0: po sa inyo. Thank you.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po, kay Andre Del Rosario, ang founder and executive director po ng Center for Information Resilience and Integrity Studies or CIRIS. Oh, good luck po. Suportahan po natin yan kasi atin ang West Philippine Sea.
1: Suportahan ta ka. Partner, akala ba ni Chiang Ami siya lang ang may programa bukas? Ay, hindi, si Chiang Ami mamaya.
0: Mamaya.
1: Alam mo bang may Wise Consumer palag pagka Sabado?
0: Kaya mahal kita eh. Kahit anong gawin, mahal kita. Ano bang topic dun sa Wise Consumer na yan?
1: Interest rates at itinaas na loan limit ng pag-ibig. Oy, maraming...
0: Si Jack ang kasama namin bukas. Andiyan si Jack.
1: Wow. Yan, maghanda na kayo ng mga katanungan ninyo. Dahil pag-ibig mismo ang guest nila. At si Alvin po ay nag-uumapaw ang pag-ibig.
0: Pero bago yan.
1: Ako pala.
0: Alato, hindi marunong sa segue.
1: Nakakalimutan ko yung mutya ng masa. Yan. 8 to 9 naman po kami.
0: Ay, bakit kamo? Ba't manunod kamo?
1: Manunod kayo dahil inspiring ang aming topic, dahil merong isang estudyante na nag-breadwinner. Ano yun?
0: Rider.
1: Oo, rider siya eh. Maraming mga bubog sa buhay, pero binubuhay niya yung kanyang pamilya.
0: Very good. Pero bago yan...
1: Lalo pa tayo mabibigyan ng mga impormasyon. Dahil si Robert Antemano ay may Antemanong balita. Anong oras pa si Robert?
0: Pero alas 4 ata siya.
1: Oo. Anong oras pa si... 7 to 8.
0: Ah, 7 to 8. Sorry. Alam ko alas 4 eh.
1: Lahat ng update tungkol sa bagyo, pakinggan niyo po si Robert.
0: Okay, sige. O, bago tayo magtapos, partner.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: O, ano pa nga ba? O, hindi yellow alert. Ang National Grid Corporation of the Philippines ay naglabas na naman po ng advisory dahil may yellow alert po sa Visayas again for the third straight day, alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Dahil pa rin po sa pagbagsak ng sangkaterbang planta at sangkaterba din pong power plants ang moderated capacity o bawas na produksyon ng kuryente. Kaya mag-alerto kayo dyan sa mga residente ng Visayas, ha? Baka maging red, pag red po, brownout po ang katumbas niyan. Kaya mag-ingat kayo dyan, okay?
1: Okay.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Ano ka mo sabi mo,
1: may
0: Robert?
1: May nagpa-protesta, judge. Ano pala dapat?
3: Mali!
0: Walang mic. Ano ka mo?
4: Anong alas 4, kako? Mali!
1: Mali!
4: May nag-message, partner.
0: Ano sabi?
4: Yun daw objection, palitan na ng mali niya. Lagi na lang daw ganun. May magsabihin, objection, Your Honor. Sabihin mo daw ay...
1: Mali!
0: Happy weekend, everyone! Nandito na po yung masayang tandem ng bayan with the one and only Mutyan ng Masa, Doris Bigornia. At may programa pong alas 8 hanggang alas 9 pag Sabado. Yeah. Tama na.
1: Sa araw-araw pa.
0: Alas 4.
1: Alas 4.
0: Si Robert Mano po yan. Susunod na sila. Ako po magbabalik sa Lunas dito lamang sa... Gising Pilipinas! Energy! On a Friday! 12!
2: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
5: Happy weekend!

0: ito ang kailangan ko, tama.
1: Tama.
0: Tamang tutut time.
1: Ayan. Mm-mm. Ang tamang tutut time, my partner, is 8:06 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Unang ang Basa Antemano. Kasama ang mutya ng Basa, Doris Bigo.

0: Uy, partner, totoo, seryoso.
1: Talaga.
0: Ang dami nag-message sa akin sa Facebook. Uh-oh. Ang sabi, doon sa petition na imbis na objection, ang sabihin daw ay, mali! Ayan. Sana po ipalit na lang po. Tapos ang naisip po namin si Miss Doris at kayo.
1: Oo, lagi natin sinasabi yan dito. Eh, pero kung mali naman talaga, mali!
0: Yan, tama naman.
1: Oo, kaya, ang tama,
0: ang tama ay
1: ang magandang umaga
0: yan
1: na kaharap natin ngayon.
0: Mm-hmm.
1: At lalo na ay Friday.
0: Mm-hmm.
1: Friday. Sabi ni Alvin, sweldo siya.
0: Oo.
1: Bakit mo kung tangin si Alvin El Chico lang ang may sweldo?
0: Para araw-araw sumusweldo.
1: Oo, yun. Araw. Hindi, may yung mga may talent fee. Yan ang sweldo. Good morning sa iyo, partner. Friday na. Mayroon ba kaming maaasahan na abangan ang susunod na
0: kabanata? Aba, meron.
1: Teka lang.
0: Oh.
1: Si Lopez, umapir.
0: May bumisita kahapon, bumisita. Si Attorney Zulaika Lopez.
1: Oo, anyari. Diba?
0: Sabi lang niya sa amin, good morning.
2: Oh. Good morning.
0: Sumagot naman kami lahat, good morning, ma'am.
1: Good morning, classmate.
0: Tapos pagkatapos, tinanong na namin.
1: Oh.
0: Ang dami namin tanong. Ay, sumagot, partner. Oh. Ang sinabi lang niya, prepare for typhoon
1: Inday. Okay, pero ang sagot ni Ortega.
0: Ano sabi ni Ortega?
1: Eh, maghanda rin kayo sa bagyo.
0: Mm.
1: Dahil ang bago ng bagyo, saka kayo nawawala. Sabi niya.
0: May ganun!
1: May ganun talaga. So talagang aabangan niyang bombastic.
0: Mm.
1: Bombastic talaga.
0: Iba nga yung interpretation nung Typhoon Inday na yung kahapon. Eh.
1: Ayun naman. Oo.
0: Sabi nila nung iba eh, totoo bang bagyo ang nire-refer niya?
1: Or?
0: O baka magiging bagyo ang, alam mo na.
1: Ayan, kaya nga. Malakas. Malakas ang dating. Malakas ang hangin. Maraming bato na ikakalat. Oh.
0: Ayan o. Yan o, ganyan-ganyan.
1: Kumikidlat-kidlat. Sa masama loob ng Senado.
0: Bakit doon lang mali?
1: Mali na naman. Pero yan po ang aabangan natin. Next week, pero Tuesday siya, tama?
0: Oo, pero yung sabihin niya kasi partner, 13 and 14. So if kakayanin ng Monday matapos ang isang witness, si Lotto, eh papasok na din siya agad.
1: So nakatambay siya.
0: Oo,
1: tambay!
0: Tambay!
1: Oo, yung ganyan. Eh, pero antabayanan pa rin natin dahil meron po tayong bagyo.
0: Ay, naku. Oo.
1: Si Inday talaga. Oo. Inday! Ano ba?
0: Ayan, no, galit na galit.
1: Aray ko naman.
0: Tinawag mo ba kasi?
1: Kaya ka. Nasa na ba you? Where na you?
0: Where na you? Oh. Eto, nararamdaman nyo na ba me? Gaganyan si Inday.
1: Makaramparam. Hindi ko alam, partner. Nasa Parañaque pala, buong magdamag, umulan sa amin.
0: Umulan.
1: Hindi ko alam dahil nga may sakit ako.
0: Oh.
1: Dire-diretso ang tulog ko.
0: Mm.
1: O, nung kumidlat, saka ako nagising.
0: Laging alarm mo ba? Ayan, oh. Ayan, ganyan-ganyan, partner. Nagising ka nung ganun.
1: Oo, pero mag-ingat po tayo sa kidlat-kidlat, ha?
0: Mm-hmm.
1: Akala natin noon, partner, na biro lang yung tamaan ka sana ng kidlat.
0: Oo.
1: Meron talagang tinatamaan.
0: Ang dami natatakat. Pati mga hayop, di ba? Natatamaan.
1: Oo. Kaya
0: yung huling report, parang twice kumidlat, yung pangalawa, natamaan sila.
1: Yun na nga, eh. Oo. Kaya mag-ingat po tayo, sana lang po, ay sa tamang lugar, ipopokus ng kidlat ang kanyang pag... Ang tawag mo doon?
0: Pag-strike.
1: Oo, yan.
0: Ayan,
1: ayan.
0: Katakot pag ganyan na naririnig mo.
1: Akala natin noon, wala lang, no?
0: Oo.
1: Pero mag-ingat po tayo. Mga kabataan, mga nanay, ang ating po mga anak at mga matatanda, ay alagaan po natin. Huwag po kayong makulit.
0: Mm-mm.
1: Alam nyo na nga nagkikidlat. Lalabas pa kayo ng bahay.
0: Ligo pa kayo sa ligo sa ulan.
1: Yun, di ba? Kasi nasabik ang mga bata.
0: Naliligo sa ulan. Biglang... kikidlat. Good luck.
1: Nalapdos yung tapalodo.
0: Bakit tapalodo? Ba't nakarating sa tapalodo?
1: Mali na naman,
0: partner. Pero actually, may mga strategy na ginagawa kapag para maiwasan yung mga ganyan, mga kidlat and all. Noong nag-seminar ako sa PAGASA DOST, tinuturoan kami noon. Nung una, sabi sa amin, na-experience yun na ba, sabi sa amin, nung forecaster, nung nagsa-training kami, saan ba kami noon? Sa Aurora, doon kami nagpunta. Para sa seminar nila. Na minsan pupunta ka sa isang lugar, tapos tumatayo yung balahibo mo, makulimlim. Ganun. Tapos tumatayo yung balahibo mo. Sabi ganun sa amin. Diba? Diba nakakatawa?

0: Takot, sabi, ay upo, upo, hindi yun multo, sabi, ano electrical charges yun na nararamdaman. Okay. Ibig sabihin, kung kikidlat, medyo lumayo-layo ka dyan sa lugar na yan kasi meron dyan, pwedeng umabot dyan. Ganun ang tinuro sa akin.
1: Talaga, tanda-tanda ko. Kunti ka alaman yan, partner, hindi ko alam yan. Kasi pagka nagtatayo ang balayibo ko, bukod sa multo, dahil takot ako sa multo, natatakot ako doon sa mga naniningil sa akin. Kinikilabutan ako. Laki ng babayaran ko.
0: Mario. Iba yun.
1: Ay, iba.
0: Pero nakakakilabot nga talaga yung partner.
1: Oo, kakilabot.
0: Mm-hmm. And then, may tinuro pa sila na kapag ganyan, syempre, ilalayo ka sa medyo may tubig kasi conductor ang tubig ng kuryente, di ba?
1: Ganyan.
0: Oo, wag ka dyan pupuesto.
1: So, hindi ka pwede pumunta sa mga sapa.
0: Oo, wag. Wag kang pupunta sa ilalim ng mga puno kasi yan yung mga unang tinatamaan dahil matataas sila.
1: Oo. Iba, parang ano, yung sa puno, parang marami sa atin ang akala la protection yung puno.
0: Ay, hindi eh. Hindi usually, doon tumatama, partner eh.
1: Ay,
0: naku. Diba?
1: Bakit tayo napunta?
0: Huwag ka doon sa ano, huwag ka sa open field, mga ganyan.
1: Ah, meron lang akong dadalhin sa open field.
0: Ano?
1: Ako, kilala.
0: O sino?
1: Kilala.
0: Samahan kita? Mali! Alam niyo po, mga kapamilya, eh, bagamat tayo po'y nagkukwentuhan, patuloy pa rin po natin na pinaghahandaan, ano, may signal number 2, may signal number 1, pero may habagat din na nakaumang, di ba?
1: Nakabuntot. Diba?
0: Nakabuntot, correct. Oo. So, eh, doble bante po tayo sa mga sitwasyon. Actually, sa Mindanao, di ba, may mga kababayan na tayong binaha.
1: Yun
0: nag-flash
1: na
0: flood because of habagat.
1: Habagat.
0: Diba? Mag-iingat po tayo, pero just the same, eh, mula po dito sa amin, ay malalaman ninyo, no, yung update number 1 doon sa bagyo, at yung sitwasyon doon sa mga lugar na posibleng maapektuhan, ayon yan sa projection ng PAGASA.
1: Yan, oo. Kaya makinig po kayo at manood para updated kayo. Hindi yung naghuhulaan tayo at kung sino-sino pinakikinggan natin. Porket Friday, alam mo partner, di ba? Friday ngayon, sabi ng mga kumare ko, ito na nga, Mars, gumaganyan. Eh, hindi naghahanda. Maganda pa rin kayo.
0: Oo,
1: lalo na yung mga may bubong na medyo sinlaki na ng butas ng ilong. Ay, yung kanilang mga bubong. Tapalan nyo na po.
0: Naalala ko yan, bukod sa tapal, partner, yung iba, gulong. Diba?
1: O, gulong.
0: Pabigat.
1: Lumipad.
0: Tapos itatali.
1: Correct.
0: Itatali nila yung mga yero nila para hindi malipad ng malakas na hangin kapag bagyo.
1: Dati ang akala ko, kaya sila naglalagay ng gulong para hindi nga lumipad, para lang hindi sila gumastos ulit.
0: Uh-huh.
1: Meron palang ibang
0: ang
1: importanteng rason doon ay kapag lumakas pa ang hangin at nilipad yung yero mo, baka may tamaan na tao. Masusugatan or worse, mamatay pa.
0: Para hindi siya palipad-lipad sa ere, partner.
1: Tama.
0: Tama din naman. Mm-hmm. Tama yun.
1: Dahil dyan, andyan na ba ang ating panauwing kandangan?
0: Hintay lang natin ng konti, partner.
1: Okay.
0: Inaabangan lang natin ng konti, pero maya-maya, pag-uusapan natin yung dalawang issue. Una, yung bagyo, di ba? Siyempre, kailangan, importante at mahalaga. Kilala mo yung senador na ganun. Pag nagsalita, laging tatlo.
1: Importante,
0: mahalaga, kailangan, importante, mahalaga. Di ba? Ganun kapag nag-explain sila.
1: Importante na, mahalaga pa.
0: At? Alam mo yung report na kahapon sa may UP partner, sa may UP campus. Yung nakaambang demolition. Kakausap tayo ng, kakausapin natin ng Presidential Commission for the Urban Poor.
1: Okay.
0: O yung PICUP, kung paano yung tulong or assistance sa Manila dito sa nagkakagulo ng mga ito. Kasi dapat ma-resolve ito. Kawawa eh, kabuhayan at tahanan.
1: Tama.
0: Yung pinag-uusapan doon.
1: Lalo pa't may bagyo.
0: Totoo yan. Totoo yan. Alam pa, ano pa meron, partner?
1: Ano pa? Sabi ko nga,
0: Ito.
1: Yan na.
0: Tutu time.
1: 8:16 in the morning.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Dahil 8:16, aba, syempre, babatiin ko lang, partner, habang inihintay natin yung ating guest. Ito na naman, sabi ko sa'yo. Nag-message na naman sila ulit. Itong si Larry Monserrate Piojo talaga.
1: Bakit?
0: Sabi niya, bali!
1: Talaga naman po. Wala, nagbibiruan lang naman tayo. Mm-hmm. Pero pag nagseryoso naman kami ni Robert, nakita nyo na ba na seryoso si Robert?
0: Oo.
1: Sus Mariose.
0: Diba sasabi, Your Honor!
1: Oo. Mali! Pwede kaya yun?
0: Paano nga kaya, pwede partner, kaya? No? Pag ganun yung ano, di ba?
1: Sasabihin nung presiding officer, You're out of order! Sabi naman nung nagsabi ng mali. Ito po ang order ko. Tatlong siopaw, tatlong siomay.
0: Tapos sasagot yung presiding officer, Noted. And inserted into the records.
1: Yes. Oy, kaya mo, si Ulit. Diba?
0: Wala, ito na part.
1: Andyan na?
0: Oo. Oras po natin. 8:17. Mamaya na po yung mga order natin. Ayan ha. Kakausapin po muna natin at makikibalita tayo hinggil sa bagyo.
3: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
0: Makakausap po natin ang head ng PDRRMO ng Antique, si Sir Broderick Train. Sir, magandang umaga po, Robert at Doris.
1: Good morning!
4: Good morning! Magandang araw din po sa inyo, Robert and Dory, at sa lahat na taga-subaypay ng inyong programa.
0: Ayan. Si Sir Broderick Train.
1: Train. Mm-hmm. Akala ko foreigner siya.
0: Akala ko rin.
1: Hindi pala. So dahil hindi kayo foreigner, dahil dyan,
0: itanong muna partner.
1: May tanong si Robert Mano.
0: Eh kami po yung mamumusta, Sir Broderick Train, dyan po sa sitwasyon ninyo sa Antique. Kumusta po ang lagay ng panahon at ang ating po mga kababayan dyan, sir?
4: Yes, actually mula kahapon no, may mga pag-ulan tayo, malakas din ang mga pag-ulan at sa ngayon overcast skies pa rin at kaninang early morning may mga pag-ulan din no, at apektado ang buong probinsya ng Antique at likewise may mga may mga significant increase ng ating mga tubig sa mga major river systems dito at mga water tributaries sa probinsya ng Antique.
1: Opo. Lagi po ba nahahagip o natatamaan ng bagyo man o habagat ang Antique? Tinatanong ko yan po, sir, para malaman natin kung ano po ang kahandaan ng Antique, lalo pa't sinasabi na malakas itong papasok na bagyo.
4: Actually, topmost hazard natin itong southwest monsoon o habagat kasi ang frequency nito talagang every year affected ang probinsya ng Antique. That's why na meron din tayong in place na mga preparedness at iba pang mga mechanism no para ma-address itong ang epekto ng southwest monsoon kasi kung minsan umabot to ng mga 15 days kang pag-ulan even though na walang bagyo but it of course affect ang mga livelihood in particular ang mga tao dito especially farming and fishing ang main industry dito sa probinsya po.
0: Opo, pero ngayon sir, may mga pag-ulan pero may recorded na ba tayo na pagbaha at yung monitoring nyo sa pag-ulan, mas lumalakas pa po ba o anong projection ng pag-asa dyan sa inyo po sa Antique? Ano sabi?
4: Actually, yung forecast ng pag-asa is orange warning tayo. So expected natin mamaya siguro. At hindi natin lang alam, baka may lalakas na naman ang pag-ulan. At dahil saturated ng mga lupa natin dito at may mga significant increase na ng tubig sa ilog namin, we're expecting na may mga pagbaha. No? Like yesterday, may mga isolated tayo na cases ng mga pagbaha no? Sa mga 6 o 8 na mga municipalities dito. That's why nagkaroon tayo ng mga preemptive evacuations sa mga area nito at umabot no? Sa mga 1,307 families ang nag-evacuate with mga 3,662 individuals po ito. At sa ngayon, meron pa tayong naiwan sa mga evacuation center na umaabot pa sa mga 71 families. Mm-hmm. So yun po ay na-provide na sa ngayon ng ating social work services ng mga iba't ibang mga basic needs nila po, sa mga identified evacuation center.
0: Sabi nyo po, saturated na yung lupa dyan dahil sunod-sunod yung ulan. Ibig po sabihin ka, pamilya, saturated, masambasa na siya dahil sa matagal na pag-ulan, lambot hindi na niya kayang i-absorb, di ba? Yung tubig pa na ibubuhos at possible yung pagbaha. With that information, sir, may abiso ba kayo dun sa mga residente ninyo? Anong mga areas yung possible na maka-experience ang pagbaha at pwedeng preemptive evacuation na rather?
4: Sa ngayon, may ting yung ating pagbantay, especially hindi lang pagbaha ang tinitingnan natin. At isang major hazard din sa TK itong rain-induced landslide. At yung mga critical infrastructure natin, ang mga roads and bridges, eh, ito ay naka-precision na rin. Yung mga tauhan ng ating DPWH at iba pang mga agency para maka-augment, no? In case na may mga clearing o may mga affected na mga communities natin. And likewise, no, ang ating mga areas of concerns, eh, may mga early warning na tayo na pinapadala para mas maaga, especially yung mga ano dito, yung padalasan, yung mga farmers, may mga alagang hayop at ito kuminsan binabalikan nila at may mga masamang consequence, no? Kasi kuminsan maapuntan sila ng mga pag-buhos ng malakas o flash floods, no, sa ating mga areas na mababa.
1: Alright. Sir Frederick, ano nga po ang sabi nyo, kailan yung inaasahan? Anong oras po o anong bandal mararamdaman talaga ang hagupit? Kung maghagupit pa man itong si Inday dyan sa lugar ninyo?
4: Actually, may mga reported na tayo mga pag-ulan, especially sa northern Antique at dito sa southern Antique, no? At kasi dito tayo sa capital town. At nararamdaman din natin ang mga from time to time may mga pagbuhos ng ulan dito. But sa ngayon, yung minomonitor natin yung northern Antique na may mga pag-ulan dyan. Alright. So anytime, hindi natin masiguro. So that's why nasa heightened alert tayo ngayon. Activated sa mataas na level ang ating emergency operation center at may mga tao na from especially sa ating mga uniform agencies dito ay on duty na rin sila para mabilis ang ating pag-coordinate, no, sa kanilang mga opisina kung kailangan talaga yung mga tulong ng bawat isa.
1: Okay. Walang pasok na po.
0: Oo. Suspendido na po. Ano klase at trabaho dyan?
4: Yes po. Mula kahapon, ang 18 LGUs natin ay mayroon ng mga suspension of classes. At kahapon, during sa meeting ng ating response cluster, no, sa PBRRMC, ay may recommendation na walang pasok sa ngayon. So, meron na pinalabas ang ating governor ng isang executive order na provincial at national offices ay walang pasok at the same, no, sa ating schools.
1: Opo. Paano po ang komunikasyon? Ang supply ng tubig, ang kuryente, okay pa rin po ba?
4: Yes po. Actually, may commitment din at merong may mga pag-anda din ang ating power at ang ating water service system kahapon na na-present. Including yung mga contingencies nila in cases na magkaroon ng mga interruption, especially sa tubig at sa ating kuryente.
0: Opo, ang road network sa mga po natin, Sir Broderick, nadadaanan lahat ng access papasok at palabas dyan sa Antique.
4: Yes, actually sa ngayon, passable pa lahat. Pero kung tuloy-tuloy ito, may mga areas talaga tayo na kuminsan na may mga subsidence. So, pagbaba ng lupa, Ilo-Ilo, Hampik Road. At sometimes, ang coastal na diversion road natin, eh, kuminsan maapektuhan din ang mga mudslide at drop fall dyan. So, yan po, may mga resources na tayo na may mga heavy equipment dyan para mabilis ang clearing in cases na maapektuhan. But, consider natin yan na mapiktuan o magkaroon ng mga ganong mga destruction, obstruction rather, kung tuloy-tuloy ang paglakas ng ulan at makatrigger ng mga landslide.
0: Sir, panghuli na lang po, baka may nice kayong ipaalala sa inyo po bang kababayan dyan, sa mga kababayan natin dyan sa Antique, na sa inyo po pagkakataon, sir?
4: Ang sa atin lang na ipaalam, no, na palaging iwasan na natin itong mga bahain o mga landslide prone areas at the moment na hindi pa tapos yung itong epekto ng abagat na abot pa hanggang weekend, no? So kailangan lang na mag-monitor tayo sa media, sa TV, sa radio kung ano yung mga current update at makipag report lang, no, sa ating mga agencies para mabilis ang ating pagtugon in kaso na kailangan talaga yung tulong sa inyo.
0: Ayan. Sir, maraming salamat po sa inyong oras at mag-iingat po.
1: Thank you.
4: Thank you, dear. Salamat din, Robert and Dolori, sa opportunity. Magandang
0: salamat po. Si Sir Broderick Train, ang head po ng PDRRMO ng Antique. Mula sa Antique partner, punta tayo ng Sultan Kudarat.
1: Ay, bakit?
0: Abaan, alamin din natin yung sitwasyon nila doon. Oo. Makakausap po natin ang head ng PDRRMO ng Sultan Kudarat, si Miss Lovely Joy Haldiegado. Ma'am, magandang umaga po. Doris at Robert.
1: Good morning.
5: Hello po, ma'am. Good morning.
1: Kayo po sa Sultan Kudarat, ano po ang lagay ninyo ngayon? Kayo po ba, ang tawag mo ba doon, partner? Binabayo na?
0: Mm-hmm.
1: Naapektuhan na? O nagpaparamdam na itong si Bagyong Inday?
5: Okay po. Bali po ngayon, ma'am, humuhupa na rin po yung bagyo po. Yung pinakamalakas niya talaga na epekto na binigay sa amin is nung gabi po ng June 8, ma'am. Opo. Kasi tanghali na po, nagpalabas na po ng EO yung governor namin na isinuspend din na po yung mga ano natin, yung mga klase. So, pagkahapon po noon mga 1 p.m., nag-start na pong lumakas yung ulan hanggang madaling araw na din po. Ayun na po, may mga munisipyo tayo, may mga barangay tayo na binaha po at saka nakaranas ng grabing epekto po talaga nung ni Bagyong Inday po.
0: Opo. Pero dyan sa inyo, ma'am, sa Sultan Kudarat, gaano kataas yung mga baha na naranasan po ninyo?
5: Dito po nakaranas tayo ng 1 meter depth ng sa isang munisipyo ng tubig. And then sa iba naman po, malalim na din po. Lumabas ang pumasok na po sa mga bahay-bahay yung mga tubig. Mm-hmm. And yung iba po, yung sa second floor na lang ng mga bahay nila. At yung mga walang second floor ng bahay, yun po sila kasi nagpalabas si Gov namin ng preemptive evacuation na memo no amin na EO nung sa araw pa lang. So yung mga flood prone at saka mga landslide prone na mga bahay at mga areas, nagsikas na rin po sila nung umaga.
1: Opo. May mga rescue operations na ba kayo na kinakailangan sa puntong ito? May mga na-trap ba sa bahay nila?
5: Nung gabi po ng July 8, ma'am, nag-conduct po ang mga munisipyo natin rescue operations kasi po may mga may mga na-stranded sa mga bahay na iba, oo. Tapos yung hindi akalain napapasok yung bagyo sa kanila, ang baha. So, ayun po, yung mga nasak po sila, yun po ang mga, may mga rescue operations saka evacuation tayong conduct po, ma'am.
0: Opo, pero yung mga kalsada po, accessible?
1: Oo.
5: Opo, may mga accessible with yung kung sakay po is ang gamit po natin is like vehicles. May isa po kasi dun sa may sa may Lebak. Pero the rest po passable na po siya. Agad-agad naman po nag-agawa ng clearing operations yung DPWH natin tsaka yung mga engineering offices ng bawat munisipyo.
1: Minomonitor din po ba yung mga tulay, partner, di ba?
0: Ay, oo.
1: Yan ang unang mga bumibigay .
5: Minomonitor po natin every now and then nag-ask po tayo ng updates about sa mga tulay. So far po, ma'am, dito sa Sultan Kudarat, sa awan ng Diyos, wala po mga tulay na nasira or naging apektado.
0: Yung pong level ng ilog din nyo dyan, bumababa na po ba? Nagsasubside na talaga tuloy-tuloy?
5: Yes. Hello po, sir. Opo, bumababa na po siya. Unlike nung July 8, sir, na grabe yung tubig. Sa ngayon, nagsasubside na rin. Tapos hindi na po din ganun kalakas yung ulan po kasi kung ulan man sa hapon or gabi na po siya. Pero konti na lang po. Hindi katulad nung past nga talaga nung July 8 po.
0: Opo, oo. Nung July 8 talaga nila.
1: Mahirap pagka ganyan.
0: Naramdaman. Pero may pasok na, ma'am, yung mga bata or wala pa rin po.
1: Suspendido na?
5: Wala pa po. Hindi pa po kami extended hanggang ngayong araw
0: yung
5: aming suspension of classes. Kasi nga po may mga schools po tayo na ginawang evacuation center din po. And at the same time, may nasa kami yung heavy rains na bulletin ng pag-asa. Sali pa rin po ang Sultan Kudarat doon. Yes po.
1: Pati opisina, wala na mga pasok yung mga tanggapan natin dyan.
5: Pasok po yung, may pasok po tayo sa mga opisina natin, ma'am. Bali, lang po yung mga estudyante lang po kasi mas po sila kasi pag may mga bata, kawawa din naman po. So yung mga opisina, may mga pasok po.
0: Yun. Pero ma'am, dahil dito sa nangyaring pagbaha na ito, nabigyan naman ng assistance. Ano yung assistance na naibigay doon sa mga pamilyang naapektuhan? At may mga kabuhayan ba na nasira dyan? Sabi natin mga pananim o kung may mga fish pond dyan na nasira dahil po dito sa pagbaha?
5: Sa ngayon po, sir, ongoing po yung assessment ng ating mga LGUs saka yung mga concerned na mga opisina natin para po tignan kung ilan po, gaano po kalawak yung pinsala ng binulot ng bagyo. O po, may mga apektado po talaga. May mga farmlands po tayo na napasukan ng tubig kasi magrabe po yung baha. And then, palisa, yun po, yes po.
1: Apo. Ano po ang pangunahing produkto ng Sultan Kudarat?
5: Ano po, palay, kais po, yung mga number one po natin ng mga produkto at sa kapi po.
0: Pero at this point in time, ma'am, nakapag-harvest na ba sila or pa-harvest pa lang?
5: Yung iba po siya, pa-harvest pa lang.
0: Alam ko, pa-harvest season ngayon eh.
1: Yes.
0: Yung second crop nila.
1: Oo, sana naman ay hindi nalunod. Huwag naman. Sabi, may kape din daw sila.
0: May kape din daw sa kanila. May produkto silang Sultan ng Kudarat. Hindi ko pa natikman yung coffee galing sa kanila.
1: Ako natikman ko yung nasa bundok ako.
0: Ay, talaga. Masarap?
1: Talap?
0: Na-miss mo?
1: Miss.
0: Sige, babalik ka sa bundok.
1: Ayaw.
0: Sige, ma'am. Maraming salamat po. At least nagkaroon tayo ng idea at medyo nag-i-improve na yung weather sa kanila. Bumababa na yung level ng tubig sa ilog. And then, nakauwi na ilan sa mga residente, ano? Patuloy po namin i-monitor dahil ganun pa man din sa anong ba sabi nun? Kasama pa rin sila pa rin sila, baka posibleng sa mga susunod na araw magsungit ulit. Problema 'yan kasi nagsuswell na din na ng lupa nila doon, 'di ba?
1: Kaya huwag tayo po masyado maging pakampante. Patuloy tuloy-tuloy ang ating paghahanda. Huwag yung pakampante tayo. Sabi, mababa na ang tubig, bumaba na ang mga baha. Halika, mag-swimming tayo. Ano ba yun?
0: Wag. Makinig po kayo sa PDR Arebo na Sultan Kudarat sa mga anunsyo sa local government po ninyo. Kasi mahirap na, alam nyo naman ang weather. Diba, hindi natin matansya.
1: Correct.
0: Minsan ang init-init, maya-maya bubuos ang napakalakas na ulan. Ingat po tayo. Ma'am Lovely, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you, ma'am.
5: Ay po, maraming salamat din po.
0: Mag-iingat po. Si Ms. Lovely Joy Haliegado, ang head ng PDRRMO ng Sultan Kudarat.
1: Dahil dyan,
3: alerto sa bagyong Inday at Habagan.
0: Ayun, napindot ko.
1: Buti lang.
0: Dahil dyan. Sabi dahil mo sa akin, dyan. Dahil dyan, tapos tumuro kang ganun. Agets ko na kaapon.
1: Sabi ko nga, huwag tayo pong magpakampante. Yung ibang lugar naman na alam natin na sasabihin nila, anong bagyo kayo dyan? Ang init-init. Huwag po kayong ganyan ang mindset natin pag sinabi ng pag-asa, pag sinabi po ng MDRRMO, PDRRRRRR, ano nga ba?
0: PIDRIMO.
1: PIDRIMO. Ay, makinig po tayo sa kanila. Kasi sila po ang nakakaalam.
0: Correct.
1: Tayo nakikichismis lang tayo. Pagka nagkaroon ng hindi magandang pangyayari, sila naman ang sisisihin natin. Mm-hmm. Wala pong ibang dapat sisihin dyan, kundi, bakit ganun? Mali.
0: Dahil dyan. Kuha muna tayo ng
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Isa muna nagmamadaling flash report mula kay Radyo Patrol. Nico Magsik. Nico, detalye please.
6: Robert at Doris, ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang kahilingan ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil ito sa lack of merit. Background lang din, Robert at Doris, dito sa hinaing petisyon na ito no ng kampo ni Senator Estrada, ito ay yung pagkaka-file nila nito mali yung division na pinag-file nila nitong kanilang hiling na ito, pero base doon sa nakuha nating resolution, ang dahilan kung bakit ito binasura ay dahil sa lack of merit. Samantala naman, Robert at Doris, ngayong araw na ito no, nakatakda ang pagdilig naman ng Sandigan Bayan 3rd Division dito sa mga manifestation ng PNP-CIDG kaugnay nga doon sa health status ni Senador Rodante Marcoleta. So ngayon, nandito ang PNP-CIDG Health Services para ibigay yung latest health status ng senador at yung kanyang posibleng ano pagkadetineno sa Quezon City Jail Male Dormitory. Ang kabayaran pa ilang detalye sa balitang ito, maya-maya lamang dito sa ating himpilan dahil magsisimula na yung hearing ngayon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: DZMM Radyo Patrol Flash Flash Report.
0: Maraming salamat Radyo Patrol, Nico Bagsik. Partner, tutut time please.
1: Oras ay 8:37 ng umaga.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia. At nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako! Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang lamig!
12: Teka, yakapin kita.
11: Sarap ng feeling.
13: Everrest Air Conditioner.
11: Han, ano ever best place mo in the world?
12: Siyempre, right here with you.
11: Oh.
13: Everrest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everrest.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan.
15: Ganda!
0: Of course!
1: Ali!
0: Hindi, of course, pagganda.
1: Proceed!
0: Aha!
1: Proceed!
0: Succinct! Proceed!
1: Maraming tayong natututunan doon sa syempre. Pagdinig na yan. Pero, kailangan
0: sometimes
1: muna
0: sometimes technical, pero part talaga yun, di ba? Kailangan natin intindihin.
1: Oo, minsan nag-tune out tayo, pero pag kaisipin nyo lang po, kailangan nating malaman yan.
0: Oo. Laro na ito, kailangan natin balaban ito.
1: Ayan o, 8:41 na po ng umaga kasi eh.
16: Oras hatid sa inyo ng Everrest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everrest.
0: At sa oras sa 8:41, narito na sila. Narito na ang ating mga Radyo Patrol. Oh, ito sa mga bibiyahe ha.
1: Bakit?
0: Via PITX.
1: Ay, baka nang pala weekend. Ano?
0: Correct. Oo. Partner, baka nagtatanong sila, may biyahe kaya?
1: Yan.
0: Makakauwi kaya kami sa Visayas o kaya sa Pamindanao?
1: Kaya nga.
0: Aba, ito daw po, mga biyahe mula PITX sa papuntang Visayas at Mindanao. Balik operasyon na matapos ang naunang pagkansela ng kanilang biyahe. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa PITX at Tindiradyo Patrol. Steve Raz, Steve.
15: Good morning, Tandem. Tuloy-tuloy na nga yung operasyon ng mga biyahe sa Paranaque Integrated Travel Exchange o PATX sa kabila ng masamang panahon dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Ayon kay PATX Senior Corporate Affairs Officer Colleen Calbasa, wala na neta ng kanselasyon ng mga biyahe ngayong umaga. Bukod kasi sa kakaunti ng mga pasahero, wala rin neta talang stranded ng mga mananakay at maluwag din ang pila sa mga ticketing booth. Kahapon, kinansela ang ilang biyahe mula PITX patungong San Jose, Occidental Mindoro, Davao City, Pagum City, Lawang, Northern Samar at Masbate. Ayon sa pamuno ng PITX, kinailangan ng pagkansela ng mga biyahe dahil sa banta ng bagyong Inday at sa pansamantalang pagsuspend ng operasyon sa ilang pantalan at mga tawid-dagat ng mga biyahe. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Steve? Steve,
15: yes,
0: ibig sabihin ha, yung mga bibiyahe, pagsasakay sila ngayon, bibili sila ng ticket ngayon, agad-agad pwede nang bumiyahe. Wala nang hihintayin na mga time na mamayang hapon pa, baka sakali o baka sakali 6 o'clock pa, depende sa panahon. Pero ngayon, ang abiso, diretso na agad, biyahe na agad.
15: Correct. Pagpasok mo ng terminal ng PATX, pumunta ka agad sa ticketing booth. Pagbili mo ng ticket, syempre hihintay mo kung anong oras yung biyahe mo. Doon pa lang yung matutuloy. Kumbaga, wala nang cancellation, wala nang suspension ng biyahe. Tuloy-tuloy. Smooth na ngayon, Robert.
1: Oo, pero patuloy siguro na mag-antabay sa mga abiso ng mga bus liners.
0: Oo.
1: Bus liners, sinabi ko. Oo,
15: kasi pag-monitor sa mga bus company, Doris, pwede rin bumisita sa social media page ng PATX para sa patibagong update.
1: Ayun.
0: Wala namang correct. Pero dahil sabi mo bumiyahe, yung mga may mga na stranded ba dyan prior at nakabiyahe na ba sila?
15: Oo, kahapon yung suspension ng cancellation ng biyahe, pero so far natuloy na yung kanilang biyahe at this morning sabi ng PATX, wala nang stranded na mga pasahero. Robert.
0: Kala ko sabi
1: mabuti
0: partner.
1: Naman.
0: This morning sabi ng PITX, nagbe-breakfast sila sa kanilang mga bahay. Kasi nakauwi na sila sa probinsya. Sarap kayo umuwi.
1: Masarap
0: umuwi. Diba? Nakaka-relax.
1: At ang breakfast nila ay longganisa.
0: Oho, pwede. Ay, favorite ni Steve yan. Garlic longganisa.
1: Uy,
0: na toasted. Yan ang gusto ni Steve.
1: With
0: vinegar. Kamisado ko, di ba?
15: Malasadong itlog.
0: At malasadong itlog, tama. Pagmadaling araw, yun ang in-order niya, naririnig ko eh. Ay, ang weather, Steve, dyan sa may PITX, kumusta? Umuulan ba?
15: Oo, correct. Dito sa Paranaque, makulimlim, pero kanina umaambon, pero ngayon wala nang pag-ambon sa ngayon.
0: Very good. Ayan. Okay. Maraming salamat, Steve Raz.
1: Thank you.
15: Maraming salamat.
0: Meron pa, partner.
1: Umahabol, umahabol.
0: Namali ako. Tinaob ko yung papel ko. Ito.
1: Hindi mo nakita.
0: Ayan. Ilang residente daw sa Baseco Port Area handang lumika sakaling lumakas ang pag-ulan. Natong balitang kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish, good morning.
17: Good morning, Robert at Doris. Bagamat hindi pa naman nakararanas ng malakas na pag-ulan dito sa Maynila, planong lumika sa evacuation center ng ilang residente sa Baseco Port Area kung lumalaman na ang lagay ng panahon. Si Saud na 10 taon nang nakatira malapit sa seawall ng Baseco, sanay na sa ganitong sitwasyon kaya nagsimula na anya siyang magpatong ng mga iiwang gamit at appliances para hindi abutan ng baha. Narito kanya pahayag.
18: Tapos po kami doon sa recovery. May iba kami doon sa may court. Pagpataas yung pag umabot ng 20. Nakapatong na po yung mga Dora box saka yung mga kung ano-ano pa na pwede papasa. Ilang buwan na ba? Advance na ba? Ay nasanay naman.
17: Robert at Doris, nasa dalawang evacuation center yung sinuksan na ng Manila LGU at DRRMO. Kabilang na dyan yung Baseco Evacuation Center at Del Pan Evacuation Center. At kung sakali mang mapuno daw ito, ay handaan nila silang magbukas ng dalawa pang maaaring puntahan ng mga evacuee. May mga naka-imbak na rin na relief goods na naabutan yung Radyo Patrol. Merong mga bigas, may tubig. Mula yan sa MDSW para sa mga lilikas yan. Bukod pa yan dun sa nakaantabay ng mga water asset at iba pang gagamitin para sa rescue operations. Ayon kay Manila DRRMO Director Arnel Angeles, wala pa namang sinasagawang preemptive evacuation, pero magkakaroon na biso kung lumakas man ang alon, partikular sa Barangay 20 sa Del Pan at sa may Baseco compound. Narito kanyang pahayag.
19: Tinitignan po namin yung tide dahil po kamukha ngayon malalakas po yung hangin. Intermittent po yung malalakas na hangin. Nagdudulot po ito ng malakas na pag-alon. Mm-hmm. Kaya po kinakausap na namin yung chairman ng Barangay 20 mm-hmm. na bigyan na ng advance notice na kapag tumas yung tubig sa dagat po uli, ay pwedeng magpa-preemptive na po kami.
17: Dagdag pa niya na isa sa mga binabantayan na lugar ng DRRMO sa Maynila ay yung Damcas sa may Santa Mesa. Malapit yan sa may San Juan River dahil posibleng tumaas yung level ng tubig ng ilog. Narito muli ang kanyang tinig.
19: Ang sabi po ng aming resident meteorologist, 50 millimeter of rains po ang ina-expect namin po. Mm-hmm. Pero ito po yan, pabukso-bukso lang.
17: Mm-hmm.
19: Hindi po siya tuloy-tuloy na pag-ulan. Pero problema namin si Damka, ang tubig po din ang gagaling sa Marikina River.
17: Robert at Doris, yun yung tinig ni Arnel Angeles, director ng Manila DRRMO.
0: Yan, Trish, yung binabanggit mo dyan sa may Portera, dyan sa Baseco, kumusta yung alon dyan? Mas malalaki ba? At isa pa, yung mga kapamilya natin dyan sa White Rock Island.
1: Yun.
0: Oh. Kumusta sila? Alam mo yung White Rock Island?
17: Isla puting bato. Yun. Yun.
0: Eh, kasi alam mo bakit alam ng partner ni Trish yan?
1: Uh-oh.
0: Evacuation diva yan.
1: Ayan.
0: Sinusuong niya lahat ng yak kapag oras na ng evacuation. Kumusta sila?
17: Yung napuntahan natin on-site mismo kanina, Robert, yung sa may Baseco Port area yan, marapit lang din yan sa may Isla Puto.
0: Mm-hmm.
17: Pero yung mga nakasukuresete doon talagang sa Baseco sila, dun sa may tapat ng seawall, so far dun sa nakikita ko, wala namang alon yung talagang lumalagpas pa dun sa, o mas mataas pa doon sa seawall. Kasi mm-hmm. karaniwan, kapag malakas yung hangin, malakas yung ulan, lagpas tao yung hampas ng alon eh. Pero kanina, mababa. Yung sinasabi din, yung binigay sa ating datos ng MDRRMO, as of 6 a.m. kanina, 1.05 meters yan. At bababa pa yan sa mamayang hapon at saka sa mga susunod na araw. Magkakaroon lamang ng preemptive evacuation kung umakyat na sa 2 meters yung taas o yung tide sa bahagi ng Baseco Port area.
1: Trish, yung sinabi mo na handang magsipaglikas yung mga residente dyan, medyo bago sa aking pandinig, partner. Kasi yung mga taga dyan, ang tagal na panahon.
0: Totoo yun, partner.
1: Kahit may mga abiso,
0: wala, di ba?
1: Oo, ayaw. Buti ngayon ay nag-iba na, Trish.
17: Yung iba-iba kasi yung pananaw nila, Robert at Doris, nung mga nakaraan, meron din tayong mga nakausap, ayaw talaga nilang umalis kasi gusto nilang bantayan yung bahay. Yung iba naman, hating opinion, yung iba, gustong lumikas para sa kaligtasan ng family nila, ang gagawin na lang yung diskarte, iaangat yung ibang appliances. Yung sinasabi din ng DRRMO, Robert at Doris, as much as possible sana kung magpapatupad sila ng preemptive evacuation, ay sumunod na lamang yung mga tao at bukas itong mga evacuation na to, sakali mga, kahit na wala pang preemptive evacuation, maaari na silang lumikas. May mga pagkakataon din daw kasi Robert at Doris, kumari, kahit hindi pa ganun kalakas yung ulan, merong insidente na noon na meron isang residente na natanggal o kumalas yung pagkakatali ng kanilang bahay para safety na rin sa family, saka na rin sila lumilikas sa evacuation.
0: Okay. Ayon. Sige, babantayan natin at kung lalakas din yung mga pag-ulan at syempre yung dagat dyan. Ha? Maraming salamat, Trisha Lindo.
1: Thank you.
17: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: At syempre, maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
20: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Partner, pag-usapan naman natin ngayon itong mga residente sa Barangay UP Campus sa Quezon City.
1: Oh.
0: Bantay sarado sila kasunod nung banta ng demolisyon doon sa lugar nila.
1: Oh.
0: Pag pinag-uusapan natin ang demolisyon, ang kasunod na tanong, ano ang assistance ng gobyerno sa kanila?
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman natin pwede pabayaan o dyan na kayo.
1: Oh, oh.
0: O, kahit hindi sa inyo yung lupa na yun, dahil hindi sa inyo, dyan na kayo. Oh. Hindi naman pwede.
1: Hindi naman pwede yun.
0: Oh. Mm-hmm. Kausapin po natin ang chairperson at chief executive officer ng Presidential Communication for the Urban Poor, si Yusek Michelle Ann Gonzalez. Yusek, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
21: Good morning!
22: Good morning,
21: good morning Robert. Good morning, Doris.
1: Opo. Ma'am, bakit may... nataranta lang ako.
0: Mm.
1: Bakit may demolition?
0: Mm.
1: Ano nangyari?
0: Mm-hmm.
21: Okay. Yung sa UP po. Actually, yung sa UP, this is an administrative case. So... Sa ngayon kasi hindi pa to dumadaan sa PCUP.
0: Opo, opo.
21: Ang nagsagawa ng, kung nagsagawa man sila ng social preparation, it should be UP. At mm-hmm. I think doon nagkaroon ng medyo kulang tayo doon. Kaya nag-resist ang mga tao. Mandato po ng PCUP na i-monitor ang mga kalagayan ng urban poor community. So, nung nagkaroon ng threat ng demolition, I don't think nagka-demolition naman po.
0: Opo, opo. Wala pa naman po.
21: Hindi naman nagka-demolition. Pero, yung attempt to bring in equipments, hindi naman natin masisisi yung mga residente doon na matakot or tanungin kung ano ba talaga ang plano sa kanila. Kasi apparently, sa report sa amin, hindi talaga sila na-inform yung buong disenyo ng plano. Mm-hmm. Hindi matino sa kanila kung anong mangyayari. Mm-hmm. So, I really think doon nagkulang.
0: Mm-hmm.
1: Go ahead.
0: Ma'am Michelle, kapag ganito po na i-demolish, kailangan silang alisin, ano ba dapat yung procedure na dapat pagdaanan ng nagpapaalis at ng mga pinaaalis para mas magkaunawaan po sila? At ano ang part ng PCUP pagdating po dito?
21: Okay. Dalawang klase ho yan ng demolition at eviction. Isa yung dumadaan sa korte, yung mga private properties. Mm-hmm. So, meron po yung court order cases, mga writ of demolition, eviction. Pinapasa po yan sa PCUP. And then, pag dumating po sa PCUP yan, ang PCUP, kasama po sa aming mandato, ang magsagawa ng pre-demolition conference kung saan nag-uusap-usap ang mga stakeholders. Ngayon, nakasaad naman po sa UDHA, sa Urban Development and Housing Act, na kailangan mayroong adequate relocation ang mga affected families, at kung hindi pa po available yung relokasyon, ay mabigyan sila ng financial assistance equivalent to 2 months of the minimum wage.
0: Mm.
21: So yan, dumadaan po talaga sa PCUP yan. Pero pagdating po sa mga administrative cases, meaning lupa ng gobyerno o infrastructure projects ng gobyerno, hindi po yan dumadaan agad sa PCUP. Sa LGU po yan dumadaan. Okay. Dapat dumadaan yan sa Local Housing Board. Mm-hmm. Nagkakaroon tayo ng LIAC, yung tinatawag na Local Interagency Committee conference na dapat nag-uusap-usap yung mga stakeholders.
0: Mm-hmm.
21: Ay, dito kasi sa nangyari sa UP, hindi pa po nagkakaroon ng LIAC dito. So that's why I think this is the cause of the problem. Hindi naging malinaw sa affected families kung ano talaga yung magiging disenyo ng programa, ano yung step-by-step process. Kasi kahit sabihin natin, ang report kasing nakarating sa amin is mag-fencing pa lang. Even if we say na fencing pa lang ito, umpisa na to ng implementasyon eh.
0: Opo.
21: We cannot blame the residents. Sa amin, bilang monitoring ng sitwasyon nila, marami rin kaming tanong sa aming komisyon, no? Like, okay, pag financing natin, ano mangyayari? Makukulong ba yung mga tao?
0: Correct.
21: Meron ba silang daanan? May ingress? Mm-hmm. May egress ba? Will this fall under constructive eviction? Kasi ang dami namin ganong kaso. Mm-hmm. Kinukulong yung mga tao para mapwersa silang umalis. And then, paano yung transition houses nila? Okay, itatayo. Doon yung temporary homes nila. But apparently, it's not clear to the people. Kasi kung naging klaro ito, I don't think the people will resist that way. So, I think doon talaga nagka-problema. So, nasana maayos natin. Because, tulad nga ng sinabi ko, I really commend Quezon City and DSUD for prioritizing this project. Kasi bihira ho ito eh. Yung in-city housing project, ito ang laging hinihiling ng maraming urban poor communities. No? So sayang yung pagkakataon na magkaroon ng in-city housing project.
1: Opo,
21: pero
1: opo.
21: Hindi natin pwedeng i-shortcut. Importante sa lahat ng development ay yung meaningful consultation. Hindi pwedeng FYI lang, hindi pwedeng orientation lang.
0: Mm.
21: Kailangan involved yung tao every step of the way. Kasi sila yung titira dyan eh. Ay, one more thing pala, hindi rin klaro sa mga tao kung sino ba yung beneficiaries ng housing projects na ito.
1: Oo.
21: So, and we must remember, mga kababayan natin itong mahihirap. Kung ano man yung structure ng bahay nila dyan, kung may tindahan sila dyan, barong-barong man yan, buong kabuhayan na nila yan. Pag inalis mo yan, wala naman silang pampalit niyan eh. So we cannot really blame them kung mag-resist sila.
1: Kaya nga po, ma'am.
21: Nang walang malinaw.
1: Opo, kaya nga po, ma'am, ang unang question na lang dyan sa mga issue na ganito ay saan ang relocation? Saan yung kami ililipat?
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung kunyari magtayo po ay mag-consultation, malinaw, magiging mas malinaw at magiging mas, ano ba ang Tagalog mo sa smooth?
0: Maayos at katanggap-tanggap.
1: Yun, ang discussion po natin. Kung Antibano, Robert, ay alam nila saan nyo kami dadalhin.
21: Yes, malinaw po yung disenyo. Tsaka, Ma'am Doris, Sir Robert, this is a development project, ha? This is not a danger area na dapat natin madaliin. I mean, yes, development, yes, minamadali, pero dapat tamang timpla. Kasi, at the end of the day, yes, housing is a, I always say this, housing is a big step pagdating sa, para masabi nating nakaalpas tayo sa poverty, no? Ang laking bagay, hanggat may bubong ka sa ulunan mo, hanggat sa'yo yung lupa, that's the only time ang isang mahirap ay mafe-feel niyang secured siya pag may housing.
1: Mm-mm.
21: But we must not forget that the blueprint should still be the people. Sila muna. Hindi natin masasabing successful ang isang housing project kung yung tao sa loob hindi naging maayos.
1: Correct.
21: Yung komunidad. Because the community, the quality of the communities that we build now will be the quality of the communities of the next generation.
0: Mm-hmm.
21: Because when I became chairperson, I visited several relocation sites built in the past.
0: Oh.
21: And sad to say, marami sa kanila, their lives are miserable. Because basta na lang tinayo, basta na lang sila inilipat. Hindi inayos ano ba ang livelihood nila doon, okay. Malapit sila sa eskwelahan doon, marami ba sila...
0: Yung mode of transport.
21: Yes, mode of transportation, meron ba silang health center doon. Marami tayong relocation sites na hindi maayos. So, the effect is may ripple effect eh. Sa kabataan, may hindi nag-aaral na kabataan kasi walang pamasahe yung magulang.
0: Sige. Yusek, ay ipa-follow up po natin itong istorya na ito, lalo na po yung mga residente dyan sa Barangay UP Campus, kung ano yung magiging development.
1: Correct.
0: At sa LGU, of course, para magkaroon ng linaw, ano, para hindi nagkakaroon ng girian, tulakan, baka magkasakitan pa worse.
21: So,
0: kaya
21: naman po, Sir Robert, I'm very thankful because according to the reports given to me, nagpatawag po ata ang local government ng Quezon City ng special LIAC, special interagency
0: ayun
21: conference.
0: Ayan.
21: Kasama ang UP.
0: Ayun, very good. Ayun ang abangan natin.
21: And I think BSUD will not move until maayos ng UP ito.
0: Okay.
1: Okay.
0: Yusek, maraming salamat po sa inyong oras at paliwanag.
21: Thank you, Sir Robert. Thank you sa oportunidad.
0: Salamat po.
21: Thank you.
0: Si Yusek Michelle Ann Gonzalez.
1: So, dahil dyan, malapit pa lang tayo magpaalam. Pero, Nanette Magno, ito na ang pabati ko sa iyo. Ang shoutout para sa iyo, huwag ka nang magtampo.
0: Aba.
1: Pero dapat partner ay meron tayong basahin. Ikaw.
0: Sheila May! Thanks on Saji, Ate Sheila, mula dyan sa Polillo, Quezon. Nanonood daw sila. Thank you.
1: Ayun. At alam mo ba, partner? Wala. Ako meron eh. Meron pala tayo mga programa bukas. Huwag niyong kalimutan kahit bakasyon tayo ng ilang araw lang. Balita Antimano, anong oras, partner?
0: Aba, 8 a.m.
1: Oo, si Robert Mano po dyan. Mutya ng masa, sino kasama dyan?
0: Partner? Aba, ikaw! Walang iba!
1: Oo, at matulog na ulit kayo pagkatapos.
0: Mali pa rin.
1: Mali, Wise Consumer with Alvin El Chico, 11 to 12.
0: Ah, of course. Ay, kay Tita Winnie, huwag kakalimutan din. At anong ganap, 6 a.m.
1: Yan.
0: Paano? Happy weekend. Mag-iingat po. May bagyo, may habagat ka, pamilya. Bye!
1: Bye-bye!
4: kulitan, mapaseryoso o nakikisaw-saw lang. Ito ang Tandem ng Bayan!
5: Happy Weekend!

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 9:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya sa labas ng bansa, aabot sa 28 ang patay habang ilan pa ang pinangangambahang natrap ng sunog sa pagawaan ng sapatos sa Xinjiang City, Fujian Province sa China. Batay sa ulat, nasa 237 ang nasa gusali ng Witten Shoes Factory nang magsimula ang sunog kahapon ng tanghali at nailikas ang 213. Mahigit 500 bumbero na ang rumisponde para maapula ang sunog. Ayon sa City Fire Chief, nagsimula ang apoy sa gamit na pandikit ng mga sapatos. Sinasabing inaresto na ang may-ari ng kumpanya at ilang individual habang ipina-freeze na rin ang accounts ng kumpanya. Sa ibang balota, mahigit 2 milyong balota na ang naimprenta na o target iimprenta ng COMELEC para sa barn parliamentary elections. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
3: Riga, target ng Commissioner Elections na matapos sa loob ng isang linggo ang pag-iimprinta ng mga balotang gaganapin sa countdown ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o Barn Parliamentary Elections na gaganapin sa September 14, 2026. Ay COMELEC Chairman George Eurin Garcia, nasa 2.39 million na mga balota ang kinakailang maimprinta para sa halalan. 4 na printer ng National Printing Office ang gagamitin sa pag-iimprinta, kung saan aabot sa 63 million pesos ang budget para sa printing. Ayon kay Garcia, kapag natapos ng eleksyon at kung may ihaing election protest, obligado silang ilabas sa mga detalye ng balota kabilang ang mga secret markings at iba pang secret features na ginagamit sa authentication alinsunod yan sa utos ng korte. Samantala, sinabi ni Garcia na noong 2025 elections ay nasa 800 hanggang 1,000 butante ang nakatalaga sa bawat presinto, pero nilimitahan ito sa 600 na butante sa kabila ng kakulangan sa pondo para mabilis ang proseso ng pagboboto at maiwasan ang habang pila ng mga butante. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Isang 100 taon matapos isilang ang pambansang alagad ng sining para sa visual arts na si Larry Alcala, patuloy pa rin ang pagbibigay inspirasyon ng kanyang mga likha sa bagong henerasyon ng mga komikero. Bilang pagdiriwang ng kanyang 100th kaarawan, binuksan ang Larry Alcala 100 Years Tribute Exhibit and 100 Komikero sa isang mall sa Pasig City. Tampok sa art display ang ilan sa mga pinakakilalang likha ng ama ng Slice of Life, kasama ang mga bagong obra ng 100 Pilipinong comic artist na patuloy na humuhugot ng inspirasyon sa kanyang mga obra. Pagpupugay rin ito, hindi lamang sa mga guhit ni Alcala, kundi sa kanyang mahalagang ambag sa sining, kwento at kulturang Pilipino. Magpapatuloy ang exhibit hanggang Hulyo at 12.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado o sigurado, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang patigoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: weekend, ah. Parang ang tindi na inabangan nating impeachment preparations natin, partner, no? Na pagdating mismo ng impeachment trial ni Vice Presidente, andun agad ang energy level natin, naibuhos na natin ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday nga, kala ko holiday na, ay weekend na. Ay, naubos pala yung battery natin dun sa impeachment.
1: It has been an action-filled week.
0: Yes.
1: Sobra. Talagang wala ka nang hahanapin pa. Kung ikaw journalist ikaw reporter or news writer, ang problema mo napakaraming dapat isulat at iulat. Pero there's only enough space and time.
0: Tama.
1: Sabi nga nila.
0: Tama.
1: So, it has been, I think, naman, ano, on the balance, maganda, productive itong week na ito. Merong impeachment, merong pang sidebars to the impeachment.
0: Oo, tama, tama.
1: Diba? And nobody was objectified.
0: Alam mo, mga objection. Objectionalized.
1: umakalat na nga na petition . Can you please limit the I object?
0: Oo.
1: Dahil gusto lang namin maintindihan. O meron pang isang nagrekomenda. Gawin niyo ng Pilipino ang lengguwahe. Alam naman natin na in an ideal world, pwedeng mangyari yun. But ang ating mga abogado ay trained in English. At kung meron man talaga na malalim, matino, mahusay sa pagpipilipino o pagtatagalog,
0: iilan na lang po kayo.
1: It's more the exception rather than the rule. So ako'y natutuwa kapag kapag bumabanat ng malalalim na mga kataga ibig sabihin,
0: matalino,
1: bilingual siya.
0: Tesoros, ganyan. Pero alam mo, let's take it, mga kapamilya, as a challenge for us to study more, di ba? Tsaka mag-aral pa tayo at improve pa natin ang ating vocabulary para maintindihan din natin talaga yung mga nangyayari. Ano din yan? Mayroon namang mga tumutulong sa atin mag-breakdown, di ba? Maintindihan yan. Katulad na lang ni Attorney Rico Domingo et al., yung mga iba pa natin nakasama. Pero maganda rin na pati tayo i-enrich din natin ang sarili natin sa pag-aaral din. At isang witness pa lang tayo. Huwag muna tayo magbigay ng judgment agad-agad. Kasi yung iba, sarado na agad yung isip nila, di ba? Pati sa kung sino man yung nagsasalita o nagko-cross-examine, meron na sila agad prejudged na agad yung notion, o hindi na nila pinagbibigyan na tignan natin. Baka naman may mahugot pang magandang kasagutan, katanungan. Wait lang tayo. Wala pa nga tayong chapter 1
1: Pero ito yung lumalabas na nagsisilbing parang filter in your generation's lingo. Nafi-filter ngayon yung talagang nakakaunawa kahit paano, di ba? At yung wala talagang pangunawa.
0: Naku!
1: No! Clue, sabi nga, clueless in Seattle.
0: Mabuti kung nasa Seattle ka. Pero yun nga, so kailangan pa natin itong pakaabangan dahil matagal-tagal pa po ito. 92 trial days po ang meron tayo and we're just down to 3. We just did three so malayo-layo pa po yan.
1: I'm looking forward at huwag niyong sasabihin you're not because I will call you
0: not
1: a lawyer.
0: Akala ko recitation.
1: I will call you not a lawyer
0: but
1: a liar. Yan.
0: Nako.
1: Ako personally, I'm looking forward to the witness named Zulaika Lopez taking the stand. At lalo pang medyo naintriga ako nang bigla siyang nagpakita sa Senado.
0: Umapear the next day.
1: Kahapon, di ba? Kahapon, So ang tanong, ma'am, what are you doing here?
0: Bakit po kayo nandito? Sinagot niya agad yung sabi na agad-agad. Di ba? Pagka-issue, pumunta ako agad-agad para di masabing hindi ako nagko-comply.
1: Or, can I know the ground rules, please? Tinanong si Attorney Michael Poa ng defense.
0: Which was here kanina. Who was
1: talaga?
0: Here kanina. Yan ako.
1: I was not aware. Patay tayo dyan. Hindi naman talaga lahat i-clear sa counsel for defense. Ayan. So, marami tayong aabangan, pero to

0: today, which is a Friday, July 10 already. Nag-aalaga kayo ng pusa?
1: Bakit?
0: Today is National Kitten Day.
1: Ayan, nakit naman yung mga mahilig sa mga pussycat. Doon na kayo dyan. Alagaan yung mga nangangalmot na yan.
0: Bakit parang masawa loob?
1: Hindi ako cat person. Marami naman akong friends cat person. Hindi ko kasi maintindihan. So, bigla silang gaganon.
0: Oh, cute-cute kaya.
1: Cute naman talaga.
0: Oo.
1: Hindi ko lang maintindihan yung biglang mood swings ng mga pusa.
0: Minsan, isasama kita sa Bukaw Pet Market.
1: Oo, mga aso pa rin ang pupuntaan ko dyan.
0: Marami pusa doon eh.
1: Hindi ako na ano.
0: At saka sa ano, dito sa grotto.
1: Aha.
0: Sa may
1: grotto yung may swimming pool?
0: Hindi, yung grotto na pinupunta sa San Jose del Monte.
1: Oo, inaakit ng mga tao.
0: Meron din silang pet day doon.
1: Ah, talaga?
0: Yes. Marami ng sumikat na vloggers dahil lang doon.
1: Ah, talaga? Makapunta nga ng sumikat din tayo.
0: Alright! Ang ating mga naglalagab love na mga headlines ngayon, July 10, 2026. Ito na po, Bagyong Inday. Humina pero patuloy na palalakasin ang habagat. Signal number 2 po, nakataas sa 3 lugar.
1: Metro Manila at ilang probinsya handa na sa pananalasa ng bagyo at habagat. Ilang pananim sa Negros Oriental nasira dahil sa pagputok ng Bulkang Canlaon. Ay, binasa ko lahat. Sorry. Ash po, lumabot sa ilang lugar sa Cebu.
0: Samantala, presyo ng LPG tataas sa Lunes. Presyo ng produktong petrolyo posible ring tumaas sa susunod na linggo.
1: O, basahin mo na rin yung isa, partner. Inago ko yung kanina.
0: Tangkang pag-angkin ng China sa Batanes. Talaga lang ah. Kinundina ng Department of National Defense.
1: At US at Iran muling nagpalitan ng airstrikes. 14 patay sa Iran.
0: Balita Patan!
1: Hindi na talaga naayos ito, partner, no? Hanggang ngayon.
0: Oo, galit na naman si Trump eh. Dahil nga sa galit, nagulo na sa pangalan ng kalaban niyang bansa eh.
1: Mm-mm.
0: Sabi niya, the Islamic Republic of Japan.
1: Oh, ay, naku, naiba-iba na. Nasama yung Japan, hindi naman kasama sa Girian.
0: Oh, nagkagulo na nga eh. Anyway, ang nangyayari po ngayon, katakot-takot na bombahan at meron pang balita na yung US base sa isang bansa ay inatake rin.
1: Ayan.
0: Oo. So, anong pinagmulan yan? Kasi po, may mga inatake naman ng Iran ng mga dahil hindi lang isa ito, no?
1: Aha.
0: Na commercial vessels malapit sa Strait of Hormuz.
1: Aha.
0: Kaya nagalit na naman si Donald Trump.
1: Oo. Nako, so expect na natin hindi pa talaga bababa ang presyo ng produktong petrolyo.
0: Yun ang nakakatakot doon. Baka umakyat na naman ang umakyat eh.
1: Oo. Yes. So anyway, kukuha muna tayo partner ng isang report mula sa ating Radyo Patrol. Iba't ibang ahensya ng gobyerno patuloy ang paghahanda at pagresponde sa epekto ng bagyong Inday at habagat ayon sa Malacañang, ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol. Christian Yusores, Christian.
2: Magandang umaga, Peter at Rica. Tiniyak ng Malacañang ang walang tigil na pagkilos sa mga ahensya ng pamahalaan para mapaghandaan ang inaasahang pananalasa ng bagyong Inday at habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, simula kahapon ay binuksan na ng mga shopping mall sa Metro Manila ang kanilang mga parking spaces para sa mga maapektuhang motorista at commuter hanggang sa lumipas ang bagyo matapos kausapin ng MMDA para sa overnight parking. Pinababantayan naman ng DNR ang mga protected areas, kagubatan, ilog at coastal zones na maaaring maapektuhan ng sama ng panahon habang inactivate ang lahat ng disaster response units bilang paghahanda rin sa bagyo at habagat. May quit naman anyang minomonitor ng BICT ang mga telco facilities at inihanda ang mga emergency communication equipment, gayon din ang 24/7 command center para matiyak ang maayos na linya ng komunikasyon at internet. Kanya-kanyang paghahanda na rin anya ang nilatang ng DPWH sa paglilinis ng mga estero sa Metro Manila, DOH sa paghahanda ng mga health facilities at supply ng gamot at medical equipment at DSWD para sa mga relief items. Sa huling datos umano ng DSWD, mahigit 2 milyong family food packs ang nakahanda para sa Luzon para sa bagyo habang may nakalaang 644 milyon pesos na pondo bilang paghahanda sa kalamidad. Samantala, Peter at Rica, nagiging abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang aktibidad ngayong Biyernes, kabilang ang inaugurasyon ng bagong headquarters ng Presidential Guards Group at Cabinet Meeting sa Malacanang ngayong umaga, habang mamayang gabi naman ay dadalhin si Pangulong Marcos sa dinner reception para sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na gaganapin sa Pasay City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosore.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Oras ng nagmamadaling umaga.
0: It is 9:18.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Humina po ang bagyong Inday, hindi na siya super typhoon, bagyo pa rin siya at marami pa rin po sa ating mga lugar, sa ating bansa ay apektado ng ating ng bagyong Inday. Signal number 2 po ang nakataas sa Batanes ngayon, kaya alamin po natin ang kanilang mga preparasyon at ang sitwasyon sa Batanes. Kakausap ang ating LDRRMO4 ng Batanes, si Sir Dan S. Dicol. Sir Dan, magandang umaga po. Peter at Rica sa programang Balitapatan.
5: Yes, good morning po. Good morning po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Good morning po.
1: Thank you po, Sir Dan. Signal number 2 na po ang Batanes ngayon. Kumusta po ang inyong weather po muna dyan bago po kami magtanong sa inyong preparasyon?
5: Kaninang umaga po ay nakaranas tayo ng ulan, pero sa ngayon wala na po. Pero nakakaranas kami ng pabugso-bugsong hangin mula pa kahapon at medyo lumakas ng konti ngayong umaga. Pero so far, sa ngayon, wala pong ulan. Pero ang ating dagat ay masyado na pong maalon.
1: Aha. Bukas pa naman po ang expected na labas nito ng bansa, no? Pero mukhang mararamdaman nyo pa rin po iyan. Ito po, ano po ang abiso sa inyo ng pag-asa, sir?
5: Yes po, tama po kayo doon. Kasi although palabas na siya bukas, ang maranasan po namin ay medyo lalakas po ang hihilaing habagat. Kaya in-expect po namin na lakas pa ang mararanasan namin na hangin dito at baka uulan pa po dahil sa habagat po.
1: Aha. Pero so far, Sir Dan, wala naman pong any services o mga serbisyo na napuputol ngayon, kuryente, tubig, telco, wala pa naman pong na-down?
5: So far, sa ngayon naman po ay normal naman po lahat, pati kuryente, tubig, tsaka communications, and we're hoping na ma-sustain po ito dahil yan po yung pinaka-critical sa amin pagdating ng mga ganitong bagyo. So, hopefully, ay mayuwang maayos.
0: Okay. Manong Dan, yung pong ano, flights, kumusta? I am assuming na naapektuhan na ito, no? Yung going to Batanes and coming from Batanes.
5: Yes po. Yes po. Since Wednesday po, lahat po ng under general aviation, yung maliliit na aeroplano ay kansilado na po. Pero ang Philippine Airlines, ngayon araw po at saka bukas ang na-anunsyo na cancel the flight.
0: Okay.
5: So now we have 35 stranded tourists here in Batanes.
0: Oo.
5: And one of them is a foreigner and the rest are local tourists po sa Pilipinas.
0: I'm wondering, meron po bang alternate means to fly out or bale get out of Batanes kung halimbawang yung mga commercial flights ay kanselado?
5: The only alternative po if ever na hindi makababiyahe yun, we can request po sa Philippine Air Force. Alam po, that will depend on the availability of the aircraft. So, minsan naman po hindi tayo napapagbigyan dahil siyempre alam natin ng military. But hopefully, right after na by Sunday or Monday, sana po mag-resume na ho yung PAL para ho itong mga naiwan, nag-op kasi sila na maiwan muna dito. Flight na sinabihan na po kasi sila na makakanselahan ang flight for today and tomorrow. But di-opted naman, yung iba ho ay nakalabas na kahapon pa.
0: Ayun. So tumuloy pa rin despite the warning. Ano po?
5: Yes po.
0: Let's talk about yung food supply po. Wala naman problema in terms of yung mga nakastock po sa Batanes mismo?
5: As of now po, ang isang food stock dito sa Batanes ay nasa okay naman na level. Ganun pa man ay nakahanda po ang ating family food pack, hygiene kits, kitchen kits, na naka-preposition po sa bawat munisipyo. Just in case nakakailanganin, ay pwede po mahugot anytime po sa kanilang mga munisipyo.
0: And fuel po, yung diesel para sa mga generators?
5: Sa fuel naman po ay sa ngayon sapat pa dahil lalo na yung Napocor ay kaka-deliver lang po the other week ng fuel nila. So tuloy-tuloy pa po ang power natin sa ngayon.
1: Opo, Sir Dan, may mga lugar po ba tayo na kinailangan natin magkaroon ng preemptive evacuation?
5: As of now, wala po kasi dahil medyo maganda ang panahon. At the same time, ginagawa din po kasi namin dito a neighbor. Kaya po, hindi na nakakarating sa evacuation center, kundi iwanan po sa kapitbahay.
1: Hindi na po tayo ngayon since andito na yung bagyo, tapos na po ang preparasyon natin, ano? Ano po yung mga inaabangan natin, mga inaasahan po natin in cases like this po?
5: We're still on standby just in case kasi lalakas pa naman ng hangin ng habagat. Mm-hmm. So, standby pa rin po tayo if ever na meron pong gusto magpa-evacuate sa amin dito. Yeah. And at the same time, yung binabantayan din po namin ng ating mga bawat munisipyo kung ano po ang magiging sitwasyon nila doon.
0: Okay. And I suppose kung walang ulan pero malakas ang hangin, malabo pa rin po na via sea or sa karagatan tayo dumaan papuntang Tuguegarao o Apare, ano po?
5: Yes po. Yung mga bangka kasi dito is lang po siya for inter-island lang namin dito.
0: Opo.
5: The only means of transportation going to Luzon is by airplane, either by maliliit na plano o yung commercial flights. So, ilalagay natin para bang tinitin lang kasi pag maiwan siya ang habagat, yeah, medyo mahihirapan po ang mga commercial flights natin dahil tailing siya sa amin.
0: Opo.
5: Mahirapan po makapag-landing.
0: Mm. Ayan. Okay.
1: Opo. Sige sir, bago ka po namin bitawan, baka may mga huling paalala po kayo para sa inyo pong mga kasama dyan sa Batanes. We'll give you the time po.
5: Yes po. Sir, ang paalala lang po natin sa ating mga kababayan ay manatili po tayo maging alerto at makinig po tayo sa mga advisories ng ating pamahalaan o sa mga DRM officers para po maging ready tayo. At huwag po tayo magpakampante kahit na sabihin natin malayo ang bagyo ay patuloy po tayo maging alerto at patuloy din ang pagdarasal para at least malayo tayo sa sakuna, anumang sakuna din sa Batanes. Yun lang po. Maraming salamat po at good morning.
1: Maraming salamat po ang ating LDRRMO4 ng Batanes, si Sir Dan S. Dicul.
3: Alerto sa bagyong Inday at Habagat.
0: Ang oras, 9:26.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Mangungumusta po tayo mga kapamilya sa iba't ibang mga lugar po sa Pilipinas dahil nga po dito sa magiging epekto ng bagyong Inday. Pero alam mo partner, no, nung nakita pa natin to a week ago before ito pumasok sa PAR, medyo kinabahan ako eh, ang laki. Sabi ko, naku, baka matindi ang epekto nito sa ating bansa, but we're very lucky dahil umiwas siya. Hindi talaga siya nag-landfall, di ba? Hindi din siya masyado nagkaroon ng, so far, sa mga naririnig natin, ng malakas na pagtama.
0: Alam mo, ang nagpe-prepare ngayon, no? Base doon sa napanood kong newscast kanina, Taiwan,
1: oo, Taiwan
0: at saka mainland China.
1: Uh-huh.
0: Oo, lalong-lalo na ang China, they suffered in the past 2 or 3 days, massive flooding. Wala pa itong si Bavi, ha? Katakot-takot na pagbaha ang inabot nila. Nakita mo na naman, nakita ko na naman yung mga usual photos ng nakalutang na mga kotse. Grabe. So, Taiwan naman, as you know, kahit na maliit na isla lang yan, well-equipped naman yan.
1: Oo.
0: But against super typhoons, well, hindi na super typhoon si Bobby, ano, pero against super typhoons at yung mga tsunami, very vulnerable sila.
1: Naku, baby Jerry yan, vulnerable ka dyan. Uwi ka na sa akin dito. Bilang hindi napanood yung F4 concert dito, partner.
0: Oo nga.
1: Binagyo rin ang mga ano yan, millennials yung concert nila.
0: Pero napuno mo ba kahapon ba yun or was it the other day na ang lakas ng hangin dun sa ating bundok ng Tralala?
1: Andito ako lagi.
0: Oo nga pala. No? Binabayo yung mga yung mga punong kahoy. Talagang nagsasayaw ng Zumba.
1: Naku, pero kagabi, partner, no, medyo malakas eh. Naririnig ko yung aking bamboo chimes sa labas na nagtutunugan. So medyo, hala, medyo humahangin-hangin.
0: Nakakatakot nga eh. Sabi ko, ang layo pa ng bagyo. Bakit ganito na ang epekto? So, we our thoughts are with yung mga kababayan natin, kapamilya sa Eastern Visayas and even part of Mindanao na talagang inulan din dahil nga dun sa pagbatak ng habagat.
1: Yes. And ako din dito sa Metro Manila, ang winoworry ko, partner, kanina madaling araw ang ingay ng isang GC namin dahil yung mga taga BGC area, eh malakas daw yung ulan on their part.
0: Doon walang ulan sa atin eh.
1: Oo, sa atin wala eh. Pero sa kanila daw doon, I think umulan lang malakas for a while. Eh, ang iniisip ko dito kasi sa Metro Manila, saglit pa lang na ulan, partner, binabaha na tayo. Things we never saw before.
0: Yeah.
1: Diba? So, yan. Talaga, sa dami ng usapan natin ang mga flood control projects, yung mga infrastructure na itinigil muna dahil nga itong pag-uusap natin sa misuse ng infra funds natin. Eh, may effect yan eh dito sa ating flood control sa cities natin. So, we have to watch out what's gonna happen.
0: Unfortunately. Unfortunately, yan na yung connecting the dots po ng Pilipinas.
1: Oo.
0: Pag merong bagyo, di ba? Eh, di syempre may ulan. Pag may ulan, eh syempre may baha. Pag may baha, syempre may...
1: Leptosusmariosep yan. Yung mga magkakasakit.
0: Iisipin mo na yung... flood control, di ba? Pag may flood control, may projects. Pag may projects...
1: Ay, alam mo na, may kinikita na naman si Eddie.
0: Si Eddie.
1: Eddie, ikaw na
0: si
1: naman.
0: Si Patty.
1: Kaya
0: Hanggang ngayon. Medyo natutuwa na ba kayo na sabi nga nila eh, BJMP. Sino yung P?
1: Nakita mo rin pala yan. Nakita ko din, sabi ko, sino ba yung P? Ay, may mga pwede kaso hindi ata ano, mga, akma.
0: Mga ano ito eh, mga kapisanan ng mga walang magawa eh. BJMP, baka hindi alam nung iba. Kasi daw, nandun na si Bong, nandun na si Jinggoy.
1: Si Marcoleta, yung P na lang.
0: Si Marcoleta, wala pa doon.
1: Pero may P na eh, yung P na lang yung kulang. Sino ba si P? Sino ba itong P na pwedeng masampahan ang kaso?
0: Huwag nyo nang isipin. Ang sa atin lang is, justice talaga moves at a very slow pace. Dapat bang matuwa tayo? At least may nangyayari. Or we're too far from what is supposed to be the ending of this saga.
1: Lalo na ngayon, partner, kasi na-eclipse yan ng impeachment trial ng vice-presidente. So, maisasantabi pa muna itong Blue Ribbon Committee hearing, di ba, ng flood control. Ang inaabangan na lang natin ngayon ay yung paggalaw sa ombudsman dahil sila nag-iimbestiga ngayon at magsasampa ng mga kaso kung meron na silang makikita ang deemed na makakasuhan talaga nila. Pero syempre sa pag-aaral nila yan.
0: Tama ka. At nakakasangasangan na nga. Ang dami-daming mga sidebars at saka low lights eh. No? Yung bang pati ba naman yung mga photo ni Pia? Wala naman takutan.
1: Bakit si Pia na? Ano ba? Eto, maubos na tayo ulit, partner.
3: Alerto sa bagyong Inday at Habagat.
1: Kanina nasa bandang norte tayo, bababa naman tayo sa Western Visayas. Kakausapin natin ang ating Regional Director ng Office of Civil Defense, si Director Raul Fernandez. Director, magandang umaga po. Peter Atrika sa Balitapatan. Director Raul, good morning.
6: Hi, good morning, Atrika.
1: Opo, Peter Atrika po ito. Sir, kumusta po ang inyong lagay ng panahon dyan sa Western Visayas, sir?
6: Sa ngayon po, medyo makulimlim, no? And maliban doon sa no sa Antique na nakakaranas ng light rains, no? Scattered rains.
0: Pero in the past few days po, Director, kabilang po ba ang inyong area sa mga binisita ng napakalakas na mga pag-ulan?
6: May kunting ano lang, may kunti pong pagbaha pero mabilis naman pong ano nag-subside. And so far po no na as of this time, 12 barangays lang naman yung ano po, yung na-report na naapektuhan no ng ano nung mga pag-ulan.
0: And would there be meron po bang mga evacuee pa or hindi na dumating do sa punto na yon?
6: Yeah, mayroon po tayo mga ano, may mga evacuees po tayo dahil nga po sa nagsagwa ko rin tayo ng mga preemptive evacuation. Sa ngayon po, meron po tayong ano po 1,378 families.
0: Wow.
6: Na nasa ano po nasa po ng evacuation center, nasa 63 families po. 63 families or 229 persons.
0: Ba?
6: Ay. Ito po ay karamihan po sa ano po sa lalawigan po ng Antique.
0: Opo. At itong mga pamilya na po ito na inyong binanggit ay hindi pa muna makakabalik sa kanilang tirahan?
6: Hindi pa po sa ngayon, hindi pa po no. Ang pagpapasyano natin yung forecast po ni Pag-asa until ano po, Sunday, medyo ano po, makakaranas pa tayo ng pag-ulan. Magiging maganda lang yung panahon, mga umaga na ho ng Lunes.
1: Oho. Director, meron po ba kayong mga areas na nakita na natin ay landslide prone tsaka flood prone areas? Kumusta po yung mga ano natin doon, kababayan natin?
6: Yeah, meron pong ano po, may areas po tayo na prone tsaka landslide areas. Ano po, no? Hindi naman po na matindi yung pag-ulan unlike po sa ano po no sa naging ano po no naging experience natin nung nakaraang ano po no nung nakaraang po mga ano po natin ng mga pagbuhos ng ulan.
1: Mm-hmm.
6: So sa ngayon po hindi naman po
1: Nako, napuputol tayo sa director. Opo, pwede po bang kung palambing po, pakembot po muna to the right dahil medyo napuputol po ang signal natin. Hindi po namin masyadong masagap yung impormasyon na sinasabi po ninyo. Pwede po bang paggalaw lang po ng kaunti?
6: Yes.
1: Ayan, medyo napuputol-putol pa rin yata tayo. Maybe we'll re-establish connection again kay Director Raul Fernandez para makuha po ulit natin. Ano, dahil medyo crucial yung malaman natin anong areas po yung binabaha doon at affected nga netong malakas na naging pag-ulan ng mga nakaraang araw doon po sa Western Visayas dahil nga po nahila o napapalakas ng bagyong Inday ang habagat. At inulan nga po sila, meron silang 63 families na naka-evacuate doon sa may Antique at di pa natin alam kung kailan sila makakabalik dahil ang pag-ulan nga daw po ay huhupa pa Monday next week. Eh, ilang araw po yung partner.
0: Sipin mo, ganun katindi, no? Ang dami palang na-evacuate o inilikas doon. Imaginin mo na hindi pa tinamaan ng bagyo yun, ha?
1: Kaya nga.
0: Oo. So in this particular case where Bobby nandiyan na ba ulit? Sige, balikan natin si Director.
1: Director, magandang morning.
6: Yeah, magandang man po. Magandang umaga po ulit.
1: Ayan, mas maganda po itong signal na ito. Maraming salamat po. At pasensya na po. We had to call you again. Opo, yun pong balikan po natin yung mga landslide prone areas tsaka flood prone areas po kung marami pong affected.
6: Yeah, yun po mga landslide areas natin na ano na po no na ano na po siya no fields na po siya na ano na po natin siya na wala na pong ano po doon, wala na pong tao sa ngayon. Ano naman po yung mga flood prone na ano naman tulong naman natin po yung pagmumulat ng OSH sa lagay po ng ano po ng tubig po sa atin po mga major ano po river system. So naging ano po no sa kalakasan yung pag-ulan. Kaya po wala pong naganap na mga ganong ano po insidente dito sa nakalipas 24 hours.
1: Opo, mabuti naman po at hindi naman pala matindi yung naging pagbaha. So Director, umaasa po ba tayo na wala nang magiging affected na mga major highways, major roads natin tsaka mga bridge, sir?
6: Wala po tayong napiktuhang mga daanan natin or mga tulay. Ang meron lang po ano may mga nasira lang konti po ano, mga partial ano lang po ng mga kabahayan, umabot lang naman po sa ano to, bahay yung...
1: Sorry, Director, ilang bahay po yung may partial na ano na damage? Naku, may partially damaged signal din tayo kay Director Raul Fernandez. Oh, well, tingnan natin, baka mabalik-balik natin ang signal ni Director Raul in a while dahil eto nga, may epekto sa kanila, partner, sa Western Visayas. Kasi minsan nakala natin na dahil tulad dito sa Metro Manila, hindi naman tayo inuulan. Sa ibang lugar sa ating bansa, eh, hindi apektado. Pero meron naman pala. Director, good morning.
6: Good morning.
1: Opo, ayan. Sorry
6: okay,
1: po.
6: Okay na po ba signal?
1: Opo, medyo okay po ngayon. Ewan ko lang po mamaya. Tignan po natin. Ilang bahay, meron na po kayong account of semi-damaged home, sir? Partially damaged?
6: Isa pong partially at lima totally. At total of six damaged houses po. Karamihan po ito nasa Antique.
1: Aha, so anim pa lang, wag na po sana nating asahan na darami pa ito. So wala po tayo mga pasok ngayon sa mga tanggapan at sa mga eskwelahan.
6: Yes, opo. May ano po, may declaration po tayo ng class suspension. Ano po, dalawang po ang ano po, affected municipalities po, no? 20 municipalities po yung nag-declare po ng class suspension. The work suspension naman po, 18 municipalities naman po. Karamihan nito nasa Antique po yung nagdeklara ng class suspension.
1: Opo. Ba parang sa Antique po talaga yung heavy hit dyan sa inyo, sir?
6: Yeah, kasi ito po yung ano, nasa western portion po ng Panay Island. And then ito po yung usually na apektuhan ho ng, ano, ng habagat.
1: Oho.
6: Lalo na po na pinalakas ng habagat, ang habagat natin dahil po sa dumaan pong bagyong Itay.
1: Opo, so kung palagi po palang tinatamaan ang Antique, no, at nagsisimula pa lang po tayo ng season ng pag-ulan, mahaba-haba pa po yung preparasyon na gagawin ng Office of Civil Defense at ng inyong mga DRRMO. Maraming salamat sa inyong panahon at sa inyong update, Director Raul. Good morning po.
6: Thank you very much din po, Ma'am Rica and Sir Peter po. Maraming salamat po.
0: Thank you, Director. Have a nice day.
1: Ating Regional Director ng Office of Civil Defense sa Western Visayas, Director Raul Fernandez, ating nakausap.
3: Alerto sa bagyong Inday at Habagat.
1: Hingga muna tayo, oras natin, 9:40. Ito pa rin po ang programang Balita Patan.
3: Balita Patan. Balitaan at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrosin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Smells good.
12: Tikman natin.
11: Sarap! Yummy!
13: Everest Refrigerators.
11: Love?
13: Ano Everbest food mo in the world?
12: Of course! Yung ginawa natin together.
13: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
14: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
14: Pangkakampi ng masang Pilipino.
15: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
14: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
14: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tapat na pagbabalita. Diretsyahang talakayan. Balita-patan.
1: 9:43 in the morning. Anong pag-uusapan natin ngayon? Eh, the end cap. Etong end cap, nakala ko nawala na sa ano? Sa sistema
0: yung,
1: natin.
0: Yung paborito mong topic.
1: Oo, ano coding? Ayan. Agaga natin kailangan pumasok pag coding. Pero yung end cap nga kasi yun, mga kapamilya, yung mga petition laban sa end cap, binasura ng Korte Suprema. Ano ba itong mga petition sa end cap? Alam, tagal natin na...
0: May picture yan, di ba?
1: Oo. Tsaka may video, napakalinaw.
0: Oo, palagay ko si Rica po, eh, pwede nang makipagganim. Makipagparamihan.
1: Oo, isa lang! Isa lang yung akin! Huwag ka ka! Kausapin natin natin president and founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, or LCSP, Attorney Ariel Inton. Attorney, good morning. Peter at Rica ang kasama mo ngayon.
16: Hello?
1: Hi, Attorney!
16: Hello. Opo. Sir Peter, Ma'am Rica, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay.
1: Opo, good morning. Attorney, medyo nalibing na sa ano eh, sa isipan ng mga tao itong mga petition sa NCAP. Opo. Dahil ang dami po nangyari. Di po ba?
16: Opo.
1: Pwede
16: pong po
1: pa-refresh ng ating memory, Attorney Ariel, kung petition na ibinasura ng Korte Suprema.
16: Una, yung pag-dismiss na Supreme Court ay hindi naman based sa merits, no? Malinaw naman yung sinabi ng spokesperson ng Supreme Court sa kanilang mga pahayag na ito ay dismiss because it's already moot and academic. Ibig sabihin, wala na tayong dapat pagpasyahan dito dahil marami na, as you said, events na nangyari. Ayun, balikan natin yung event. Mm. No? Noong 2021, 2022, yan, kasagsagan yan ng pagprotesta ng mga motorista sa NCAP ng, yan, ito, NCAP ng ilang mga LGU na nagpatupad ng kanilang NCAP. Mm. During that time, wala naman pong kami kasi one of the oppositors kami ngayon, Lawyers.com for Commuter Safety and Protection, wala naman na nagsasabi na yung MMDA ay mali yung NCAP nila. No? Hindi. Kasi ang pagkakaiba nun, yung NCAP kasi ng mga local government units, meron pong private contractor.
1: Uh-huh.
16: Kung saan yung multa, may kabahagi sila as contractor because sila ang nag-supply ng sistema.
1: Mm-hmm.
16: Yun. So, doon nagkaroon ngayon ng pagpalag na ano, at maraming issue like due process issue, exorbitant fees, etc. Ngayon, sinampa ngayon sa Supreme Court ng petitioner, ang petitioner noon na nagsampa noon ay ang kilusan sa pagbabago ng industriya ng transportasyon at iba pa.
1: Opo. So yung binasura po pala ng Korte Suprema etong mga NCAP petition sa mga local government, yung mga may kanya-kanya. Opo.
16: Rinawin po natin, ha. Yung pong yung nag-file sila, ang kanila pong pinuntirya doon ay yung nga mga nasa LGU na NCAP na yan ay unconstitutional. So, binigyan po ng TRO ng Supreme Court. Mahabang panahon po naka-TRO yan. Ngayon, during that interim, yan, ito yung pinaghuhugutan ng desisyon ng Korte Suprema. During the interim, ay naglabas ang Metro Manila Development Authority. No? At ng, ano, yung mga Metro Manila mayors, noong 2023, ng Uniform Traffic Enforcement Framework ng under the Metro Manila Traffic Code. Ibig sabihin, hindi katulad dati na kanya-kanya yung LGU ng traffic ay nagkaroon ng uniform na traffic code. Kung saan, isa nga dito yung usapin ng NCAP. So, ang nagpatupad ngayon ng NCAP ay ang MMDA. Ngayon, yun, ano, kung matatandaan nyo po, a few months back, or probably several months back, nilift ng Korte Suprema, partial yung TRO, at pinayagan nga yung MMDA. Kasi, kahit na yung MMDA, sa prayer na ng mga petitioners ay hindi naman kasali yun sa demanda, naisama sa TRO, nilift nga yun ng Supreme Court yun.
1: Kaya may MMDA-NCAP.
16: Yun nilift yan kasi iba yung MCAP ng MMDA sa NCAP ng mga local government noong panahon na yun.
1: Opo.
16: Ngayon, nung nilift yan, ay meron na kasing Uniform Traffic Enforcement. Ibig sabihin, yung demanda against dun sa mga ordinansa ng mga LGU na nagpatupad ng NCAP, ito ay hindi na, ito ay superseded na nung Uniform Traffic Traffic Code na sa panguna ng MMDA.
1: So naayos na ito, attorney? Opo.
16: Dahil doon, sabi ng Korte Suprema, mutin academic na.
1: Mm-hmm.
16: So yung sinabing mutin academic na, hindi nagkaroon ng hatol dun sa whether or not
1: unconstitutional
16: yung NCAP ng mga local government ay unconstitutional.
1: Opo.
16: Walang paghatol doon.
1: Opo. So dahil nga po naging mutin academic na, yung inayos ng MMDA na
16: yes,
1: kunyari po sa fines nila no at mga violation, yun na rin po ang ginagamit ng LGU ngayon.
16: Yes, opo. Kaya yung mga ordinansa no na challenge ng mga petitioners noon wala na.
1: Mm-hmm.
16: Hindi na pinatutupad.
1: Mm-hmm.
16: No? Yun ang kasi iba na yung pinatutupad ngayon. Kaya sabi ng Korte Suprema, iba na pala eh.
0: Oh.
16: No? So hindi na natin dapat i-rule yan. Ngayon, meron sinabi ang Korte Suprema doon na napakahalagang principle. Yung principle na yun, yung doctrine of constitutional avoidance.

0: mapataan na maaring ma-rule doon without touching on this. Tulad nito, itong pinag-usapan natin, they will avoid no, resolving those constitutional questions.
1: Uh-huh. No? Okay.
0: Oh, there are exemptions. Pero yung exemptions na yun, sabi ng Korte Suprema, wala dito sa kasong to.
1: Uh-huh.
0: Bakit? Well, kaya muna nakademic. Kaya sabi ng Korte Suprema, hindi natin sinabi na legal o valid yung mga ordinasa ng mga LGU. Ang sinabi lang natin, muta yung academic. So, bakit pa natin i-rural yung constitutionality nito?
1: Yes, sir. Apo, you lost me at moot. Masyado pong technical. Pero let me clarify one thing, attorney. So, yung NCAP ngayon na pinapatupad still provides for
0: MMDA.
1: Opo, MMDA, but it still provides for a digital recording.
2: Yes.
1: Correct?
0: Opo.
1: Opo, so pero ibig sabihin ba niyan, ano, kaya hindi na kailangan ng certified true copy nito.
0: Ah, yan. Ako, ito, Sir Peter.
1: Opo.
0: Magandang katanungan yan.
1: Sabi na.
2: Opo.
0: Ang sabi po ng Supreme Court, na yung dismissal does not bar future challenges if the revised NCAP system later gives rise to an actual controversy. Yan. So, itong bago pinatutupad, pwedeng i-challenge ito. No? Katulad ng tanong niyo po, Sir Peter, yan ba ay meron due process issue? Yan. So, maaaring i-challenge yung bagong pinatutupad na NCAP. Pero yun dati, wala na yun kasi mutan academic na kasi may bago na nga pong framework ang MMDA with respect to traffic,
1: okay,
0: including NCAP.
1: Oo. Less technical pero something that should be clarified still, Attorney Ariel, ano po. Nakalagay dito. Sir, pwedeng magtanong? Kasi meron po kaming mga gustong itanong din na pang-clarify.
0: Opo, ano po? No problem.
1: Opo, opo.
0: Mapapaliwanag po natin ng madali.
1: Yes, Your Honor, please. Yung...
0: Sorry po.
1: It's okay. Okay. Yung shifting the burden of traffic fines onto a vehicle's registered owner regardless of who is driving. So in other words, kahit sino pa ang nagda-drive, ang pinakadulo nito na hahabulin ay yung may-ari ng vehicle. Tama po ba yan?
0: Okay. Sir Peter, yan nga yung mga yan po yung mga issue na paloob, one of the issues na isinampa ng nitong petitioner sa Korte Suprema. Kaya lang hindi nagkaroon nga ng ruling dyan sa mga isyong yan dahil moot and academic na. Ngayon, kung sakaling ganyan pa rin ang ipinatutupad ng MMDA at mga Metro Manila LGUs, no? At meron mag-challenge sa husgado niyan, ay pwede po na bakit hanggang ngayon, ganito pa rin, na kahit sino ang ano, yung rehistro pa rin ng sasakyan ang now hostage. Dapat personal yung violation sa driver.
1: Correct.
0: Yan. Pwede po yan, pwede i-file yan. Now, kailangan lang ng actual controversy kasi pagka kaya naging moot and academic, meron pa rin pong mga ibang sinabing Korte Suprema kaya hindi nila ni-rule on the merits, katulad nun lack of standing by exhaustion of administrative remedies, IRS reports. Ibig sabihin, parang sabi, mag-RTC muna kayo o kaya naman sa MMDA iayusin niyo muna yan sa mga local government units, may mga regional trial court yan. Kunyari, Valenzuela, you should have challenged that in the RTC ng Valenzuela, parang gano'n. Pero yan ay hindi nangyari kaya kasi, yun nga dismissed because, muta na academic.
2: Oh, kasi
0: pero kung sakaling may mag-challenge, yan, katulad na sinabi niyo,

0: servitor. Then, sabi ng court, pwede pa rin. So, it is no longer challenging the old NCAP provisions of the LGUs, LGU ordinance, but this NCAP na pinatutupad ng MMDA ngayon. So, meron ba mag-challenge yan? Ibang ballgame na to.
1: Oo. Okay. Kasi binabalikan ko, parang inaalala ko yung aking natanggap na isa lang yan, coding.
2: Sige na nga.
1: Nakapangalan kasi sa kapatid ko yung sasakyan. At noong naalala ko lang, Attorney Ariel and partner, no? Noong natanggap ko yun, nakapangalan sa kanya dahil siya yung may-ari.
2: Mm-mm.
1: Pero dahil nga online ay may payment ka, I was able to pay for my fine. Pero looking back, nakapangalan sa kanya.
2: On her behalf.
1: Oo. Oo. Pero nakapangalan sa kanya yung violation.
0: Yan nga po yung mga issue nun eh. Kaya ang pinaka, pinaka malaking issue nun eh, bakit yung multa?
1: Mm-mm.
0: May kahating private contractor.
1: Opo, pero at yun pa yung doon, nakaraan eh,
0: di ba? Multa. Yan, kaya lang hindi nga po nagkaroon ng ruling din sa mga isyung 'yan.
1: Oho.
2: Oo, tsaka isa pa yung yung mga open deed of sale.
1: Tama.
2: Eh kung minsan naman yung mga nakarehistrong pangalan ng owner, hindi na siya yun eh.
1: Oo, matagal
2: nang nabenta kaya lang nagbentahan na open deed of sale. Di po ba, attorney?
0: Totoo po yun. Mga ilang
2: salin. Opo.
1: Oh.
2: Ilang salin na tapos. Isa pa. Pati itong multa, nagiging multo eh. Dahil marami nagtetext eh. Pati sa akin eh. You have an apprehension and have to pay 1,000 pesos. Nakakuha ko ng ganun eh.
1: So meron nga.
2: Click this link.
1: Pero ano na yan, scam.
2: Oo nga, pero but see, here's the point. Merong pinag-uusapan di po ba, attorney, na pwedeng isali na sa e-gov app. Itong apprehension or NCAP and the pagbabayad ng penalty or fee. Tama po ba?
0: Yes, opo. Kaya nga, yung NCAP, ika nga, kung gusto pa ng MMD i-improve yan para maging mas effective yung panghuli at napapangalagaan naman yun na motorista na hindi nape-penalize yung walang violation, yeah. Marahil gagawin ng MMDA dito sa bagong framework nila.
2: Oo, sana nga po. Harinawa. Attorney Ariel, maraming salamat po. At we will talk to you again.
0: Po.
2: Okay, para sa iba pang developments on the mahiwagang NCAP. Thank you very much.
1: Thank you, attorney. Good morning.
0: Thank you very much.
2: Si Attorney Ariel Inton, the President and Founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, LCSP. Kahapon may binabati ako, Rica, na hindi ko natapos dahil medyo nagkagulo yung ating schedule. Ano, ha? But let me just say again, congratulations. Your parents are proud of you. Dorothy Gail Esmerna Plaza. Magna cum laude lang naman ito.
1: Gara.
2: Mula sa Kolehiyo ng Media at Komunikasyon, Universidad ng Pilipinas. From your proud parents, Ronald and Wing.
1: So may pa-kotse ba para kay Dorothy Gale?
2: Anong kotse lang? Excuse me? EV.
1: Wow! Sana lahat nag-graduate. Ayan ako, may bago silang aabangan ngayon, partner, every Friday.
2: Ako yung nagsuot ng ganito para lang batiin yung mga empleyado, talents ng ABS-CBN noong unang panahon hanggang sa 2020, hanggang sa ngayon, Kapamilya Forever.
1: Ay, kakanta ako eh. Baka mamaya ma-silent tayo sa YouTube. Susunod, ang inyong bago nga abangan tuwing Biyernes, alerto sa Super El Nino Special with, sino to partner?
2: Ami Perez and
1: Ariel Rojas. Ang gara,
2: ang bagong tandem ng bayan. Ito si Ami at
1: Ano ang tatawag natin sa kanila?
2: Double A. Sa double mali.
1: Napaisip. Buti ka masabi. Andito na sila.
2: Alright. Ay, para po malaman ninyo ang mga dapat tandaan, ang mga dapat iwasan, because if there's knowledge, there's power.
1: Oh, ayan. Sige, push okay. natin yan. Happy weekend mga kapamilya. Nakasama niyo po Rica Lazo.
2: Peter Musngi.
1: God bless everyone. Ingat,
2: ingat po sa lahat. See you on Monday.
3: Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balitapatan.
4: Balitapatan.
5: Happy weekend!

0: Ang oras, check your time, Philippine Standard Time, 10:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DCMM, Balita, ngayon!
3: Kapamilya, patay ang 26 anyos na babaeng motorcycle rider matapos ma-hit and run sa Delpan flyover sa Binondo, Maynila. Binabagtas ng biktima ang northbound lane ng Mel Lopez Boulevard at paakyat na ng flyover ng Mabangga na hindi pa tukoy na sasakyan. Tumilapon ang babaeng rider at nagulungan ang ulo ng sasakyan na agad niyang ikinamatay. Patuloy ang investigasyon at pagtukoy sa pagkakakilanlan ng nakasagasang driver. Sa ibang balita, inatasan ng PNP ang lahat ng on-ground commanders na magsagawa ng post-typhoon assessment para sa epektibong pagtugon sa bagyong Inday. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
4: Rica, ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr., layan itong makabuo ng mga plano para sa disaster management at magtugon sa bawat lugar, lalo na sa mga komunidad na maaaring labis na maapektuhan ng sama ng panahon. Sa ngayon, nakapwesto na ang ilang disaster teams o disaster response teams ng PNP sa mga lugar na nasa ilalim ng tropical cyclone wind signals para matiyak ang mabilis na pagtugon kung kinakailangan. Kahapon, isinailalim na sa heightened alert ang buong hanay ng PNP para higit pang mapalawak ang tulong ng pulisya. Samantala, bukod sa pagtugon sa epekto ng bagyo, inagasan din ni Tetes ang mga puwersa ng pulisya sa Negros Island na makapag-ugnayan sa mga local government unit para maibigay ang lahat ng kinakailangan tulong sa mga naapektuhan ng pagputok ng bulkan kanlaon kahapon na nagdulot naman ng pag-ulan ng abo sa ilang bahagi ng lalawigan ng Cebu. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Samantala, itinurnover ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority ang kauna-unahang tourist first aid booths sa lungsod ng Baguio. Inilagay ang mga first aid booth sa Burnham Park, Bayan Park at Botanical Garden na karaniwang dinadagsa ng mga turista. Sa gitna ng emergency, may alert button na pwedeng pindutin sa booth na direktang nakakonekta sa command center ng LGU para sa agarang pagtugon ng emergency responders. Meron din itong CCTV at solar panels para matiyak na operational ang first aid booth kahit walang kuryente. Plano ng TIEZA na maglagay rin ang tourist first aid booth sa Puerto Galera, Siargao, Bohol at Boracay.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At abangan mamaya sa headline, ngayon, mahigit 30 turista stranded sa Batanes dahil sa bagyong Inday. Blue alert itinaas naman sa Antique dahil naman sa habagat. Bahay sa Maynila, paulit-ulit nilooban habang nasa ibang bansa ang may-ari. At hirit ni Senador Jinggoy Estrada na makadalo sa VP Sara impeachment trial, ibinasura ng Sandigan Bayan. At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita ngayon! DZMM Numero 1 sa aksyon! Alerto sa Super El Nino!
0: Mga magsasaka at manggagawang agrikultural, nangangamba sa posibleng epekto ng Super El Nino. Matinding tagtuyot na naranasan noong 2016, sariwa pa rin sa kanilang alaala. Pag-asa, pinaghahanda ang publiko sa mas matinding init, mahabang tagtuyot at mas kaunti ngunit mas malakas na mga bagyo na dulot ng pagsasabay ng habagat at El Nino. Sa inaasahang pagsapit ng Super El Nino, gaano kalala nga ba ang maaring idulot nito sa bansa? Project NOAA, isinusulong ang science-based solutions at flood management systems para sa paghahanda sa mga posibleng pagbaha dulot ng mga malakas na pag-ulan. Climate Change Commission, isinusulong ang paggamit ng drought-resistant na mga pananim. Pagiging climate-resilient ng mga lokal na pamahalaan, tiniyak. E paano naman ang long-term solution? May say din ba ang CCC?
2: Alerto sa Super El Nino sa DZMM! Handa ka na ba sa mainit at humahagupit na usapan? Mga impormasyong tiyak na magpapatagaktak ng pawis mo! Sumilong na sa aming usapan at alamin ang epekto ng Super El Nino sa kabuhayan, kalusugan at sa iba't ibang sektor ng lipunan. Matuto rin ang makabuluhang impormasyon at practical tips na swak sa panahon. Ihanda na ang tubig, payong at kung ano-ano pang magpapalamig sa inyong ulo dahil hahagupit na ang mainit na talakayan kasama ang inyong tito at tita sa radyo at telebisyon, Tito A. Ariel Rojas at ang tiyang ng bayan, Amy Perez.

0: Init sa panahon sa susunod na mga buwan. Dahil kung hindi ho ninyo alam, ito ho, simula pa ho nung 1950s, apat na napakalakas na El Nino events po ang naranasan natin dito sa ating bansa. 1972 to 1973, 1982 to 1983, 1997 to 1998, at 2015 to 2016. At ang matinding init na nararanasan po noon, naranasan noong 2016, ay nauwi pa nga ho sa Barilan. At noong April 2016, sa halip na ayuda dahil po sa tagtuyot, bala ang natamo ng ilang mga magsasaka sa Kidapawan, North Cotabato.
1: Magandang umaga mga kapamilya, ito po si Tito Ariel Rojas. Sa ulat po ng Commission on Human Rights, dalawa ang nasawi sa protesta ng mga magsasaka sa tanggapan ng National Food Authority para makahingi sana ng ayudang bigas. Sa kabuuan, nagdulot ang tagtuyot ng mahigit 15 bilyong pisong halaga ng pinsala at nakaapekto sa mahigit 500 ektarya ng mga lupang sakahan. Bumaba rin ang produksyon ng hydropower o kuryente nagmumula sa tubig na nagdulot naman ng limitasyon sa supply ng kuryente, lalo na sa Mindanao. Ang krisis na ito, humantong sa malawakang deklarasyon ng state of calamity sa iba't ibang lugar. Kaya mga kapamilya, tutok na po sa mainit, humahagupit na usapan at sama-sama nating alamin ang epekto at kung paano paghahandaan ng epekto ng Super El Nino. Kaya tutok na po sa DZMM para sa Kabayan Presents
0: Alerto sa Super El Nino! Ako po ang Chang ng Bayan, Chang Amy Perez.
1: Ako po ang inyong tito, meteorologist, Ariel Rojas. Hi,
0: yes,
1: Chang.
0: Hi. Nako, importante itong magiging kwentuhan natin. Every other Friday, magsasama
1: yes.
0: tayo dito sa ating Kabayan Presents. Dahil mahalaga na malaman natin, kaya nga sabi nga, AMY, alam mo yan.
1: Yes, alam mo yan. Alam na alam mo yan, Chang Ami. Kaya talaga dapat ating paghandaan kasi syempre, lahat ng sektor na ating kabuhayan pwedeng maapektuhan.
0: Mm-hmm.
1: So, iisa-isay natin over the coming weeks kung paano tayo makakapaghanda for every sector.
0: At lahat po tayo na mamamayan, apektado po dito ha. Lahat po yan ha, nanay, tatay, lahat, pamilya, mm-hmm. lahat, kumbaga, dapat malaman ho natin kung paano natin to haharapin at sabi mo nga, paghahandaan.
1: Nang sama-sama.
0: Yes, dahil tayo ang double A.
1: Sa double M.
0: Tama. Apektado nga ni. Eto na, pag-uusapan po natin. Mahalaga ito. Kaya simulan na natin agad.
2: Apektado sino?
3: Apektado nga ni.
2: Apektado nino?
3: Apektado nga ni.
0: Gaya nga po nang sabi namin ni Tito Ariel, Tito A, apektado tayong lahat. Kaya apektado tayo nga ni.
1: Uh-uh. At may mga sectors na mas apektado no, kumpara sa
0: yes.
1: iba. Kahit lahat tayo ay naapektuhan.
0: Mm-hmm. Kaya ngayon pong umaga ay makakasama po natin ang Manggagawa Agrikultura Chairperson, Union ng mga Manggagawa sa Agrikultura. Wala hong iba kundi si Ginoong Ariel Casilao. Sir, magandang umaga po and welcome sa DZMM.
4: Mayong buntag, Chang Ami. Tukayo,
0: buntag.
4: Ariel. Mayong buntag.
1: Morning,
0: ay, magkatukayo pala.
4: Mm-hmm.
0: Parang daming nating letter A.
1: Triple A na tayo.
0: Triple A na.
1: Sa double M.
0: Oo, so sobrang lakas na ng power na ito.
1: Oh.
0: Ay, pag-usapan natin itong nangyari, Tito Ariel. Sige, go ahead.
1: Opo, kasi noong 2016, 'di ba, may malakas na El Nino at Mindanao yung pinaka naapektuhan. And kanina po nakwento natin, no, in one of the events para mabigay sana ng ayuda ang NFA na uwi sa Karahasan.
4: Yes.
1: Were you there, sir?
4: Yes, tokayo.
1: Sa amin, no?
4: I was one of the survivors. March 28 pa kami nag-umpisa. Kasi yung mga malalaking miyembro ng aming organisasyon ay mula sa North Cotabato. Particularly sa Makilala at Arakan Valley. Ito ay mga munisipyo at probinsya ng North Cotabato na talagang bitak-bitak ang lupa. Tuyong-tuyo. Matay yung mga mais. Mais ang pinaka-apektado doon dahil isa to sa mga pinakamalaking produksyon ng mais. Gulay, patay din. As early as mid of March, we have been writing to the local government units, to the provincial government, na tulungan na yung mga magsasaka, mm-hmm. tulungan na yung mga kababayan natin, mga magsasaka dahil gutom na, patay na ang

0: mga produkto, luging-lugi na ang mga inutang na pangkapital. Unfortunately, wala kaming narinig na tugon doon. Kaya we decided with our different municipal chapters to organize an event that will pressure the provincial government to act swiftly. Kaya may history kasi ito kayo yung North Cotabato nung 1998 din na El Nino, niransak ng mga magsasaka yung NFA.
1: Kasi wala
0: warehouses. Kasi alam namin mayroong mga bigas eh, pero walang nakakarating sa amin. Kaya siguro at that time nung nag-protesta kami sa labas ng NFA, inisip ng mga polis baka naransakin na naman ng NFA. So they deployed hundreds even thousands of police officers, and eventually the negotiation failed and they started shooting.
2: Nakakalungkot naman na kailangan umabot pa sa ganun.
1: And itong mga magsasaka natin, syempre sila yung nagbibigay sa atin ng pagkain, di ba?
2: Yes.
1: Sila yung din yung pinaka-affected. Pero sa ganun pagkakataon, Sir Ariel, na sabi nyo nga puto yung toyo yung lupa and mais yung pangunahing product, no? At ang mais dependent sa ulan. So pag ganun, wala po bang nag-suggest ng alternative crop na pwedeng itanim na sobra, na pwede namang ano, heat or dry, drought resistant?
0: Well, yung ang practice kasi ng mga magsasaka natin to kayo, ano yan eh, meron silang regular crops na tinatanim. Meron ding mga substitute crops like mga gulay. It so happened at that time na pwede naman sanang mais at gulay kung merong sustained water or irrigation source.
2: Ah, yun ang wala po,
0: wala,
2: sir.
0: Wala po kasi kung nakakapunta kayo ng Arakan, mabundok yan. Pero there is supposedly alternative irrigation, community irrigation system na po pwede, pero hindi nagawa at that time. No. Yun ang isang problema eh. Wala naman kasing, dahil bundok siya, yung malalawak na source ng irrigation na patubig nasa babang bahagi. Pero yung mga upland side, ano talaga yan, rain fed or umaasa sa ulan. So kung meron kang community irrigation like solar power at that time, hindi pa nauuso ang mga ganito eh, pero well, it's a concrete proposal sa paghahanda ng current Super El Nino. We can provide our farmers association in the community level a small system like a solar power irrigation system na po pwede nilang gawin to ensure na kung tumama man at tatamaan talaga sila, definitely merong panangga, merong stopgap measure while awaiting doon sa mas reliable na mas malalaking
1: mas long-term
0: national irrigation system.
1: No? Pero sir, ang gusto nating malaman, no, kasi 1998, 2015, 2016, meron ba kayong mga pagbabagong nakita na ginawa ng local or national government doon sa Mindanao?
0: Well,
1: kasi nangyayari pa rin naman yung El Nino, di ba?
0: It was a painful lesson learned both from the farmers and from the local government units. And eventually, meron naman talagang task force na ang mga provincial government.
2: That's good to know.
0: And even the national, when we had a dialogue with the Department of Agriculture, inactivate na nila yung task force El Nino. And I suppose this has been a natural yearly practice ng mga local government unit dahil nga taon-taon naman tayo nagkaka-El Nino. This is a yearly natural occurrence.
1: Every ano naman po, para mga 3 years.
0: Every 3 years.
1: May ano din, salitan din with La Nina.
0: La Nina. The problem with what we have sa climate change ngayon, yung nag-worse at naglalala, nag-o-overlapping na nga eh. Yung meron kang El Nino ngayon pero binabagyo tayo, di ba?
2: Yes. Mamaya ipapaliwanag mga eksperto.
0: So kami naman, sa hanay ng mga food producer, bagamat meron kaming traditional and indigenous knowledge sa weather, pero sa kakaibang panahon ngayon tulad ng nararanasan ngayon natin, kung merong matinding init, ano ang panlaban natin sa init? Tubig. So you need a regular sustained supply ng irrigation. So problem is, mayroong mapping ang gobyerno kung saan yung mga heavily affected ng drought, ng El Nino. Ano ba ang mga irrigation system available diyan? doon sa talagang walang capability o hindi aabutan, hindi umaabot doon yung regular source ng irrigation system na tinatayo ng NIA, pwede kang mag-community irrigation management systems. Kung hindi pa talaga kaya yan, doon sa mga small-scale farm producers, pwede kang bigyan mo ng capacity ang mga magsasaka na magbuo o magtayo sila ng mga solar-powered small-scale irrigation systems. Meron yan, kaya nila. Hindi na po pwede yung balon-balon.
2: Oo, oh, ay hindi na po.
0: Hindi na po yun.
2: Eh, with the technology nga.
0: Kaya,
2: Sir Ariel, moving forward, may mga nakikita po ba kayong mga plano na or improvement at paganda?
0: Yes, we have already submitted our proposal to the Department of Agriculture. Mm-hmm. Like, gaya ng sinabi ko kanina, meron kami mga chapters na talagang tatamaan dito sa El Nino. Sabi namin, sa National Department of Agriculture, ito po yung mga areas na tingin namin bibigyan ng attention at focus ng Task Force El Nino. Uh-huh. Ito po yung mga recommended namin, long-term and short-term proposals to address the preparedness, no? And to test the preparedness ng government agency and ng local government units with regards to the Super El Nino.
2: Isa rin ho sa mga naging problema, Sir Ariel, syempre po, yung mga matinding naging utang ng ating mga magsasaka. Yeah, yeah. Meron ho bang bagong mga plano o may binabanggit ho ba sa inyo?
0: Well, ang in-update sa amin ng Department of Agriculture, in-strengthen nila yung crop insurance system that widens the amount and the gravity ng effect, no? Ang problema lang tiyang ami, ito kayo, the crop insurance is only focused on formal financial institutions. Ang problema, kalakhan ng practice ng ating mga magsaka ay lumalapit yan sa mga 5-6.
2: Nako, yun nga.
0: Yung mga financial sa munisipyo nila, hindi naman yan mga registered financial institutions.
2: Yes. So, dapat mag-ingat.
0: So, yung crop insurance, very limited lang din yung coverage. Masaservisyoan niya, yung coverage. Kasi, crop insurance lang, doon sa mga nag-apply, sa mga financial institutions like Land Bank, DBP, and other accredited financial institutions.
1: So, baka ang suggestion din, padaliin din siguro yung application, sir, no? Para, instead na sa 5-6, mas dun madaling mag-apply sa
2: yung legal.
0: Umpisa natin to kayo sa mas palawakin yung registration.
1: Palawakin.
0: Okay. Ang registration ng DA ngayon sa RSBSA, ito po yung information system ng DA is nasa almost 3 million lang. We have 9.7 million farmers.
1: One-third lang.
0: Oh, wala pa sa one-third. Kung yan lang ang pwedeng mag-avail sa mga benefits, sa mga ayuda ng DA, ay napakaliit ng bilang. So, una talaga, let's address the problem in its roots. Lawakan yung registration, lawakan yung pagkilala. Even if hindi pa sila formally registered sa RSBSA, kilalanin nila na kapag sinatify ng barangay na, mga magsasaka namin yan, pero hindi pa nakarehistro sa RSBSA for whatever reason, ay dapat maka-avail din sa mga tulong.
2: Gaano po katotoo, Sir Ariel, na marami na rin ang parang nawawalan na rin ng gana na maging magsasaka?
0: Totoo po yun, siya nami.
2: Ito ha, kailangan alam po natin ito, kapamilya, dahil pag ito po ay sila'y kumonte, apektado tayong lahat sa supply ng pagkain na kailangan natin sa pang-araw-araw.
0: Totoo po yun, tiyang amin. Dahil sa usapin lang ng bigas, paano ka magkaka-interest na mag-capital sa bigas kung ang uutangin mong capital ay malulugi ka dahil una, tinamaan ka ng bagyo or yung mga natural occurrence. Pangalawa, mas mura yung imported na bigas na pinapapasok ng gobyerno kumpara sa lokal mong produkto. Mas mura yung bili kaysa mahal mong farm gate price dahil mapapwersa kang magtakda ng mahal na presyo kumpara doon sa imported dahil mahal na rin yung cost ng production. Mahal na yung mga pataba, yung fertilizer, gasolina. Yung seed,
2: gasolina
0: yung gasolina. So, the whole process ng production cycle tumaas. Ngayon lang sa research namin, Tiang Ami, sa isang ektaryang palayan, dati, last year, kailangan ng magsasaka ng 60,000 na kapital sa 1 hectare. Ngayon po, kailangan na nang magsasaka ng 95,000. Uutangin niya yun.
1: Nang isang, ilang beses
0: isang hektarya. Eh? Isang beses sa one planting season. Sa one hectare. Kasama na yung seeds, pataba, farm implements, farm inputs, materials, lahat na po sa stage ng land preparation, planting, harvesting, transporting, milling, hanggang sa pagdating doon sa mga palengke.
1: At Sir Ariel, ito din natin, no? Yung land conversion din nangyayari. So yun yung mga po. Rice fields, nagiging na rin commercial or residential areas. So kumukonti ang farmers, kumukonti rin yung pwedeng gawing taniman.
0: Kaya yung temptation talaga na bakit pa ako magtatanim kung malulugi din naman. So ibebenta ko na lang. Opo. Ano talaga yun? Realidad yun, Chang Ami.
2: Totoo
0: po. That's the fear na tingin namin. Paano mo mawawala, matatanggal ang takot sa magsakang magtanim kung wala kang garantiyang ibibigay? Nakikita siya kapag nagtatanim siya.
2: Nakakalungkot, ano?
1: So, having said all that, sir, no, alam ko naman siguro consistent ang inyong communication with the Department of Agriculture and other agencies ng gobyerno para pakinggan po ang inyong mga hinaing. Pero ngayon po na nagbabanta nga ang El Nino at inaasahan na sa last quarter ng taon, magsisimula na yung rainfall reduction na epekto ng El Nino. Baka may panawagan kayo or paalala sa ating mga kababayang magsasaka at sa gobyerno rin po.
0: Well, ang yung paghahanda kasi kailangan talagang tulong-tulong yan. Pakinggan ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno, ng Department of Agriculture, ng National Food Authority, ng local government units, ang kahilingan at panawagan ng mga magsasaka. Wag nilang i-dismiss na, hindi, mayroon na kaming plano, mayroon na kaming standby plan, paano tugunan. Kasi po, sa aktual na karanasan at aktual na buhay, yung mga opisyal ng gobyerno nasa opisina lang eh. Kaming mga magsasaka na nasa sa field talaga yung apektado.
2: Kayo ang nakakakita. Nakakaramdam.
0: Hindi dapat maging dismissive doon sa mga long-term and short-term proposals that are doables naman.
1: Makinig.
0: Hindi naman po suntok sa buwan yung hinihingi namin. Siguro, mayroon kaming hinihingi suntok sa buwan dahil for example, yung tunay na reforma sa lupa, may isa batas ang isang tunay na reformang agraryo. Wala man yan sa ngayon, hindi man yan sa short term, pero tingin namin ito pa rin ang isang mahalagang usapin na kapag gusto nating magkaroon ng kasiguraduhan sa pagkain, siguraduhin muna natin ang lupang tatamnan.
2: Totoo yan. Ako maraming salamat po binahagi niyo po sa amin ngayong umaga. Yan po ang chairperson ng Union ng mga Manggagawa sa Agrikultura, si Ginoong Ariel
1: Casilao.
2: Maraming salamat.
0: Thank you so much,
2: salamat
0: po.
3: Apektado sino?
4: Apektado ngani.
3: Apektado nino.
4: Apektado ngani.
3: Kumpirmado, siguradong eksperto sa Super El Nino.
2: At sa pagpapatuloy po ng ating programang Alerto sa Super El Nino, mahalaga hong malaman natin, partner, di ba? Ito, ikaw, pinaliwanag mo sa akin ito. Pero mas magandang mapaliwanag natin ng mas malalim pa at malawakan yung pagkakaiba or ano ba ang El Nino, Super El Nino, at ano ang kaibahan ng El Nino noon?
1: Sa ngayon.
2: Magkakaiba pa yun, ano?
1: O, nag-iiba na kasi una, meron din tayong climate change. So, parang ano siya, marami pong nangyayari. So, kailangan natin maintindihan yung mga nangyayari para alam natin yung ating paghahanda.
2: At may kinalaman talaga sa science
1: talaga.
2: Programa natin.
1: Exactly.
2: Ano? Kaya mahalaga na lahat tayo malaman natin to at matutunan para mapaghandaan.
1: At dapat open-minded.
2: Yes! Diba?
1: Kasi para naman sa kabutihan ng lahat ang ating sinishare dito.
2: Yes! At mahalagang ito po ay napag-uusapan. Kaya kasama po natin ngayon live sa ating studio ang Chief Climate Monitoring and Prediction Section, Climatology, may ganun pala, and Agrometeorology Division ng DOST. Tama ba ang pagkakasabi ko, partner?
1: Yes.
2: Eto na, kumpirmado, sigurado, kasama po natin si Miss Ana Lisa Solis. Good morning po.
5: Good morning, Chiang Ami. Good morning, Sir Ardell. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating program ngayon.
1: Good morning, Ma'am Ana. Ayan. Oh. Ang lakas natin kay Ma'am Ana, no?
2: Yes!
1: Nasa studio.
2: Talagang pinuntahan tayo sa studio, hindi ba? Mm-hmm.
1: At kasama rin po natin, dalawang eksperto kasama natin ngayon. Yes, isa naman po ay nasa Zoom, ang ating kumpirmado, siguradong expert number 2, ang nag-iisang disaster expert at geologist at professor po sa UP at executive director ng UP Resilience Institute at ng UP NOAA Center, si Professor Mahar Lagmay via Zoom. Good morning, Doc Mahar. Welcome po sa Alerto Super El Nino with Chiang Ami and Ariel Rojas.
6: Hello, good morning, Ariel, and good morning, Chiami.
2: Good morning po, Prof. Naku, maganda itong ating pag-uusapan ngayong umaga eh. Kasi marami po ang nalilito dito nga sa pinagkaiba ng El Nino, Super El Nino, at yung El Nino noon.
1: Mm-mm. Kaya siguro ko lang tanungin si Ma'am Ana Solis. Mm-hmm. Ma'am, baka pa rin nyo very, very shortly and medyo direkta. Ano ba yung El Nino at bakit siya lagi na-associate sa bitak-bitak na lupa at mainit na panahon?
5: Apo. So, tuwing may El Nino, so yung usually po, yung impact na yung pag-uusapan natin, Sir Ariel, kasi alam na natin, ito yung unusual warming, yung pag-init sa Tropical Pacific na kung saan nararanasan natin yung impact. So, yung El Nino, generally, ang impact natin ay mataas ang tsansa na magkaroon ng significant reduction sa tubig ulan. But doesn't always means drought. Kasi meron nga tayong mga ulan ngayon, although meron tayong El Nino, meron pa rin tayong mga panahon ng habagat, meron pa rin tayong ulan. So, tumataas yung tsansa, nagkakaroon tayo ng significant reduction sa tubig ulan na pwedeng mauwi sa prolonged dry spell or drought.
1: Pero hindi po yan habang umiral yung El Nino ay konti ang ulan. Hindi ibig sabihin walang ulan, di ba? May ulan pero konti lang.
5: Yes, tama ka. May reduction sa tubig ulan and then nag-i-interact din kasi siya sa ibang mga tinatawag nating mga mesoscale or tinatawag nating other weather phenomena.
1: Ibang weather systems.
5: Gaya ng mga intertropical convergence zone, mga bagyo. So, yan, mga nagpapaulan pa rin sa atin. Hindi nawawala yan.
1: Ma'am, nabanggit nyo dati no, sa PAGASA, sabi nyo po, usually kapag El Nino, parang may dalawang magkaibang nangyayari.
2: Oo.
1: Sa unahan, sabi nyo po, mas maulan ang habagat. Mm-hmm. Tapos sa dulo ng taon at sa susunod na taon, saka naman yung medyo natutuyo at kumukonti yung ulan. Pwede nyo pang ipaliwanag yun, ma'am?
5: Tama ka, Sir Ariel. So usually po kapag ganito nag-start yung yung ating amihan at tapos meron tayong habagat. So andyan yung ating mga typhoon at super typhoon category na usually malalakas ang hangin and syempre nagpapa-enhance siya ng habagat. But then after ng habagat, itong pagpasok ng ating amihan, usually dyan na nagkakaroon ng mga moderately dry or extremely dry condition dahil nagkakaroon na po ng significant na reduction sa tubig ulan. So, nandiyan na natin mararamdaman na although may mga bagyo, could be not rain effective. So, ganun po yung nangyayari na kahit may bagyo tayo and kumakonte yung bilang ng bagyo.
2: Kaya pala lahat na ngayon ay nagtatanong, sabi nila, bakit wala namang ulan ngayon sa Metro Manila? Sabi, may habagat.
1: Actually, ang tanong nila, nakikita ko sa social media, sinasabi nila, akala ko ba El Nino? Bakit
2: may
1: maulan at bakit may bagyo?
2: Yun din.
1: Yung sabi nga ni ma'am, sa start ng El Nino, kapag panahon ng habagat, maulan pa. So sabi nyo nga po ma'am sa presko ng PAGASA, no, epekto ng El Nino na may malakas na habagat ngayon at may naging super typhoon yung bagyong Inday.
5: Oo, tama ka. So usually typhoon at super typhoon category, whether weak, moderate, strong or very strong or tinatawag natin na super El Nino pa yan. So usually po typhoon at super typhoon category ang ating kategorya ng mga bagyo, although yung bilang medyo nababawasan po.
2: Mm-mm. Ang tanong, bakit daw humina itong si bagyong Inday at hindi masyadong nahatak yung habagat or hindi pa natin nararamdaman yung epekto ng habagat dito sa Metro Manila?
5: So sa ngayon, may mga magkakaroon pa rin mga pag-uulan sa mga masusunod na araw but mostly dito na po sa may Western Luzon area na kung saan posibleng maapektuhin pa rin ng habagat kasi nag-iiba din kasi yung track or yung takbo no? And meron pa rin mga interaction dun sa mga ibang systems po. So kagaya po dyan sa medyo mas malamig na cooler temperature dyan sa may bandang taas. So ibig sabihin, posibleng makaapekto rin to sa kanya.
1: Actually, Chiang, ang forecast nga ngayong weekend po, magpapaulan yung hinahanap nating ulan ng habagat.
2: Yes. kasi, kasi ngayon, lahat nagre-react na sa social media.
1: Ayan po, medyo umaraw ngayon.
2: Ay, wala namang ulan. Bakit sinasabi? Super typhoon. O, para malinaw po, ha? Para mas alam natin lahat.
1: Opo, para malinaw po, yung bagyo po, nasa gitna po ng dagat at yung habagat po ang magpapaulan sa atin. At ngayong weekend po yan, nakikitang mangyayari sa Western Luzon. Pero, yung nakikita, ma'am, na mga magbibitak-bitak na lupa, sabi nyo nga, last part of the year, doon magsisimula yung pagbitak-bitak or pagbawas ng ulan. Kaya posibleng tag-init ba next year ay magbibitak-bitak yung lupa?
5: Hindi man, nakakatakot man sabihin, pero possible, mataas ang chance kasi po tiyang Ami, Sir Ariel, kasi nakikita po natin na mas tumataas kasi yung chance na maging tinatawag na very strong or yung tinatawag nating super El Nino. So, sa ngayon po is more than 80% na yung chance na maging very strong 80%. Ito. At around October, November, December yan bago magtapos ang ating taon. So, ibig sabihin po, pwede pa itong magtuloy-tuloy until at least per semester po ng 2027. So, ito yung mga kailangan po natin ng mga paghandaan dahil ibig sabihin po niyan, tumataas din na yung mga impact na posibleng maranasan sa natin kapag ganitong malakas ang El Nino ay posible nating maranasan talaga.
1: Ma'am, pero paano sinusukat yung, sabi nyo, may very strong, may strong? Paano ba yan sinus? Paano ba nalalaman na strong yung El Nino or magiging very strong?
5: So, pag sinasabi nating weak, so 0.5 to 0.9 degrees centigrade yung pag-init ng temperatura ng karagatan kaysa karaniwan. Mm-hmm. And then 1 to 1.4, ito yung moderate. And then 1.5 to 1.9, ito yung strong. And then 2 degrees pataas, yun yung tinatawag na very strong. And then historically kasi Sir Ariel Chiang Ami, yung nakikita natin na pinakamataas na tinatawag nating Oceanic Niño Index, yung pang-monitor natin ng pang-init ng temperatura, ay yung pinakamataas historically ay 2.5, yung 3 months.
1: Mm-hmm.
5: So that happened during 1982-83 El Niño. Mm-hmm. So kapag na-surpass po natin yung 2.5, so ito po yung tinatawag na talaga unprecedented na strong El Niño. So
1: basically po, ma'am Ana, no, pagsukat ng lakas ng El Nino, parang meron ka lang, halimbawa, ito yung normal. Pag umabot ka dito, weak lang yan. Pag umabot ka dito, moderate. Strong. Mm-mm. At kapag tumawid ng 2 degrees na mas mainit sa normal, yun yung very strong. Ngayon naman po, syempre kasama din natin, ma'am Ana Chiang Ami, si Dr. Mahar Lagmay sa Zoom, no? Doc Mahar, syempre, kayo po sa UP NOAA ay meron kayong mga science-based solutions para sa, sabi nga po ni ma'am Ana, ngayong tag-ulan, no, mas maulan dahil sa El Nino. Baka po nyo, sir, ikwento yung mga inisyatiba ngayon ng
2: yung mga long-term solutions po, sir.
6: Sige, bago ko sabihin yon, bigyan ko lang ng ng konting background.
2: Yes, sige, sir. Go ahead, sir.
6: Nagkaroon naman tayo ng mga matinding El Nino noon So ito, we have been learning from this also. So siguro parang pauna na ito doon sa sagot ko doon sa tanong ninyo. Noong 2015-2016, meron din tayong El Nino, no? At meron sigurong sa education part, no, may misconception kasi, di ba, pag sinasabing El Nino, tagtuyo ang association, di ba? Mm-hmm. Tapos pagka ganun, ang sabi nga ng PAGASA is that lower than normal yung rainfall, no, pero hindi nangangahulugan na walang bagyo.
1: Mm-hmm. Na walang ulan.
6: In fact, nung 2015 nga ay meron tayong mga malalaking mga pag-ulan katulad nung bagyong Ining, di ba, binaha ang Abra River. Sa Lawag, nagkaroon din ng katakot-takot na baha. Noong 2015 din, na panahon din ng El Nino na may, medyo matindi, Lando debris flows, binaha yung gabal doon sa Pampanga, Bulacan. Ako, apaw yung Pampanga River. And then, yung 2015 din, no, dito din sa, ano, nagkaroon tayo ng Nona. That was on the same year na year din ng El Nino, at binaha, nagpatong to kasi magkasunod I think Mindoro din tsaka Pampanga binaha, no? And towards the end ng 2016 meron tayong parang nagwi-weekend na, no, lalo na dun sa latter half of that year ng 2016, although merong carryover. Nung taong 2016 ay meron din tayong mga matinding mga bagyo. Tandaan natin, nagkaroon tayo ng category 4 na bagyo, yung Karen. Tapos tinamaan dito yung Catanduanes, pati yung doon sa Lawin also in 2016, category 5, no? Tinamaan dito ang Kalinga, yung Northern Luzon. And syempre yung bagyong Nina din no noong 2016. So siguro yun yung isang paunang sagot doon sa mga ginagawa eh tinitignan din namin yung ano ba yung mga impacts niyan noong El Nino, which is normally associated here in the Philippines as mas drier than normal no. So yung La Nina naman is opposite, is mas wetter than normal. Yun. So tinatala namin yon no, dinodocument namin lahat yon. Totoo ba na kapag El Nino ay walang matinding bagyo? Actually meron din no, from the historical record we can see that massive floods happened. And siguro yung isang pinakikinggan ko yung tanong kanina no, bakit ayan, so may bagyo no na sinasabi, pero dapat din maintindihan ng mga tao na yung bagyo eh kapag hindi, kahit hindi maglandfall, pag tumatahak ito sa northeast ng Luzon, lalo na kapag panahon ng habagat, ay pinatitindi nito yung pag-ulan na during habagat season no. At every year palagi nating nakikita yan na kapag habagat season merong mga bagyo na tumatahak dyan sa northeast Luzon at northeast ng Luzon habang nasa dagat, at binibigyan niya ng vitamins yung mga ano, yung habagat. Kaya ang pag-ulan ay nandito sa western part. Minsan talagang ang buhos ng ulan ay nandito sa western part, dyan sa Zambales, dito sa Bataan, sa Metro Manila, at saka other western parts of the archipelago.
1: Opo. And pero Doc Mahar, sa current initiatives ngayon ng ano ng Project NOAA no, nabanggit nyo nga po yung mga maraming bagyo at nangyayari pa rin yung malalakas na ulan nga during El Nino. So yung inyong mga initiatives sir ay mostly of course mapping ng hazards, but in terms of drought, meron din po bang pwedeng imapa?
2: Oo, na, may mga plano din ba?
1: Oo, na pwede bang imapa yung mga lugar kung saan mas ano, mas prone sa drought?
6: Pwede rin naman siguro yon, pero wala pa kami doon. No? Ang mga unang tinitignan namin ay yung mga nasa literature na actually yung mga droughts, hindi naman bago yan eh, di ba? May mga unang pagtala pa dyan, yung mga 1500, late 1500s, and ang dami mga drought occurrences as we see it in the historical record. At yung mga ganyan ay pwedeng pag-aralan. At yung drought, for example, ay normally associated sa El Nino. Pero sinasabi din na yung El Nino ay pinaigting ng climate change. Mm-hmm. Diba? Na although it's a natural phenomenon that has been happening throughout the centuries, no, even before itong climate change na to, na nagbuga tayo ng katakot-takot na mga greenhouse gases na nagpainit, no. So pinaiigting niya yung El Nino dito, pero it's a natural phenomenon, no, na gumrabi lang. So dapat tinitignan ngayon yung mga trends ng mga droughts, no, how it is associated with El Nino and climate change, where in the Philippines nababawasan. At trabaho po ng ano yan, no, na yan po ay talagang ginagawa ng PAGASA. At maganda naman yung mga records nila, yung mga maps na ganyan na binibigay where droughts are likely, no. It's also based on the historical record kasi doon sa historical record nakalagay doon yung mga occurrences ng ating mga ano no ng ating mga droughts. And in fact I can probably mention some, no, 1583, 1614, 1629, 1644, 1650, at saka marami pa po even in the 1700s, 1800s, tuloy-tuloy po yung mga drought there.
1: From way back.
6: At siguro mas maganda na tignan natin because of the climate change that is believed to be influencing El Nino, na ito ang consequence, no, especially during those periods, those months na magiging cause ng drought at makakaapekto sa mga farmers.
2: Oh, yan. Speaking of climate change, mahalaga din na malaman natin yung mula sa kanila kung ano bang mga plano, paghahanda, hindi ba?
1: Ng Climate Change Commission. At ano yung kanilang role na pwedeng matulong sa atin sa PAGASA at kina Professor Lagmay para makatulong tulong sa paparating na meron na pong El Nino, pero yung Super El Nino ay paparating pa lang
2: paparating sa last quarter. Paparating pa lang sa last quarter. O, ayan, ang dami na nating natutunan, ha? Umpisa pa lang ng ating programa, pero ang bilis ng oras. Dahil 10:42 na po, babalikan natin ang ating pong mga bisita sa pagbabalik po ng
7: Alerto sa Super El Nino.
3: Pirmado, siguradong eksperto sa Super El Nino. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Planinar.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of Planinar. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Planinar.
12: Ang galing! Pang matagalan!
13: Parang tayo lang han.
14: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
12: Oh.
14: Everest Appliances. Appliances, health, wellness, energy saving, ever best from Everest.
15: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
16: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
18: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
20: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Double A, anong oras na?
1: Ang oras natin ay 10:45 ng umaga.
16: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Bigyan daan po muna natin ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Malacanang pinabulaan ng may impluwensya ni Pangulong Marcos Jr. ang investigasyon ng NBI sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian, detalye.
21: Ang aming maring itinanggi ng Malacanang ang pahayag ng defense lawyers sa impeachment trial na may impluwensya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo. Binigyang diin ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na matagal nang nasa ilalim ng Department of Justice ang NBI na bahagi ng ehekutibo, kaya hindi dapat questionin ang istruktura nito dahil hindi na may sariling mandato ito na magsagawa ng investigasyon sa anumang banta sa Pangulo. Ayon kay Castro, hindi binaniwala at seryosong tinugunan ng Pangulo ang naging pahayag ng Vice Presidente nang sabihin sa online press conference noong 2024 na may kinontrata siyang pumatay kay Pangulo Marcos, First Lady Liza Marcos at pinsan si dating House Speaker Martin Romualdez. Magugulit ang kinosisyon ng defense lawyer na si Attorney Carlo Narvaza ang investigasyon ng NBI sa kasagsagan ng impeachment trial nitong Linggo. Pero para sa Malacanang, maituturing na pinakamababang uri ng argumento ang pagkaladka ng defense team sa pangalan ng Pangulo sa investigasyon ng NBI. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yosores.
1: Mahigit 14 million pesos na halaga ng hininalang shabu naman ang dinaklara bilang plastic at tali na harang ng BOC sa NAIA. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Bureau of Customs, Radyo Patrol Steve Raz. Steve?
9: Good morning, Arjen at Chang. Naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa New York International Airport ang isang inbound parcel na hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 14.29 million pesos sa isang international cargo facility sa loob ng NAIA complex. Ayon sa BOC, idiniklarang shipment bilang plastics and ropes o mga plastic at tali. Gayunman, na-flag ito matapos makatanggap ng timbre mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sa ikinisang physical inspection, tumambad sa mga otoridad ang higit 2,000 gramo ng hinihinalang methamphetamine, hydrochloride o shabu na itinago sa loob ng ilang rolyo ng tali. I-turn over na sa PDEA ang mga nakumpiskang hinihinalang shabu para sa laboratory examination at karagdagang investigasyon habang nagpapatuloy ang follow-up operations ng mga otoridad. Wala pa impormasyon sa ngayon kung saan galing ang nasabing shipment at kung saan ito dadalhin. Piniyak naman ng BOC na patuloy itong pahihigpigan ng border security ng bansa laban sa pupuslit ng ilegal na droga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: At disconnection freeze policy sa may reklamo sa meter reading ng Meralco customer, inihirit sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Lolo Robert.
13: Sa kami at Tito Ariel, nanawagan si Senator Rizzo Ontiveros ng pagpapatupad ng no disconnection o disconnection freeze policy para sa mga consumer ng Meralco nang kinukwestiyon ang kanilang singil dahil sa umano'y maling meter reading. Gate ng senadora, hindi kasalanan ng mga consumer kung nagkaroon ng pagkakamali sa pagbasa ng metro kaya hindi siya dapat na mag-adjust. Ang panawagan ay kasunod ng dumaraming reklamo ng mga customer na nakakatanggap ng di umano makatotohan ng mataas na bill dahil sa maling meter reading. Sa isang naitalang insidente, may isang pamilya na sinisingil pa rin na mataas na konsumo ng kuryente kahit naka-off ang circuit breaker habang sila ay nagbabakasyon. Kinumpirma naman ng Meralco na ang insidente ay bunga ng pagkakamali ng meter reader. Sa kabila nito, pinapayuhan naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga consumer na magbayad muna under protest habang iniimbestigahan ang kanilang reklamo upang maiwasan ang pagkaputol ng serbisyo. Pero ayon kay Ontiveros, hindi makatarungan na piliting magbayad muna ang mga consumer kung may lehitimong pagtutol sila sa kanilang bill dahil ang perang iyon ay maaari pa sana magamit sa iba pang pangangailangan ng pamilya. Kaugnay nito, maghahain si Ontiveros ng isang resolusyon sa Senado upang imbestigahan ang mga umano'y maling meter reading. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
2: At maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
22: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Alerto sa Super El Nino. Kumpirmado, siguradong eksperto sa Super El Nino.
2: Kami po'y nagbabalik sa Alerto sa Super El Nino. Chang Ami.
1: And Tito Ariel Rojas.
2: At ngayon naman po mga kasama natin ang Commissioner ng Climate Change. Wala pong iba kundi si Sir Albert De La Cruz na kasama natin sa Zoom. Sir, magandang umaga po, Chang Ami and Tito Ariel.
23: Yes, Tito Ariel at Chang Ami, magandang umaga po.
2: Opo, ano po ba ang papel ng CCC or Climate Change Commission sa pagtugon nga po ng krisis na ito?
23: Ang papel po ng Climate Change Commission ay ang lead policy making body. Ano? Sinisiguro po natin na mayroong mga strategic framework both on the national, on the local government level, and we monitor and we do oversight whether or not this policy are being implemented on the ground. So just like yung mga science-based na pinag-uusapan po ng ating mga kapatid na nasa pamahalaan, ito po ay we formulate policy on the national level. So we have now the National Adaptation Plan, ano? And then we already submitted for the consideration of the President the NDC 2.0. On the part of the local government level, they are being mandated to have their own LCCAP or Local Climate Change Action Plan nung, as we assume office ang mga local climate change action plan ay halos mga resolusyon. Mm-hmm. So ang ating mandate is it has to be converted into an ordinance. That's why we have now the enhanced LCCAP in a form of ordinance with appropriate penalty and budget provisions on the local level. Now, we are now also cascading what we call the localized adaptation plan. At we are also now cascading. We started already, kausap natin ng province of mountain provinces as a upland vulnerable province, also Pangasinan as a coastal province for their what we call local version of the carbon offsetting program.
1: Commissioner?
23: Through the regulatory power. So we are more on policy.
1: Apo.
23: We see to it na nakahanda ang national at local government with regards to the abnormality caused by the climate change.
1: Apo. But sir, sabi nyo kanina, no, you also are checking yung parang implementation at yung pagsunod ng mga local government units or at least na ano nyo, chinecheck nyo. But sa monitoring nyo po ba, sir, kumusta ang implementation or yung kanilang adherence, kung malaki bang porsyento ng ating mga LGUs ang may mga local climate adaptation plans na?
23: What they have po now is 85%, no, 87% ng ating mga local government ay mayroon ng mga LCCAP or local climate change action plan. Ang localized adaptation plan, ito po ay ang sequel o ang kasunod ng Local Climate Change Action Plan, dahil ang IPCC sinabi niya na ang pagbabago ng klima ay nandito na, we reach a point of no return. That is why we are now more on adaptation or mitigation as functions of adaptation. Meaning to say, ang state of play insofar as ang ating ginagawa ngayon is more focused on adaptation. Why? Bakit? Kasi Philippines is considered to be, we only emit a fraction of 1%. So whether we like it or not, nandito na tayo sa gitna talaga ng pagbabago ng klima. No amount of mitigation will spell out the difference between by and between reaching the so-called abnormalities cause of climate change. So, to laymanize it, kung next year ba ang tanong ay babaha o hindi, ang sagot dyan, babaha talaga. Hindi lang natin alam kung ano yung mga eksaktong oras, araw, dahil nga ang pagbabago ng klima, kasama dito yung abnormality of change. Including the veracity severity severity of change.
2: Siguro maganda na lang din po, sir, magkaroon ng panawagan. Hindi lang po para sa mga maumayan, sa mga negosyo, sa mga pribadong sektor po.
1: Sa LGUs din.
2: Sa LGUs din po, may panawagan po ba ang CCC?
23: Tama po kayo. Ano? We are calling for a strategic framework. Ito yung hindi tapal-tapal type of provisions, ano? Kaya we are more strategic. For example, I'll give you an example. Ang panawagan natin, yung ating mga kababayan na nasa permanent danger zone, ito yung mga suki ng mga LGU na kapag panahon ng tagulan, yung pa rin yung year in, year out, ini-evacuate. Kaya kailangan natin evacuation center. Pero sino itong mga to? Ito yung mga nasa estero, tabing dagat, tabing ilog. So, we might as well, we are telling them, mayroong 4PH program ang ating pamahalaan, evacuate them permanently. Mayroong mga ibang bayan talaga kapag tagulan, hanggang city hall or municipal hall binabaha. So, they need to look into their municipal zoning ordinance. So, it has to be a strategic framework. Ang pagbabago ng klima ay hindi kakabahala kung tayo'y nakahanda. Kailangan ng paghahanda ay base sa polisiya, mga batas ng ating mga local government, because they know the state of play, the dynamics, including the of course yung indigenous knowledge and native solutions ay hindi naman natin inaalis, but they need to decide once and for all insofar as local planning is concerned, because they are at the so called they are the frontliner
1: very well said, yes.
23: governance.
1: Very well said. And with that, sir, thank you very much, Commissioner, sa inyong oras po ngayon. Si Commissioner Albert de la Cruz, sir, salamat po at magandang umaga.
2: Maraming salamat po, so sir. At sana maimbitahan ho namin kayo ulit dito sa programa.
23: Yeah, Chiang Ami. Opo. Ayoko lang tawagin kitang Chiang Ami kasi dapat Ate
2: okay
23: Ami.
2: Okay lang po. Yan ho ang aking moniker. Moniker at lambing na tawag sa akin.
23: That's a lighter side. Thank you.
2: Oh, thank you, sir. Yeah. Yan po si Commissioner Albert de la Cruz ng Climate Change Commission. At partner, magpasalamat na rin tayo kay Ma'am Ana.
1: Makaulit pa naman kami, Ma'am, no? Very short yung time natin, pero makaulit pa kami for sure. But thank you so much, Ma'am Annalisa Solis of the Climps ng Pag-asa. See you again ulit soon, Ma'am.
0: Thank you.
2: Opo. Yan, maraming salamat.
1: At pati rin po kay Professor Mahar Lagmay. Sorry po, Doc Mahar, medyo short po yung ating oras ngayon, but we will get you again kasi marami pa tayong pag-uusapan, sir.
2: Yes.
23: Thank you.
1: Ayan, maraming salamat po. Si Dr. Mahar Lagmay ng UPRI at UP NOAA.
2: At syempre, naku, ito'y mahalaga, partner.
4: Maling akala?
5: Maling akala.
4: Ating itama.
5: Ating itama.
4: Ano nga ba ang real talk ni Tito Ariel sa A Real Talk with Tito Ariel?
1: Chang Ami, akala ba nila pag may El Nino, walang ulan at walang bagyo?
2: Yun na nga!
1: Mali! Mm. Ayun po. Meron pa rin pong mga bagyo at may mga pag-ulan. Nababawasan lang yung ulan, pero pag start po ng El Nino, mas maulan po ang ating habagat. Kaya, marami tayong actually tubig na pwedeng ma-imbak, no? So sana yung pinupush ni Dr. Mahar Lagmay, yung parang aquifer management, gagawa ng malaking imbaka ng tubig sa ilalim ng lupa para yung sobra-sobrang ibabaha sana na tubig-ulan, pwedeng maimbak muna, maipon at saka magagamit sa pagbawas na yung ulan sa dulo ng taon at kapag pumasok yung tag-init. Yeah. So again po, A Real Talk with Tito Ariel, may ulan pa rin at may bagyo sa panahon ng El Nino.
6: Practical tips at mahalagang kaalaman. Alam mo yan!
2: At sa atin namang alam mo yan, ako mahalaga ho ha, na tayo ay alam natin kung ano ang nangyayari, ano itong El Nino, at huwag magpakampante dahil hindi porket El Nino ay wala hong ulan o bagyo, patuloy na subaybayan ang mga advisory ng Pag-asa, maganda po tayo ng ating go bag at panatiliing malinis ang kapaligiran, huwag din magtapo ng basura kung saan saan para maiwasan ho ang pagbaha, at dapat tulong-tulong po tayong lahat ha, sa paghahanda. Sabi nga ng Pag-asa, isa ho sa mga programa nila ay mahikayat ang mga nanay na turuan ang mga miyembro ng kanilang pamilya na una, magtipid ng tubig, magkolekta ng tubig, at sa mga susunod pa nating episodes, pag-uusapan natin yan dito sa ating programa. Kaya kami po'y magpapaalam na. Maraming salamat. I will see you later. 3 o'clock po sa programang Ako To, si Chiang Ami. Maraming salamat. Double A.
1: Yes, salamat siyang Ami. And I will see you po tomorrow sa Ligtas Dapat para sa ating kaligtasan. Ayan po. Maraming salamat po. Ito po ang Kabayan Presents Alerto sa Super El Nino. Lagi po na yung maging handa sa mga paparating na kalamidad para tagi tayong Ligtas Dapat. Ako po ang inyong Tito Meteorologist, Ariel Rojas.
2: At ako naman po ang Chiang ng Bayan, Chiang Ami Perez, na way nakapagbigay po kami ng mga kapakipakinabang na impormasyon at natuto sa mga aral na dapat alam natin ha, kaugnay sa El Nino. Muli ho kaming abangan sa mga susunod pang Biyernes dito po sa oras ng Kabayan. Makisilong na sa aming usapan at sabay-sabay tayong matuto dito sa Kabayan Presents
24: Alerto sa Super El Nino.
2: Bye!
1: Job you!
25: Ami Perez at Ariel Rojas, naka-alerto sa Super El Nino.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga dating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:02 na umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes. Aba, thank God it's Friday, July 10, 2026. Sa lahat po ng nagba-birthday ngayon, July 10, happy, happy birthday po sa inyo.
1: Happy birthday!
0: Okay, ngayong umaga, nako, pag-uusapan po natin syempre, ito ang concern nating lahat ngayon, bukod sa politika at bagyong Sarah, meron tayong...
2: Inday!
0: Iba ko lang, may bagyong Sarah, VP Sarah, na Inday rin.
2: Oh.
0: At saka bagyong Inday, yung totoong bagyo.
2: Oo nga, tama.
0: Diba? Kasi sabi, prepare for typhoon Inday.
2: Sabi ni Atty. Solaika, diba?
0: Pero ito na yung totoong typhoon na medyo nararamdaman na natin. Naimbag, abigat, ading Migs.
2: Naimbag, abigat, hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po, it is a Friday today, July 10, 2026. Una-una po, mag-ingat po tayo sa ating paroroonan. Actually, kanina nga po, na-feel lang nga po natin, nararamdaman na nga po natin yung medyo malakas-lakas na hangin, at least dito po sa Quezon City. Ayan. Hello and good morning po. Actually, ngayon po, ingat din po dahil marami rin pong may sakit. Marami rin may
0: yun
2: mga
0: lagnat.
2: Marami rin merong mga maibo. At teka lang, gusto ko lang muna i-shout out si Yusek Albert Domingo mula po sa DOH. Actually, nag-text ako sa kanya kanina lang, Ate Ninya, kasi nakatanggap na naman ako. Nakatanggap ako ng mga forwarded message na sabi daw, baka po natanggap niya po ito, from Hong Kong. Meron po ito, meron sinasabi, we're going back to wearing masks. Sabi po, makinig po kayo ng hanggang dulo po. Morning message from a friend who works at the Hospital's Health Center. Meron po sinasabi niya, COVID Omicron XBB. So ngayon nga po, maging mapanuri po tayo sa fake news. Sinend ko po ito kay Yusek Albert. Sabi lang niya, ay. Old XBB scare, luma na yan.
0: May surge naman talaga ng COVID sa Quezon City. Kaya actually, yung school natin, Partner Migs, kung natanggap mo yung email.
2: Nag-online class kami kanina.
0: Nag-online tayo ngayon. Nag-online tayo ngayon dahil sa pag-ulan.
2: Pag-ulan.
0: So, nag-adjust yung ibang schools po. Pero ang ibig ko sabihin, meron rin silang memo na bantayan ng mga anak, ng mga estudyante ngayon, pag umuubo, please lang magsuot ng face mask. Ibalik daw yung pagsusuot ng face mask.
2: Ito kasi medyo may konting alarming na sinasabi nga daw niya sa Hong Kong daw na yung mga sintomas daw nito, etc., etc. Tapos nagsasabi pa ng konting data. Pero more or less po, fake news po yan.
0: Yung sa Hong Kong na nakakatakot.
2: Itong fino-forward, kasi maganda nga sa fake news, Ate Nins, inuunahan na po natin siya, di ba? Hindi na natin pinapakalat, tapos ayan na naman, pananiniwalaan na naman kung ano yung fake news. Hindi ibig sabihin, porque pinaniniwalaan ng karamihan, tama. So inuunahan na po natin siya. Yusek Albert, maraming salamat po sa inyong confirmation. Yan.
0: But just the same, mag-ingat po tayo dahil pabago-bago nga ang panahon. Yeah. At hindi naman nawala yung COVID .
2: Yes,
0: nag-lilo lang siya.
2: Yes,
0: malay nyo yung sipo nyo last week, COVID yun, hindi kayo nag-check. Diba? Kaya ako nag-check, partner, kaya nalaman ko na
2: okay, negative. COVID. Negative.
0: Kaya ikaw, diba, sabi ko, Migs, mag-check ka na rin just in case. Kasi nga, nakakahawa.
2: Yeah,
0: highly contagious. Kaya natuwa ako dun sa school na nag-react agad dahil sa surge nga sa Quezon City at sa karapit na mga, di ba, bayan. Ay ina-encourage ngayon yung mga bata, lalo na yung mga may sakit, yung umuubo-ubo.

0: 8-3000 sa Viber po yan. At syempre, pwede po kayo nga mag-message sa amin sa Facebook. Live streaming po kami at DZMM Radio Patrol sa East 30, 630 po. At nasa YouTube rin po tayo. Syempre, sa bayang napapanood rin po kami ha sa PRTV Prime Media Channel 31 sa Digital Free TV at cable provider na Signal. At syempre, sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. Alright, so partner Mix, marami tayong katanungan kasi dapat ba ay kung may plano kang mag-outing bukas na outdoor, ay kanselahin na.
1: Simpleng-simple lang.
0: Malakas ang ulan eh.
1: Kanina, nag-online class ang aking unika iha. Sabi niya, natapos ng alas 10. Sabi niya sa akin, Dada, pwede ba ako sumama sa iyo sa trabaho? Sabi ko, wag na lang. Kasi kapag siya ibabiyahe dito, baka exposed din siya sa maaring lakas ng ulan o kaya baaring hindi naman natin masabi no, baka lumakas yung ulan mamaya, wag naman sana magbaha. Pero at least yung mga ganong simpleng bagay po, no, na we keep the kids at home kung saan po sila safe. And at the same time, kung meron po tayong mga plano bukas, di ba, na maglo-long drive tayo, ang alam ko merong ibang shipping lines atin ins na ko-confirm natin sa PCG, pwede nating i-confirm mamaya sa PCG kung ano ba mga shipping lines ang mga nag-cancel na po ng kanilang mga biyahe.
0: Oo, kasi mahirap na. Mas okay yung mas ligtas po tayo.
1: Correct.
0: At syempre mamaya makakasama rin po natin ang Philippine Red Cross, si Dr. Gwen Pang, ang kanilang SecGen. Ayan, tungkol po sa paghahanda sa bagyo at ngayon palang buwan na to ay Blood Donation Month. At syempre, sabi ko, nakiusap po tayo na ma-interview rin natin siya dito sa Studio Live. Nagbabalik at magbabalik po maya-maya ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa DOST. Walang iba kundi si Miss Annalisa Solis. Ayan, itanong nyo na kung ano yung mga gusto nyo itanong. Uulan ba dito? Diyan ako. At least habang nandito po siya, ay malaman po natin kung ano ang magiging lagay ng panahon. Alright, magbabalik po kami dito lang po sa Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos. Ang oras po natin, 11:11 ng umaga.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Magbabalik ang Nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
7: Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Delivery! Maria Jose!
11: Akin yan? Ang laki ng box!
10: Surprise!
11: Ibat ka nasa loob ng box!
10: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
12: Tulad katulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang

0: No processing fee at fast approval pa.
1: Kaya,
2: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual pag-ibig.
3: Pag-ibig Fund, solid kabat.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
5: May bisita, upo po kayo. Ang ating KODD Kaserbisyo of the Day.
6: Kasama po natin ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section or CLIMPS ng Pag-asa, walang iba kundi si Miss Ana Solis. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Ana.
7: Magandang umaga pong muli sa ating lahat at sa lahat ng nanonood at nakikinig ng ating program ngayon. Good morning po.
8: Morning po.
6: Ayan. Morning. So, unang tanong ko lang po para sa lahat ng nakikinig ngayon, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, magiging maulan ba dito po sa Metro Manila at anong oras, kailan, saan?
7: Opo, so magiging maulan po dito sa atin sa Metro Manila. So hindi lang po dito dahil dun sa mga ibang lugar na maapektuhan po ng ating Southwest Monsoon or Enhanced Habagat dahil nga po dito sa bagyong si Inday. Although wala pong direktang epekto itong si Inday, yung bagyo, but din yung pong habagat natin. Yan po ang magpapaulan at mag-e-enhance ng ating mga pag-uulan, especially dito po sa Metro Manila, sa ibang lugar po ng Luzon, especially dito sa western section and also portions ng Mimaropa area. So kailangan po mag-ingat po yung ating mga kababayan, mostly dito po sa Luzon area.
6: Opo. Pero gano'ng kadaming ulan po ang ibubuhos niya? Malakas po ba? Malakas ang hangin? Anong advice nyo sa mga mag-outing?
7: So sa ngayon, ang forecast natin ay posibleng magdulot yung ating enhanced habagat ng at least mula ngayon hanggang Sunday. Posible pa rin pong mga maulan, lalong-lalo na po dito sa may parte ng Occidental Mindoro and Antique. So dito po posibleng magtutuloy-tuloy yung mga maraming pag-uulan and also mga around more than 200 millimeters of rain yung mga ibang lugar ay posible pong makaranas, and there are areas po na posibleng makaranas between 60 to 100 millimeters of rain. So mula po yan ngayong araw na to at least hanggang Sunday may mga areas pa rin po. So
6: Metro Manila po,
7: yes,
6: ha
7: po. Dito sa Metro Manila, so posible pong maapektuhan lalong-lalo na po dito sa may Zambales, Bataan, Metro Manila ngayon around 80 to 100 millimeters of rain, pero mas marami pong ulan diyan sa around 100 to 200 millimeters of rain. Yan po sa may Occidental Mindoro and Antique. And magtutuloy-tuloy po yan until Sunday. May mga areas pa rin po na possibility na posible po magkaroon ng mga widespread na floods na posible po, lalong-lalo na yung mga flood-prone areas natin.
6: Dito.
7: So yun po yung kailangan natin
6: pag-ingatan. Mabulacan, Cavite,
7: yes,
6: di mo ba? Maghandahan-dana.
7: Also areas po along western Luzon and Mimaropa.
8: Miss Ana, ito po nga impact po ng bagyong Inday. Saan po ito talaga ma-feel?
7: So, dahil wala nga direktang epekto, pero nakataas pa rin yung signal natin dyan sa may parte ng Batanes. So, yung direktang ulan na posibleng ma-apek, ma-re-receive ng Batanes, yun po ay dulot ng bagyong Inday, hindi ng habagat. And then, unti-unti po dahil humina na siya sa bagyo, from super typhoon, naging typhoon, at posibleng pong lalabas yan, ma-maintain niya yung pagiging typhoon category. Pag lumabas na po yan sa Philippine Area of Responsibility, unti-unti na rin pong hihina, lalo na habang papasok siya papunta sa mainland China. So ganun po yung magiging lagay ng ating panahon.
6: Anong ibig sabihin ng 80 to 100 millimeters of rain dito sa Metro Manila? Ano yun? Yellow, orange,
7: usually
6: yan?
7: Po nagpapalabas naman ang Pag-asa ng ating rainfall warning. So posible pong magpalabas ng mga heavy rainfall warning.
6: Heavy.
7: Opo. So yung heavy rainfall warning, so yan po ay progressive naman. Kung titingnan po natin kung magpapalabas si Pag-asa ng yellow, orange or red. So usually po mga yellow to orange po usually yung mga ganyan na posible nating maranasan. Antabay lang po dun sa mga darating na abiso at yung issuance ni Pag-asa dun sa mga heavy rainfall warning po natin.
8: Opo, kumbaga simula na naman ang bagyo season, no? Tawid-tawid na naman tayo, di ba, Miss Ana? Kapag tapos itong Inday, baka po sa kaalaman ng karamihan, meron po bang kasunod? Meron po ba tayong binabantayan?
7: Sa ngayon, meron po tayong dalawang nakikita na tropical cyclone-like vortices po ang tawag natin. So, dito sa may west at dito sa may east. Ba? So, yan po na possible na, na hindi man siya maging ganap na bagyo dahil mababa pa yung likelihood ng or probability siya na maging bagyo. Pero possible pa rin siya na maging low pressure area na posibleng makapagpaunlan or makapagpa-enhance ng ating habagat. So, yan po yung minomonitor pa na dalawang tropical cyclone-like vortices ng PAGASA.
6: Naku, kailan kaya yan, mga indok? After this, ito no? Rin? Sa mga susunod na linggo.
8: Opo. O na araw?
7: Na araw at linggo. Araw at linggo. Kasi yung forecast natin, nagbibigay po tayo at least week 1 and week 2 forecast dun sa tinatawag nating tropical cyclone threat potential forecast. So, ito po yung in 2 weeks time, pwede na nating mamonitor kung ano yung mga potential na mga maging bagyo. So, yan po yung kailangan na tuli-tuli nating i-monitor at mag-antabay ang ating mga kababayan.
8: Actually, alam mo, July talaga eh.
6: Oo, alam mo, wala ako naalala na kasi yung anak ko, July ang birthday. Oh. Wala ko naalala na nag-birthday siya na hindi umulan ng malakas.
8: Na maaraw. So walang birthday na hindi maaraw.
6: Oh, laging umuulan. At nandun siya ang birthday niya, nasa 20 plus. Yeah. So, ibig sabihin, ano to? July, August.
7: Oh. Tama ka, Miss Nina. Kasi historically po, sa lahat ng buwan, tayo nakakaranas ng pinakamaraming bilang ng bagyo tuwing July.
6: July talaga.
7: No. So, bihira lang yung magkaroon tayo ng walang ulan sa loob ng July months.
8: Opo,
7: dahil
8: opo.
7: May bagyo, may habagat pa.
8: Opo. Miss Ana, alam ko po, kanina po na-discuss yun po yung Super El Nino, di ba? So, at isa pang araw-araw nating buhay na maaraw, uulan, aaraw na naman. Ito na po ba yung effects nun? Kasi kung sinabing Super El Nino, naku, bakit umuulan pa rin kaya?
7: Oo. Opo. Well, ito yung natural weather systems natin na talaga namang meron tayong habagat, meron tayong mga bagyo. And nung nangyayari lang kapag kasi may El Nino, mas marami kasi yung chance na mostly typhoon at super typhoon category ang ating mga bagyo. And pagdating ng later part ng taon, usually, dyan po nababawasan yung bilang ng bagyo. So, ibig sabihin, kung merong El Nino or paparating na very strong El Nino, samantalahin natin yung tubig ulan na dulot ng habagat. Kasi Sir Migs, Miss Nina, baka sa mga sunod kapag mahina na yung habagat, there will be areas po na talagang magkakaroon ng significant reduction sa tubig ulan. So, ipunin na po natin or tipirin na rin po natin. Maganda na tayong mag-ipon ngayong tag-ulan.
6: Kahit na, yun nga hindi masyadong nating mag-get mga ordinaryong tao dahil yun nga, El Nino eh. Bakit kulang?
8: May sinasabi si ma'am rainfall harvesting. Tama po ba yun? Ano po yung sabihin nun, ma'am?
7: Opo, Sir Mix, yung gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina, kung meron kayong kakayahan na gumawa ng mga rainwater harvesting facility sa inyong mga household, kung may kakayahan po at least ngayong panahon ng tag-ulan, we could harvest yung mga rain para po at least magamit natin yung for multi-purposes yung ating mga tubig na sakaling dumating yung dry season or yung dry spell or drought, at least meron pa rin po tayong naimpok dulot ng tag-ulan.
8: So at least no, mag-iipon ka sa mga drum-drum, pang dilig-dilig, yes, pang hugas-hugas.
7: So yung swimming pool natin, punuin na natin kung may swimming pool kayo.
6: Swimming pool. Sana all, ano?
8: Super, well, makakatulong yun, ma'am. That will go a long way.
7: Tama.
6: Kailan po ba yung drought na sinasabi nyo, yung
7: So ngayon kasi tumataas yung chance na magkaroon ng super na very strong El Nino or yung tinatawag nating super El Nino by October, November, December. So more than 80% yung chance. Okay. So dun pa rin mag-start yung mga possible na impact na magkaroon ng mga moderately dry condition. So yung pagdating po ng the following year, month, sa 2027. So, kailangan po, yun yung paghandaan natin, yung mga possible na prolonged dry spell.
8: Eh, usually, yung burn months, di ba po, medyo lumalamig ang klima niyan. Pero dahil sa Super El Nino, iinit pala pagdating ng Christmas
6: ngayon, ito ba
8: time.
6: Magiging pinakamainit na Christmas?
8: Parang ganun, magdadry
6: po. Sabi nila, worst El Nino.
8: Opo.
7: Di naman. Kasi nandyan pa rin yung amihan. So, nandyan pa rin yung tinatawag nating mga cold surges natin. Mararanasan pa rin yan. Pero hindi comparable dito sa nagdaan. Kasi napakadaming cold surges natin at napakalamig ng temperature
6: sarap
7: natin
6: nga, last year,
7: during
6: no?
7: Amihan and first quarter ng 2026. So,
6: yes.
7: Hindi po magiging ganon ang ating amihan this year. Opo, pero may mga malalamig pa rin and yun, talagang ulan pa rin.
8: So as early as now, alam na natin.
6: Oo, na October, November, December, more than 80% chance ng El Nino drought. dry.
8: Yes.
6: But, so, I'm sure alam yun ng mga farmers.
7: But there are chances pa rin na usually, historically, kasi nagkakaroon din tayo na tinatawag na Christmas typhoon na kahit merong El Nino. So, possible pa rin.
8: Possible pa rin.
6: Meron pa rin ganun. Mm. So, ilan pa bang bagyo ang inaasahan natin sa bansa?
7: Opo. So, mga around 9 to 13 ang forecast natin until December. So, meron na tayong Inday. So, mga around 8 to 12 pa yung possible po natin na maranasan.
6: Ako, binibilang ni Mig sa kamay niya. Oh, ano?
8: IJKLMNOPQRST. Hanggang letter T.
7: So, pwedeng hanggang P, pwedeng hanggang T.
8: Oo. Noong 2021, kung di ako nagkakamali, meron yung Ulysses umabot ng U.
6: Grabe, no? Letter U.
8: Letter U. Marami, okay, so, marami yun at that time.
7: Okay. But last El Nino, 2023, naka-11 lang tayo.
8: Ah, 11 lang?
7: 11
8: from
7: lang.
8: From A to yes, M?
7: Po. Yeah, L.
6: Oh, so sana ganun.
8: K.
6: Or mas konti pa sana.
7: 7 out of 11 are typhoon and super typhoon. So, ganun po yung last nating El Nino episode.
6: Kaya talagang dapat maghanda ang ating mga kababayan. Pero maraming salamat po sa inyong oras, Miss Ana Lisa Solis, ang ating chief ng Climate Monitoring and Prediction Section po ng PAGASA. Mabuhay po kayo sa PAGASA. Thank salamat
8: you.
6: Po.
8: Thank you, ma'am.
6: Ang oras po natin, 11:25 ng umaga.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40. 40 tayo. Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
10: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.
11: May uma-anniversary! Happy anniversary sa inyo! Second year na pala to. Nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos.
12: Happy anniversary! Nagseserbisyo Ninya Corpus!
13: Ay, binabati po natin ang aking kumaring si Ninya Corpus. At syempre, kasama din si Migs Bustos para sa kanilang ikaliwang anibersaryo ng nagseserbisyo Ninya Corpus. Happy anniversary! More power sa inyong programa.
14: Hi, Nians and Migs! Happy anniversary!
15: Happy second year anniversary sa nagseserbisyo Ninya Corpus with Migs Bustos.
8: Uy!
16: Happy second anniversary, nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos.
17: Oh, maraming salamat sa pagbibigay ng platforma para makapagpahayag yung mga maliliit na malaking mga organisasyon sa mga bagay na nakakatulong sa publiko.
18: At natutuwa kami sa inyong programa. Salamat sa pagkumbida sa amin. At lagi kaming nandyan dahil natitiwala kami sa mga katulad ninyo.
19: Happy anniversary! More power!
6: Uy, nagulat ako doon. Magsasalita na sana ako.
8: Oo nga eh.
6: Tapos may ganon.
8: Oh, may ganon.
6: Wow, surprise talaga.
8: Wow, partner.
6: Wow, partner. Congrats. Congrats and happy anniversary. Parang congrats. Hindi, happy anniversary. And wow, thank you so much
8: thank
6: to
8: you.
6: Everyone, each and every person na nag-greet po sa amin ng second anniversary ng nagseserbisyo.
8: Yan.
6: Ninya Corpus at Migs Bustos. Wow, partner.
8: Ano mo, first time ko makareceive the flowers.
6: Ako
8: rin po. Oy, wow, thank you po.
6: Thank you.
8: OM, thank you,
6: wow,
8: salamat.
6: Wow, hindi ito.
8: Wow, thank you, thank you.
6: Naku, maraming salamat.
8: Naiyak ka, girl? Ate Needs, thank you so much. Oo nga, nakaka-touch naman. Thank you sa lahat po ng sumusuporta sa programang ito. Siyempre, PCMC led by Sir Berg Capis, Sir Ding Dong Marco at sa lahat po ng bumubuo ng staff. Maraming po salamat sa inyo. At siyempre, sa lahat po, hindi naman kami ito eh, di ba? Dahil po ito sa inyo, sa ating mga kapamilya, sa lahat po ng mga literal at tunay na katuwang sa serbisyo, mga ahensya po ng gobyerno, mga NGO, mga small entrepreneurs, di ba? At the same time, yung mga nakaka-inspire din po ng mga doktor at mga nakaka-inspire na individual para po talaga tayo kumbaga maging magaling sa ating mga industriya, karera at pamilya. Thank you
6: partner, po. Partner, prepared speech ba yan?
8: Ayos ba? From the heart.
6: Nako, ako rin po. Pasensya na ubo ako, na allergy ako sa napakagandang bulaklak.
8: Sorry, kala ko.
6: Alam mo na, minsan may ganon.
8: Oo nga, totoo yan.
6: Ayun, medyo kumati yung aking bulaklak.
8: Kala ko may tear na. Oo nga, okay, I love it.
6: Naiyak na ako, pero ang ganda-ganda po niya. Ayan nga. O, very ayan beautiful flowers.
8: Thank you.
6: I'm so happy. Alam mo naman lahat ng kababaihan, mm-hmm, kahit sabihin namin, huwag mo kami bigyan ng bulaklak.
8: Oo nga.
6: Yes. Na-appreciate po namin. Very grateful. Maraming salamat po.
8: Thank you.
6: Kahit na allergy ako. Diba? I love it.
8: Thank you.
6: Salamat.
8: DZMM Radio Patrol sa East 30, DZMM Teleradio. Maraming salamat po sa inyong lahat.
6: At dahil dyan, we have a very important announcement. Nakakatuwa po dahil I'm so happy to share with everyone po ngayong umaga na sa aming second anniversary ay meron po kaming regalo para sa inyo. dahil ngayong araw po ay opisyal naming i-announce ang pagsisimula ng pamamahagi ng wheelchairs at chari timba ng DZMM nagseserbisyo team. Kasama niyo po kami, syempre ni partner Migs, para po sa 20. Okay, 20 na mapipiling tagapakinig.
8: Layunin po ng programa na makapaghatid ng agarang tulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng wheelchair at chari timba katuwang ang PCSO. Magsisimula po ito ang pamamahagi sa Biyernes, July 17, 2026 at magpapatuloy tuwing Biyernes hanggang makumpleto po ang 20 beneficiaries.
6: Uy, mark your calendars.
8: Opo.
6: Save the date.
8: Oo.
6: Sa Biyernes, July 17 po magsisimula ang aming pamimigay ng wheelchairs at chari timba.
8: Mm. Personal.
6: Ano naman nung chari timba? Mukhang marami tayong gifts para po sa kanila. Ang laki nung timba.
8: Mm-hmm.
6: Oo. Magkasama ba yun na ipapamigay o hiwala? Ay, magkasama. So may wheelchair and then meron ka rin chari timba.
8: Pero meron po tayong syempre requirements. Unang-una po, personal po na pupuntahan ng DZM ng nagseserbisyo team ang tahanan ng bawat mapipiling benepisyaryo upang maihatid ang kanilang matatanggap na tulong. Upang makasali, magpadala po ng email sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Muli, nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Para po yan sa mga nakikinig sa radyo, sa mga nanonood naman po sa TV, sa teleradyo, yan po, naka-flash po ang ating email sa inyong mga screens. Ilagay po ang inyong buong pangalan, edad, kompletong address, contact number at ilakip ang mga kinakailangang larawan o iba pang patunay. Importante po na meron po tayo mga pruweba at mga pictures.
6: Kung ba't kailangan mo ng wheelchair.
8: Yan.
6: Kasi ang aming question po sa inyo, para mapili po yung inyong sagot, ito lang po, sagutin ang tanong na sa paanong paraan makakatulong sa inyo ang wheelchair. Sa paanong paraan makakatulong sa inyo ang wheelchair? Yan lang po yung sasagutin ninyong tanong.
8: Opo, pwede po kayo magkwento dyan. Kwento niyo po ang inyong kwentong pamilya, kung sarili man o sa kapamilya po ang ating kwento. Importante po maglagay po tayo ng patunay. At sabi nga po ni Ate Nina kanina, bawat linggo ay pipili ng isang mapalad na benepisyaryo at ang mga mapipili ay makatatanggap ng mensahe mula po sa aming team. Ang pagbibigay ng wheelchair ay mapapanood tuwing Biyernes sa programang nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Bustos, 11 a.m. po up to 12 p.m. alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali.
6: So every Friday po yan, kaya masaya ang ating Fridays.
8: Mm-hmm.
6: Simula next week, dahil nga po sa aming regalo sa mga nangangailangan po ng wheelchairs. Malaking bagay yun na partner Migs. Mm-hmm. Para sa isang taong talaga na mga hanggang ngayon, kunyari kailangan niya ng wheelchair.
8: Yes.
6: And wala silang pambili o walang kakayahang maka-acquire ng wheelchair. So ito po, pagkakataon na po natin at kapag maganda po ang inyong sagot at nagpadala po kayo ng inyong, don't forget, pangalan, edad, complete address, dahil personal po kayong pupuntahan ng DZMM nagseserbisyo team sa inyong mga tahanan. At syempre po, contact number at kung may pictures po kayo ay pwede rin nyo pong ipadala sa amin sa email sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com.
8: Importante yung pictures para talagang legit yung ating pruweba. Ito naman, talagang na-timing talaga itong anniversary special natin, Ate Nins. Kasi ito nga po ang PCSO, ang Charity Imba, and at the same time ang mga wheelchairs, ngayon naman po bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng ikalawang anibersaryo ng ating programa, nagseserbisyo ni Corpus at Migs Bustos, nagsagawa po ang NNC team ng isang outreach activity sa White Cross Orphanage sa San Juan, kung saan namahagi ng mga baby products para sa mga sanggol na kanilang inaalagaan. Taus-puso po kami nagpapasalamat sa Tommy Tipi, distributor ng Europlay, sa kanilang napakahalagang donasyon ng mga dekalidad na baby products. Malaking tulong po ang inyong ibinahaging suporta at pagmamalasakit sa mga sanggol ng White Cross Orphanage.
6: Ayan, malapit sa amin yan eh. Ang ganda naman ng pinamigay mo. Alam mo, ginamit ko rin yung mga yon nung sa mga baby, nung baby pa yung mga anak ko. Okay. Ay, okay, pakinggan natin ito.
20: Maraming maraming salamat po sa programang nagsiservisyo Ninya Corpus ng DZMM. God bless you.
6: Okay. Hey, partner Mix, dahil rin sa iyo 'yan, dahil ikaw ay ikaw ang nagproseso nito.
8: Ay, nako.
6: Diba?
8: Ano naman?
6: Maraming salamat, partner Mix.
8: Actually, nagpapasalamat tayo sa mga sumusuporta. Tayo naman, ano lang naman tayo, at needs medium lang naman tayo.
6: Mm-hmm.
8: Plataforma lang, pero importante yung mga talagang tumutulong at yung baka nakakatanggap ng tulong.
6: Ayan. Oo, we're so happy na sa mga mensahe niyo po sa amin, at lalo po pa naming palalakasin yung aming public service dito po sa programang ito. At syempre, hindi natin ito makakalimutan.
8: Oo.
6: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Ayan, maraming salamat po.
8: Thank you!
6: Uy, special thanks kay PCSO Chair Mel Robles, dahil sila ang ating kasama doon sa pamimigay ng wheelchair at ng chari timba.
8: Ala ba, teka lang, bago natin bago tayo pumunta sa next interview, itong flowers na to, aba, thank you ha. Thank you sa flowers, sa happy anniversary from Tambalang, Maan at Zandro. O ba? Wow, yes. Oh, meron. Wala sa'yo. Pero sa atin 'yan, ayan oh. Nakalagay dito, ayan oh, Tambalang, Maan at Zandro. Hello, Ate Maan.
6: Maan and Zandro, maraming
8: Zandro,
6: salamat.
8: Thank you.
6: At syempre sa aming PRTV family, maraming yes, salamat po, at sa DZMM rin po sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin ni Migs. Okay. So eto na po, pag-usapan naman natin ang paghahanda sa bagyo, at ang July ay Blood Donation Month. Paalala po yan ng Philippine Red Cross. Makakasama po natin bilang kaserbisyo of the day. Walang iba kundi si Dr. Gwen Pang, ang SecGen ng Philippine Red Cross. Good morning po, Doc Gwen.
21: Hi, good morning, Miss Ninya, at good morning, Migs, and happy anniversary to you sa nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos.
8: Thank you.
21: So, congratulations.
6: Thank you po, ma'am. Okay, we're so happy to have you and to see your beautiful face on Zoom. Kahit pa paano, Doc Gwen. Well, unahin muna natin itong bagyo, no? Ano po ang ginagawa ngayon ng Philippine Red Cross bilang paghahanda dito po sa Typhoon Inday?
21: So, ang Red Cross po ay lagi nakahanda yan. So, nung nalaman namin ay parating na malaking bagyo, bagyong Inday, no? Typhoon Inday ay kahit hindi tumagal landfall, sabi nila, pero since malaki yung kanyang dimension, no, yung diameter or yung circumference ng kanyang matatamaan, so we have alerted many of our chapters nationwide na maghanda, no. So syempre sa norte diyan tatama talaga, kaya diyan magkakaroon naman lakas na buhos ng tubig, kaya we also have alerted them. Number one, nag-alert tayo. Number two, we already inform all our 143 volunteers, ito yung mga volunteers namin in every barangay, na mag-report sa atin in case na may pagbabaha, may landslide, may flash floods. So inform nila kami. And then sa Philippine Red Cross naman, sa organization, naghahanda po kami ng aming mga assets, rolling assets natin, tulad ng mga ano natin, mga emergency vehicles natin, yan yung mga emergency response vehicles, yung ating mga fire trucks, yung ating mga rescue trucks, yung ating mga ambulances, yung ating ano, amphibian boat, lahat yan, yung mga assets natin, hinahanda natin yan. Chine-check natin kung yan ay ready na, na para i-deploy. And then, ano na rin kami, nag-check yung mga stockpile ng mga stocks namin, ng pagkain, ng mga hygiene kits, kitchen sets, mga sleeping materials, tarpaulins, na in the event talagang meron tayong mga kababayan na, na mga kailangan pag nagkaroon itong bagyo na to ay mabibigyan natin ng tulong. Tapos, syempre, kami ay tuloy-tuloy sa pagbibigay ng information sa ating mga kababayan na kung paano pag ang maghanda. So, syempre, yung ating go bag, very important na nandyan, ready, ready no, in any, at any time na maglilikas sila, daladala din kayo na mag-go bag. And then, syempre, yung mga emergency hotline, kailangan po nating alamin yan. Ang Philippine Red Cross Emergency Hotline po ay 143-143 o kaya 1158. Yan po yung mga paghahanda na ginawa natin. At saka, syempre, yung mga bloods, no? Ating mga blood centers, nakahanda na rin yung ating mga medical teams, yung ating mga welfare teams, yung mga specialized teams natin, rescue teams, responders natin, first aiders, ambulance provider natin, ay talagang nakahanda na tayo lahat ngayon. So, tayo nakamonitor na lang ngayon, Ninia and Migs, kung anong mangyayari itong pagdaan no ng bagyong Inday. Opa. At saka nag-cancel kami ng iba't ibang mga activities namin para lang di tayo makapag we will not bring any problems or hindi natin makaapekto sa iba't ibang mga tao din kasi may malaking tree planting kami dapat bukas simultaneous in different parts of the country. So since magkakabagyo, dadaan si Typhoon Inday, so kaya minabuti na lang namin na i-postpone muna and then we reschedule it to next week.
8: Opo.
21: Para talagang safe lahat.
8: Opo. Doc Gwent, at least po sa mga areas, sa mga barangays na siguro nag-preemptive evacuation. Usually po sa inyong experience, kapag may mga preemptive evacuation, ganun po kumbaga yung response po ng Red Cross po dito.
21: So, pag may preemptive evacuation ang government, kami po ay nakatutok sa iba't ibang evacuation centers. So since wala po silang dala mga panluto, so we already activate yung ating soup kitchen or yung hot meals on wheels natin para makapagbigay tayo ng mga lutong pagkain na para sa ating mga evacuees. So we also talk to local government saan kami pupunta maka-assign para we are well coordinated. So yun po yung ginagawa natin. And then syempre tubig, we are anticipating always na may problema sa water. So naka-ready po yung ating mga water tankers para pagbigay po ng mga tubig inumin at saka pangligo at saka panghugas. And then yung mga medical team natin, in the event that they will stay longer in different evacuation centers, kaya naka-ready na rin po tayo yung mga first aid team natin, mga ambulance service team at saka medical team natin na nakahanda na rin. So, para po sa mga lilikas na ating mga kababayan.
6: Doc Gwen, ano pong lugar naka-antabay ang mga ito?
21: Nakaantabay po tayo sa norte, no, sa Cagayan, sa yan yung mga Kalinga, Isabela, diyan po tayo naka-focus sa up north.
8: Po. Usually po one of the main concerns din po kundi rin po sa pagkain is yung mga medicines on standby, especially kapag meron pong magtatagal po sa mga evacuation center. Meron din po bang access sa ating mga kababayan dito?
21: Yes, opo. In the event kakailanganin po ng mga medical mga ating mga medical needs, no, mga supply, mga gamot, naka-ready din po tayo diyan. 'Yon. Tapos may apat na areas kasi na binabantayan din tayo since this morning, no. Yung Bukidnon, Sultan Pudarat, Maguindanao del Sur at saka Marawi City. Misamis Oriental. Diyan po tayo nakatutok din kasi may mga reports kami natanggap, may mga ibang evacuees na rin tayo dun sa part ng Mindanao.
8: Po. Ang ano ngayon, no, Doc, ang kumbaga ang usapin ngayon pagdating po sa Inday, medyo widespread nga siya, malawak nga po yung kinasasakupan niya.
21: North, Opo.
8: Opo, Luzon, meron pa rin na maapektuhan sa Mindanao.
21: Opo. May, so, ano nga, may mga evacuation centers na rin po doon. Opo. So, kaya nagtuturo din po kami ng kung paano ma-strengthen yung mga bahay nila. Na parang dili pa rin yung mga bubong. So, para before that, we give information na talian yung mga bubong, i-safe keep yung mga livestock, yung mga may tindahan, i-protect na rin yung kanilang mga paninda. Tapos yan po yung ating ginagawa. And then syempre, kung talagang nakita namin na may mga tanim, may mga ganun, sometimes we can mobilize also resources to give them para dun sa early harvesting. Yun.
6: Doc Gwen, puntahan naman natin. Naku, partner Migs.
8: Blood letting
6: blood
8: month.
6: Kala ko blood letting. Bath.
8: Hindi naman.
6: Partner, kala blood letting. Bath. Maganda kung may blood bath sa blood letting. Why not?
8: Kumbaga, maraming magdodonate.
6: In a good way.
8: Aba, Doc Gwen, blood letting month.
6: Yes, opo. Kasi doon mag blood donation month ngayong July.
21: Opo. Oh, ito po ay ano po, under po ng proclamation nung 1997, 1021, ito po dineclare ng ating former president Fidel V. Ramos. Ang ating celebration for this month, the whole month, ito po yung blood donation month or blood donors month, no? National Blood Donors Month. Ito po yung ang theme po diyan ay one drop of humanity, give blood, save lives. So itong buwan na to ay pagbibigay pugay po natin at pagpapasalamat sa ating mga blood donors, no, na nandiyan po walang sawang nagbibigay ng kanilang dugo para sa mga nangangailangan na mga pasyente para madugtungan ang kanilang buhay, gumanda ang kanilang kalusugan, at saka po gumaling sila. So ito po yung only month na nakadedicate po sa buong taon nating blood drive, no? Mga blood donation drive, pagbibigay ng dugo sa iba't mga pasyente. We dedicate this month in honoring and thanking, recognizing our blood donors. So ang dami po mga blood galloners natin. Ang ating former president Fidel V. Ramos, he himself was also a blood galloner. Yan po. So this month, actually namin kaya i-distribute lahat ng recognition this month. May spillover po kami hanggang August para lang pong magbigay ng pagpapasalamat sa ating mga blood donors, sa ating mga blood advocate. Ang DZMM po, Jimmy Capuso Foundation, ay partner po ng Philippine Red Cross every year, twice a year, through Tita Mel Chang po, yung ating blood drive po. So, awardee din po namin ng Jimmy Capuso Foundation and DZMM, no? Sa every year ng aming Blood Recognition Day. So, yun po yung highlight ng aming activities for the month. Really thanking and recognizing our blood donors.
6: Ayan. Ako, maraming salamat, Doc Gwen. Partner Migs.
8: Mm-hmm. Yes.
6: Ikaw ba pwede mag-donate ng blood?
8: Oo nga. Paano nga ba, Doc?
6: At pati yung mga pupunta? Kailan?
8: Yung mga, meron din mga misconception, di ba, Doc? Yung mga, paano ba? Kasi may mga ibang...
6: Mga may tattoo daw, bawal. Or may sakit.
8: Opo.
21: Who can give blood, no?
8: Yes.
21: Yung mga may age 18 to 65 years old can give blood. Sa totoo lang, ang 16 to 17 years old can already give blood provided may parents' consent. Yan. So I think pasok naman si Migs sa edad na yan. Migs, no? And then,
6: 15 lang siya.
21: Kailangan minimum weight of 50 kilograms. So pasok din si Migs dyan. And then, syempre, healthy. Only healthy individuals can give blood, ha? Yeah, ikaw ay blood donor, dapat proud ka. Kasi ibig sabihin, you're a healthy individual. And then, syempre, yung mga may tattoo, tinanong ninyo, no? Can they give blood? Yung mga may tattoo, if nagpatattoo ka today, meron po tayong temporary deferment ng 1 year. After 1 year, you can give blood na. Kung naoperahan ka rin, may temporary deferment ng 1 year. But after 1 year, you can already give blood, no? And then yung mga may hypertension, makakapagbigay ba ng dugo? Yes, provided on the day of donation, normal ang blood pressure. And then yung mga may diabetes, can they still give blood? Yes, provided hindi mataas ang blood sugar ninyo and then controlled, no, ang diabetes, ang blood sugar on that day, and you can give blood Pero kung naka-insulin ka na, hindi ka na pwede magbigay ng dugo. So, yun po yung atin. Then kung basta wala kang sipon, walang ubo, walang ibang karamdaman, on that day of donation, you can give blood. Siyempre, may konting preparation tayo. On the day before you give blood, meron kang at least 5 hours of sleep. And then hindi ka nakapag-inom ng alcohol the day before of donation. Natulog, magandang kondisyon ng katawan, you can give blood. So, madali lang magbigay ng dugo. So, yung mga di naman kapagbigay ng dugo, you can still be a blood advocate. So, pwede kang mag-encourage, pag-enganyo ng iba't ibang mga kababayan natin, magbigay ng dugo, para naman makapagbigay tayo buhay sa ibang mga pasyente na nangailangan ng dugo. Araw-araw, we need blood. Every second, kailangan ng dugo. Yan po.
8: Alright, so maraming salamat po sa Secretary General ng Philippine Red Cross,
21: thank
8: Dr.
21: You.
8: Gwen Pang. Doc,
21: yes,
8: Gwen, maraming po salamat.
21: To all our blood donors po, and thank you to DZMM and Jimmy Capuso Foundation. Again, happy anniversary, Ninia and Mig, sa sumeservisyo Ninia Corpus.
8: Thank
7: maraming
8: you.
7: Maraming salamat po, Doc Gwen. Thank
8: ingat
7: you.
8: Po. Thank you.
7: Magbabalik po kami ha, makakasama naman po namin ang Philippine Coast Guard tungkol po sa mga cancellations no ng mga barkong maglalayag. Ah, wala na ang PCG? Sige, tingnan natin ha. Oras muna. 11:54 ng umaga.
0: Nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwa namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agad ng serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, ayaw namin ang isang araw ng pagbabalik tanaw, paglilingkod, at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 30 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
7: Nako, maraming salamat po sa lahat ng bumati. Meron pa pala lahat ng DJs ng FMR 92.3. Maraming salamat po sa inyo.
8: Thank you,
7: nakakatuwa
8: guys.
7: Naman po.
8: Thank
7: at
8: you.
7: Nakakataba ng puso.
8: Eh, syempre, thank you din sa ating production team.
6: Of course. Oo. Nako, ang aming AP, si Abby, si Rez, si Laken, at lahat po ng bumubuo.
8: Oo.
6: Ng programang ito.
8: Dito syempre sila Abby, sila Relza, sila Jim, ng mga nagdaan nating mga EPs din, no? 'Di ba? Mula kay Aris.
6: Oo. Oh. Lahat po kayo, nako. You're all part of our anniversary, syempre.
8: Tama.
6: Yan. Okay, thank you.
8: Thank you so much.
6: Hindi, ulitin ko lang po ha, kasi yung aming ipamimigay na wheelchairs at saka ano nga ba yung isang tawag doon, yung
8: charity timba.
6: Ito, ayan, ito, yung charity timba at wheelchairs, mag-uumpisa na po yan next week, Biyernes, July 17. So, ang gagawin nyo lang po, magpadala kayo ng sulat sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com at sagutin ang tanong sa paanong paraan makakatulong sa inyo ang wheelchair. Ayan po. At ano bang mangyayari? Personal po namin kayong pupuntahan. Diba? Kapag kayo ang napili. Kaya don't forget na ilagay ang inyong kompletong address, contact number, at buong pangalan, syempre, edad, at syempre kung meron pong larawan na maaari magpatunay na kailangan nyo talaga ng wheelchair.
8: Magsisimula po yan July 17, 2026. At magpapatuloy po tuwing Biyernes hanggang makompleto po ang 20 beneficiaries. Ayun, maraming salamat po. At syempre, sumulat po kayo ha. Sumulat po kayo sa aming email para kayo po imabigyan ng charity timba at wheelchair.
6: Sa lahat po ng bumati rin online, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsubaybay niyo po sa amin. At dahil po sa inyo, nandito pa rin po kami. At tuloy-tuloy lang po ang pagseservisyo namin dito lang po sa programa.
8: Oh, binabati ko po ha, si Purser Reggie Cartagena. Lagi nanonood yan sa atin sa DZMM sa programa natin.
6: Ayan. Salamat.
8: Purser,
6: salamat,
8: hello. Sir. Ingat po. Alright, susunod po headline ngayon. Kasama si na Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos. Nagseservisyo.
6: Ito po si Ninia Corpus, nagseservisyo. Happy weekend, mga kaservisyo, mga kapamilya. Bye!
8: Bye po!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin, 12:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
3: Iniwan siya ng asawa ng walang paliwanag at naiwan siyang mag-isang bumuhay sa 5 anak. Nang akala niya ay wala ng pag-asang sumaya muli, isang lalaking hindi niya inaasahan ang nagbigay sa kanya ng panibagong pagkakataon. Ngunit matapos siyang mahalin at iahon sa kahirapan, dumating din ang araw na iniwan siya nito. Ang masakit, walang nagtaksil. Walang nagsinungaling. Pero may dahilan ng pag-alis na tuluyang magbabago sa buhay niya. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Rosalie na pinamagatang Ang Kayamanan ang Nagmulat sa Akin, na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging nagtatapos sa habang buhay.
2: Private Confessions.
3: Mga tao palang dumarating sa buhay mo, hindi para manatili habang buhay. May mga taong hahawak sa kamay mo habang hindi ka pa marunong tumayo. At kapag kaya mo na, saka sila tahimik na bibitaw. Ako si Rosalie, 40 years old, ina ng 5 anak. Kung may isang bagay na itinuro sa akin ng buhay, yun ang katotohanang pwedeng magbago ang lahat sa loob lang ng isang araw. Noong kasama ko pa ang asawa kong si Orlando, simple lang ang buhay namin. Hindi kami mayaman, pero sapat ang kinikita niya bilang delivery driver, habang ako naman ang nag-aalaga sa mga bata. Pangarap lang namin ang mapagtapos silang lahat at magkaroon ng sariling bahay balang araw. Akala ko, pareho kaming lumalaban para sa pangarap na yon. Hindi pala. Isang umaga, nagising akong wala na siya. Akala ko maaga lang siyang pumasok sa trabaho. Pero nang sumapit ang gabi at hindi pa rin siya umuwi, nagsimula na akong kabahan. 3 araw akong naghintay. 3 araw akong naghanap. Hanggang sa may nagsabi sa akin na nakita raw siyang may kasamang ibang babae sa kabilang bayan. Hindi na siya bumalik. Wala siyang iniwang paliwanag. Wala ring perang iniabot para sa mga anak niya. Parang isang iglap lang, nabura kami sa buhay niya. Noong gabing yon, pilit kong huwag umiyak sa harap ng mga anak ko. Pero nang makatulog silang lahat, doon ako tuluyang bumigay. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang 5 kong anak. Hindi ko alam kung saan kami kukuha ng pambayad sa upa, sa kuryente, at sa pagkain. Pero kinabukasan, pinunasan ko ang luha ko at nagsimulang maghanap ng trabaho. Hindi naging madali. May tumanggi dahil wala raw akong sapat na karanasan. May nagsabing mahihirapan akong magtrabaho dahil 5 anak ang inaalagaan ko. Pero hindi ako sumuko. Hanggang sa isang malaking kumpanya ang tumanggap sa akin bilang utility staff. Mula noon, nag-iba ang takbo ng buhay ko. 4 pa lang ng umaga, gising na ako para magluto at maghanda ng baon ng mga bata. Buong araw akong naglilinis ng opisina. Pag-uwi ko, nagluluto ako ng hapunan. Pagsapit ng gabi, nagtitinda ako ng lugaw at banana queue sa harap ng bahay para may dagdag kaming kita. 3 o 4 na oras lang ang tulog ko araw-araw. Pero sa tuwing nakikita kong sabay-sabay na kumakain ang mga anak ko, nawawala ang pagod ko. Minsan, tinanong ako ng bunso ko, "Mama, kailan po babalik si Papa?" Ngumiti ako kahit masakit. "Hindi ko alam, anak." "Tayo na lang po ba?" Mahigpit ko siyang niyakap. "Hindi kita pababayaan, kahit anong mangyari." Lumipas ang 3 taon. Unti-unti, natuto kaming mabuhay nang wala ang lalaking minsang nangakong hindi kami iiwan. Sa opisina, hindi ako naghahanap ng papuri. Ginagawa ko lang ng maayos ang trabaho ko. Kapag may kailangan tumulong, tumutulong ako. Kapag may bagong empleyado, inaalalayan ko. Hindi dahil may kapalit, kundi dahil alam ko ang pakiramdam ng walang umaalalay. Hindi ko alam na may isang taong tahimik palang nakakapansin sa lahat ng ginagawa ko. At ang simpleng sipag na akala ko ordinaryo lang ang magiging simula ng pinakamalaking pagbabago sa buhay naming mag-iina. Isang umaga habang nililinis ko ang executive conference room, maingat kong inayos ang mga dokumentong naiwan sa mesa. Pinunasan ko

gamit. Baka may nagreklamo sa akin. Habang paakyat ako sa executive floor, halos marinig ko ang tibok ng puso ko. Pagdating sa opisina, nakita ko ang lalaking bihira kong makita nang malapitan. Si Sir Leonardo, may-ari ng kumpanya. Kilala siyang seryoso pero magalang sa lahat ng empleyado. "Umupo ka muna, Rosalie," sabi niya. "Sir, may problema po ba?" Ngumiti siya. Lalo akong kinabahan. "Problema ko kung bakit hanggang ngayon utility staff ka pa rin." Napatingin ako sa kanya. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. "Tatlong taon na kitang napapansin," sabi niya. "Ikaw ang unang pumapasok. Ikaw ang huling umuwi. At kahit walang nakakakita, pareho ka pa rin nagtatrabaho ng maayos." Hindi ako makapagsalita. Hindi ko akalaing may nakakakita pala sa mga simpleng ginagawa ko araw-araw. May inilabas siyang brown envelope at iniabot sa akin. "Alam kong hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo." Tahimik akong tumango. Hindi na po kasi kinaya noon. At kung bibigyan ng pagkakataon, gusto mo bang mag-aral ulit? Napahigpit ang hawak ko sa sobre. Pagkabukas ko nito, nakita ko ang enrollment papers para sa night classes sa bookkeeping. Sagot ng kumpanya ang tuition. May allowance pa para sa mga libro at pamasahe. Hindi ko napigilang mapaluha. "Sir, bakit po ako?" Sandali siyang natahimik bago sumagot. "Rosalie, ang sipag at katapatan ay hindi dapat habang buhay na nananatili sa iisang lugar. Tingin ko, mas malaki pa

kung anong nabuhay sa loob ko. Matagal ko nang nakalimutang mangarap. Matagal ko nang tinanggap na hanggang doon na lang ang kaya kong marating. Pero sa araw na iyon, may taong muling naniwala sa kakayahan ko. Hindi dahil naaawa siya sa akin, hindi dahil isa kong biyudang may limang anak, kundi dahil nakita niya ang potensyal na matagal ko nang nakalimutang mayroon pala ako. Tinanggap ko ang scholarship. Sa umaga, utility staff pa rin ako. Sa gabi naman, estudyante. Mahirap pagsabayin ang trabaho, pag-aaral, at pag-aalaga sa limang anak. Pero sa tuwing gusto ko ng sumuko, naaalala ko ang sinabi ni Leonardo. Minsan, ang kailangan lang ng isang tao ay isang pagkakataong may maniwala sa kanya. At sa unang pagkakataon matapos akong iwan ng asawa ko, naniwala akong baka may mas magandang bukas pang naghihintay

0: Ibabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Rain, rain, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plenix for Kids. Ang Plenix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plenix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go.
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
12: Arthrisin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Mga kwentong hindi dapat ilabas. Private Confessions.
14: Anim na taon ang lumipas. Hindi ko na malayang napakalayo na pala ang narating naming mag-iina. Mula sa pagiging utility staff, naging accounting supervisor ako ng kumpanya. Nakapagtapos ako ng bookkeeping at kalaunan ay ipinagpatuloy ko pa ang pag-aaral. Unti-unti kong nabawi ang kumpiyansang minsang ninakaw ng mga problema. Mas lalo ring gumanda ang buhay ng mga anak ko. Ang panganay ko ay nagtapos ng kolehiyo at agad na nakahanap ng trabaho. Ang sumunod ay nasa huling taon ng kursong engineering. Ang ikatlo ay nangangarap maging guro, habang ang bunso kong anak ay pareho ng honor student. Sa bawat diploma at medalya na inuuwi nila, iisa lang ang naiisip ko. Hindi na sayang ang lahat ng luha at puyat ko. Sa paglipas ng mga taon, naging mas malapit kami ni Leonardo. Hindi niya ako niligawan agad. Hinintay niyang tuluyan akong gumaling mula sa sugat na iniwan ng una kong asawa. Mas lalo niyang hinintay na tanggapin siya ng lima kong anak. Hindi niya kailanman ipinilit ang sarili niya. Hindi rin niya sinubukang palitan ang ama nila. Sa halip, pinili niya maging taong maaari nilang sandalan. Kapag may assignment ang bunso, matyaga niya itong tinuturuan. Kapag may job interview ang panganay, siya ang nagtuturo kung paano sumagot ng maayos. Kapag may problema ang isa sa mga anak ko, hindi siya nagbibigay agad ng payo. Nakikinig muna siya. At marahil yun ang dahilan kung bakit unti-unti rin siyang minahal ng mga anak ko. Isang gabi, habang naghahapunan kami, biglang nagsalita ang bunso. Tay Leo, pwede pong dagdagan niyo pa ako ng kanin? Tahimik ang buong mesa. Napatingin kaming lahat kay Leonardo. Hindi siya agad nagsalita. Ngumiti lang siya habang nangingilid ang luha. Tahimik niyang sinandukan ng kanin ang plato ng bata. Hindi niya itinama ang sinabi nito. Hindi rin niya ipinilit na tawagin siyang papa. Pagkatapos ng hapunan, nakita ko siyang nakaupo mag-isa sa veranda. Lumapit ako. Masaya ka? Ngumiti siya. Higit pa. Akala ko kasi hindi ko na mararanasang magkaroon ulit ng pamilyang uuwian. Hinawakan ko ang kamay niya. Salamat. Umiling siya. Hindi. Ako ang dapat magpasalamat dahil pinapasok ninyo ako sa buhay niyo. Ilang buwan matapos ang gabing yon, nagpakasal kami sa isang simpleng seremonya. Walang engrandeng reception. Walang mamahaling dekorasyon. Nandoon lang ang mga anak ko, ilang malalapit na kaibigan at mga empleyadong naging saksi sa paglalakbay ko. Habang naglalakad ako papunta sa altar, naisip ko ang babaeng umiiyak noon sa kusina dahil iniwan ng asawa. Kung makikita niya ako ngayon, marahil hindi rin siya maniniwala na muli siyang magiging masaya. Akala ko, ito na ang panghabang buhay kong kwento. Pero nagkamali ako. Isang umaga, ipinatawag ako ni Leonardo sa opisina. Pagpasok ko, nakatalikod siya at nakatanaw sa malaking bintana. Tahimik. Parang may mabigat na iniisip. Rosalie? Opo. Dahan-dahan siyang humarap. Ngumiti. Ngunit may lungkot sa mata niyang hindi ko pa kailanman nakita. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Rosalie, panahon na para umalis ako. Parang huminto ang mundo ko. Hindi ko na muling gustong marinig ang salitang aalis. Minsan na akong iniwan. Ayoko nang maranasan ulit yon. Napaupo ako sa harap niya habang pilit kong inuunawa ang mga narinig ko. May nagawa ba akong mali? Nanginginig kong tanong. Agad siyang umiling. Wala, Rosalie. May iba ka na ba? Muli siyang umiling. Wala. May sakit ka ba? Bahagya siyang ngumiti. Wala rin. Napaluha na ako. Kung ganon, bakit kailangan mong umalis? Tumayo siya at muling tumingin sa bintana. Sa ibaba, abala ang mga empleyado. May mga truck na papasok at palabas ng compound. Tahimik niyang minamasdan ang kumpanyang halos buong buhay niyang binuo. Alam mo ba, mahina niyang sabi, bago pa tayo magkakilala, may isa na akong pangarap. Lumapit ako sa tabi niya. Ano yun? Gusto kong magtayo ng libreng paaralan para sa mga batang hindi kayang makapag-aral. Napayuko ako. Ilang beses ko na yon ipinagpaliban. Noong lumalaki pa ang negosyo. Noong masyado pang marami ang responsibilidad. noong kailangan pa akong manatili rito. Huminga siya ng malalim, pero ngayon, handa na ang anak kong pamahalaan, ang kumpanya. Tapos na ang bahagi ko rito. Tahimik akong nakikinig habang unti-unting bumibigat ang dibdib ko. Hindi ba pwedeng manatili ka na lang? Tanong ko. Narito naman ang lahat. Lumingon siya sa akin. At ikaw, Rosalie, hindi ba noong una kitang nakilala, pangarap mo ring makabangon? Tumango ako. Natupad ba? Opo. Nakapagtapos ba ang mga anak mo? Halos lahat. Nabuo mo ba ang buhay na minsan ay inakala mong imposible? Muli akong tumango. Kung ganon, bakit ako ang pipigilan mong tuparin ang pangarap ko? Hindi ako agad nakasagot. Doon ko naunawaan ang sinasabi niya. Kung tunay ko siyang mahal, kailangan ko ring mahalin ang pangarap niya. Lumapit siya at marahang hinawakan ang magkabilang kamay ko. Rosalie, hindi kita iniiwan dahil ayoko na sa'yo. Hindi rin dahil may iba kong mahal. Umalis ako dahil naniniwala akong kaya mo na. Napaluha ako. Hindi ko alam kung paano mabubuhay nang wala ka. Ngumiti siya. Alam mo, dahil nagawa mo na noon. Ang kaibahan lang, ngayon, hindi ka na mag-uumpisa sa wala. Hindi ko napigilang yakapin siya. Mahigpit. Parang gusto kong pigilan ang oras. Maraming sandaling wala kaming sinabi. Pareho lang kaming umiiyak. Hindi dahil may pagtataksil, hindi dahil may galit, kundi pareho naming alam na minsan ang pagmamahal ay marunong ding magpalaya. Makalipas ang ilang minuto, marahan niya akong binitawan. May inilabas siyang isang makapal na folder mula sa drawer sa mesa. Inaasahan kong darating ang araw na ito. Iniabot niya yon sa akin. Pagkabukas ko, halos hindi ako makapaniwala. May mga dokumentong nagpapatunay na isa na pala akong shareholder ng kumpanya. May maliit ring negosyo na matagal na pala niyang unti-unting inilipat sa pangalan ko. Hindi yun regalo. Hindi rin awa. Kundi bunga ng tiwalang pinaghirapan kong makuha. Napahawak ako sa bibig ko habang umiiyak. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Mahina siyang ngumiti. Dahil gusto kong kapag dumating ang araw na wala na ako rito, hindi mo mararamdaman na may nawala sa'yo. Gusto kong maramdaman mong may naiwan. Pagkatapos ay tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata at binitawan niya ang mga salitang habang buhay kong babaunin. Noong una kitang nakita, akala mo ako ang mag-aahon sa'yo. Ang totoo, binigyan lang kita ng pagkakataon. Ikaw ang nag-ahon sa sarili mo.

Lumipas ang 3 taon. Hindi na kami magkasama sa iisang bahay, pero hindi rin nawala ang komunikasyon namin. Lumago ang negosyo. Mas marami na akong natulungang empleyado. Nagpatupad ako ng scholarship program para sa mga gustong mag-aral habang nagtatrabaho. Sa tuwing may nagtatanong kung bakit ko yun ginagawa, iisa lang ang sagot ko. Dahil minsan, may naniwala rin sa akin. Samantala, isa-isang nakapagtapos ang 5 kong anak. Ang panganay ay naging doktor. Yung isa, guro. Yung isa naman, inhinyero. At ang bunso kong 2 ay maayos na rin nagtatrabaho. Isang linggo, nagyaya ang mga anak ko. Mama, bisitahin natin si Tatay Leo. Nagpunta kami sa maliit na bayan kung saan itinayo niya ang pinapangarap niyang paaralan. Walang mamahaling gusali. Walang engrandeng opisina. Pero puno yun ng tawanan ng mga bata. Nakita namin siyang nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno. Nagtuturo ng pagbabasa sa ilang batang dati hindi man lang makapasok sa paaralan. Nang makita niya kami, ngumiti siya. Ganon pa rin ang ngiting unang nagbigay sa akin ng pag-asa. Lumapit siya at marahang hinawakan ang balikat ko. Tingnan mo ang sarili mo, Rosalie. Hindi na ikaw ang babaeng umiiyak dahil iniwan ang asawa. Ikaw na ang babaeng nagbibigay ng pag-asa sa iba. Napatigil ako habang pinipigilan ang luha. Sa sandaling yon, naunawaan kong may mga tao palang hindi dumarating sa buhay natin para manatili habang buhay. May mga taong dumarating para ituro sa atin ang halaga ng pagtayo sa sarili nating mga paa. At kapag natutunan na natin yon, hindi man sila laging nasa tabi natin, mananatili naman silang bahagi ng taong naging tayo. Hindi ako iniwan ni Leonardo para masaktan. Umalis siya dahil alam niyang kaya ko nang ipagpatuloy ang buhay na minsan ay tinulungan niya lang simulan. At marahil, yun ang pinakadalisay na anyo ng pagmamahal. Hindi ang paghawak ng mahigpit, kundi ang pagtitiwala na kaya nang lumipad ng taong minsan mong inalalayan.

Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan ni na Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Oh, anong balita mo kay Katrina?
3: Ay naku, ewan ko sa babaeng yun. Pag tinatanong ko naman si Ma Amado, laging paiwas ang sagot. Parang may inililihim siya.
2: Ay, si Aling Mila, kumusta?
3: Uy, consent talaga. Walang biro. Hanggang ngayon ba, umaasa kang bandang huli? Mababaling sa'yo ang pansin ni Odilon?
2: Ayoko nang umasa, Evelyn. Kasi pag umasa ako, masasaktan lang ako pag nagigo ako. Basta ngayon, masaya na akong malaman na mabuti ang kalagayan ni Odilon at malapit na rin niyang matupad ang pangarap niya.
4: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Ang nakaraan. Napakinggan natin na na-stroke si Mang Karding na siya nitong agad na ikinamatay. Di matapos-tapos ang pag-iyak ni Odilon. At sa bawat sandali ng pagluluksa nito'y, naroon lang si Cleofe, nakahandang tumamay. Samantala, sa Maynila ay tuluyan ang natangay ng tukso si Katrina. Hindi na nito napaglabanan ang utos ng damdamin. Nadamhin ang kasukdulan ng pag-ibig kahit hindi pa nararapat. Dito natin idugtong ang mga pangyayari sa liham na padala ni Cleofe na ating pinamagatang Binhi, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, sa pagkamatay ni Mang Karding, damay ang mga pangarap ni Odilon. Wala na ang amang aalalay sa kanya para abutin ang kanyang mga pangarap. Kung ang ganitong kapalaran ay tumama sa isang taong mahina ang karakter, siguro'y isusuko na lamang ang pangarap, pero hindi si Odilon. Kahit pinigilan ng pagsubok, ay nanatili siyang nakatanaw sa malayo. Nakatuon pa rin ang tingin sa nais niyang marating.

0: ko na alam kung paano uli magsisimula.
1: Kailangan pong laksay ng loob, Nonay.
0: Bigla-bigla ang pagkawala sa atin ng itay mo. Ang isa pang inaalala ko, paano na ngayon ang pag-aaral po?
1: May bilin po si itay. Noong isang linggo habang nagpapahinga kami sa bukid, sabi niya, mangako raw ako sa kanya na patuloy pa rin akong magsisikap na makatapos ng pag-aaral kahit wala na siya.
0: Sinabi niya yun? Sinabi niya yun sa'yo?
1: Opo. Parang may revolusyon na talaga siya na maaaring mangyari sa kanya.
0: Kaya pala naging napakalambing din niya sa akin itong mga huling linggo. Yun pala'y may nararamdaman na siya.
1: Inay, tatagal niyo pong loob niyo.
0: Anak, papaano ka?
1: Gagawa ho ako ng paraan. Kaklase ko pong pamangkin ni Mr. C. Sabi niya sa akin, may papasok niya raw ako sa bodega ng soft drinks ng chewing niya.
0: Paano ka pa magkakapanahon sa pag-aaral kung magtatrabaho ka sa bodega ng soft drinks?
1: Nasa lakas lang po ng determinasyon yun, Nay. Lagi kong aalalahanin ang mga pangaral sa akin ni Itay para lumakas ang loob ko. Gusto ko pa rin siyang mabigyan ng kasiyahan kahit wala na siya sa piling natin.
0: Pero mahihinto ka pa rin.
1: Hindi pare po. Pero pag nakaipon ako, mag-aaral po ulit ako. Pangako ko rin sa inyo, Inay. Hindi ko isusuko ang pangarap niyo sa akin ni Itay.

0: Alam ko kung bakit malungkot ka sa unang araw ng ating second sem.
1: Medyo masakit lang ulo ko. Pagising ko kanina umaga, matamlay na talaga pakiramdam ko.
0: Oh, ang sabihin mo, malungkot ka dahil alam mong hindi mo na makikita dito sa campus ang Prince Charming mo.
1: Ikaw talaga, Evelyn. Puro kakalokohan.
0: Eh, totoo naman, hindi ba? Stop na ngayong SEM si Odilon. Ang alam ko, namasukan siyang trabahador sa bodega ng beer at soft drinks ni Mr. C.
1: Oo nga eh. Helper si Odilon doon.
0: Sayang siya, no? Matalino pa naman. Uy, teka. Nakita mo ba, umuwi si Katrina noong namatay si Mang Kante?
1: Eh, hindi umuwi si Katrina.
0: Huh? Pambihira naman ba tayo? Pambihira talaga. Kasi namatay ang ama ng boyfriend niya, hindi ba naman niya dinalaw? Eh, anong sabi ni Odilon?
1: Wala.
0: Wala?
1: Alam mo naman yun eh. Matipid magsalita. Pero syempre, nasaktan niya.
0: Ay, uy, alam mo, malakas ang kutong ko, ha? Hindi magkakatuloy yan ang dalawang yun. Hindi naman sila magkabagay, di ba?
1: Intrigera ka talaga. Ay, nako.
0: Makapag-aaral pa kaya uli si Odilon?
1: Iyon ang sabi niya.
0: Oh.
1: Isang semestre lang daw siya hihinto.
0: Huh?
1: Tapos daw, makikiusap siya kay Mr. C na payagan siya mag-aral sa gabi.
2: Uy! Papayag kaya yun?
1: Sana. Sana naman pumayag ang inchik na yun. Wala nang ibang pag-asa si Odilon. Yun na lang. Pag hindi pa pumayag si Mr. C, hindi na niya matutupad ang kanyang mga pangarap.
3: Magbabalik ang
4: Maalaalam Kuya sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot. Sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maaasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
9: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
12: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
13: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
9: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
14: Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: DZMM, numero 1 sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Maalaalam kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.

Charo, sa buhay ni Odilon ay napatunayan kong hindi natutulog ang Diyos. Nakikita ng Diyos ang pagsisikap ng tao, kaya't lagi rin siyang nakahandang gantimpalaan ang pagsisikap na ito. Sa pagtakbo ng mga araw, ay nakuha ni Odilon ang loob at tiwala ni Mr. C, ang inchik na may-ari ng bodega ng soft drink at alak na pinagtatrabahuhan niya sa kamayanan.

0: Pinatawag niyo raw po ako, Mr. C.
1: Oo. Ikaw akit tawag, ha?
0: Bakit po?
1: Ikaw ang takot, ha? Akin lang musito sabi sa'yo. Ikaw matutuwa aki sabi.
0: Ano po ba yun?
1: Simula Lunes, ikaw hindi na muhat alak tsaka soft drinks. Ikaw akin gawa ka, checker.
0: Ako na po ang magiging checker dito sa bodega?
1: Oo, ikaw kasi akikita masipak ka. Ang usito ko ugali mo.
0: Naku, salamat po Mr. C. Maraming salamat po.
1: Saka sabi rin aki pamangking, usito na ikaw aral uli. Totoo ba yun?
0: Totoo po. Yun nga po sanang gusto kong ipakiusap sa inyo, sir. Sana naman payagan niyo akong mag-aral sa susunod na semester. Third year na po ako. Sayang naman.
1: Sige, aki payag. Basta ikaw, huwag ka magpako. Dapat sipag ka. Ha?
0: Nangangako po ako. Lalo po ako magiging masipag. Makikita niyo po. Lalo kong pagbubutihin ang trabaho ko.

0: Bakit ang dami mong pinabili?
1: Sumweldo po ako, Nay. Tsaka binili ko po kayo ng mga pasalubong. Tsaka may maganda akong balita. Napromote po ako.
0: Anong ibig mong sabihin, anak?
1: Inay, hindi na ako kargador sa bodega ni Mr. C. Checker na po ako.
0: Talaga?
1: Totoo po, Nay. Hindi na masyadong mahirap ang trabaho ko. Hindi na rin mapapaltos tong mga palad ko sa mga case ng alak at soft drink. Taga-check na lang po ako ng pumapasok at lumalabas na kalakal.
0: Salamat sa Diyos. Salamat at pinagpala ka niya.
1: Hindi po ako nakakalimot magdasal. Nay, tsaka pumayag na rin ho si Mr. C na mag-aral ako sa susunod na pasukan.
0: Ay, napakabait naman ang inchik na yan.
1: Oo nga po eh. Tsaka, tsako, yung kaibigan kong pamangkin niya, isa rin yun sa dahilan.
0: Ay, siguro nga. Ay, nababaitan din ako dun sa... kay Robert na yun. Eh di, mag-enroll ka na pala ngayong susunod na pasukan.
1: Opo, Nay. Panggabi. Kamusta naman po kayo dito habang wala ako?
0: Ay, nako, anak. Huwag mo kong alalahanin. Mabuti naman ang kalagayan ko. At inaasikaso namang mabuti ni ako yung bukid natin.
1: Medyo magiging madalang na ho ang pag-uwi ko dito sa baryo pag may pasok na. Pasensya na ho kayo, Nay.
0: Ay, anak. Ako na lang ang dadalaw sa'yo sa bayan. Basta pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Lagi mong samahan ang dasal, ha? At alam kong magtatagumpay ka.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Maalaala mo kaya sa DZMM.
4: Charo, naipagpatuloy ni Odilon ang kanyang pag-aaral. Nauna akong graduate kaysa kanya, bunga ng pagkahinto niya nang mahigit isang taon. Nakapagturo muna ako bilang substitute teacher sa aming karatig bayan pagkatapos kong graduate. Pero basta umuwi ako sa nayon namin, lagi pa rin si Odilon ang una kong kinukumusta sa kaibigan ko.
5: ni Odilon?
0: Huy, ano ka ba naman, Cleope? Teacher na nga tayo't lahat, hanggang ngayon ba naman? Si Odilon pa rin ang una mong kakamustahin pag nakita tayo?
5: Eh kasi nga, sa bayan ka nagtuturo. Oh. Samantalang ako, napa-assign ako sa kabilang probinsya. Kaya dalawang beses isang buwan kung makauwi ako dito sa atin.
0: Eh ayun, si Odilon mo, sa awa ng Diyos, malapit na rin makatapos.
5: Oh, anong balita mo kay Katrina?
0: Ay naku, ewan ko sa babaeng yun. Pag tinatanong ko naman si Mang Amado, eh, laging paiwas ang sagot. Parang may inililihim siya.
5: Eh, si Aling Mila, kumusta?
0: Uy, concern talaga, ha?
5: Oh, talaga?
0: Ay, walang biro. Hanggang ngayon ba, umaasa kang bandang huli? Mababaling sa iyo ang pansin ni Odilon?
5: Ay, naku, ayoko nang umasa, Evelyn. Kasi pag umasa ako, masasaktan lang ako pag nabigo ako. Basta ngayon, masaya na ako malaman na mabuti ang kalagayan ni Odilon at malapit na rin niya matupad ang pangarap niya.
0: Ay, kung sa bagay. Eh, kahit naman sino eh, bibilib sa tiyaga ni Odilon. Kung sa ibang lalaki yon ha, hindi na magpupursiging makatapos. Pero si Odilon, hindi siya tumitigil. Kaya, karapat-dapat lamang siya sa pagtatangin mo. Kahanga-hanga talaga ang

Delayed na yung mens ko ngayon. Buntis ako. Tapos, saka pa biglang hindi nagpapakita sa akin si Adrian. Anong gagawin ko? Malaking kahihiyan ito pag nagkataon. Lalong magagalit sa akin si Naitay. Ikahihiyan nila ako. Diyos ko naman, Adrian. Magpakita ka naman sa akin.

0: Sa wakas, anak, natupad din ang pangarap mo. Nakagraduate ka rin pagkatapos ng mga pagsisikap mo.
1: At sa pamamagitan din ng suporta niyo, inay. Para po sa inyo itong diploma ko. Para po sa inyo, itay. San man kayo naroroon.
0: Sayang at wala na ang itay mo. Kung narito lang siya, siya ang pinakamasayang ama ngayon.
2: Naku, eh saan man naroroon si Paring Karding, eh tiyak na masaya rin siya sa tagumpay ng ito ni Odilon.
3: Oo nga ho, Aling Mila. Saka araw ho ng graduation ni Odilon, dapat magsaya tayo. Siya nga pala, congratulations, Odilon, ha? Sa wakas, nakuha mo rin ang pangarap mo.
1: Salamat. Salamat at dumalo kayo sa graduation ko. Cleofe.

0: Walang pagsisikap na hindi nagagantimpalaan. At wala rin kasalanang hindi pinagbabayaran. Nakamit ni Odilon ang munting tagumpay sa pamamagitan ng sikap at tiyaga. Samantalang, malaking kabiguan naman ang sumakamay ni Katrina. May babalikan pa bang pag-ibig si Katrina pagkatapos ng lahat? Huwag kaliligtang subaybayan ng susunod na kabanata ng tampok nating kasaysayan sa linggong ito na ating pinamagatang Binhi, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: DCMM número uno sa aksyon. DCMM balita ngayon.
1: Kapamilya, muling isinulong sa Senado ang pagbuo ng Labor Commission. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Go Robert!
2: Muling igiriit si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang panukalang paglikha ng Executive Legislative Labor Commission o LABCOM kasunod ang pagtaas na tinatayang 2.5 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umakyat sa 4.8% ang unemployment rate nitong May mula sa 4.7% nitong Abril. Dahil dito, nadagdagan ang bilang ng mga jobless sa Pilipino mula 2.41 million hanggang 2.5 million. Bumaba naman sa 12.2% ang underemployment rate mula sa 15.2% nitong nakaraang buwan. Ngunit sabi ni Cayetano na hindi sapat na mas maraming Pilipino ang may trabaho kung nananatili namang mababa ang sahod at kulang ang seguridad sa hanap buhay. Hindi lamang anya kakulangan sa trabaho ang dapat tugunan, kundi maging ang matagal ng problema sa mababang sahod at mabagal na pagresolba sa mga labor cases. Sa ilalim ng panukalang LABCOM, inaasa magkakaroon ng mas maayos at nakabatay na datos na sa mga reforma sa labor sector. Kabilang dito, ang paggawa ng wage policies na naayon sa pangangailangan ng bawat industriya sa halip na iisang polisiya para sa lahat. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, timbog ang lalaking may warrant of arrest sa kasong rape sa San Fernando, Pampanga. Balita hatid ni Gracie Rutao. Go, Gracie!
3: Arestado ang isang wanted na suspect sa kasong rape at rape by sexual assault. Wala pang 24 na oras matapos ipakalat ng Police Regional Office 3 ang kanyang wanted poster sa social media at mag-alok ng 500,000 pesos na pabuya. Naaresto ang suspect na si William Core sa parking area ng isang commercial establishment sa Barangay San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Sa press conference nitong Biyernes ng umaga sa Camp Olivas, sinabi ni PRO 3 Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez na naging matagumpay ang operasyon dahil sa mabilis na koordinasyon ng mga otoridad at agarang pakikipagtulungan ng publiko. Samantala, personal ding itinurn over ng PRO 3 ang 500,000 pesos cash reward sa confidential informant na nagbigay ng impormasyong naging susi sa pagkakadakip ng wanted na suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
1: Maraming salamat, Gracie Rutao. At yan po ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po si Jay Dones.
0: DZMM Balita Ngayon. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!

0: Maulan pong hapon, mga kapamilya. July 10 na po, 2026. Grabe po ang panahon ngayon sa labas, lalo na po dito sa Quezon City. Papunta po dito, kailangan natin ang malaki-laking payong para po makatawid dito sa building po namin sa EBS. Kumusta po kaya sa inyong mga lugar, mga kapamilya? Ingat po tayong lahat ngayon, no? Medyo ramdam na po namin dito sa Metro ang moderate rains dito sa Quezon City. Gusto po naming malaman kung kumusta po sa inyong mga probinsya, sa inyong po mga lugar. At syempre po gusto rin po namin, nasamahan nyo pa rin po kami dito po sa aming talakayan sa Yellow Attorney hanggang alas 2 ng hapon. Liza Aquino po at your service. Sisikapin natin maya-maya, no? Makasingi tayo ng update sa iba pa pong mga munisipalidad, yung mga paghahanda po nila o kung nararamdaman na ba nila si Inday sa kanilang lugar. Maya-maya lang po yan. But of course, napansin nyo, wala po nag-intro ng kasama ko, aking napakagandang partner, si Liza Aquino. Walay po siya today. Nagpapahinga po ang aking partner for today. Get well soon, Attorney Noel Del Prado. Pero huwag po kayo mag-alala, napakaganda naman po na aking makakasama ngayon sa studio. Ang kalooban, napakaganda. Natatawa na. Isa sa mga pinakamagalang na nakilala ko sa buhay ko na mahigit 3 dekada na. At makakasama po natin siya sa studio maya-maya. Kung kayo po may mga katanungan, kasana po natin yan sa aming po Viber Hotline 0919-278-3000. For sure, marami kayong mga naipon po ninyong questions dahil po kahapon lang po tayo bumalik ulit sa regular programming. Yung mga nagbabalak magtanong dyan noong Monday, Tuesday, Wednesday, now is the perfect time to send your questions and messages. Maging po dito sa aming hotline 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
0: Siyempre, maulan na hapon po sa lahat ng mga viewers po namin nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Hello, hello po sa inyong lahat. At siyempre, hello din po sa lahat ng mga viewers po natin sa I1TFC, the Filipino Channel Worldwide. Yung mga nasa labas po ngayon. At siyempre, hindi po namin nakakalimutan yung mga naka-tune in na po, nagkikinig na po dyan sa kalsada dito po sa
1: DTTZMM! Numero uno sa aksyon.
0: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. O siya sa oras po na 1:08 ng hapon. Atin na pong alamin ang ating Friday lesson.
1: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello, Attorney!
0: Alright, ang ating po pag-uusapan for today, regular programming tayo mga kapamilya. No? At ang ating pag-uusapan ngayon ay may kinalaman pa rin po dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte in a way that we're gonna tackle yung ilan pa po sa mga elemento, yung mga bagay na dapat po nating alam, lalo na't 3 times a week po tayong tututok sa hearing po niya, no? Sa loob ng more than 90 days. So originally ang sinabi, 92 days ang trial period. So 3 times a week po iyan. If I'm not mistaken, 60 days will be given to the prosecution and 30 days po for the defense to present their pieces of evidence. And mapapansin po ninyo, umpisa pa lang po ng hearing for this week, meron na po tayong witness na itinawag po ng prosecution at may kinalaban nga po doon sa mga iba't ibang klase ng witness. Ito pong ating tatalakayin at hihimayin ngayong pong araw. Without further ado, I would like to introduce, napaka-formal naman na ito. Matagal na nating tropa pips sa programa. Nag-iisa po, Senior Lecturer ng UP College of Law, Attorney Danny Galang. Welcome back, kapamilya!
3: Good afternoon, Liza, at magandang hapon sa ating mga kapamilya. Isang maulan hapon.

0: Attorney, pag-usapan po natin yung iba't ibang klase po ng mga witness. Apparently, may dalawa palang classification ng mga witness sa mga pagdinig. So, ating pong himayin, ito pong hostile witness at expert witness. At ano po bang kahulugan ng mga yan? At ano po ba ang papel nila sa kahit ano pong klase ng mga paglilitis? So, unay po muna natin, Attorney Danny, yung hostile witness. Ano po ba ang ibig sabihin nun sa batas, Attorney?
1: Pag hostile witness na sinasabi natin, yung witness na merong adverse interest o di kaya opposed interest doon sa isang kaso o doon sa nagtatawag sa kanya, o di kaya sabihin natin uncooperative o hindi masyadong nakikipagtulungan sa korte.
0: Mm-mm.
1: So, ganun. Halimbawa, adverse interest, ibig sabihin, oppose yung kanyang interest doon legally o di kaya financially. So, ibig sabihin, kampi siya doon sa kabilang partido.
0: Oh, okay.
1: Okay, or di kaya naman, uncooperative siya. Nakita mo, tinawag siya as witness, tapos hindi siya sumasagot ng mga katanungan.
0: Can you do that?
1: Yes, apparently may mga taong gumagawa ng ganun.
0: Ah.
1: So, ang kailangan gawin nung abogado is pa-declare siya ng hostile witness.
0: Ano po ibig sabihin nun kapag na-declara po siyang isang hostile witness? Ibig sabihin po ba nun ay hindi na po siya isasabpina ulit?
1: Okay, pag i-declara siyang hostile witness, so unang dyan is pwede ka nang magtanong ng mga leading questions.
0: Oh,
1: kasi 'di ba in general, okay, bawal tayong magtanong ng mga leading questions. Ibig sabihin, yung mga katanungan na nagsasuggest na ng sagot.
0: Okay.
1: So leading question 'yon, bawal 'yon as a general rule.
0: Uh-oh.
1: Pero pag hostile witness na 'yung tinawag kasi nga siya ay uncooperative, maaari na siyang tanungin ng mga leading questions.
0: Okay, pero paano po natin i-classify as hostile siya? Pwede po ba na sa unang pagdinig, ayaw lang niya sagutin, automatic sasabihin niyo na sa korte, can we classify this individual as a hostile witness?
1: Yes, maaaring mag-manifest yung abogado, tapos okay, pag nakita ng judge na talagang uncooperative siya o talagang hostile nga siya, then i-declare siyang hostile witness.
0: Pero meron kasing iba, and we've seen this sa iba pa pong mga hearing, no, mga committee hearings, you know, especially nung flood control. Ang dami po mga sinasabi na parang ayaw po nilang magsalita, parang sinasabi na parang may iba pa nga sa mga prior hearing, hindi na po, wala nang kinalaman sa flood control, pero alam nyo to, quotable quote ito, you know, I invoke my right against self-incrimination. May mga ganun na pong ginagamit. Pag po ba laging nang sinasabi yun, hostile witness na po sila.
1: Well, not necessarily, kasi talaga namang may karapatan sila na ganun, di ba? Right against self-incrimination, na hindi nila ipapahamak yung kanilang sarili.
0: Mm-mm.
1: Pero kapag nakita ng korte na wala namang basihan talaga, okay, yung pag-i-invoke nung right na yun at pwede naman niya talagang sagutin yung mga tanong, mm-hmm, tapos hindi pa rin niya sinasagot at talagang nagtatantrums pa siya doon, mga ganong mga bagay.
0: Okay. So, lately mga abogado nagtatantrum sa hearing sa
1: pwede
0: impeachment.
1: Pwede siya i-declare hostile witness.
0: Okay.
1: And also pwede ding impeach yung kanyang credibility.
0: Oh, okay.
1: Doon sa witness stand.
0: So, ano ibig sabihin ng i-impeach ang kanyang credibility?
1: Pwedeng sabihin ng nung abogado na nagdi-direct examine sa kanya,
0: mm-mm,
1: na ganito ang wala siyang credibilidad, etc. So mga ganung bagay.
0: Okay.
1: Na normally, hindi mo gagawin kapag ikaw yung nagpre-present ng sarili mong witness.
0: Okay, so this usually happens during cross-examination?
1: Yes, kahit sa direct examination.
0: Oh, okay.
1: So kasi nga, ang witness na tinatawag mo is kampi dun sa kabila.
0: Mm-mm.
1: So pwede mo siyang, pwede mo ipakita na nagsisinungaling siya,
0: mm-mm,
1: o ganito, o ganyan. Mga ganun bagay.
0: Paano po, from the start of the hearing, very important po ito na, what if po, di ba, for example, witness siya ng kabilang panig. Thank you so much. Paano po yun? Tapos, syempre, kin-question na siya nung may direct examination na yung panig. Sabi na natin yung camp A. Tapos after po nun, cross-examination ng kabila. Tapos hindi siya nakikipag-cooperate sa kabila. Kapag po ba ganun, mapapawalang bisa o halaga yung mga nauna niyang sinabi doon sa kabilang partido kasi very cooperative siya sa bias niya . Pero doon sa kabila, ayaw niya magsalita. Ano pong mangyayari doon? Hindi na po ba bibigyan pa ng timbang yung mga nabanggit niya sa kabilang partido?
1: Well, bibigyan pa rin basta siya ay nadeklara ng hostile witness.
0: Okay.
1: So pag nakapagtanong ng mga direct questions sa kanya, leading questions, hindi yun i-disregard na lang basta-basta.
0: Okay.
1: So yun.
0: Hindi ka ba makukulong for not wanting to answer questions? Para lang po alam ng mga iba po sa mga kapamilya natin. Pag ayaw mo lang sagutin, ayaw mo makipag-cooperate, can the attorney actually sue you for that?
1: Well, hindi talaga as a general rule.
0: Oh, okay.
1: So, ayun. Except na lang, halimbawa, kung ikaw ay nang bastos O di kaya binasos mo yung judge, oh, di ba? Pwede tayong makontempt nun. Mga ganung bagay.
0: Contempt means pwede kang makulong talaga.
1: Yes.
0: Pwede.
1: Pag binasos

0: gastos mo yung judge.
1: Okay. Yeah. So, pero yun lang ang limit. Pero it doesn't necessarily mean na kung ayaw mo sagutin ang tanong, ay pupwede kang maparusahan.
0: Yes.
1: Okay. So, let's move dito sa next po natin na classification ng mga witness, expert witness. And I think yun po ang classification ni NBI Cybercrime Officer Kalilong. Yun yung nito mga nakarang araw na sumalang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano po ang expert witness naman?
0: So, yung mga expert witness natin, sila yung may mga specialized knowledge, technical skills, ayan, na nagagamit sa korte.
1: Okay.
0: Halimbawa nga, ito, NBI agent,
1: mm-mm,
0: forensic examiner,
1: mm-mm,
0: mga ganung bagay. O di kaya naman mga psychologists, psychiatrists.
1: Oo.
0: So, ayan. So, may mga specialized knowledge sila na maaari silang magbigay ng opinion tungkol sa kanilang mga specialization.
1: Okay.
0: So, as a general rule kasi, di ba, yung mga witnesses, bawal silang magbigay ng opinion. So, dapat personal knowledge lang nila.
1: Oo.
0: So,
1: okay,
0: ibig sabihin, ano lang yung mga narinig mo, naamoy mo, nakita mo,
1: mm-mm,
0: naramdaman mo nung panahon na yun. Witness ka lang, di ba? So, hindi ka maaaring magbigay ng opinion mo. Personal knowledge lang.
1: Okay.
0: Itong mga expert witnesses, pwede silang magbigay ng opinion kasi nga, meron silang specialized skill or pag-aaral,
1: mm-mm,
0: kung sa isang bagay.
1: Oo.
0: So, yeah.
1: Nakita ko na in person yan sa korte, if I remember correctly. Nag-cover ako ng isang hearing, tapos ito po'y may kinalaman sa dalawang minor de edad. So, CICL, Children in Conflict with the Law. At meron po silang witness nun, yung Social Welfare Development Officer. At sinabi nga po niya na, or yung psychologist, parang may sinasabi siya doon na parang may discernment itong mga batang ito. Nag-testify siya ng opinion niya batay dito sa interview sa mga bata na pupwedeng kasuhan itong mga minor de edad dahil na according sa opinion niya with the examination, the interview with the minors, eh alam naman nila ang ginagawa nila, alam nila ang tama sa mali, alam nila ang consequences ng kanilang ginawa. And yet, ginawa nila. So, expert witness po ba mga psychologists? Ganon?
0: Yes, expert witness sila. So, base okay, dun sa kanilang field of study o specialization.
1: Mm-hmm. Oh, pero hindi sila pwedeng lumagpas doon.
0: Yes, hanggang dun lang.
1: Hindi mo pwedeng sabihin na kasalanan na magulang nila yan eh.
0: Hindi, sasabihin lang nila kung ano yung mga tinatanong sa kanila. At yung nga sabi nga din ng Korte Suprema, hindi binding talaga yung opinion ng mga expert witness doon sa mga judges.
1: Oh, okay.
0: So at the end of the day, yung mga judges pa rin na magdedetermine kung may kasalanan ba to, mm-hmm, wala. So mm-hmm, sila ay tumutulong lamang,
1: mm-hmm,
0: diba, para maintindihan ng korte kung ano ba talaga yung nangyayari.
1: And to authenticate particular documents.
0: Yes, ganun, in some cases.
1: Oh, okay. Ano pa po ba usually yung mga roles ng mga expert witness? So for example, yun, sa CICL, may psychologist ka para sa mga minor de edad. So, to authenticate documents. Pati po ba sa autopsy, pwede yun, yung mga expert witness sa hearing?
0: Well, pwede rin, yung mga medical legal officer natin, di ba?
1: Okay, alright.
0: Okay, and then sa mga annulment, di ba?
1: Oo.
0: Declaration of nullity ng ating mga kasal. Usually, may mga psychiatrist, di ba? Para mapatunayan, mm-mm, na psychologically incapacitated ang isang
1: asawa.
0: Oo,
1: okay.
0: So yun. Although hindi siya talaga kailangan, sabi mm-hmm nga ng korte, dito sa mga annulment cases, makakatulong pa rin na mayroong nagtitestigo na psychiatrist o psychologist.
1: Kasi kahit 1% yan na madagdagan yung credibility ng pieces of evidence mo sa kaso is very important.
0: Yes, oo.
1: Okay. Pero kasi alam naman natin, sui generis itong sa impeachment court.
0: Yes,
1: hindi naman to sumusunod talaga sa rules ng criminal court o civil court. So, technically, wala tayong manual to this kasi ang at the end of the day, babagsak sa 24 senator judges ang desisyon.
0: Yes, supletory lang yung rules of court eh. Application niya eh, di ba? So at the end of the day, yung mga judges pa rin talaga yung magde-decide.
1: Oo, sabi ko sa sarili ko. So at the end of the day, if we're not gonna get the 16 votes, maa-acquit din talaga ang vice president. Alam mo yon.
0: Yes.
1: So naglalaro yun lagi sa utak ko pag pinapanood ko na dumadaan pa tayo sa ganitong proseso, pero at the end of the day, nasa kabay nung 24 na yan ang desisyon.
0: Kasi nga, impeachment, it is a political process talaga.
1: Oo,
0: So kung wala kang 16, kung 15 lang, acquitted, diba?
1: Automatic eh. Iba ang rules eh. Iba sa kanila eh.
0: Nakakita lang natin yung sa expert witness last time, diba? Tinatry impeach yung credibility niya.
1: Yes, diba? Tama. Anong training ka ba dumaan? Magandang training ba talaga yan? Totoo ba yan?
0: Oo, yun ang mangyayari sa korte kapag nagpresenta ka ng expert witness.
1: Pero meron kang mga elemento na makikita mo na ayaw lang talaga makipag-cooperate eh. Sabihin na natin hypothetical scenario. Signature mo ba yan dito sa document na to? Ayoko sagutin. Yung mga ganun can classify it as someone na ayaw makipag-cooperate. Yung mga simpleng tanong na lang, kaya mo na dapat yan. Yan ba ang pangalan mo dito sa document? Yung mga ganun na questions, tas ayaw makinig, makipag-cooperate, pwede mong sabihin agad sa court na mukhang hostile witness to, ayaw ako, pinipiloso po ako, hindi ako pinapansin.
0: Yes, oo. And dun sa impeachment, diba si Attorney Zulaika, yung mm-hmm. chief of staff ni VP Sara, so siya daw yung i-represent next week. So maaari siya maklassify na hostile witness. Kasi syempre chief of staff siya ni Vice President Sara Duterte.
1: Oo.
0: So hindi mo naman iisipin na talagang sisiraan niya yung Vice President, diba, dun sa harapan ng korte.
1: Yeah. Ah, so, okay. Yeah. Well, we'll see.
0: Yes.
1: Oo, yan ang mga abangan natin next week. We don't really know what's gonna happen next week eh. Kasi ayaw mo man siraan kung magaling magtanong. Diba? Ang mga abogado, dun mo makikita ang skill ng mga legal representative ng both camps, defense and prosecution.
0: Oo, tsaka yung pag-represent ng mga hostile witness, double-edged sword siya eh. Maaari din siyang gamitin ng kalaban mo.
1: Diba? Okay.
0: Kasi maaaring ma-present mo siya tapos lalong madiin pa yung panig mo.
1: Oo, depende. Diba?
0: Oo, talagang depende sa pagtatanong yan eh.
1: Mm-mm. Very exciting to
0: watch
1: it.
0: Yes, oo. Ang ano lang sa mga hostile witness, hindi sila kasama dun sa ating mga judicial affidavit rule.
1: Oh, okay. So, ano ibig sabihin nun?
0: Yung mga witnesses kasi natin, ginagawa sila ng judicial affidavit para sa kanilang direct na testimonya.
1: Yun yung document tapos sa
0: nandun yung affidavit nila. Oh, yes.
1: Ano? Panunumpaan.
0: Yes, nasa pre-trial sinasubmit na yan talaga eh.
1: Okay.
0: So pagka ikaw ay hostile witness, hindi ka na kailangan dumaan sa judicial affidavit kasi hindi mo naman maiisip na imagine mo hindi na nakikipag-cooperate tong taong to tapos
1: pasusulatin mo
0: pasusulatin mo pa na affidavit, papirmahin mo pa.
1: Okay.
0: So exempted sila sa mga judicial affidavit. So ang ano din dyan is hindi mo rin alam kung ano sasabihin nila. Pwedeng against sa'yo or ano.
1: Kumbaga parang hindi mo, parang bomba, hindi mo alam kung kailan sasabog eh.
0: Kapag kasi nakapila yung mga witnesses, mababasa ng parehong attorney yung mga lalamanin ng mga witness sa witness stand, di ba? Pero pag ito, hindi mo malalaman.
1: Ah, bulagaan.
0: Yes, kasi walang judicial affidavit eh.
1: Nako, exciting pala ito.
0: So exciting
1: ito.
0: Yan. Kaya alright. Depende talaga sa skill ng dalawang abogado. Paano nila mapapalabas o di kaya makakatulong sa kanila yung mga hostile witness.
1: Line of questioning. Yes. Oo. Or inisim mo lang, mag-object ka every 5 words sa sinasabi ng kabila. No? Meron pa tayong magandang question dito bago tayo mag-commercial break. Can't the judge compel the witness to answer questions?
0: Yes, pwede niya i-compel.
1: Oh.
0: Kaya usually, di ba yung judges, sila yung nagtatanong directly pag hindi maipalabas nung counsel.
1: Oo. And for the case ng impeachment trial, hindi lang po si presiding officer ang pwedeng magtanong sa witness. Pwede po, di ba, na kahit sinong senator judge, kapag sila po ay tawag dito, kinilala ni presiding officer na in-acknowledge ang kanilang nais silang gawin na magtanong sila, so pwede sila magtanong, di ba?
0: Yes, oo. Kasi lahat sila senator judges.
1: Oo, ang dami nila.
0: Isa lang yung presiding officer, pero lahat sila judges talaga.
1: Okay.
0: Pwede silang magtanong.
1: So pwede humaba talaga ito?
0: Yes, pwede talaga.
1: Pwede lahat sila pwede magtanong sa isang witness pag may gusto silang tanungin?
0: Pwede, kung talagang interesado sila doon sa witness at doon sa mga sinasagot.
1: Usually kasi, again, babalik tayo doon sa sui generis to. This is a very unique situation, very unique hearing. Walang time limit ito sa kung gaano katagal sasalang isang witness?
0: Well, binibigyan daw nila ng time limit ngayon na bawat isang araw, isang witness lang. Pero nakita naman natin, di ba? Isa lang na present nila, di ba? Sa tatlong araw.
1: Oo, tama. Oo.
0: So, ayan, mukhang kailangan nilang anuhin yung time ano nila.
1: Pero sila lang din mag-a-adjust ng rules eh.
0: Yes, oo.
1: Kasi Senate lang, by constitution, by our constitution, ang pupwedeng mag-impeach. So, rules lang din nila ang susundin nila dyan. Rules of the Senate. So, yun lang to. Before we wrap up lang, dalawa lang pong classification ng witness natin, hostile and expert.
0: Yes, in general.
1: Paano po kung, for example, yung taong nasa kinakasuhan ang pupunta sa witness stand, wala siyang classification?
0: Yung taong kinakasuhan mismo?
1: For example po, sa kaso ng impeachment trial, what if si Vice President Sara Duterte ang umupo sa witness stand? What do you call her?
0: Well, kung ipapatawag siya ng prosecution, pwede siyang maging hostile witness.
1: Ah, okay.
0: Kasi prosecution yung nagpapatawag.
1: Oo.
0: So, pero syempre, adverse sa interest niya.
1: Kung haharap siya.
0: Oo.
1: Kasi may option siya not to.
0: Yes. Oo.
1: May legal counsel siya for a reason. Mm-hmm. Diba? Okay. Very enlightening na pinag-usapan
0: natin. Pero kung parte siya ng mga witnesses, na hindi naman siya naging parte, di ba? Nakita na natin yung mga witnesses. Regular witness lang sana siya, di ba?
1: Oh, okay. Oo. pero alam naman natin ang posisyon niya. Siyempre, sino namang hindi magiging hostile sa situation, kinakasuhan ka, di ba?
0: Yes.
1: There are allegations, di ba, about sa mga, sa posisyon mo bilang vice president na may ginagawa ka. So, kumbaga parang, hindi ka naman magiging talagang cooperative dyan,
0: yes,
1: sa side ng prosecution. Talaga ilalaban mo. Pero again, at the end of the day, we have to understand, mga kapamilya, and we keep saying this sa Hello Attorney, the burden of proof laging bumabagsak yan doon sa may mga allegations.
0: Yes.
1: Technically, sa side ni Vice President Sara Duterte, wala siyang kailangang ipresenta talaga. Kailangan lang niyang i-impeach ang kredibilidad ng bawat witness at ebidensyang ibabato ng prosecution.
0: Yes.
1: So wala naman sila kailangan talagang ipresenta ng mga hostile expert witness dito.
0: Pwede rin yung mga evidence na against doon sa mga sinasabi ng prosecution.
1: Oo, kaya makikita mo ang daming tanong eh, no?
0: Uh-oh.
1: At saka makikita po ninyo hindi sila agad didiretso sa dadahan-dahanin nila eh. Anong pangalan mo?
0: Yes,
1: saan ka nagtatrabaho? Uh-oh. Gano'n ka nakatagal nagtatrabaho dyan? Before ka nagtrabaho dyan, saan ka nagtrabaho? Pati history ng employment ng isang expert witness, iniisa-isa nila dyan.
0: Yes.
1: Ang grabe lang talaga. Ganyan pala trabaho ng mga abuga. So ginagawa mo yan on a daily basis eh,
0: ano? Hindi man daily, pero usually, oo, ginagawa din natin yan. Nakakapagod siya. Halimbawa, tatawagin ka nang sa korte ng 8:30, pwede kang sumalang ng mga 11:30 na, di ba?
1: Oo.
0: Kasi sa dami nga ng mga nakapilang kaso.
1: Usually, pag ganyan, hindi po ba alam ng witness yung mga questions sa ibabato?
0: Nung sa cross, hindi niya alam.
1: Oo. Pero syempre, direct.
0: Yung
1: usually,
0: sa direct, alam
1: ano
0: niya.
1: Yan. Oo. I remember nung nasabihin ako for an operation, sinabihan ako ng prosecution, witness kita, kasi nag-inventory kayo, ito yung questions ko sa'yo.
0: Oo.
1: Tapos lahat ng sagot ko nun, wala namin maalala, Your Honor. Sorry naman.
0: So, pero, nasa kapasidad din talaga ng abogado. Paano niya i-prepare yung witness? So, kailangan mag-isip kayong dalawa. Anong maaaring itanong sa'yo nito? Na pwede kang mahuli or pwede kang ma... Diba?
1: So, aside from skill, you'll see din as the hearing goes on kung gaano ka prepared ang bawat panig dito in prosecution at defense. Napaka-exciting naman mga, and we'll learn something from this. Alam niyo yun?
0: Lalo na dun sa mga gusto mag-abogado, manood kayo, di ba? Ang dami mo natutunan.
1: O natutuwa ako dun sa may mga napupulot ako na magandang, of course, magandang kaalaman din, of course, lalo na't nag-a-anchor tayo ng isang legal show. So, kayo mga kapamilya, sana po eh maging ano din tayo dito, maging active din ang participation natin dito. So if you guys have questions, syempre sa Monday sasalang na ulit 'yan, 'di ba? Second week na po tayo ng impeachment. If meron kayo nais linawin nandito si Attorney Danny Galang, ipadala niyo lang po 'yan sa aming pong hotline 0919-278-3000. So wag po kayo bibitiw mga kapamilya, babalik po ang Hello Attorney.
2: Hello Attorney. Sa DZMM.
1: Oras po natin, 1:28.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
3: Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang, han, no?
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
3: Aww.
5: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex!
7: Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maaasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nems Turla.
9: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
13: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
14: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
9: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Hello, Attorney, mga kapamilya. Sa oras ng 1:31 ng hapon, Liza Aquino pa rin po inyong kasama ngayon. Nagiginig pa rin po kayo, of course, dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago po tayo dumayo dito po sa ating legal discussion, no, yung classification po ng mga witness sa paglilitis, pupunta po muna tayo sa ating mga Radio Patrol. Upper middle income status ng bansa dapat maramdaman ang sambayan ng Pilipino bilang tunay na ginhawa, ayon sa isang senador. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert?
15: Naghain si Senator Loren Legarda ng resolusyon na umihiling sa Senado na magsagawa ng pagdinig in aid of legislation kaugnay sa bagong reclassification ng Pilipinas bilang upper middle income country ng World Bank. Target nito na suriin kung paano may sasali ng antas ng ekonomiya tungo sa tunay na pag-ulad ng lipunan upang matiyak na ang kaularang nakikita sa datos ay kaakibat ng digdidad, oportunidad at seguridad sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Nananatili ang bansa sa lower middle income bracket mula pa noong 1987 at umabot ng halos 39 na taon bago makalipas sa susunod na antas. Binigyan din ni Legarda na ang tagumpay ay dapat tanggapin ng may kababaang loob at pananagutan bilang pagkilala sa dekada ng sakripisyo ng mga manggagawa, overseas Filipino workers, magsasaka, manging isda, negosyante, nagbabayad ng buwis at ng mga likod-bayan, hindi anya ito tagumpay ng isang administrasyon lamang. Ang tunay na sukatan ng kaularan ay kung mararamdaman ng bawat pamilya ang ginhawa sa kanilang araw-araw na pamumuhay, hindi lamang sa numero ng ekonomiya. Samantala, Liza, dito naman sa bahagi ng Pasay, particular sa bahagi ng may bahagi ng Senado ay nararanasan yung katamtamang pag-ulan na nagsimula ilang minuto pa lamang ang nakalilipas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Ingat po kayo diyan. Samantala, iba't ibang makabayang grupo na nindigan at nakiisa na bahagi ng Pilipinas, ang Batanes. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve, go ahead.
16: Liza, ginit ng iba't ibang civic groups na nananatili bahagi ng Pilipinas ang isla ng Batanes at walang anumang naratibo o interpretasyon na kasaysayan ang mga pagbabago sa katotohanan ito. Ayon kay Jose Antonio Goycha, chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kabayapaan at Demokrasya, at ibang civic groups, matagal nang kinikilala ang Batanes bilang bahagi ng Pilipinas at walang anumang international na kasunduan o pandaigdigang hukuman na kumikilala sa Batanes bilang teritoryo ng China. Ginawa ng grupong pahayag kasunod ng pahayag ng ilang Chinese scholars ng Natural Geographic Extension ng Taiwan ay ang Batanes. Ayon sa grupo, hindi lamang anil naging bahagi ng Pilipinas ang Batanes dahil lamang sa isang deklarasyon dahil ang mga nakatira roon ay namuhay sa ilalim ng watawat ng Pilipinas, sumusunod sa batas ng bansa at bumoto bilang mga mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Binigyan din ni Goycha na bukas naman ang bansa sa makarotohan ng panaliksik pero hindi mo na dapat gamitin ang piling kasyon ng kasaysayan para questionin ang soberanya ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, tabi tayo sa isa pang balita. CIDG-NCR nagpaliwanag sa pagpapahintulot kina Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla na makabisita kay Senator Rodante Marculeta sa PNP General Hospital. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at ini Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
17: Liza, personal na request ni Senator Dante Marcoleta na makausap si Vice President Sara Duterte at Senator Robin Hood Padilla. Ito ang nilinaw ni CIDG-NCR Chief Police Colonel John Giagi matapos questionin ng Sandigan Bayan ang pagkapahintulot ng pulisya na makabisita ang dalawa kay Marcoleta sa kabila ng mild pneumonia na diagnosis sa kanya. Gayet ni Giagi, mahigpit talaga ang kanilang ipinapatupad na seguridad at magabantay si Senador kaya din sa pagsasala sa mga nagnanais na bumisita sa kanya.
18: Sa dinami-dami ng gustong bumisita, dalawa lang ang pinayagan at sila lang yung nakapasok, walang entourage at the same time at a limited time. Ito ay personal request ni Senator Marcoleta na gusto niyang bumisita sa kanya aside from his mga attorneys niya. Naka-face mask sa labas, kaso pagpasok niya, syempre po, naka-face mask po yun.
17: Ngayon, mas maghihigpit pa ang pulisya sa mga ipinapatupad nitong restriction sa mga bibisita kay Marcoleta. Nalilimitahan lamang sa kanyang pamilya at legal team. Habang dadaan naman sa kaukulang evaluation ng pamuhaan ng CIDG, ang sinamang individual na hihiling na makabisita sa kanya habang nanatili sa PNP General Hospital. Samantalang sitwasyon naman sa panahon, katamtamang pag-ulan na may kasamang mahinang pagkulog ang nararanas ngayon dito sa Campo Prame sa bahagi ng Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene. Ingat kayo dyan. Maulan na talaga kahit saan. O, tingnan mo, Pasay, Maynila, Quezon City. Alamin natin sitwasyon kung nasaan ang isa pa po nating Radyo Patrol. Malacañang kinwestiyon ang pagpapatigil ni Vice President Sara Duterte ng kampanya ng administrasyon sa transparency at accountability. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Palasyo, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian?
16: Liza, ibinalik ng Malacañang kay Vice President Sara Duterte ang kanyang pahayag matapos manawagan sa administrasyon na itigil na ang pamumulitika at pagbabalat kayo gamit ang panawagan sa pananagutan para sa mga political na interes. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, mas dapat pagsabihan ni VP Sara ang kanyang mga kaalyado na puro pamumulitika at pagkakalat ng fake news anyang inaatupag para sirain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang administrasyon. Para kay Castro, ginagawa ng mga kaalyado ni VP Sara ang mga ito para mailuklok agad siya sa pwesto kahit pa wala pang 2028. Kinwestiyon ng Malacañang ang pagpapahinto ng pangalawang pangulo sa pagsusulong ng gobyerno sa transparency at accountability at binigyang diin na mandato at obligasyon ito ng bawat public servant. Iginiit ni Castro ang obligasyon ng Vice Presidente na sagutin ang mga inaakos sa laban sa kanya dahil ang pagtataguan niya ng katotohanan ay pagtataksil sa bayan. Muli rin binigyan din ng Malacañang na walang pamumulitikas ang administrasyon sa impeachment trial dahil nakasaad ang mga patakaran nito sa saligang batas. Gayun din na nakatutok si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang trabaho para sa kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Hindi ayon tulad ng pangalawang pangulo na mas madalas na nagbabakasyon at umaalis ng bansa. Samantala, Liza at attorneys, kasalukuyan nakaranas ng malakas na buhos ng ulan at pagbugso ng hangin dito sa bahagi ng Recto Avenue sa lungsod ng Maynila. Payo muli sa mga kapamilya natin, ano? Dahil sa mga sandaling ito ay sarado ang bahagi ng Recto Avenue papalapit sa area ng Mendiola sa may Malacañang dahil ayon sa mga pulis ay may inaasang pagkilos mamayang hapon ang grupong United People's Initiative na magkakaroon ng protesta mamayang alas 3 ng hapon dahil sa may bahagi ng Liwasang Bonifacio. Sa ngayon ay may mga ilang stranded ano, na mga tao dito sa paligid ng mga establishments at hindi makausad sa kanila mga lakad at kanila mga biyahe dahil nga malakas pa sa ngayon ang buhos ng ulan dito sa area ng Maynila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Christian, mabilis ang tanong lang, pero dito sa vicinity ng Malacañang, meron ka bang nakita na mga ilang miyembro ng UPI na nakapwesto dyan ngayon o so far wala naman?
16: Sa ngayon, Liza, wala pa namang mga nakapwesto na miyembro ng grupo, no? Dahil ang schedule na binigay nila ay alas 3, magtitipon sila dyan sa Liwasang Bonifacio. Actually, ang kanilang activity naman ay dyan lang talaga sila sa Liwasang Bonifacio. Pero yung mga nakausap nating pulis, naghahanda lang sila, hindi event lang. Kung sakali lang na magdesisyon yung grupo na magbarat sa papalapit sa Malacanang, inarangan ang muna nila yung ilang mga kalsada papalapit sa Malacanang Complex.
1: Alright, maraming salamat. Ingat ka, Christian Yusores, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
19: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
20: Huwag nang magatubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
1: Alright mga kapamilya, magbibigay din po muna kami sa ilang mga paalala at sa ating pagbabalik. Discussion pa rin po with Attorney Danny Galang, ha? So huwag po kayong bibitiw. Ang aming pong hotline as well, 0919-278-3000. Magbabalik po ang Hello, Attorney!
20: Hello, Attorney! Sa DZMM!
1: Oras po natin, 1:40.
21: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
19: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
22: Ring, ring, go away!
23: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
22: Cough, cough, wet away!
23: Yay!
24: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
20: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Hello, Attorney, sa oras po na 1:43 ng hapon. Uy, 1:43, mga kapamilya. Gets nyo pa ba? Gets pa kaya ito ng mga bagets? Parang hindi na nila alam ibig sabihin
0: baka
1: yun.
0: Baka tayo-tayo na lang.
1: Tayo-tayo na lang doon sa 1:43 na yan eh. Wala nang nakakaintindi. Nung kapanahonan namin, pag sinabi mo yun sa text, Nokia 3310, mga naka-vibrate mode pa. Tutut, ganun. Pag sinabi mo 1:43, ganun. I love you, ibig sabihin nun. Ngayon, ang mga bagets, 6767 na, hindi ko na gets anong ibig sabihin nun.
0: Pero alam pa rin natin yung 80-80.
1: Huwag ganun. Okay. Gets ko yun. Huwag tayong ganun.
0: 1-4-3 na lang.
1: Yun ang iniiwasan natin, yung mga 80-80 partner. Ito, mag-usapan. Nako, tawid lang tayo dito sa live stream. Baka mapagalitan po tayo. No? Sabi ni Louie Basco, ang witty ni attorney. Meron kang fan dito eh, nasa live stream natin. Sorry, tawag-tawag ako sa
0: ito. Si Jasmine Cruz.
1: Oo, shout out kay Miss Jasmine Cruz. Sabi niya, nakaka-good vibes daw ang iyong ngiti.
0: Hi, Jasmine Cruz.
1: Oo, so alam ko na pag malukot ako sa buhay ko at overwhelming ang duty as a journalist, may video chat lang kita. Ngiti ka naman, Attorney Danny, 143. Ganoon, di ba? Meron po tayong ibang mga mensahe po dito, mabilisan lang eh, basahin natin. Kasi kahapon di namin nabasa. Dahil nabitin sa oras, si Nona Damian, nandito na si Maan. Magandang hapon daw po. Kumusta kayo dyan sa mga lugar po ninyo? Kumusta ang Bulacan, Miss Lina ho? Sana eh, hindi naman po malakas ang ulan dyan. Si Sarah C. ng Los Angeles, California. Magandang Biyernes daw po sa ating lahat. Si Islao, nandito na rin. Listening while working. Si Ligaya Chingtan, good afternoon daw po sa ating lahat. Si Katolos ay nanonood naman po mula sa Tanay Rizal. Si Social Life Posting, of course, laging present. Social Life Posting, thank you so much. Monday to Friday, nandito ka sa ating live stream at naka-all caps laging message mo. Parang laking ang galit. Parang hello everyone talaga, all caps siya. Alam na alam ko kapag siya at kapag si Tita Lina ho, si Nona Damian, tsaka si
0: Louis
1: Lina
0: Basco.
1: Ho, puno ng icon eh. Mga emojis. Kasi nung panahon natin sa Nokia, wala nun. Ang hirap gumawa ng icon nun. Yung mga colon at saka close parenthesis para may smiley ka, yung mga ganun,
0: kaya
1: diba?
0: Pag nasendan ka ng ganun, na-appreciate mo talaga, diba? Oh,
1: pinag-effortan yun eh. Lalala mo pa yung mga ganun, mga sticks and ladders. Grabe, those were the good days. Simple lang ang buhay, diba? Mataas pa ang value ng piso. Hindi pa mahirap ang
0: may buhay. MMS na parang 2 pesos na image.
1: Naku, naabutan ko pa. Parang ang baon ko noon, wag niyo akong awayin. Ang baon ko noon, elementary ko, 5 pesos. Kasi malaki pang value ng 5 noon. Hindi na naabutan ng mga bagets. So, ang 5 pesos noon, meron yung papel, yung green. Ba't ka nakatingin sa akin na parang hindi mo alam, Attorney Danny, ha? Alam
0: sige,
1: mo yan,
0: sige,
1: ha?
0: Go lang, go lang.
1: Diba? Dati noon, makakabili ka ng chichirya na sentimo.
0: Ay, oo. Oh.
1: Diba? Inumin na 75 cents or piso.
0: Piso, ganun.
1: Wala, ngayon saka pupulutin. Hanggang saan naabot ang 20 pesos mo? Wala na rin ngayon, diba? Isang daan nga, wala. May isang litro ka na ba ng petrolyo nun sa isang daan?
0: Halos hindi gagalaw yun.
1: Wala na, diba? So, grabe lang talaga. So, nakakatuwang balikan din ang buhay natin noon, no? Napakasimple lang ng buhay. Eh, ngayon po, balikan pa po natin iba pa po sa mga buhay na ng mga kapanahon na yun. Si, ano, si Louis Basco, yan, matanda na yan. Maria Dulce Urate, nandito na. Jabyo daw sa ating lahat. Just always bring your umbrella, mga kapamilya. Si Axel, sabi niya, this is, I think, a comment sa ating pong discussion, no? Yung hostile witness at expert witness and the prosecution. Ang sabi ni Axel, wala silang kailangan gawin, yung defense. So, dapat gawin ng House/prosecution ang kanilang trabaho at kailangan gawin po ng senator judges ang trabaho nila. Yun naman talaga is timbangin na mabuti ang mga ebidensya at magdesisyon ng naaayon po sa interes ng bayan, hindi po sa mga personal na interes. Hindi na po si Axel nagsabi nun, ako na yun, sinundot ko na.
0: As Liza.
1: si ano na, Tita Liza. Si Rimo Lilimo, nandito na. Si Katolos, pwede po bang maging witness ang isang confession priest?
0: Well,
1: exempted
0: siya yung priest. Hindi siya pwede maging witness dun sa matters na kinonfess sa kanya.
1: So parang ano to? Parang attorney-client privilege,
0: yes,
1: to.
0: Yes,
1: okay.
0: So pati yung patient, di ba? Doctor-patient, di rin pwede usually, di ba? So kinonfess niya sa kanya, kunyari na, father, nakapatay ako, ganyan-ganyan. So hindi yun pwedeng gamitin
1: talaga
0: against.
1: Talaga kahit dun murder
0: sa,
1: yun?
0: Dun sa nag-confess sa kanya.
1: Pwede niya ba isumbong sa pulis yun?
0: Hirapan din, di ba?
1: Talaga?
0: So kasi meron siyang tiyatawag natin na profession nga, di ba? So pwede siya maging witness lang dun sa mga bagay lang na may personal knowledge siya, not related dun sa kinonfess sa kanya.
1: Okay, well, this is something new to us. Thank you so much, Attorney Danny Galang. Si Nathan Galvez, sabi niya, noon may respeto at magalang mga mamamayan dahil na rin po sa mga dati nating mga pinuno. Si Clyde Retrell, hindi ako makapag-comment. Si Clyde Retrell, nandito na rin. Hello, hello po sa inyong lahat. Si Ladecadance ay nandito sa live stream. Si Mark Hernandez, ingat po sa ating lahat. si It's Me Wilotsky ay nanonood po mula San Jose, Batangas. Kumusta dyan ngayon? Grabe yung, ito parang gabi. Wala na kaming makita sa labas. So, medyo madilim na po mga kapamilya. Ikaw, I'll give you the opportunity, Attorney Danny. Sino po mga nais yung batiin? Baka may mga nais kasabihin sa mga kapamilya po natin. Nasa iyo ang pagkakataon.
0: And
1: go ahead.
0: Mag-ingat po tayo dito sa itong magdadaang weekend. Mag-ingat po tayong lahat.
1: Yeah.
0: At syempre para ko sa tuloy-tuloy na Usaping Legal, mag-follow at mag-subscribe po kayo sa ating Facebook page, Usaping Legal, Attorney Danny Galang. At syempre sa YouTube din, Attorney Danny Galang.
1: Ayun. At ano ha, license, ano, how do you call that one pag kaya mo na mag-notaryo? License Notary Public, is that it?
0: Notary Public. Notary Public naman talaga ako dati pa.
1: Talaga ba? Sorry. I'm sorry. Oo.
0: Sa Quezon City ah. Sa Quezon City po ako.
1: Ah, hindi ka pwede pala sa iba. Region yes, pala. Ay, per city pala ito.
0: Per territorial jurisdiction.
1: Oh, okay. Pero for example, lumipat ka na ng titirahan, you can apply for that doon sa city na yon. O
0: yes,
1: hindi ka pwede na maraming city kang po pwede kang mag-notaryo?
0: Isa lang. So, dapat kung saan yung place of business mo. So, kung Quezon City, Quezon City, Makati, Makati.
1: So, kapag pumunta sila sa July 18, dahil Caloocan yun, hindi ko pwede inotaryo.
0: Invited ba ako na?
1: Oo naman. We are extending the invitation ngayon.
0: Okay.
1: So, ang tanong ko, pupunta ka ba?
0: Pupunta ako. Invited ako,
1: siyempre. Guys, naka-ano na to, naka-screen record na to. Aabangan ka namin.
0: Pumunta ako last time. Basahin ko na mall, diba?
1: Oo. Actually, lagi kang present. And we just wanna say thank you.
0: Parang ikaw yung hindi ko nakita last time.
1: Bakit ka ba nandito sa programa na to? Dapat sa'yo umuwi na. Nilaglag talaga ako na absent ako last year.
0: Okay.
1: Pero to explain. Wow. Oh, show cause order. May field duty.
0: Yes,
1: ang weekend eh, tumatama po talaga na may reporter tayo sa TV Patrol. So,
0: pero yun, hindi po ako pwede magnotaryo dun kasi Caloocan yun.
1: Oo. I-clarify lang namin. Kung gusto niyo siya, pumunta kayo sa opisina niya. Sa Quezon City yun?
0: I-ano na lang natin. Somewhere in Quezon City.
1: Yun. Hanapin nyo na lang. I-message nyo siya sa kanyang social media. But anyway, since andito na rin po tayo ngayon, anunsyo lang po ulit mga kapamilya na may libreng payong legal sa DZMM 40 ngayong July 18 na po yan. Sabado, simula alauna ng hapon, bisitahin ng Hello Attorney Legal Booth sa Caloocan Sports Complex. Sa asana po natin, nandun si Attorney Noel Del Prado, Attorney Danny Galang, may mga nag-RSVP na po dyan. At iba pa po mga abogado na handang magbigay ng libreng payong legal at sumagot sa inyong mga katanungan na may kinalaman sa batas. Huwag din po kalimutang dalhin ang dokumentong may kinalaman po sa inyong legal na katanungan. So mga titulo po ba yan o kawalan ng titulo?
0: Yes, dapat kompleto po yung mga dokumento.
1: O kasi sayang ang punta
0: Yung last time yata yung naging problema kasi wala naman silang dokumento, hindi naman makita, kinakwento lang nila. So syempre, hindi ka makapagpayo din ng tama, din accurate.
1: So dapat bit-bit po ninyo.
0: Mm-mm.
1: Kahit photocopy lang. Kasi ayon sa Korte Suprema, admissible naman yan. Kaloka, natahipan natin yon. Photocopy lang para may idea lang po sila Attorney Danny kung ano po mga magandang suggestion, legal advice para po sa inyo. Yun na, alauna yun na, July 18. And of course, bukod pa nga po sa libreng payong legal, ay may libre din po kaming consultation. Pero first come, first serve basis po yan. Kaya pupunta na kayo ngayon na bang July 10 pa lang. Pinag-tent mo nun. Pinag-camp mo. Hindi ah, July 18. So, meron pa tayong 8 days to go. Magkita-kita po tayo doon. Pupunta ako, RSVP na.
0: Yes.
1: Sa DZMM 40. Apat na po na tayo, mga kapamilya. Congratulations po sa ating lahat. And, ano siya? Sakto din siya sa 3rd anniversary ng Hello Attorney.
0: Yes, congratulations sa Hello Attorney.
1: Congratulations sa atin. Parte ka ng Hello Attorney. Dapat ang pangalan, huli na, dumating. Finlash sila, tapos yung announcement ko guys. But anyway, ayan, ano siya, kumbaga parang marami kayong mga abogado na parte ng programa na to. Hindi ko alam kung makikita kayo ulit before the anniversary. So I just wanna say, Attorney Danny, thank you so much. Pasko, Halloween, nag-costume niya nung
0: New Year.
1: ano yung costume mo nung Halloween?
0: Razor yata yun.
1: Diba? Nag-costume yan para sa inyo guys. Ganyan yung kamahal ang ating mga kabata. So, thank you so much, Attorney Danny.
0: Yes, thank you din for sa Hello Attorney for always having me. Ayan, naniniwala kasi ako talaga sa mandato ng Hello Attorney. Libreng payong legal.
1: Mm-mm. I think kayo din bilang mga abogado.
0: Yes, so,
1: no? Yun din ang sarap lang ng ganun, no? To be able to give back to the community. Parang, in a way, parang binabalik mo lang din yung naging biyaya ng Diyos. Oh. It's to pay it forward. So, yung mga nakatanggap ng libreng ganitong biyaya, sila naman po dapat ang tutulong, di ba, sa ibang mga tao. Pag kasi, nangangailangan, oo, tapos, mangungutang ako sa'yo ngayon.
0: Iba na yun.
1: Iba pa lang.
0: Tsaka minsan joke kasi lang, parang oh, simple lang yung katanungan, di ba, ganun. Wala lang talaga sila mapagtanungan, matakbuhan. So, maganda yung may mga ganitong klaseng show na talagang nakukakusa na ng sagot, di ba?
1: Oo, and ikaw meron ka social media page mo. So, very active si Attorney Danny.
0: Attorney Danny Galang po sa YouTube, tapos sa Facebook naman po, Usaping Legal, Attorney Danny Galang.
1: It's me, Wilotsky. Memorize yung ano mo, costume mo. Naalala ko si Attorney Danny naging race car driver last year. Saan mo nakuha yung costume na yun?
0: Maraming salamat po. Dito lang din, sa wardrobe.
1: Sa wardrobe lang din. Grabe effort mo, ha? In fairness sa'yo. Nasa Amerikata ako nun.
0: Yes,
1: si,
0: yes.
1: Si Social Life Posting, may pahabol na tanong. On the topic of psychologists serving as expert witness, maates ba niya yung state ng isang victim, yung mental state ng isang victim, especially yung mga nabiktima po ng pang-aabuso? Pwede siyang gawing witness doon?
0: Well, as to mental state nung mismong biktima, baka hindi pwede. Kasi hindi naman talaga siya, wala siya doon sa pangyayari na yun, di ba, usually. So, depende lang talaga dun sa expertise niya, skill, knowledge niya on the subject. Pero kung sabihin natin na yung mismong kalagayan nung biktima nung panahon na yun, kung wala naman siya dun, wala siyang personal knowledge, hindi valid yung kanyang opinion regarding that.
1: So, to reiterate po, mga kapamilyang, expert witness, ang limitation, they can give their opinion, pero ang limitation yan ay kung ano lang ang kanilang expertise,
0: specialized knowledge.
1: Parang example, sa atin ngayon, Attorney Danny is not just a lawyer, he's also a certified public accountant. So malawak kaya mong itakil.
0: So halimbawa, sabihin, expert ako sa handwriting. Syempre hindi naman ako ganoon,
1: di ba? Ano kasi tawag doon?
0: Handwriting expert. Di ba?
1: Malamang. Hologram ba? Tama ba ako? Hologram? Holograph? Ano tawag doon?
0: Holographic wheel. Di ba? Pero pag handwriting, hindi mo pwedeng gawing expert as handwriting expert.
1: Okay. Yun pala ang tawag talaga doon. Nakala ko may ibang tawag. Ano tawag sa expert ng handwriting? Sabi ba niya, handwriting expert? Grabe! Grabe si Attorney Danny. Ngayon ko lang nakita ulit. Si Ban Ong nandito na sa live stream po natin. Si Manny Cunana. Si Jebby, nagpapa-shoutout. Jerbe Shao, sabi niya ang kanyang pangalan. Sino pa ba mga nandito, guys? May ilang minuto. Generous ako ngayon. Kasi kahapon wala kami nabasa. Oh, si Marvin Ria Abad. Good afternoon po from North Caloocan. See you all po ng July 18. Aba, mag-absent na pala ako. Biglang tumakas. May mga pupunta pala dito ng mga kabatas natin. I am very excited to see you all. Sana ma-meet po namin kayo in person.
0: At saka may mga performers dun, di ba? So mag-enjoy din sila.
1: Sasayaw ka ba? Kasi tinanong ako na isa sa staff namin, ma'am, pwede ka ba sumayo ng July 18? Sabi ko, pass. May mga limitation din tayo. Hindi natin expertise ang dancing.
0: Okay, tama.
1: Pero expertise
0: ko. Sabihin ko pa naman sana, kung sasayo ka, sasayo din ako.
1: Hindi. Wala tayo. Naku, baka mawala
0: sasayo
1: na ako ng
0: si
1: programa.
0: Sasayo
1: si Attorney Noel, magaling kumanta. Pero ano siya ngayon eh, may sakit, so wala siyang boses. Hindi siya makapagbigay ng payong legal talaga. So, get well soon, Attorney Noel. Sino pa bang nandito? Si Darwin Cabalan nandito na rin from Katmon, Malabon. Kumusta po kayo dyan sa Malabon ngayon? Ako eh, medyo, ang sabi sa atin ay nakararanas na sila ng mahinang pag-ulan doon. Ang problema kasi natin dito, may mga nagsasabi na hindi naman malakas si Bagyong Inday. Ano lang naman niya, humina na. But hindi si Inday ang problema. Yung problema mo yung habagat na hinihila niya. And I remember nga last year, nakwento ko kay Attorney Noel, na akala namin dahil habagat lang, eh, alam mo yun, parang hindi siya masyadong threat sa Metro Manila. Pero meron akong hindi makalimutan na coverage. Lumubog talaga ang Maynila. Nasira ang mga billboard. May mga na bumagsak na billboard. Sabi ko, habagat pa lang to. Sabi ko, so parang, is this, ano ba ito? Dahil problema na ba natin ito sa, is it because of climate change? Or is it because substandard yung mga bagay-bagay
0: mga
1: kaya
0: projects.
1: Mahina, hindi na natin alam eh. So, ito lang yung mga pagkakataon talaga na medyo kakabahan ang mga politiko natin, especially those who are involved in the flood control scandal, kasi kapag may lumulubog dyan, sasariwan na naman sa mga kababayan natin lahat ng mga pinagagawa nila.
0: Kitang-kita kasi, di ba?
1: Oo. So, dito natin makikita, lalo na kamakailan before, noong mga summer, may mga mga construction sa kalsada, yung mga drainage repairs or hindi ko alam ang ginagawa na doon. So, ngayon mo malalaman kung talaga nag-work yan, kung lulubog ba ang iba't ibang mga kalsada na nakitaan po ninyo na may mga drainage projects na inayos over the months before po ang tagulan. So, bantay-bantay po tayo. And of course, bantayan po natin ang mga updates dito sa DZMM. Simula ngayon yan hanggang po sa makaalis sa si Inday dito, ay patuloy po magbibigay ng regular updates po ang ating mga Radyo Patrol and of course ang ating mga DZMM programs. But of course, Attorney Danny, maraming salamat.
0: Thank you, Liza. Thank you. Hello, Attorney. Mag-ingat po tayong lahat.
1: Pwede ka na matulog. Inoontok yun. So, grabe yung panahon. Ako po si Liza, akin ng mga kapamilya, nagpapaalala dito po sa Hello, Attorney. Hatid po namin ng mga batas sa madaling maintindihan. Susunod na po, Doc Dennis Ngo at Tita Winnie Cordero sa DZMM Action ngayon. Ingat po tayong lahat. God bless you.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 2 impunto ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM, Balita Ngayon!
3: Narito po ang ating mga balita. Makikipagpulong ang ASEAN Foreign Ministers sa Foreign Minister ng Myanmar ngayong Linggo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Pasay, hatid sa atin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
4: Ay, may magpupulong ang mga Foreign Minister na kasapi ng ASEAN ngayong Linggo kasama si Myanmar Foreign Minister Tin Maung Sue 5 taon matapos ang coup d'etat sa nasabing bansa noong 2021. Ayon kay Department of Foreign Affairs Deputy Assistant at Secretary Affairs Executive ASEAN Affairs Executive Director Dominic Imperial, pangungunahan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang informal meeting na gaganapin sa Bangkok, Thailand. Ang pulong ay bahagi ng mga natalakay sa 48th ASEAN Summit sa Cebu noong Mayo, kung saan napagkasunduan na magpapatuloy ang constructive at principled engagement ng regional bloc sa Myanmar na nakaangkla sa binuo nilang 5-point consensus. Tatalakayin ni Maung Sue ang mga development sa Myanmar sa mga kapwa ASEAN foreign ministers at magkakaroon ng palitan ng pananaw patungkol sa magiging engagement ng regional bloc sa Myanmar. Inaasahan rin ang pagtalakay sa ilang concerns tulad ng karahasan at humanitarian assistance sa bansa na pinamumunuan ngayon ng junta na hindi inimbitahan ng ASEAN sa ASEAN high-level meeting. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Job Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Sa iba pang balita, isang patay na pawikan ang inanod naman sa Dalampasigan sa Binmalay. Balita mula sa Pangasinan, hatid sa atin ni April Rafales. April?
5: Wala ng buhay nang matagpuan ang marine turtle o pawikan sa Dalampasigan ng Barangay Buenlag, Binmalay, Pangasinan, umaga ng Huwebes. Tinatayang nasa 100 kilo ang pawikan na posibleng inanod sa pampang ng malakas na alon dahil sa paglakas ng hangin sa dagat bunsod ng bagyo. Nagtulong-tulong naman ang MENRO, MDRRMO at PDRRMO na i-turn over ang pawikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Dagupan City para higit na masuri at malaman ang posibleng dahilan ng pagkamatay nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
3: Maraming salamat, April Rafales. Sa isa pang balita, mahigit 8 milyong piso ang inilabas ng Department of Trade and Industry bilang tulong pinansyal sa ilang negosyo sa Mindanao. Sa idinaos na Lab for All program, pinangunahan ni Trade Secretary Cristina Roque ang paglalabas ng 8.447 million pesos na financial assistance para sa 9 na negosyo mula Butuan City at Agusan del Norte sa pamamagitan naman ng financing arm na Small Business Corporation. Sinasabing layo ng inilabas na pondo na mas maengganyo ang mga micro, small and medium enterprise o MSME na mag-ambag sa paglago ng lokal na ekonomiya.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Everbest from Everest.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
2: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!

0: Magandang hapon mga kapamilya. Biyernes po ngayon, ikasampu ng Hulyo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahati ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay, ng magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon. Siyempre, ito po ang Action ngayon. Itong araw na ito, sabihin natin, napaka-medical ang ating mga pag-uusapan, tatalakayin natin. At syempre, meron po tayong yung tinatawag na klinika sa Istrenta. Pero syempre, mamaya si partner ang mag-i-introduce para sa akin yung klinika sa Istrenta. But yun, pag-uusapan natin yung mga project ng ABS-CBN Kapamilya, Lingkod Kapamilya, ating DZMM Radio Patrol. Dahil meron ngang bloodletting or blood donation project tayo. At aalamin natin gaano ka-importante ang dugo sa katawan ng tao. At palagi ko sinasabi na ang dugo ay itinuturing nating isang organ. Hindi ito basta dugo, hindi lang ito tagadala ng oxygen o nutrition sa katawan natin, kung hindi ito po ay itinuturing organ ang ating katawan. Kaya yun po ang ating tatalakayin ngayon sa ating programang Aksyon ngayon.
1: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon ngayon sa DZMM.
0: Ito na nga, sa klinika sa Istrenta, pag-uusapan natin yung tungkol sa meal planning at syempre, paanong mag-meal preparation. Sa paghahanda ko ng programang ito or sa pag-uusapan natin sa klinika sa Istrenta, napilitan din akong matuto paano maghanda ng pagkain dahil minsan guilty po ako. Idinadaan ko na lang sa order, idinadaan ko na lang sa mga sabihin natin fast food or processed meals. Syempre, medyo hindi yan okay. So, yun. Bago tayo magsimula, meron tayong mga announcement lang.
1: Action ngayon!
0: Mga kapamilya at mga kaserbisyo, magkikita-kita po tayo sa July 18, itong sa Sabado sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Buong araw na punong-puno ng kasiyahan at public service. Hanapin at puntahan lang ang Action Ngayon booth at maaari kayo mag-iwan ng liham para sa mga problema at isyong gusto nyong maaksyonan. Hindi lang yan. Dahil may patsyampurado rin tayo mula sa aming team para sa inyo ito. Kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo. Siyempre, July 18 yan at kita-kita po tayo, okay? So, uunahin na natin yung ating tatalakayin yung tungkol sa National Blood Donation Drive.
1: Ang puso ng DZMM Action ngayon! Mga mahalagang anunsyo, laging abangan. Laging abangan. Dahil dapat laging alerto kapamilya. Alerto kapamilya.
0: Mga kapamilya, ngayon ay ang National Blood Donors Month. Makiisa po tayo sa pagtulong sa mga kapamilya nating nangangailangan na ng dugo, no? May gaganaping blood donation project ang ABS-CBN TV Patrol, Lingkod Kapamilya at DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa darating na July 14 sa ABS-CBN Studio 8.
2: Samantala, alamin din po natin ang mga do's and don'ts before and after mag-donate ng dugo. Meron palang ano, protocol. Mm-hmm. Para sa detalye, kasama natin live and alive dito sa studio sa Medical Officer 4 ng East Avenue Medical Center. Welcome to the show, Dr. Kim Rafael Caballas. Hello po!
3: So good afternoon po, Dr. Dennis, Tita Winnie.
0: Good

0: Legal Officer 3.
1: Ah, 3 na. 4.
0: Oh, 3 pa lang.
2: I-recommend natin.
1: Okay.
2: Apply natin, no?
0: Promote to 4 po.
2: Oh, sige.
1: So pagka ganun, anong ibig sabihin ng ranking na yan?
0: Well, dun po kasi sa institution po namin, ako po ay isang resident. So yun po yung katumbas ng Medical Officer 3.
2: Parang may item din yan, Tita Winnie.
0: Yes.
2: And may kaakibat na responsibilidad. So, meron kang
1: rango
2: na tipong hindi ka dapat sa, hindi lang pang ward.
1: Okay.
2: Meron kang aasikasuhin dahil sabi namin intensive care unit, coronary care unit. Dahil hindi natin pwedeng sabihin natin, it depends din sa experience mo, sa level.
1: Okay.
2: Kaya sabihin natin, MO4 siya. So,
1: MO3
2: to kasi by end of this year maaring depende sa item mag-iangat na siya.
1: Ah, okay. So that's settled. Doc Kim, nabanggit nga ni Doc Dennis in our past discussions na ang dugo ay isang parte ng katawan.
2: Hmm, kinoconsider natin organ.
1: Yun, organ.
2: Mm-mm.
1: And I guess bigger than than the skin.
2: Not exactly bigger, pero ang responsibilidad, ang capacity ng blood, is napaka-importante.
1: Ayun. Eh tanungin natin si Doc Kim. Dahil pathology ang kanyang specialidad din.
2: Mm-hmm.
0: Okay. Yes po.
1: Yeah, you want to add on that?
0: Ah, yes po. So opo, so ang pinaka-importante pong function ng dugo ay i-deliver ang oxygen sa tissues. So kung kulang po tayo sa dugo, magkakamayon po ng iba-ibang masamang pangyayari sa katawan ng tao.
1: Tissues? Akala ko sa brain lang. So pag sinabi kasi yung tissue, sa buong katawan may tissue yun, di ba?
2: Mm, may yes kinalaman po ba ang dugo sa wound healing, Dr.
0: Yes
2: Kim?
0: Po. Opo, kasi ang mga components po na kailangan natin para mag-heal yung mga sugat ay nasa dugo po. Yung dugo po yung nagdadala ng mga cells na yun para mag-heal yung ating mga sugat.
2: Halimbawa, nag-blood donation tayo. Ano ang mga components na para malaman ng ating kapamilya, ano ba ang sangkap? Pag sinabi natin blood, anong meron?
0: Yes po. So yung blood, hindi lang po yan isang component. So meron po tayong tinatawag na red blood cells, meron platelets, at meron pong plasma. So depende po doon sa pangangailangan ng pasyente, yung binibigay nating component.
1: Isa-isahin natin. Pwede natin himayin, Doc Kim?
0: Yes po.
1: Ano po yung apat yun kanyo, di ba? Ano yung red blood cell?
0: So yung red blood cells po, yung po yung nagagaling sa bone marrow.
1: Okay.
0: So siya po yung nagde-deliver mismo nung oxygen sa tissues. Sa kanya po nagbabind yung oxygen.
1: Okay.
0: And then i-deliver po nung red blood cell sa tissues yung oxygen.
1: Ayun. Tapos yung susunod?
0: Yung platelets po.
1: Platelets.
0: So yung platelets naman po, yun po yung importante para sa pag-clot. So halimbawa, meron po tayong sugat.
1: Uh-oh.
0: Kaya po tumitigil yung pagdurugo dahil po yun sa platelets. At iba pang other factors po.
1: So pag mataas ang platelet count, mas magaling yung capability mo to blood clots.
0: Yes po. So kung sabi natin, mababa po yung platelet natin katulad sa mga condition na dengue.
1: Uh-oh.
0: So very prone po tayo na mag-bleed.
1: Bleeding.
0: Po. So pwedeng mag-nosebleed. Pag may sugat,
1: internal
0: matagal.
1: Hemorrhage.
0: Opo, yan. Opo. So, hemorrhage, internal bleeding, kumbaga.
1: Internal bleeding.
0: Opo.
1: Kaya kasabi ni Doc, kasi pag may mga yung butlig sa katawan, outer part of the body, nakikita natin. Pero meron din mga lesions sa
2: yes
1: loob.
2: Minsan kasi may mga sugat na na hindi natin nakikita. Pero hindi natin nakikita bilang dugo sa labas. Di ba? Kaya napaka-dependent tayo sa platelet na function.
1: Very good.
2: Hindi ba? Pag may ulcer nga.
1: Oo nga. So, meron tayong red blood cell, meron tayong platelet. Na-amaze lang ako. Kasi pagka nakakita ka ng dugo, dugo lang nakikita mo. Pero ang dami pala nitong partes,
2: yes,
1: di ba?
2: Yes.
1: Okay, so may red blood cells, may platelets. Ano pa po sunod?
0: Yes po. So, yung dugo po kasi, nag-undergo pa po yan ng iba-ibang processing para mapaghiwa-hiwalay yung components na yun po.
1: Okay.
0: So meron tayong red blood cells, may platelets, yung plasma po.
1: Plasma,
0: siguro pwede po natin isipin yung plasma na parang siya yung likido na parte nung dugo. So, nandun po yung mga antibodies na kailangan natin. Yung mga clotting factors po, nandun. Yung clotting factors, yung po yung kaakibat ng platelets

0: para makatulong sa pag sasara ng mga sugat.
1: Opo. So hindi maa-action si platelet pagka walang plasma.
0: Opo, magkakibat po sila. Mm-hmm. Magkatulong po sila.
2: Ito yung sinasabi ko, mga 12 factors. Oh! Kaya pag meron cirrhosis dyan, yung mga lasenggo, yung mga sirang atay, nagkakaroon ng bleeding. Yun ang problema. Ito yung plasma, ito yung liquid. Dito, di ba pag nagkasugat tayo, di ba may langib?
1: Oo.
2: Minsan nagkakaroon ng parang straw color, lightish pink, na parang colorless. Transparent na parang salmon color.
1: Parang nagtutubig.
2: Yun yung plasma. The liquid portion of
1: wala
2: blood.
1: Wala na yung red.
2: Walang cellular.
1: Pero nagtutubig siya.
2: Yes, yan ng cellular.
1: Ah, white pa rin pala.
2: Yes,
1: dugo
2: yan. Kaya nga, hindi ba, pinsan nakikita mo sa laboratory, pag nilagay sa test tube, ilalagay sa spinning.
1: Pag in-spin,
2: nagkakaroon ng dalawang kulay. Yung sa ibabaw, yung yellowish transparent.
1: Yes, yung baba yung kulay
2: maba, yung
1: maroon.
2: Red. Yung maroon, nandiyan si RBC, nandiyan si platelet, nandiyan yung mga white blood cell, iba-iba pa, yun ibabaw, plasma.
1: Yun ang importante.
2: Yan ang may hawak. Sabi ni Dr. Kim, mga antibodies, panlaban ng infeksyon. Yung mga clotting factors na para mag-clot. Yan, kaakibat si platelet.
1: Okay, pang-apat, Doc.
0: Yes po. So, yung pang-apat po is yung mga white blood cells.
1: Ay, alam ko yan.
2: Opo. Expertise si Tita Wines yan kasi marami siya na-experience
1: yan. Tumitira ng mga uncommon cells, sabi niya, yung mga dangerous cells sa body, tama? Infection.
0: So, meron po, kung meron tayong red blood cells, merong white blood cells. Okay. So, yung white blood cells, sila po yung lumalaban rin sa mga mikrobyo, sa mga infection. So, madami rin po yung iba-iba pang type ng white blood cell.
1: Grabe, no?
0: Opo. So, merong halimbawa, neutrophil, lymphocytes, may mga ganyan pa pong
1: uri. Ayan pala yung nandun sa blood chem.
2: Mm. Opo. Eh, diba? O halimbawa, di 11,000 si white blood cell. Ayan na nga, nagbre-breakdown yan. Yung binanggit ni Dr. Kim, ano? Na neutrophils, eosinophils, lymphocytes, monocytes. Yun ang mga breakdown. Tapos sa makita mo, bakit point lamang? Percentage yan. Percentage ng sabihin natin yung 11,000.
1: Yun.
2: At syempre, di ba, makikita ba natin kung meron infection ng isang tao mula sa white blood cell?
0: Yes po. So, gaya po na nabanggit ni Dr. Dennis, tinitingnan po kasi natin kung elevated po or mataas ba yung total white blood count or kung mababa. So kung mataas po yung chance na merong ongoing process, ongoing infection sa katawan na nilalabanan ng white blood cells.
1: Pag mataas po. Kasi nga, they're forming an army.
2: Mm-hmm.
1: Di ba?
2: Kasi sila ang first defense natin.
1: Yes,
2: eh,
1: right.
2: Diba?
1: Okay. So, kung it's so amazing. Sobrang na-amaze lang ako sa explanation ninyong dalawa, Doc Dennis, Doc Kim, na ang simpleng dugo ay napakarami palang tulong o trabaho para mapangalagaan ang ating katawan. Diba? So, okay, eto na. Para isang way ang makatulong sa kapwa-tao ay ang pagdodonate ng dugo. Una sa lahat, Doc, sino ba yung mga pwedeng mag-donate?
0: Okay po.
1: Hindi lahat.
0: Yes po. So, bago po sumalang sa mismong donation, meron po tayong tinatawag na donor screening.
1: Okay.
0: So, kapag meron pong donor na pupunta sa ating donation, mag-undergo po muna siya ng mga series of questions para malaman natin kung
1: may question
0: pasok
1: and answer portion.
0: Yes po,
1: pa?
0: Opo. Meron. Mahaba-habang tanungan po yan.
1: Basic lang, Doc.
0: Yes po, so inaalam po natin una, syempre, yung edad ng tao.
1: Ayun, anong edad ba dapat?
0: Yes po, so anyone po from 18 to 59 years old, as long as in good health po, ay allowed naman po mag-donate.
1: Abot yung 60?
0: So, depende po yan sa ano po, kung regular donor po ba.
1: Ah.
0: So, kung sabihin po natin na first time, tapos 60, hindi na po namin. Opo.
1: Okay.
0: Pero kung sabihin po natin na 61, 63, pero regular donor po, si ma'am or sir, pinapayagan na po natin mag-donate. Pagdating naman po sa mga minors, sabihin natin na 16 to 17 years old, as long as meron pong consent from their legally appointed guardian, inaalaw na po din po natin mag-donate.
1: Bakit hindi pwede 60 and above?
0: Kasi karaniwan po, nadyan na po yung edad na meron pong mga comorbidities. So,
1: may mga sakit na.
0: Opo, so inisip rin po natin yung kapakanan nung donor.
1: Ano lang, napasok yung edad, ano. So, pasensya na kayo. Ah, kasi di ba meron tayong mga degenerative diseases,
2: yes,
1: caused by aging. Ang dugo ba, nag-age din as we age? Sorry.
2: In general, hindi exactly. May 120 days pa rin siya. But may tendency on fragility, on production. Dahil sinabi ni Dr. Kim yan, nakasalalay yan sa ating bulalo.
1: Oo nga.
2: Sa bone marrow.
1: Oo.
2: Yung bone marrow ang pinaka-stem cell. Yung panaka-source. Depende rin yan sa takbo ni bato, ni kidney. Dahil siya yung nagbibigay ng isang hormone. Yun, alam mo ito, yung hinihingi nila, yun, di ba? Yung erythropoietin. So, pagkulang yan, sabi natin may comorbidity, binanggit nga ni Dr. Kim, kung may renal failure, mayroon ibang problema, diabetes na may, sabi natin, may tama na kaunti, may stage 2 to 3 na problema sa renal condition, syempre, medyo sasabihin natin, wag na lang.
1: Ah, so, in essence, nag-age din ang dugo?
2: Age, as hindi. It will function as it is. It's perfect.
1: But, sabi mo, hindi na nakakapag-produce.
2: Baka hindi lang siya makapag-perform perfectly.
1: Perform?
2: Yes, perform.
1: Ah, okay. Sige. Okay, and then?
0: Yes po. So,
1: so that's age. And then, next question.
0: If generally healthy po ba ang donor? So, dyan po
1: yun
0: papasok.
1: Yun na yung sinabi mo.
0: Opo. So, dyan po papasok yung mga katanungan natin katulad ng kung meron po bang history ng hypertension, diabetes.
1: History ito.
0: Opo.
1: So, family. Not necessarily the donor.
0: Mag-a-apply din po sa donor. Opo.
2: Okay. So, paano kung may hypertension, may diabetes, but on medication? And ano ibang parameters natin, pero on medication?
0: Yes po. So, hindi naman po sila completely bawal mag-donate. So, tinitingnan po natin kung stable po ang kanilang blood pressure.
2: Kung control, pwede.
0: Opo,
2: pwede naman control, po. Pwede.
1: How can I prove that?
0: Yes po. So, bago po tayo mag-donate, bukod po sa question and answer portion ng screening, so meron po tayong vital signs na kukunin. So, i-measure po yung blood pressure nung donor, blood pressure, temperature, heart rate. So, lahat po yan. Tinitingnan pa rin po.
1: Eh, paano kung hindi ano? Kasi kinakabahan siya. Ang dami kaya dugo nung bibigay ko.
2: Eh, pero hindi eh. Remember, pag magdo-donor ka, handa ka. Psychologically, okay. Handang-handa ka na. So, paano yung mga may tattoo?
0: Yes po. So, that's a very good question po. So, meron po tayong tinatawag na deferral period.
1: Uh-huh.
0: So, meron po tayong criteria. For example, kapag meron pong mga tattoo, sila po ay deferred po from donating na 1 year. So, ibig sabihin po kapag nagpa-tattoo ako ngayon, kailangan ko po maghintay ng isang taon bago ako mag-attempt mag-donate.
1: Bakit?
0: So, yung po kasing...
1: Dati 2 taon, ngayon 1 taon na lang.
0: Yes po, opo.
2: So, alam mo, noon time ko na nag-aaral ako, bawal.
1: Bawal, talaga no.
2: Noon.
1: No consideration at all.
2: During my training years, bawal.
1: Eh ngayon 1 taon.
2: Naging 2 taon na diba? During your shows, hindi ba? Tapos ngayon, 1 year.
1: 1 year, bakit?
0: Yes po, so... kapag nagtatattoo po ko sa isang tao, gumagamit po sila ng needle.
1: Oo nga.
0: So, para sa mga may tattoo po, so, meron po kasing chance.
1: Yung needle.
0: Yes po.
1: Hindi yung ink.
0: And akala, yes po, opo.
1: Akala ko kasi may epekto yung ink na pumapasok sa katawan.
0: Opo.
1: Wala pala yung needle yon.
2: Kasi parang binuborda, hindi ba? Tapos parang coloring book ginagawa.
1: Correct.
2: Yung border. Tapos yun, dyan kinukolor.
1: So, 1 year after the tattoo, para safe na. Walang infection, walang contamination, etc.
0: Yes po, exactly po.
1: One.
2: Ayan, in corollary, Tawini, may tanong nga sa
1: ito
2: tattoo,
1: naman,
2: yun.
1: Si Ella, bagbagong ito piercing naman, Dok, hindi naman na tattoo, pwede mag-donate ng dugo?
0: Yes po, so pareho po na sa tattoo, so 1 year din po.
1: Din?
0: Opo.
1: Kasi nga may needle yun,
2: maski na hikaw lang, maski na ear, yung pangkaraniwan standard earlobe pierce lang.
0: Yes po, any form of piercing po.
2: Ganun lang, maski na yung pambabae.
0: Yes
2: kasi
0: po.
2: Hindi yung body or skin piercing lang ha. Ito yung standard natin single.
1: Oh.
3: Wow.
1: Pati inoperahan like CS, ganyan.
0: Yes po, yung mga major operations, kasama po yan sa dine-defer muna natin.
1: So, ilang taon po pwede?
0: In general po, depende sa procedures, pero in general, karamihan po is 1 year din.
1: 1 year talaga. Mm. Si Donnie may question din. Kung nilagnat 1 week before scared of planned blood donation, pwede bang mag-donate yun?
0: Yes, so parte po ng question and answer natin na screening is tinatanong po natin kung meron po bang sintomas ng ubo, sipon, lagnat.
1: Mm-mm.
0: Kung meron po, bawal din po mag-donate.
1: Walang sintomas pero nagkalagnat ako 1 week before.
0: Kung at the time of donation, healthy naman po si
1: walang
0: donor,
1: fever.
0: Walang fever, walang nararamdaman, okay, allowed lang naman po mag-donate.
1: Ah. Ah,
2: ito na yan, may katanungan si Tita Nona. May diabetes, high blood, may vertigo. 71 years old daw siya. Pwede ba ako
1: hindi maging... Hindi ka na pwede!
2: 71 blood donor. E binanggit na Tita Nona. Sagutin mo, Dr. Kim.
0: Yes, so Tita Nona, at maraming salamat po sa pag-try, mag-donate. Pero dun pala po kasi sa kanyang, nabanggit po niya na siya po ay 71 years old na.
2: Oo. So sa edad pa lang, factor ng edad.
1: Ang dami mo sakit, Tita Nona, magdo-donate ka pa.
2: Pero naman, sabi nga kay Dr. Kim, eh, nagpapasalamat siya sa willingness pa. Pero,
1: but, sabi ni Dr. Kim, kung regular naman, kung over 60, pwede. And how regular should it be?
0: Yes po. So meron po tayong mga donors kasi na talagang every 3 months, nagdo-donate po sila. Okay. So ayun po yung kinukonsider natin na regular donor.
2: Meron bang health benefit sa isang donor na o sa isang individual na mag-donate ng dugo ng regularly?
0: Yes po. So meron po mga nagsasabi na nakiklense yung kanilang dugo kapag regular sila nagdo-donate. So isa rin po siguro sa mga benepisyo ng pagdo-donate is gaya po nung nabanggit ko kanina, natutuklasan yung mga comorbidities ng donor. Halimbawa po, marami po kaming instances na merong donor na question and answer, na BP, na-discover namin na high blood pala siya. Wala siyang ka-idea na siya ay hypertensive. So isa po yun na benepisyo.
1: But by doing the routinary BP ano?
0: Opo.
1: Test?
0: Opo.
2: Ay, para during the ano lang?
0: Kumbaga na-advise po siya na magpa-check up sa
1: kasi inuulit naman yun eh, no, Dok? Halimbawa nga, ang taas po. Ninerebrous kasi ako, pahinga muna kayo. Huwag ka muna.
2: Yun nga eh.
1: Huwag ka muna, mamaya ulit.
2: Kaya nga natin pinag-uusapan itong blood donation dahil nga ito ay magkakaroon tayong gaganapin itong blood donation project.
1: Next week!
2: Yes! Sa July 14.
1: Mm-mm.
2: No, July 14 dito, ito isang blood donation project ng ABS-CBN TV Patrol Lingkod Kapamilya at DZMM Radio Patrol sa East 30. Sa July 14, gaganapin dito 'yan sa ABS-CBN Studio 8, di ba? Okay. Pero ano mga contraindication para mag-donate? Ibig sabihin, bawal mag-donate ang isang individual.
0: Yes po. So, isa pa pong ina-advise namin sa mga gusto mag-donate is dapat maayos ang tulog bago mag-donate. So, bawal po magpuyat. Dapat po you're in good health. Bawal po mag-inom. Bawal manigarilyo bago mag-donate. So, yun po yung iilan sa mga...
2: Bago mag...
1: Tira ka na bago.
2: Oh, teka. Bago. Ibig sabihin, teka, what is bago?
1: Ano yung
2: ilan oras o ilan araw? Yes. Baka ma'am, 1 hour before donation? Ganun
0: opo.
2: Ba?
0: So, pagdating po sa mga alcoholic beverages, dinidiscourage po natin na 24 hours before 24 the donation. Hours. Pagdating po sa sigarilyo or vape, 4 hours po.
1: 4 hours po yun. Mm. Do, kasi nung minsang nag-donate ako, lupay-pay ako after. Kasi nagkaroon ng na-feature din namin in the past. Yung bloodletting ng ABS-CBN. AB positive ako eh. Gustong-gusto
2: wow.
1: Nila yan.
2: Oo. Oo. So, kasi ikaw ay universal ka.
1: So, anong tawag dito? So, nagpa-ano ako kaya. Lumpag tapos na ako nakapasok na radyo. Parang antok na antok ako.
2: Mm.
1: Ba't kaya ganun? Is it because... alas stress ng madaling araw gising na ako sinabi ko naman yun dun sa attending nurse ba siya or
2: yes yung medtech phlebotomist ba
1: sabi ko anong oras daw ako natulog mga 9 pero nagising po ako mga 3 okay na yan Pero pagtapos talaga, Dok, hindi ako makatayo. Ba't ganun?
0: Opo, so isa po yan sa mga ina-advise natin sa mga donors na kailangan po ang tulog at least 6 hours na dire-diretso, hindi po putol-putol.
1: Okay.
0: Bago mag-donate, the night before. So common din po kasi na makaramdam ng pagkahilo, panghihina, at yun po yung ina-avoid natin. So yung mga puyat, mas mataas po yung chance na makaramdam sila na ganun after donation.
1: So it was my puyat, not anything else.
2: Maga ang call time ni Tita Winnie siguro.
1: Oo,
0: posible po.
1: Posible,
0: po.
1: No? Okay. And okay, huling paalala na lang, Doc Kim.
0: Yes po. So para po sa mga nais mag-donate, pumunta lang po kayo sa ABS-CBN Studio 8 on July 14, 7 a.m. to 12 p.m. Magdala lang po ng valid ID, be in your, magsasagawa po ng interview, na screening bago po dumaan sa mismong donation. Umiwas po muna sa pag-inom ng alak, pagpupuyat at paninigarilyo a day before. And ayun po.
1: May screening din ba ng HIV?
0: Yes, opo. So meron po. So lahat po ng dugo na nakukuha natin sa donation ay nag-undergo na tinatawag natin na screening.
1: Ayan.
0: For transfusion transmitted diseases.
1: Oh. Last na lang.
2: Yes, go.
1: Napaka-importante. Ito naman ay tungkol sa mabibigyan ng mga dugo na itinodonate natin. Paano makakasiguro na safe itong dugo na dadaloy sa aking katawan?
0: Yes, so ayan po. So yun po yung nangyayari sa ating blood. So pagkagaling po sa donation, mag-undergo po ng processing yung dugo. So i-screen po natin yan para doon sa mga sakit na pwedeng makuha
1: From
0: the blood. So halimbawa po is hepatitis B or C,
1: okay.
0: HIV, syphilis, malaria. So yan po yung mga iniiwasan natin para mapanigurado po na ligtas yung dugo na binibigay sa pasyente. So ayan po yung karaniwan ring natatanong minsan na bakit libre mag-donate pero may bayad? Sa? So yun.
1: Oo nga. Mahal do ka.
0: Opo. So yun po yung tatawag natin na processing.
1: Kasi nga tinetest yung mga dugo.
2: Tinetest yung donor. Yung pag-unang buha, no?
1: Tinest na eh.
2: Tinest ka. Pero,
1: ayos eh.
2: No, hindi pa ako happy. Bago ko ibigay, test ko ulit.
1: Itetest po ulit.
2: Kasi dapat type specific and then free, as Dr. Kim would mention, of any transfusion possible disease. Transfusion, transmission.
1: Very good. Thank you, Doc.
0: Thank you po.
1: Maraming
0: thank you po.
1: Salamat.
0: Thank you so much po for having me here po. Thank
1: galing.
0: You.
2: Yes, thank you.
1: Napakaliit na bahagi ng ating katawan, pero napaka-komplikado.
2: Komplikado, beneficial, at maraming, you know, that's why we encourage mag-donate ng blood. Inuulit po natin July 14, 7 to 12 dito sa ABS-CBN Studio 8. Maraming salamat po kay
1: Dr. Kim Rafael Cabayas, ang Medical Officer 3 ng East Avenue Medical Center, mula sa Pathology Department. Thank you po!
0: Thank you po. Maraming salamat po.
1: Salamat.
2: Thank you, Kim, Dr. Kim. Thank you very much.
1: But wait, there's more! Tuloy-tuloy po tayo ng pag-uusap tungkol sa ating kalusugan dahil magbubukas na rin po ang ating klinika sa Istrenta. And today,
2: pag-usapan ng meal plans and meal preparation. Tutulungan mo ako dito, Tita Winnie.
1: Kailangan po magplano-plano eh. Ay, wala nang budget.
2: Akala mo. Kaya nga, kailangan mo magplano.
1: Oo, sige. Baka may mga katanungan po kahit isipin at padala po natin yan sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwedeng-pwede rin po magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
2: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 567 15672 or 5673. Sa isang ilang sandali, babalik pa rin po ang
1: Aksyon Ngayon!
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
6: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn. Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Artrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
9: Gumaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
10: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
8: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
2: Sa oras na alas 2:38, tayo magbibigay daan sa ating mga Radyo Patrol. Alamin natin ang sitwasyon ngayon sa ilang kalsada sa Quezon City sa gitna ng malakas ng pag-ulan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero.
11: Doc Dennis, itawini sa mga oras na to, bahagyang tumila na ang ulan sa bahagi ng Quezon City ngayong Biyernes ng hapon, July 10, 2026. Kanina, nakaranas nga ng katamtaman ng malakas na pag-ulan simula yan alauna ng hapon. Kaya sa may mga nadaanan natin kanina, may mga gutter deep na nabaha sa may EDSA Nepa Q-Mart southbound. Medyo mabagal na rin ang usad ng mga sasakyan simula sa may EDSA Kamuning hanggang sa may Cubao. Dulot yan ng ulan na may kasabay na malakas na hangin at madulas rin ang kalsada. Pagdating sa Aurora Boulevard Self-Service Road, heavy traffic habang may gutter dip naman na nabaha sa may underpass. Pagdating sa may Santolan Flyover, moderate traffic na ang bubungad sa mga motorista habang gutter dip naman ang baha sa Service Road. Sa northbound, hirap ang ilang motorista na makatawid simula sa may Liberty Avenue hanggang Main Avenue dahil halos mag-abot tuhod ang baha. Tulong-tulong ngayon ang mga tauhan ng Quezon City LGU sa pagtanggal ng mga basura na nakabara sa drainage para makatulong sa paghupa ng baha. Paalala ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, maaaring magpatuloy sa loob ng 3 oras ang ulan, dulot yan ng habagat at bagyong Inday. Pinapayuhan ng mga residente na patuloy na magbantay at maging alerto sa banta ng pagbaha sa mga mabababang lugar at malapit sa mga ilog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero.
1: Samantala, sa ibang balita, banta sa seguridad ng Senado nananatili. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, Radyo Patrol, Robert Mano.
12: Tita Winnie, bumaba na pero hindi pa rin nawawala ng tuluyan ang banta sa seguridad sa Senado ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Batay ito sa lingguhan nilang assessment at pulong kasama ang intelligence and security agencies ng gobyerno. Marami pa rin kasi anya ang banta ng mga rally at meron pang ibang elemento dahil dito. Nananatili ang payo ng mga otoridad na manatiling aliso at alerto ang mga nagbabantay sa seguridad ng Senado. Tuloy ang security setup ngayon para hindi malagay sa Senado. Sa alanganin sa gate ng Senado, lagi pa rin nakastandby ang mga pulis at pinadadaan sa under vehicle scanner ng Philippine Coast Guard ang lahat ng sasakyan na papasok sa compound ng Senado. Bawal pa rin pumasok sa compound ang hindi aprobado o ang mga bisita na hindi aprobado sa visitor management system. Samantala, Tita Winnie, tila na yung ulan na bumuhot sa may bahagi ng Senado sa Pasay City pasado alauna 45 kanina. Tumaga lamang ng 20 minuto yung may katamtamang lakas ng pag-ulan at ngayon ay wala na ito. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Thank you, Robert Mano.
2: Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas handang tumugon sa atensyon medikal para sa mga inmates na kaedad ni Senator Marcoleta. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula Quezon City, Radyo Patrol, Nico Bagsik.
13: Kayang tugunan, Doc Dennis, ng Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas ang mga pangangailangan medikal tulad ng iba't ibang chronic diseases ng mga senior citizen itong inmate ayon yan sa HEPE ng Health Services ng Piitan. Sa isinagawang hearing ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng medical condition ni Senator Ronald De Marcoleta na naaresto sa kasong plunder, tiniyak ni Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda ang kahandaan ng nasabing city jail kung sakaling kakailanganin nang madetene doon ang senador na 72 years old na at nakaranas ng pagtaas ng presyon at pneumonia, kaya ito nananatili sa PNP General Hospital. Sa ngayon, ani ng pamunuan ng Quezon City Jail Male Dorm sa Payatas, nasa 50 hanggang 60 na mga individual ang nakapiit sa naturang kulungan na senior citizens. Piniliwanag din nila na kapag nangangailangan na ng mas extensive medical attention, ang mga bilanggo ay dinadala na nila ito sa East Avenue Medical Center na pinakamalapit na pampublikong paggamutan sa Payatas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik.
1: Pinalagaan ng ilang kongresista ang umunoy pambubuli ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa ilang miyembro ng House Prosecution Panel. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Kamara ni Radyo Patrol Pamela Vasquez.
14: Magandang hapon, Tita Winnie at Doc Dennis. Dapat pagtuunan ng pansin ng publiko ang mga ebidensya sa impeachment trial sa halip na ibaling ang usapin sa laway at sipon. Ito ang binigyan diin ni House Deputy Speaker Janet Garin kasunod ng pamumutakse ng mga taga-suporta ni VP Duterte kay House Lead Prosecutor Jervy Lumistro, kung saan tila may namuong laway sa gilid ng bibig ng kongresista habang nagbibigay ng kanyang opening speech. Tanong ni Garin, bakit kailangan pumunta sa ganoong kababa na diskurso o talakayan?
1: Hello, Pam?
14: Yes, Tito Winnie.
1: Hindi pumasok yung ano mo, suot mo.
15: Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness at kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes. So, why focus on that?
14: Tito Winnie, inalmahan din ng House Leader ang mga kritisismo kay Private Prosecutor Amando Virgil Ligutan na may sipon naman habang nagpepresenta ng mga ebidensya. May kumalat din kasi anyang balita na senyalis ng pagsisinungaling ang laway o sipon.
15: My God! That's a big lie. Ang sipon ay isang viral infection na nangyayari sa ating lahat. At hindi natin dapat kutsain ang isang taong sinisipon, lalo't lalo na kapag siya ay nagtatrabaho.
14: Paliwanag pa ni Garin, hindi sila kailangang pagtawanan lalo kung ginagawa lang naman ng prosekusyon ang kanilang trabaho at tungkulin. Hindi rin anya magandang kaugalian at pagbalik sa fake news at panglihis sa tunay na isyong kinaharap ng bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Thank you, Pamela Vasquez mula Kamara.
2: Commemorative stamps para sa 10th anibersaryo ng South China Sea Arbitral Award, pinasinayaan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jome Garner.
12: Dok Dennis Sitawini, magandang hapon. Kasabay ng paggunita ng bansa sa 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award, pinasinayaan ng Department of Foreign Affairs katuwang ang Philippine Postal Corporation ang commemorative stamp collections na hango sa 2 painting likha ng visual artist si Mary Joy Tuanyo, ang 2 obra na disenyo ng mga commemorative stamps na may pamagat na paninindigan sa Alon ng Pamana at Pawikan in Bloom 2. Ang South China Sea Arbitral Award ay ang desisyon ng International Arbitral Tribunal noong July 12, 2016 sa kasong isinampa ng Pilipinas laban sa China sa ilalim ng Permanent Court of Arbitration at ng United Nations Convention on the Law of the Sea, kung saan pinaboran ang pag-question ng Pilipinas sa 9-dash line ng China sa halos buong South China Sea. Muli naman nanindigan ang Pilipinas na legal at binding ang arbitral ruling na ito kahit pa hindi ito kinikilala ng China.
16: First of all, it is a decision. We always say that it is legal and binding, not only to the parties but to all.
12: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jome Garner, DGMM.
2: Maraming salamat, Jome Garner. Maraming salamat, Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ay naku, bago ang lahat, meron muna tayong pasasalamatan.
17: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
3: Ang puso ng DZMM. Aksyon ngayon! Bukas na ang klinika sa East 30 sa Aksyon ngayon!
2: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi nyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
1: Meal planning.
2: Dahil, ang meal planning ganito, mas healthy siya. Dahil planado mo o alam mo anong kakainin mo sa susunod na ilang araw o buong linggo.
1: Okay.
2: At the same time, makakatipid ka rin. Ganito na lang, balikta rin natin. Daanan natin yung usapan mula sa likod. Pag wala kang makain at gutom ka, wala kang hinanda, pupunta ka, meron kang mga go-to na kakainin. Di ba? Yung sabihin natin, yung mga mabilisan. Instant, process, prito. Yung mga ganon.
1: Okay, mag-order, papadeliver.
2: Yes. Di ba? Ang medyo may added cost yan, Tita Winnie. Kaya nga, pag sabihin natin na pag meron tayong meal plan, mas nakakatipid.
1: Okay. Agree ako naman dyan.
2: Iwas food wastage.
1: Ah, okay.
2: Di ba? Dahil alam mo na, Lunes, dahil yung 2 lang kakain. Martes, solo ako. Miyerkules, darating sila. 4 tayo. Planado yung number. Yes. Para sa ilang tao. So, walang masasayang.
1: Yeah, totoo.
2: At since planado mo, ang ulam at kakainin mo, siguro, mas okay ang portion ng kain at timbang mo makokontrol, weight control.
1: Totoo naman.
2: At syempre, bottom line, healthier family.
1: Oo, totoo naman yun. Actually, a week's food plan is very much advisable, isang linggo. Para rin maayon mo ang iyong pamimili sa budget ng pamilya.
2: At saan ka bibili? Syempre, sa palengke.
1: Merong mga items, Doc, na okay sa palengke.
2: Yes,
1: may mga items na sa grocery na bibili.
2: Grocery, pero hindi sa mga 24/7 na tindahan.
1: Yung convenience store?
2: Oo, dahil sabihin natin, syempre, because of the convenience, mas mataas kaunti ang naman. Patong, di ba? Kaya nga...
1: And usually, ang sizes are not that sufficient para sa isang pamilya.
2: Yes, yung parang pang ngayon lang, di ba? Kaya pag nag-grocery ka, ano ang dapat meron para makatipid? Una, may listahan.
1: Lista, napaka-importante ng listahan, Dok.
2: Yes.
1: Kasi... And as a rule, dapat mag-stick ka lang sa listahan na yon.
2: Yes. Alam mo, isang lesson na tutunan ko, pag nag-grocery ako o mag-grocery, dapat busog ako. Hindi ka ako pwede.
1: Kasi lahat na makita mo masarap.
2: Kasi parang gusto ko na yan, gusto nito, kasi gutom ako. Kaya dapat, tama ka Tita Winnie, stick to the list. At sabihin natin, meron tayo minsan mga sale dahil mga seasonal vegetables, seasonal fruits, local produce, mas mababa ang ano, ang presyo. 'Di ba? Mas nakakatipid tayo sa aspetong 'yon.
1: Sige. Pero be careful din ah kasi sa mga groceries meron silang mga sale.
2: Mm-hmm.
1: Pero be careful lang din
2: yung
1: sa
2: freshness ba?
1: Yung freshness and usually kasi naka-bundle na sila. Hindi mo ma-inspect
2: bawat
1: yung bawat hibla sabi ng ano sabi ng kasama ko sabi ma'am yung ano sibuyas na yung garlic na nakuha
2: one
1: mo
2: one side brown yun one side puti
1: hindi mo naman kahit na ikut-ikutin mo hindi mo naman
2: ay na experience ko yan Tito Winnie. Pero yun nga pag tayo ay naggrocery huwag bumili ng sobra.
1: Totoo yan.
2: Diba?
1: Okay, bukod sa sobra sa budget, hindi nakakatulong sa budget mo. Kapag sobra, may tendency kasi na hindi mo magamit lahat.
2: Yes.
1: At nasisira yon lalo na kung agricultural products
2: yes.
1: yan. And mind you, meron ding expiration dates ang mga produktong selyado.
2: Mm-hmm.
1: Pati toyo, kahit na vinegar, meron ding expiration date yan. In the sense, yung taste niya, quality.
2: Naiiba, di ba?
1: Naiiba ang lasa. So, actually yan, lesson learned ko yan, Dok. Kasi nung araw, ang

0: may patis ako na may kristal na may asin sa labas. So, ibig sabihin, sabi sa akin ng mga kaibigan kong marunong magluto, ay nawawala ng salinity dahil nag-precipitate na.
1: Nawawala yung flavor niya.
0: Yes.
1: Na-dissipate yung totoong flavor from the time it was manufactured and from the time it was sold and from the time you bought it.
0: Of consumption. Nawawala.
1: Especially pag binuksan mo na.
0: Yes.
1: Mayonnaise. Alam nyo ba ang mayonnaise? You only have 10 days to consume everything, the whole ano ah, the whole okay. Bote ha?
0: Bago tayo mag-gap, sasabihin ko sa iyo ano nangyari sa mayonnaise na yan. Kahit bumili ako, di kumain ako, gumawa, nag-aral ako po ng egg salad. Hindi ba? Pero sabi mo nga 10 days from opening, di ba?
1: Yeah.
0: So nasa ref. Hidalo ko. Akala ko natural taste na maasim.
1: Ay, sobrang asim.
0: Iba na, nag-dehydrate ako the following few days. Kinonsume ko pa rin dahil hindi ko alam na hindi na siya fresh. At hindi na okay. At dyan ko natuto na 10 days lang ang shelf life niya. Upon opening.
1: Okay, pag tiningnan nyo kasi yung bote, may nakalagay na expiration.
0: Yes.
1: That would be about 2 years.
0: Dahil sinunod ko yan.
1: Max.
0: Tapos, sinunod ko rin na please refrigerate after opening. Hindi ko alam yung freshness niya, nawawala na ng, ayan, less than 2 weeks. Goodbye na. Goodbye din ang aking hydration state. Ay, balikan natin ang usapang ito, usapang meal plan. Magbibigay dahil lang tayo sa ilan ating mga commercials.
2: Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Mmm, smells good.
7: Tikman natin.
8: Sarap! Yummy!
9: Everest Refrigerators.
6: Love?
9: Ano Everest food mo in the world?
7: Of course! Yung ginawa natin together.
9: Aww.
10: Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
11: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
12: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
13: kailangan ng gabay na maaasahan.
12: Ako po si Master James Alejandro.
13: At ako naman po si Ate Nems Turla.
14: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
15: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
16: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
14: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan ni na Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Aksyon ngayon!
0: Okay, balik meal plan. 'Di ba? Sabi ko nga cheaper siya, healthier
1: ay,
0: siya.
1: Oo. At saka tawag dito, mas isa pang advice doc, sa YouTube University, marami kang makukuhang mga tips kung paano at ano ang ano mga recipes at ano mga items na pwede kang makatipid.
0: Salamat sa YouTube University.

0: At sa ibang mga kaibigan kong chef na nagturo sa akin during the lockdown.
1: Ah, diba?
0: Dahil alam mo naman, Tita Winnie, hindi ako magaling mag-kitchen, no? Sila ay nagturo at dahan-dahan, yung matyagang, yung knife control lang medyo weak na ako.
2: Ito personal, ano ko lang to na, meron kasi nabibili sa mga palengke, yung cut-ups na,
0: okay,
2: na mga gulay,
0: yes, yes,
2: na nakabalot na siya, pang chop suey.
0: Pinakbet pack, chop suey pack, oo.
2: Para sa akin, hindi ako masyadong fan ng ganyan. Mas gusto ko pa kasi na bumili separately.
0: Ikaw na lang mag-prep.
2: Oo, kasi minsan, okay, number one, minsan may mga nakalagay doon na ayaw ko.
0: Mm-hmm.
2: Diba?
0: Yes.
2: Or gusto ko mas konti ito kesa mas nakokontrol mo yung dami ng ingredients na gusto mong ilagay doon sa luto. Diba? So maganda yun.
0: Pero dapat alalahanin natin na may special groups of people na kailangan okay yung food. Kagaya ng bata, mga senior, at mga buntis.
2: Right.
0: Diba? At syempre, bawat medical condition, may mga bawal.
2: Mm-mm.
0: Hypertensive, bawal ang maalat. Diabetic, bawal masyadong maraming carbohydrates.
2: Mm.
0: Yun ang dapat alalahanin natin. Kaya pag nakaplano tayo at meron kang medical condition, mga kasama natin sa bahay, mga kapamilya, dapat iwas or bawasan.
2: Take it into consideration.
0: Correct.
2: Ayun. Nasa Facebook at TikTok si Doc.
0: Sundan lang ang ating official name at Doc Dennis Official. Mag-like, mag-share at syempre, pwede kayo mag-send ang inyong mga messages kahit anumang huntahang medical. Mag-message lang po kayo.
2: Ayan, ako, meron pa akong isang i-advocate.
0: Mm-hmm.
2: I-try natin mag-explore yung mga leafy vegetables.
0: Oh, yes.
2: Ang dami-dami po. Konting gisa-gisa lang.
0: Ang turo sa akin ng itong kaibigan ko ay imbis ng gamitin ng mga condiments, gamitin ng herbs sa panlasa ng pagkain.
2: Bawang, yan number one. Bawang, patis, yan ang hinga, staple sa kusina ko. Patis, toyo, suka. O siya, naku, it's a Friday. Magpapasalamat lamang po tayo sa buong action ngayon, team.
0: Siyempre, ang ating executive producer, si Sheila at Balinal.
2: Yes.
0: At syempre yung public service lead natin na birthday boy.
2: Happy birthday, Paul Bea!
0: Yes. Ang kasama niyang si Aaron. Ang kasama si Aaron Abelado.
2: Yun. Kasama rin po natin na researcher at production associate respectively. Ay, hindi, hindi. Baba mo pa. Sorry naman. Ayun.
0: Yun, hindi. Yung mga kasama natin, si Den Cruz.
2: Sandali. Yun. Researcher si Den Cruz.
0: Yes, si Den Cruz. At yung mga production associates natin, si Angelo Toribio.
2: Don Ray Gisel.
0: Hannah Alquezar.
2: Joyce Mansai.
0: Jane Robles.
2: At meron tayong bagong recruit.
0: Sabi niya si JC daw siya.
2: Pero Juan Carlos. And ba Juan
0: John Carlo Ferreras.
2: Ayan, John
0: Carlo. Dahil
2: marami
0: na daw Carlo, gawin natin Carlo 35.
2: Bakit 35?
0: Basta alam na niya ano ang 35. May computation yan eh.
2: May computation?
0: Oo, siyempre kasama natin ang buong puwersa ng Radyo Patrol sa pangunguna ng desk editor natin na si Aimee Estareja at si Jay Dones.
2: At kasama rin naman ang buong Teleradyo Booth people. Naku, siyempre mag-uumpisa na naman po ang paglilitis ng Senado sa Lunes, Martes at Miyerkules. Kaya naman sa Webes na po tayo magkikita-kita and have a very happy weekend.
0: Yes.
2: At bukas ha, huwag niyo kalimutan ang Win Today. 10 o'clock.
0: Yes.
2: Bye-bye!
0: Bye-bye po!

0: ang puso ng DZMM. Aksyon ngayon!
1: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ganito po ang DZMM kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras! Yes, it's me again. 4 minutes makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, umabot na sa halos 800 pasahero ang stranded sa iba't ibang pantalan dahil sa bagyong Inday. Pinakamaraming stranded sa mga pantalan sa Southern Tagalog na umabot sa 271, habang 130 pasahero naman ang stranded sa mga pantalan sa Southern Visayas. Mahigit 200 rolling cargoes, 13 barko at 33 motorbangka rin ang hindi muna makabiyahe dahil sa bagyo. Sa ibang balita, nagpaliwanag ang Malacañang sa pagtatalaga ni Pangulong Marcos kay dating Interior Secretary Benhur Abalos bilang Cabinet Secretary. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Malacañang, hati ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
4: Teresa, hindi na nga kailangan ng panibagong executive order para magkaroon ng visa ang pagtatalaga ni Pangulong Marcos kay Abalos bilang Cabinet Secretary. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, ginamit lamang ng Pangulo ang kanyang plenary power to appoint at ang otoridad nitong i-reorganize ang executive branch, particular na ang Office of the President. Binigyan niya ng Pangulo ng panibagong direksyon ang posisyon ng Cabinet Secretary na tiyaking nararamdaman at napakinginabangan ng bawat Pilipino ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa halip ng mga siwa lamang ng Cabinet Meeting. Magiging kinatawa na rin anya ni Pangulong Marcos si Abalos sa pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na hindi na personal na pupuntahan ng Pangulo. Magugunit ang ipinabuwag ni Pangulong Marcos ang tanggapan ng Cabinet Secretary noong 2022 at inilipat ang trabaho at pangangasiwa sa Presidential Management Staff. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yusores. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Ilang lugar sa Hilagang Luzon binabayo na ng malakas na hanging dulot ng bagyong Inday. Ilang bahagi ng Metro Manila binaha naman dahil sa pagulang dulot ng habagat. Defense team ni Vice President Sara Duterte iginiit na walang intensyong i-delay ang impeachment trial. At status conference sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court sa July 14, ipinagpaliban. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
6: ako to, si Chang Ami.
7: Happy weekend!
8: Good afternoon!

Magandang magandang afternoon, mga kapamilya! Happy weekend or Friday na! At nako, bago lamang ho tayo magsimula, gusto ko lang magpasalamat. Thank you sa mga nanood, nakinig, sumubaybay sa unang episode ng Kabayan Presents Alerto sa Super El Nino. Kanina pong 10 a.m., 10 to 11 a.m. Every other Friday po yan, ha? Kasi importante na tayo ay maging handa at alam natin itong paparating na Super El Nino. Kasama po natin dyan, every other Friday, si Tito Ariel Rojas. Sabi nga nila, matinding init daw yan, kaunti pero mas malakas na ulan. Tapos makakaranas tayo ng tagtuyot. Ang buong bayan po natin, ha, ay mai-experience yan. Kaya magkita-kits po tayo every other Friday sa ating pong alerto sa Super El Nino. Thank you, thank you! At ngayong hapon naman, syempre, kamusta po ang inyong mental health? Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Biyernes na nga po, July 10, 2026. Kamusta ang isang buong linggo? Ay, walang pasok ngayon. Oo, dahil may binabantayan tayong bagyo na si Super Typhoon Inday. Pero ngayon po ay ang classification niya ay typhoon na laang. Sana nga ho, wala na hong masyadong pag-ulan. Pero dito po sa Metro Manila, yung kanina pa hong mga nagtatanong umagang-umaga, nasan ba yung ulan? Wala namang ulan. Nasan ba yung bagyo? Wala namang yung bagyo. Ayan, nagre-reklamo sila online. Narito na po, nararanasan na natin dito sa Quezon City. Kamusta dyan? Sa lugar po ninyo, umuulan ba? Pero ngayon medyo tumigil po yung ulan dahil ito namang ulan na ito ay dalaho ng habagat daw. Iba talaga pag may friend.

0: Tinitignan katuloy ni Hannah. Eh, meron nga ho kasing impeachment hearing na Monday, Tuesday, Wednesday. Yan po ang schedule. Hane, kaya meron po tayong special coverage. Eh, nabibigla naman si, ano bang pangalan nitong ating bagong kasama sa production? Si JC ba siya, si John, o si Carlo? Si Carlo po talaga, isa lang ho ang Carlo sa buhay ko. Yan naman tayo! Ay, huwag ka mag-alala, Hana, may darating din para sa'yo. Gusto mo ba ang pangalan niya, John Carlo din? Ay! Parang may bagong love team ngayon sa production, ha? Ay, kinikilig. Ano yan? Ay, oh, may sumesenyas yung birthday boy. Sabi ni Paul Bea, pwede. Nakaganti na rin si Jello. Ay, ganun. Happy birthday muna sa ating kasamang si Paul Bea. O, nasaan ka? Pindutin mo, Hana. Masaya ho talaga kami dito sa production pagka ganitong araw ng Biyernes. Kasi inaabangan na ho nila yung Lunes. Mas masaya sila pag Lunes. De, seryoso sila pag araw ng Lunes. Oo nga. Ay, kamusta po sa mga team bahay, team radyo, team sasakyan, team online, at ang team cable. Nandyan na rin po lahat. Tawang-tawa, Jello. Parang nagbayad ng entrance, oh. Ay, batiin na natin. Present na si Christian Gatbunton, Nona Damian, Mommy Tess Villamin, maulan daw sa kanila. Si Mary Joyce. Ay, ang dami naman biglang message. Ang bibilis, ha. Teka lang, porque hindi ako nakabati sa inyo kanina, no? Pasensya na kayo. Kulang kasi kami ng oras. Si Darwin Cabalan, si Mind Gale, si Maple underscore 630, si Jericho Ferrer 165, at ganun din. Yes, si Mommy Tess Villamin, maulan at mahangin. Oo nga po. Naku, yung mga bubong natin, i-check nyo, ha? Si Mommy Tess Villamin, Mommy Ligaya Ching Tan, Happy Biyernes po sa inyo. Tita Alicia Palomo, pakigreet po si Tita Rose Basi ng Happy Birthday from Camellia 2D Aero Zumba Family. Ayan. Happy birthday po sa inyo. At sa lahat ng mga nagbe-birthday, speaking of birthday, oy, belated happy birthday muna kay Direk Rowell Bayani, aking kaibigan, si Tita Ambi Burak, at ganun din si Winnie Tan. And advance happy birthday naman sa aking kaibigan na si Angela Velez, si Jean Opec. Maulan na hapon, sabi ni Mind Gale at ni Estrell 88. Si Maria Lira Staris. Estaris, tama ba? Oh, shout out to you also. Ganun din, magandang hapon kay Julius Bangalando at yung mga taga North Caloocan City. LB Viduan, ang binangon ng Rizal. Si Mercy G. Magandang hapon din kay Mr. Gil Borjal, 8927. Magandang afternoon din kay Tita Babes, kay Miguel Andre Mira, Louis Basco, Josh Kyle Edip Official, Belen Ledesma. Maulan na hapon. Ako ay ngayon nga po, nararanasan na natin itong pag-uulan. Dala ng habagat, ano, nahahatak. Si Nona Damian, at ganun pa ba? Sino pa ba? Si Tita Babes ng Pasig, magandang hapon. Si Tiger Lily Marvin Riabad, good afternoon. At eto na, para naman sa ating episode ngayong hapon, sa ating pong Chang Ami Presents, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang anak na tumayong magulang sa kanyang bunsong kapatid matapos po mawala ang kanilang mga magulang. Kaya ang tanong, paano nga ba niya tatanggapin ang katotohanang hindi niya pang habang buhay na makakapiling ang nakababata niyang kapatid? At paano niya bibitawan ang matagal na niyang pinanghahawakan? Yan po ang ating bibigyang pansin at payo ngayong hapon sa ating pong Chang Ami Presents. Sa pagbabalik po ng ating programa, oras natin, oras 3:16 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Kagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
3: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ang programang sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
9: Ako To, si Chang Ami. Oras ka pamilya, 3:19 ng hapon.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: At bago lamang po ang ating Chang Ami Presents, meron po muna tayong pasasalamatan.
11: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
12: Pero bakit parang pasan mo ang daigdig kung makapagsalita ka?
13: Traitor ka! Tiniraidor mo kami ng anak mo!
14: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
8: Chang Ami Presents!

0: Para po sa ating Chang Ami Presents ngayong hapon, ang ating pong liham ay galing kay Mia. Sabi niya, "Dear Chang Ami, ako po ay si Mia, isang 34 years old na freelance graphic designer mula sa Taytay, Rizal. May isa po akong nakababatang kapatid na si Lia, na 11 taon namang mas nakababata sa akin. Ulilang lubos na po kami ngayon, Chang Ami. Kaya naman, bilang panganay, inako ko na ang responsibilidad ng pagiging ama't ina kay Lia. Kahit malaki po ang agwat namin ay bata pa lang po kaming magkapatid ay malapit na po talaga kami sa isa't isa. Pero Chang Ami, tila habang lumalaki si Lia, ay nararamdaman ko pong lalo ring lumalaki ang takot kong mawala ng tuluyan ang papel ko sa buhay niya. Simula po kasi nang mawala sina mama at papa, ipinangako kong ako na ang magiging sandigan niya. Hindi lang po bilang ate, kundi bilang magulang na rin sa kanya. Kaya naman po sinisikap ko po talaga na pag-aralin siya at samahan sa kanyang bawat tagumpay. At tinitiyak kong makararamdaman din niyang hindi siya nag-iisa. Pero Chang, hindi ko alam na darating din pala ang araw na pinaka-kinakatakutan kong harapin. At hindi yon ang pagpapalaki sa kanya, kundi ang unti-unting pagpapalaya ko sa kanya mula sa pagiging dependent niya sa akin.
1: Ay naku, ang dami-dami na namang pinaghandang pagkain nito ni Mia para sa kapatid niya. Kahit isang batalyon ng militar ang imbitahan niya ay mabubusog eh. Nasa na nga ba yung batang yun? Ay, ayun. Mia! Mia, anak!
2: Uy, Tita Lucy! Hello po! Ah, teka. Puntahan po kita dyan. Tita Lucy, bless po. Kumusta po yung food? Masarap po ba?
1: Ay, nako. God bless naman sa yun, anak. Naku, alam mo naman na 23 years old na si Lia, di ba? Grabe naman tong pahanda mo. Parang debo. Eh, magkano pa yung nagastos mo nito? Graduation pa naman din niya bukas.
2: Ay, naku, Tita Lucy. Kilala mo naman ako. Kapag si Lia ang pinag-uusapan, wala akong pakialam kung magkano ang gagastosin. Eh, kung tutusin nga po, kung mas malaki lang yung naipon ko, baka nasa events place tayo ngayon.
1: Ay nako, alam ng lahat talaga kung gaano mo talaga kamahal yung kapatid mo, no?
2: Tita Lucy, kasi gusto kong maramdaman man lang ni Lia na kahit wala na sina mama at papa, eh, kumpleto pa rin siya sa pagmamahal.
1: Ikaw talagang bata ka. Dakilang ate ka talaga kay Lia, no?
2: Oo naman po, tita.
1: Mm-hmm.
2: Gagawin ko ang lahat para lang sa sweet baby sister ko. Lagi kong sisiguraduhin nandito lang ako lagi sa tabi niya.
1: Napakaswerte talaga ni Lia sa'yo.

0: Hoy, thank you for coming, mga dear, ha?
1: Thank you po. Pa-bless po.
0: Teka, ano ba yan? Bakit ka nagbe-bless? 30 pa lang ako, no? Doon ka nga.
2: Ate, huwag mo sungitin yung mga kaklase ko.
0: Aba-aba, hoy, Lia. Sino yung lalaking kinakapitan mo? Kung makakapit ka naman sa gwapo, sa lalaking yan, para kang linta.
2: Si ate naman.
0: Aba, Mia, ha? Di ba ang kabiling-bilinan ko, classmates at kaibigan ang iimbitahin mo? Hindi ko naman sinabing magsama ka ng lalaki. Teka nga, sino ba yan? Maniligaw mo?
2: Ate naman.
0: Naku, ha?
2: Classmate ko rin naman po si Ethan at saka manliligaw. Pinagsabay ko na.
0: Aba, anong manliligaw ka dyan? Proud ka pa, ha? Hoy, graduating ka pa lang.
2: In advance ko lang naman ng konti, ate. Tsaka, bukas pagising mo, graduate naman na ako, diba?
0: Ay, talaga.
2: Pwedeng-pwede na akong magpaligaw. Siya, ate, ito na nga. Ito po pala si Ethan. Yun na nga, ipapakilala ko na sana sa'yo. Kasi, kanina mo pa nga ako binubungangaan.
0: Oh, Ethan pala, ha?
3: Opo, ate. Nice to meet you po.
0: Hoy, Ethan, ha. Itong sinasabi ko lang sa'yo, makinig kang maigi. Alam kong Ethan ang pangalan mo, pero hindi kita tathantanan, malaman ko lang na itatanan mo ang kapatid ko.
3: Ay, nako, ate. Hindi po ako ganun. Nagkakamali po kayo. Ita, tanggi ko po yan.
0: Abay, walang hiya rin tong batang to, ha. Nakikipagsabayan pa sa pag-entry ng jokes. Papingot nga. Nakapabigil ka. Kalug ka rin bata ka, eh, no?
2: Ate, sigilan mo na ngayon. Baka matanggal po yung tinga. Kakapingot mo.
0: Siya. Ito na. Sige, hindi na.
2: Pero, di ba, ate? Funny rin siya like you. Tsaka, mabait talaga siya. Kanina nga, pinagbuksan niya ako ng pintuan, eh. Tapos, ito, may flowers pa. Naalala niya yung favorite kong bulaklak. Kaya sana, magustuhan mo rin siya.
0: Ay, nako. Ang rupok-rupok mong babae ka. Magtigil nga kayo. Kumain na tayo. At, happy birthday sa baby sister ko.
2: Ate, hindi na ako baby mo. Baby na ako ni Ethan.
0: Ay, wow. Kinarir mo na talaga, ha? Hoy, ikaw, Ethan. Hindi pa tayo tapos, ha? Mag-uusap pa tayo sa susunod, okay?
2: Ay, nako. Tama na nga yung pagbabanta mo kay Ethan. Mag-celebrate na lang kaya tayo.
0: Masya. Sige na nga. Happy birthday ulit, my sweet baby sister, Leah.
4: Happy birthday!

0: Chang Ami, hindi ko po kailanman pinabayaan si Leah. Sa bawat hakbang niya sa buhay ay siniguro kong naroon ako. Mula sa unang araw niya sa eskwela, sa mga recognition na napapabilang siya, lahat ng birthdays niya at lahat ng Paskong sineselebrate namin hanggang sa pagtatapos niya ng kolehiyo. Wala ako ni isang okasyon na pinalampas. Pero ngayon po nag-graduate na si Leah, alam kong nakaabang na sa kanya ang mas malaking mundo. Marami na siyang bagong taong makikilala, mga opportunity na darating, at mga desisyong kailangan na niyang gawin nang siya lang mag-isa.
1: Santiago, Leah Maureen P. Congratulations, Miss Santiago.
2: Thank you po, sir. Nag-graduate ng baby sister ko. With an award pa. Proud na proud si Ate Mia sa'yo.
3: Hoy, Mia. OA ka naman dyan. Ikaw ba yung nanay ni Leah? Naku, makaiyak ito. Parang ikaw ang nagluwal kay Leah.
2: Kontrabida ka naman, Tita Lucy. Ako na kaya ang tumayong nanay niyan. Kaya may karapatan kong umiyak ng ganito, no?
3: Grabe talaga yung iyak niya, oh. Oh, ayan na. Ayan na, pababa na si Leah sa stage.
4: Oh, sino kayo sila, ate? Ay, ayun! Ate! Graduate na ako!
2: Oh, ang galing mo! Salamat kasi tinupad mo yung pangarap natin, Leah.
4: Hindi. Ate, ako ang dapat magpasalamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakarating dito kung nasan man ako. Kaya salamat sa lahat-lahat.
2: Mwah! Naku, susigaw pa ba? Naku, itigil na nga natin itong iyak-iyak na to. O siya, papicture na tayo. Buong family, ha? Teka, sino na lang bang magpipicture sa atin? Ayun, may lalaki. Baka pwede kong paksiyuan to. Kuya! Picturean mo naman kami. Suyo lang.
5: Sure. Sige po.
4: Naku, si ate nakakahiya. Selfie na lang kaya.
2: Yan na, Leah. Oh. Lumapit na nga siya eh. Bilis, iabot mo na lang yung camera. Kuya, pasuyo naman oh.
5: Sige po. 1, 2, 3, smile. Okay naman. 1, 2, 3.
4: Smile, ate.
2: Okay na ba yan?
5: Ayan, okay na po.
2: Salamat, kuya. O diba, para makauwi na tayo, Leah.

0: Pagkatapos ng graduation ni Lia Chang, isa na namang bagong yugto ang naghihintay sa kanya. At yun ay ang paghanap niya ng sarili niyang trabaho. At tulad ng dati ay hindi ko pa rin siya iniwan dahil gusto kong siguraduhin na magiging maayos ang bawat hakbang niya. Sa totoo lang po, Chang, gusto ko pa rin po kasi talagang alagaan siya. Gusto ko pa rin siyang ihatid, samahan sa pag-a-apply ng trabaho, ipagluto kapag pagod siya at siguraduhin ligtas siyang nakauwi sa araw-araw. Siguro po, Chang Ami, kaya ako ganito sa kanya dahil nakasanayan ko na rin po na lagi akong nasa tabi niya. Kaya kahit minsan napapansin kong natututo na siyang tumanggi at nagtatanong kung bakit kailangan ko pa siyang samahan sa lahat ng mga pupuntahan niya. Hindi ko po kasi maiwasang masaktan. Hindi dahil ayaw kong maging independent siya, kundi natatakot akong baka habang lumalaki ang mundo niya, ay unti-unti namang lumiliit ang lugar ko sa buhay niya.
1: Oh, ano? Ready ka na ba? Since fresh graduate ka, maghahanap tayo ng trabaho mo.
2: Ate, sasamahan mo pa talaga ako? 23 na ako, oh.
1: Oo naman, no. Baka may manloko sa'yo. Naku, kilala kita. Utu-utu ka pa naman.
2: Si ate naman. Today lang, ha? Sus. Pwede pong next time na lang. Hindi naman sa ayaw kitang makasama, pero parang masanay naman ako.
1: Let's see. Pero bago yon, tara na. Tumayo ka na dyan, ayusin mo yung blouse mo, baka naman hindi ka matanggap niyan kasi, gusot na.
2: Grabe naman, parang nagusot lang ng konti. Sige na nga, tara na ate.
1: Tara na.

0: found out, these efforts have paid.
1: Oh, kumusta, Lia? Natanggap ka ba?
2: Checking pa raw sila sa application ko, ate. Sabi, malaki yung chance ko na matanggap ako dahil hinahanap daw nila yung mga fresh grad. Ate, yung soyo-soyo ko.
1: Galing-galing talaga ng baby sister ko. Payakap nga.
2: Salamat, ate, ha. Masusuklian ko na lahat ng ginawa mo para sa akin.
1: Nako. Ano ka ba, Lia? Trabaho at pangako ko yun una pa lang kina mama at papa. Huwag ka nga magpaiyak dyan.
2: I love you, ate.
1: Pag hindi ka na masaya dyan, ha? Balik ka kay ate. Or what if sa bahay ka pa rin? Ano, tara? Tapos, hatid kaya kita sa work?
2: Parang hindi ganun, ate. I think meant ako to grow on my own. To prosper. To become confident. Independent. Alam mo yun?
1: Oo, eh. Tara na nga.
2: Bakit? Totoo naman, oh.
1: Okay. Yes, whatever.

0: Dumating na nga po, Chang Ami, ang araw na pinakakinakatakutan ko. Nakahanap na ng trabaho si Leah at nagpa siya itong humiwalay na sa akin at magrenta ng bed space malapit sa kanilang opisina. Para po kay Leah, isa itong simula ng pagiging independent niya. Pero para naman po sa akin, ito na ang hudyat ng unti-unting pag-alis ng batang nakasanayan ko ng inaalagaan.
1: Ay, Leah, sure ka na ba? Iiwan mo na si ate. O teka, ito dalawang t-shirt pa, dagdag mo dyan.
2: Thank you, ate. Tsaka...
1: Ha?
2: Ate, hindi naman kita iiwan. Magtatrabaho lang ako. At huwag kang uwi dyan. Over-over ka naman sa kaka-emote mo.
1: Eh, kasi naman, Lie. Okay naman tayo dito. At least, mapagluluto kita. Eh doon, ikaw lang lahat mag-isa.
2: Grabe naman si ate. Para namang nanliit ako. Kaya ko yun, no? Marunong rin naman ako magluto, di ba? Tsaka, kayang-kaya ko ng sarili ko, ate. Ako pa ba? Pinalaki mo akong strong, di ba?
1: Walang nakakatawa, Leah. Seryoso ako.
2: Ha? Ate, di ba supportive ka naman sa akin? Bakit parang possessive naman ito?
1: Hoy, Leah, huwag kang magsalita ng ganyan. 15 years kitang inalagaan, ha? Baka nakakalimutan mo.
2: Ate, lilipat lang ako ng 45 minutes away lang dito sa atin. Tapos, ano bang sinasabi mo na iiwan kita? Ate, magtatrabaho nga lang ako.
1: At talagang nagbibilang ka pa talaga ng minutes-minutes dyan, ha? Wala kang utang na loob. Bilisan mo dyan mag-ayos kung gusto mo talagang umalis, bahala ka sa buhay mo.
2: Ate, teka, may period ka ba? Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa ate ko na ever supportive sa lahat-lahat ng gagawin ko? Nagkatrabaho lang ako, parang nagkasala na ako sa'yo. Baka kasi pakiramdam mo, bata pa rin ako kaya kailangan ko ng ate. Eh, kaya ko nang mag-isa.
1: Bahala ka, Leah. Bahala ka sa buhay mo. Kaya pala, ha? Patunayan mo. Graduate ka lang, maging mayabang ka na. O baka naman gusto mo lang sumama sa Ethan na yan. Magsama kayo mga leche. Pakaalis na.
2: Huh? Ano nangyari dun? Bakit ganun kung umasta yun? Bahala siya. Matapos nga pong pag-iimpake ko nung makaalis na rin ako dito.

apat na buwan na rin po kaming hindi nag-uusap ng kapatid ko simula nang umalis siya ng bahay para magtrabaho. Sa ilang taon naming nagsama, nagulat ako na nakayanan niyang apat na buwan akong hindi kausapin. Maya't-maya po akong nag-check ng social media accounts niya at nagbabaka sakaling nag-chat na rin siya sa akin, pero napagtanto kong in-unfriend niya pala ako at nilock ang kanyang mga profile. Ngayon ko lang din po napagtanto, Chang Ami, na baka sobrang pagmamahal ko sa kapatid ko ay nasakal ko na po pala siya. Ang gusto ko lang naman ay protektahan siya, Chang Ami. Pero baka ang kailangan niya pala ay ang pagkakataong patunayan na kaya na niyang mabuhay ng mag-isa. Kahit po ganoon, lagi ko pa rin pong nami-miss ang nag-iisa kong baby sister.

0: Oh, nakatulala ka na naman dyan. Ha, naalala mo na naman si Lia, no? Namimiss mo na naman siya, no?
1: Ay, Tita Lucy, kailan ba hindi? Hindi ko lang matanggap na hindi na niya ako kailangan.
0: Mia, hindi yan totoo. Alam mo, ang pagmamahal, may pagkakataon na kailangan mo rin talagang bitawan. Hindi para mawala, kundi para bigyan siya ng pagkakataon na maging independent. At kapag napagod siya, alam niyang may ate siya na handang sumalo sa kanya anumang oras.
1: Namimiss ko siya, tita. Pero hindi ko alam kung paano ako magsisimulang humingi ng tawad. Inasigawan ko siya. Ni kagat ng lamok nga, hindi ko hahayaan na madapuan yun. Tapos, nasigawan ko pa.
0: Naku, ano ka ba? Siyempre naman, emosyonal kayo nun. Wala naman talagang perpektong relasyon. Hayaan mo't magkakabitirin kayo. Basta ikaw, humingi ka ng tawad. At mangako ka sa kanya na hindi mo na yun uulitin, ha?
1: Susubukan ko po, Tita Lucy. Sana lang magkaayos pa kami.

0: Araw-araw ko pa rin po siya naiisip, Chang Ami. Kapag nagigising ako sa umaga, naiisip kong baka hindi pa niya o hindi pa siya nakakakain. Kapag gabi naman at tahimik na ang bahay, doon ko mas nararamdaman ang lungkot dahil wala na akong kapatid na gigisingin, kukulitin o yayayain na kumain. Ang bahay na dati naming puno ng tawanan ay biglang naging tahimik na. Marami na rin po akong beses na gustong mag-message o tumawag sa kanya. Ilang ulit na akong nagtatype ng kamusta ka na. Pero lagi ko rin po itong binubura. Natatakot akong baka galit pa rin o galit pa rin siya sa akin o baka isipin niyang gusto ko na naman siyang kontrolin. Hindi ko po alam kung paano sisimulan ang paglapit sa kanya. Lalo na po ngayon na ako na ang nakagawa ng kamalian sa kanya. At habang lumilipas pa ang mga araw ay mas lalo ko pong nauunawaan na ang pagmamahal pala ay hindi lang tungkol sa pagkocontrol. Minsan, kailangan mo ring magtiwala. At kailangan mong tanggapin na darating talaga ang panahon na ang batang inaalagaan mo ay magiging isang taong kaya nang tumayo sa sarili niyang mga paa. Masakit man ay alam ko pong bahagi iyon ng kanyang paglaki. At siguro, bahagi rin iyon ng paglaki ko bilang ate niya. Chang Ami, paano ko po kaya siya lalapitan? Paano po ako hihingi ng tawad? Paano maibabalik ang dating samahan naming magkapatid? Sana nga po ay hindi pa huli ang lahat. Hanggang dito na lamang po muna, Chang. Ang nangangamba at gustong humingi ng tawad, Mia.
1: Chang Ami presents.
0: At yan po ang ating Chang Ami presents ngayong hapon na pinamagatang ate. Tama na. Ako, mukhang ito po ay kwento ng letting go ng isang ate. Eh, hirap po rin ang mga magulang dyan. Eh, yan po ay ating hihimayin. Kasama po ang ating eksperto maya-maya. Pero gusto lamang po namin i-acknowledge at pasalamatan ang mga boses na narinig po natin sa ating drama. Ang laking kumuha ng larawan ay boses po ni Nico de la Cruz. Si Jorish Go, salamat bilang professor. Si Don Gise naman bilang si Ethan. Si Ateng Amy Estareja bilang si Tita Lucy. Si Rose Ann Comia bilang ang bunsong kapatid na si Leah. At ang ating letter sender na si Mia ay ginapanan ng boses ni Bea Kadunggan. Ito po sa panunulat ni Nathaniel Sato. Sa direksyon ni Hannah Alquezar. Salamat din sa ating napakahusay na technical director na si Benji, Papa Benji Gilab. At sa ating pong executive producer, walang iba kundi si Mayora Sheila Pansit Tubalinal. Ay, nag-enjoy siya sa pansit ngayong hapon. At sa ating pong overall in charge of production, wala pong iba kundi si Representative Franco Reyes. Sa ating pagbabalik, mga kasama po natin ang ating family, adolescent, and child specialist na si Prof. Nina Era. Pagbabalik po yan ng ako to, si Chang Ami. Oy, ang writer po pala ay si Sweet Margin. Magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Sandali lamang.

0: siyang ami.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Kayo ay nakikinig kay Chiang Ami Perez sa...
8: Ako to, si Chiang Ami! Bigyan daan po muna natin ang pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Apat arestado sa operasyon po ng paihi sa petrolyo. Pinatayang 20 milyong pisong ebidensya na samsam. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado. At ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, detalye.
9: Ang amis sa kulungan ng bagsak ng apat na lalaki matapos maaresto sa Senadong Bypass Operation ng mga tauhan ng CIDG laban sa illegal na operasyon nitong paihi sa produkto petrolyo sa Barangay Concepcion, Malabang City kaninang madaling araw. Ayon kay CIDG LGR Chief Colonel John Giagi, kabilang sa mga nahuli ang kapitan at tatlong pahinante na nais patanpa sa kanilang illegal na operasyon.
10: Based dun sa nakita natin, no, kukunin na itong mga tagboats na ito sa laot. Okay? Dadalhin sa area ng Malabon na Butas. From there, may naghihintay ng mga tanker. I-fill up nila yon, kukunin nila ang mga yon. Yung tanker naman, yun ang mag-distribute sa mga consumers niya sa baba. So yun yung ano nun, at a lower price.
9: Samantala, tatlong container naman ng diesel na naglalaman ng humigit kumulang na 50 liters na ginamit sa bypass operation ang narecover. Gayun din ang isang improvised plastic funnel, isang submersible pump, dalawang suction hoses, at iba pa. Gayun na rin ang 105 liters ng diesel, dalawang tugboat, bypass money, na ang kabuang mga ebidensya ay nakakahalaga na aabot sa humigit kumulang 20 milyong piso. Sa ngayon, nakikipagtulungan na ang CIDG sa PNP Maritime Group para matukoy kung saan galing ang napapalusot na natural mga nakukitkang produkto. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
8: Maraming salamat, Marlene Padierno. Samantala, ilang lokal na produkto mula sa iba't ibang rehiyon tampok sa Nakaka-Local Year 5 Pinoy Pride. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol Tricia Lindo. Tricia.
11: Sa mutsaring mga produktong gawang Pinoy ang ibinita si dinaos na Nakaka-Local ng Full Star Media Group sa Pasay City. Agaw pansin ang mga dilatang produkto na ang laman ay Bicol Express, kare-kare at chicken curry imbis na karaniwang corned beef o sardinas lamang. Ready to eat ng mga ulam mula sa dilata kaya kahit initin na lang sa paluto ay maari nang ikonsumo agad. May mga nakabote ring isda na wala ng tinik at binabad sa olive oil tulad ng gourmet na tuyo at bangus na nakalagay sa garapon. Pinagmamaliki pa ang mga damit, hikaw, pati na bag at keychain na macrame o mga hinabi mula sa makapal na tali. Maaari namang ipanregalo ang maliliit na lampshade na gawa sa capiz shells at may mga tuwalya at kumutrin mula sa Inabel Weaving sa Ilocos Region. May mga display ring cosmetic product tulad ng mga lip gloss at lipstick. Nabanggit sa talumpati kanina na hindi nilang ang kagandahan ng tourist destinations ang pinupuntahan ngayon kundi maski ang mga produkto ng iba't ibang lugar at storya sa likod ng mga negosyante na ang nag-u-joke sa mga turista na balikan ang mga destinasyon. Ayon kay Lucien Ditioco, Executive Vice President ng Full Star Media Group, wala sa 18 micro, small and medium enterprises, pumalo na sa 2,500 ang natutulungan nila. Bukod sa digital platforms, nakatutulong ang face-to-face selling bazaars na kagandang inilulunsad para makilala umano ang mga maliliit na negosyo.
12: Karamihan kasi ng MSMEs medyo takot
0: to really scale up their business. Unang-una, funding ang unang concern. One thing that we really appreciate with the MSMEs is always the innovation and creativity that goes behind every product. Lahat ng mga produkto, sobrang pinag-isipan, and sobrang refreshing para sa market.
11: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
8: Maraming salamat, Trisha Lindo!
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
8: At sa pagpapatuloy po ng Chang Ami Presents, kasama po natin live na live sa studio, umulan, umaraw, nandito siya, present, si Prof. Nina Era, ang ating Family Adolescent and Child Specialist. Prof, magandang hapon.
12: Good afternoon, Chang Ami, at sa nakikinig at nanonood.
8: Yes, itong kwento ng ating letter sender na si Mia ay may kinalaman sa letting go, di ba?
12: Oo.
8: Hirap si ate. Paano ba pagka ganun ang sitwasyon?
12: Oo. Kasi talaga naman kahit sa pagiging magulang, di ba? Yan ang pinakamahirap gawin, i-let go yung mga inalagaan nating mga anak. Oo. Pero dapat tandaan natin na at some point, talagang kailangan natin silang i-let go.
8: Kasi palayain.
12: Palayain. O, kasi, di ba, ang goal naman natin, maging independent sila.
8: True.
12: Di ba, yun? So, dahil pagkaya na nila, talagang ang susunod na gagawin nila is to really let go and be on their own. Katulad dito sa nangyari kay Leah.
8: Oo. Di ba, nagkaroon sila ng misunderstanding dahil nga doon sa parang hindi makapayag si ate.
12: Oo.
8: Sa mga desisyon na ginagawa na ni Leah. At si Leah naman ay hindi na bata, actually.
12: Correct.
8: Tayo mga Pilipino, dahil very close family tayo,
12: yes,
8: dyan talaga tayo hirap-hirap. Sa totoo lang.
12: Correct. Kaya diba? Nga, nagiging ano na siya, di ba, parang toxic family treat na siya ngayon, na parang maganda sana yung pagiging malapit natin as
8: pero
12: a family.
8: Pero at a certain point, yes, nagiging toxic siya.
12: Toxic na siya kasi ayaw na natin silang bitawan kahit dapat bitawan na natin sila.
8: Oo, na hindi yun naman din talaga tama.
12: Tama,
8: at hindi rin tama na gagamitin natin yung guilt.
12: Yes.
8: Or yung pagtanaw ng utang na loob.
12: Correct.
8: As a way of controlling them,
12: yes,
8: to stay.
12: To stay, oo.
8: Oo, bawal yun. I mean, hindi tama.
12: Oo, hindi siya tama. Kasi lalo na dito sa sitwasyon na ito, di ba? Hindi naman, di ba talagang we appreciate naman yung ginawa ni ate, ni Mia dito na alagaan.
8: Yes.
12: Pero, hindi mo naman yun papatanawin ng utang na loob doon sa kapatid mo para lang yun nga, makontrol mo siya at hindi siya umalis.
8: And speaking of that utang na loob, dito eh, problema rin natin yan sa Pilipinas, parang forever kailangan itanaw mo yung utang na loob na yon, hindi ba?
12: Oo.
8: When in fact, hindi naman yun utang na loob, yun ay responsibilidad ng magulang. At dahil nga sa kaso ni Mia ay namatay ang kanilang mga magulang, so siya yung ate, di ba?
12: Siya yung nag-take over.
8: Oo. Bakit parang naging twisted na masyado yung paggamit dyan sa utang na loob?
12: Oo, yun nga. Kaya nga siya parang party na rin siya doon sa toxic na family, ano, characteristic na meron tayo. Kasi nga, ginagamit na yung utang na loob para makontrol natin yung mga mahal natin sa buhay when in fact nga na trabaho mo yun or responsibilidad mo yun bilang magulang. Or katulad nga si Mia, hindi naman niya yun talaga responsibilidad, pero dahil nga nawala yung kanilang mga magulang, parang freely naman siguro voluntary niyang ginawa yun para sa kanyang kapatid. Pero at a certain point, yun nga, kailangan bitawan mo na kasi malaki na siya. Diba? Independence yung kailangan natin ibigay sa kanila.
8: Oo. Ito'y base rin sa dami ng mga nakakausap mong kabataan ngayon at mga magulang na go through yung ganitong stage.
12: Yes,
8: hindi
12: dito
8: ba?
12: Sila talaga hirap. Marami ako nakakausap na parang hindi na nila ako kailangan. Ganong pakiramdam na minsan ang sinasabi ko, pag masyado kasi tayong naka-anchor doon sa pagiging magulang at wala tayong ibang ginagawa, ang tendency talaga natin ay maging very clingy or talagang kapit lang talaga tayo at talagang ayaw natin silang bitawan.
8: Uh-oh.
12: Pero kung meron tayong ibang identity, meaning nagtatrabaho ka, asawa ka, kapatid ka, marami ka pang other things na ginagawa, na dapat alam mo, yun nga, at a certain point, bibitawan mo na yan. Kasi yeah, hindi mo naman hawak ang buhay ng kapatid mo.
8: Oo. Ako nga, na-realize ko din nung nag-50 ako. Sabi ko parang, for the many, many years, lagi akong, ako yung iniintindi ko sila, nagbibigay correct ako sa kanila.
12: Uh-oh.
8: So parang ngayon naman, in the remaining 30 years of my life,
12: yes,
8: baka naman, bekena men, pwedeng yung sarili ko naman.
12: Correct. You deserve
8: and,
12: it.
8: Yes, at pwede uh-oh yun ang maging mindset ng isang magulang kung ikaw ay nagbigay na ng sobrang-sobrang pagmamahal at pag-aaruga mm-hmm sa mga anak mo or sa ate.
12: Yes,
8: diba?
12: Oo. Ikaw naman. Tama yun. Diba? Lalo na kung napagtapos mo naman na yung iyong kapatid, ayan, magtatrabaho mm-hmm na. Baka pwedeng yung susunod na mga taon, focus mo na sa sarili mo, yung growth mo, yung buhay mo naman.
8: Yes. Oo. At paghandaan mo rin yung iyong pagtanda.
12: Correct.
8: Diba?
12: Oo. At huwag mong gagamitin yon na hindi mo ko aalagaan o dapat inalagaan kita.
8: Hindi rin. Oo. Hindi rin tama. At hindi yan din eh, base sa mga naririnig ni Prof. Oo. At sa mga nakakausap niya based sa kanilang mga naging oo experience.
12: Oo.
8: So, ang estado ngayon ni Mia ay hindi sila nag-uusap.
12: Yes.
8: Paano? Paano maibabalik daw?
12: Oo.
8: Paano siya?
12: Well, mukha naman dito sa kanyang sulat, eh tinatanggap niya na meron siyang pagkakamali.
8: Yes.
12: So siguro baka doon tayo mag-umpisa na pag nag-message siya kay Lia, tanggapin mo, sabihin mo, Lia, na-realize ko na mali ako. I'm mm-mm sorry.
8: Yeah.
12: Kasi baka yun lang yung hinihintay naman ng isa na, uy ate, acknowledge oo mo naman na nasaktan mo din ako.
8: Kasi meron din tayong mentalidad uh-oh na pag ako ang matanda, alam ko lahat, ako ang tama.
12: Uh-oh.
8: At ako lang ang only tama.
12: Yes,
8: mali
12: I can
8: din
12: never be wrong.
8: Oo, diba?
12: Baka kasi yung I'm sorry na yun, baka instead of kumusta ka, diba sabi niya pag nagtatype uh-oh siya ng kumusta ka,
8: tapos medyo, ini-erase niya
12: ini-erase
8: ulit
12: niya. Baka instead of kumusta, basta I'm sorry, baka yun yung yeah unang, ano, baka doon na mag-open yung door of communication.
8: Yes. At sa kaso nga ito ni Mia at ni Lia, mm-hmm, ang kagandahan dito ay hindi nagkaroon ng exchange of hurtful words.
12: Yes.
8: Kasi yun uh-oh ang mahirap ng bawiin.
12: Mm-mm.
8: Diba? Marami ang nagkakaroon ng sugat,
12: sugat
8: sa
12: uh-oh
8: verbal abuse.
12: Kaya nga sabi, diba, be careful kasi yung words, pag nailabas mm-mm mo na, ang hirap na siyang i-take back. Minsan,
8: yeah,
12: kahit ano yung pag-apologize mo, nakatanim na yung
8: true
12: sakit na sinabi mm-hmm mo doon sa tao. At marami kaming nakakausap na ganun. Diba, yung mga nag-go through nga ng reparenting, talagang sinasabi nila, hindi nila makalimutan yung mga words na masasakit na uh-oh nadinig nila sa mga mahal yeah nila sa buhay.
8: And speaking of reparenting, yan uh-oh yung seminar na meron kayo.
12: Yes.
8: Ano ba ang ginagawa dyan? At ano ba yung naitutulong yan sa isang tao?
12: O yun, hini-heal kasi doon. Diba, tiyang lahat tayo, we have our own issues and childhood wounds. So, kailangan lang ma-recognize natin kung ano yun. Diba? Mm. Para ngayon, hindi na natin ito maipasa pa sa ating mga anak o sa ating mga mahal sa buhay.
8: Yeah. Kaya magandang malaman natin yun.
12: Kung ano yun.
8: Kung ano yun.
12: Oo. And heal from it.
8: And heal from it.
12: Oo.
8: Dahil mahalaga yun sa mga susunod pang araw at susunod na ang pakikipagrelasyon mo.
12: Correct.
8: At pakikipagkapwa-tao mo.
12: Yes.
8: Whether yan ay sa magulang mo, sa kapatid mo, sa katrabaho
12: correct
8: mo.
12: Yes.
8: And so many other people na ma-encounter
12: yes
8: mo.
12: Yes. Marami kasing pwedeng maipasa yung sugat na meron tayo. Diba? Sabi nga, hurt people, hurt people.
8: Yes.
12: Diba? So oo, para mahinto yung cycle na yon.
8: Mabawasan
12: ng mga taong mm-hmm ano, masasama ang ugali.
8: Oo. Para so, masyado na silang dumadami. Bakit
12: na sila
8: kayo dumadami?
12: Oo nga, para silang ano eh, gremlins.
8: Oo. Nako, thank you so much Prof. Nina for being here.
12: Thank you, Chan.
8: I love your jacket. Napakaganda
12: you
8: ni Prof. And hopefully next Friday magkita kits ulit tayo.
12: Thank you.
8: And of course sa Facebook mahanap nila.
12: Yes, RCW Cares po. Instagram and Facebook. Salamat, Chang!
8: Thank you so much! At paalala po sa ating mga kapamilya, ha? Naglabas po ang pag-asa ng heavy rainfall warning sa Metro Manila. Yellow level na po tayo. Enjoy the rest of the weekend. Kasama po ang inyong pamilya. Ako po, si Chang Ami. We'll see you next Thursday and Friday. Tama! Maraming salamat! Susunod na po ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Bye!

0: Oras po natin, 4:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ngayon po ay araw ng Biyernes at 10 ng buwan ng Hulyo taong 2026. Ating po mga headlines sa hapon. Higit 10 patay sa magkahiwalay ng landslide sa Sarangani at Lanao del Sur. Bagyong Inday patuloy na humihina pero pinalalakas pa rin ang habagat. Ilang lugar sa Metro Manila binaha. Hirit ni Senator Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment trial ni Vice Presidente Zara Duterte, ibinasura ng sandigan bayan. Sigil ng Meralco tataas ngayong Hulyo, LPG may dagdag pressure rin. At commemorative stamp inilabas sa 10th anibersaryo ng makasaysayang panalo ng Pilipinas laban sa pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headline sa hapon.
1: Alerto sa Bagyong Inday at Habagat.
0: Mga kapamilya, 8 ang patay habang 2 ang nawawala sa landslide at tumama sa sitio Pandao sa Malapatan, Sarangani kaninang madaling araw. Nakaranas ng malakas na pag-ulan ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa habagat na pinalakas naman ni Bagyong Inday. Balita mula sa Sarangani, hatid ni Ernel Tocmo. Ernel!
2: Yes, Tony, patuloy ang search and rescue operation sa landslide sa sitio Pandao, barangay Pasyon sa bayan ng Malapatan, Sarangani Province na nangyari kaninang madaling araw. Ayon sa incident commander, pahirapan pa rin ang pagpasok sa lugar dahil nasa mahigit isang oras na lakad at biyahe lula ng habal-habal para makarating sa lugar. 7 bangkay na ang na-recover at kanina may isang lalaking na ibaba sa sentro ng bayan pero dead on arrival sa ospital. At sa ngayon, 8 na ang patay sa landslide habang 2 ang hinahanap. Ayon sa incident commander, 2 pamilya na magkakamag-anak ang natabunan sa guho. Ang bahay na ito ay nakatayo sa mabundok na lugar at nasa kalahating metro ang layo mula sa lugar na maraming bahay. Sa ngayon, patuloy din ang monitoring sa sama ng panahon ng mga otoridad at iniligas kaninang madaling araw ang nasa 100 pamilyang apektado ng baha. Matatanda ang apektado rin ng magnitude 7.8 na lindol ang Malapatan at sa ngayon, nasa 9 na evacuation centers pa ang mahigit 800 pamilyang apektado ng lindol. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ernel Tocmo.
0: Maraming salamat, Ernel Tocmo! Sa Lanao del Sur, 5 ang patay habang 6 ang pinaghahanap sa landslide na tumama sa barangay Ngingir sa bayan ng Calanogas kaninang alas 2 na madaling araw. Hindi pa tukoy kung ilang bahay ang natabunan ng gumuhong lupa na dulot na pag-ulan dala rin ng habagat. Tumutulong na ang Calanogas Municipal Police Station sa search and rescue operations na sa ngayon hindi pa madaanan ang lugar ng mga sasakyan. 2 residente naman ang nailigtas habang sarado rin ang ilang kalsada mula sa bayan ng Malabang hanggang sa Calanogas dahil sa landslide. Mahigit 1,300 pamilya na ang inilikas sa Western Visayas dahil sa ulang dala ng habagat na pinalalakas pa ni Bagyong Inday. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez na kabilang dito ang 63 pamilya o mahigit 200 individual na nasa evacuation centers pa rin ngayong araw. Naitala naman ang baha sa 12 barangay habang 6 na bahay ang napinsala. 20 bayan sa rehiyon ang nagsuspindi ng klase ngayong Biyernes.
3: Medyo makulimlim maliban doon sa Antique na nakakaranas ng light rains, no? Scattered rain. Yung forecast po ni Pag-asa, until ano po, Sunday, medyo ano po, makakaranas pa tayo ng pag-ulan. Magiging maganda lang ang panahon, mga umaga na ho ng Lunes.
0: Sa Antique, itinaas ang blue alert sa harap ng banta ng baha at pagbuho ng lupa dulot ng patuloy na pag-ulan dala ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Antique PDRRMO Head Broderick Train na saturated na ang lupa at hindi na kayang sumipsip ng tubig kaya tumataas ang posibilidad ng pagbuho ng bato at putik. Tumataas na rin ang tubig sa mga ilog at iba pa mga water tributary sa lalawigan. Ayon kay Train, nakahanda na ang mga heavy equipment para sa agarang clearing operations pati ang contingency system ng mga service provider sakaling mawalan ng kuryente at maapektuhan ang supply ng tubig.
4: iwasan na natin itong mga bahayin o mga landslide prone areas at the moment na hindi pa tapos yung itong epekto ng abaga na abot pa hanggang weekend, no? So kailangan lang na mag-monitor tayo at report lang, no, sa ating mga agencies para mabilis ang ating pagtugon.
0: Patuloy na binabayo ang Batanes ng malalaking alon at malalakas na hanging dala ni Bagyong Inday. Umabot na sa mahigit 2 metro ang taas ng alon, kaya dinoble na ng ilang mangingisda ang tali sa kanilang mga bangka para hindi matangay ang mga ito. Sa bayan ng Ivana, umikot na rin ang otoridad para tumulong sa pagtiyak na nakadaong sa dalampasigan ang mga bangka. Kansilado na ang lahat ng biyahe ng eroplano papasok at palabas ng Batanes hanggang bukas. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Batanes LDRRMO Officer Dan S. Bicul na 35 turista, kabilang isang foreigner, ang stranded dahil sa bagyo. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na sapat ang family food packs na nakaposisyon sa mga evacuation center. Wala pa namang inilikas sa probinsya, pero patuloy na nagpapaalala sa mga residente na maging alerto.
5: In-expect namin na lalakas pa ang mararanasan namin na hangin dito at baka uulan pa po. Paalala lang po natin sa ating mga kababayan ay makinig po tayo sa mga advisories ng ating pamahalaan. Huwag po tayong magpakampante. Kahit na sabihin natin malayo ang bagyo, ay patuloy po tayong maging alerto.
0: Binaha ang ilang lugar sa Metro Manila ngayong hapon dahil sa pag-ulan dala ng habagat na pinalalakas ni Bagyong Inday. Sa datos ng MMDA, umabot ng gutter deep ang baha sa northbound ng EDSA Shaw Tunnel sa Mandaluyong City. Sa Quezon City, halos mag-zero visibility sa Quezon Avenue dahil sa lakas ng ulan. 8 pulgada naman ang baha sa EDSA Aurora Tunnel, habang gutter deep sa northbound sa EDSA Aurora Service Road, Kamuning Service Road at EDSA Cubao. Sa kabila nito, passable o nadadaanan pa naman ng lahat ng klase ng sasakyan ang mga nasabing kalsada. Sa Marikina, stranded ang isang truck matapos bumagsak ang malaking sanga ng puno sa bahagi ng Marcos Highway dahil sa malakas na hangin at ulan. Mga kapamilya, patuloy na humihina si Bagyong Inday habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan sa layong 570 kilometro sa silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin umaabot ng 140 kph at pagbugsong umaabot ng 170 kph. Nakataas ang signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. 9 lugar naman ang nasa signal number 1, kabilang ang Kalinga, Ilocos Norte, gayon din ang northern portion ng Abra at eastern portion ng Ifugao. Hindi inaasahang magla-landfall si Bagyong Inday, pero hinahatak nito ang habagat na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, inaasahang magiging maulan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas ngayong weekend dahil sa habagat. Sa taya ng PAGASA, mananatili sa typhoon category si Inday habang hanggang makalabas ng PAR bukas ng umaga o sa hapon. Sa iba pa nating mga balita, ibinasura ng Sandigan Bayan ang hirit ni Senador Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Tinanggihan ng anti-graft court ang hirit ni Estrada dahil sa kawalan ng merito. Noong Lunes, isinulong ni Senator Judge Alan Cayetano na payagang makalahok sa paglilitis sina Estrada at kapwa senador na si Rodante Marcoleta na parehong naharap sa kasong plunder. Nauna nang pinatawa ng 90 araw na suspensyon si Estrada na nakakulong sa New Quezon City Jail dahil sa sinasabing pagtanggap ng kickback sa maanumang

0: Ilinaw naman ni CIDG NCR Chief Police Colonel John Giaggi na personal request ni Marculeta na makausap si Vice Presidente Duterte at si Senador Padilla. Samantala, sinabi ng PNP Health Service na pwede nang humarap sa korte ang senador sa 15 na Hulyo, oras na makumpleto ang antibiotics nito para sa mild pneumonia. Pagugunitang hindi pa nakakapag-issue ng commitment order ang korte dahil hindi pa nakakaharap si Marculeta. Matapos nito, idedetene si Marculeta sa Quezon City Jail sa Payadas kung saan nakakulong din ang kanyang mga kapwa-akusado.
1: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Nilinaw ng defense team ni Vice Presidente Duterte na wala silang direktang partisipasyon para ihandang testigo sa impeachment trial si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez. Iginit ni defense team spokesperson Michael Poa na wala ring ideya ang kanilang kampo sa pagpunta ni Lopez sa Senado kahapon. Nauna nang sinabi ni impeachment clerk of court Renato Bantug na administrative matters lang ang pake na pagpunta sa Senado ni Lopez. Kahapon na isilbi na ang subpoena para kay Lopez na pinaharap sa paglilitis sa susunod na linggo.
2: Kami sa defense, we never really had any communication with Yusek Lopez or the OVP. She's not our witness as of the moment. What we are preparing for is really cross-examining her once she takes the stand. Or we'll have to look at the purpose, no, of the testimony for which she was being asked to take the stand by the prosecution. And that would be the appropriate time, no, for the defense to register any objections if there are any.
0: Tiniyak naman ng defense na wala silang intensyong i-delay ang impeachment trial kasunod na maraming beses ng pag-object ni defense lawyer Carlo Narvaza sa ikalawang araw ng paglilitis noong Martes. Dagdag ni Attorney Poa, wala ring plano ang depensa na paghintayin ng matagal ang kliyenteng si VP Sara at gusto lang din nilang matapos sa lalong madaling panahon ang impeachment trial. Walang magbabago sa estratehiya ng prosekusyon sakaling magpakita si Vice Presidente Duterte sa pagharap ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez sa impeachment trial. Sinabi sa DCMM ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na magandang indikasyon kung sisipot ang Vice para masagot ang mga aligasyong ipinupukol sa kanya, partikular sa ika-apat na Article of Impeachment o yung umano'y pagbabanta niya kay Pangulong Marcos Jr. Ayon kay Attorney Tolosa, maaaring magbigay si Lopez ng detalye hinggil sa naturang pagbabanta, kaya wala siyang basihan para gamitin ang right against self-incrimination.
3: Hindi naman ho yan magic word na pwedeng i-raise ng isang witness, no, para matakasan lahat ng tanong, no, ang mga tanong sa kanya, no, will not incriminate her. You're just asking her about the circumstances, no, surrounding that event. Wala akong basihan para mag-invoke ng right against self-incrimination.
0: At cognate niyan, handa ang Senado sakaling dumating si Vice Presidente Duterte. Ano mang oras para dumalo sa impeachment trial? Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Kuyang Robert!
4: Tony, may holding room sa Senado na lagi nakalaan para kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Attorney Reginald Tongol, ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, araw-araw na inaasahan ng Senado ang pagpunta ng Vice President dahil karapatan niya ito bilang respondent o nililitis sa impeachment trial. Punta dalawang Vice President sa paglilitis bilang observer. Sinabi ni Attorney Tongol na sa VIP gallery uupo ang Vice President. Noong Martes, pumunta si Duterte sa Senado pero hindi para dumalo sa impeachment trial kundi para makipagpulong sa kanyang mga abogado. Maugong naman na posibleng pumunta siya muli kapag haharap na sa impeachment trial ang kaibigan at Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez.
5: Now whether magpakita talaga siya o hindi, hindi na namin ni-expect yon na hindi siya magpapakita. Basta ang expectation, magpapakita siya. So laging handa po ang Senado sa darating na pagkakataong ganun.
4: Samantala, igiitaban ni Senator Panfilo Lacson na ang pagbasura ng Sandigan Bayan sa motion ni Senator Jinggoy Estrada na dumalo sa impeachment trial, Vice President Sara Duterte ay maaring makaiwas sa impeachment court sa posibleng panghihimasok sa isang prosesong panghukuman. Sa kabila nito, maigi pa rin anyang talakay ito ng mga senator judge. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Inihain sa kamera ang panukalang magpapalawig at magpapaigting sa anti-bullying law ng Pilipinas.

0: balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
1: Tony, layo ng House Bill 10038 o Expanded Anti-Bullying Act na riyaking ligtas ang learning environment ng mga mag-aaral anuman ang kanilang anta. Ayon kay Akbayan Party List Representative Shel Jokno, bagamat higit isang dekada na mula nang maisabatas ang Anti-Bullying Act of 2013 na nanatiling issue ang bullying sa bansa. Marami pa rin paaralan ng patuloy na kinaharap ang mga hamon para pigilan at solusyonan ang bullying sa bansa. Kapag naisabatas, maamyendahan at palalawigin ang sakop ng batas, kabilang ang higher education institutions at technical vocational schools. Sakop din ito ang mga gawain ng school employees, kabilang ang teaching at non-teaching personnel na labas sa kanilang official duties. Para mapalakas naman ang prevention at intervention, aatas na ng mga paaralang buo ng mga patakaran para maagang matukoy ang mga mag-aaral na nagpapakita ng senyales ng emotional distress, social isolation o violent behavior. Magtatayo rin ang student support team sa mga institusyon na tutugon sa mga insidente ng bullying, habang dapat rin magkaroon ng taunang training sa bullying prevention, conflict de-escalation, mental health awareness at child protection. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DCMS.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez! At susunod, July 14, status conference sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, ipinagpaliban. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon!
2: Tony Velasquez, Headlines sa Hapon! Headlines sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
2: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa... Aksyon ngayon! Aksyon ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Headline sa Hapon. Traffic Report. Traffic Report.
0: At ano na nga po ba ang lagay ng mga kalsada sa Quezon City ngayong medyo bumuhos ang malakas na ulan? Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
1: Tony, abiso sa mga motorista, mag-ingat sa madulas na kalsada dahil sa nararanasang Pabugso-bugsong pag-ulan ngayong Biyernes ng hapon sa Quezon City, dulot ng bagyong Inday at Habagat. Sa sitwasyon ng traffic, light traffic pa sa Congressional Avenue eastbound, magtutuloy-tuloy ang maluwag na daloy ng traffic sa Mindanao Avenue southbound habang moderate traffic naman sa northbound. Pagliko sa North Avenue eastbound, banayan ang takbo ng mga sasakyan hanggang sa pagpasok ng Elliptical Road. Pagdating sa Elliptical Road, may volume na ng mga sasakyan at may pagbagal sa sitwasyon ng traffic hanggang sa pagliko ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Biyernes. Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 9 at 0. Habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sapop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, TVMF.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Tuloy po tayo sa iba pa natin mga balita. Medyo bad news ha mga kapamilya, tataas ang singil ng kuryente ng Meralco ngayong Hulyo. Sa anunsyo ng electric company, 34 sentimos ang sirit kada kilowatt hour, bunsod ng pagsipa ng generation charge dahil sa paggamit ng imported liquefied natural gas ng ilang planta sa Luzon at pagtaas ng mga buwis. Aabot sa 68 pesos ang inaasahan dagdag sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours, habang 170 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hours. Simula naman sa Lunes, tataas ang presyo ng liquefied petroleum gas. 3 piso kada kilo o katumbas ng 33 pesos kada regular na tangke ang itataas ng Regasco. Nakaamba naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 4 na araw na kalakalan sa world market, 80 sentimo kada litro ang ibinaba sa presyo ng gasolina, habang tumaas naman ang 2 pesos at 50 centavos ang diesel at 1 peso at 80 centavos sa kerosene. Kinansela ng International Criminal Court ang 3rd status conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa July 14. Sinasabing na pagdesisyonan ng Trial Chamber 3 na kanselahin ang aktibidad matapos ipaalam ng mga panig at iba pang kalahok sa kaso na walang partikular na kailangan talakayin sa kasalukuyang yugto ng pagdinig. Nakatakda naman sa September 16 ang susunod na status conference, higit 2 buwan bago ang mismong paglilitis sa November 30. Sa 2nd status conference noong June 23, binalaan ang lahat ng panig na iwasang magbigay ng pahayag sa media tungkol sa kaso, habang iniutos din ng muling pagsusuri sa kalusugan ni Duterte para malaman kung siya'y fit to stand trial.
2: Alerto sa bagyong Inday at Habagat.
0: Mga kapamilya, umabot na sa halos 800 pasahero ang stranded sa iba-ibang pantalan dahil si Bagyong Inday. Pinakamaraming stranded sa mga pantalan sa Southern Tagalog na sa 271, habang 130 pasahero naman ang stranded sa mga pantalan sa Southern Visayas. Mahigit 200 rolling cargoes, 13 barko at 33 motor bangka rin ang hindi mo na makabiyahe dahil sa bagyo. Mga kapamilya, itinaas ang orange rainfall warning sa Metro Manila at mga karating probinsya ng mag-aalas 4 ngayong hapon. Sakop din ang orange warning level ang Bataan at Zambales, partikular ang San Marcelino, San Felipe, San Narciso, San Antonio, Subic at iba pa. Ibig sabihin, posible ang 15 hanggang 30 millimeters na ulan sa loob ng isang oras at posibleng magpatuloy pa ng 2 oras. Kaya doble ingat mga kapamilya dahil posible ang mataas na pagbaha, malakas na ulan at pagguho ng lupa. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na nagpapatuloy ang pagbalangkas sa South China Sea Code of Conduct. Balita hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner Jom!
7: Tony, ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, nagpapatuloy ang negosasyon sa pagitan ng mga miyembro ng ASEAN at China sa South China Sea Code of Conduct na layong maiwasan ang iringan sa pagitan ng mga bansang nagtatapawan ng pag-angkin sa mga teritoryo at karagatan sa South China Sea. Sa ambush interview sa 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award, sinabi ni Lazaro na tuloy ang buwan ng pulong ng mga miyembro ng ASEAN at China para sikaping matapos ang sihusi ngayong taon sa ilalim ng chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN.
8: I always say and I've always mentioned that the code of conduct, it is we are having monthly meetings, all the issues that it should be within the regime of home clause and third party issues have been defined. I guess it's moving And I always say that ASEAN and China, I think we have all in the negotiators, work program, it is going to finish, and hopefully we'll see how it will work. We have until the end of the year to finish.
7: Dagdag pa ng kalihim, may mga maituturing naman umanong breakthrough sa buwan ng pulong pero hindi na niya ito binanggit pa. Parte naman ng umano ng negosasyon ang pagkakasama ng 2016 arbitral ruling na ipinagdiriwang ng bansa ang 10th anibersaryo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, John Garner. Nagkasa ng malalimang investigasyon ng Philippine Army kaugnay ng Army-issued firearm na nakumpiska sa isang estudyante sa South Cotabato. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis De Mala, sineseryoso ng Army ang insidente at hindi kukonsintihin ang tauhan kung may kapabayaan ito. Tiniyak din ni De Mala na pananagutin at sasampahan ng reklamo ang mapapatunayang may pananagutan. Matatandaang nakumpiska ang Army-issued firearm sa estudyante bago pa ito makapasok sa paaralan sa 2P, South Cotabato. Paulit-ulit na nilooban ng dalawang tricycle driver ang isang bahay sa Sampaloc, Maynila habang nakabakasyon sa Singapore ang may-ari. Umalis ng bansa ang mga biktima noong 17 ng Hunyo at pagbalik nila noong 8 ng Hulyo, nadatnang magulo na ang kanilang bahay at wasak ang pinto sa likod. Posible ang manong kabisado ng isa sa mga suspect ang loob ng bahay na nautusang maglinis nito. Arestado ang dalawang suspect habang patuloy na tinutugis ang isa pang kasabwat. Aabot sa mahigit 113,000 pesos ang halaga ng mga nawawalang gamit, kabilang ang mga alahas, relo, bisikleta at iba pa. Nabawi naman ang jewelry box na may ilang kwintas at sing-sing. Pinasinayaan ang commemorative stamp collections para sa paggunita ng 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Awards sa Pilipinas. Likha ng visual artist na si Mary Joy Tuanyo ang dalawang obrang dinisenyo ng mga commemorative stamp na may pamagat na Paninindigan sa Alon ng Pamana at Pawikan in Bloom 2. Muli namang nanindigan ng Pilipinas na legal at binding ang arbitral ruling kahit hindi ito kinikilala ng China. Ang South China Sea Arbitral Award ay desisyon ng International Arbitral Tribunal noong July 12, 2016 sa kasong isinampan ng Pilipinas laban sa China sa ilalim ng Permanent Court of Arbitration at UN Convention on the Law of the Sea, kung saan pinaboran ang pagkwestiyon ng Pilipinas sa 9-dash line ng China sa halos buong South China Sea. At yan ang headline sa hapon. Hanggang sa Lunes, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
2: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: oras, eksakto alas 4:30 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: ATM.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
3: Maraming salamat po sa Diyos. Wala akong bike.
2: Ay.
3: Ako po si Willie Delgado Jr.
2: Ay, bakit? Wala po rin. Isa pa, kuya.
4: Take two. Ako po si Willie Delgado Jr.
2: Ayan, magandang hapon. Maulan, kuya.
4: Nasa orange rainfall warning tayo.
2: Ang ngayon. Metro Manila, kaya po mag-ingat po tayo. Ibig sabihin po niyan ay maging alerto, maghanda, dahil po posible na magkaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa.
4: Papunta rito kanina, marami na akong nadaanan. Although, hindi pa ganun katas yung tubig, mga knee deep, okay, mga gutter deep.
2: So, kaya pa bandang sasakyan?
4: Kaya pa yan,
2: ha? Oh. Kasi nga, yun yung...
4: Gutter bukong, tip pa lang. Bukong-bukong. Yung ganun pa lang yung tasang tubig.
2: Kasi yung mga piloso po dyan, kaninong tuhod? Kaninong bukong-bukong?
4: Itong tuhod niya, no?
2: Nino. Ni Abby, gano'n makalali yung tuhod ni Abby.
4: Ayan. Oh, yung mga LGU, tsaka hindi na nawala sa mga nasa gobyerno yun. Yung reactive na sistema.
2: Kung kailan nandiyan na.
4: Ngayon nagpuputol ng puno, yung mga sanga-sanga.
2: Oo.
4: Doon lang nagpuputol ng So ang resulta, dahil sa traffic na yung traffic na dahil sa ulan, may mga baha-baha. Nakaka-traffic din yung
2: yung iiwas kasi, di ba? Iiwas ka doon eh.
4: Doon sa portion na nagpuputol sila ng kahoy.
2: Oo.
4: Iiwas doon yung mga sasakyan.
2: Alam nga naman dumaan ka sa ilalim noon. Pero ang maganda dito sa Metro Manila rin, kuyang, may yung a few days ago nagbabana eh, no? Yung mga signages, yung mga trapal, yung mga billboards. Ibinabana.
4: Noong isang araw pa yon.
2: Noong isang araw.
4: Dapat sumunod diyan ng Meralco, magbabading kayo.
2: Oo, kasi nga naman minsan kapag dahil nga nag-summer, medyo hindi umuulan. Kumakaway. Kumakaway, gumagano-ganon yung mga sanga. Pag ganon, tatama sa kable ng kuryente. Yun ang brown out.
4: Yung Meralco, magtataas kasi ulit.
2: Alam mo.
4: Ng singil. Next month ba yun? Next month? Alam ko, next month eh.
2: Taas na nga. Ay, naku, patawad. Ay, ano oras na, kuyang?
4: Ay, meron na tayong 35 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
5: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Eh, kumuha muna tayo ng Radyo Patrol Report, kuyang. Sino ba yan, kuyang?
4: Alamin natin ang balita ng Radyo Patrol mula sa labas. Si Radyo Patrol Bert Dizon. Come in, Bert.
6: Willie Sandro, ipinag-utos ni Makati Mayor Nancy Binay ang maagang dismissal ng mga klase simula ngayong alas 4:30 ng hapon sa lahat ng public schools sa lungsod. Layo ng hakbang na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang kawani habang patuloy ang pag-ulan at banta ng masamang panahon. Ipinauubayan naman ng pamahalang lungsod sa pamunuan ng mga pribadong paaralan ang pagpapasya kung magpapatupad din sila ng maagang pagpapauwi sa kanilang mga mag-aaral. Samantala, ayon sa PAGASA, nakataas ngayon ang orange warning level o intense rain sa Metro Manila, Bataan at ilang bahagi ng Zambales kung saan inaasahan ng pagbaha dahil sa lakas na pag-ulan. Nasa yellow warning level naman ang Rizal, Cavite, Batangas, iba pang bahagi ng Zambales, Bulacan, Pampanga, Laguna at Quezon kung saan posible ang pagbaha sa mga mabababang lugar at bahaing lugar. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
4: Maraming salamat, Bert!
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
2: Yun yung maganda doon, kuyang, at least isinalang-alang ni Mayor Binay yung pagpapauwi nga doon sa kanilang mga kawani.
4: Kasi pagkang papauwi ka doon sa mismong oras ng uwian, sasalubungin ng mga estudyante yung usual traffic ng ganong oras.
2: Sabay-sabay.
4: Plus, yung masungit na panahon. Oh, kasi kanina, yung mga dinaanan ko talagang zero visibility.
2: Mahirap. O, kailangan naka-on ng headlights mo pag ganyan, kuya. Mm. At saka ito pa yung payo natin na sa international standards, hindi ka dapat nag-hazard.
4: Bawal po yun.
2: Oo. Dapat nagbubukas ka ng headlights mo.
4: Magbukas ka lang ng it's either yung park light mo, buksan mo. Kaya kung meron kang fog light, yan ang bubuksan po ninyo. Huwag ko kayo mag-hazard.
2: Oo, dahil lalong nakakalito, hindi alam nung mga sasakyan sa paligid mo kung ikaw ba'y kakanan o kakaliwa. Yes. Diba?
4: Eh, dito sa Pilipinas, wala yan. Mag-hazard ako.
2: Ay, kasi hazard. O hazard light pa.
4: Hazard yan, hazard. O, kaya kayo nagiging hazard. Kayo nagiging hazard sa karsada.
2: Ayun po. At yan ang ganyang panuntunan. Yan ay hango sa international standards. Mm. Hindi lang yan dito sa Pilipinas. Internationally, ganyan. Tsaka nga yung, alam mo kuya, yung baligtad sa atin, yung kunwari may kasalubong kang sasakyan. Mm. Tapos diba minsan iilawan nung magsisignal ka ng ilaw. Ibabright mo ng bahagya yung ilaw mo, yung headlights mo. Dapat pala, pag ikay inilawan, ibig sabihin, yung inilawan, yun yung mauunang dadaan. Dito sa atin, balik.
4: may dalawa kasing may dalawang parang mga unwritten rule. Once na ikaw ay, let's say, yung kasalubong mo, it's either kakaliwa or aagaw ng iyong linya.
2: Mm-mm.
4: Normally, isang lang yon. Isang ilaw lang.
2: Mm-mm.
4: Isang ilaw isang
2: isa lang dapat.
4: Isang la dapat. Ngayon, kung pagbibigyan mo siya, it's either kakaliwa siya, siyempre, haharang doon sa dadaanan mo,
2: mm-mm,
4: dalawa.
2: Ah.
4: Dalawa magkasunod.
2: Pag dalawa magkasunod, ano ibig sabihin?
4: Ibig pinagbibigyan mo siya.
2: Ah. Pag isa lang?
4: Hindi, ako muna.
2: Oo, oh, ganon. Ah.
4: Parang yun yung parang unwritten rule pagdating sa karsada. Pero dito sa Pilipinas, wala yan!
2: Una ha! Di baling pareho tayong hindi nakadaan, basta ako mauna.
4: Ganun. Dito sa Pilipinas, maganda nga dito, magkaroon ng motorsiklo na may preno.
2: May preno?
4: Karami ng motorsiklo rito, walang preno eh. Wala preno.
2: Tapos pagbunisyonahan mo, kasi nga daw, pag natapat sila sa harapan mo dahil mabibingi yung mga yun pag binusinahan mo eh.
4: Galit.
2: Oh, sila pagalit.
4: Ay, kabayo.
2: Okay, ganito.
4: Kamot. Titingin sa'yo na masama. Akala mo naman, alam mo makikita yung mukha niya. Titingin sa'yo na masama, naka-helmet.
2: Ay, no. Alam mo, pag ganyan, ako mas mainam na masiguro na makakauwi kayo dun sa mga uuwian niyong pamilya kaysa mag-sigaan. Uso yung no? Yung siga ako. Mas ako.
4: Ganun lagi ang sitwasyon eh. Padaanin natin yung siga. May dumarating na siga.
2: Tayo humawi at
4: magbigay pugay.
2: Magbigay pugay.
4: Ilabasan ninyo mga panyo.
0: Ito yun? Ano ang diboto? Andito na yung unos. ang magpapaluha sa inyo.
2: Meron bang bagyong maan?
0: Uh-oh.
2: Parang wala. I-suggest natin ngayon sa mga kasayan. Kasi pwedeng magbigay ng mga pangalan.
0: Gaganti tayo sa zombie. Kaya mo ha. Kasi bihira maabot sa Z, no?
2: Bihira. Pero yung 26, meron pa silang alam ko parang 6 o 10 pang dagdag.
4: May mga
2: may
4: reserva.
2: Sobra.
4: Reserva.
2: Kasi minsan lagpas 26.
4: Mm-hmm. Oo. May mga reserva.
2: May mga reserva. Kasi nga minsan...
0: Umabot ba sa W?
4: Wala, parang wala eh.
0: Oo. Hindi rin, no?
4: Hindi rin umabot. Parang,
0: kasi nga 20 lang yan eh. Normally, 20?
2: Nasa 20. Nasa 19. Ay,
0: ako abot talaga ako.
2: 16 to 20. Ilan parang ba, ganyan yung...
4: Ilan ba ang alpabeto?
0: 20.
4: Depende kung Tagalog o English ang gagamitin mo.
0: Uy, pag sa abakada, ilan ko kaya? Ilan?
2: May N niya eh.
0: Wala.
2: Nagtago.
0: Nagturo eh.
2: Nagtago si Jello.
4: Sabi ni Jello, wala ako kinalaman dyan. Bakit ako nasa... Nagsaksal ako ng headset eh. Bakit kinamay niyo ako dyan?
2: Kaka-birthday pa naman niya noong June.
4: Ay, ganun?
2: Oh, happy birthday, Jello.
0: Uy, teka lang. Wala akong masakyan.
2: Talaga?
0: Oo, na TNBS.
4: Ay, kasi nga, yung iba, instead na... Kasi may mga baha eh. di ba?
0: Natakot.
4: Na ano, na, pahinga na lang.
0: Ang dami rin nag-work from home.
4: Mm-hmm.
0: Kasi nga, lalo sa mga bahaing lugar, di ba, natatakot sila pag-uwi.
4: Okay, ngayon, at least ngayon, na kanina, report, kare-report lang ni Bert Dizon, ang Makati ay
0: nagpa-uwi na?
4: Nagpa-uwi na kaagad sa ng klase.
0: Oo.
4: Eh, paano kaya yung ano, yung mga
0: Camanava nasa area, trabaho? Paano?
4: Tako, isa panlubo.
0: Pero ang QCLGU ba, nagpa-uwi na din?
4: Wala pang
0: parang wala
4: report
0: pang
4: na gano'n.
0: No? At ano, napatunayan kong mahal din ako ng NDRRMC.
4: Why?
2: Bakit?
0: Kasi dati hindi ako nakaka-receive ng mga ganyan. Yung nakakatarantang text.
4: Ah, yung ano?
0: Orange,
4: orange rainfall warning.
0: Eh, kanina nakareceive ako. Tapos yung mga kasama ko sa loob ng kwarto, wala.
4: Ah, ganun?
0: So, ako lang yung mahal.
4: Eh, baka naman may load na yung cellphone mo, kaya ka nakareceive.
0: Wala pa lang load dati.
2: Baka ano, baka dilaw o pula. Yung tingnan natin yung noo mo. Kung may nakalagay
4: dyan. Tingnan natin kung may... Pagkapula... Ano yun?
0: Siopaw. Asado.
4: Asado. Pagkandilo, bola-bola.
0: Yes.
2: Ay, taka lang. Ngayon na ba ito? Bago tayo mag-commercial? Sige, sabihin na natin bago tayo mag-commercial bilang pagdiriwang ng unang anibersaryo ng Tambalang Maan Makapagal at Zandro Ochona sa programang
0: parang,
2: Anong
0: parang
2: Take Mo?
0: Parang Guy and Peep. Tambalang Guy and Peep.
2: Ano pangalan ng manika?
0: Maria Leonora Teresa. Tsaka may horror movie kasi. Yun ang naabutan ko yung horror.
2: Ayan, may special kaming handog para sa inyo, katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Simula Webes, July 16, pipili kami ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity timba mula sa PCSO. Magpapatuloy ito tuwing Webes at Biyernes kada linggo. Paano ba sumali, partner?
0: Ayan, ipadala lamang inyong sagot sa aming question of the day sa DZMM Teleradio Viber na 0919-278-3000. Ulit, 3,000.
2: Ay, oo nga.
0: Ang mabibiling winner ay kukontakin ng aming team. Paalala, isang beses namang maaaring makatanggap ng charity timba ang bawat winner. Kaya makinig, makisali, at baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili.
2: Oo, importante yan kasi yan yung mga kinakailangan. Nakita ko may mga pagkain sa loob.
0: Ah, yes.
2: Tapos pwede mo rin siyang gawing, kunwari, maglilikas kayo. Pwede mo siyang likas mo. Pero pwede rin naman.
0: Lumulutang siya.
2: May mga ready to eat food. Ayan yung laman. Pinapakita natin sa teleradyo. So may mga cup noodles, may canned goods, may bigas. Ayan, may mga dilata.
0: Pwede lagayan ng bigas. Diba?
2: Pwede.
4: May ticket ba ng loto yan?
0: Ay, sana nga gano'n, ano?
2: Binibili yata yun, kuya.
0: Pwedeng tumaya. Ayan. Sali-sali na.
2: Ayan, sali-sali na kayo. So, today na tayo magsa-start, Abby, no? Ngayon na tayo mamimili ng mga mapipili nating mabibigyan ng charity. Ah, sa Thursday pa pala. Sorry. July 16 pala.
4: Magmamadali kayo. May lakad kayo.
2: July 16 pa. Excited ako mamigay ng charity. Kasi kahapon, nung dinideliver yan, nakita ko. Sabi ko, ay, ang ganda.
4: Kaya,
2: hindi rin naman ako nabigyan.
4: Hello?
2: So, magte-text kaya ako.
4: Hello? May tumatawag.
0: Hello, ma.
4: Sumali ka.
2: Ayan, Kuyang Willie, anong oras na?
4: 46 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga.
8: Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo!
9: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon.
10: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
9: ATM, anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Anong take mo?
1: Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Ay, nagbabalik po ang ATM.
0: Happy first anniversary sa Tambalang Sandro and Miss Maan. Sa anong take mo, sana mas tumagal pa po ang inyong programa. Ah, ito po si Kathy G. Happy anniversary!
11: Uy, thank you, DJ.
12: Magandang hapon. Ako po ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy mula sa 92.3 FMR. At gusto ko lang sabihin na happy anniversary sa ating tambalan na si Kuya Zandro Ochona at Ma'am Maan Makapagal sa programang Anong Take Mo? ATM sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
13: Hello mga kaservisyo, ako po si DJ Sigel ng 92.3 FMR Manila at masayang-masaya po akong bumabate sa tambalang Zandro at Maan ng Anong Take Mo ng happy happy anniversary at sana'y marami po kayong matulungan at mabigyan ng mga libreng servisyo para sa mga ka-vibes natin at kaservisyo na patuloy na sumusuporta sa programa nyo. More powers to Kampo and God bless.
0: Happy first anniversary, kumaring Maan Makapagal and of course, ay yung partner na si Zandro Ochona ng Anong Take Mo? ATM. Mabuhay kayo.
14: Yan. Hello, Maan. Hello, Ate Maan. Hello, Zandronatics. First anniversary ng ATM. Lagi ako nakikinig sa inyo sa hapon. Siopaw. Team Asado to, Team Asado. Pero all the best, more power at syempre, para sa boses ng bayan. Happy anniversary, guys!
15: Tambalan, Maan, and Sandro! Anong take mo? Happy anniversary!
0: Hello! At happy anniversary kay Ate Maan, tsaka kay Kuya Sandro.
16: Hello, mas matanda sila sa akin. At sa kanilang programa, anong take mo for your first year anniversary? God bless, more power, at sana umabot pa kayo ng 100 years.
17: At dahil unang anibersaryo na ng tambalan ni Sandro at Maan, kailangan luwa ang mata ni Stress Zaki. Happy anniversary sa inyong dalawa!
2: Ay, oh, thank you. Thank you so much.
11: Thank you.
2: Parang kulang pa, parang meron pa eh.
11: Na ano?
2: Meron pa.
11: Oh, wow.
2: Thank you so much. Thank you so much.
11: Ayan, oy, thank you so much. Ang galing. Ay, oh, yung cute ng color na yan.
2: Kaya nga. Thank you so much.
4: Yung picture nyo, kanina, para lang kayo magtiyuhin, ano?
2: Teka lang, kuya.
11: Yung kanina. Yung kasar ko. Si Kuya Willie, gusto ng bulaklak kasi. Pero ipagpag natin, baka may malaglag, Bill.
2: Ay, meron ba?
11: Ay, wala.
2: May nakatago ba dito?
11: Oh, malay mo. Di ba ganun na yung uso nga yung bulaklak?
4: Tinan niya, may kasama yan.
11: Na ano?
4: Memo.
11: Memo.
2: Uy, thank you so much. Thank you so much. Oh, di ba?
11: Oo. Oh, oh.
2: Parang tsaka, ganun-ganun lang pala yun. Ano?
11: Hindi, tsaka anong feeling? Kasi na. Sa babae,
2: oo.
11: Lagi kaming nakaka-receive. Sanay Mm-mm. kami yan eh. Pero Mm-mm. ang lalaki ang makareceive ng bulaklak.
4: Eh, so, kunin nyo na to. Yung bulaklak, sanay na pala itong isa.
11: Binawi.
4: So,
11: anong feeling, partner?
2: Masaya. Actually, ang kinakatakot ko, kasi ano? Baka mamaya nakastand to. Pag ito nakastand.
11: Yung sa ala-ala. Sa ala-ala.
4: Actually, may stand dyan. Hindi lang pinasok.
11: Mabigat kasi. Sa ala-ala nina, no? Ng pamilya.
4: Anyway, sa anniversary ninyo ng ATM. Oh.
2: Eh, syempre kasama ka rin dito, kuya. Ikaw ang pambansang pinch hitter.
4: Ang alam ko dito, Rositas ako eh.
2: Hindi, kuya.
11: Hindi, meron ka sampagita.
4: Ah.
11: Pambansang bulaklak
2: tsaka
11: ba?
2: Yung ano, tsaka
4: ay, tama. Pagdating ko doon sa kanto ng kamyas, iaalo ko yan doon sa mga ano, GP driver.
2: Oh, at least naka-cash. Oh, ito, hindi pwede ito i-cash.
4: Diba?
11: palit cash, di ba?
4: So, maliban doon sa ano, charity ba, at saka yung papitsa ni Sandro. Ano pang sustansyang pwede makuha doon sa ano sa inyong dalawa?
2: pagmamahal. Pagkalinga, pag-aaruga.
11: Ano? Wala actually.
2: Actually ano, wala.
4: Wala sustansya.
11: Walang kwenta.
2: Walang tika lang. Kung kailangan natin ito ipasok. Nalihap, kumamuha tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Ako medyo seryoso ito dahil po bilang ng patay sa pagguho ng lupa sa Sarangani, dadagdagan pa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Marlene Padianos. Go ahead, Marlene.
18: Umakyat na sa 10 ang napaulap na nasawi matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang tahanan sa malapatan sa Sarangani. Ayon kay OCD 12 Director Rodrigo Sosumenia, na-retrieve na ang lahat ng mga labi na pinaniniwala ang dalawang pamilya at kinabibirangan ng ilang bata. Kanina may isa pa anyang biktima ang naitakbo sa ospital pero idiniklalaring dead on arrival. Palawan ni Sosumenia, nagkaroon ng saturation o paglambot ng lupa dahil sa teritory na pag-ulan na siyang naging sanhi ng pagguho nito. Sa ngayon, wala pang inilalabas na kompleto ang impormasyon ng mga otoridad hinggil sa pagkakakadadlan ng mga biktima ng trahedya. Yan,
4: Marlene,
18: ang balitang kum. Yes.
4: Oo, kanina kasi yung unang report, 6, di ba? Tapos yung nawawala. Yung nadagdag ba dyan sa patay, yun yung mga nawawala?
18: Yes, bata kasi doon sa pahayag nga ni Director Sosmenia, na-retrieve na nila lahat ng mga natabunan ng lupa doon sa lugar. So, possible, itong mga nadagdag sa bilang ng death toll doon sa landslide ay yung mga nawawala. Pero hindi pa kasi inilalabas na ngayon yung info ng pagkakakadanlan ng mga biktima dahil iakit po ito sa national level for validation.
4: So wala nang record ngayon na may nawawala pa or meron pang possible na hanapin?
18: Kung dito sa particular na incidenteng ito sa Sarangani, batay doon sa interview, lahat na retrieve na. So
4: okay.
18: Nasahan natin na wala nang madagdag pa, pero sa tingin ko yung patuloy naman yung operasyon ng mga otoridad to double check kung may mga naiwan pa at o nakaligtaan doon sa area.
4: Yung mga natabun na yan, ano yan? Belongs to how many families yan?
18: Dalawang pamilya. Okay. Ang pinaniniwala ang member ng dalawang pamilya itong sampung individual nga na-recovered, na-retrieved doon sa landslide area.
4: Anong oras nga naganap yan? Umaga yata yan, di ba? Madaling araw.
18: Umaga. Yes. Matapos yung ito ngayong hapon lang, tuluyan lang na-retrieve itong mga labi.
4: Alright, sige. Thank you, Marlene.
18: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
19: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Yun, yun nga. Maraming salamat kay Marlene. Pero yun nga, medyo malungkot na
4: madaling balita. Araw kasi nangyari. Mm-hmm. Yung unang report kanina, parang anim eh.
2: Mm-hmm.
4: Yung unang initial na reported na casualty doon sa landslide, no?
2: Mm-hmm.
4: Tapos several yung nawawala.
11: Mm-hmm.
4: Eh yun na pala yung nadagdag doon sa bilang ngayon ng casualties.
11: Mm-hmm.
4: So wala nang ano, reported missing.
11: Mm-hmm. Eh hindi lang nga yung landslide kasi yung pagbaha,
4: mm-hmm,
11: mataas din sa Sarangani. Yung pa naman yung ano, yung mga lugar na naapektuhan nung recent na lindol, yung 7.8 magnitude. Tapos sila pa ngayon yung nakararanas nga ng pagbaha. So magre-recover pa lang sana.
4: Most likely kasi binaha. Bakit na nagkaganon? Kung yan yung isa sa mga nasentro nung lindol, yun, mm-hmm, yun very recent lang.
11: Mm-hmm.
4: So kumbaga yung credibility ng lupa.
2: Mm-hmm.
4: I don't know kung paano tatawagin yun. Siyempre,
2: saturated na, na.
4: Gumalaw eh. Gumalaw yung lupa eh, di ba?
11: Kumbaga ay nabuhaghag.
4: Nabuhaghag yun. Tama word. Nabuhaghag. Tapos nasundan naman ang sunod-sunod na
11: lumambot yung
4: ulan.
11: Lupa. So naging putik.
4: Malaki ang chance na ano.
11: Lumambot, malaking naging putik.
4: Dapat hindi na muna sila nagpatuloy doon kung, di ba?
11: Tama ka, kasi yung baha daw ay kulay putik. Talaga.
4: Oo.
11: Kaya maraming mga bahay din yung naanod sa parting yan, no, ng Mindanao, na nakararanas sa mga pag-ulan ngayon.
2: Ayun nga, kaya po ingat-ingat po sa mga kababayan natin. Yun nga, kapareho nung sinasabi ko nga kahapon, Maan, nung habang papalapit itong bagyong Inday dito sa Kalupaan. Bagamat hindi ito magla-landfall, maaari niya kasing hatakin yung habagat. Kaya itong habagat na nanggagaling sa West Philippine Sea, yan po yung maaaring tumama dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa.
11: Mm-hmm.
2: So yung mga lugar na nandiyan sa western side, yan po yung posibleng makaranas ng mga pinag-iba yung habagat na maaring may dalang ulan.
11: Mm-hmm. Kaya po ingat-ingat.
2: Oo,
11: may orange rainfall warning. Ibig sabihin nun ay katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa loob ng 3 oras.
4: Dito naman sa Metro Manila, medyo malabo yung ano, yung mga landslide na yan.
11: Mm-hmm.
4: Ang problema natin pagbaha. Dito, baha.
11: Baha. Lalo yung biglaan. Ngayon kasi bugso-bugso siya.
2: Mm-hmm.
11: Pansin nyo,
2: at
11: hindi siya yung diretso. Oo.
2: May hangin.
11: Hindi siya diretso.
4: Tsaka na po na ko, bukod dun sa ano, ulan,
11: mm-hmm,
4: yung mga, possible din yung mga hangin. Pero ang hangin pati, pulo-pulo din.
11: Mm.
4: Hindi siya yung, bawa, yung ulan tong isang malaking lugar sa Quezon City, eh yung buong Quezon City mahangin.
11: Oo.
4: May mga portion sa Quezon City na doon lang yung hangin.
11: Mm-hmm.
4: May portion naman na puro tubig lang, puro ulan lang ang ibinubuhos.
11: Mm-hmm. Eh, di ba tayo, kapag tuloy-tuloy ang pag-ulan, yun yung taas yung chance na bumaha, magka-flash flood. Mm-hmm. Pero ang maganda sa ngayon, umulan man ng malakas, kuyang Willie, merong interval.
4: Mm-hmm.
11: So, may pagkakataon na makaano yung tubig, no?
4: Yes,
11: makababa. So. Ayan.
2: Mm-hmm. Eh, pero teka lang. Ayan. Anong oras na, partner?
11: Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
20: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Oras sa hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ang lamig!
5: Tika, yakapin kita.
4: Sarap ng feeling.
6: Everest Air Conditioner.
4: Han, ano ever best place mo in the world?
5: Siyempre, right here with you.
4: Oh.
6: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
2: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan! Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan! Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay!
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. ATM.
1: Anong take mo sa DZMM?
8: Mula sa with due respect, happy anniversary, ATM! Anong take mo?
9: Mahirapan kang issue to kasi hindi alam ni Sandro dapat.
10: Hi Sandro, hi Maan, happy anniversary.
9: Tsaka si Willie.
11: Hi Idol Sandro.
12: Mabuhay kayo.
9: Hanggat gusto niyo.
11: Happy birthday, 40th birthday.
13: Happy anniversary sa programang Anong Take Mo sa DZMM Radio Patrol sa East 30 with Maan Makapagal and Sandro Ochona!
0: O, oh, diba? Maraming salamat dun sa mga boys ko tsaka sa mga
14: girls.
0: Tito ko. Tito ko!
15: Buti na silang magkasabay-sabay, ano?
14: Oo. Binasa na lang nga, eh. No?
0: At syempre, kasama rin natin, ha? Kasama rin natin ngayong hapon.
15: Ay, original.
14: Ang OG.
0: Na, pero,
14: kung bakit parang kayo, malungkot?
0: Saka ba nag-park ng spaceship mo?
14: Sa aerial.
10: Sa dyan lang nag-aantay sila dyan. Naka-levitate.
15: Nag-rappel lang. Pababa.
0: Kaya siguro makulimlim. Hindi naman. Kung...
10: Hindi, wala.
15: Pabatiin nyo muna. Pabira naman.
0: Oh yeah, sige, go. Nahiyo kami doon sa may-ari talaga ng
15: program. May-ari ng palatong program.
14: Pinahiram lang sa atin ito.
15: Kayo naman.
10: Teka muna, ano ba meron? Happy anniversary! Happy anniversary, ATM. Grabe naman to, guys.
15: Okay, tamo.
10: Grabe.
14: Si Alex Baltazar.
10: Grabe. Alam mo, pa natin dito, guys.
14: Invite natin si Alex.
15: Ay, kaso,
14: ano sa pakakiramdam?
15: Masama daw pakiramdam.
14: Oy, get well soon.
0: Okay.
10: Get well soon, Alex. Teka muna, bago ang lahat, yung mga, sino ba yung 4 alas ba yan?
14: Mm-hmm.
0: Oo eh, kaso kulang eh, wala si Doc Gido eh.
10: Para sila nagsasabay ang pagdigkas din eh, no?
15: Muntik na magkasabay-sabay eh.
10: Marami naman silang audience, baka yun ang gusto ng audience nila, yung mga, ano, Happy anniversary! Ganun talaga eh.
0: Parang... Tsaka parang may papaanong ang ano eh. Yo? Isa kwarta o ka.
14: Yung may sasayaw sa likod.
15: May ruleta sa likod.
0: May ruleta. Oh. Ayan. Oy, teka lang. Siyempre, yan, napabati na natin si Kong Terry. Eh, pwede rin siya sumali sa talakayan natin dahil makakausap naman natin sa linya ng telepono ang tagapagsalita po ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez, si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon po, Attorney Ade.
12: Ay, magandang hapon po sa inyo lahat.
0: Mhm. Kamusta po? Nasaan po kayo banda? Maulan po ba diyan sa inyo?
12: Actually, tapos na po yung ulan kaso sobra po ang traffic. Bumper to bumper po ang traffic dito sa Ortigas area.
14: Ah, and sa Ortigas, Attorney Ade?
12: Opo. Masikip po masyado yung mga daan dahil nga siguro maraming opisina dito at naglalabasan na yung mga tao pauwi.
14: Maaga umuwi.
12: Kakatapos na.
0: Oo nga.
12: At nakatapos lang ulan.
14: So, napaaga yung rush hour sa EDSA.
12: That's right.
14: Mm-hmm.
12: Opo.
0: Eh, unahin ko na po yung tanong, ano, dahil nga po may ugong na posibleng gawing state witness itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Eh, ano pong take nyo dito? At syempre, umuugong din na mukhang ito yung gagamitin na testigo para, kumbaga, ipin down at ituro itong si dating Speaker Martin Romualdez.
12: Siyempre po, nagulat po kami dyan, no? Kasi sa mahigit, well, almost one year na po nung nakaraang SONA, ay hindi po nababanggit ni Secretary Bonoan yung pangalan man lang ni former Speaker Martin Romualdez, no? Parang ngayon lang natin naririnig ito na meron pala daw siyang sasabihin tungkol kay former Speaker Martin Romualdez. Eh parang sa amin pong pakiramdam, ito po ay parang afterthought, no? Napakatagal na panahon, wala naman siyang sinasabi. In fact, ang kanyang mga nasa ilalim niya, itong mga undersecretaries, assistant secretaries, mga district engineer po, tsaka yung mga assistant nila, wala pong nabanggit nung sumambulat po itong flood control issue. Nakakagulat po yan para sa amin.
14: Qualified po ba maging state witness itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan knowing na sa panahon niya, no, nangyari ang lahat ng ito? Siya nga ang dapat magpaliwanag pa.
12: Tama po. Siyempre, alam po natin na sa rules natin, pagka state witness pong sinasabi, ay ibig sabihin hindi dapat yun yung most guilty, no? Ibig sabihin, baka makaligtas si Secretary Bonoan dito, samantalang siya ang nasa sentro nitong flood control controversy, di ba? Siya ang wala pong lumalabas na pera para ibayad doon sa mga flood control projects na hindi naman nag-i-exist kung hindi po i-release ng Department of Public Works and Highways. So ang accountability po nasa dulo ay nasa kanya po doon sa DPWH. Kaya sa amin, parang ito ay pagsasalba sa sarili dahil magkakaroon po siya, kung sabihing mag-qualify siya as state witness, ay magkakaroon siya ng immunity, hindi siya makukulong, no? At masasalba niya ang sarili at wala na pong matitirang official ng DPWH na magiging ako sa ato dito dahil nga lahat sila ay state witness na halos.
15: Attorney Ade, ano sa tingin niyong paano ba dapat hinuhugot yung isang individual para tumayong state witness, dahil gaya ng binanggit mo, mahigit isang taon na wala namang no mention of si Speaker, dating Speaker Martin Romualdez. So paano ba dapat ano bang pupwedeng criteria
10: basa ako
15: para talagang lumabas na tumayo bilang state witness?
12: Opo, syempre i-apply po ng prosecution yan sa husgado, no po. Hindi naman po yan automatic.
15: Oo.
12: So sa unang baitang po niyan ay syempre dapat kasama siya dun sa mga akusado, ano, at i-discharge siya bilang state witness.
15: Mm-hmm.
12: At yung nga po, ang sinasabi natin, dapat hindi siya yung most guilty, no?
15: Yes.
12: Kasi parang madi-defeat po or matatalo yung cause of justice kung yung most guilty pa ang mapapawalang sala. no, dahil lang sa may nilalock na target, no, in this case si former speaker

0: suga, no?
1: Mm-hmm.
0: Opo. So, yun na nga, at nasabi ko na nga, no, he's more than 80 years old. Siyempre, ang pressure sa kanyang kaisipan na matindi po sa ngayong pagkakataon. Dahil siyempre, kung more than 80 ka na, para ngayon, man na naman sigurong, di ba, you will spend the rest of that your twilight years, no, in jail, no?
2: Paano po ba dapat kina-classify yung state witness? Kasi sa pagkakaintindi, unang-una, may isang billion pa lang dapat na isoli nito o hindi pa o higit pa.
1: Hindi pa siya nagsusoli.
0: Opo. Well, at this time kasi medyo, yun pa lang, salita pa lang kasi ng Office of the Ombudsman ang pinagmumula nitong balita. Wala pa tayong nakikitang actual, no, na pleading or motion or affidavit na pagbabasihan nitong supposed state witness categorization kay former Secretary Bonoan, no? At yun nga, tama ang sinabi nyo, at least 1 billion pesos, no? Kahit si Senator Panfilo Lacson ay nagsabi na ganun na ang well, at least, no? Ibig sabihin, pwedeng mahigit pa, no? So, ibig sabihin, talagang sa ganung kalaking pera na kailangan niyang isori, talagang napakalaki po yung kanyang pananagutan kasi tinanggap niya po iyon, eh. Ng bunga ng korupsyon.
1: Okay.
0: So, sa amin, hindi siya yung it's not the least guilty kasi ang state witness, discharge mo yun kung talagang, ibig sabihin, hirap yung prosecution na itali ka. Nandoon ka sa aktibitan, meron ka doon sa krimen at hindi makokonvict ng estado ang mga aksado kung hindi ka magtetestigo.
1: Mm-hmm.
0: So it highlights po the fact na ibig sabihin wala po talagang ebidensya, no? Kay former Speaker Martin Romualdez, wala nga kaming naririnig na particular na transaksyon or proyekto na kanyang kinasasangkutan. Kaya sa siguro, dahil gustong talagang ipin down siya rito, ay ito mga kwentong afterthought na lang ang pinag-iisipang isalang laban sa kanya.
1: Ay, Attorney Adair, ang sabi nga dyan, pagdating sa ebidensya, parang may paper trail dapat. Kasi ito yung, kumbaga, maipuprove mo, no, sa korte na nangyari yung mga transaksyon na yan. Ang tanong, di ba, ang sabi nga, mahirap ng patunayan dahil wala namang mga transaksyon dokumento dyan, eh. Di ba? So, parang ang ginagawa ba ay si Bonoan na lang ang pwedeng pumuno sa evidentiary gap dyan sa issue na yan.
0: Correct po. Tama po, napakalawak po ng gap na yan. In fact, kung titingnan natin ang naging kasaysayan ng controversy na ito, nadawit lamang ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez dahil nga dun sa pag-approve, no, ng 2025 General Appropriations Act.
2: Uh-huh.
0: At yun lang, no? wala nang ibang ika nga connection sa kanya itong flood control issue. Kaya ganun kalawak ang kailangan punan ng ebidensya, no, para makarating ka mula sa hinala patungo sa totoong patunay, kailangan mong maglabas ng mga ebidensya.
2: Uh-huh.
0: At tama po kayo, in this case, wala po, eh, walang wala. In fact, as I said kanina, wala. Kahit nga mga district engineers, yung mga ADE na yan na naging controversial dahil limpak-limpak na salapi ang tila bagay pinatalo sa kasino, wala po kahit na ni isang banggit kay Speaker Martin Romualdez. Kaya ito, ngayon, nagkakaroon na ng ika nga, dahil walang mapuna na ebidensya, ngayon, itong super pressured former Secretary of DPWH ay napagtuunan ng pansin.
2: Ano kayang possible na kapalit kung meron man?
0: Ayun po, immunity po yan dahil hindi na siya makukulong. Diba? I-discharge siya sa state witness, eh. So, ika nga, sa pagsasalba sa kanyang sarili ay isasangkot ang mga taong walang ebidensya so far, no, at this time.
2: Mm-hmm. Paano yung pera? Tabla-tabla na lang, ganun ba yun?
3: Mm-hmm.
0: Ayun pa isa. So, yun ang problema kasi hindi rin natin alam yung extent, no, ng kanilang nakulimbat na pera doon is 1 billion, all there is to it. Baka mas marami pa, di ba? At lahat iyan ay hindi mababawi ng estado dahil nga siya ay magiging state witness in case he qualifies.
1: Pero hindi ba kailangan yun, requirement yun sa pagiging state witness, yung restitution, yung pagbabalik ng pera muna? Attorney, Adair.
0: Yun po. Totoo po yan. Kaya nga, if we recall correctly,

0: Marcial, dating Secretary of Justice na Ombudsman, was even insisting na yes. yun po isa sa mga qualifications. Di po ba? Kung maalala natin. So, ano ang nagbago just in case na hindi i-require ang restitution na iyan? Di ba? Kasi yun ang magpapatunay na inyong good faith at yung hangarin no, na tulungan ng Estado, no, ang pagbalik ng perang, yung kinulimbat dahil sa katungkulan ninyo. No? So, doon natin makikita, sana po walang double standards sa pagkakataon yes. na ito.
1: At Attorney Ade, siguro pang huling tanong na lang po namin, eh yung pinirmahan ho na affidavit nitong walong dating bodyguard,
2: last week lang...
1: Well,
2: Maleta Boys.
1: Maleta Boys. Dating, well, Maleta Boys. Itong walong Maleta Boys, elastic lang pinirmahan. Parang sa dinami-dami ng mga sinabi nila since nagsimula silang lumabas. Elastic lang ho napirmahan yung affidavit. Hindi po ba questionable yun?
0: Opo. Talagang questionable po yun. At kung sakaling makita po namin ang nilalaman nun, kasi at this time, puros palang balita naman at press release, ay talagang susuriin namin yun. Kasi syempre, ang affidavit, ibig sabihin bukal sa loob mo, no? Na talagang... so unang pagkakataon ay sasabihin mo ang iyong nalalaman. Eh ngayon, this is, as I said, isang taon na ang controversy na ito. Ang tagal na rin lumabas nung yung Orly Gutesa sa Senado. Ngayon pa lang, no? Kung kailan na nakakulong na yung mga politikong nasa likod nila, di ba? Para last week, may nakulong na ng mga politiko na ang aming sa pantahan, mga handler nitong mga Maleta Boys, no? Ngayon, bigla silang magsasabit ng affidavit na sobra pa po sa afterthought ito. At nakita naman natin ang kasaysayan nila, no? Pabago-bago ang nilalaman ng affidavit. Minsan may kasama, minsan may hindi. Pati yung mga investigator ng International Criminal Court, sinasabi nila daw na may tinanggap na pera mula sa mga Maleta. Parang... ano po eh, talagang nahihirapan kaming tanggapin, no? Na ito ay bibigyan ng kredibilidad ng no less than the Ombudsman when even the National Bureau of Investigation has been saying, no? Na walang kalatoy-latoy itong mga affidavit at meron pang aligasyon na may pera sa likod ng kanilang pagpirma dito.
1: Alright. Sige po, abangan po namin kung ano yung susunod na kabanata at kung ano pa yung mga pinaplano nitong mga ito. Maraming salamat po, Attorney Ade Fajardo.
3: Thank you, sir.
0: Maraming salamat po sa
3: happy weekend.
0: Pagkakataon at happy weekend po sa ating lahat.
2: Maraming salamat po, Attorney Ade.
1: Yan po si Attorney Ade Fajardo, ang spokesperson po ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez. Anong oras na? Sino ba? Partner Maan. Partner Maan.
3: Gusto ko si Attorney Terry.
1: Ay, si Attorney Terry. Si Kong Terry. Anong oras na, Kong Terry?
4: 5:20 na.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: So nagturuan si apat tayo.
1: Nagturuan tapos pinagkaisahan niya si Kong Terry.
3: Ikaw ang taya.
2: Eh, kumustahin natin Kong Terry. Kumusta ba yung first week? Pwede ba pag-usapan natin yun?
1: Hindi, tsaka yun nga Kong Terry, parang medyo restricted yung ano, no? Yung mga pwede niyong sabihin after the first day.
3: Hindi pa rin pag-usapan yung merito.
2: Okay, pag-usapan natin yun.
3: Yung
2: may bago kang fan eh. Yung kusyal.
3: Yung labas ng
4: pwede bang ano, anniversary. Kaya ako tignan nyo, wala ako dalang kahit anong papel. Wala ako kahit ano. Iniwan ko lahat. Kasi Bernes, kasi sa Lunes, meron ulit.
2: Okay.
4: Tapos tatanungin niyo ako tungkol dito sa kung ano man yung meron sa Lunes. Grabe naman.
2: Okay. Hindi, maganda pag-usapan rin natin.
3: Yung mga nangyari lang sa labas ng courtroom ng Senate, ano yung mga chismis sa labas?
4: Mas lalong di pwede pag-usapan yung chismis eh, sa labas ng courtroom kaysa dun sa loob.
2: Hindi, may mas malaki daw mangyayari eh.
3: Itong prosek?
2: Weekend na babag, papasok eh.
4: Bakit nare-resback eh, panalo kami?
1: Yan,
3: sabi nung defense, kami 10 out of 10 sa target.
4: Sabi din namin 10 out of 10, so sino ba talaga?
3: Meron ka bang scorecard? Nagtatantos.
1: Hindi, tsaka nakita ko yung mga post nga kong Terry. Nice one, defense team. Ganun yung mga ano eh, post nila eh.
2: Talaga?
1: Sa kabila.
2: Pero without touching the merit.
4: Basketball ba ito? Naging basketball eh.
2: Yun nga.
3: Scoreboard.
4: Yeah, yung ano na lang, yung pag-uusapan na lang next week. So, next hearing po, magsasalang po ng mga witnesses eh, na bago.
3: Mm-hmm.
4: So, tapos na tong si Mr. Kalilong na NBI. No? So, nakita naman natin. I mean, facts naman po ito. Hindi naman to merits per se. No? So, nakita naman natin na ipasok yung video evidence no? Nung po nga mga pagbabanta ng pangalawang pangulo o na separate instances. So, pasok po yun.
3: Mm-hmm.
4: At pangalawa, syempre, yung po nga talumpati nung po nga defense no? Na basically, ina-admit po nila na talaga po may pagbabanta pero justified yung pagbabanta.
2: Mm-hmm. Okay.
4: Kasi nga, supposedly, inaapi daw po yung
3: emotional
4: pamilya
3: outburst
4: ng pangalawang pangulo at yung pangalawang pangulo mismo. No? So, yun po yung sitwasyon no, doon po sa linggo na ito.
3: Oo. Yung pagpapatawag kay Zuleika Lopez, yung aide, no? COS, no? Chief of Staff.
4: Chief of Staff.
3: Ni VP Sara. Sinasabing ito yung malaki. Next week. Ano yung magiging, sabi ko nga, ano yung legal dilemma niya? Kasi una, tao siya ni VP. At the same time,
2: ang sabi nga, sabi nga niya doon sa ambush interview, paghahanda raw sa Typhoon Inday.
3: Oh.
2: May bagay ba?
4: Hindi, humina na yung Typhoon Inday. Hindi na siya sa super typhoon eh. Typhoon na lang siya ngayon.
2: Hindi, parang she was referring sa yung sa kaso ni Inday.
4: Hindi natin alam. Hindi naman niya lininaw yun. Pero katulad na sabi ko kanina sa press con ay kailangan tayo maging mapagbantay sa Typhoon Inday. But anyway, very important ho na pag-usapan yung next set of witnesses. Actually, magkakapantay naman ho yung mga witnesses. So, walang mas malaki or mas mahina na witness po as far as the prosecution is concerned. So, isasalang ho una yung Lotok, no? Ng NBI din po. So,
3: Barm Direct, I think. Opo, the regional director.
4: Opo. So, pag-usapan po ron yung ano pa yung dagdag na detalye dito po sa threats against the president ng atin pong pangalawang pangulo. So, yun yung unahin. And then, syempre, si Attorney Lopez at si Captain Bello. Yung pong mga Senate, in sequence na...
2: Si Kalilong, pilit ginigiba dun sa pagsalang niya eh. May nakita ba kayong nagbibaba
3: credibility,
2: siya?
3: Credibility,
2: ano?
3: Yung kulang sa training.
1: At saka, kung teri,
3: yung teka, merito na
1: post
3: yun?
1: Pa. Yung pag-post pa ni dating presidential spokesperson Harry Roque na kung meron daw dapat magpatunay, siya daw yun.
4: O, di dito kayo bibreak yung sagot. O, di umuwi siya.
2: Yeah.
4: I mean, if he wants to actually authenticate it, he can volunteer either for the prosecution or for the defense to go to the impeachment trial itself. Hindi ba? So,
2: which is in a proper venue na.
4: I mean, why not? Hindi ba? If it's, kung feeling niya talaga makakaambag yung pong pag-uwi niya at pag papakita ho niya sa impeachment proceedings, edi... Tingin ko malaya naman ho siya. Kausapin niya ho yung defense. Baka sila ho yung pwede makapag-salang sa kanya. Doon po sa paglilitis.
1: Pwede ba siyang ano, isuhan ng warrant para humarap sa court, sa impeachment trial?
4: Hindi, meron siyang actual na warrant na iba eh.
1: Yan na lang. Yung enforce na lang. Tapos pagdating niya dito, pwede siyang ipatawag ng impeachment court.
4: Well, arestuin muna siya. Pagdating niya sa Pilipinas.
1: Lalong ayaw niya. Kaya hindi umuwi, di ba, kung Terry?
4: O di, ang totoo, hindi lang naman siya eh. I mean, valid yung authentication na ginawa po ni Mr. Carino. Kasi in the first place, actually, ang pinagtatangaan ng mga tao, why are we going through this entire process of trying to authenticate something na nakita nating lahat? Di ba? Pero yun po kasi yung proseso nung paglilitis eh. Kailangan po talaga maipakita yung proseso kung paano ho nagkaroon po ng recording. Anong po nga press conference po na ito?
2: Si Zuleika Lopez ba, witness talaga ng ano ng prosecution?
4: At tama, nasa listahan po siya. Nasa pre-trial brief siya, nasa pre-trial order po siya.
3: Oo. Hindi dahil naipasok sa record yung video ni Zuleika Lopez, kaya ipapatawag. Kumbaga naka-schedule talaga.
4: Nakahiwalay po talaga siyang salang sa prosecution.
3: At syempre, dahil bilang kasama sa opisina, sa OVP, later on, matatanong siya sa confidential fund.
4: Tama. At well, syempre, ultimately, ito po ay talagang tungkol dun sa threats case. No? Kasi yung outburst naman po talaga ang context nun. Yung pong threats emanated from yung pong pagkaka-detain ni Ms. Lopez sa House of Representatives.
2: Anong maya ang bag niya sa prosecution?
4: Well, baka pagdagdag siya ng konteksto kung bakit po nagkaroon ng pagbabanta, hindi ba? Pero again, kailangan natin mag-clarify na ang pagbabanta ay pagbabanta ay pagbabanta. Ang ibig sabihin nun, walang dahilan under any context na gumawa ng pagbabantay.
2: Walang justification.
3: Oh, oh. Mm. Oh, yung nga sinasabing ebidensya ng pag-upa ng hitman.
4: Oh, no? Yung kontrata, di ba?
3: Oh, kontrata. Kailangan daw ipakita.
4: Hindi, irrelevant yun eh.
3: Irrelevant na
4: kasi yun. Hindi naman kailangan ng kontrata para magpatunay ng pagbabantay. Ang ebidensya ng pagbabanta ay ang pagbabanta mismo.
2: Malaki ba yung magiging ambag dito ni Zulayka Lopez? Dahil nandudun siya eh. Nung nagbitaw siya ng mga banta na ganun eh. Posibleng narinig niya. Kasi magkasama sila sa kwarto, di ba?
4: Well, corroborative yun. Pero ang totoo, made na ho yung pagpapakita ng actual threat eh. Nakita na natin sa video yon. So, at the very best, corroborative lang po yung magiging papel ni Ms. Lopez doon sa mga testimony.
3: Pero hindi siya tatanungin doon sa naging convo ninyo, mga pag-uusap ninyo after that. Yung tipong, totoo bang may plano na pag-usapan nyo? Hindi siya pa rin tanungin sa mga ganun?
4: We will see. No? I mean, siyempre, baka trial tactics na ho yun eh.
3: Mm. Oh.
4: Oo. Pwede yung matanong siguro, but I don't want to give anything away at this point.
1: Sige, bago tayo mag-bye-bye, syempre, sulitin na natin na kapag time check na si Kong Terry. Isa pa, Kong Terry, ano oras na Kong Terry?
6: 5:28. Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Hindi, natart siya isang minuto para medyo tumapatagal.
1: Sulitin natin.
3: Actually, nalilito rin ako dyan.
1: Maraming salamat, Kong Terry. O paano, abangan na lang natin sa Monday. Kung ano pang mga abangan sa Lunes.
3: Uh-huh.
1: May pasabog ba, Kong Terry?
4: Manood na lang kayo.
3: Teka lang, bakit hindi nakapag-Tagalog daw? Hirap talaga, hindi pwede.
4: Sino ang kailangang mag-Filipino rito? Ganun? Alin sa mga Bugado?
3: Sabi sa ano daw, o sa lahat daw. Eh. Kasi nga yung trial mismo.
4: Hindi, ang totoo naman hanggat maaari. At sana. Magandang in Filipino po yung pagsasalita. Kahit yung mga Bugado, mas magandang ganun.
3: Pero yun nga eh, parang mahirap.
4: Ba't mahirap? Filipino naman tayo lahat dito.
3: Hindi kasi syempre yung sabi nga ni, sino may nagsabi sa atin? Si attorney.
2: Kasi yung mga legal term, di ba?
3: Parang mahirap tagalog. Parang kailangan mo pang i-translate.
2: Especially may mga Latin.
3: Kumbaga, baka bumagal.
4: Hindi naman, we have time. We have time.
1: Oh, tara na, mag-weekend na tayo dahil busy na naman to si Kong Terry sa Lunes. Mag-weekend na tayo.
3: Ay, mga kababayan, ingat-ingat pa rin po, ha?
2: Lalamig yung pizza.
3: Mm-mm. Wow,
4: pizza. Overtime na tayo.
3: Ingat, ha?
1: At least minsan lang naman. Paano, maraming salamat po. Happy weekend!
3: Ingat!
2: Bye-bye! Bye-bye!
7: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado. Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
8: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
9: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
10: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
8: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
9: Para sa budding family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
8: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
7: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong... Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Kayo ay nanonood sa PRTV Prime

0: July 10, 2026, Biyernes. Maulan ang weekend natin, mga kaarangkada, dahil sa pinalakas na habagat na dala ng bagyong Inday. Kaya doble ingat po tayo, ha? Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang Arangkada Balita.
2: 10 magkakamag-anak sa Sarangani, patay matapos matabunan ng landslide dahil sa habagat na pinalalakas ng bagyong Inday. Iba't ibang lugar sa bansa nakahanda sa posibleng epekto ng Inday Enhanced Habagat. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inatasan ng mga ahensya para sa mabilis na pagresponde sa mga maaapektuhang residente. House Prosecution Panel, pinatitigil ang bullying sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Singil ng Meralco, pataas ngayong Hulyo. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo sa susunod na linggo.
1: Patay ang 10 magkakamag-anak sa Malapatang Sarangani Province matapos matabunan ng gumuhong lupa. Sinasabing luwambot ng lupa dahil sa pag-ulang dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
3: Hindi pa man nakabangon sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol isang buwan ang nakaraan, muling sinubok ang mga residente sa bayan ng Malapatan sa Sarangani Province matapos ang pagbaha kahapon at nakaranas na naman ang pagguho ng lupa sa Sitio Fundao, Barangay Poblacion, alas 3 ng madaling araw kanina kung saan dalawang pamilya ang natabunan. Sa video, manumanong hinukay ng mga residente ito ang mga bangkay ng mga biktima. Ayon sa report ng MDR-RMO Malapatan, binisita lang ng magkakamag-anak ang kanilang sakahan sa lugar at doon na rin natulog, ngunit sa kasamaang palad, doon na rin sila naabutan ng landslide. 7 bangkay ng mga biktima ang na-recover ng rescue team kaninang umaga. Nasundan ito ng pagkahukay ng katawan ng 31-anyos na lalaki na sinubukan pang dalhin sa pagamutan, ngunit namatay din. Nitong hapon, nahukay naman ang 2 pang bangkay. Ang mga biktima ay ang kinilalang mag-asawa na proc chairman, kanilang mga anak at mga apo na pawang menor de edad. Nasa iisang bahay lang ang magkakaanak, kaya magkakasama din silang natabunan ng gumuhong lupa.
4: Nahukay na natin lahat. Ang patay talaga na doon galing sa hukay is 9. Kanina, meron kaming pasyente kasi buhay pa man yun. Nung dinala namin sa hospital, dead on arrival na. Mahulog na ito na 10 na talaga ang casualty na patay. 2 pamilya na magkakamag-anak, may mga bata, matatanda.
3: Sa ngayon ay patuloy pa ang clearing operation sa lugar. Samantala, sa bayan naman ng Talayan, Maguindanao del Sur, patuloy din ang search, rescue and retrieval operations para sa nawawalang matandang lalaki matapos tangayin ng rumaragas ang tubig baha sa Talayan River. Ako si Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nakahanda na ang lungsod Quezon sa epekto ng umiiral na habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Naka-high alert status naman ang 4 na flood-prone barangay sa lungsod. Live mula sa Quezon City, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM.
5: Yes, Jack, isa nga ang Quezon City sa mga maraming lugar na binabaha dito sa Metro Manila. At kanina nga sinubok sila ng mga baha dito sa ilang mga major roads dito sa Metro Manila o sa Quezon City, papunta yan doon sa Maynila. So may mga naitalang mga gutter deep na mga baha kanina dahil nga doon sa biglaang pag-ulan kaninang pasado, alauna. Simula kaninang umaga, mahangin at makulimlim na ang ilang parte ng Quezon City at iba pang bahagi ng Metro Manila. Pero pagdating ng hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis na umakyat sa gutter deep ang taas ng baha sa ilang parte ng Quezon City, partikular na sa Quezon Avenue. Pahirapan para sa mga motorista ang pagbiyahe at pagtawid dito dahil sa lakas na ulan at halos zero visibility rin. Ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office inaasahan na daw ang ganitong sitwasyon, kaya maaga silang nagmonitor sa iba't ibang parte ng lungsod, lalo na sa mga madalas bahain. Nakabantay ang kanilang pwersa sa galaw ng bagyo at sa posibleng epekto ng habagat sa buong Metro Manila. Ayon kay QCDRMO spokesperson Pichi De Leon, inalerto na nila ang bawat distrito ng lungsod para matiyak ang kaligtasan ng mga residente na malapit sa mga ilog.
6: Lahat ng 6 districts, meron kaming satellite na camp na site para naka-preposition na yung mga rescue capabilities namin, like the rubber boats. Tapos yung manpower na lang, pag nag-activate kami tomorrow, pupunta na sila sa kanilang mga assigned na sites.
5: 4 na barangay ang naka-high alert status dahil ito ang mga flood-prone areas. Kabilang dyan ang Barangay Tatalon, Barangay Bagong Silangan, Barangay Apolonio Samson at Barangay Bahay Toro.
6: After ng briefing ng council, the next briefing will be with the barangay. So updated talaga sila and trained naman, may mga BDRRMC sila. So they know what to do already. Kaya ngayon, yung mga flood-prone barangays, getting ready na rin sila.
5: Nakaabang na rin para sa deployment ang mga kagamitan na sasakyan ng QCDRRMO. Higit 300 ang mga tauhan nila na sumasama sa mga operations kung i-activate na ito. Nakahanda rin daw na ipakalat ng departamento ang kanilang accredited volunteers, pati na rin ang mga sasakyan at mga rescue boats na nakaantabay para sa mga operasyon. Sa ngayon, hindi pa nagdedeklara ng preemptive evacuation ang buong lungsod dahil hindi pa umano nakataas ang orange rainfall warning sa Quezon City. Sa Barangay Bagong Silangan naman, nakapwesto ang permanenteng evacuation center ng lungsod para sa mga gustong lumikas. Samantala, sa bahagi naman ng Maynila, umabot rin ng gutter deep ang baha sa ilang parte ng lungsod gaya sa Quezon Bridge. Naipon rin ang tubig sa kalsada sa bahagi ng Padre Burgos at tapat ng liwas ang Bonifacio. Apektado rin ang trapiko sa lugar at kalbaryo din sa mga pasahero na bumabiyahe. Jack, kaninang alas 4 ng hapon ay itinaas na sa orange rainfall warning itong Quezon City, itong Metro Manila, particular itong Quezon City, parte yan doon. At ngayon nga ay bahagyang nagkakaroon na naman ng kalimlim dito sa area ng Quezon City. At itong area na kinatatayuan natin, Jack, ay isa rin ito sa mga flood-prone area dito sa Quezon City. At katunayan, ito papakita lang natin dito sa gilid. Meron sila ditong monitoring nung mga baha dito na umaabot sa 2 feet hanggang sa 7 feet. Kung makikita nyo, Jack, kanina nga daw sabi ng mga residente na nandito ay umabot yan ng hanggang 3 feet yung baha dito sa area na to. Dito yan sa may NS Amoranto. At bawat lugar nga daw dito, sabi sa atin ng mga residente, ay talagang sa tuwing lumalakas yung ulan ay nagkakaroon ng baha. Pero ang maganda nga daw dyan ay kapag tapos nung ulan na yon ay mabilis din naman daw nagsasubside itong baha dito sa NS Amoranto. Jack.
1: JM, no, dati nagko-cover din ako sa area na yan sa NS Amoranto. Natanong mo ba yung mga residente dyan kung pag sa ganitong panahon ay inililipat na nila yung kanilang mga kagamitan sa second floor ng kanilang mga bahay, kung meron silang second floor? Kung ba naghahanda na sila?
5: Jack, actually, yan yung mga tinanong natin kanina nung naglibot tayo dito sa area. At yung ilan nga sa kanila ay ganyan nga yung ginagawa. Yung iba, preemptive na talaga. Kapag may mga ganitong paparating na bagyo o kaya malakas na ulan, sinabihan ng PAGASA na mayroon nga malakas na ulan na darating dito sa Quezon City, ay agad nilang itinataas yung kanilang mga gamit. Yung iba naman, ito kasi mga nasa likod dati, itong mga establishmento, kung makikita ninyo, yung mga area na to nakataas na siya. So, ibig sabihin, tinaas na talaga nila. Handa na sila dun sa posibleng mangyari. Kasi itong area na ito nasa likod natin, Jack, isa to sa mga pinakamalalim. Ayon sa mga residente, umaabot to ng halos bewang yung taas, lagpas pa nga minsan dahil nga pababa yung area na ito. Kaya yung, kung mapapansin mo, pag dumaan ka sa area na ito, sa mga establishment, halos nakataas lahat dahil nga iniiwasan na nilang abutin sila nung baha. Jack.
1: Okay, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. JM Pineda. Mahigpit na minomonitor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagyong Inday. Pinakilos na niya ang mga ahensya para mabilis na makapag-responde sa mga apektadong residente. Yan ang umaranggadang balita ni Christian Bascones.
7: Good morning, Pangulong.
8: Ito ang sinabi ni Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ni BP Inday Sara Duterte, sa pagbisita niya sa Senado kahapon. Hirit naman ng prosecution panel.
9: Oh, maganda rin sila kasi usually pag bagyo wala sila.
8: Giit naman ng palasyo, hindi sa pamamulitika at hindi sa impeachment ni VP Sara, nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kundi sa bagyong Inday.
10: Mas marami pong dapat na
7: trabahuhin ang ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial.
8: Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, personal na binabantayan ng Pangulo ang galaw ng bagyo at ang mga posibleng pagbabago sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw.
7: Sa likod ng paghahanda ng pamahalaan, nagpapaalala pa rin si Pangulo Marcos Jr. sa lahat ng ahensya na huwag maging kampante at bantayan ang takbo ng bagyong Inday.
8: Kabilang sa mga paghahanda ang paglilinis ng MMDA sa mga drainage system at naglagay ng lahat ng 73 pumping stations sa standby para sa posibleng pagbaha. Nakahanda rin ang DSWD na mahigit 4.7 million family food packs sa buong bansa. Kabilang ang higit 200,000 food packs sa Cagayan Valley at 23,000 naman para sa Batanes. Inilagay na ng DOH sa Code White ang mga regional office at mga ospital nito upang matiyak ang agarang pagresponde sa anumang health emergency na maaaring idulot ng Super Typhoon Inday. Naka-alerto na ang lahat ng Coast Guard District sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng masamang panahon, kabilang ang Bicol, Apari, Northwestern Luzon, Eastern Luzon, National Capital Region Central Luzon at Southern Tagalog.
10: No, so roughly mga nasa 15,000 Coast Guard personnel yung nakaantabay po dyan, kasama na po yung mga tao natin dito sa headquarters upang panitiliin po natin na nakahanda at sa mga oras na kakailanganin tayo po ay may i-deploy at ready for rescue, sir.
8: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Bagamat hindi direktang tatamaan ng bagyo, naka-alerto pa rin ang Cagayan de Oro sa posibleng magiging epekto ng bagyong Inday at Habagat. May umaarangkadang balita si Jam Nueva.
11: Naka-alerto ang Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction and Management Department sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa lungsod kaugnay ng inaasahang epekto ng bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Nick Habagat, Department Head 2 ng CDRRMD Cagayan de Oro, hindi direktang tatama sa lungsod ang weather disturbance na kasalukuyang minomonitor. Gayunman, posible pa rin makaranas ng thunderstorms at pag-ulan ang Cagayan de Oro na maaaring magdulot ng pagguho ng lupa lalo na sa mga landslide prone areas. Mayroong 26 na barangay na itinuturing na high risk sa landslide, kabilang ang barangay Poblacion. Mahigpit ding binabantayan ng CDRRMD ang mga hinterland barangay dahil sa posibilidad ng pag-ulan sa matataas na lugar. Ayon kay Habagat, mahalaga ring bantayan ang mga karatig lugar sa Bukidnon gaya ng Talakag, Baon, Libona at Manolo Fortich dahil ang tubig mula sa mga lugar na ito ay dumadaloy patungo sa Cagayan de Oro.
12: The catch basin, no, ng Northern Mindanao for this run of water from four municipalities of Bukidnon, that's Talakag, Baon, Libona, and Manolo Fortich. No? So dito lahat yan na babagsak.
11: Nagpreposition na rin ang CDRRMD ng emergency resources sakaling kailanganin ang agarang paglikas ng mga residente.
12: Ang nakayunit lang ni Cagayan de Oro is that if we have this evacuation na natin binibigyan agad ng mga ayuda or mga relief goods, we're activating our community kitchen para makakain sila ng hot meals. No? Okay. Hindi sila yung magluluto.
11: Hinimok naman ang mga residente, lalo na sa mga hinterland barangay at flood-prone areas na patuloy na subaybayan ang weather updates sa internet, sa radyo at mga opisyal na advisories ng lokal na pamahalaan. Mula Cagayan de Oro City, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Inulan ang ilang bahagi ng Mindanao. Hindi lang tao ang umiwas sa rumaragasang tubig, maging ang mga ahas. Yan ang umaarangkadang balita ni Maan Makapagal.
13: Kita ang ragasa ng baha sa Barangay 5, Langasihan, Barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon. Sa video ni Dave Yakyek, umaapil na siya ng tulong dahil inaanod na ng baha ang kanilang bahay. Nakunan din niya ang pag-urong ng mga sasakyan nang mapansing tumataas na ang baha. Sa Barangay Managok, Malaybalay City, nahuli na mga residente ang mga naglalabas ang mga malalaking ahas. Sa kuha naman ni Normia Culis Saban, kitang baha ng ilang alsada katulad sa harapan ng istasyon ng polis sa Datos Salibo sa Maguindanao del Sur. video naman ni Jude Michael EF, makikita ang unti-unting paglamon ng tubig sa ilang mga bahay sa sitio Sinumbalian, Barangay Kulube, Palimbang, Sultan Kudara. Sa Talayan, hanggang leeg na ang taas ng baha. Kaya't patuloy ang search, rescue, and retrieval operation ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Talayan. Katuwang nilang PDR, RMO, BFP, TNP, at AFP sa pagligtas sa mga kababayan nating naipit sa baha. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipinas.
1: Nananatiling pabugso-bugso ang ulan at hangin sa Batanes. Ayon sa Local Disaster Risk Reduction Management Office, wala pang preemptive evacuation sa mga residente doon. Sa kabila nito, sinabi ni Batanes LDRRMO Head Dan S. Dicul na malakas at mataas ang mga alon sa lugar. 35 mga turista rin daw ang aniya ay stranded dahil sa mga kanseladong flights. Sa ngayon ay nasa ilalim pa rin ng signal number 2 ang Batanes dahil sa habagat na patuloy na pinalalakas ng bagyong Inday.
14: As of now, ang food stock dito sa Batanes ay nasa okay naman na level. Ganun pa man ay nakahanda pang ating family food pack, hygiene kits na nakapreposition up sa bawat munisipyo. Just in case na kakailanganin, ay pwede mahugot anytime sa kanilang mga munisipyo. Sa ngayon naman ay normal naman lahat, pati kuryente, tubig, saka communications. And we're hoping na ma-sustain dito dahil yan yung pinaka-critical sa amin pagdating ng mga ganitong bagyo. So hopefully ay mayuang maayos.
1: Humina na ang bagyong Inday na nasa extreme northern Luzon pero ang habagat napalakas ng bagyo dahil dito apektado ang malaking bahagi ng bansa ng mga pag-ulan. Alamin natin ang latest update ng lagay ng panahon mula kay Justin Ignacio live mula sa Pag-asa. Justin.
15: Jack, andito nga tayo ngayon sa Pag-asa kung saan base sa pinakahuling update ng ahensya alas 5 nitong hapon, huling namataan ang bagyong Inday sa layong 525 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 140 kilometers per hour na may pagbugsong 170 kilometers per hour. Mula naman sa yellow rainfall warning, itinaas na nga rin ng Pag-asa sa orange rainfall warning ang Metro Manila sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Ibig sabihin nito, nagbabanta ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, nakataas naman sa wind signal number 2 ang Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 1 naman sa ilang bahagi ng Babuyan Islands, ilang bahagi pa ng Cagayan, Isabela, Apayao at northern portion ng Abra. Gayun din sa Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at Ilocos Norte.
16: Tila hindi pa nararanasan ang mga pag-ulan nitong Biyernes ng umaga sa Metro Manila. Pero nang sumapit ang alas 11:30 kanina, bumuhos na ang mga pabugso-bugsong mga pag-ulan.
15: Ayon sa Pag-asa, bagamat walang direktang epekto ang bagyong Inday sa bansa, palalakasin naman ng habagat ang mga pag-ulan, lalo na dito sa Metro Manila. Sa panayam ng DZMM Radyo Patrol sa East 30 kay Ana Solis, Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, hindi lamang ito sa Metro Manila, kundi maging sa ibang parte pa ng Luzon, lalong-lalo na sa western section at ilang bahagi pa ng Mimaropa.
17: So sa ngayon, ang forecast natin ay posibleng magdulot yung ating enhanced habagat ng at least mula ngayon hanggang Sunday. Posible pa rin pong mga maulan, lalong-lalo na po dito sa may parte ng Occidental Mindoro and Antique.
16: May direktang epekto naman ang bagyo ang Batanes, kaya't itinaas pa rin ng Pag-asa ang signal sa lugar na ito. Mula super typhoon, humina na ang bagyong Inday sa typhoon category na lamang at inaasahang babaybay palabas ng Philippine Area of Responsibility patungong mainland China. 2 namang low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa ngayon.
17: Sa ngayon, meron po tayong 2 nakikita na tropical cyclone-like vortices po ang tawag natin. So dito sa may west at dito sa may east. Ba? So yan po na possible na, na hindi man siya maging ganap na bagyo dahil mababa pa yung likelihood ng probability siya na maging bagyo. Pero possible pa rin siya na maging low pressure area na posibleng makapagpaunlan or makapagpa-enhance ng ating habagat.
16: Patuloy namang pinag-iingat ng ahensya ang publiko, maging handa at parating maging updated sa lagay ng panahon.
15: Jack, inaasahan naman na bukas ng umaga o tanghali lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong Inday patungo sa east ng mainland China. Pero dahil sa habagat magtutuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan hanggang Linggo. Sa katunayan, posible pa nga raw yung mag-extend sa mga susunod pa na araw. Bahagya namang makikita ang improvement sa lagay ng panahon sa Martes, pero magtutuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan. Balik sa iyo, Jack.
1: Okay, maraming salamat, Justine Ignacio.
0: Alamin na natin ang latest sa showbiz mula kay Jai Ho. Hello, Miss Nina and Sir Jack at sa lahat ng ating mga karangkada. Heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Trending sa social media ang breakup ni Miss Flawless and online star na si Sasha Laparan matapos itong i-reveal na hiwalay na sila ng kanyang non-showbiz boyfriend. Usap-usapan pa rin ang 50 million pesos na utang at ibinigay na lang niya para maging panimula. Ang Bong Chika, heto na, now na sa Joy Hot Exclusives!
18: Nakasama natin si Sasha sa press con at contract signing para sa bago niyang ini-endorsong kumpanya. Dito, agad natin siyang kinamusta matapos na naging revelation sa hiwalay nila ng kanyang non-showbiz boyfriend.
19: Lagi kong sinasabi, lahat ng mga nangyayari sa akin, lagi siyang may kapalit naman na maganda. So this one, blessing to sa akin eh. At happy na happy ako kasi hindi pa rin ako pinapabayaan ni Lord. At hindi ako yung talagang sobrang down na down kasi sobrang dami kong support system.
18: Paano nga ba mag-move on si Sasha kapag nasa ganitong may pinagdadaanan siya sa love life?
19: Parang mas ako kasing tao, gusto ko yun talagang nag-work ako, gusto ko nabibisi ako.
18: Ano naman kaya ang naging payo sa kanya ng kanyang ina na nagsisilbing manager niya sa kanyang karera?
19: Ngayon, actually, ang laging kasama ko lang talaga ngayon yung mom ko. Doon ako na parang na-feel ko na sobrang swerte ko pa rin talaga kasi meron akong support system yung family ko talaga, hindi nila ako pinapabayaan.
18: Samantala, bukod sa pagiging social media star at endorser, isa ring CEO and brand owner si Sasha. Paano naman siya pumipili ng magiging ambassador niya sa kanyang kumpanya?
19: Kailangan din talaga yung magiging face ng company mo or ng brand mo talaga is yung talagang proven and trusted na at parehas din kami ng paniniwala ni Ma'am Cheryl na syempre kailangan natin mapamalitaw, mapakalat kung ano bang meron sa brand na to.
0: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang isang besti ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
20: Salamat, Jai Ho.
19: Thank you po.
1: Pagbisita ni VP Sara at Senator Robin Padilla kay Senator Rodante Marcoleta, kinwestiyon ng Sandigan Bayan.
20: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
21: Lumahan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
22: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
24: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Delivery! Maria Jose!
27: Akin yan? Ang laki ng box!
26: Surprise!
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
3: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
4: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
5: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Kwentong kanto.
26: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
9: Yabagan ng komentaryo.
27: Bakit ikaw ang gustong banatan?
28: Baka ba?
9: Real talk. Wala kang ligtas.
29: Anong klase ka?
9: Sa 4, alas.
30: Si RTV na kami.
9: Kasama si ng Dr. Guido David.
31: Anong ibig sabihin?
9: Michael Fatin.
32: Seryoso usapan po ito, guys. Oh.
9: Alan Herman.
33: Lalong maingay.
9: At Ronald Liamas.
34: Magkahamon ng debate.
9: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.
35: Ano ba kayo dyan? Agree.
1: Maaari pang magbago ang pananaw ng publiko sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga susunod na linggo ayon sa isang eksperto. Yan ang umarangkad ng balita ni Lestor Aler.
36: May I register my continue?
37: Naging usap-usapan ngayong linggo ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan umani ito ng samot-saring opinyon at komento mula sa publiko. Pero tuluyan ba itong nakaapekto sa pananaw ng bawat Pilipino? Ayon kay Professor Guido David, wala pa siyang nakikitang malaking epekto sa pagbabago ng pananaw ng taong bayan pagdating sa impeachment. Para sa kanya, hindi pa nagbabago sa ngayon ang pananaw o biases ng publiko. Dagdag pa niya, 30-40% ng Pilipino ang nananatili pa rin undecided at hindi pa makapili ng kanilang posisyon kaugnay ng impeachment. Pero naniniwala siya na posibleng sa mga susunod na linggo ay makikita na ang ilang pagbabago.
38: So, but I think over the course of the discussions, there could be some changes that we will see. So especially depending on what is being presented by both the prosecution and the defense.
37: Samantala, matatanda ang una nang naglabas ng survey ang Okta Research kaugnay ng patas, impartial at evidence-based na impeachment process. Batay sa survey, lumalabas na 19% o isa sa limang Pilipino ang nagsasabi na kumpiyansa sila na base sa ebidensya ang magiging desisyon ng mga senadora, habang 32% naman ang nagsasabi na magiging political o iba pa ang desisyon at 49% naman ang undecided. Sa kabila nito, maaari pang magbago ang kahihinatnan ng paglilitis sa pangalawang pangulo.
38: We've only had 3 days of the impeachment trial, so marami pang pwedeng mangyari over the course of the next few weeks. My sense is yung mga ibang senator judges, they have already made up their mind kung ano yung decision nila. And that's why I'm basing it on that. But some of them possibly can still change their minds, and it can affect the outcome of the impeachment trial.
37: Naniniwala si David na hindi dapat magpa-pressure ang mga senador sa opinion ng publiko. Aniya, dapat na ibase ng mga ito ang desisyon sa kung ano ang lalabas sa nagpapatuloy na paglilitis sa pangalawang pangulo. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
20: Sa pagkakataong ito, makakausap natin ngayon ang political analyst at isa sa mga host ng 4 Alas, si dating Secretary Ronald Liamas. Magandang gabi, Sec. Ronald, and welcome back po sa Arangkada Balita.
39: Magandang gabi, Ninya at Jack. Long time na kasi. Isang maulan na gabi at weekend pa sa ating lahat.
20: Speaking of maulan na gabi,
1: mm-hmm.
20: Sinabi po ng dating Chief of Staff ni VP Sara, prepare for Typhoon Inday. Natakot po ba kayo? Or nakapag-prepare na ba tayong lahat?
1: Oo, para kay Typhoon Inday.
20: parte lang ng kanilang drama sa tingin nyo, Sec Ronald?
39: Hindi ako masyadong natakot dahil umiwas yung bagyo sa Philippine Area of Responsibility at palabas na bukas. Ang daladala niya ay yung ulan.
1: Mm-hmm.
39: Ang daladala niya ay yung ingay. Pero yung bagyo, parang lumihis Parang yung Invictus, 11 seconds lang pumunta, bumisita yung Vice President sa Senado. Although maganda sana, sumilip man lang siya dun sa hearing, dun sa trial.
1: Mm-hmm. So pinapakita ho ba noon, Sir Ronald, parang ano lang yun, para sabi nga optics lang talaga. Wala naman talaga siya planong pumunta dun or lumahok dun sa trial. Talagang may pinapakita lang siyang statement. Tama po.
39: It could be two things. Optics, parang nagparamdam siya na hindi ako natatakot.
1: Mm-hmm.
39: Although siya kasi yung naghamon ng bloodbath dati, kung maalala nyo eh.
1: Opo.
39: No? Tapos ngayon, siya yung nagbanggit na blooded pala siya.
1: Mm-hmm.
39: Ikalawa, ay siguro baka kinausap niya yung kanyang mga defense lawyers para hindi naman batuhin ng computer, no? Katulad dati. Kung hindi baka pagalitan ng kaunti dahil parang talo sila doon sa first round
1: mm-hmm.
39: No? Dahil yung mga bata hindi pa kabisado na itong impeachment trial is both a political process and a judicial process.
20: Uh-huh.
39: Yung kanilang conduct, parang sila nasa isang hearing ng regional trial court Parang nakalimutan nila, this is also a political process. At doon yung strength ng prosecution. Nabalansin nila yung dalawa. Impeachment as a trial, as a judicial process, and a political process.
20: Mm-hmm.
39: No?
20: Mm-hmm.
39: Kaya baka napagsabihan. Hindi naman nabato ng laptop.
20: Oh, ano po ba yung mga, let's say, glaring examples? Magbigay nga po kayo ng mga, let's say, three examples na nagpapakita na masyado nilang tinechnical itong impeachment trial na tama po kayo, bagamat ito ay, sabi nga nila, legal process, constitutional process, pero sa mata ng ordinaryong Pilipino, parang pero pinipigilan siyang magsalita. Yung witness po natin, na in fairness, ha?
1: Antibay.
20: Anong masasabi niyo rin sa witness?
39: Well, medyo weird na kinakailangan ang tatlong araw na grilling ng isang witness para i-authenticate ang isang video na napanood ng buong mundo.
1: Mm-hmm.
39: Diba? Lahat tayo nakapanood eh. At nakakatawa na kinwestiyon pa ni Senator Robin Hood Padilla kung nasaan yung original na tape ng video. Parang hindi na naunawaan kung ano nangyari, no? Pero yung isang glaring dyan ay halos naka 49 objections si CJ Narbasa.
1: Oo nga.
39: No? Oo, naka 4. Binibilang ko no? Habang si Ligutan, medyo nabalansin niya yung judicial process tsaka political process. Katulad ni Juan, ni Congresswoman Luistro. Inilink niya yung usapin ng accountability, yung usapin ng impeachment, sa pangkaraniwang tao, sa mga mamamayan. Habang si Attorney Sison, in-invoke niya yung isang napakalaking non sequitur na 32 million ang bumoto sa sa Vice President. Parang ano kinalaman noon sa impeachment trial?
1: Mm-hmm.
39: Dapat nga yung breach of public trust, dapat nga mas tatamaan siya dahil mas marami yung bumoto sa kanya at i-argue ng prosecution na hindi niya dineliver yung kanyang dapat ginampanan bilang Vice President by threatening the President na siya yung beneficiary. Yun yung hindi masyado na pag-usapan na yung threat niya sa Presidente, the highest official of the land, ay ginawa niya habang siya yung beneficiary, siya yung papalit kung sakaling matuloy yung threat. No? Yun, very glaring yun. Ha? Maliban pa sa very public yung ginawa niyang threat. So yung threat niya ay merong intent as well as may capability.
1: Mm-hmm.
39: Dahil kaya nga may kaso yung kanyang tatay at saka yung kanyang kaalyado si Bato sa ICC for Crimes Against Humanity, dahil yung kanyang pamilya may capability na pumatay at magpapatay ng libo-libong tao. So medyo, para sa akin, ako naman, di ako abogado, no? Marami pang dadaanan yan. Meron pang walo na session, no? Pero para sa isang non-lawyer, parang open and shut case ito. At least itong article na ito. Mahirap ito depensahan Mahirap ito depensahan. Dati dinadepensahan nila yan dahil hyperbole daw, na misconstrue daw yung sinabi, hindi daw niya sinabi. at na-splice daw. Mm-hmm. Buti na lang, hindi nila ginamit yan dito sa hearing. Kundi ba, dudurog yung kanilang defense. Uh-huh. Ang kanilang defense ngayon ay context at saka hindi naman siya high crime.
0: Oo.
39: Yun yung kanilang sinasabi.
0: Ang isa pa po, bakit kailangan i-authenticate itong video na ito na sinabi niyo, nakita ng buong mundo, Pero parang ang gusto pala nilang palabasin ay yung konteksto kung paano niya, kung bakit niya nasabi. Dahil sa katabi nga niya, diba, nandun si Attorney Zulaika Lopez, yung kanyang Chief of Staff. Nasabi niya dahil doon, kaya nga pinapatawag So anong connection nung authentication? Yeah. Parang inamin naman nila
1: Kumbaga inamin na nila nandun. Ngayon, nilalaban na lang nila ay yung context kung bakit siya nagkaroon ng ganung outburst. Tama po.
39: Tama. Inamin na nila na authentic yung interview kontra doon sa ini-invoke ni Robin Hood Padilla. Mm-hmm. Inamin na nila yun. Inamin din ng witness na ito ay hindi conditional. Walang conditional threat. This is an absolute threat. No? Paano kung hindi na siya, kung yung threat ay na-implement na, hindi na siya conditional, hindi na siya threat, murder na siya. No? kaya medyo natatawa ako dun sa exchanges na dyan. From ako na, non-lawyer perspective. No? From a non-lawyer perspective. Kaya nga, baka ito yung kanilang medyo hindi ganun kadali na depensahan. Kaya kung ano-ano na lang, objections, pang-divert ng attention, no? Sinasabi nila, hindi naman kayang patunayan na nag-hire ng assassin. Mm-hmm. Wala namang kinalaman yun doon sa grave threat. Ang mahalaga, may threat.
1: Mm-hmm.
39: Whether papatunayan na nag-hire ng assassin o hindi, may threat, may context daw dahil threatened din daw si Sarah tsaka yung kanyang pamilya. No, yung Romanov project. Ang unang nagbanggit ng Romanov, yung kapatid niya si Baste, labang kay BBM. Na baka mangyari kila BBM yung nangyari sa Romanov. That was long before itong incident na ito. Kaya sa kanila nagsimula yun Kaya ang akala siguro nila ay nakakalimutan na ng tao yun. Pag nasa social media, mahirap na makalimutan
1: Nandun.
39: Kaya ngayon, binabalikan yan, no?
0: Bukod sa threat.
39: Hindi ko alam.
0: Opo. Bukod sa threat na very obvious, yung kanyang fitness to be vice president because of this outburst, di ba? Isa pa yun sa angulo na tinitingnan ng prosecution.
39: Well, tama yon. Hindi ko lang alam paano nila ha-handle yan. Dahil hindi ka na pwedeng magdagdag doon sa articles of impeachment. Baka, looking back in retrospect, baka ginawang number 5 article yon. yung fitness ng vice presidente. Pero hindi ko alam kung papasok yon sa usapin ng articles of impeachment. No? Pero sa ibang mga bansa, ay mahalaga yon para matanggal ang isang sitting president. Yung kanyang capacity. No, psychological, physical, no, ay yun ay fina-factor in.
1: Mm-hmm.
39: Sa atin lang medyo wala pang ganung klaseng precedent. Mm-hmm. Pero ako from a non-lawyer perspective, dapat kasama 'yon, no? Kasama 'yon. Mm-hmm. Dahil kung ikaw ay vice president, you're a heartbeat away from the president. Tapos ikaw pala ay mentally incapacitated. Delikado yun. Then you're just a heartbeat away from the president. Lalo na kung tinetreaten mo yung president. Ikaw ang papalit. Tapos yung pala, mentally incapacitated ka. No? Dapat talaga, bahagi yan dito sa impeachment.
1: And ito po, huling tanong lang po, ano yung ni-expect kaya natin na next week, lalito nga, papatawag si Attorney Zulaika Lopez. Ano po yung mga expectations po natin sa week 2 na impeachment trial?
39: Well, originally, hindi naman kasama sa schedule si Zulaika. No? Ang defense naman na nagbanggit sa kanya, kaya naisip siguro ng prosecution, isama na. Diba? Ang tingin ko, ngayong weekend, o baka ngayong araw na ito, nagre-review yung defense ng kanilang strategy. At tingin ko, kung hindi sila magbabago ng strategy dito sa Article of Impeachment ng Great Threats, medyo pupulutin sila sa kangkungan next week at yung susunod na mga linggo. Kaya kailangan nila mag-adjust. Kailangan matuto sila sa prosecution na tinitignan ito both as a judicial process and as a political process. Kaya si Attorney Ligutan, si Chel Jocno, si Congresswoman Luistro, nababalansin niya nila yung dalawang aspeto nitong trial na ito na medyo hirap yung mga bata sa defense. No? Kaya tingin ko mag-a-adjust sila ng strategy or baka palitan nila yung mga haharap na abogado na proposal ng isang kaalyado nila, si Sal Panelo. Proposal ni Panelo, paltan daw yung mga defense lawyers, no? Andun, hindi, eh, bahala na sila dyan.
0: Andun nga siya eh, di ba? Kitang-kita siya doon, no? Nanonood eh. Pero hindi ko makita yung sa mata niya kasi may shades eh. Oo, kung disappointed na siya or what eh.
39: Pero hindi rin naman ganun kagalingan eh, si Sal Panelo, no? Baka yung kalevel ni Sal Panelo, yung mga senador na nagpapanggap na defense lawyers, no? Dahil

0: Right?
1: Pero baka wala silang self-awareness eh. Kung wala silang self-awareness, mahirap sila mag-adjust.
0: All right, malay po natin. Tingnan natin next week. Pero nandiyan na sa video eh, no? Maraming salamat, Secretary Ronald Llamas, sa pagpapaunlak po sa amin ng panayam.
1: Salamat din.
0: And happy weekend.
1: Salamat din, Ninja. Tsaka Jeff.
2: Sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kinundena ng House Prosecution Panel ang umano'y paglihis ng usapin sa pamamagitan na personal na pag-atake sa mga prosecutor. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
3: Okay, we will to start.
4: Nanawagan ang mga miyembro ng House Prosecution Panel na ibalik ang atensyon ng publiko sa ebidensya at sa mga isyung dinidinig sa impeachment trial matapos umani ng panlalait sa social media ang ilan sa mga prosecutor. Kabilang sa mga naging tampulan ng memes, si Lead Prosecutor at Batangas Congressman Jinky Luistro at Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan.
5: Again, ikinagugulat ko, bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness at kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes! So, why focus on that?
4: Para kay Garin, hindi dapat personal na katangian ng mga prosecutor ang pagtuunan ng pansin, kundi ang laman ng kanilang mga sinasabi sa impeachment court.
5: Kailangan bang pagtawanan yun? No! It's actually bullying. The prosecutors are just doing their job. Andiyan na yung impeachment court. Ipagpatuloy, tuldukan at sagutin ang mga dapat sagutin. Huwag ilihis. Let us avoid personal attacks. Let us focus on the issue at hand.
4: Kasabay nito, sinagot din ng prosecution panel ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na tila nalululong na umano sa politika ang pamahalaan.
6: May mga tunguhin para doon sa pagpapataas ng sahod ng iba't ibang mga rehiyon. No, may mga tunguhin din po para tiyakin po na yung pag-abot ng upper middle income status ay actually maranasan ng mga ordinaryo po nating mga kababayan. No? So, hindi po totoo na consumed by politics lang po yung pong ginagawa ng atin pong pamahalaan.
4: Habang naghahanda ang House Prosecution para sa susunod na linggo ng impeachment trial, muling iginiit ng panel na dapat pagtuunan ng pansin ay ang ebidensya at mga alegasyong nakapaloob sa Articles of Impeachment, hindi ang personal na pag-atake sa mga abogado at prosecutor na gumaganap lamang anila ng kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Sa putong ito, makausap natin ang public interest lawyer na si Attorney Reyes Del Rosario para pag-usapan ko ano ba ang asahan natin sa week 2 ng impeachment trial. Magandang gabi, Attorney Reyes, at welcome back sa Arangkada Balita.
7: Magandang gabi, Sir Jack, no, at lahat po na nakikinig ngayon at nanonood. Thank you for having me again.
2: Okay, Attorney Reyes, no, kung tutusin, sinasabi mo, madali lang patunayan itong Article 4 kasi nga yung Ate Rances ang ating pinag-uusapan dito. Tsaka doon sa pangkaraniwang tao, yung mga hindi naman, mga non-lawyers sa tulad ko, hindi ba dapat ang pinapatunayan lang naman dito ay na binigkas talaga ng ating Vice Presidente yung mga words na yon, at wala na dapat inaano kung ano yung konteksto kung bakit niya sinabi yun, dahil ang dapat lang patunayan ay binanggit niya ito.
7: Yeah. Under our laws kasi, lalo na sa ating rules of court, meron tayong dalawang klase ng due process. It's the substantive due process at procedural due process. At kabilang na nga dito is to ensure na lahat po ng karapatan ng isang akusado ay na-consider or ginawa, especially ng mga enforcement agencies. No? Kaya tinitignan po yung authenticity dito kasi that's also part of the requirements under the rules on electronic evidence na nilabas ng ating korte. Sabihin nyo ba, hindi naman kailangan sundin supposedly ng impeachment court ang rules of court. Pero klaro din po na nakalagay sa Senate Rules on Impeachment na kapag ang particular aspect na yon hindi nakasaad sa Senate Rules on Impeachment, ang susundin or ang supletory na susundin ay yung

0: of court. So, ang ginagawa ngayon ng impeachment court, since wala silang nakalagay doon na specific rules on how to deal with electronic evidence, they are following the rules na nakalagay sa rules of court, which states na bago mo i-present ito as evidence, dapat may authentication. Dapat hindi rin siya illegally obtained at dapat hindi siya altered. Okay. So, ito yung mga bagay na pinag-uusapan ngayon. Tama ka naman, Sir Jack, eh. Kung ako yung tatanungin mo, oy, nandyan na yan eh. Sinabi niya na yan. Walang argument dito, hindi ka tulad ni Senator Robin Padilla na gusto niya pa talaga question kung sino ba talaga, kung si Senator, kung si VP Sara ba talaga nagsabi nito. Pero at the end of the day kasi, we all watch this, millions of Filipinos watch this live. So wala na, they cannot really deny anymore na siya talaga yung nasa video.
1: And attorney, ganito nga kasi kaya ko tinanong yan dahil pinapapunta nila next week si attorney Zulaika Lopez para ipigay yung context bakit nagkaroon ng ganong klaseng outburst. Pero kailangan pa ba talaga yun? Na kailangan mo nang alamin kung ano yung context ba't siya nag-trigger yung outburst niya na ito?
0: Yeah, well, that's also precisely the reason kung bakit nila gustong i-play yung whole 2 hours, di ba? Kasi we're saying the prosecution is telling them na, 2 minutes lang i-play nyo kasi yun yung kailangan natin i-present. Pero ang sinasabi ng defense, i-play natin yung 2 hours. For me, aksaya yun ang oras kasi tama ka, Sir Jack, eh. The context is irrelevant anymore. Just as long as sinabi ni VP Sara na gusto niyang ipapatay ang presidente, meron siyang assassin na kinontract, that in itself is already, for me, impeachable. Kasi that is not only an attack on an individual, that's an attack on the entire country. Kasi nga, part of our national security ay isecure din ang safety ng presidente. So, I think yung pagpunta lang talaga ni Attorney Zulaika is not only part of optics, but it's also probably a strategy para to prolong the process. And at the same time kasi, hindi naman talaga lumabas or supposedly hindi naman talaga kasama si Attorney Zulaika dito. Pero kasalanan din ito ng defense because they mentioned Attorney Zulaika. And nakita siguro ng prosecution na, ano na nga rin natin, let's take advantage of the fact na gusto nilang i-highlight si Zulaika. So, I think, I don't know what their strategy is, pero for sure may iniisip ngayon ang prosecution. That's why gusto tawag si Attorney Zulaika.
1: Okay, may iba lang ako, maiksi lang ako, attorney, no? Sabi ko sa inyo, follower niyo ako sa social media. Nakita ko po yung post niyo about dun sa 18 Maleta Boys. Medyo interesting po yung point niyo doon, yung sinasabi na yung credibility nila pagdating about kay former Congressman Zaldico at former Speaker Romualdez, doon may credibility yung kanilang affidavit. Could you explain doon?
0: Okay, so sinabi po kasi ni Attorney Mico Clavano, sinabi niya po na basically they're going to look at the testimony of the 8 ex-Marines, no? Titingnan daw nila when it comes to implicating Zaldico and si Martin Romualdez kasi sinasabi nila na consistent daw. So basically they're saying may credence or may credibility yung testimony nila pagdating sa isang aspeto. Pero sabi nila for the rest they will not focus on that. Meron po tayong prinsipyo under the law, the falsus in uno, falsus in omnibus. Ibig sabihin po nito, if there are questionable na mga entry sa isang affidavit, dapat questionable na rin po yung the rest of the entries. And at that time, na hindi ka pwede maging selective kung ano lang yung part ng ng affidavit yung gagamitin mo. Dapat at po in whole and in whole po dapat ang gamitin ng ombudsman. So kung gusto nilang gamitin ang affidavit na yon para itukoy siguro, I don't know kung anong rason, pero kung gusto nilang itukoy kunyari si former House Speaker Martin Romualdez as the mastermind of the flood scandal, edi it will also mean that they should also investigate everyone who was mentioned in the affidavit of the 18 Marines. Kasi nga, again, at the end of the day, we cannot be selective about this.
1: Okay, nako, maraming salamat, Attorney Reyes. And next week, medyo excited ulit. I'm sure live kang nanonood sa Senado. Again, happy weekend, sir. At mabuhay po kayo.
0: Happy weekend, Sir Jack. Maraming salamat po.
2: Tinanggihan ng Sandigan Bayan ang hiling ni Senator Jinggoy Estrada na makalahok bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbabalik si Mari Ocampo.
3: Ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senador Jinggoy Estrada na payagan siyang dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng Senado. Sa 7 pahinang resolusyon, sinabi ng Anti-Graft Court na walang sapat na batayan ang motion ng senador. Iginiit ni Estrada na kinakailangan ang partisipasyon niya bilang senator judge dahil nakasaad sa constitution na kailangan ng boto ng 1/3 ng lahat ng senador para mahatulan ang isang opisyal sa impeachment. Pero ayon sa Sandigan Bayan, bukod sa pagiging detention prisoner, nananatili ring suspendido sa pwesto si Estrada dahil sa kasong graft na kinakaharap nito. Batay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, automatic isinasa ilalim sa preventive suspension ang isang incumbent official na nahaharap sa kasong graft. Kasalukuyang nakadetene si Estrada matapos maaresto kaugnay ng plunder at 2 bilang ng graft na isinampa ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y manumalyang flood control budget insertions. Ito na ang 3 beses na nahaharap si Estrada sa kasong plunder. Kahit napawalang sala sa 2 naunang kasong plunder, nakabinbin pa rin ang ilan niyang kasong graft. Sa kasulukuyan, mananatili muna siyang nakadetene at suspendido sa puwesto habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kanyang pinakahuling kaso. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Humarap ang matauhan ng PNP, CIDG at PNP General Hospital sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong Biyernes para magbigay ng update sa kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta. Mula kasi nang maaresto nitong Lunes, naka-confined pa rin sa ospital ang senador. Nagbabalik si Mari Ocampo.
3: 4 na araw na ang nakalipas mula nang maaresto si Senador Rodante Marcoleta. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sumasa ilalim sa arraignment ang mababatas. Ayon sa findings ng PNP General Hospital, kasama ang mild pneumonia at degenerative disc disease kung saan kinakailangan niyang sumailalim sa rehabilitation therapy sa mga iniindang sakit ng senador. Sa kabila nito, namataan sina Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla na bumisita kay Marcoleta ng magkahiwalay na araw nang walang face mask sa kabila ng rekomendasyon ng PNPGH na ilagay si Marcoleta sa isolation. Bagay na kinwestiyon ng Sandigan Bayan 3rd Division.
4: We apologize that there are some lapses na nakita and we will comply with the requirement of the Sandigan Bayan. But when you talk about the resting, kung anong nangyari, sinong papayagan, it will be for the CIDG to decide.
3: Dagdag pa nila, inaprubahan ni PNP CIDG Director Major General Robert Morico II ang pagbisita ng 2. Personal daw na request ni Marcoleta na hayaan siyang mapuntahan ng 2 politiko. Hindi naman nakapagbigay ng paliwanag kung ano ang naging basehan kung bakit napagbigyan ang kanilang pagbisita.
5: Yung 2 lang na sumikwestig party na yon ang napayagan. Hindi, wala siyang entourage, wala siyang ano. Wala naman po tayong favoritism. Again, it is restricted given with his medical condition at a very limited time yung bisita lang.
3: Samantala, ayon kay Police Lieutenant Colonel Bellany Bayani, Chief ng Internal Medicine ng PNP General Hospital, bumubuti na ang kalagayan ni Marcoleta. Ngunit iniinda pa rin niya ang pananakit ng dibdib at mabilis na pagtibok ng puso. Idineklara ng fit to travel ang senador. Ngunit kailangan pa rin na nilang ma-confine si Marcoleta dahil sa kanyang mga sakit at kinakailangan ding matapos ang 7-day course ng antibiotics para sa kanyang mild pneumonia. Sa July 15 pa, posibleng humarap si Marcoleta para sa kanyang arraignment ayon sa PNP General Hospital. Depende na lang sa magiging karamdaman niya, posible na rin na makapaglabas ng commitment order para malaman kung saang detention facility makukulong ang mambabatas. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corbus.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
6: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
7: Mahirap magtulungan.
6: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
7: ng mga nagbabagang balita. Mga residente sa Malapatan, Sarangani Province na napuruhan ng lindol, hinahampalos naman ngayon ng habagat, 10 patay sa landslide. Search, rescue at retrieval operations ikinasa sa Lalo del Sur dahil sa mga pagbuhon ng lupa. 5 kumpirmadong nasawi. Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, lubog sa baha. Bagyo, hinahagupit din ng bagyong Inday, puno, nabuwal, 4 na sasakyan, naipit. Pagbisita din ng Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla kay Senador Dante Marcoleta, kinwestiyon ng Santigan Bayan. Pagnanakaw, ginawang hako challenge, bahay, paulit-ulit na ninuuban ng 2 suspect. Bloom sa Cebu, maghanda na, Bini, all set na para sa kanilang Signals World Tour.

0: across ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa hagupit ng Bagyong Inday at Habagat sa iba't ibang lugar sa bansa. Sampo ang patay nang gumuho ang lupa sa Sitio Pandao, Barangay Poblacion, Malapatan, Sarangani Province. Dahil sa malakas na ulan, dulot ng habagat nitong nagdaang mga araw. Lima rin ang patay sa landslide at anim ang nawawala sa Llano del Sur. Live mula sa Malapatan, Sarangani, nagpapatrol, Hernel Tokmo. Hernel, gaano katindi yung pinsalang iniwan ng landslide dyan?
2: Alvin, hindi pa nga tuluyang nakakabagon sa malalakas na lindol ang lalawigan ay iniinda naman ngayon ng mga residente ang epekto nitong malalakas na pag-ulan. At isang bahay dito sa Sitio Pandao sa Barangay Poblacion sa bayan ng Malapatan ang hindi nga napinsala noong nakaraang lindol pero winasak naman ngayon ng landslide dahil sa mga ulan, dulot ng habagat.
3: Mano-manong hinihila ng mga residente ang isang individual na natabunan sa landslide sa Sitio Pandao, Barangay Poblacion sa Malapatan, Sarangani Province, Biyernes ng madaling araw. Sampu ang na-recover na patay mula sa pagbuho ng lupa. Lahat sila nakatira sa iisang bahay. Naisugod pa sa ospital ang isang lalaking biktima pero idineklara ring dead on arrival.
4: Ito yung nasa 37 or to 50 household nakatira yung dalawang pamilya. So dahil umuulan, feeling nila mag-landslide yung area nila. So lumipat sila sa isang ilong farm nila, no, na mga nasa around 500 meters from their main community. Doon sila natulog ang dalawang pamilya. So hindi nila alam na yung taas na bahagi ng kanilang area, yung lupa, nag-landslide, papunta sa bahay nila at saka dinala sila sa baba mga 100 meters. Natabunan ang dalawang buong pamilya.
3: Ayon sa lokal na pamahalaan, pahirapan ang pagpasok sa lugar na pinangyarihan ng landslide dahil kinakailangang maghabal-habal at maglakad ng nasa 3 hanggang 5 oras. Higit 100 pamilya rin ang inilikas sa bayan ng Malapatan dahil sa baha, habang mahigit 800 pamilya pa ang nasa mga evacuation center dahil sa magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang buwan. Patuloy namang nagbabantay ang lokal na pamahalaan sa posibleng patuloy na epekto ng habagat.
4: Tinututukan po natin ngayon yung mga kabahayan na malapit sa Sapa, malapit sa dagat, at saka yung mga nasa landslide prone areas dahil ito yung may mga tendencies talaga, yung mga paglambot ng lupa at saka yung nakaraan na lindol pa kahit kasi ngayon may naranasan pa kaming mga aftershocks.
3: Samantala, patuloy ang search, rescue at retrieval operation sa Llano del Sur matapos ang matinding pagbaha at pagguho rin ng lupa na dulot ng habagat. Ayon kay Llano del Sur Police Provincial Office Director Police Colonel Cesar Kabuhat, 5 na ang kumpirmadong nasawi sa bayan ng Calanogas. 2 ang sugatan at 6 ang naiulat na nawawala matapos umanong matabunan ng lupa ang ilang bahay. Sa ulat ng Llano del Sur Police Provincial Office, hindi pa nararating ng rescuers ang ilang apektadong barangay dahil nananatiling hindi madaanan ang mga kalsada bunsod ng landslide at pagbaha.
2: Alvin, malakas pa rin ang ulan at buong araw na makulimlim ang panahon dito sa bahagi ng Sofsargen Region. Kaya naka-alerto pa rin ang mga otoridad sa magsimpleng mga pagbaha at landslide, lalo na sa mga landslide prone areas. Dahil kung matatandaan natin, may mga gumuhong lupa at mga bundok dito sa Sarangani Province dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Kaya maaring maka-apekto itong malalakas na ulan sa kondisyon ng mga ito. Alvin?
1: Marami salamat at mag-ingat kayo dyan, Hernel Tokmo.
5: Kanya-kanyang paghahanda at monitoring ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa Metro Manila para sa posibleng epekto ng habagat at bagyong Inday. Sa Quezon City, naka-standby na ang mga evacuation site, pati na ang mga bangkang gagamitin sa posibleng pag-rescue sa mga residente. Inabisuhan naman ng Malabon LGU ang mga residente nitong nasa mga bahaing lugar na maghanda sa posibleng paglikas. At live mula Malabon, nagpapatrol. Quezon, Manabat. Johnson, may mga preemptive evacuation na bang ginagawa sa mga lugar na napuntahan mo?
6: Karen, kanina nagkaroon na ng pre-disaster risk assessment o PIDRA iba't ibang LGUs dito sa Metro Manila. Yan ay para matukoy kung kinakailangan ba ng recommendation para sa preemptive evacuation na mas maagang paglilikas ng mga residente sa low-lying areas. At kaninang maghapon, halos pabugso-bugso ang pagulan dito sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kaya naman, inalerto na ng mga LGUs ang kalikalilang mga rescue teams.
7: Naka-yellow alert na ang mga tauhan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Ibig sabihin, oras-oras ang monitoring nila sa lagay ng panahon, lalo't naging makulimlim sa maghapon at pabugso-bugso ang pag-ulan.
8: Meron po tayong naka-antabay na search and rescue teams, emergency medical services na maaaring ma-deploy. Iniiwasan po natin maulit yung mga insidente katulad ng Sakarina, na kung saan matinding pagbaba ang naranasan ng QC.
7: Ang mga rescue boats na ito na may mga paddle, life vest para sa bata at matatanda, maaga na ipinustisyon ng search and rescue team ng lungsod. Ayon sa QC DRRMO, 27 barangay sa 6 na distrito sa lungsod ang tinututukan nito sa tuwing may banta ng pagbaha. Sakaling magpatupad na ng preemptive evacuation na umabot na sa sapilitang paglilikas, may 49 na evacuation centers na rin nakahanda.
8: Naka-prepare ang QC at naka-focus lang po sa maaring mangyaring pagbabaha sa mga susunod na araw. At sa susunod na araw po, kinabukasan ay mag-aalerto kami sa susunod na level na orange, na kung saan ang ibig sabihin, mag-a-activate po kami ng incident management team at ang aming response clusters.
7: Ang MMDA naglagay na ng flood barrier sa kahabaan ng Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque City para hindi umabot sa kalsada ang tubig. Kaninang hapon, ilang kalye sa Metro Manila ang binaha dahil sa ulan, pero nakadadaan naman ang mga sasakyan. Sa Malabon, inabisuhan ang mga residente sa mga bahaing lugar na maghanda sa posibleng paglikas.
9: Mag-ingat po tayo kung hindi naman po kailangan lumabas, mag-stay lang po tayo sa bahay. At doon sa mga lugar na delikado, high risk, ready naman po tayo sa preemptive evacuation.
7: Kabilang sa mga malimit malubog sa baha sa lungsod tuwing may malalakas na ulan o bagyo ay ang mga kalye sa Barangay Katmon, Tonsuya, Dampalit, Hulong Duhat at ilang lugar sa Barangay Tanyong. Samantala, nakatutok naman ang Philippine Red Cross sa mga probinsya sa norte na apektado ng bagyo.
10: So since wala po silang dala mga panluto, so we already activate yung ating soup kitchen or yung hot meals on wheels natin para makapagbigay tayo ng mga lutong pagkain na para sa ating mga evacuees.
7: Patuloy din anya ang pakikipag-ugnayan nila sa mga lokal na pamahalaan para sa mas organisadong deployment ng kanilang resources.
6: Karen, sa ngayon ay ambo na lang ang nararanasan dito sa Malabon City, pero ramdam ang pabugso-bugsong malakas na hangin at ang LGUs ay patuloy namang nakamonitor sa posibleng magiging epekto ng bagyo. Kanina, Karen, nagkulong na rin ang Regional Interagency Coordinating Cell na pinangunahan ng Office of Civil Defense National Capital Region. Ito'y para tiyakin ang kahandaan ng epekto ng bagyo. Inihanda na rin ng MMDA ang kanilang disaster preparedness para sa Metro Manila, para sa Bagyong Inday, at tiniyakang operational ang 73 pumping stations dito sa Metro Manila. Nakahanda na rin na ipakalat ng higit sa 100,000 o 1,300 mga personnel nito sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Tiniyak naman ng NCR Command na nakahanda ang kanilang mobility assets at tatauhan para sa agarang deployment kung kinakailangan. Karen.
5: Johnson, Manabat.
1: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas live mula sa Mother Ignacia Avenue sa Quezon City. Ariel, magiging maulan ba ngayong weekend at kailan makakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Inday?
11: Magiging maulan pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo sa Luzon at Visayas, ngayong weekend dahil pa rin sa habagat na patuloy pang hinihila at pinalalakas ng Typhoon Inday na patuloy namang kumikilos palayo sa ating bansa. Huling namataan ang Typhoon Inday sa layong 525 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na 140 kilometers per hour at pagbukso hanggang 170 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo pan-north-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa bahagi ng Batanes, Eastern Babuyan Islands at Northeastern Mainland Cagayan kung saan masungit pa ang panahon hanggang bukas. Signal No. 1 naman sa ibang bahagi pa ng Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Northern Abra, Kalinga, Eastern Mountain Province, Eastern Ifugao at Ilocos Norte. Bukas, Sabado na umaga o hapon, aasang makalalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Inday. Magdadala ng malalakas na bugso ng hangin at ulan ang habagat na pwedeng magdulot ng mga pagbaha at paguho ng lupa. Peligroso po at malawak ang mga pagbaha at paguho ng lupa na pwedeng maging banta sa buhay. Posible ang forced evacuations, pinsala sa mga pananim, ari-arian at imprastruktura, suspensyon ng pasok sa eskwela at sa trabaho at pagkaantala ng biyahe sa kalsada, dagat at himpapawid. Kaya kapamilya, magplano, maghanda, tumutok sa update sa lagay ng panahon at makinig po sa inyong local disaster officials. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para sa weekend July 11 at 12, sa Mindanao, maulan pa sa Sabado ng umaga sa Sulu Archipelago at sa Zamboanga del Sur naman sa tanghali. Mababawasan at mawawala ang ulan sa hapon at gabi, pero sa Linggo ng madaling araw hanggang umaga, uulan muli sa may Zamboanga Peninsula, Lanao at Soksergen. At maulan sa hapon sa Sarangani, South Cotabato, Davao Oriental at lalo na sa Agusan del Sur bago lumubog yung araw, at meron pang kaunting pag-ulan sa gabi pagsapit dyan sa bahagi ng Mindanao. Matinding ulan din ang hatid ng habagat Sabado ng madaling araw hanggang umaga sa Western Visayas, Negros, Northern Cebu at ilang lugar sa Eastern Visayas. Mababawasan ang mga pag-ulan mula tanghali, pero babalik ang matinding ulan ng habagat sa Panay Sabado ng umaga o Sabado ng gabi hanggang madaling araw na po iyan. Kaya mapatuloy pa yung malakas na mga pag-ulan kasama rin ang Negros, Guimaras mula hapon at maulan din sa Eastern Visayas sa gabi. May kalat-kalat na ulan naman sa Palawan, pero hapon hanggang gabi mas maulan sa hilagang bahagi ng probinsya kasama na ang Kalamian Group of Islands. Sa Luzon, babayuhin ng malalakas na hangin at ulan ng bagyo itong bahagi po ng malaking bahagi ng Luzon. Kasama po dyan of course ang Ilocos Region, Western Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Northern Mimaropa at Bicol Region, lalo na po sa mga probinsya ng Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Mindoro Provinces. Sa Linggo, maulan pa sa Pangasinan at Central at Southern Luzon, lalo po sa may Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija at Occidental Mindoro. Dito sa Metro Manila, maulan ngayong weekend lalo sa gabi hanggang madaling araw maging sa hapon. At pwede pong hanggang Lunes o Martes ay maulan pa sa NCR dahil sa habagat. Kaya naman, mataas pa ang banta ng malalim na mga pagbaha sa mga kalsada, tabing Ilog o Estero at mabababang lugar. Narito ako ngayon sa panulukan o kanto po ng Mother Ignacia Avenue at Summer Avenue. Isang kanto lang mula sa EDSA. Dito po yung mababang bahagi ng kalsadang ito na kung malakas ang mga pag-ulan ay nagkakaroon ng mga pagbaha. Tulad na nangyari noong Ondoy noong 2009 at noong isang taon lang Agosto, dahil sa malakas na thunderstorm ay naging mistulang ilog itong bahaging ito ng kalsada. Meron namang mga warning signages para sa mga motorista tulad ng nasa likuran natin sa may kanto, no, na nagsasabi na bahain nga ang lugar na ito. At sa aking kaliwa, sa isang poste ay may tinatawag tayong flood marker kung saan may color coding kung gaano kalalim ang baha para makita ng mga motorista at ma-inform sila na mataas nga o malalim na ang baha dito at huwag na silang lumusong. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon mula po rito sa Mother Ignacia Avenue sa South Triangle sa Quezon City. Ako po si Ariel Rojas. Ingat mga kapamilya.
1: So Ariel, yung bagyo ngayon, nasa ang banda na siya at saan yung tahak niya? At kahit umabot na siya ng... Saan ba siya pupunta? Taiwan? China? Kahit umabot na yung bagyo doon, ganun kalakas pa rin na hahatakin niya yung habagat.
11: No, tama ka Alvin, nasa may halos silangan na ng Taiwan yung sentro ng bagyo, pero kahit makalabas ito ng PAR, dadaan muna ito sa may southern part ng yung Ryukyu Islands, may mga isla yung Japan sa may silangan ng Taiwan, doon pwede maglandfall yung bagyo, kung hindi naman ay sa may eastern part ng China. Pero kahit makalabas na nga ng PAR ang bagyo, ay maulan pa rin dito sa Luzon at sa Western Visayas ngayong weekend, at pwedeng hanggang sa Lunes at Martes ay magpaulan pa itong habagat. So kumbaga, kahit malayo na yung bagyo, maulan pa rin sa atin. Kaya yun yung dapat nating paghandaan, mga kapamilya, dahil nga mananatili po yung mataas na banta ng mga pagbaha at paghuhon ng lupa. Nakita na natin yung mga epekto ng habagat doon sa Mindanao, sa lalim ng baha at sa grabing landslide. So tayo po sa Luzon, maghanda, makinig po sa ating local disaster officials, at pinaka-importante po, laging tumutok sa update sa lagay ng panahon.
1: Isa na lang Ariel, at sa Pilipinas, mas matindi ang epekto ng habagat sa Mindanao kesa sa atin. Nakita mo dun, 15 na yung namatay so far dahil sa landslide. So mas malakas ang habagat dun kumpara sa Luzon Islands.
11: Alam mo Alvin, yung habagat kasi naunang tumama doon sa bahagi ng Mindanao bago siya hinila ng bagyong Inday. So kumbaga nauna doon yung epekto, at ngayong weekend pa lamang magsisimula itong epekto sa atin. So parang maaga pa para masabi kung saang bahagi ng Pilipinas mas magiging apektado ng habagat. Pero ang garantisado Alvin, again ngayong weekend po hanggang sa Lunes at Martes, posibleng maulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa ng Luzon, especially kung saan marami rin ang populasyon tulad po dyan sa may Central Luzon, Calabarzon na tayo sa Metro Manila. Kaya yung banta again ng mga hazards na ito ay mataas din, at wag naman sana mangyari, pero yun kailangan nating paghandaan para hindi rin mangyari sa atin yung naging epekto ng habagat doon sa bahagi ng Mindanao. Alvin.
1: Tama yan. Maraming salamat, Ariel Rojas.
12: Ramdam na ang hagupit ng bagyong Inday sa bahagi ng Luzon. Live mula sa Baguio City, nagpapatrol Angeline Valencia. Angeline, kumusta naman ang sitwasyon dyan sa Baguio?
13: Yes, Bernadette, ngayon pa lamang humihupa yung malakas na ulan at hangin. Pero kanina umaga ay halos hindi ito tumigil. Kaya naman binaha ang bahagi ng Naguilian Road sa Barangay Irisan. Pahirapan ang pagtawid ng mga motorista sa kalsada. Nabuwal naman ang isang higanteng
14: mamaya park. Lang James, pag ako na mamaya pa ako.
13: Malakas na ulan at hangin sa isang pribadong parking lot sa Legarda. Apat na nakaparada ang nadaganan, at sa kabila ng masungit na panahon, itinuloy ang isang kasal sa Our Lady of the Atonement Cathedral kahit na bumaliktad pa ang payong ng groom at napatakbo ang photographer sa lakas ng hangin at ulan. Nagsagawa naman ng clean-up drive sa mga baradong kanal bilang paghahanda sa bagyo. Sa Batanes, patuloy ang paghambalos ng malakas na hangin at alon dahil sa bagyo. Itinali na ng mga mangingisda ang mga bangka, at dahil kanselado ang mga biyahe ng mga eroplano dahil sa bagyong Inday, 35 turista naman ang stranded sa Batanes. Nakipag-ugnayan ang Provincial Heritage and Tourism Office sa mga local tour operator, tour guide at accommodation provider para maabisuhan ang mga apektadong turista. Sa Quezon Province, patuloy pang pinaghahanap kayong Biyernes ang isang mangisda sa bayan ng Bordeos. Ayon sa ulat ng PDRMC, nawala ang mangisda dahil sa malalakas na alon. Ilang bangka rin ang nawasak matapos hampasin ng malalaking daluyong sa Sitio Dait, Barangay Ditlian, sa Polillo, Quezon, at kahit na nakataas na ang mga ito sa buhanginan para maiwasan ang pinsala. Patuloy namang nakabantay ang mga otoridad at rescue teams sa mga baybayin komunidad ng Northern Quezon. Nanawagan din sila sa publiko, lalo na sa mga mangingisda, na huwag nang piliting pumalaot dahil mapanganib pa rin ang lagay ng karagatan. Bernadette, sa ngayon ay pinapaalalahanan ang mga residente, gayon din yung mga aakyat ng Baguio, na iwasan na magkalat o ilagay yung kanilang mga basura, lalong-lalo na sa mga bahaging malapit sa ilog upang hindi magsanhi ng pagbaha. Nananatili namang bukas sa mga turista ang pangunahing kalsada patungong Baguio City, ang Cannon Road at Marcos Highway. Bernadette?
12: Maraming salamat sa iyo, Angeline Valencia.
1: Arestado ang dalawang tricycle driver matapos ilang ulit na looban ang isang bahay sa Sampaloc, Maynila habang nakabakasyon sa ibang bansa ang mga may-ari nito. Napag-alamang halos isang linggong hinakot pabalik-balik ng mga suspect ang mga gamit sa bahay. Yan ang CCTV Patrol ni Ion Sanchez.
15: Hindi lang isa, kundi anim na beses na ninakawan ang bahay na ito sa Barangay 567, Sampaloc, Maynila mula July 1 hanggang July 7. Sa unang araw ng pagnanakaw, may kita ang isa sa mga sospek na gumagapang sa ilalim ng gate para makapasok sa loob ng bahay. Ilang sandali lang, dumating ang isa pang sospek na nagsilbing lookout habang isa-isang inilalabas sa mga gamit at isinasakay sa nakaparadang tricycle. Sa huling araw ng pagnanakaw noong July 7, gumapang na naman sa ilalim ng gate ang isa sa mga kawatan habang nagbabantay ang kanyang kasama. Makalipas ang ilang minuto, sunod-sunod nang inilabas ang mga gamit, kabilang ang isang bisikleta, bago sila umalis sakay ng mga tricycle. Ayon sa pulisya, umabot sa may gate 113,000 pesos ang halaga ng mga ninakaw na gamit, kabilang ang mga alahas, relo, bisikleta, computer monitor at iba pang kagamitan sa loob ng bahay. Nasa bakasyon sa Singapore ang mga may-ari ng bahay mula June 17 hanggang July 8. Pag-uwi nila, tumambad sa kanila ang magulong bahay at ang sirang likurang pinto na persahang binuksan.
16: Base sa aming pag-iimbestiga ay pumaparada kasi itong mga ito, mga tricycle drivers. So pinaparada nila ang mga tricycle nila doon sa harap ng gate itong bahay na ninakawan nila. And then afterwards, bumababa sila at pumapasok sila sa gate at doon nila ninanakaw ang mga gamit sa loob.
15: Lumabas sa investigasyon na dating inuutusan ng isa sa mga biktima ang isa sa mga sospek na maglinis sa loob ng bahay, kaya posibleng kabisado nito ang compound. Sa follow-up operation, naaresto ang dalawang sospek na kinilala lamang sa mga alias Barry at John John. Nabawi mula sa isa sa kanila ang isang jewelry box na may ilang natitirang kwintas at sing-sing.
16: Most of the gamit na nanakaw ay hindi na na-recover. Meron tayong na-recover na jewelry box at may mga laman pang mga ibang necklace at saka mga sing-sing, pero ano na siya, konti na lang.
15: Patuloy naman tinutugis ng pulisya ang ikatlong sospek na nakilala lamang sa alias na Bunso. Tumangging magbigay ng pahayag ang dalawang sospek na maharap sa reklamong robbery in an inhabited place. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
5: Balikulungan ang isang lalaki na 5 araw pa lang nakakalaya. Ito'y matapos siyang ituro na bumaril at nakapatay sa isang babae sa Quezon City. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
17: Matapos agawin ang motorsiklo, humarurot ang lalaking ito papatakas sa Barangay Baysa, Quezon City noong Martes ng gabi. Nakakana din siya sa CCTV na bumaril sa isang babae. Kalaunan ay natunto ng pulisya ang motorsiklo sa East Service Road sa Caloocan, pati ang salarin na nasa kanyang bahay sa Barangay Unang Sigaw sa Quezon City.
18: Doon natin na-trace yung kung saan siya banda tumakbo sunod. So base sa forward tracking natin sa mga CCTV, hindi na siya lumabas dito sa isang compound. Eventually, na-identify ito ng confidential informant natin at saka natukoy itong bahay.
17: Na-recover sa crime scene ang isang kalibre 45 na baril na ginamit niya sa pamamaril. Ayon sa PNP, 5 araw pa lamang nakalaya ang sospek sa kasong may kinalaman sa droga.
18: Pinagbantaan siya, allegedly, na papatayin yung pamilya niya pag hindi niya gawin itong pagpatay sa babae. Palaliman pa natin para matukoy natin yung sinasabi niyang motibo niya sa pagpatay.
17: Tumangging magbigay ng pahayag ang salari na nasa kustudiya na ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District. Nahaharap siya sa mga reklamong murder at paglabag sa New Anti-Carjacking Act. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
5: Sa ibang balita naman, kinwestiyon ng Sandigan Bayan ang pagbisita ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla kay Senator Rodante Marcoleta kahit may mild pneumonia ito at dapat naka-isolate. Samantala, pwede nang humarap si Senator Marcoleta sa korte sa July 15 ayon sa PNP Health Service General Hospital. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
19: Naging sentro ng pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division nitong Biyernes ang kalusugan ni Senador Rodante Marcoleta na naaharap sa kasong plunder. Lunes siya dinala sa PNP General Hospital matapos sumakit ng dibdib at tumaas ang presyon ng masilbihan ng warrant of arrest. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, hepe ng Internal Medicine Department ng PNP Health Service General Hospital, bumuti na ang kondisyon ni Marcoleta dahil minsan na lamang siyang makaranas ng pananakit ng dibdib. Dahil dito, maaari nang ibiyahe ang senador na fit to appear in court o kaya nang humarap sa paglilitis sa sandaling makumpleto niya ang 7 araw na gamutan ng antibiotics para sa kanyang mild pneumonia sa July 15. Inatasa naman ng korte ang kinatawa ng Philippine General Hospital na magsagawa ng hiwalay na medical examination kay Marcoleta sa loob ng 3 araw. Hindi pa rin naihahain ang commitment order sa senador dahil hindi pa siya na ibabalik sa korte matapos ang kanyang booking procedures at medical examinations. Napag-alamang may hypertension, enlarged heart at degenerative disc disease din si Marcoleta. Siniguro naman ang kinatawan ng Quezon City Jail sa Payatas na may pagpapatuloy nila ang pag-administer ng antibiotics sa senador kung ililipat siya sa kanilang kustodiya. Pero inamin nila na kulang sila sa ambulansya at wala rin silang sariling laboratorio para sa diagnostic tests. Samantala, kwestiyon ni Associate Justice Ronald Moreno ang ospital kung bakit pinayagan makabisita sina Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla gayong inirekomenda ang isolation kay Marcoleta dahil sa pulmonya. Ayon kay Police Health Service General Hospital Director Police Brigadier General Portia Manalad, ang CIDG ang may pasya kung sino ang maaaring bumisita kay Marcoleta. Aminado naman si Manalad sa kanilang pagkukulang.
20: We apologize that there are some lapses na nakita and we will comply with the requirement of the Sandigan Bayan. We forgot to say na kailangan nakamask sila because of the condition of the senator. Yun lang yung hiningi ko ng apologize kasi yun lang yung cover ko.
19: Paglilinaw ni Police Colonel John Giyagi, hepe ng CIDG-NCR,
21: hindi po naka-face mask sa labas kaso pagpasok niya, syempre po naka-face mask po yun. Okay. To give... clarification.
19: Paliwanag pa ni Giyagi, hiniling mismo ni Marcoleta ang pagbisita ni Duterte at Padilla. Nangako siyang mas hihigpitan pa ang pagpapapasok ng mga bisita alinsunod sa utos ng korte. Samantala, pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ng 6th Division na pagsamahin o i-consolidate ang mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng mga regalo. Matatanda ang iginiit ng 6th Division na parehong mga nasasakdal sa 2 kaso at inaasahang pareho rin ng mga testigo at mga dokumentong iaharap sa paglilitis. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
12: Pinanggihan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni Senador Jinggoy Estrada na lumahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Katuwiran ni Estrada, ang kanyang pagiging senator judge sa paglilitis ng bise ay isang mataas na tungkuling konstitusyonal, kaya sapat na itong dahilan para payagan siyang pansamantalang makaalis sa piitan. Tugon naman ni Associate Justice Zaldi Trespeses, ang isang opisyal na nasa ilalim ng preventive suspension gaya ni Estrada, ay hindi pwedeng gampanan ang kanyang mga opisyal na gawain maliban kung papayagan siya ng korteng makapagpiansa o makalaya sa pamamagitan ng recognizance. Hindi rin naman katanggap-tanggap sa korte na paulit-ulit na papayagang makaalis si Estrada para sa impeachment trial, lalo na't inaasahang tatagal ito ng 72 trial days batay sa pre-trial order ng Senado. Nakakulong ngayon si Estrada sa Quezon City Jail sa Payatas dahil sa kasong plunder kaugnay ng umano'y kickback sa flood control projects.
1: Sa pagpabalik ng TV Patrol, 4 arestado sa Malabon kaugnay ng paihi scheme. At upcoming seryeng Someone Someday, may paharana bago umere. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
25: Tuloy lang sa activities, on the go!
24: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
26: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
24: Let's go!
25: Make your move, baby.
26: Arthrisin, get going!
27: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero 1 sa aksyon.
28: Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
29: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
30: Happy!
31: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit Playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
29: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
32: Ang galing! Pang matagalan!
33: Parang tayo lang, han.
0: Everest Appliances.
32: Babe, ano ever best decision mo in life?
33: Siyempre, building a home with you.
32: Aww.
0: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
34: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kitakits mga kasambuhay.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya! Anuman ang issue, anuman ang usapan,
34: Sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
5: Arestado ang apat na lalaki dahil sa ilegal na pagbebenta ng petrolyo sa Malabon City. Ayon sa mga otoridad, sangkot umano ang mga suspect sa tinatawag na paihi scheme. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
2: Madaling araw nitong Biyernes nang salakayin ng PNP Criminal Investigation and Detection Group NCR ang tugboat na ito na nakadaong sa Barangay Concepcion, Malabon. Agad na inaresto ang apat na tripulante ng bangka matapos na makabili ng diesel ang undercover ng CIDG. May lamang higit 100 litrong diesel ang mga tagbo. Naabutan din ng otoridad na hinihigo pang petrolyo mula sa bangka patungo sa mga drum at naka-standby na tanker truck sa nirentahang compound.
3: Yung tanker naman, yun ang mag-distribute sa mga consumers niya sa baba. So yun yung ano nun, at a lower price.
2: Ayon sa CIDG, ang lokal na pamahalaan na rin mismo ng Malabon at Navotas ang nagbigay ng impormasyon sa kanila patungkol sa illegal na gawain.
3: It takes weeks na para namin para mabuo yung trabaho namin na ito. Malaman namin kailan sila darating, kailan dadaong mula sa laot.
2: Sa imbestigasyon ng CIDG, kukunin ng grupo sa laot ang mga petrolyo na ibinabagsak sa ilang maliliit na gasolinahan sa lugar sa mas murang halaga. Inaalam na rin ng otoridad ang pinanggalingan at babagsakan ng mga kontrabando.
3: We will be coordinating with the Maritime para asistehan kami doon sa kung saan nila kinukuha itong mga petroleum products na ito.
2: Ayon sa CIDG, malaki ang epekto nito hindi lamang sa ekonomiya at maging sa mga makabibili nito. Dahil sa walang tamang storage, delikado rin ito sa mga sasakyan dahil sa mataas na tsansa ng kontaminasyon at kawalan ng kalidad ng produkto.
3: Sabihin natin na mas mura siya kaysa doon sa regular na gasoline stations, makakapag-menos ka man ng konti, mas malaki naman yung babayaran mo in the long run pag nasira ang inyong sasakyan.
2: Ayon sa CIDG, aabot sa higit 20 milyong pisong halaga ang mga nakumpiskang mga petroleum products, kabilang ang 2 tugboats na nagkakahalaga umano ng 9.5 million pesos. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga naarestong suspect. Maharap sa paglabag sa anti-hoarding and fuel dispensing measures o anti-paihilo ang mga naarestong suspect. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
5: Patay sa saksak at palo ng bote sa ulo ang isang sampagita vendor sa Antipolo City, Rizal. Ang mga suspect sa krimen ang kanya mismong 2 kaibigan. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
6: Labis ang dalamhati ni Alma Vergara sa sinapit ng kanyang kinakasama na si Roel Aitan. Pinalo ng bote sa ulo at pinagsisaksak si Roel ng 2 kaibigan na kanyang nakaalitan habang nag-iinuman sa Barangay Santa Cruz, Antipolo, Rizal nitong Linggo. 11 sugat sa katawan ang tinamo ng biktima na kanyang ikinasawi.
7: Pagdating po namin dun, talagang no pulse, no breathing na po talaga yung pasyente. So, sinubukan pa rin po namin siyang dalhin sa hospital. Pagdating po namin dun, dineclare na po siya ng doctor by dead on arrival.
8: Kung nawala po sila ang awa na pinatay po yung asawa ko, mahirap po sa akin na ano, na wala na po akong katulog na ano.
9: Sa buhay.
8: Na po, na magano po na sa pagkita. Siya lang po kanyang inaasahan ko rin po na magtutuwag po sa akin ng aking pong panindan. Aming pangaraw-araw po na pagkain namin.
6: Agad namang tumakas ang 2 suspect na sumuko rin sa otoridad kinaumagahan.
10: Ang area po kasi yan, pababa, madilim, tabi ng sapa, maliit na eskinita. Madilim siya, magubat. Kaya hindi agad siguro nahanap yung suspect.
6: Aminado ang mga suspect sa krimen at humingi ng tawad. Nasampahan na rin sila ng kaukulang reklamo.
1: Ano, pwede ko po. Minura po. Minibaw ko yung tabay sa kanila po para makalabas po kami dito.
6: Tulong naman ang panawagan ni Alma para sa gastusin sa burol at pagpapalibing ng kinakasama. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
4: Dahil pa rin sa bagyong Inday, walang pasok sa ilang lugar. Kabilang dito ang Laguna, all levels, public and private schools. Tansa, Cavite, all levels, public at private. At Caloocan City, all levels sa public and private schools. At lilipat muna sa asynchronous classes. Mahigit 40,000 pamilya ang apektado ng baha sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Live mula sa Cotabato City, nagpapatrol, Lirio Bonpat. Lirio, may tulong na bang naipamahagi sa mga naapektuhan ng baha?
9: Bernadette, nagkaroon na ng mobile kitchen para sa mga sinalanta ng baha sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Nagkaroon na rin ng pamamahagi ng relief goods ang regional government, mga provincial government at mga local government unit. Isa sa mga inaasahang problema ay ang sakit sa mga evacuation center, kaya nagpadala na rin ng mga gamot.
11: Siksika ng mahigit 300 pamilya sa Our Lady of Holy Rosary and Star of the Sea Chapel sa Magsaysay parang Maguindanao del Norte. Lumikas sila dahil sa baha. Kanya-kanyang latag ng tent at banig sa sahig. May mga sanggol at mga matatanda. Isang parang sa labis na naapektuhan sa pagbaha.
12: Ilang days na kayo dito, ma'am? 3 days.
13: Pero mahirap ka talaga.
12: Okay.
13: Gusto yung tulugan. Kain.
12: So hindi kayo makapagluto.
13: Pero hindi naman kasi meron na kasakay.
11: Bitbit naman ni Nurhaima MacArthur ang 5 anak sa paglikas. Sa maliit na tent sa loob ng municipal gymnasium ng parang, sama-sama ang mag-iina.
12: Hindi pa kayo makaka-uwi?
14: Hindi pa, ma'am. Hindi pa umaraw. Nakakatakot paggabi. Marami akong anak na maliit.
11: Tuloy ang pag-ulan, kaya ito ang itsura ng Punta Beach na halos magkulay light brown ang tubig. Pinuntahan din ng news team ang Ruth Manyo National High School na lubog sa baha nitong Webes kung saan ilang silid na ang nasira.
15: Paglabas ko ng bahay dun sa likod, pagdating ko ng covered court hanggang bewang na.
12: Bewang na.
15: Opo, yung tubig. Then after mga 5 to 10 minutes hanggang dito na sa leg.
11: Bakas pa ang taas ng baha sa poste ng covered court ng paaralan. Binaha na rin ang buong bayan ng Northern Kabuntalan, pati munisipyo, hindi nakaligtas sa baha. Sa bayan ng Buldon, rumagasa rin ang baha. Mahigpit na minomonitor ang ilog sa Sitio Ambal, Barangay Aratok at Barangay Edcor. Umabot na sa 9,000 pamilya ang apektado ng baha sa buong probinsya ng Maguindanao del Norte. Sa Maguindanao del Sur, mahigit 34,000 pamilya na ang apektado ng baha kung saan 16 mula sa 24 na bayan ang binaha. Maging ang munisipyo ng Dato sa Libo, pinasok na rin ang baha. Binaharin ang maraming bahay. Rumagasa, tumaas ang Binuan River sa Sitio Ilac, Barangay Kuya, South Upi, Maguindanao del Sur dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot ng habagat. Kita rin sa video ang isang lalaki na sinuong ang ilog.
16: We're expecting tataas pa po ito. Sa Dato sa Libo and Dato Piyan, ngayong hapon pa magsisimula yung pagtaas ng tubig.
11: Sa Sitio Malabinwang, Barangay Balangonan, Jose Abad Santos, Davao Occidental, pagkatapos mawala ng mga bahay dahil sa lindol, ay binayo naman ang habagat na pinalakas ng bagyong Inday ang mga residenteng nakatira sa Tent City. Kuha sa video ni Bayan Patroller Ivan Artatis na iwinasiwas ng malakas na hangin ang mga trapal na nagsisilbing bubong ng kanilang pansamantalang tirahan. Pinasok na rin ang baha ang kanilang tulugan dahil sa malakas na ulan. Sa tala ng Municipal Disaster Risk

0: Juan Island sa Giwan Eastern Samar dahil sa maalo na karagatan na epekto ng bagyong Inday at Habaga. Kwento ng residente na si Juna Kabibihan, simula pa noong Lunes ay inilagay na nila sa mataas na bahagi ng dalampasigan ang kanilang mga bangka para hindi abuti ng malalaking alon. Ilang oras na nalantala ang pagdaong ng isang barko kaninang umaga sa Ilongos Port, sa Ilongos, Leyte dahil sa maalon na karagatan. Ligtas naman ang lahat ng mga sakay ng naturang barko. Nabuo naman ang isang ipo-ipo sa dagat ng Santa Catalina, Negros Oriental, Biyernes ng umaga. Nagdulot ito ng takot sa mga nasa dalampasigan.
1: Bernadette, sa ngayon dito sa Cotabato City, buong araw na umulan, gayon din sa Maguindanao del Norte na magtungo tayo sa probinsya kanina. At maraming ang bayan sa Maguindanao del Sur ang patuloy ang buhos ng ulan ngayong araw. Nakausap natin ang Provincial Administrator ng Maguindanao del Sur at sinabi nga niya na aasahan ang pagtaas pa ng bilang ng mga apektadong residente dahil may mga bayan na nagsisimula pa lang na bahain. Bernadette?
2: Mag-ingat kayo at maraming salamat, Lerio Bompat. Hawak pa rin po ng ABS-CBN Entertainment ang titulong Most Subscribed Media and Entertainment YouTube Channel sa buong Southeast Asia. Umabot na sa 55 million ang subscribers nito at tumatawid na sa 76 billion ang lifetime views nito hanggang nitong ika-3 ng Hulyo. Base ito sa datos ng Tubular at YouTube Analytics. Maraming pwedeng pagpilian sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel tulad ng full episodes sa mga kasalukuyang umi-airing programa at well-loved classics, highlights at exclusive videos. Available rin dito ang Kapamilya Online Live kung saan ma-enjoy ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo ang 24/7 live streaming ng iba-ibang programa ng ABS-CBN. Ilan sa maaaring panoorin sa YouTube channel ay ang mga primetime seryeng Coco Martin Sigabo, Blood vs. Duty at The Alibi, ang buong katotohanan, pati ang fan favorites na It's Showtime at ASAP XP, ang newscast na TV Patrol at ang mga weekend game show na Kapamilya Deal or No Deal at Everybody Sing.
3: At susunod, presyo ng diesel at kerosene nagbabadyang tumaas sa susunod na linggo. At mga opisyal at eksperto ng Pilipinas kinontra ang pagdeklara ng ilang Chinese scholars na bahagi ng China ang Batanes. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan ni na Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30.
4: puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa

0: estreta a DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
2: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
0: Hello, attorney!
2: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tagulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Itigil muna ang pamumulitika. Ito ang iginiit ni Vice President Sara Duterte na nagsabing, sariling interes sa politika lang umano ang totoong pakay ng panawagan para sa transparency at accountability. Hinalagan ito ng mga miyembro ng House Prosecution Panel na sinabing hindi pamumulitika kundi pananagutan ang layunin ng impeachment trial ni Duterte. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
1: Sa atin pa rin mga opisyal ng pamahalaan.
2: May panawagan si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng pamahalaan matapos simulan itong Lunes ang kanyang impeachment trial.
1: Pinapaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Tutukan natin ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Matagal na nag-aantay ang ating mga kababayan na maging mas maayos yung kanilang buhay.
2: Mariing itinanggi ng mga taga-usig at liderato ng Kamara na pamumulitika lang ang pagpapanagot sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, di maipaliwanag na yaman, pagbabanta sa buhay ng Pangulo at panunuhol ng mga basehan ng Articles of Impeachment laban sa bise.
3: Ang ginagawang impeachment trial ay sang-ayon sa saligang batas. It is our moral obligation and our moral duty. Calling to stop all of this might be pointing to the fact na hindi maidepensa yung mga allegation doon.
4: Matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan na siya po ay humarap at sagutin niya lahat ng mga allegation sa kanya sa impeachment. Yan po muna ang sagutin niya bago po siya magsabi na kami ay namumulitika lamang.
2: Maski ang palasyo pumalag din sa pahayag ng bise at sinabing ang dapat niyang pagsabihan ay mga kaalyado niya. Ayon pa sa Malacanang, parte ng mandato ng bawat lingkod bayan ang pagsusulong ng transparency at pagpapanagot at ang pagtatago ng katotohanan ay maituturing na pagtataksil sa bayan. Ayon naman sa kampo ni Duterte, sineseryoso ng bise ang paglilitis pero haharap pa siya sa impeachment court.
5: She's never said no to the possibility of being there, and she's never said yes to the possibility of being there kasi nga too early pa eh. I don't think attendance equates to how seriously she's taking the impeachment trial. At the same time, she's also taking her job and mandate as a vice president seriously.
2: Ipagpapatuloy ng Senate Impeachment Court sa Lunes ang paglilitis kay Duterte kaugnay pa rin ng article na nag-aakusa ng grave threats o matinding pagbabanta laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Nakatakdang ipresenta ng prosekusyon ng testigo nitong si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, habang Martes naman inaasahang haharap bilang hostile witness ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zulaika Lopez.
6: She could provide, you know, yung mga details of surrounding circumstances when those utterances were made.
5: What we are preparing for is really cross-examining her once she takes the stand.
2: Sa Lunes, pinagsusumite rin ang prosekusyon at depensa ng kanilang posisyon kaugnay ng hiling ng prosekusyon na isabina ang tax, bank at AMLC records na may kaugnayan kay Duterte at sa asawa niya. Isasagawa ang oral argument sa naturang issue sa Miyerkules. Sa Miyerkules din inaasahang isasalang ang Executive Director ng House of Representatives Legislative Security Bureau na si Belinda Bello. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
0: Mariing tinuligsa ng mga opisyal at eksperto ng Pilipinas ang pagdeklara ng ilang Chinese scholars na bahagi rin umano ng China ang Batanes. Lumabas ito dalawang araw bago ang ikasampung anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na pinagtibay ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
7: Isang dekada na matapos ibasura ng arbitral tribunal sa The Hague ang nine-dash line ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea. Pinagtibay rin sa desisyon na iyon ang eksklusibong legal na karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pero para sa Pilipinas, bago pa man maghain ang kaso laban sa China, nakaukit na yan ng balangkasin ang konstitusyon ng bansa na nagsasabing dapat protektahan ang karagatan ng Pilipinas para sa mga Pilipino.
8: What does that mean in daily life? It means the fish that feed our coastal towns are in law Filipino fish. It means the gas beneath Recto Bank is in law Filipino gas, and that Bajo de Masinloc in law remains a traditional fishing ground from which our fishermen may not lawfully be barred.
7: Bagamat hindi pa rin kinikilala ng China ang arbitral award, muling ipinaalala ng Department of Foreign Affairs na pinal at hindi na maaaring questionin ang desisyon. Binigyang diin ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na ang arbitral award ay hindi lamang mahalaga sa Pilipinas, kundi pati sa pagpapanatili ng rules-based international order. Suportado ito ng maraming bansa tulad ng Australia at Japan.
9: The 2016 arbitral award ruling was a landmark decision. Since the day of that ruling, Australia has consistently called for the Philippines and China to abide by the ruling. We have done this and will continue to do so because Australia believes that
10: Japan highly appreciates and strongly supports the government of the Philippines' consistent emphasis on the rule of law and its position in accordance with the arbitral award.
11: I always say that the arbitral tribunal decision is probably also our gift to the world.
7: Ilang araw bago ang ikasampung anibersaryo ng arbitral award sa July 12, lumutang ang mga report bunga ng symposium ng Chinese scholars sa Jinan University na nagsasabing ang Batanes ay bahagi umano ng Taiwan at kung gayon, pag-aari rin ito ng China. Para kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., dapat itong tapatan ng mariing pagtutol. Tiniyak niyang palalakasin pa ng Pilipinas ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea, Philippine Rice at Karagatang Pasipiko.
12: Dapat talaga strong ang pushback natin dyan kasi number one, hindi na ito, hindi lamang ito labag sa international law, hindi labag sa ating saligang batas, kundi labag sa normal na pag-iisip ng tao. This is a
7: low-hanging fruit. Hinamo naman ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang China na dalhin sa International Court of Justice ang usapin tungkol sa Batanes. Ang Batanes ay matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas. Binubuo ito ng 10 isla o pulo, pero tanging Bataan, Sabtang at Itbayat ang may komunidad. Habang okupado naman ng mga sundalong Pilipino ang Mavulis Island na siyang pinakamalapit sa Taiwan.
13: That discussion was organized by state and I see where they're going. I can see where they're going. They create this opinion among their scientists, their geographers, and then they will use that now to formalize their claim. Okay, go ahead. And let's meet at the International Court of Justice.
7: Ikinabahala ni Batanes Lone District Representative Seriaco Gato Jr. ang pahayag ng Chinese scholars. Iginiit niyang probinsya ng Republika ng Pilipinas ang Batanes at ang mga Ibatan ay mga Pilipino. Dagdag niya, anumang pagkwestiyon sa soberanya ng Pilipinas ay insulto sa mga Pilipino. Nananatili anya silang tapat sa Republika ng Pilipinas. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
14: Mas mataas na tingin sa kuryente ang sasalubong sa mga consumer ng Meralco ngayong Hulyo. Samantala, namumuro ulit ang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Nagpapatrol, Easy Lee!
15: Nagkabit na lang si LC ng mga clip fans sa loob ng kanyang bahay sa pag-asang mapapababa ang kanilang konsumo ng kuryente at makatipid sa lumulobong gastusin. Hindi pa rin kasi aniya siya nakaligtas sa mataas na singil sa kuryente. Mula sa 2,100 pesos na bayarin noong Mayo, bigla itong sumipa sa 2,800 pesos pagsapit ng Hunyo, kahit tipid na tipid sa paggamit ng appliances.
16: Kahit ang init-init, sabi ko, pakipatay yung isang electric fan. Lalo na ngayon, napapabalita na tataas na naman ang singil ng kuryente.
15: Tama nga ang nabalitaan ni LC dahil mas mataas na singil sa kuryente ang sasalubong sa mga customer ng Meralco ngayong Hulyo. Matapos nilang i-anunsyo na tumaas ng 34 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente. Pangunahing dahilan umano ang mas mataas na generation cost o gastos sa paglikha ng kuryente dahil sa maintenance shutdown ng Malampaya. Kaya ilang power plant ang gumagamit ngayon ng mas mahal na liquefied natural gas o LNG. Ito ang ginagamit bilang panggatong sa mga planta para makagawa ng elektrisidad.
17: We just like to emphasize that the generation cost is the main driver of the increase in the total overall electricity bills for the month of July. Dahil dito ay makikita natin sa ating bill itong additional cost. So we're at 14 pesos and 83 centavos per kilowatt hour yung electricity cost po para sa isang typical family.
15: Para sa mga residential customer na may karaniwang konsumo na 200 kilowatt hour, katumbas ito ng 69 pesos na dagdag sa kanilang bayarin sa kuryente ngayong buwan. Samantala, nanawagan naman si Senator Riz Ontiveros sa Energy Regulatory Commission o ERC na pansamantalang itigil ang pagputol ng supply ng kuryente sa mga customer ng Meralco na may dispute pa sa kanilang billing.
18: Kami po sa Meralco, what we do is when we receive a concern from a customer sa bill niya, talagang kailangan nire-resolve po muna namin yung bill. Hanggang hindi namin nare-resolve, hindi po namin i-disconnect yung customer for non-payment of that bill.
15: Naghain naman si Senator Bam Aquino ng Senate Resolution No. 508 na humihiling na magsagawa ng imbestigasyon sa mataas na presyo ng kuryente sa bansa at repasuhin ang batas at polisiya sa sektor. Samantala, sinabi ng Meralco na posibleng bumaba ang singil sa kuryente sa Agosto kung bababa rin ang presyo ng liquefied natural gas. Nakaamba rin ang pagtaas presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Batay sa huling apat na araw na trading sa world market, tumaas ng 2 pesos at 50 centavos kada litro ang presyo ng diesel, habang tumaas naman ng 1 peso at 80 centavos kada litro ang presyo ng kerosene. Bahagyang bumaba naman ng 80 centavos kada litro ang presyo ng gasolina. Easily, ABS-CBN News.
14: Sinalakay ng National Bureau of Investigation ang ilegal na kataya ng manok sa ilang lugar sa Santa Rosa, Laguna noong Martes. Ayon sa NBA Laguna District Office, nakatanggap sila ng reklamo sa operasyon ng natura mga katayan kahit walang kaukulang permit ng lokal na pamahalaan at accreditation mula sa National Meat Inspection Service. Dalawang lalaki ang naaresto ng mga operatiba. Nasamsam ang mahigit 2.5 tonelada ng poultry products. Naharap pa mga naaresto sa paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines.
19: Arestado ang tatlong manggagawa matapos nakawin at katayin ang isang pambihirang isda na inalagaan ng isang resort sa Pagbilao, Quezon noong Lunes. Sa imbestigasyon, nahuli umano ng isang security guard ang mga suspek habang magkakasamang binubuhat ang 25 taong gulang na arapaima. Isa ito sa pinakamalaking freshwater fish sa mundo na may halos 7 talampakan at may timbang na 70 kilo. 7 milyong piso ang halaga ng isdang ito na dinala umano ng mga suspect sa kanilang tinutuluyan sa loob ng resort para katayin. Ayon sa pulis, plano pa umanong paghati-hatian ng suspect ang karne para maiuwi sa kani-kanilang tahanan. Nangarap sa kasong qualified theft ang tatlo na hawak na ng Pagbilao Municipal Police.
0: Susunod, mga kanta sa seryeng Someone Someday, tampok sa mini-concert. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
20: TZMM, numero uno sa aksyon.
21: Ang oras, alas 7:37 ng gabi.
22: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
20: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
23: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
20: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
21: Tanggap po tayo ng mga pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Stranded sa mga pantalan sa bansa, umabot na sa mahigit 800 pasahero. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid sa atin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
4: Ayon sa Philippine Coast Guard, umabot na sa 392 o halos 400 pasahero na ang kabilang ang mga driver at cargo helper ang na-stranded sa mga pantalan sa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Southeastern Visayas at Central Visayas dulot ng epekto ng bagyong Inday. 5 vessels, 30 motor bangkas at 118 rolling cargos naman ang hindi makabiyahe dahil sa masamang lagay ng panahon. Samantala, 111 vessels at 117 motor bangkas ang kasalukuyang nakadaong sa ligtas na lugar upang maiwasan ang panganib dulot ng malakas na hangin at matataas na alon. Patuloy namang nakabantay ang Philippine Coast Guard sa mga pantalan at baybaying dagat habang pinapayuhan ang mga pasahero at mga mangingisda na sundin ng Sea Travel Advisory at mga abiso ng lokal na pamahalaan hanggang sa muling gumanda ang lagay ng panahon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
21: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
20: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol 630. DZMM, numero uno sa aksyon. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
20: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
20: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
20: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
24: Uaalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
20: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
14: Kinansela ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court ang status conference para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakda sana sa susunod na Martes, July 14. Ayon sa korte, Ito'y matapos na sinabi ng mga partido at kalahok sa kaso na wala pa silang mga partikular na usaping kailangan talakayin sa kasalukuyang yugto ng paglilitis. Nakatakda ang susunod na status conference sa kaso sa September 16, habang magsisimula naman ang paglilitis sa November 30. Nananatili sa ICC Detention Facility si Duterte at naharap sa mga kasong crimes against humanity, kaugnay ng umano'y mga pagpatay sa ilalim ng ipinatupad niyang drug war nung siya'y Pangulo at sa ilalim umano ng Davao Death Squad.
19: Sa ibang balita naman, buwis buhay na paglipad sa ere habang sakay ng motorsiklo, ang triple backflip stunt na iilang tao lang sa mundo ang nakakagawa. Yan ang tampok sa makapigil kiningang circus serye ng Patrol on the Go kasama si patroller Erica Lucas.
2: Mamaya daw may lalabas dyan na motor at magti-tricks tapos lilipad mamaya. Pero nasa ilalim yung mga tao mamaya, yung mga nandyan. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, mga ate ko. Naririnig ko na

0: at panoorin ang buong kwento sa Patrol on the Go sa July 11, Sabado, 2:30 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng It's Showtime.
1: Dream come true para kay kapamilya actress at singer Kay Montinola na kantahin ang Filipino version ng official theme song ng Disney movie na Moana. Samantala, bago umere ang sering Someone Someday, may malupit na harana muna na pangungunahan ni James Reid. Nagpapatrol, MJ Felipe.
2: Nagsimula na ang countdown sa nalalapit na world premiere ng Someone Someday sa July 24. Pero bago yan, may mini-concert sila bukas ng gabi. Ang Someone Someday Press Play Music Hangout. Pangungunahan ni James Reid ang live music event, tampok ang mga kantang magbibigay buhay at kulay sa teleserye. Kasama rin si Mackie, Angela Ken at iba pa. Mapapanood ito ng live alas 6 ng gabi bukas, Sabado, sa iOne at sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel at Facebook page ng Dreamscape Entertainment.
3: Kung kailangan kumuha ko ng ID, kukuha ako.
2: Nagbabalik naman sa Cinemalaya Film Festival si Pok Wang para sa pelikulang Two Valid IDs. Kasama sina Joey Marquez, Meryl Soriano at Zijan Haranilla. Sa sentro ang kwento sa hirap ng mga Pilipino sa pagkuha ng mga valid ID. Kwento ni Pok Wang, simpleng pakinggan ang istorya pero
4: sumasalamin na totoong buhay na naranasan natin araw-araw. Kumbaga, realidad po ng buhay.
5: Lagi lamang nakatitig sa tupik.
2: Dream come true naman para kay Kay Montinola ang mapili siyang kumanta ng Hangganan Ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go, ang theme song ng Disney movie na Moana.
5: Mahirap siyang kantahin because the Tagalog in the song is malalim po. It hits dito, it hits dito. Not only because I'm a Disney kid, but Pilipino po ako eh. So, ayun, mas naramdaman ko na this is more than just my dream, but I'm also standing up for my nation.
2: Dahil relate si Kai sa adventure ni Moana, excited na rin siyang mapanood ang live action na version ng pelikula. MJ Felipe, ABS-CBN News.
6: Susunod, Bini, handa na sa bigay todong concert sa Cebu. Iyan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
7: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
8: Uaalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
7: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
7: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, Handog namin ang isang araw ng pagbabalik tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
7: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
0: Ipinaliwanag ni bagong talagang Cabinet Secretary Benhur Avalos na kabilang sa kanyang mga pangunahing tungkulin ang magsilbing tulay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan at troubleshooter ng administrasyon. Ayon sa kalihim, pamumunuan niya ang Strategic Action and Response Center. Nasa ilalim naman nito ang Presidential Help Desk at ang Presidential Action Center. Bahagi rin anya ng kanyang trabaho ang tiyaking nagagawa ng tama ang mga programa ng gobyerno. Itinalaga si Avalos sa gabinete matapos mapaso ang isang taong appointment ban para sa mga kandidatong natalo sa halalan 2025. Nagpunta sa Mandaluyong City si Avalos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ngayong Biyernes para dumalo sa pamamahagi ng bigas sa ilalim ng Mula sa Puso para sa Pamilya Program. Ayon sa lokal na pamahalaan, ito na ang ikalawa sa apat na tranche o bagsakan ng nasabing ayuda para sa mga benepisyaryo ng programa.
11: Ako yung conduit ng Pangulo sa lahat ng local government unit, sa lahat ng NGA, political organization, stakeholders. Ito yung mga reklamo, yung mga humihingi ng tulong, yung sa letters of guarantee, yung mga nagpapa-ospital. Yan, sa atin yan.
6: Handang-handa na ang Beanie para sa kanilang Signals Concert sa Cebu. Sila rin ang kauna-unahang music superstars na magtatanghal sa bagong bukas na Seaside Arena. Mula sa Cebu City, nagpapatrol, MJ Felipe. MJ, ano yung mga hinanda ng Nation's Girl Group para sa mga Cebuano Blues?
12: Alam mo, yan ang itatanong natin sa Beanie mamaya. Pero bago yan, gusto lang munang ipakita sa inyo tong bagong bukas na Seaside Arena. 7 billion pesos ang nagastos para maitayo ang event venue na ito dito sa Queen City of the South. 25,000 ang maximum venue capacity nito. Bukod sa main arena dito sa loob, ay meron din tong practice area. Malalaki ang mga locker at dressing rooms, meron ding prayer room at iba pang improvements. At ang kauna-unahang music superstars na magpe-perform dito ay ang Nation's Girl Group. Kasama natin ngayon sila. Beanie, welcome to Cebu! Maayong gabi. Tama ba, Aya? Tama ba? Tama. Okay, first of all, Joe, how does it feel na kayo yung unang magpe-perform dito?
13: Siyempre, it's an honor po na kami yung magbukas.
5: Magbukas?
13: Kami yung magbukas ng show, diba? Dito po, first performance. And we just hope for the best na sana maging smooth lang. Yun nga, lalo na kami yung unang gagamit ng lahat. So, sana maging smooth lang. And alam ko naman na Cebu Blooms will make it to another level.
12: Wow! Okay, Shayna, nakapag-ikot-ikot na ba kayo dito sa venue? Na-feel nyo na ba yung vibe ng venue?
14: Yes, actually, pagdating pa lang po namin, sabi namin, grabe, amoy bagong paint. Tapos, ang sobrang linis ng carpet. Tapos, pagpasok po namin sa dressing room, sobrang ganda. Akala namin nasa parlor kami. Sobra. Tapos, nung ganito kami sa stage, sobrang laki nga ng venue talaga and super taas. So, na-imagine na namin kayo na nag-rehearse na punong-punto ng Blooms Book.
12: Ayan, Aya, extra special ba to? Kasi hometown ninyo?
5: Yes, super special for me kasi dito ako pinalaki and my family, my friends, most of them will be here watching. And yes, and excited ako kasi makakapag-bisaya kami.
14: Yes.
5: And pag mag-joke time, makakapag-bisaya ako and hindi nila maintindihan.
12: Pero kulit, isa ba yun sa mga surprises na dadalhin ninyo dito sa Cebuleg?
5: Yes, isa yan sa mga surprises. Tinuruan na namin sila kung ano mga sasabihin nila. And ang isa pa, feeling ko, mas magiging maganda yung performance namin kasi yung cheer and love and support ng Cebu Bloom sa amin, kakaiba.
12: Right. Sure. Maloy, meron pa kayong ganung parang efforts or plans na yung every leg na pupuntahan ninyo, meron kayong hinahandang laging surprise?
14: Nako, yun yung gusto naming i-try always, na parang mag-incorporate ng language or kung ano man yung relevant sa place kung saan man kami pupunta. So, exciting. As much as possible, gusto namin talaga na may bago kada performance. Pero, as it is talaga lahat.
12: Right.
14: Siyempre, gusto namin same feels for sa lahat ng every stop.
12: Before I go to Stacy, siguro Gwen and Mika, baka meron kayong gustong i-share na reminders para sa mga blooms natin na pupunta rito?
5: Siyempre maulan, so make sure to bring your essentials, payong. We're so grateful and we know it's been very difficult to go to Cebu for those who are coming outside from outside Cebu also. So thank you so much.
12: And we saved the best for last because it's the birthday girl, Stacy. Advance, happy birthday.
5: Thank you.
12: Magiging isang malaking Stacy birthday celebration ba ang Cebu
14: Leg? Actually, ako yung nagsabi kay Direk. Direk, magpa-concert tayo. Wow. July 11 kasi birthday ko yun. Charot. Thank you kasi I'm grateful kasi magse-celebrate ako with our Blooms, with Cebu Blooms. And alam ko, may mga paandar yung mga yan, may mga pag-greet. Kaya I'm so excited. Hindi, meron yan, I'm sure. Meron ako silang happy birthday, Stacy, ganyan. Kasi ganyan yung Blooms eh, we love them, right? Yeah.
12: Thank you so much, girls. Break a leg and good luck bukas. At yan ang latest mula dito sa Seaside Arena sa Cebu City. Balik sa inyo dyan sa studio.
6: Maraming salamat, MJ Felipe. Good luck, Beanie. Wow. Mag-lipon sa buka yun dyan, ha?
0: Yan, oo nga. Oh,
6: pero,
0: wait, this
6: pero,
0: weekend
6: yeah,
0: po na tayo.
6: Yeah, it's gonna be a rainy weekend. Mm. Kaya kung may plano ka kung saan man.
0: No, dapat maganda po kayo.
6: Ito baka umuwi ng Baguio. Oh. Huwag ka na munang umakyat at the beach.
4: Hindi na muna. Right? Ingat lang, di ba? Pinakamaganda maging safe mag-ingat tayo.
6: Nakita mo, nakita po ninyo, hindi tayo tinamaan ng Bagyong Inday. Mm. Tinan mo yung death toll? 15 na agad.
0: Oh, isipin mo, habagat pa lang yun.
6: Habagat pa lang yun, hindi mo ba?
0: Tubig bahayo.
6: Oh.
4: Hindi ma-determine, ano?
6: Mindanao yun. Ngayon, sabi ni Ariel kanina, tinatanong ko, eh makaapektuhan din yung Luzon ngayong weekend.
0: Yan.
6: So maganda tayo sa Luzon.
0: Yung pag-ulan daw dito sa Metro Manila, ngayong weekend daw natin mararanasan.
6: Ay, ang tanong ngayon, naayos na ba lahat ng drainage natin?
0: Oo, yan. Kasi dapat
6: ginawa natin yan nung tag-araw.
0: Ang pumping stations ba, gumagana lahat.
6: Eh kanina, by buwan, nakatulog kasi ako ni. Bumahaba kanina, biglang ang lakas ng buhos ng ulan.
0: At di lang yan, ngayon, hindi natin makakalimutan ang flood control.
6: Hindi naman dapat talaga kalimutan.
0: Diba? Kasi ngayon makikita natin.
6: Hmm. At saka hindi pa tapos eh. Oo. Marami pa ang nandun na hindi pa napapanagot.
0: Dapat huwag kalimutan.
6: Yeah.
0: Oo. Kaya pag binaha yung lugar ninyo, yung probinsya nyo, tingnan nyo, sabihin nyo, nasan ba yung flood control?
6: Yes.
0: Meron ba? Nakatayo ba?
6: Yes.
0: Diba? Tingnan nyo.
6: And at the same time, kulitin nyo yung mga officials ninyo, yung example mo kahapon, baka may pwede tayong gawin sa barangay natin to collect all the rain.
0: Yes, the rain.
6: Kasi pagdating ng summer, kulang naman tayo sa tubig.
0: That's true.
6: Sayang tubig.
0: Okay, so take care. Yeah. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
1: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
6: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iWant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin El Chico sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat. Ingat po tayo ngayong weekend. Happy weekend pa rin at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras ngayong Biyernes, 8:01.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Spot Report. Spot Report. Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report.
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Biyernes, July 10, 2026. Ay Spot Report na po ha, inyong biso alas 8 kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensyang kailangang tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Ito nga po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman.
1: Spot Report.
0: Ay bawat kaso aming tututukan. Ako po, Jeff Caparaz, kung saan lahat ng ebidensya ay susuriin. Absent po ang ating kapartner na si Radyo Patrol Marlene Padiernos. Ito nga po ang Spot Report.
1: Spot Report.
0: Ay bukas na po ang aming Viber number 0919-278-3000. Ngayong maulan na Biyernes, ingat po kayo mga kapamilya, kaserbisyo, saan man ho kayo naroroon. Lalo na ho yung mga nakatutok sa
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ay imensahin nyo dyan ha, kung kayo naman yung nakatutok sa aming live streams at DZMM Teleradio YouTube channel, i-mensahin nyo dyan, bukod dyan sa aming Viber number. Kung kayo nasa biyahe, i-share nyo ho sa amin kung saan ho kayo naiipit, kung kayo may madaan ng kung ano man hong epekto ng habagat at ni Bagyong Inday. Pero dito sa atin sa Manila eh, habagat ho ang talaga namang humagip sa atin. Ilang mga puno ang nagbagsakan dito, nagtumbahan dito sa Metro Manila, sa Marikina meron, maging sa Quezon City. Kaya ingat ho tayo ha, lahat ng ating mga kapamilya kaserbiso, kung wala namang gagawin, huwag nang lumabas ng bahay.
1: Spot Report!
0: Ay wala nang patumpik-tumpik pa, pasadahan na mga balita sa nakalipas na oras.
1: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Sa ulo ng ating balitaan, ibinasura ng Sandigan Bayan ang hirit ni Senador Jinggoy Estrada na makadalos sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinanggihan ng anti-graft court ang hirit ni Estrada dahil sa kawalan ng merito noong Lunes, isinulong ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na payagang makalahok sa paglilitis sina Estrada at kapwa senador na si Rodante Marcoleta na parehong naharap sa kasong plunder.
1: Spot Report!
0: Ay nauna nang pinatawan ng 90 araw na suspensyon si Estrada na nakakulong sa New Quezon City Jail dahil sa sinasabing pagtanggap ng kickback sa maanumalyang flood control projects.
1: Spot Report!
0: Pinalilimitahan ang pagbisita o mga bibisita kay Senador Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital. Ito po'y matapos questionin ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte at Senador Robin Hood Padilla sa Senador. Gayong dapat naka-isolate ang mambabatas dahil sa pneumonia. Hindi direktang nakasagot si PNP General Hospital Internal Medicine Chief Lieutenant Colonel Benali Bayani sa korte kung sino ang nag-aproba sa mga bumisita kay Marcoleta at sa halip itinuro ang PNP CIDG. E nilinaw naman ng CIDG NCR Chief Police Colonel John Giyagi na personal request ni Marcoleta na makausap ang vice at si Senador Padilla. E samantala sinabi ng PNP Health Service na pwede nang humarap sa korte ang senador sa 15 ng Hulyo. Oras na makumpleto ang antibiotics ito para sa mild pneumonia. Magugunitang hindi pa nakakapag-issue ng commitment order ng korte dahil hindi pa nakakaharap si Marcoleta. Matapos ito, idedetine ang senador sa Quezon City Jail sa Payatas kung saan nakakulong din ang kanyang mga kapwa akusado.
1: Spot Report!
0: Sa Lanao del Sur, 5 ang patay habang 6 ang pinaghahanap sa landslide sa barangay Ngir-Ngir sa bayan ng Calanogas kaninang alas 2 ng madaling araw. Hindi patukoy kung ilang bahay ang natabunan ng gumuhong lupa na dulot ng pag-ulang dalarin ng habagat. Tumutulong na ang Calanogas Municipal Police Station sa search and rescue operation sa lugar na sa ngayon hindi pa madaanan ng mga sasakyan. Dalawang residente naman ang nailigtas habang sarado rin ang ilang kalsada mula sa bayan ng Malabang hanggang sa Calanogas dahil sa nasabing landslide.
1: Spot Report!
0: Mahigit 1,300 pamilya ang inilikas sa Western Visayas dahil sa ulang dala ng habagat na pinalalakas ng Bagyong Inday. Sinabi po sa DZMM ni Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez na kabilang dito ang 63 pamilya o mahigit 200 individual na nasa evacuation centers pa rin ngayong araw. Ay naitala naman ang baha sa 12 barangay habang 6 na bahay ang napinsala. 20 bayan sa rehiyon ang nagsuspende ng klase ngayon pong Biyernes.
1: Spot Report!
0: Patay naman ang 42 anyos na nagtitinda ng sampagita matapos paluin ng bote sa ulo at saksakin ng mga kainuman sa Antipolo City. Ay sinasabing nauwi sa pagtatalo ang inuman ng 2 sospek at biktima, kaya sinaksak at pinalo ng bote sa ulo ang sampagita vendor. Sumuko naman ang mga sospek na maharap sa kasong homicide.
1: Spot Report!
0: Eh bad news po mga kapamilya, tataas po ang singil ng kuryente ng Meralco ngayong Hulyo. Sa anunsyo ng electric company, 34 sentimos ang sirit kada kilowatt hour bunsod ng pagsipa ng generation charge dahil sa paggamit ng imported liquefied natural gas ng ilang planta sa Luzon at pagtaas ng mga buwis ay aabot po sa 68 pesos ang inaasahang dagdag sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours habang 170 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hours. Ay simula naman sa Lunes, tataas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. 3 piso kada kilo o katumbas ng 33 pesos kada regular na tangke ang itataas ng Regasco. Nakaamba naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produkto petrolyo sa susunod na linggo. Ay sa 4 na araw na kalakalan sa world market, 80 centavos kada litro na ang ibinaba sa presyo ng gasolina habang tumaas ng 2 pesos and 50 centavos ang diesel at 1 peso and 80 centavos naman sa kerosene.
1: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Tambay mga Radyo Patrol! Ay ito, alamin ho natin ang sitwasyon sa nagaganap na rally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ay narito po ang balitang kumpirmado sigurado, hatid po ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, take it away!
2: Jeff, hindi natinag ng pabugso-bugsong ulan ng mga nakiisa sa isinasagawang interfaith rally ng United People's Initiative dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kanya-kanyang diskarte naman ng mga dumalo na karamihan ay galing pa sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at nakarating probinsya. Yung iba ay pumuesto na dito sa lilim ng mga puno at naglatag na ng trapal at tent para maging komportable. May nakita naman tayo rito na nagbaon na din ng kanilang mga sarili-sariling upuan. Giit naman ni UPI founder, retired General Romeo Pokis, na walang kulay ang kanilang isinasagawang pagtitipon at iniwasan nila ang mag-imbita ng mga politiko upang di mabahira ng politika ang kanilang rally.
3: Hindi ito isang partido, hindi ito isang relihiyon, hindi ito isang sektor. Lahat ho ng sektor dito ay inimbita po namin at wine-welcome po namin. Marami po yung mga nagsasabi na ito po ay isang political activity ng United People's. Hindi po.
2: Samantala, ayon sa Manila Police District ay natiling mapayapa ang kanilang baging pagbabantay sa buong maghapon at walang naitalang untoward incident. Narito ang pahayag ni MPD spokesperson Police Major Philip Ines.
4: estimate natin na mga kababayan natin nandito ngayon sa Liwasang San Bonifacio ay nasa more or less mga 2,000. At sa ngayon, walang anumang pagganapang pumukukaw sa ating kamalayan. Normal yung situation natin. Ongoing yung program nila. At yung ating mga pulis ay nandito lang para i-monitor yung lugar. At ito naman ay Freedom Park, kasama sa Freedom Park ito ng Manila. Sabi nga po ng aming butihing mayor, welcome po sila dito. At inaasahan po natin na pumunta po sila dito ng mapayapa, aalis po sila ng mapayapa.
2: Jeff, sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy yung kanilang programa at inaasahan nga matatapos ito mamayang alas 11 ng gabi. Kanina may nakita na tayo kasabay ng pagbuhos ng ulan, meron na tayong nakita mga unti-unting umaalis dito ng mga nakiisa dito sa ginagawang rally ng UPI dito yan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, Jeff.
0: Eh Bert, anong sabi ng mga nakiisa dyan? Bakit hindi raw sila natinag ng ulan? Abay, lakas ng ulan
2: Oh Jeff, ang panawagan naman nila dito ay papanagutin nga yung mga nagkasala o yung mga sangkot doon sa maanamalyang flood control project. At kabilang at yung kanilang panawagan dito ay yung kanila ding panawagan ng mga nauna nilang pagtitipon ng UPI na yung pa rin yung paglaban sa korupsyon. Papanagutin yung mga sangkot sa flood control project at yung iba nilang mga panawagan katulad dito kanina may nagsalita dito galing sa bukid noon. Ang kanyang panawagan ay tutukan ng gobyerno yung ginagawang programa para sa agrikultura. Yung mga ganong panawagan, Jeff, yung kanilang isinisigaw dito sa kanilang pagtitipon.
0: Meron nagpakain ulit.
2: Tama ka dyan, Jeff. Kanina, meron tayong namataan ditong truck na may mukha ni former Ilocos Governor Chavit Singsong. At ang palo, ano nga, haba ng pila at ang kanyang pinapakain dito ay lugaw.
0: Manila, wala na. Hindi nagpakain.
2: So far naman, Jeff, wala naman. Wala namang pakain ng Manila LGU. Doon sa ano sa palugaw ni dating Governor Chavit Singsong, may nakita rin tayo na dito na mibigay ng tinapay, ng tubig, pero wala namang grupo na kinabibilangan nakita nating namimigay kanina ng pakain.
0: Vitamin C may namigay.
2: so far wala dyan. Kanina nga dito, nakita halos kung makikita sa video na pinadala na natin ay sa mga nakapayong sila. Yung iba dito talaga, mga nakakapote. No. At yung iba dito ay kanya-kanya nga ng silong para nga hindi yung ulan dito, Jeff, ay pabugso-bugso. Katulad nga kanina, mga pagsimula yung programa natin ay buhos yung malakas na ulan. Kaya may nakita din tayo mga ilan-ilan na pauwi na. Tinanong natin, pauwi na kasi malakas na ang buhos ng ulan.
0: Oh, baka sakit na yun. Salamat, Bert Dizon. Mag-iingat, ha? Jacket, ang payong.
2: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Ay mula naman sa Maynila, ay balik tayo dito sa Quezon City kung saan ang Sandigan Bayan pinagtibay ang pagbasura sa mga moson ni Senador Jinggoy Estrada. Ang detalye mula naman kay Radyo Patrol, Kelly Cordero.

0: laban kay Estrada matapos pagdibayin ng second division ng pagbasura sa kanyang mga musyon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMN.
1: Thank you, Kelly Cordero. Ingat!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
1: Salamat sa ating mga Radyo Patrol. Si Bert Dizon, nandun mismo sa Liwasang Bonifacio, kung saan nga walang tigil ang pag-ulan, pabugso-bugso ang pag-ulan. Nag-uuwian na nga yung ilang mga dumalo roon, sabi ni Bert, ha? Pero sila hanggang alas 11 ay inaasahan ho nila doon. Kaya mag-iingat to ating mga kapamilya dyan. Ha? Tsaka pag-uwi, kung kayo uuwi na, mag-take ho kayo ng vitamin C. Ha? Tsaka ho yung ating mga kapamilya, kaservisyong nanonood sa ating live stream ngayon. Ayan, no? Sina Tita Nona Damian, syempre. Ha? Mag-vitamin C ho kayo. Wag ho kayo lalabas kung wala naman ho kayong importanteng gagawin. Ha? Attendance check muna tayo. Dito tayo sa ating live stream sa at DZMM Teleradyo YouTube channel, ha, sa live stream. Ha. Ito si Maple Ngani, si Louie Basco, si Julius Bangalando, Beth Kamaing, si It Was Me, W5J, okay, It Was You, si Julius Bangalando, si Eric Caraulio, si Tita Nona Damian, Cherish Apari, at si Kevin Carlo Libunaw. Sino pa nandiyan eh? Ayun, mamaya ho tayo lilipat doon sa ating cross stream. At teka muna pala, bago tayo magbigay daan sa ilang paalala, ay binabati ko pala, congratulations si Police Major General Ponce Rogelio Poggi Peñones, ang hepe po ng Directorate on Director ng Directorate for Operations. Nakuha niya na yung kanyang ikalawang estrella. Congratulations, Major General Peñones. Tsaka yung ilan pa pong na-promote, ha? Thank you. Thank you tuloy. Congrats. O na, nag-thank you do sa bati ko. Congrats do sa ilang mga na-promote, ha? Well-deserved promotion po iyan, ha? Yung mga hard work ko ninyo ay inyo nang nakamit.
2: Spot Report!
1: Teka muna. Ang ilan po sa ating mga kakapanayamin, syempre, ay yung ilang mga hepe naman ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office dyan po sa Malapatan, Sarangani. Kami po'y nakikiisa ho sa inyo dyan sa Sarangani. Mantakin ninyo, matapos ang napakalakas na lindol, ito naman ang humagupit sa kanila. Hindi pa nakakabangon ng tuluyan ng ilan eh. Ito namang habagat, ha. At so far, initial ho, ha, sampu na ho yung nasawi dyan sa Sarangani dahil ho sa landslide. Dahil nga sa habagat na dala ni na pinalakas ni Bagyong Inday. Okay, kalain niyo no, yan ay 10 tao ho ang namatay diyan sa landslide na ano sila eh, natabunan ng kanilang bahay ng dalawang pamilya ho ito diyan sa Malapatan, Sarangani. Napakalakas ho ng ulan doon eh sa Mindanao eh, kahit kahapon pa nung ating ini-interview yung mga OCD doon. Talaga sinasabi nila na hinahagupit sila ng ilang araw na, ano? Ito nga, yung sabi ni Rodrigo Sosmeña, director ng OCD sa Region 12. Nangyari ho ito kaninang alas 10:30 ng umaga sa Sitio Fandao, Barangay Poblacion. Ang sabi ho ni Sir Rodrigo Sosmeña, natabunan nga ho sila nung kanilang mga bahay. Dalawang pamilya ho ito, na suma total, 10 ho yung individual. Ay, nako naman, talaga naman, ano. At ito nga, ang sabi, yung landslide ay dala nga po nung, syempre, ni Bagyong Inday, at meron din hong habagat, kaya ho, napakalakas ho ng ulan doon. Kaya lumambot yung lupa, yun ang sabi, ha. Bukod nga po doon sa landslide, kabi-kabila rin ho ang pagbaha ho dyan, mostly sa Sultan Kudarat, pero wala pa ho so far na additional na fatality. So mamaya ho ay kakausapin natin si Mark Christopher Quino, ang MDRRMO ng Malapatan na Sarangani, ha. Tapos ito ha, teka pala, sa ating mga nagbabakasyon na ng mga kapamilya kaservisyo, dyan ho sa Sampaloc, Maynila, meron hong isang bahay dyan, paulit-ulit, isang linggo ho nilooban, bay talagang inaraw-araw ho ng tatlong kawatan dyan sa Sampaloc. Kasi nga, ang sinasabi, nalaman itong mga kawatan na ito na nakabakasyon ho yung may-ari. Kaya ho, ang sinasabi, paulit-ulit din hong paalala ng ating PNP at nung ilang mga ating ahensya ng gobyerno, kapag ho kayo magbabakasyon,

0: option, eh, huwag nyo munang i-post. Huwag nyo munang ipaalam, ano. Para hindi rin kayo ma-monitor. Baka mamaya nagmo-monitor sa inyo yung mga kapatan, eh. Makita na, aba, nakabakasyon si ano, ha. Eh, teka, tambahay, walang tao. Ayun, mamaya ako, kakausapin naman ho natin si Major Dondon Maribay, ang Deputy Station Commander ng Sampaloc Police Station, patungkol ho dyan kung anong mga paalala niya. Pero samantala, sa mga oras ng ito, sa oras nating 8:20, ay nasa linya ho natin si Veronica Torres ng Pag-asa Weather Forecaster po.
1: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
0: Veronica, kamusta na po ang status ni Bagyong Inday at ng ating Habagat?
2: Magandang gabi din po, Sir Jeff, at sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw nga ay tama po kayo, may minomonitor pa rin tayong bagyo sa loob ng ating PAR. At kaninang alas 4 ng hapon, huli itong namataan sa layong 525 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 140 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 170 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong north-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahan nga natin yung signal number 2. Dulot na itong si Bagyong Inday sa may Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands, north, eastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman, sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion ng Abra, sa may Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at Ilocos Norte. Samantala, may mga malalakas rin nga tayong mga paulan na inaasahan. Kaugnay nitong si Bagyong Inday, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ngayong araw hanggang bukas ng hapon sa may Batanes. Meron din naman tayong nilalabas rin na gale warning. Ito ay updated kanina alas 5 ng hapon. Iyan ay sa may northern, sa seaboard ng northern Luzon, sa may northern at eastern seaboard nito. Pati na rin sa eastern seaboard ng central Luzon. Meron din tayong weather advisory. Ito naman ay kaugnay ng southwest monsoon o habagat na napag-iibayo nga nitong si Bagyong Inday, kung saan 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan posible sa Occidental Mindoro at Antique. 50 to 100 millimeters naman sa may Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Posible na nga ding lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Inday by tomorrow morning or afternoon. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
0: Veronica, kahit lumabas na ng PAR si Inday, ay may epekto pa rin ho ba sa atin sa Linggo?
2: Actually, wala namang gaano ng direct effect nitong Inday sa atin, pero yung indirect effect is nahahatak niya habagat, so posible pa rin maging maulan, mostly sa western section ng ating bansa.
0: Sa mga susunod na oras, ano ang dapat asahan ng mga taga rito sa Metro Manila, maging yung ibang mga apektado pa?
2: Po, sa mga affected areas, kabilang na sa Metro Manila, ay patuloy pa rin tayong maging handa dahil nga po sa mga susunod na araw may mga malalakas na pag-ulan pa rin tayo inaasahan. Mga moderate to heavy rains posible, so kung kailangan ng lumikas, makinig tayo sa ating mga DRR officers at lumikas na po tayo sa ating lugar.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Veronica Torres, ang weather forecaster po dyan sa Pag-asa.
1: Alerto sa Bagyong Inday at Habagan.
0: Ay bukas pala lalabas ng Philippine Area of Responsibility. It's either tomorrow morning o sa afternoon. Pero bagamat nasa labas na siya ng PAR, ay hahatakin niya pa rin yung habagat. Kaya asahan pa rin ho ang mga pag-ulan, ha. Kaya sa ating mga kapamilya ho, wag ho na muna kayong lalabas. Kung wala, hindi naman ganun kaiportarte. Sa bahay na lang po muna tayo, ha. Para iwas ho tayo sa disgrasya o namang sakuna, ha. Anyway, kailangan lang ho namin magbigay daan sa ilang paalala, kaya dyan lamang po kayo, wag po kayong bibitiw. Magbabalik pa po ang spot report sa oras na 8:24.
1: Balita,
3: balita,
1: siyasa,
3: siyasa,
1: katotohanan,
3: katotohanan,
1: spot report,
3: spot report.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako! Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubuo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot. Sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
9: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake hindi na balita.
10: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
11: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports!
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako muna po, Jeff Caparas. Ay, kamusta ho kayo dyan, ha? Kung saan man ho kayo naroroon ngayon. Ay, dun sa aming Viber number, ha? Pwede nyong imensahe. Kamusta ho kayo? 0919-278-3000. Sabihin nyo lang, kamusta kayo dyan? Kung anong nararanasan yung panahon. Ilagay nyo ang inyong lugar at ang inyong nakikita sa inyong paligid, ha? Tapos ipapaprint natin kay Hana para mabasa ko ho dyan. Sa 0919-278-3000. Eh, pero dito sa live stream, aba, si Tita Nona Damian, ang daming icon, no? Alam na alam kung umuulan kung saan man siya naroroon. Ayun, eh, sabi niya, job you. Yun ang sabi ni Tito Ariel, eh. Just always bring your umbrella, everyone. Yun ang sabi. Diba? O, tapos si Donald Figueroa Bagisa, may binabati sa happy birthday. Tapos si Cherish Apari, thank you for safety concerns, Sir Jeff. Hope you stay safe as well. Ay, bay, oo naman. Kapag medyo delikado, eh, hindi tayo naglalabas pag malakas ang ulan, ha? Doon muna tayo sa sasakyan. Kapag kami nagko-cover, ganyan na ho ang protocol namin, eh. Pag malakas ang hangin, maghahanap po kami ng ligtas sa lugar. Halimbawa, sa munisipyo, ipapark muna kami doon. Tsaka may papasok doon sa loob. Para ho kami safe habang nagko-cover, ha? Kailangan, no, safe ho muna kami lahat, eh. Ako, ang aking mga crew, yung team, yan ho ang isinasaalang-alang, ha? Eh, anyway, yan nga po, yung binabalita ko sa inyo kanina, yung aking kinukwento sa inyo, dyan ho sa Malapatan, Sarangani, kung saan nga po, eh, paawa-awa naman yung 10 katao yung namatay dahil sa landslide. Dahil nga lumambot yung lupa, eh, walang tigil na ulan dahil sa habagat tsaka ni Bagyong Inday, eh. Eh, kukunin ho natin ang detalye. Nasa linya ho natin si Ginoong Mark Christopher Quino, ang MDRRM ho ng Malapatan, Sarangani. Magandang gabi po, Sir Mark. Jeff Caparas po. Welcome po sa Spot Report, Sir.
13: Magandang gabi po, Sir Jeff.
0: Oo, sir, kamusta na ho kayong lane dyan? Kamusta ho ang panahon, sir, bago natin pag-usapan itong nangyari yung trahedya?
13: Maulan pa rin po. Medyo malakas pa rin po ang pag-ulan, no? Ang dalawang araw na tuloy-tuloy na pag-ulan na po.
0: Mm-hmm. Ayun nga ho, eh. Kakatapos lang ho kayong anuhin ng lindol dyan. Tapos ito naman ho ang hinaharap ngayon, sir. Kapit lang ho, Sir Mark. Anyway, sir. Ito pong detaling itong nangyari sa Sitio Fandao, sa Barangay Poblacion. Paano ho nangyari at natabunan ho nung bahay yung 10 katao?
13: Ito pong dalawang pamilya, no? 10 miyembro, dalawang pamilya. Meron ito silang bahay-bahay nila doon sa farm nila kasi yung community talaga na nasa 50 household, yung farm nila is nasa 530 meters away doon sa kanilang main house. So itong dalawang pamilya is doon muna pansamantala sanang mamamalagi doon sa farm nila na parang barong-barong or payag sa amin. Dahil maulan nga at baka daw mag-landslide yung original na area nila. So doon daw sila magpalipas ng gabi sa farm nila. So kasama ang palad, alas 4 na madaling araw, is doon po talaga na landslide ang dalawang pamilyang ito.
0: Yung original na bahay ang hindi ho tinamaan ng landslide?
13: Yes, yung community talaga.
0: Oo, so kaawa-awa naman. So ang nangyari ho doon sa talagang community ay dahil in-anticipate nila na baka magka-landslide dahil tuloy-tuloy ang ulan, umalis ho sila ron at nagpunta doon sa kanilang bahay sa farm. Ganun ho ang nangyari, ano?
13: Tama po.
0: Naku, sa kagustuhan ho nilang makaiwas, ano? Mukhang napuntahan pa ho nila. So ang nangyari ho, ilan ho ang naapektuhan doon sa bahay na nilipatan nila? Sila lang ho may bahay doon?
13: Sila lang po, dahil parang farm nila yun, mga coconut po, no? So, dalawang pamilya, magkakamag-anak ito, no? Relative. So, dalawang pamilya, yung isa na pamilya is may dalawang anak na 18 years old, tsaka 8 years old, at isang 5 years old na apo. Dalawang pamilya naman din ay may tatlong lalaki na anak na 9, 7, at tsaka 5 months.
0: Mm-mm.
13: So ito po sila lahat ang casualty.
0: Okay
13: po.
0: Ito pong pinapakita ho naming video, pasintabi ho sa mga nanonood. Para hong mano-manong talagang nire-retrieve, na-retrieve na ho ba silang 10, Sir Mark?
13: Yes po, ngayong hapon mga alas 4 is na-retrieve po, no? Yung pinakahuling na-retrieve is yung bata, sa mga bata dito sa pamilya. So mano-mano po itong ni-retrieve ng mga local responders na nandoon at saka yung ating mga residente kasi medyo malayo ito. Sa area ng main highway papunta doon sa sitio nila is nasa 11 kilometers. So kung lalakarin ito, nasa 3 to 5 hours. So madaanan, mapuntahan sana ito via motorsiklo. Pero dahil sa pangit ang panahon at may mga minor landslide papunta sa kanilang area, ay imposible pong makapasok ang anumang motor vehicle.
0: Oo, so all accounted for na po yung 10 ito.
13: All accounted for, pero hindi pa po nabababa yung siyam.
0: Naku.
13: Kasi itong isa po, yung isang padre de familia ng isang pamilya, 32 years old, is need of, dinala natin sa hospital kaninang umaga.
0: Uh-huh.
13: Pero dead on arrival po. Ito po yung isang unang nahukay. At saka na-declare na dead on arrival kaninang umaga, itong siyam na naiwan, nandoon pa sa taas at bukas pa po kukunin ng helicopter ng umaga para i-airlift natin yung siyam na bangkay.
0: Mm-hmm. Grabe ho ang challenge nyo pala. Ano? Sino na ho ang kaanak ho? Sino ho ang kumbaga ang natirang kamag-anak ho nila?
13: Ito po sa first family, itong Maladian na family surname. Is meron itong naiwan na dalawang mga anak, mga minor pa kasi yung isa daw nasa Davao.
0: Naku.
13: At saka yung isa nandito sa Poblacion proper.
0: Mm-hmm.
13: At ito namang isa din na family B, yung pangalawang pamilya, is yung isang anak niya na lalaki din na minor is nasa kanyang lolo, no, sa kabilang sitio. So ito yung mga naulila nila, puro mga minor na mga bata.
0: Oo nga, puro minor ka. Kung kahabag-habag naman na itong nangyari, Sir Mark. Ano? Anyway, Sir Mark, bukod ho dito sa Barangay Poblacion, sa area nyo ho, ilan pa ho ang reported landslide, floodings? Kamusta ho?
13: May pumapasok po ng mga landslide, pero yung iba, mga minor po ito, no? Yung iba, na road clearing naman natin agad. So itong ating, yung kagabi talaga is yung baha, yung flash flood ang nagiging problema namin. Uh-huh. Lalo na sa barangay Poblacion at saka barangay Libi. Meron kaming in-evacuate na 230 household.
0: Mm-hmm.
13: No? So ngayong gabi lang din, nadagdagan ng dalawang barangay, no, na nag-evacuate na din para sa preemptive evacuation para sa safe na lugar. So actually itong landslide, pumasok lang talaga ito kaninang madaling araw. So mga alas 6 kasi umuwi po ako galing sa pag-ikot-ikot ko sa mga evacuation, pagkuha ng mga tao is alas 4 na madaling araw.
0: Mm-hmm.
13: Nagising naman ako sa isang tawag alas 6. So wala pang tulog hanggang ngayon. So nirespondihan agad natin itong mga nasabing insidente.
0: Oo, pero unfortunately, kailangan ho yung siyam na natira ay kailangan ho ng chopper, ano? Ako naman talaga.
13: Yes po, kasi yun po ang pinakamadali at pinakamabilis na pwede naming makuha yung mga casualties doon. Naka-schedule bukas ng umaga, no, mga alas 7 yung chopper.
0: Mm-mm.
13: Pero
0: depende pa sa panahon.
13: Patingnan pa kasi yung panahon ngayon is continuous pa rin yung mga malalakas-lakas na pag-ulan.
0: Mm-hmm. Pero so far po, Sir Mark, may nadagdag ho dito sa 10? May report ho pa?
13: So far, wala na po. Yan po ang pinaka-latest na, na 10 casualties natin so far.
0: Mm-hmm. So far,
13: wala na.
0: So far, Sir Mark, kaya pa naman ho o kailangan na ho ng tulong sa mga kalapit na probinsya o siyudad?
13: Kaya naman po kasi kalilindo lang namin yung mga tulong at suporta is naka-in place na. So yung naka-standby naman din ang ating AFP for the search, rescue and retrieval at saka yung mountain search and rescue in case, in times na meron pang kakailanganin na ganito.
0: Mm-hmm. Balikan ko lang, Sir Mark, yung mga minor na naiwan ho nitong mga pamilya. Sa inyo ho ba yun? Kayo ang makikipag-coordinate kung papaano ho yung pag-transfer sa mga possible na kamag-anak pa ho nitong mga minor na ito. Anong kanyo? Edad, ilang taon ho sila ulit?
13: Nasa yung iba 14 at 12 years old at saka 8, no? Mga ganyan.
0: Oo.
13: So nasa mga kamag-anak po nila ito ngayon, bali doon yun sila bago nangyari ang insidente, parang nakatira na doon ito sa mga lolo at yung sa iba sa mga kamag-anak. So parang nung nag-start ang lindol, ito talaga sila na grupo, magkakapamilya ang magkakasama din.
0: Sir Mark, yung community na pinanggalingan nila, yun ho ba'y talagang winawarningan ho ninyo na landslide prone area? So nag-evacuate din ho ba yung mga kapitbahay nila?
13: Actually, lahat po medyo bulubundukin po kasi yung mga major barangays namin dito, no?
0: Opo,
13: so halos lahat yan nasa mga landslide prone areas talaga yan. So siguro sa tagal-tagal ng panahon na nakatira sila dyan, ngayon lang talaga nangyayari ang mga ganito. So kung may mga landslide man, parang sabihin nila kaya pa. Pero itong area nila, wala pong damage ito ng lindol. Wala pong nag-evacuate dito simula nung June 8. So in fact, natag sila din na walang mga ground rupture or liquefaction or landslide. Wala po.
0: Oo.
13: So nagulat kami nung bigla na lang itong na-report na ang daming casualty agad kasi wala talaga itong damage sa nakarang lindol.
0: Mm-hmm. Kaya ho talagang ang best talaga, Sir Mark, kung halimbawa nararamdaman ng mga kapamilya kaservisyo natin na teka muna, walang tigil ng ulan, evacuation ho talaga ang best, ano?
13: Yes, yun po sana dapat, pero may mangilan-ngilan din naman din na na-evacuate. Pero yung iba kasi, tri-people community kasi yung malapatan.
0: Opo.
13: So parang yung iba, sanay na doon sa bundok tumira, parang kabisado nila ba yung lupa. So dahil ngayon, iba na rin yung panahon.
0: Yes.
13: So hindi na talaga ma-predict kung ano.
0: Napaka-unpredictable nga po, Sir Mark. Sa nabanggit ko ho yung evacuation centers, kamusta ho? Meron ba ho kayong mga evacuees?
13: Marami po. Actually, yung sa lindol is hindi pa nakaka-uwi, no? Yung mostly sa lindol, mag-iisa, sobra isang buwan na. Kasi yung areas talaga nila is for relocation na talaga ito sila. So ngayon, ongoing ang aming mga resettlement, mga sa lupa, sa paggawa ng bahay pa. So hindi madali ba? So nakatira pa ngayon sila sa mga evacuation centers. Itong mga nag-evacuate naman, galing din ito sila, yung mga sa baha, galing din ito sila sa evacuation center sa Lindol. So umuwi na ito sila kasi yung mostly dito partially damaged. So parang okay na yung bahay, naka-receive na ng financial assistance, so kaya lang ipaayos. So ito, baha naman, bumalik na naman sa evacuation center. At sa baha na naman sila na kategory.
0: Kamusta naman po ang status ng evacuation centers natin? Binaho ba? Naapektuhan din ho ba ng habagat?
13: Yes po, kasi may mga covered courts kami na mga open space dito, no? Covered courts, mga tent cities. So, may ano talaga, mangilan nila, napapasok talaga yung tubig sa mga tent cities, yung mahangin na may dalang ulan, posible din po talaga yan, no? So, kasi yung aming gym dito na malaking gym is puno din ng mga evacuees. So, nagamit na namin yung ibang mga classroom. So, meron pa rin nakatira sa mga na, or evacuees na nasa covered court po.
0: Kamusta naman, Sir Mark? Na-observe niyo po ang LGU. Ano ang ginawa nilang aksyon? May mga pakain ho ba na mainit na pagkain? Malamig ang ulam.
13: Yes po. Maraming tumutulong. Hindi kami nahirapan sa assistance kasi in place naman because of the Lindol. Kasi ongoing nga. Siya pa rin kami sa response and early recovery. Maraming tumutulong. Kanina may mga pa-hot meals na din.
0: Okay.
13: Ngayon, yung team ko sa DRR, nagsiset up kami ng mga tents ngayon sa mga covered court, no? Kahit maulan. Even ako kagabi, kasama din sa lumabas hanggang madaling araw para sikasuhin yung ating mga naunang mga evacuees.
0: Ilan ho ang total nun? At saka ilang evacuation centers pa po?
13: Meron kaming 9 evacuation centers, kasama na yan sa Lindol. Pero dito sa flooding po natin, mayroon tayong 230 household at 6 evacuation center for flooding.
0: Sir, sa mga nais tumulong, ano ho ang kailangan ng ating mga kababayan?
13: Una, pagpatuloy po ang pagdarasal, no, sa kaligtasan at sana hindi matapos na din itong trahedya o disaster sa amin. At pangalawa is yung tuloy-tuloy pa rin po ang aming mga paghingi ng mga food packs, no, lalo na sa DSWD kasi marami pa rin po ang nasa evacuation center. Yung sa Lindol, nasa 837 household pa po yun. Then, saka yung sa amin, naging isang problema dito sa amin, we have 29 water sources na contaminated ng bacteria. At yung potable drinking water namin is apektado. So, tuloy-tuloy pa rin po ang pagkakabit ng mga water filtration. At saka yung mga isang pangailangan ito, mga tent cities pa na talagang hindi na mapasok or mapasa ng ulan.
0: Dapat pala, Sir Mark, ma-request sa DSWD. Di ba sa namimigay sila ng mga yung mga timba?
13: Meron
0: na kayo.
13: Grabe po ang suporta ng DSWD. Kaya lang po, sabay-sabay po kaming lahat dito. So, hindi din mabigay lahat din para sa amin, no? So, time to time, nagbibigay ang DSWD kasama ang Office of the Civil Defense po. At saka may mga ibang private sector. So, hindi lang din talaga lahat kung ano man.
0: Sir Mark, baka ho meron kayong nais na mensaheng iparating sa mga kawaniho ng MDRRMO sa ating mga kababayan ho dyan sa Malapatan, Sarangani. Nasa inyong pagkakataon, Sir Mark.
13: Yes, sa mga kasama kong mga responder, frontliners, mga kasama ko sa incident management team, laban lang tayo. Hindi pa tayo nakapagbabang luksa sa Lindol. Ihito na naman tayo sa baha. So, laban lang tayo at basta sama-sama ay maiahon din natin ang ating mga sarili at ang ating mga kababayan sa kaligtasan.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Mark Christopher Quino. Kami po dito sa Spot
13: Maraming
0: Report ay kaisa ho ninyo, sir. Mag-iingat po kayo palagi,
13: Maraming
0: sir. God bless po.
14: TTZMM numero uno sa aksyon. Spot Report.
0: Kita niyo ang sabi ni Sir Mark Quino. Hindi pa nakakapagbabang luksa sa nangyaring Lindol. Ito na naman, meron na naman silang kinahaharap, hindi ba? Ay, doon sa mga nais tumulong sa ating mga kababayan doon sa Malapatan, Sarangani, ay higit na kailangan nila yung mainom na tubig dahil contaminated yung siyam na water source, ha? Sabi ni Mark Christopher Quino ng Malapatan, Sarangani. At nakikiramay ho tayo doon sa nasawi dyan sa City of Andao sa Barangay Poblacion. Yung siyam bukas pa maibababa. mula doon sa landslide area kung saan sila na-retrieve. Dahil hindi madaanan ng mga sasakyan, so helicopter ang kailangan. Eh nakadepende pa yun bukas kung ano magiging panahon, hindi ba? So kami po yung nakikiramay ho sa pamilya at yung sa mga minor de edad na kanila pong naiwan. E teka, bago tayo magbigidaan sa ilang paalala, attendance check ulit, si Colin Panulde, si Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Ayun, nagbigay na rin ng situation report si Belen Ledesma. Dito sa amin, Sir Jeff, maulan din. Saan ba yung sa inyo? Si Arnel Perez, bugso-bugso ang ulan din eh sa Ibaan, Batangas. At sa Camarines North Caloocan naman, si Julius Bangalando ay banayad lang ang ulan doon sa kanila. Ha? Mag-iingat ho tayo palagi, mga kapamilya kaserbisyo. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa po ang spot report makalipas ang ilang paalala.
15: Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
16: Ang husay!
17: So easy to use? Everest Washing Machine.
18: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
16: Siyempre, it's you, babe.
17: Aww.
18: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
19: Ring, ring, go away!
20: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
19: Cough, cough, wet away! Yay!
20: Pambatang Lagundi, Plemix.
21: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report.
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako rin po, Jeff Caparas. Sa oras na 8:47 ay nasa linya na ho natin si Police Major Dondon Maribay, ang Deputy Station Commander ng Sampaloc Police Station sa Maynila. Magandang gabi po, Major Maribay. Jeff Caparas po at welcome po sa Spot Report.
23: Good evening po, Sir Jeff Caparas. Sa ating tagapakinig, magandang gabi po.
0: Ay, Sir Dondon, pakikwentuhan ho kami dyan, Major, yung nangyari ho na paulit-ulit ho, isang linggong nilooban ng tatlong lalaki, isang bahay ho dyan. Paano ho nangyari?
23: Yeah, tama po. Nang buwan ng Hunyo, ang ating biktima ay umalis at pumunta sila sa ibang bansa upang magbakasyon. Pagbalik nila ng so dito sa Pilipinas, sa kanilang bahay, nitong buwan ng Hulyo, ay kanilang na-discover na ang kanilang bahay ay nilooban yung kanilang pintuan ay sira at pagdating sa loob nakita ni mga gamit na nagkakalat na. At marami nang nawawalang mga gamit. So nagpunta sila sa barangay upang tignan kung may nakapturang CCTV. At iyon nga po nakita nila na umpisa ng July 1, July 2, July 3, July 4, July 6 and 7
0: ay naraw-araw.
23: Ay inaraw-araw na pinasok nga ng mga suspects. Ang kanilang bahay at kinuha ang kanilang mga gamit sa loob.
0: Ang takpan pa nila ng tricycle, ano, Major? Para kung ano, eh, no? Nagbaka sakali silang hindi sila makikita, no?
23: Base po sa aming investigation, ay ganun nga po ang modus na ginawa nila. Doon nila ipinaparada yung kanilang mga gamit na tricycle upang hindi sila mahalata ng mga tao na naroroon. At pasimple silang pumapasok doon sa gate doon nga po kinukuha nilang gamit sa loob ng bahay.
0: Major Maribay, nasa 113,000 pesos ho ang halaga noong nakuha ho nitong mga kawatan na ito. Ano-ano ho ito, itong 113,000 pesos?
23: Base po sa ating investigation, ito po ay mga electric appliances, mga jewelry din po, meron pong bisikleta at computer po.
0: Paano ho pala nalaman, Major, na sa investigasyon nyo ho ba, nalaman ho nila nakabakasyon itong mga biktima?
23: Sa palagay po natin, alam nila kasi ito pong isa sa suspects na nahuli ay isang beses po ay naanyayahan yata nung may-ari ng bahay na maglinis sa loob sa kanilang bahay.
0: Okay.
23: So most likely po ay baka meron na alam niya na yung compound. Meron siyang idea kung ano ang itsura ng compound.
0: Mm-hmm.
23: At ito rin pong isa sa mga nahuli nating mga na suspect ay hindi rin po kalayuan ng kanyang tirahan dito sa lugar na ito.
0: Na-casing na, ano? Kumbaga, na-casing. Oo.
23: Opo, ay malapit lang po sila sa area. So most likely po alam nila ang compound.
0: Tapos sa pag-iimbestiga pa ho ninyo ba, nalaman nyo pa kung sila FB friends sila? Mga ganun ba?
23: Pakiulit po.
0: Kung sila ba yung magka-Facebook friend ba nitong biktima?
23: Hindi na po. Hindi na po kami umabot doon. At palagay po namin na hindi sila friend.
0: Oo, kasi kaya ko ho natanong, baka mamaya nag-post itong biktima, nalaman na nakabakasyon. Ano? Pero tingin ko sa pag-ikot pa lang, makikita ho, maobserbahan siguro na walang tao sa bahay. Ano?
23: Opo, kapag tinignan niyo pong lugar, talagang may sinyalis po na wala talagang tao sa loob ng bahay.
0: Ano ang pwedeng gawin ng ating mga kababayan para ho makaiwas sa ganito? Kasi siyempre, ilan nating mga kababayan, hindi naman maiwasan na magbakasyon. Kailangan din naman ng bakasyon eh. Paano ho makakaiwas sa ganito? Paano ang gagawin?
23: Para sa ating mga kababayan, lalo na yung mga umaalis ng bahay, nagbabakasyon ng may over a period of time, ay siguraduhin po natin na double ang lock ng ating mga pinto at mga bintana.
0: Okay. Opo,
23: meron pong tayong tinatawag na lock, look, and leave. So, ilock muna natin, tingnan natin maigi bago tayo umalis. Pangalawa po, kung may budget po tayo, ay mamuhunan po tayo sa mga CCTV na konektado sa ating cellphone kasi meron na pong mga ganun eh.
0: Oo nga.
23: Para na mo-monitor natin yung ating bahay at saka yung mga smart lights na pwedeng timer or on remotely. Para po o kaya yung
0: motion detector
23: lights, yung motion po tayo ng mga solar lights na kusang bumubukas sa gabi upang magmukhang may tao sa bahay, so nakokontrol natin. Pangalawa po at importante is iwasan po natin ng mag-post ng vacation mode or going to somewhere for a period of time habang wala tayo sa bahay at sapagkat ito po ay nagsisilbing imbitasyon sa mga magnanakaw. Maaari rin natin pong ibilin sa ating ang ating bahay sa mga ating sa ating pinagkakatiwalaang mga kapitbahay. At halimbawa po ay may mga sulat, package o diaryo sa labas ng gate ay kunin nila
0: Oo,
23: dahil lang pagkakapuntol po ng mga ito ay sinyales din po na walang tao eh.
0: Oo.
23: At malalaman nilang walang tao.
0: Oo. Kumbaga para makikita, matagal na ba? Hindi pa kahapon pa ito ah. Hindi nagalaw ah. Hindi ba mahalata ng mga kawatan pala no? Go ahead po, Major. Pagpatuloy niyo po.
23: Panghuli po ay yung pagiging mapagmatsyag natin sa ating paligid. I-report natin agad sa ating barangay o sa ating pulisya kung may mga kahinahinalang tao, motorsiklo o sasakyan man na pabalik-balik dyan sa ating mga kalye para po ma-actionan natin kaagad.
0: Pili na lang ho, bago ko kayo bitawan na Major Maribay, anong record nitong tatlong ito? May mga prayo na?
23: Bago po, based po sa ating investigation, ay pero na po silang record. Ang isa po ay robbery holdup. At isa naman po ay robbery snatching.
0: Ay, gawain na talaga. No? So talagang ito yung kaninong kusudiya ngayon, nandyan po sa inyo, sa Sampaloc.
23: Opo, naindito po sa amin ngayon at kahapon po ay na-inquest na po natin.
0: Ayun, maraming salamat po sa inyong oras ha. Police Major Dondon Maribay, ang Deputy Station Commander ng Sampaloc Police Station. At teka muna, sino pala ang Commander, Major?
23: Ang ating Commander po dito sa Sampaloc Police Station ay si Police Lieutenant Colonel Brian Tagayadoro po.
0: Ayun, thanks po kay Lieutenant Colonel Major ha. Maraming salamat po sa inyong oras, sir. Mag-iingat po palagi. Happy weekend po.
23: Maraming salamat din po, sir.
1: TZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Ayun ah, kung sakali talagang mag-invest na tayo sa ilang mga security system. CCTV na yung isa. Tapos yung mga solar lights, tsaka yung automatic lights, kung meron naman kayong pang-invest, ano, para sa safety rin niyan eh. Tapos syempre, ito, kontrolado na natin ito, wag na tayo magpo-post, hindi ba? Kasi marami rin naman na hindi nyo rin masyado ganun kakilala, di ba? Makikita na kayo nakabakasyon, nako po. Pero grabe itong tatlong ito, no? Inaraw-araw talaga. Parang nakita ko pa doon sa CCTV, pumapasok ng pilit doon sa siwang nung gate eh. Tsaka talagang nilimas yung loob ng bahay. Eh ganun ho talaga ha. Sa tindi ho ng panahon niya, imagine niyo ho iyon. Hindi lumalaban ng patas, ano. Eh yung nagbakasyon eh, pag uwi niya, eh na-stress pa siya, ano. Nabawi ka agad, eh, nag-relax siguro, eh, nagbakasyon, di syempre relax ka. Pag uwi mo ng bahay, eh bawi ka agad yung nirelax mo. Makikita mo, gulo-gulo yung bahay mo, nawawala yung ilang mga gamit mo doon. Ano? Akala nila, nitong mga kawatan na ito, eh hindi makikita, hinarang-harang pa yung tricycle, eh, diba? May susuot sa ilalim, di maalata. O, diba? Ayun, yung kasamahan namin pala rito, si Jane, pumasok lang. O, tapos, ayun. Na biktima rin, ano? Aircon? Mind you mo, aircon, nabuhat ng mga kawatan na yon. Grabe, ano? Oh, may choice yung magnanakaw. Anong choice? Laptop at tablet. Hindi kinuha. Hindi kinuha. Mas kinuha yung aircon. Ay, mainit. Mind you mong kawatan na yon. Aircon, mas importante ito. Di ba? Hindi tayo mapapalamig ng tablet at laptop na yan, ha? Sa init ng panahon. Eh, nahuli yung kawatan. Oh. Anong nangyari? Hindi nahuli. Nai-report ni Jane. Saan ni-report? Naabutan, pinalo niya ng walis tambo. Super. Aba. Nai-report ni Jane? Oh, eh, nai-report natin, ha? Sabihin mo kay Jane, sabihin sa atin kung saan na police station para ma-refer na. Grabe, no? Pinili ang aircon na mabigat kumpara, wais, ano? Wais yung kawatan na yun. Loko-loko. Pero seryoso ho, ha? Pag ganyan, mabuti yung ginawa ni Jane ay hindi sa sinaktan, ha? Pero pag umi ganyan, ay piliin nyo ho ang buhay, ha? Yung mga gamit ho, ay kahit papano, ay mapapalitan ho yan. Lagi nyo hong pipiliin ang inyong buhay. Yan ho, iisa lang. Huwag nyo nang lalaban, ha? Huwag nyo papaluin ng walis tambo. Basta mukaan nyo na lang o saka sa tandaan ninyo ang pagmumuka tapos i-report nyo sa police station at baka naandun ng larawan sa Rogues Gallery, makikilala, hindi ba? Ayun, si Jericho Ferrer, nandito po ba kayo sa Caloocan? Wala ho, nandito ho kami sa studio sa Quezon City. Ayun, si Enlim, sabi niya, mainit talaga siguro sa kanila. O, ilintik na kawatan na yun, ano? Mas pinili niya talaga yung aircon. Yun, sabi ni Don eh. O, teka muna, bago tayo magpaalam, eh, meron tayong less than 2 minutes na lang. Eh, mabilis lang tayong roll call ulit sa mga sumama sa atin dito sa programa. Si Cherry Chapare, happy weekend and restful weekend. Happy and restful weekend. O, sa'yo din, likewise. O yun, humabol si Ninita Bartolazzo, attendance check. Si Miao Mei, o shoutout po kay Nene Ocampo. Shoutout Nene Ocampo. Si Jericho Ferrer, nabanggit na. Si Agnes Prima. Si Brian Untalan, watching po ako now. Salamat, Brian Untalan. At si Belen Ledesma, gabi-gabi po ako nakikinig sa inyo po sa radyo ko pong maliit. Aba, nakatali po sa baywang ko. Kaya mula 4 a.m. nakikinig na po ako. Nakatali sa baywang radyo. Nai-imagine ko na po yan, Ma'am Belen Ledesma. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa lahat po ng programa dito po sa DZMM. O si Colin Panulde. Si sino pa ba? Ha? Ha? Oh, si Marie Belbia 2597, maulan na gabi po dito sa Lucena City. Mag-iingat po kayo, ha. Ayun, wala na tayong oras. Maraming salamat po sa tumutok dito sa Spot Report kung saan unang kaligtasan mo. Muli po ako po Jeff Caparas. Ingat kayo saan man kayo naroroon. Susunod na programa Alam na Dish kasama si na DJ Jaiho at Papa Awel Paz. Happy weekend, kapamilya. Mag-iingat, ha. Stay safe and drive.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ng oras.
1: Isang minuto makalipas ang 9:00 PM.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat pasabog at umaatikabong iintriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: mga kapamilya at mga kaserbisyo. Nako, eto na po ang programang magatid sa inyo ng mga pinaka-sizzling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Happy Friday, mga kapamilya at mga kaserbisyo! Eto nga po ang mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
0: Happy Friday, mga kapamilya! Ang programang ito po ay talaga namang walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Happy Friday, mga kapamilya at mga kaserbisyo! Ako po ang inyong ever lovable, Papa Alamas!
0: Tama na, alam
1: tama
0: na
1: siya. Tama
0: naman siyempre at kasama po ng ever lovable and ever lovable na si Papa Owl pa sa nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsadang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po, si Jai Ho.
1: Sabay po kayo kasi nga Happy Friday! Alam ko na!
0: Alam nyo na!
1: Alam na this!
0: Say ho!
2: Alam na this! Sa DZMM! Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bigkis!
3: Alam na this! Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: Sa ulo ng mga binantay ang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na po natin, Madame Tussauds wax figure ni Catherine Bernardo isinapubliko.
2: Alam na this!
1: At naku, may update tayo sa bagong season at bagong bahay ni Kuya Alamin.
2: Alam na this!
0: Samantala, Gazini Ganados at Melay Cantivero sumabak sa pageant challenge.
2: Alam na this!
0: Kat Riona Gray at kanyang mommy Mita pumasyal sa Spain.
2: Alam na this!
1: At idiretso na po kagad natin ha, on a happy Friday, ang paghagod ng mga katawan ng mga balitang showbiz sa binantayan. Una na dyan, isinapubliko na nga ang Madame Tussauds Hong Kong wax figure ng actress na si Catherine Bernardo. Inspired ang wax figure ni Kat sa kanyang elegant look noong tumanggap siya ng Outstanding Asian Star Award sa 2023 Seoul International Drama Award sa South Korea. Feeling humbled naman si Kat at na mapasama sa roster ng mga Filipino personalities na naunang nagkaroon ng wax figure. Ididisplay ang wax figure ni Kat sa Madame Tussauds sa Hong Kong!
2: Alam na this!
1: Mamaday ka mukhang kamukha talaga. O kita mo, hindi mo ko talaga alam. Kasi sabi talaga ni Mami Min, twins eh, parang ganyan. Tuwan-tuwa siya. Tingnan mo, oh, pati damit na lang sana. Kulang, no?
0: Hindi, actually, Papa Owl, yung damit na yan talaga. Oo, yan sinuot talaga niya ni Catherine. Nakita ko, pinost niya yung hairstylist niya, ni John Valle. Kakapos lang actually, papasok tayo sa studio. Nakita ko na yan yung mismong damit, tapos yung ayos ni Catherine.
1: Yes.
0: Tapos parang sa isang studio or kung saan man yung location na yon, yung ginawa ata para makuha talaga yung detalye. Yung parang merong ini-scan siya. May machine na ginamit, tapos ini-scan siya na paikot. May tao lang yung may hakbang machine. Tapos mula sa ulo, sa braso, and everything. And syempre alam ko meron
1: swak
0: din swak na swak. Pati yung outfit talaga na sinuot mismo ni Catherine. Tapos alam ko diba ipati yung sukat ng mata,
1: yes,
0: yung pilik mata. Ganun talaga yung level. Kaya talagang parang sabi nga, twin na twin talaga. Correct. Kambal kung kambal. Nag-TikTok pa nga si Kat, pinost ni Mami Min.
1: Correct.
0: Na parang kinakausap niya yung kakambal niya na ano na wax figure. Ang bongga diba, nakakatuwa.
1: Kung makikita mo talaga naman yung ibang wax figures dyan sa Hong Kong o kung saan lugar kahit sa America nung ibang mga artist din, magugulat ka, matatakot ka pag ikaw nga lang mag-isa dun sa kwarto tapos makita mo may pailaw lang yan na dim na light, matatakot ka, akala mo buhay na buhay talaga. Sabi mo dati na huwag kang pipikit, huwag kang pipikit, talagang sisigaw na ako.
0: Totoo.
1: Kamukhang kamukha.
0: Kafes kung kafes. Diba meron dyan syempre si Manny Pacquiao,
1: yan,
0: si Miss
1: Lea Salonga.
0: Yes, Kat Riona Gray, si Pia Wurtzbach. Di ba yung kay Pia pa nga, yung parang ano, yung action, corona. Yung sinusuot niya yung corona. So, pag nag-picture ka, pwede kang parang nandun yes. sa corona ni Pia, di ba? Yung kay Catherine, parang pwede ka naman talaga makipag back to back sa kanya. Kasi parang yung atake, nakasalve you, yes. frontal na ganyan, di ba? Congrats, yeah. Kat!
4: Thank
0: deserve
4: you.
0: Deserve mo ng Bongalarium, yes. ang pangmalakasang wax figure. Speaking of wax figure Uh-oh. Lang, no? Segue ko lang na mabilis. Yes. Parang ano, pinag-usapan din, di ba, recently, yung ginawang wax figure ng mga ilang yes. celebrities yes. sa isang establishmento dyan sa may Pasay City.
4: Mm-mm. Isang entertainment.
0: Isang entertainment or amusement park. Ayan, oo. Merong mga wax figure din. Yes. So ngayon, parang nag-resurface ulit, Papa Awel.
4: Dahil nga, lumabas yung kay Catherine Bernardo tapos kinukumpara na malayo.
0: May nabasa ako. I don't know kung nagpa-sponsored ads ba yung gumawa ng wax figure.
4: Oh, oh.
0: Pero, di ba, nung panahon ng kasagsagan yun, yes. nabasa ko na parang nasaktan sila dun yes. sa mga laging pangungutsa. Di ba, napag-usapan Bakit? Natin, di ba, Papa Awel? Pero ano daw, parang bago naman ata ni-release, approve naman ata nung mga artist ata.
4: Nakausap ko yung isang kampo. Hindi ko sasabihin kung sinong artista. Approve ang proposal na gawan sila ng wax museum, ng wax figure. Mm-hmm. Para doon nga, ng ano figura or figurine or parang monumento or wax ba kung wax nga yung ginamit, no? Mm-hmm. Kaya lang, sana man lang daw, hindi na pag-agree na bago i-launch, ipakita muna, ay approve po ba
0: kumbaga
4: ito?
0: Proofread.
4: Sana, para may ano quality control, mm-hmm. kumbaga. Baka pwede man sa artist, ay pwede ngilitan ng konting mata, ay pwede kaya yung blush on pakipanda. Di ba alam mo yun, konting retouch, ganyan.
0: Yes.
4: Kaya mga artista nagulat, kaya ngayong isang artikulo na lumabas, isipin mo na ikaw yung artista, na dapat masaya ka, nandun ka sa launching ng iyong wax, figure. Tapos biglang magugulat ka na, ha? Mas imbis na nakatanggap ka ng papuri ay pangungutsa na bash kasi pinaglaruan talaga ng social media.
0: Actually,
4: ng mga netizens
0: na sinabi pa na parang yung wax figure daw is mm-hmm. hindi para sa amusement park
4: yes.
0: kung hindi para sa isang sikat na resort, 'di ba? Kasi parang
4: yes,
0: sabi yun yung kasi yung mga ganun daw. Anyway, sa Powell, ito ang mensahe ni Mami Min Bernardo sa kanyang Instagram account. Sinabi niya an hour ago before tayo magsimula. Sabi ni Mami Min, as a mother, I quote, as a mother, I'm overwhelmed with pride and gratitude.
4: Yes.
0: Seeing my daughter's wax figure at Madame Tussauds is something we never imagined before.
4: Yeah. Mm-hmm.
0: It's a beautiful recognition of all her hard work, dedication, and the love and the support she has received from her fans through the years.
4: Mm-hmm.
0: This moment is not just for our family, but also for everyone who has been part of her journey. We are truly thankful and very proud of Catherine.
4: Wow.
0: Grabe, no? Si Mami mean is, tama bang gamitin ang salita na epitome, sobrang okay natin epitome, mm-hmm. di ba Papa Awel? Parang patunay siya na kasi ikaw din, ako Papa Awel, tayong mga may umiidolo kay Catherine mm-hmm. Bernardo, since siya si siya yung, since love team pa lamang siya ni Super Ingo, di ba noon, baget siya, nandyan si Mami Min, nakaagapay, nakasubaybay sa kanyang karera,
4: mm-hmm.
0: magpahanggang sa mga milestones niya ngayon na nasa tamang edad na si Catherine,
4: mm-hmm.
0: hindi pa rin talaga nawawala itong si Mami Min Bernardo,
4: yes.
0: no? Kumbaga, sa mga past interview nga, sabi di ba, kung hindi siya naging stricta or hindi siya naging bantay sarado kay mm-hmm. Catherine talaga, baka mamaya iba yung eksena. Kaya, pero syempre, ayan, patunay lamang, no? Mami Min, congrats din sa'yo. Yung mga tagumpay ni Catherine ay kasama ka po dyan.
4: Syempre, mga magulang ang unang matutuwa ay pagmamalakad ng mga anak dahil sa tagumpay na natatamo.
0: Correct.
4: Lalo kapag nakikita ng nanay, ng tatay, o gaya ni Mami Min, na masaya yung anak niya. Masayang masaya. Yun naman yun. Kaya congratulations po. At sa mga umiidolo kay Catherine Bernardo, patul nyo dahil tama ang inyong hinahangaan.
0: Totoo.
4: At ginagaya. Diba
0: speaking
4: naman?
0: Of nanay, syempre,
4: na.
0: Nakatutok si Mama Ruth. Ayan, si Papa Jeb. Si Lola Erling na binisita daw ng kanyang mga anak. Si kapatid ng papa ko nasa bahay daw namin ngayon. Si Tito Butch. Hi, Tito Butch. At si Tita Annabelle. Sabi, pabati sila. Nandito sila sa bahay ngayon. Binisita si Lola. Hello, Tita Annabelle and Tito Butch. I love you all so much. To my sissy, to my fur babies, kay Cheddar, Star, kay Nakshi, kay Gucci, kay Cartier, at kay Sisi, kay Nakshi, kay Gucci, kay Cartier, yan, kay Cheddar, di ba, mapaawa?
1: Yes. Yes. At sa lahat po ng mga barangay Tano na nag-aabang lagi kay Mama Jaibo para alalayan siya.
0: Hindi. Yun. Galing kasi ako na, ano, galing, sabi siguro, bakit parang namamaga-maga yung fest o yung mata niya? Hindi. Galing kasi ako sa pampahumpak ng fest ko, yes. Oo, para talagang laging kahit anong angle, anong side, hugis bigash.
1: Mm-mm. Wow!
0: Hugis bigash, di ba?
1: Sa regard sa family mo,
0: Lola Erling, nabanggit ko si Lola Erling.
1: Lola Pomusenos, yes. And
0: Ceruelos.
1: God bless po.
0: Eto naman, syempre, ayan na, naku, ayan mga kapamilya ha, okay.
1: Magbubukas daw ang bahay ni Kuya.
0: Hindi, pero kasi, nako, meron isang balita kanina, sinend ko na ito, no? Nako, isa pong mainit na pagbati kay Papa Owl Paz sa natanggap po niyang pagkilala bilang Outstanding Travel and Entertainment Anchor and Host sa 4th Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2026.
1: Ay, na po yan, Kuya!
0: Ang kanya pong prestigyosong parangal na ito ay pagkilala sa kanyang kahusayan sa travel at entertainment broadcasting sa pamamagitan ng kanyang makulay na storytelling, kapaki-pakinabang na mga impormasyon at walang sawang pagbibigay-pugay sa mga magagandang destinasyon, kultura at mundo ng entertainment. Patuloy po niyang naipapaabot sa mga manunood ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon at kaalaman. Kaya naman, to my beloved partner, congratulations Papa Awo Paz, I love your family!
1: Thank you, Mama Jaiho. Yes. Thank you po sa bumubuo ng DZMM tsaka ng travel ni Awel. Kuya Ab, paano nyo nakuha yun?
0: Actually, nakuha namin talaga yun. Sinend sa amin ni Mama Nene.
1: Ah, wow!
0: Nang mama
1: ko pala. Maraming salamat, partner. Thank you po,
0: yes,
1: DZMM.
0: Welcome.
1: At saka na po ako magpapasalamat dun po sa organizers po kapag natanggap na po natin yung pagkilala. Oh. Medyo na sabi nga lang po. Pero advance na nakuha ni Kuya Ab. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Thank
0: truly
1: you po.
0: Ayan.
1: Ayan. Tuloy na natin ang ating show. Showbiz Chica.
0: Ayoko na.
1: Ano ba?
0: Hindi. Itutuloy na natin ang ating Showbiz Chica sa lahat po ng mga nangangarap.

0: Alam ko parang ano te, update video.
1: May pwedeng maghula.
0: Saan?
1: Ang hula ko sa Bulacan.
0: Ako din, 'di ba? Same yung hula natin kasi 'di ba parang ang dami, ang laki ng lupain.
1: Malaki.
0: Yung ABS-CBN supposedly agad-agad lilipatan before bago ng pandemic.
1: Sound stage. Ang ganda-ganda. Yes. Nagawa na natin sa Darna at sa iba pa, 'di ba?
0: Truly. Alam ko yung ano, idol or yung isa sa reality search din natin ginanap dun sa sound stage.
1: Correct. Tsaka 'di ba yung kay La Catherine noon dahil naka ano lock in shoot
0: dito
1: yun. Ajan ba yun?
0: Yung sa gili.
1: O yun. Oh, oh. Basta yun.
0: Yung ano.
1: Pero abangan natin kung saan
0: nakaka-excite. Too good to be true.
1: Yun.
0: Yung too good to be true.
1: Nakaka-excite kung saan natin makikita ang bahay ni Kuya.
0: Grabe no. Umabot na talaga. Natutuwa ako, Papa Awel, dun sa mga videos katulad ng ganyan na sa kabisihan ni Direk Lauren Jogi as the head of TV production, tapos as manager namin before sa Star Magic at ngayon sa Star Magic pa rin. Parang pagkatapos ng mga kaganapan, kanyari busy, pag maluwag ang schedule niya, talagang parang gumagawa siya ng video niya to update yung mga kapamilya fans, mga supporters and viewers sa ano yung mga susunod na dapat pakaabangan. Parang napanood ko yung video, in-update niya yung mga ganap sa Beanie, in-update niya yung ganap dito sa Big Brother, in-update niya yung mga iba pang ganap sa ibang mga artist pa yun. So, thank you so much po, Direk Lauren.
1: Yes! Nako, eto naman po, speaking of Beanie, nagpalitan na po ng dance cover ang Nation's Girl Group na Beanie at Thai Group na partner. Anong bigkas dito? For Eve?
0: For Eve, yes.
1: For Eve. Oh. Ayun. Ginamit na dance cover ng Beanie ang latest single ng For Eve na T. Sumagot naman ang For Eve at ginawa ng sayaw ang kantang Blush ng Beanie na kinanta ng 8 sa kanilang Coachella performance noong Abril. Parehong pumatok sa Facebook, Instagram at TikTok ang kanilang mga dance cover na puno ang comment section ng dalawang grupo mula sa mga tagahanga sa Pilipinas at Thailand na umihirit ng higit pa sa cover swap ng kanilang mga idolo.
2: I love this!
0: Talagang ang Beanie, hindi na mapipigilan sa pagiging international artist to star.
1: Tsaka parang record breaker sila at ano, bahagi na talaga sila ng kasaysayan. Gaya niyan sa Cebu, sila ang unang-unang superstar, music superstar na magpe-perform. Abangan niyo po sila dyan sa ano, yung parang SM Arena nila dyan sa
0: Nakita ko,
1: Seaside.
0: Sa Cebu. Yes,
1: Cebu, totoo. Report kanina.
0: Kaya si abangan. Ate Ria Babesta, isa sa mga taga ano dyan, isa sa mga empleyado ng company na yan.
1: Ah.
0: Yes, Ate Ria, nakita ko parang, dahil friends kami, dito kasi pag dito tayo sa Pilipinas, siya yung nag-ano sa atin, support sa atin kapag mayroon mga Disney on Ice, yung mga ganyan. Mga pa-concert, pag pupunta. Nakita ko na busy-busy yung buong team nila. At yung ilan sa mga kasama niya sa team, nakaka-proud, Papa Awel, kasi many of them are all from ABS-CBN before.
1: Wow.
0: Tapos parang doon na sila ngayon, mga marketing na sila, ganyan. Mga nakasabay nating katrabaho. I'm sure kilala mo yun pag nakita mo sila sa mukha. Hindi ko lang matandaan yung mga names nila kasi sobrang dami din naman nakakahasalamuha natin everyday. Diba?
1: Fly higher, mga kapamilya!
0: Yes, totoo.
1: Sana makita natin sila sa mga susunod pang mga
0: shows. Dati sila yung ano, kung natatandaan mo, pag may mga promo ang Dreamscape,
1: yan
0: sa promo sila. Team sila. Tapos ngayon nandun sila sa marketing sila. Nakikita ko lagi pag may mga concert.
1: Very
0: diba?
1: Nice.
0: Yeah. Si Ate Ria din is a former kapamilya. Parang executive producer siya before along with Ate Terin Dikit sa Umagang Kay Ganda. Yes.
1: Correct naman.
0: Tama na Umagang Kay Ganda. Yes, ito.
1: Ayun, mabuhay kayo.
0: Mabuhay po ang mga kapamilya nating namamayagpag sa iba't ibang mga kumpanya ngayon. Samantala, sa oras na 9:19, mga kapamilya, naku, sumabak na nga sa pageant challenge sina Miss Grand International All-Stars 2026 finalist Gazini Ganados at Kuwanti Melay Cantiveros Francisco sa segment na Dakon Problema sa isang episode ng Kuwan on One. Sumailalim sa Miss Kuwan International All-Stars 2026 si Gazini at si Melay at nagpagandahan ng kanilang mga introduction. Sagot naman sa Q&A portion na sinamahan ng twist. Pero sa huli, matapos ang ilang nakakatawang ganap, itinanghal si Gazini bilang winner ng mini pageant. Mapapanood po ang Season 5 ng Kuwan on One sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel at iWan tuwing Martes sa oras na 8 ng umaga.
2: Alam na this!
1: Yay! Naku, naabangan din niya ni Kuya Jun Lali na nanonood
2: Tito
1: ngayon.
2: June.

0: Papakasama yes. ko si Tito June. Mm-hmm. He never, ano talaga, he fails never to fails to
1: skip
0: to skip program. Watching our program and mm-hmm. also hindi syempre mataas ang mga pagrespeto at pagtingin mm-hmm. natin kay Tito June dahil bago pa man ako napabilang na maging reporter or entertainment press sa Paawal, nandiyan mm-hmm. na ang Tito June Lalin. And, di ba, hindi po siya ever nagdamot sa kung ano man yung mga meron, Papa A. Mm-mm. Kasi lagi siyang very, very welcoming. Sa mga hindi po nakakakilala, di ba, kay Tito June Lalin sa mga listeners natin, siya po ang PR ng Pamilya Gutierrez. Di ba? Tama, di ba, PR ng yes. Pamilya Gutierrez. At marami pang mga kilalang celebrities sa Pilipinas na talagang ginagawang kiyapo ang Amerika, ang Correct. New York, ang Los Angeles. Nakita kami sa ginanap na press conference Mm-mm. and artist presentation yesterday Mm-mm. nila Sir Manix Carancho yeah. na ginanap po yung nilaunch na po at ibinalik na yung Manix Management
1: yes.
0: kung saan ando doon sila Tito June Lalin, Ate Salve Asis, Kuya Roldan Castro, Ate Marie Chris Valdez, Janice Navida, Vinya Vivar, at Mel Balyanera
1: yes.
0: at marami pa pong iba mula sa iba't ibang mga stations and networks din. So, Kuya Irvin, Kuya yes. Irvin, of course, hindi ko pa kakalimutan si Kuya Irvin. Yan, mataas po ang respeto sa inyong lahat, mga ate at kuya.
1: Yes,
0: yan.
1: Mga batikang members Veterano. Of the press. Yes.
0: Na, just ko busy-busy, katatapos mm-hmm. lang ng Eddies.
1: Yan.
0: Diba? Tsaka yung PMPC Star Awards for Music.
1: Correct.
0: Oo, diba?
1: Yun na. Naku, thank you very much po sa inyo at mataas na pagsaludo. Eto naman, from Gazini Ganados, todo bonding naman sina Catriona Gray at kanyang Mami Mita sa Spain. Sa Instagram post ng former Miss Universe, nagpunta ang mag-ina sa San Sebastian at nag-enjoy sa scenic walk sa tabing dagat at food adventure. Sabi ni Kat, first time nila sa San Seb, kasama ang kanyang food buddy, walang iba kundi ang kanyang Mami. Tuwang-tuwa namang nagkomento ang mga fans.
2: I love this!
1: Siyempre naman, magandang mommy-daughter bonding yan. At lalo kung first time nila dyan sa bansang iyan eh, lubos-lubosin, di ba? Lalo na mga foodang, ganon. Bukod sa mga adventure, tsaka mga destinations. Siyempre, create more memories, Catriona and Mami Mita. At sa mga iba pa na namamasyal.
0: Mm-hmm. Speaking of mamamasyal, no, yung mga iba po kanina na walang importanteng pinuntahan pero supposedly mamamasyal sila. I'm sure grabe yung ano kinaharap nilang stress Mm-mm. sa buhol-buhol na traffic sa mga kakalsadahan. Ikaw ba na-experience mo partner kanina?
1: Naku, mas natili na. Nalaman ko na talaga sa balita. Kaya lagi pong tumutok sa DZMM.
0: Yes.
1: Nilabas na po kagad ng DZMM yung mga baha sa Quezon Avenue, dun sa EDSA, sa iba pang lugar.
0: Kaya
1: nag-ask na ako ng permission sa mga ka-meeting ko na pwede mag-zoom
0: meeting na lang. Ako naman partner kanina, sabi ko parang ganda ng gising.
1: Yan.
0: Tapos maaga akong pumasok ng 3 PM ko na work, parang 1:45 pa lang nasa biyahe na
1: yes.
0: ako. Ha, nakarating ako almost 4.
1: Oo.
0: Kasi nga grabe, buhol-buhol talaga. Dahil syempre, di ba, sa Maynila, sa may area ng Espanya talaga.
1: Correct.
0: Buti na lang, alam mo, may mga ginawa na dun sa mga streets.
1: Mm-mm.
0: Medyo nakales
1: yes.
0: nung pag-angat ng tubig. Pero may iba pa rin area talaga na tumaas yung tubig. Kaya naman, nagbuhol-buhol papunta hanggang Quezon Avenue, Mm-mm. ganyan. I'm sure sabi ko nga kanina, Diyos ko yung mga, may mga hahabuling schedule, eh parang
1: yes.
0: masa-stress talaga sila. Pero sabi ko, pag ganyang mga kaganapan, kaysa ma-bad trip ka, ma-stress ka,
1: Mm-mm.
0: itutok mo na lang sa DZMM, sa iyong mga radyo, para at least updated ka kung nasaan. Ngayon nga, di ba, parang narinig ko kanina, parang palabas na ata,
1: Mm-mm.
0: o nakalabas na ba, Kuya Ab? Ah,
1: hindi pa.
0: O, parang may ganong balita. Hindi kayo nung balita ka na haba-habagat na lang daw ganyan. Yes.
1: Kaya haba-habaan nyo rin po ang inyong pasensya.
0: Yes.
1: At ang mga paghahanda, iba po pa ang maging handa bago pa at habang at pagkatapos po ng bagyo at ulan.
0: True.
1: Yun po
0: yes.
1: yun.
0: Yes. Samantala, naku, ito nga, malungkot naman na balita para sa mga K-pop fanatics dahil hiwalay na po ang South Korean stars na sina IU at Lee Jong-soo. Ano pa po, Awel? Kinumpirma po ito ng kanilang mga talent agencies na 4 na taong ding magkarelasyon. Sa kabila nga po nito, magkasunod naman na sina Ayu at Lee Jong-suk na nagkasundo, sina Ayu at Lee Jong-suk na panatilihin ang magandang relasyon bilang magkakatrabaho. Si Ayu na kilala bilang Nation's Little Sister na hitmaker ng mga kantang This Right Now, Blooming, 8 at iba pa. Habang kilala naman si Lee Jong-suk dahil sa kanyang pagganap sa mga hit K-dramas gaya ng While You Were Sleeping, Doctor Stranger at Pinocchio.
1: Hello, Nadis! Marami rin heartbroken dyan, Chuck, ng mga fans, di ba? Siyempre, ito yung mga third party sa kanilang relasyon, kumbaga naman. Pero kung nalungkot po tayo dyan, ako, may lighter side naman po. And speaking of South Korea, magbabalik naman sa bansa ang South Korean boy group na ENHYPEN para po sa kanilang fan meeting event sa Oktubre. Hindi pa inilalabas ang iba pang detalye sa event, pero inaasahang muling mamimit ng mga Filipino ENHYPENs ang kanilang mga iniidolo sa Mall of Asia Arena. Noong nakaraang buwan, inilabas na rin ng grupo ang kanilang comeback single na Will Be Fine 2020 nang mabuo ang ENHYPEN.
2: Alam na this!
1: Ayan naman. Marami na excited ng mga ENHYPEN sa kanilang pagdating. Go, go, go.
0: Susunod na balitang showbiz, binisita naman po ng singer-actress na si Sasha Padilla ang puntod ng yumaong partner na si King of Philippine Comedy, Dolphy. Ayon nga kay Sasha, sa 14th na anibersaryo ng pagpanaw ng Comedy King, hindi pa rin daw niya nakakalimutan ang mga alaala nito. Ibinahagi rin ng singer-actress ang kanyang panalangin ng kapayapaan para kay Dolphy. Pumanaw sa edad na 83 ang Comedy King dahil sa chronic obstructive pulmonary disease taong 2012.
2: I love the beast!
0: Samantala, nako eto na. Dahil nga Friday po ngayon, mga kapamilya at mga kaserbisyo, attention sa lahat po ng mga ka-vibes naman natin sa aking FM program. Opo, may bago po tayong aabangang programa sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes simula Lunes, July 13, 4 a.m. Mula po 4 a.m. down to 12 midnight. Ang mga bagong programa po dyan ay ang 6 p.m. i-air na po ang iDiva Nights ni DJ ID at susundan naman ng Heart Speaks with DJ Alex ng 9 p.m. Mapapakinggan pa rin po sa nasabing istasyon sa 92.3 ang iba't ibang mga programa kagaya na lamang po ng Banana Crew. Ako mag-isa na lang ako, Papa Awel. No, DJ Chloe na nag-goodbye na siya kanina. Pero hindi naman siya totaling goodbye to the station. May mga iba lang siyang pagkakaabalahan at pagkakabisihan. Samantala, may mga na-reshuffle naman nalagay sa ibang mga oras ng kanilang mga programa. So, abangan nyo po ang mas pinabongga, ang inyo pong magiging bagong kasama at ang inyong favorite ka-sound trip.
1: Yes.
0: Araw-araw sa FM station po sa 92.3. July 13 po, magkarinigan tayo. Ako pa rin po ay napapakinggan 3 p.m. to 6 p.m. sa Banana Crew, the home of the stars.
1: Yun. Ako, sana makita nyo po yung teaser nila na nasa jeep sila. Ang cute po nun. San ba yan online mapapakita nila?
0: Meron kaming YouTube channel. Yan. Oo, meron din kaming Facebook Live, ganyan. TikTok. Ayan, hanapin nyo lang po. 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes. Ang lupet.
1: Ayan. Yan. Ang lupet. Kaya abangan at supportahan. Samantala, mga kapamilya, paraanin po muna natin ang mahalagang balitang ito. Interfaith Rally ng United People's Initiative sa Liwasang Bonifacio tinapos na ngayong gabi. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
3: Well, Jaiho, tinapos na ng United People's Initiative ang kanilang isinagawang Interfaith Rally sa Liwasang Bonifacio ngayong gabi. Bandang alas 8:30 kanina ay inanunsyo ni UPI founder Retired General Romeo Pocis ang kanilang pagtatapos ng kanilang pagtitipon dahil sa masamang panahon. Nagpasalamat naman ito sa mga dumalo kahit napabugso-bugso ang ulan. Ayon kay Pocis, muli silang magdaraos ng katulad na kilos protesta sa susunod na linggo dito pa rin sa Liwasang Bonifacio at sa iba't ibang lugar sa bansa. Dagdag pa niya na naiparating na ng kanilang hanay ang mensahe ng pagtitipon katulad ng panawagan para sa accountability o pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control anomaly, justicia, good governance at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Samantala, ayon kay Manila Police District Director, Police Brigadier General Arnold Santiago, ay naging mapayapa sa pangkalahatan ang naging pagtitipon. Tiyak rin sa kanya ng mga organizer ng rally na lilinisin at aayusin ang liwasan Bonifacio kung paano ito dinatna ng mga organizer bago ang pagtitipon. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang pagwawalis at paglinis ng Manila City Department of Public Services sa mga basura sa paligid ng liwasang Bonifacio. Sa lagay naman ng trapiko ay maluwag na ang lagay ng trapiko sa mga sandaling ito dito sa tapat ng liwasang Bonifacio at sa kahabaan ng Padre Burgos Avenue dito sa lungsod ng Maynila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Alam na this!
0: Oras natin mga kapamilya, 9:31 sa buong kapuluan ng Pilipinas. We will pause for a break dahil sa ating pagbabalik. Na-meet ko na to. Uh-oh. Makakasama po natin ang singer-songwriter na siya,
1: Kevin Constantine. Para lang tayo mapasabi ng alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na des.
5: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities, on the go!
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
10: Arthrosin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
13: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
14: Ako to, si Chang Ami.
13: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Alam na this sa DZMM.
15: Uy, si Idol.
16: Si Idol.
15: Sino siya? Alam na this. Alam na this. Live.
0: Magandang evening po. Oras natin, 9:34 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin of course ang inyong pong kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba ko po si Jaiho.
1: Katandem din po sa upgraded showbiz news, ang ever-laughable, Papa A. Awal pa.
0: Siyempre naman, Papa Awel, napakalakas po ng kanikailang mga radyo. Mm-hmm. Tayo po ay pwedeng-pwede at napapakinggan sa Transistor Radio via 630 or 630 kHz sa inyo po mga AM band. Ganun din sa inyong mga YouTube channel. Hanapin nyo lamang po ang aming official channel na merong 1.5 million subscribers at siyempre 3 million followers on Facebook. And saan pa, Papa Awel? Saan mga telebisyon?
1: At siyempre, kung napapanood nyo kami sa TV, salamat siyempre sa mga cable operators nationwide. 183 yan na. Kaya mas pinalakas pa dahil more than 3 million nga sa Facebook, 1.5 million naman sa YouTube. Kanina talaga naman certified si Mamang Chuper na lumipat na sa Radyo Patrol sa Estrenta sa 630 kHz kasi nga po malinaw at maganda daw po at update ng mga news. Thank you po, Manong Chuper. Ayun po yan, kaya
0: maraming
1: ito excited.
0: Salamat.
1: At dahil dyan, ito po matagal na po namin pong gustong sabihin sa inyo mga kapamilya, sa loob po ng 5 taon mahigit po ay matagal na po namin pinaghahanap ang kakambal ni Mama Jaiho.
0: Hindi
1: ngayong
0: kakambal.
1: Gabi, maswerte po tayo sapagkat natagpuan na po ang kanyang kakambal. Siya na po mismang sumuko sa aming programa para ipagbigay po sa ating lahat na siya po ang nawawalang kakambal. Hindi lamang po niya dala ang kanyang sombrero para magpapatunay na sila po talaga ay magkapatid.
0: Hindi.
1: Kung si Mama Jaiho po ay isang batikan na reporter, broadcast, journalist at FM DJ, narito naman po ang kanyang kakambal, singer-songwriter Kevin Constantine!
0: Hello!
1: Sige, magtabi kayo. Tingnan niyo.
0: Hindi kami magkakambal.
1: Oh, kita niyo, kakambal ng tadhana, di ba? Ay, pasombrerohin mo yan.
0: Totoo nga.
1: Nakaitim pati yung loob.
16: Twinning.
1: Diba?
0: Hindi, pero alam mo, parang parehas na parehas pagka nanonood sa television, ha? Pero color blue yun sa akin, black yun sa kanya.
1: Oo. Eh, kano nga, ganun ang kambal ng tadhana para malaman ng nanay ni Manay na kung sino talaga si Jaiho at sino si Kevin. At andito po ang kanilang ina.
0: Hindi.
1: Hindi pala.
0: Manay Gina.
1: Manay Gina. Yes. So, ay, bumati ka muna, Kevin. Seriously speaking, Kevin Constantine!
16: Kumusta kayo yung lahat dyan? Magandang gabi sa kahit saang sulok ng mundo. Dito kasi gabi na, so siguro iba yung oras dyan. So, kumusta? Shoutout.
1: Yeah. Ay, kumustahin mo rin yung mga kababayan mo sa Baguio City.
16: Ayun, naibag nga rabi. Taga Baguio City, mga kababayan ko dyan. So, kumusta? Nandito na ako ngayon.
1: When nga rod. Yun naman. Kevin, congratulations sa iyong journey as
16: Thank
1: a singer-songwriter. Pero balikan natin, paano, kailan ka nagsimula na didiscover mo na, uy, marunong pala ako kumanta. And more than that, marunong ka pang lumikha ng kanta.
16: Nag-start po akong kumanta. I think, na-discover lang ako ng mom ko eh. Na nasasabayan yung mga cassette players. Hinaham ko siya. 3 years old pa lang ako nun. So parang dun nag-start. And then from there, training na ako nila mama. Pinag-enroll na ako sa mga voice lessons. Pero yung sa songwriting, wala pa talaga.
1: Wala pa talaga.
16: Lately ko na lang siya na-discover. Mga around college na ako.
1: Mm-mm. Pero kung familiar po sa inyo yung mga sumubaybay po ng Pilipinas Got Talent, naging ano, auditioner, di ba? Auditionee? O basta nag-audition ka sa Pilipinas Got Talent.
16: Opo.
1: Season 1 and Season 3.
16: How was the experience? First season, nabuzzer kasi ako ng first season eh.
1: Mm-hmm. Ah, bakit nabuzzer ka? Tatlo? As in tatlo sila?
16: One yes.
1: So, 3 out of 4 or 2 out of 3.
16: Four judges pa ata nun.
1: Oo, tatlo ang nag-buzz sa'yo. Sino yung mga iya? Etos lang. Oo.
16: And then bumalik ako ng season 3. 2 yeses.
1: Ay, ganun talaga. Ano, may return of the comeback. Ano, what taught you? Anong leksyon natutunan mo doon sa, bakit ka na-buzz? Talaga ba namang, ano, kinabahan ka ba? O ano?
16: Feeling ko siguro hindi pa ako well prepared that time. So feeling ko parang mas nauna lang talaga yung grit ko na sumali na sumali ng ganun kasi parang yun yung first time ko eh. Parang mas nang ibabaw yun tapos hindi ko siya napaghandaan ng maayos. And then nung bumalik ako ng season 3, parang sa likod ng isip ko is parang kailangan makabawi.
17: Oo.
16: Makabawi na.
17: Naipalabas ba yun yung ano, nabuzz ka?
16: Oh, naipalabas siya.
17: Naipalabas.
0: Pero in fairness, nakabawi naman ba?
17: Oo. Nung season 3.
0: Yan. Dalawang bawi. Yes. Hindi, bukod sa season 3, papaawin. Mm-hmm. I mean naman natin, di ba? Parang maraming natatakot sumali sa mga, yes, kunyari, sa tawag ng tanghalan. Ilan lang yung mga naglalakas ng loob talaga. Kasi mm-hmm, di ba yung live na may gong. Yes. Di ba? Tapos yung sa mga ganyan, yung mga buzzer. Di ba? Isang patunay lamang no, na pwede kang bumawi talaga. Like ngayon, isa ka na talaga ang ganap na singer-songwriter. Mm-hmm. Di ba? Dahil marami ka na mga awiti na inilabas. Oo. Papa, mag-i-enjoy ka sa kung ano man yung kwento ng 404 na song ni Kevin Constantine.
1: Correct.
0: Kasi ito ay isang metaphor na...
1: Kaya nga 404.
0: Dahil
1: kasi metaphor.
0: Hindi. Hindi ganon. Sa computers, uh-oh, kapag fan kayong 404 na error, di ba? Para siyang, kung ako tatanungin, uh-oh, bilang nakapanayam ko siya before, para siyang maihahalin tulad sa kantang magazine ng Eraserheads, di ba? Na yung kung dati, kalma-kalma lang, pero mahirap nang abutin. Mm-hmm. Ito naman yung kwento ng 404. To give us more kwento,
1: yeah,
0: Kevin, i-share mo naman, paano mo ba na isipang gawin itong kantang 404?
16: Itong 404 kasi, IT term to, technical term siya. 404, error code, di ba? Error 404. So, from there, nag-isip ako ng way kung paano ko gagawa ng song out of that one.
1: Mm-mm.
16: Which is, on the summary nung buong song na yon, ang meaning talaga nung 404 na yon is lost connection and not found.
1: Mm-hmm. Oh.
17: Yun. Para pag nirelate mo naman sa totoong buhay na lost connection ka ba at hindi mo na siya nakita?
16: Well, actually hindi siya related sa akin pero pero sobrang dear sa heart ko yung song na yon kasi yun yung parang yun yung masasabi kong new kind ng music na ginagawa ko.
1: Mm-mm.
16: Kasi more on pop ako noon eh.
1: Uh-oh.
16: More on pop, R&B. Pero ngayon kasi, nag-deep dive ako sa ibang type ng music which is more on city pop naman siya.
1: Wow.
16: City pop and dream pop. Yeah.
17: Correct. Ganun. Pero bukod dun sa inspirasyon na nakuha mo sa computer error, meron pa bang ibang nagbuyo sa'yo, parang, uy, maganda na number yung ano, yung title, kasi parang iba, unique, di ba? Although merong, di ba may 214 na nababanggit, mm-hmm, yung mga ganyan. Meron bang ganun sa'yo? At saka, di ka ba natakot, naku, ano kaya, kakagatin kaya itong 404?
16: Siguro yung umasok sa utak ko nun, mm-hmm, kung bakit 404 yung naisulat ko, is mm-hmm, yung the mere fact na, pag sinabi mong 404 or kahit sigurong kahit anong number, mapapaisip yung mga listeners na parang, uy, ano to? Ano kayang meaning neto?
17: Yun na nga, eh sana mas alam nila, hindi 404, ginawa mo 8080, ganun.
18: Iba diba? Yun.
0: Ay, iba ba yun?
17: Eh, sabi niya, mapapaisip. Ay, iba ba yan? Sabi ko nakikita 8080.
0: Na trending din recently kasi sa Showtime, nakita ko parang sinabi ng isang contest sa Q&A.
1: Tapos
0: nagtanong si Max Collins, ano yung 8080?
17: Yes.
0: Yung mga term sa mga players sa Mobile Legends.
17: O sa susunod, pag nag-click to 404, na alam na at mag-click, gamong 8080 naman, kita mo, mas na-trending.
0: Para puro numbers.
16: Puro numbers din.
0: Pero in fairness, merong ganyang ano, papaawel, parang may formulang ganyan, di ba? Like yung kay Maki, di ba? Yung dilaw,
17: mga kulay na
0: kulay naman. Kulay, yung may ganun.
17: Yun, di ba? At least ano, pero eto na, syempre naman, sa oras na 9:43, kanta pa natin yung chika kung ano yung 404 na yun, baka naman mas ma-appreciate at hanapin na nila yan. Baka pa naman pa-sample naman dyan.
16: Oh, sige.
0: Eto na, pakinggan po natin si Kevin Constantine para sa kanyang awitin na 404.
16: And I don't know how to let you go. Every corner's just a memory. I still see you on this midnight drive. Shadows of you sitting by my side. Every song reminds me of the nights we tried. Now we're out of time.
17: Asan yung 404?
16: 404.
17: Ganun dapat mo yun, yung dulo, para gumanda. nabangak ko yung 404 na yun. Napaka 8080 ah.
0: Kasi nga 404 dahil ito ay isang metaphor.
17: Yun
0: yung una nagsabi. Pero diba kung papakinggan nyo talaga siya papaawin, maraming makakarelate. Mm-hmm. Kagaya na lamang ni Patrick na nakakarelate talaga kasi tungkol ito sa pagkakamiss, diba, pag-heal, ganyan, pag-move on sa tao na merong mahalagang alaala sa iyo.
17: Yes. Nakaka-relate din daw si JP.
0: Talaga, nanonood ngayon, promise. Talaga. Nag-send ng picture.
17: Hi, JP.
0: Yeah, nag-send ng picture si JP.
17: Tsaka si Kimmy Fear.
0: Yes, oo.
17: Tignan ko picture, kasha siya.
0: Ay, hindi, mali.
17: Ayun naman, mali. Oo.
0: Hindi, meron papapaawil. Nagtanong pa nga, sabi sa akin, ayan, sabi niya, ayan, no, live ba ito ngayon, Jai? Of sabi course. Ko, yes, live na live ito. Pa-shoutout daw si Luis Martinez, all the way from Dubai.
17: Ayan.
0: Hi, Luis. Thank you so much for watching.
17: Wag po kayong malito yung mga nanonood sa Dubai. Yung nakasombrero po si Mama Jai. Yung guest po namin, yung walang sombrero, no, si Kevin. Kevin, familiar yung boses mo. Sumali ka ba sa World Karaoke Championships noong 2014 at naging finalist ka?
18: Opo.
0: Talaga?
18: Karaoke World Championships.
17: Oh, kita mo naman. Tumatak ka. Yun. Kumusta naman ang naging result? Sino yung nag-champion sa inyo niyan?
18: Nakalimutan ko na kung sino, pero wala
17: si ito. Si JV De Sena or si JV De Sena.
18: JV De Sena.
17: Hindi yung si Joel Cruz.
0: Ay, na-miss ko si JV De Sena at saka si
17: Tita Grace.
0: Tita Grace. Naku, Tita Grace.
17: Kailan totoo kayo, bang siya ang namimiss mo?
0: Kailan kayo magigess, Tita Grace?
17: Si Tita Grace ba talaga namimiss mo?
0: Tsaka yung bigay niyang mga juice, gano'n, tsaka yung mga butter, gano'n. Nakakamiss yun eh.
17: Ganyan tayo.
0: Yung kada yung paglabas natin, sandali, punta kayo dito sa likod ng sasakyan. May butter ako, tsaka juice.
17: Correct.
0: Ayan.
17: Ano yung juice? Pinalitan dahil
0: pa-expire. Ano ba? Ano ba?
17: Marami pa tayong chika sa guest natin.
0: Ano bang sagot dapat?
17: Ito naman.
0: Sorry sa... Hindi, naubos ko naman before the expiration.
17: Ni-reveal pa talaga, di ba? So, ito naman. Kumusta yung experience niya sa World Karaoke? Kasi, di ba, hello, pang malaki at pang malakas ang competition yun.
18: Actually, hindi ko naman talaga siya nilagay sa ulo ko na parang, uy, nakatungtong na ako dito. I mean, yun, hindi man ako pinalad na manalo doon. Pero, nakakatuwang isipin na napasama ako doon.
17: Yes.
18: Sa lineup na yun. So,
17: pero, kumbaga, kasama na yan sa profile mo, sa achievements mo, para maging grand final. Sa portfolio mo, kasi hindi lahat nakakasama doon, di ba? Kaya, congratulations pa rin. Ilagay mo pa rin yan sa iyong portfolio, kasi hindi lahat, nako, nakatungtong sa ganung level, di ba? Kaya, congratulations.
0: At alamin natin mamaya, papaawal, kasi 9:47 ang oras natin, na, di ba, dahil nagkakwentuhan tayo, before nagkaroon tayo ng chance na makilalang isa't isa. Makilalang isa't isa.
17: Nagkatagpo kayo na parang nawawala magkapatid.
0: Hindi, diba yung makilalang isa't isa, pero hindi alam nung mga bagong nakakapanood or nakapakinig sa'yo dito sa Alam na This na ikaw mismo yung pinaka nagpo-produce yung sa recording at nagmi-mix at pati na rin yung pagmamaster ng song mo. Diba? Ang kwento, bakit ganun ang eksena? Diba yung iba, parang sila lang yung aawit, sila lang yung, kunyari, composer lang. Ganyan. Pero yung sa'yo talaga, parang one-man team. Diba? Malalaman natin sa pagbabalik na
17: Alam ko na.
0: Alam nyo na.
17: Alam na This.
19: Awel Paz at Jai Ho! Alam na This! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
20: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
21: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
19: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
23: For now, o pang forever na ba?
24: Forever na ba?
23: Paano mo nga ba malalaman kung sino ang para sa iyo? tutulungan ka ni Coach V.
3: Coach V.
23: Vanessa Antonio sa Love Connect. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Love Connect. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
23: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
24: Alam na dis sa DZMM.
25: Uy!
26: Uy!
25: Si Idol!
26: Si Idol!
25: Sino siya?
24: Alam na dis!
25: Alam na dis!

0: Oras natin 9:51 sa buong kapuluan ng Pilipinas. So, syempre naman, kasama niyo pa rin po ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
1: Katandem din sa upgraded showbiz news, ang ever-laughable, papa-awal pa.
0: Naku, eto na, papa-awel. Mm-hmm. Kailangan kahit Friday ngayon, dapat masigla pa rin tayong lahat dahil para sa masiglakas na araw, katuwa nga po ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Eto naman, Papa Awel.
1: Oo, speaking of ano, tinapay, parang kayong dalawang tinapay, ako yung palaman. Mm. Diba? Parang left and right ka ng tinapay. Oh. Pareho kayo ng damit. Abangan niyo yung picture, ipopost ni Mama Jay, pumunta ako sa gitna, para kayong tinapay, nasa gitna ko palaman.
0: Marami na nagtatanong, Papa Awel, sa July 18.
1: Palabas na.
0: Hindi.
1: Ah, kaya pa sinasabi, palabas na.
0: Sa July 18 yes. po, syempre, magkita-kita po tayo dyan sa Bagumbong, Caloocan. Yes. Para po sa ating DZMM 4 na po tayo event.
1: Yeah, yes. December, ano, DZMM 40, 4 na po tayo. Mamaya yan. Po babanggitin po namin ng buong-buong bongkang-bongkang. True. Yan, ayon. Pero samantala, kasama pa rin natin ang ating guest. Naku, ang dami niya na. Kung isasama mo nga sa profile mo, nag-PGT ka na, diba? Tapos nag-ano ka pa, World Karaoke Championship, singer-songwriter na ang katapat niya, diba? Baka susunod niya, mga concert-concert na, ha? Diba? Ano ba talaga yung ultimate dream ng isang Kevin Constantine?
2: Mag-start lang naman talaga yung dream ko na gusto
0: Mama Jai.
3: Yan. Gusto ko lang ano eh, parang maglabas ng kanta.
0: Oo.
3: Na mapakinggan lang nila. Pero siguro bonus na lang po yung sumikat, magkaroon ng hit song, concert. Yun naman po.
1: Yun naman, di ba? Simple pangarap. Pero kung mangarap din, lakihan na natin yung pangarap natin. Di ba naman yan? Pero natatandaan mo ba yung unang-unang na-create mo na kanta or eto talaga yung first na na-create mong kanta, ang 404?
3: Madami po akong naisulat na kanta kaso hindi ganun kaganda. So parang hindi ko siya nilabas talaga. So siguro out of dun sa I think 20 na yung tracks ko sa
0: ang dami na.
3: Na i-release eh. So, I think dun sa 20 na yon meron pang 100 plus na medyo basura. Basura.
1: Wow. Medyo, pero alam mo, marami
0: mga sabi kagabi.
1: Diba, yun. Sige, Mama, sabi mo yung sinabi kagabi.
0: Sabi kagabi ng mga director ng Cinemalaya, ng Tirik or Tirik, at saka ng Tayo Lang Ang Nakakaalam, yung mga entries nila, parang 2013 pa daw, 2018 pa daw, pero wag, pag kami mga nagawa daw na ganun, wag mo daw hahayaan yun na itatapo na lang. Isang tabi lang daw yun sa mga sa baul, sa archive, kasi may tamang panahon para daw yan ay mailaunch.
1: Correct. Diba naman? Kaya ano, ipunin mo lang yan. At mali mo, darating yung panahon na, uy, ito, kunwari.
0: Mali mo, nandun pala yung ano, diba?
1: Nandun yung jackpot.
0: Parang kay Yeng, napanood ko si Yeng, meron siyang interview sa Ang Walang Kwentang Podcast. Mm-mm. Parang sabi niya, nagugulat siya na nung time na nirelease nila yung kanta niyang Siguro sa Star Music, parang hindi naman daw yung talaga yung peak nung Siguro. Pa siya, hawak kamay, salamat, ganyan. Pero ngayon, dahil nagagamit sa TikTok, yung Siguro, yung parang pumasok na sa top 10 na most parang listen doon na kanta niya.
1: Ay, nako. Yes. O, diba naman, bongga.
0: Ganun naman, diba, sinasabi natin, Papa A, kailangan, ano, pag may isa ka lang na song na pumatok at mag-hit talaga, the rest will follow.
1: Oo. Natatandaan nyo po, syempre, yung iba mga artists nga, kasi, basta lang po, gawa lang daw sila ng gawa, gawa ng gawa, may jackpot din dyan, ganun. Ikaw, kung bibigyan ka ng chance, syempre, may pangarap ka rin na, uy, itong singer na to, itong artista na to, gusto kong gawaan ng kanta. Sino yung gusto mong gawaan ng kanta? 10 seconds. 10.
3: Sila po yung gagawa, ako gagawa.
1: Ikaw ang gagawa. Oh,
3: para sa kanila.
1: Ikaw ang gagawa. Siya mo lang timer. Oo.
3: Siguro si Eric Santos.
1: Wow. Eric Santos.
3: Oh, para ano, gusto ko lang ding itry yung mag-create ng ballad na kanta. Mm-mm. Kasi, looking back, parang si Eric Santos po yung nilook up ko nung mga sumasali pa ako ng mga singing competitions. Mga ganun yung mga piyesahan ko. Eric Santos.
1: Diba naman, nakakatuwa naman. Pero na-meet mo na ba si Eric Santos in person?
3: Mall shows po.
1: Na, sa mall shows.
0: Pag mga fan mo. Naka.
3: Nanood lang.
0: Talaga. O diba, walang imposible. Mm-hmm. Mali mo, diba, mag-front ka na. Tapos, diba, makasama mo. Bukod kay Eric, meron pa bang iba?
3: Si JR?
0: JR, the king of R&B. Yes. Na ito lang, recently lang, nag-comment sa isa sa mga pinos ko sa Instagram ko, sa social media. In fairness, no, yung mga katrabaho natin na mga musician, yung mga singers, ang mabait nila papaawil. Talagang hindi sila nakakalimot ng bonggam-bongga. At ito po, speaking of yung mga kaibigan natin, si Angeline, merong A15 concert.
1: Yes.
0: For details, August. I-check nyo lang po yan sa kanilang mga social media accounts. Nakakatawa yung pinos ni Angeline na meron siyang hawak na tas. So, may naglagay ng barya.
1: Yes.
0: Tapos, ha? 15?
1: Yes.
0: Naku, hindi itong kailangan kong 15. May 15 po, magkita-kita daw yan sa concert niya. Si Yeng naman, may concert din. 20.
1: Oh. Diba?
0: Tara, 15, saka 20.
1: Kita mo na, sumisikat yan. 404, 15, 20. Gawin mo na yung 80-18. Ako, sabi sa'yo, sisikat yan.
0: Huwag mo na yung 80-80. Oo, diba? Ay, dati meron sumikat na kanta.
1: Anong?
0: Yung 143.
1: Diba?
0: Diba yung...
1: Actually, may 214.
0: Yung 143, hindi siya kanta actually. Sila yung mismo yung pangalan ng boy group.
1: Ni correct.
0: Uncle Chris, yung hiningi ko sa yung ticket ng anek, New York. Uncle Chris, andito na. Yan, kay Uncle Chris kahilig po yan, yan. Sa ating friend na si Uncle Chris.
1: Correct.
0: Ayan. May concert kasi.
1: Yes.
0: Daming diba? Pa-concert ngayon, ang daming ganap, no?
1: Correct. And speaking of ganap, may mga upcoming ganap ka ba, Kevin, para abangan ka?
3: Mm-mm. Actually, ongoing po yung promotions ko dun sa song ko. And at the same time, syempre, nag-accept ako ng bookings for events, weddings, debuts, corporate events.
1: Yeah.
3: Kung kailangan niyo po ng singer, tutugtog, ako yan.
1: and you can play instruments din kasi.
3: Yes.
1: Ano mga instruments? Guitar?
3: I can play guitar and piano, pero basic lang. Hindi ko talaga siyang kayang sabay. Yun yung weakness ko. So ginagawa ko...
1: Pag sabihin yung piano tsaka guitar, hindi mapagsasabay yun.
3: Ay, pagkakanta at saka yung instrument.
1: Yun naman pala.
3: So pag nag... So pag
1: napagsabay mo ba ang piano tsaka guitar? Mahirap
3: pag nagko-compose lang talaga ako sa
1: Oo, very nice naman. Pero syempre, maulan. 'Di ba? Ang hirap tumabi pag ganyan, kasi tayo yung mga singing mode tayo eh. Nag-request yung mga natin. Baka noon meron ko ikaw kakanta ngayong gabi bukod sa 404. Ano yung song,
0: sa mga nasulat
1: mo? Sa mga nasulat mo.
0: Ano yung bagay na kanta habang malamig ang weather?
1: Correct.
0: Na ang iba ay may ka-cuddle weather.
1: Correct.
0: Yung iba naman ay talagang balut na balut, balut na balut sa kanilang mga comforter.
1: Oo, wow. Whether you like it or not.
0: Hindi.
1: Ayun talaga. Go. Yes.

0: Wow! Napakamakamay dyan. Di ba naman? Nakakatuwa naman yun. Ba, ano naman title niyan?
1: Yung title ng song na yun is Coming Back to Me. Na-release na po siya nung May 5. Yeah. So, yung story behind that song is more on self-love. Mm-mm. That's why you're coming back to me, to yourself.
0: Yeah. Oh, yun pala. Parang nakakadalawang English ka na. Mas makaya mong sumulat sa English kesa sa Tagalog?
1: Mas magaling po talaga ako magsalat ng English.
0: Ah, talaga?
1: Medyo hindi pa ako bihasa talaga sa Tagalog.
0: Correct. Hindi bali, OPM pa rin naman yan, kahit English. Original Filipino music pa rin yan na ginagawa mo, di ba? Ikaw ba, bukod sa pagiging singer, gusto mo rin pasukin ng pagiging artista?
2: Yan.
1: If given the chance po, why not? I mean, kung
0: wag na yung if given the chance. Oo, hindi.
1: Gusto mo? Siyempre.
0: Ganon, diba? Oo, diretsoy na natin to. O, pag ikaw naging ano artista, ano yung mga film mong gawin na makontrabida ba? Or, ayan, pa-cute? Ganon?
1: Feeling ko, ano, more on kontrabida at saka supporting roles, I think.
0: Pagsasabihin mo rin yun? Mahirap pagsabihin yun gaya ng piano at guitar.
1: I mean either or.
0: Either or. Uh-oh. Ano, kontrabida or?
1: Kontrabida or yung mga supporting roles. Lang. Yung parang sidekick lang nung bida na lalaki, mga tropa niya lang.
0: Pero gusto mo rin siyempre bumida later on.
1: I mean, parang feeling ko hindi ako for the leading man type. I think yeah.
0: Ganyan, so, 'di ba? At least tanggap niya. Ganon, 'yung makatotohanan na alam mong hindi ka bibida pero mas ano, mas effective ka as support, 'di ba? Ganon o kontrabida. Eh syempre lubos-lubusin na natin 'to. Total kwentuhan at chikahan lang naman 'to pang showbiz. Sinong babaeng artista ang gusto mong makasama, makatrabaho?
1: I mean, childhood crush ko talaga si Maha eh. So,
0: Maha.
2: Si Maha na aabangan natin sa someone someday.
0: Somewhere someday.
2: Hindi ganun. With Kathleen Bernardo and James Reid.
0: Yes.
2: Ayan, malapit na po yan mga kapamilya.
0: Interesado talaga kung malaman yung kwento nung Someone Someday na yan. Kasi diba parang walang love team dyan. Ganun,
2: yes.
0: Walang love ano, element.
2: Parang magkakabugan ganun sa aktingan.
0: Correct.
2: Ano, may dimples Romana pa yan.
0: Yun na nga. Friendship.
2: Correct.
0: Ang dating.
2: Balitaan din namin, syempre, na sumaba ka rin daw talaga na bago itong ma-launch ka, magkaroon ka ng record label na under yung mga kanta mo, ganyan. Nagla-live streaming ka rin sa mga, dati sa Kumu. Ngayon ba continuous pa rin? Meron pa rin ba? Nag-live ka pa rin?
1: Hindi na po ngayon. Actually, si Papa Awel, parang nakasama ko na siya sa isang Kumu.
2: Sa Kumu?
1: Kumu Live noon.
2: Talaga? Nakapag-guest na siya sa'yo.
1: Pandemic.
0: Actually, hindi niya natatandaan, isa ako sa nag-judge ng World Karaoke Championship. Kaya tayo nagkasama.
2: Sa Kumu dati.
0: Hindi sa Kumu, doon mismo sa World Karaoke.
2: Ah, sa World Karaoke. Ah, talaga?
0: Correct.
2: Uy, grabe yung
0: bata. Siguro na nag-guest kita sa Kumu Star ka. Sa Kumu Star ka.
2: Ah, bagets ka pa nung time na yun?
1: Nung sa Karaoke World Championships, yes. 2014 pa.
0: May dala pa siyang daddy nun.
2: Hindi. Wala siyang dala. Chupon lang.
0: Papaawal. Kasi fire.
2: Yes, para that's fire. Pero in fairness, congratulations sa'yo. Yan. Maraming salamat.
0: Thank you
2: so much. Promote mo ng bonggang-bonggang yung mga social media accounts.
1: Alright, guys. If you like more of my music, please follow my page. Facebook, it's MusicKev. Instagram is Kev Constantine. TikTok is Music Constantine, although hindi naman ako sumasayaw. Twitter, X, it's Music Constantine.
0: Ayun. Lagi may music, syempre, nakakabit kay Kevin Constantine. Ganun naman. Maraming salamat sa'yo. Salamat kay Manay Gina. Syempre naman. Ako, thank you very much. At sana magtagumpay ka sa iyong singing career. Yun naman.
2: True. O, nasa na yung ano natin, yung plug natin for July 18.
0: Abang inintay natin yung plug natin para sa ating event sa July 18. Manood naman po kayo ngayong linggo sa mga programa po namin ni Mama Jai Ho. Sa akin po ay Travel ni Awel. Every Sunday po yan, 3 o'clock to 4:30 bago po mag-TV Patrol Weekend.
2: Samantala, sa akin naman po mga kapamilya, every Sunday, 12 noon to 1:30 p.m. po yan para sa programa ko namang Bongga Kajay.
0: Ayan naman.
2: This Sunday at alam ko makakasama ko, may isang doctor na may kinalaman sa mga enlargements, mga ganyan, papaawi.
0: Wow.
2: Tapos ang guest ko pa na guest artist, si Katrina Paula.
0: Wow.
2: Kasama siya. At alam ko si Tita Fe de los Reyes, pero parang baka ma-move lang ng schedule kasi sabi Tita Fe, yung kasama ni Miss Mitch Valdez sa tuwing siya nagpe-perform ng bonggam-bongga, na-enjoy nila dito sa DZMM kasi every time daw na nag-guest sila, papaawi. Sumusold out ang kanilang mga pa concert sa Teatrino.
0: Oh, di ba naman?
2: Eto na po, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Magkita-kita po tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para po sa DZMM 40.
0: Apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga, ay naku, hanggang 300 katao po ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa.
2: At pagsapit naman ng alauna ng hapon, magbubukas po ang public service booths. Meron po tayong mga libreng merienda, gupet, payong legal, order reading, at iba't ibang mga discounted items, pati na rin freebies mula po sa ating mga partners.
0: At wait, there's more! May livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad ni na Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 1621, Aja, at iba pa.
2: Pagpatak naman ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama po nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod nga po riyan, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula po sa DZMM.
0: Tandaan po mga kapamilya ha, first come, first serve po ang mga serbisyo. Kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makasaysayan sa DZMM 40, apat na po tayo!
2: Alam mo, ba't ako natatawa, partner?
0: Bakit?
2: Kasi nga, merong schedule ako for photoshoot.
0: Yes.
2: May ganap, yes. Ganyan. Tapos ang binigay kong schedule, July 18.
0: Lagot, pero anong oras? Eh, di ba may oras naman tayo na pag-host
2: July 18 binigay kong schedule. Tapos kanina ko lang naalala, pero binawi ko na, sorry po, na-overlook ko po.
0: Yes.
2: July 19 ako, after may Bongga Kajay program, available na po ako ng 3 p.m. onwards. Parang nanginig ako. Yung parang, alam mo yung ano, lulubog ka sa lupa na, ha? Mag-host kami sa July 18. Tapos correct. Binigay ko.
0: Abangan nyo po, ha? July 18
2: nga. Dumating na yung damit ko.
0: Naku naman.
2: Pwede na.
0: Wala akong damit.
2: Sinuot ko na nga ngayon na. Eh.
0: Ay, yan
2: hindi,
0: na
2: yun. Hindi. Hindi ito yung damit
0: salamat
2: ko, diba?
0: Salamat, Kevin. Salamat, Kevin.
2: Hindi to kay Kevin.
0: Ay, hindi pala yan kay Kevin.
2: Siyempre sa ano to, AK Closet.
0: Wow.
2: Closet?
0: Yan.
2: Ayan, AK Closet.
0: Ayun naman.
2: By Mami Raytan. Yes.
0: Yun.
2: Ay, papa, isasama kita doon para makapili ka ng mga ano mo, atake. Ha, nakita ko si Jane. Ako, Jane, mag-ingat ka. Ha, mag-ingat sa mga ekse-ekse ng ganyan. Balita namin na looban kayo ng bahay at hindi pinansin ang mga laptop at mga cellphone, ang pinansin aircon. Baka sobrang bongga ng aircon nila, Jay. Sobrang lamig. Hindi, mali.
0: At ito, sa sobrang kasiyahan po natin, happy weekend mga kapamilya at mga kaserbisyo. Masayang nanonood daw po ang buong staff ng Amazing View.
2: Ako,
0: kasama po lalo po si Mr. Herman Basbanyo at ang board of directors ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Maraming salamat po sa panonood at pagtangkilik
2: salamat
0: ng aming programa.
2: Po. Salamat po. Si Chang Ami, magandang gabi. Chang Ami, alam ko may bago silang programa ni Kuya Ariel Rojas, yeah. Diba? Abangan nyo po yan, mga kapamilya, para lagi kayong updated sa anuman po, showbiz,
0: yes.
2: Drama yeah. Na talagang patok na patok sa mga tagapakinig, diba? At kung ano-ano pa, syempre, susunod na po ang programang Love Connect. Kasama po syempre si Coach V, Vanessa Antonio.
0: At dyan na nga po nagtatapos ang isang oras ng balitang showbiz na walang minti.
2: Advance happy birthday kay Manix Carancho, birthday niya ng July 11. Kami nga po ang inyong mga ultimate source ng mga pinaka maiinit na balita sa mundo. mundo ng mga paborito ninyong mga artista.
0: At naku, birthday pa rin naman ngayon. Dahil July 9 pa lang yata sa Dubai. Happy birthday, Kuya Mark Jen De Vera. Yan, mula kay Elijah at sa aming pamilya. At ako naman pong yung ever-laughable, papa-aawaw pa.
2: Kasama pa rin ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
0: At naku, sumabay po kayo para happy ang weekend natin, ha? Alam ko na.
2: Alam nyo na.
0: Alam na this.
1: Alam na this. Yeah.

0: The Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosyn, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Rain, rain, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
7: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang Lagundi, Plemex.
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.
10: Sige nga kapamilya, magsinungaling nga tayo lahat ngayong gabi. Sabihin nyo nga na kalooban ang una nyong tinitingnan kapag meron kayong unang nakilala. Nako kaloka pamilya, kalooban ba talaga ang una mong tinitingnan? Eh bakit may mga profile picture ang dating apps, ha? Bakit hindi essay o bakit hindi kalooban ang nandyan? Eto na nga ngayon, Friday night ka pamilya. Ano nga ba ang unang tinitingnan sa taong una mong makikilala? Mukha, katawan o kalooban? Let's have this debate this Friday night here in Love Connect. Kapamilya, for those who wants to join our discussion ngayong gabi, anong unang tinitingnan kapag una kang nakakakilala ng tao? Mukha, katawan o kalooban? Send in your entry sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000 o kaya naman po tumawag this Friday night sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
0: Call na to connect. Sa Love Connect.
10: Oy mga kapamilya, ano nga bang una mong tinitingnan, ha? Mukha, katawan o kalooban? Ito mas mahirap, ha? Ano nga ba ang dapat mong tingnan? Kasi magkaiba yan eh. Sometimes we are wired to look at something kahit hindi naman natin sinasadya. Pero ano ba talaga dapat ang kinukonsider pag ikaw ay nakikipagkilala? Pero bago ang lahat kapamilya, magpakilala muna ang iyong love guru on air na kasama nyo dito sa Love Connect. This is your love Love Guru on air na si Coach V, isang US certified matchmaker na nagpapatakbo ng nag-iisang matchmaking company dito sa Manila. At hindi lang yan, no? Ako din po ay isang science-based dating coach na nakakasama niyo gabi-gabi para magbigay ng mga practical tips at ekspertong payo sa pag-ibig. Kaya kapamilya, single ka man na naghahanap ng forever o baka naman may jowa ka pero naniniguro ka kung yan ba talaga ang dapat sa'yo. O kaya naman matagal na kayong mag-asawa at gusto lang ibalik ang spark, abay tutok-tutok na. Simula po 10 p.m. to 12 midnight, pakakasama niyo po kami dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at syempre napapanood din po sa DZMM Teleradio. Kapamilya, may mga kasabihan na don't judge the book by its cover. Pero aminin natin, sa unang pagkikita pa lang ng isang tao, eh, di ba, meron na isang bagay tayong napapansin. Para sa iba, syempre yung mukha agad ang humuhuli ng kanilang atensyon. Sa iba naman, syempre yung pananamit, yung katawan, o kung paano nila dalhin ang sarili nila, kung may confidence ba sila or wala. Ngunit habang tumatagal mong nakikilala ang isang tao, syempre marami na o marami nang nasasabi o nagsasabing ang tunay talaga na nagpapatagal ng relasyon o koneksyon eh hindi mukha, hindi katawan, kung hindi yung ugali at kabutihan ng loob. Natural lang talaga magkaroon ng first impression kapamilya, di ba? Actually, wired talaga yan sa brain natin. Itinuturo nga ni Coach V sa aming mga kliyente na alam nyo ba, it only takes less than 1 second para ang brain nyo mag-decide kung pogi or hindi. Kaya nga, usang tingin mo na, ay maganda. Ay, hindi tsaka. Ay, joke. O, di ba? Ang bilis-bilis. Judgmental, hindi tayo, pero yung utak natin. Hindi lang yan, ha? But according sa librong How to Talk to Anyone by Lee Lowndes, sabi naman ng author na yun is it only takes 7 seconds para mag-decide ang utak mo kung gusto mo yung taong kausap mo. 7 seconds lang kung gusto mong yung taong sasalita sa TV. 7 seconds lang kung gusto mo yung taong napapakinggan mo dito sa DZMM. Ganon kabilis mag-judge ang ating mga utak if we like the person or not. Abay kapamilya, bahagi ito ng paraan ng ating utak para din mabilis magproseso ng impormasyon. Kasi diba, lalo na siguro nung sinaunang panahon, kailangan talaga fast thinker sila kasi nandyan na yung buhaya, nandyan na yung, hindi yung buhaya ngayong sa panahon na to. As in literal, yung buhaya dati, yung mga lion, yung mga tigre, kung hindi mabilis mag-process ng information ng ating utak, abay pwede tayong kainin ng mga wild animals. Pero kahit na hindi na danger yung wild animal sa atin, abay ganun na talaga ang utak natin. Mabilis magproseso kung sino ang trustworthy, sino ang hindi. Abay na pag-alaman nga po, eh, less than ano lang, no? Millisecond. Actually, less than 1 second. Our brain already decides kung ang tao, eh, trustworthy or not. Kaya nga minsan, no, may nakilala ka, ay mukhang magnanakaw. O, tinan mo, hindi mo pa nga kinala, ay mukhang trustworthy. Wala pa nga sinasabi sa'yo. Naka-pick up na yung utak mo ng information, but that's science, kapamilya. Kaya ganun kabilis. Kasi kailangan ng utak natin mabilis para hindi tayo malagay sa alanganin. Pero ang tanong, mga kaserbisyo, sapat na ba na nakikita ng ating mga mata para makilala ang isang tao? O ikaw ba, ha? Paningin mo ba kapag maganda, mabait? Kapag mayaman, may ano, generous. Kapag sabi mo may kaya, eh mabuti ang ugali. Abay, ang tawag nga dyan sa bias na yan ay halo effect. Yan kapamilya, no? Kaya nga naluloko tayo minsan ng mga pogi at magaganda, eh. Kasi according to science, pag nakakakilala tayo ng maganda at pogi, iniisip natin sila, ah, mayaman yan. Ah, mabait yan. Ah, matalino yan. Pero hindi naman pala ito totoo. That is just the brain's bias telling us na kapag maganda, they have their acts together. Pero ang totoo, nako, marami namang maganda na masama ugali. Marami namang pugi na koripot. maraming good looking na hindi kaaya-aya ang ugali. Kaya very timely itong pinag-uusapan natin kasi mapapatanong ka eh, sapat na ba ang nakikita ng ating mga mata para makilala ang isang tao? O kailangan ba natin bigyan muna ng enough time para lalong mas malalim ang pagkakilala natin sa kanilang pagkatao bago man lang tayo humusga o kaya naman bago ka umibig? Ngayon, ilan sa inyo, bilis-bilis ma-inlove, hindi pa kilala masyado yung tao eh. Pero kasi sarap kasi ma-inlove eh, no? Kaya minsan ayaw mo na mag-isip. Okay na yan. Take me with all of your heart. Ay, di mo alam. Ano lang pala. Budo lang pala, no? Papaibigin ka tapos uutangan ka. Ay, oy, naalala yung ex niya. Dami utang sa kanya. Ngayon di pa bayad. Kaya nga kapamilya talaga. Kailangan talaga careful tayo. Kasi kung hindi, pag nai-inlove tayo sa tao, may mga bias tayo. At hindi lang yan, kahit bago tayo ma-inlove, ang dami nating bias sa magaganda at pogi. Kaya nga may mga taong tinatawag na marupok. Marupok sa mga pogi, sa maganda, sa malambing, sa malandi. Kaya maganda talaga itong pinag-uusapan natin. Kasi ano nga ba ang tamang way para makipagkilala, ha? At ngayong gabi sa Love Connect, malalaman natin, generally, ikaw ah, ano nga ba tinitingnan mo? Ano mas importante, yung mukha muna, yung katawan o kalooban? Walang plastikan, yun totoo lang. Well, hindi naman ito tungkol sa tama or maling sagot, kapamilya. Mas mahalaga lang din talagang maintindihan natin kung ikaw nagja-judge agad sa mukha, bakit? Diba? Bakit yan ang preference mo? Dahil ba ito sa pagpapalaki sa'yo? Dahil ba sa kultura? Dahil ba sa social media? Dahil ba sa experiences mo? At kung paano nito nai-impluensyahan ka, pamilya, yung pakikipagkaibigan, pakikipagrelasyon, at pagpili natin ng ating mapapangasawa. Kaya ikaw, kapamilya, ha? Tanong ko sa'yo, without judgment, sa totoo lang, anong unang tinitingnan mo sa tao? Yung ngipin? Yung iba yung kamay? Yung iba yung kilikili? Yung iba, yung ano, boobs. Ikaw ka, pamilya, ano ang unang nakakakuha ng attention mo? Samantalang ang iba naman yung smile, yung iba naman in love sa boses, yung iba naman hindi agad-agad nai-in love dahil na-trauma na sila dati, kaya talagang they're taking their time to get to know. Kaya kapamilya, ikaw na nakikinig ngayon, ha? Anong una mong tinitingnan sa tao kapag meron kang nami-meet? I-share na yan dito sa ating Viber line na text line na 0919-278-3000 o tawag ka lang po sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
11: Call not to connect. Sa Love Connect.
10: Kapamilya, batiin muna natin ang happy, happy, happy, happy, happy Friday night, kapamilya. Sa mga nakikinig ngayon, ako malamig, tag-ulan, kumakatok ang alaala ng mga taong nang iwan sa'yo. Abay, wag mo nang babalikan. Kinig ka na lang dito para malaman mo kung paano makahanap ng bagong partner. Syempre, shoutout muna sa mga drivers pa din on the road, ha? Yung mga sinakyan nating jeep, taxi, mga Grab na nandyan pa din sa kalsada. O, ingat-ingat po. Thank you for still driving kahit bagyo, ha? We appreciate you, kuyas. At sem, kuyas at ate, kasi akala nyo ba mga kuya lang ang nagdadrive? Pero naman yung mga nasa bahay, o kaya naman nasa ospital, nasa BPO, nandito nakikinig, nanonood sa amin, magandang gabi po. Thank you for spending your Friday night here sa Love Connect with your love guru na si Coach V. Naku, masaya ngayon kasi ngayong gabi magkakaalaman tayo. Ano nga ba ang pagkakaiba ng mga lalaki at babae pagdating dito? Hoy, sa mga lalaki muna, ha, aminin natin, minsan 3 seconds pa lang or less, alam na nila kung liligawan nila or hindi. Ay, oo, ganun kadali. Judgmental talaga sa physical picture yung mga lalaki. Kaya totoo yan, gusto lang talaga nila ng maganda. Totoo talaga yun. Alam niyo kung bakit? Because they are biologically wired to do that. Kaya huwag nyo silang tawaging superficial. Alam nyo, kapamilya, ang mga lalaki ay mayroong 25% more visual neurons. Ibig sabihin, tingin pa lang nila sa'yo, pick up na nila kung stressful kang babae. Tingin pa lang nila sa'yo, pick up na nila kung ikaw eh babaeng hindi nag-aalaga sa sarili. Less than 3 seconds, napipick up na agad nila kung ikaw eh magiging toxic o kaya naman eh magagalitin at hindi masayahin. Yes, they pick that up from your facial cues. Samantalang, ang mga babae eh medyo iba. Mga babae naman, oo, napapansin din naman natin yung mukha. Napapansin din naman natin kung maganda ang katawan nila. Pero, ang pinaka-sexy talaga sa babae, hindi yung physical eh. Sometimes kasi mas nagugustuhan natin yung hindi kagwapuhan. Pero, pag marunong magdesisyon, kapag may direksyon, kapag mabait sa mga tao sa paligid niya at generous, ay, talo niya ng mga pogi. Sa'yo na yung six-pack mo. Paningin mo sa lalaking matino, tsaka maayos at may leadership, eh, talagang yan ang may six-pack kahit wala. Diba, kapamilya? Magkaiba talaga kasi ang mas mahalaga sa mga babae at kalalakihan. Magkaiba ang attraction pagdating sa ating. Sabihin man natin na, oh, pareho lang naman tayo naghahanap ng pag-ibig, ng pagmamahal, pero iba ang nagiging motivation natin, no? Sa atin, sa mga lalaki, pag nakakita sila ng, uy, maganda, mamomotivate silang kilalanin ang ugali mo. Pero pag hindi ka pasok sa attractiveness nila, kahit ikaw pa ang may pinakamabusilak na puso, huyo ka, girl. Kaya kailangan talaga kahit papano, totoo to dahil galing to sa observation namin, no, bilang science-based dating coach and matchmaker, kailangan talaga kahit ano pang itsura mo, ate, may magkakagusto sa'yo. Pero ang importante lang, kailangan inaalagaan mo talaga ang sarili mo. You should be able to take care of yourself. Should be able to take care of your body. Kaya dapat yung sweldo mo, hindi dapat napupunta puro sa mga pangsuporta sa pamilya. Lalo na kung single woman ka. On your 30s and above, dapat at least 10-20% of your sweldo na pupunta yan pabalik sa'yo. Sa pag-aalaga mo, sa health mo, sa pagpapaganda mo. Kasi, parte talaga yan. Paano ka makakahanap ng asawa kung lagi ka mukhang stressful? Oh. Iba nga, nabanggit ko nga dati, nakikita niyo yung mga commercial sa mga TV. Yung before and after, yung before haggard, stressful, walang naliligaw. Pero nung nag-take na ng vitamin E, gumanda na, madami na siyang boys. Because there's a truth in it, kapamilya. Based on research, men run away from women who show signs of stress. So it's not really just about beauty. Men are looking for signs of good genetics. Ano example ng mga good genetics? Healthy yung timbang mo. Makinis yung mukha. Shiny ang hair. Puti ang ngipin. Puti ang mata. Walang hepa. At marami pang iba. Kaya wag natin aawayin ang mga lalaki dahil sinasabi nyo mahilig lang sa maganda. Ganun talaga ang wiring sa kanila. Pero sa babae, iba. Sa babae, kahit hindi kagagapuhan, pag ikaw ay funny, kapag ikaw ay loving, kapag ikaw ay generous, sabay may laban ka, kuya. Yung six-pack mo, tago muna kasi kahit may six-pack ka, kung kuripot ka, goodbye. Pero kahit medyo may daddy body, dad bod, di ba? May time ngang umuso yan dito, dad bod, tapos ang dami nagkakagusto. Kasi ang pinapahalaga ng mga babae, maturity, leadership. May dad bod ka nga, pero naman napaka mapagmahal mo, abay halik ka, welcome ka dito. Ganyan ang mga babae, di ba? Eh, anay naman namin nagbababad ka sa gym, pero gusto mo pag nag-date, 50-50. Alika, 50-50 kaya natin yung panganganak. 50-50 din natin yung breastfeeding. 50-50 din natin yung pagpapalaki lifetime ng mga bata. Alika, sino? Gusto mo, minsan mapapaisip ka yung mga babae, sabi ng mga babae, gusto mo palit na lang tayo, mga kalalakihan? Kayo na lang manganak, kayo na lang mag-breastfeed, kayo na lang magpa-heal kapag napunit yung ano nyo pag sa kakapanganak. Kayo na lang ang mag-worry for a lifetime sa mga anak nyo. Kami na magbabayad ng first date. Game. Call. Sino ang ano dyan? Sino ang papayag dyan? Taas mga kamay. Naku. Alam ko marami papayag dyan kasi araw-araw nga nagsusumbong sa akin yung mga babae. Tsaka mga lalaki din ha, kung anong problema nila sa pag-ibig. Kaya kapamilya, ngayong gabi samahan nyo si Coach B dito, ang nag-iisang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach. Usap tayo. Pwede po kayong magpadala ng inyong katanungan, request o sagot dun sa question of the night natin na yung totoo. Anong una mong tinitingnan? Tao? Anong una mong tinitingnan sa tao? Anong una mong tinitingnan? Tao, bagay o hayop? Joke lang. Okay. Mukha, katawan, o kaya naman kalooban. Yun totoo. Hindi kami magagalit, hindi ka namin i-judge kahit sabihin mo, Coach, yung una kong tinitingnan ay yung boobs. Basta magpakatotoo lang tayo ngayong gabi, ha? I-message us kapamilya sa Viber line at text line na 0919-278-3000 o kaya naman po ay tumawag sa ating hotline 8924-4101 locals 5671-5672 at 5673.
11: Call na to connect. Sa Love Connect.
10: Sabi nila, Coach B, bakit nagpinoyhenyo ka? Ay, pwede bang mamali-mali ng konti? Kasi medyo malamig eh. Tag-ulan eh. Ganun yan eh. Pag maaraw, abay on point tayo. Pag medyo cuddle weather, hindi gumagana mga isip. Kasi puso ang pinapagana. Baby girl, yes. It's baby girl weather. Ay, baby boy din. Siyempre. Si Kuya. Hi, baby boy. Si Kuya Pao. Hello din sa iyo. Kumusta naman kayo dyan? Nasaya pa ba kayo sa mga buhay nyo? Kumusta love life nyo? Kala nyo ba yung mga listeners lang natin ang iniintriga ko sa love life? Abay, lahat po dito. Kasi kung kayo nandito, GY, abay, kawawa naman yung mga love life nyo. Nilalamig na ngayon. Mamaya dyan, mag-text yun ng iba. Lo, pag-uwi nyo, walang kasama. Sino-sino? Ay, worried na yung isang staff namin dito ka-servisyo. Kasi ano, hindi daw nag-reply yung boyfriend niya. Baka may iba nang ka-ano. Sina-chat niya po. Sina-chat na, oh. Babayaan mo na kung hindi mag-reply kasi malamig ngayon. Understood naman. Tapos bukas mag-text sa'yo. Kaservisyo, kapamilya, may message. Love, sorry. Maaga kasi ako nakatulog. Alam mo kung bakit maaga nakatulog? Kasi may nagpatulog. Samantalang ikaw, naka-duty ka pa. Aduy. Coach, may hindi na ako papasok bukas. Ay, na-joke lang. Oy, pumasok kayo, ha? Kayo talaga, mga kapamilya. O siya, marami pang kuwento, marami pang kulitan at higit sa lahat. Magkaalaman na ano ba talaga unang tinitingnan sa isang tao pag nakilala mo, ha? Magbabalik po. Dito lang po, malalaman nyo lang sa Love Connect. Magbabalik po ang ating programa.
11: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Love Connect.
1: Sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa Estrella.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Isang minuto na lang, alas 11 na.
1: Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.
0: Welcome back mga kapamilya, kasirbisyo sa programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Abay, it's July 10, 2026 and it's a Friday. Kumusta naman kayo mga kapamilya? Kumusta ang mga puso? Kumusta ang mga love life? You know what, kapamilya? Love Connect was made to remind everybody na hindi lang naman tayo ginawa sa mundo para magtrabaho. Kailangan asikasuhin din natin ang isa sa pinaka-importanting aspeto ng ating buhay, which is our love life. Kaya kung matagal ka nang walang naging ka-chat, matagal ka nang hindi nag-check ng mga dating app nyo, matagal ka nang hindi nagparamdam sa crush mo, ito na yun. Habang malamig ang panahon, habang hindi tayo makalakwatsa kasi may bagyo, make the most out of this time to be in touch. Buhayin mo ulit yung puso mong matagal nang nakalibing. Check mo lang kung tumitibok pa. Mamaya kasi dyan, naging bato na, hindi na ginagamit, tagal-tagal. Masyado mo naman kasing tinago pagkatapos nung nasaktan ka sa ex mo. Hindi ka pa ba nakamove on? Hindi ka pa nakamove on? Siya nga, oh. Halos si kakasal na sa bago niyang partner. Oh, saya-saya nila, eh. Bakit ikaw malungkot? Siya na may nagloko. Bakit siya masaya? Bakit siya malakas mag-post sa Facebook? Bakit ikaw? Ikaw nga na loyal. Ikaw na nagmahal. Ikaw na nagbigay. Tapos ikaw pa'y malungkot. Hindi papayag si Coach Binyan. Dapat. Kung sino yung mabubuting tao, sila yung masaya sa love life. Mahirap kasi pag mabuting tao, minsan masyado ding protective sa puso nila, masyadong maingat. Kaya tingnan nyo, yung mga manluloko, hindi maingat sa puso nila, ang bilis magka-love life. At ano din tayo ng konti, konting risk. Kasi wala talagang mapapala kapag hindi ka masyadong nag-risk sa pag-ibig. Ano lang yan, biyaan mo na yung mga sasabihin ng tao. By the end of the day, ang ano lang naman ng mga tao, kung pag-uusapan ka nila, mga first 5 minutes lang after, wala na. Busy na yan sa mga buhay-buhay nila. Kung kani-kanino ng buhay ang pinag-uusapan, kaya ikaw, huwag ka na. Ano naman kung makita ka nila sa dating apps. Ano naman kung sinasabihan mo yung mga kaibigan mo na gusto mong magpareto. That is okay, kapamilya. Ang importante, mahanap mo yung dawan mo. Hindi yung mamaya dyan, umabot na tayo sa sementeryo, hindi pa natin nakausap yung soulmate natin kasi hindi ka naman naging open. Hindi ka nakipagkilala. Ang magiging ka-MU mo, yung mga delivery ng mga parcel mo. Kasi yun ang ka-text mo. Wala. Sige ka, pamilya. Okay naman yan kung trip mo si kuya, pero kung medyo gusto mo ng maraming pagpipilian, may labas-labas ka. Ang maganda ngayon, di naman kailangan lumabas physically . Labas lang, open up, open your shell. Makipag-usap, matutong makipaglambingan ng konti nang hindi agad-agad na i-in love. Mahirap sa inyo, lakas mag-protect ng heart. Kasi alam nyo, na pag nakipaglandian, nakipaglambingan kayo ng konti, mabilis kayong mapol. At sige lang, sweet-sweet lang, lambing-lambing. Pero, disiplinado pa rin ang puso. Kaya nandito ang Love Connect para turuan kayong maging smarter and stronger sa pag-ibig. Ngayong gabi nga, usapang first impression. Yung totoo ka, pamilya, ha? Umami na kayo. Huwag nang magkunwari pa. Ano nga bang una mong tinitingnan kapag may pinapakilala sa'yo, ha? First time interaction. Yung mukha, yung katawan, o yung kalooban? Diyos, kalooban agad. meron nga nagkakagusto sa'yo, ganda-ganda ng kalooban, pero di mo pinapatulan kasi sabi mo, hindi mo type. Oh. What if yun pala yung the one mo? Ba, di naman maganda maging judgmental sa physical agad-agad. Kasi malay mo naman, pag binigyan mo ng chance yung puso mo, alam mo ba ang tao, lalong gumagwapo at gumaganda pag tayo nai-in love? At kahit maganda at pogi ang tao, pag masama ugali, nakakapika, pumabangit. Kaya dapat ka, pamilya, balance lang. Attractive ka. May busilak ka ding kalooban. Kaya ka, pamilya, ang tanong namin sa inyo ngayong gabi, ha? Ano ang una niyong tinitingnan? Yung totoo lang. Anong unang niyong tinitingnan at ano yung dapat tingnan? Magkaiba kasi yun minsan, eh. Kapag ikaw ay nakikipagkilala, join our discussion, kapamilya, this Friday night. Ang ating Viber line at text line ay 0919-278-3000. At kapamilya, our hotline is 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Yung mga nandyan sa bahay at hindi pa nagpaparamdam, tawag-tawag na.
1: Call not to connect. Sun Love Connect.
0: Kapamilya, mag-bookingan nga tayo tonight. Ha? Pero bago ang lahat, batiin ko pala muna ang nanonood kong Mami. Hi, Mami Uyin. Mami Geraldine, thank you for watching. Sabi niya, nak, ganda ng suot mo tonight. Thank you so much, Ma'am. Eh, malamig kasi, kaya ito ang outfit natin for the day. Sa mga nakikinig dyan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, imagine niyo na lang si Coach B naka-coat ng color pink. Parang tupa, pero pink. Yan. Yan ang jacket natin ngayong gabi. Parang baby girl ang pink. At syempre, shoutout din po kay Mami Joyce na nanonood din, hopefully dyan sa VS. At sa lahat ng nandyan sa mga bahay nila, ka-holding hands, ang mga jowa, asawa, yung iba naman, baso, kasi walang jowa. Baso ang ka-holding hands. Yung ganyan, pag nagkakape, naghahati, kaya naman, may mainit na tubig lang. Pwede na din naman yan. O kapamilya, yung mga hindi pa dyan tumawag this week, yung mga hindi pa nagparamdam, ano, forever na lang kayo makikinig kay Coach B. Abay, magpaparamdam din kayo. Share nyo din yung kwento nyo. Dami-dami nyo nang alam sa love life ko. Ako wala pa akong alam sa mga love life nyo. Ha? Kaya tawag lang po kayo sa ating hotline na 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. O ano yan? Si Bert Dizon ba magkukonsulta ng love life? Yan ba mangyayari? Ay, hindi. Ah, okay, okay. Guys, dinawin nyo yung nakalagay kasi munti ko nang tawagin. Live from Quezon City. May itatanong daw po sa kanyang love life. Si Kuya Bert, ay hindi bala. Okay, mga kapamilya. Oh, sabi ko kanina, mag-bookingan tayo, di ba? May science kasi kapamilyang nagsasabi na magkaiba talaga ang unang tinitingnan ng lalaki at babae. Sabi natin yan. Ang lalaki kasi napapansin natin, mahilig talaga tumingin muna sa lalaki. Joke. Sa mukha at katawan. Ang babae naman, eto iba. Tinitingnan ng babae ang confidence ng lalaki, ang character nila, ang competence. Ibig sabihin, may papakain ba to sa akin pag napangasawa ko to? Oy, totoo yan. At walang masama dyan. Ikaw kaya maging babae na magbibigay ng buhay sa another person? Syempre, manghihina yung katawan mo for a few months. Kailangan mo ng reliable na partner na magpapakain sa'yo, na magbabayad ng kuryente at ilaw habang mahina yung katawan mo, kasi kakabigay mo pa lang ng buhay sa another human being. Ikaw ba naman i-absorb lahat ng nutrients ng katawan mo papunta dun sa bata? Hindi ka manghina. Kaya kailangan talaga ang babae pumipili ng lalaking masipag, may kaya, kayang bumuhay ng pamilya. Kasi anong gagawin na lang namin sa inyo kung hindi, ah? Ano? Abs na lang. Anong gagawin namin dyan sa abs na yan, ha? Pakit-cute na lang. Hindi naman nakakabayad ng kuryente yan. Dapat talaga ang lalaki, no? We invite men to rise up. Bawal yung masipag pa yung babae sa lalaki. Mawawala ng respeto ang babae sa lalaki kapag mas masipag pa ang misis nyo sa inyo. Tandaan nyo yan. Hindi man nila sasabihin na love, hindi na kita mahal. Hindi nila sasabihin yun. Magugulat mo na lang kapag intimacy time, dry. Yan, walang motivation. Walang motivation. Paano naman kasing gaganahan yung babae sa'yo? Hindi mo naman siya pinababil na secure siya, safe siya, na okay lang manghina minsan kasi may reliable siyang partner. Kapamilya, kaservisyo, there's a science behind it. And time again, nakikita natin na nawawala ng respeto ang mga babae kapag mas magaling sila sa lalaki. Kaya mga lalaki, huwag kayo matakot. Galingan nyo pa. Kasi mas marami lang kayong mga... Marami lang kayong mga chika babes na pupunta sa inyo. At hindi lang yan, mas matutuwa sa inyo ang inyong mga asawa. Pero bago dyan, mga kapamilya, ha? Kumuha muna tayo ng napaka-importanting balita bago tayo magtuloy-tuloy dito sa Love Connect. Mga kapamilya, ito na po. Mga kapamilya, suspect po sa pamamaril sa isang babae sa Baysa, Quezon City, arestado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
2: Coach B, timbok sa isinagawang hot pursuit operation ng lalaking suspect sa pamamaril sa isang babae sa Sitio Mendez, Barangay Baysa, Quezon City. Kinilalang suspect na si alias Joffer, 29 anyos. Ayon sa investigasyon, nilapitan ni alias Joffer ang biktima at ilang beses nitong pinaulanan ng bala. Matapos ang pamamaril, tumakas ang suspect sa kay ng motorsiklo subalit nasangkot ito sa aksidente sa daan. Kaya iniwan ng motorsiklo at nagkarnap ng isa pang motorsiklo bago muling tumakas. Naka-recover naman ang mga polis na sa crime scene ng isang kalibre 45 na baril, mga basyon ng bala at ang motorsiklo na ginamit sa krimen. Sa pamamagitan ng CCTV backtracking at follow-up investigation, nahuli ang suspect sa kanyang bahay sa Barangay Unang Sigaw sa Quezon City. Na-recover sa kanyang helmet at ang itim na sombrero na tugma sa nahagip ng CCTV footage. Inamin din kalauna ng suspect ang ginawang krimen at sinabing nagawa niya ito dahil sa umunoy mga banta na natatanggap sa kanyang buhay. Lumabas din sa investigasyon na may nauna ng mga kaso ang suspect kaugnay sa illegal na droga, illegal gambling at illegal possession of firearms. Nakakulong na ang suspect na harap sa kasong murder at paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016 habang nagpapatuloy pa ang investigasyon ng QCPD upang matukoy ang posibleng utak at motibo ng pamamaril. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Love.

0: Nagbabalik ang iyong love guru on air na si Coach V. Vanessa Antonio. Mga kapamilya, kumusta naman kayo, ha? Kayo ba ay nagpadala na ng inyong mga kasagutan sa ating tanong ngayong gabi? Ano nga ba ang una mong tinitignan kapag ikaw ay may nakikilala for the first time? Kanina nga, alam naman natin that average men, kapamilya, ay notice physical attractiveness first talaga on average. Hindi naman dahil may pagka-something sila, kung hindi visual talaga ang utak ng mga lalaki. Hindi pa niya alam yung pangalan mo, pero minsan napansin, nauna niya nang napansin yung dimples mo. Diba? Yan ang tumatatak sa mga lalaki. Sa mga babae naman, kapamilya, based on science, they notice your looks as well. Pero mas mabilis silang magbasa ng behavior. Katulad ng paano ba siya magsalita? Confident ba? Okay ba siyang makitungo sa waiter at sa mga kaibigan ko? May confidence ba siya? Mukha bang may direksyon siya sa buhay o magiging bato lang to na ipupukpok sa ulo ko? Ganyan mag-isip ang mga girls. Bakit? Because there's a higher risk for women kapag nagkamali kami ng pagpili. Maaaring mabuntis, pwedeng ma-physical abuse, maraming pwedeng mangyari sa babae just because, you know, on average, women are even smaller, di ba? We're physically smaller than you guys. At syempre, kayo, hindi naman kayo nabubuntis, mga babae nabubuntis. No, eh, what if, di ba, you get pregnant by the wrong man, irresponsible man? Especially sa Pilipinas, we are top pagdating sa number of single mothers, ha? Dahil ba marurupok ang babae sa Pilipinas? O mas ginugusto nilang iwanan ng mga lalaki kung pabaya naman ito sa pamilya, ha? Naku, or baka ang lalaki ang nangiiwan kasi ayaw sumuporta ng anak na ginawa niya. Nakalimutan niya lang. Kasi sa sobrang dami niyang ginawa at sa sobrang dami niyang iniwan. Ay, sana hindi naman maging responsible kayo kasi, kapamilya, pagtanda nyo, kakatok at kakatok sa mga bahay nyo yung mga anak nyo. Ko, nakakaloka yun. Sabi nila, it's in the man's DNA to spread their seeds and spread their genetics. Okay lang naman sana yun sa amin. Spread nyo yung seeds nyo tsaka genetics nyo. Pero sana alagaan nyo. Hindi yung spread lang tapos bahala na yung mga nanay magpalaki. Wa support, wa everything. Ay, hala kayo. Hindi din kayo mamahalin ng mga anak nyo pag pinabayaan nyo sila. O, sige ka, pamilya. Before tayo magdebate, kausapin muna natin yung mga taga-Kainta, Rizal. Bumaha kaya? O kaya naman eh, baka naman bumaha ng luha. Kasi namimiss na yung mga ex. O, kausapin natin si Kuya JR ng Kainta. Hi, Kuya JR. Welcome po sa Love Connect.
1: Hello.
0: Hello din.
1: Good evening. Kutsbi, tagal ko na din nakatawag sa'yo.
0: Oo nga. Saan ka ba napunta? Saan ka napadpad? Ba't ang tagal mong tumawag dito?
1: Dito na sa bahay kasi nagpapaayos ako ng bahay ko rito.
0: Ay, sana all nagpapaayos ng bahay tsaka may bahay. Congratulations. Kumusta ka naman? May bahay ka ba? Pero may asawa ka na ba?
1: Wala pa.
0: Ay, sana all may bahay pero wala. Ay, hindi, joke lang. Hanapan ka na namin ng asawa. Gusto mo?
1: Saka na lang.
0: Bakit naman?
1: Sa bahay ko, kasi.
0: Sino namang ititira mo sa bahay mo?
1: Hindi, masabi mo, hahanap mo ako. Pero pagtapos na.
0: Akin na matatapos bahay mo?
1: Madali na. Yung isa tapos na itong pangalawang ginagawa ngayon.
0: Ay, pangalawang bahay mo yan? Wow, iba. Kuya J.
1: Ito sa plug.
0: Oh. Sige, Kuya JR. Ano mo naman sa amin? Bakit

0: unang lumabas sa bibig niya, syempre coach, yung maganda. Yung ugali. Pwede okay lang maganda ugali pero hindi maganda mukha.
1: Eh, hindi ko na masyado ano yung mukha. Okay lang. Kahit medyo pangit-pangitin.
0: Sure ka ba? Kaya mo bang halikan yun? Kahit medyo hindi ganun kagandahan sa paningin mo?
1: Makapangitin. Yung medyo lang.
0: Medyo lang pero wag sobra. Wala.
1: Talaga.
0: Ikaw talaga. Sa... Kasi sabi naman kasi sa'yo, yung totoo lang.
1: Hindi nga, yung ano, yun na, hindi naman ako masyadong, hindi ako mahilig sa maganda ko.
0: Hindi ka mahilig? Bakit hindi ka mahilig? Deserve mo naman magkaroon ng magandang misis.
1: Alam mo ako, ako naman ay sasa... Kung natatandaan mo pa ako, si GR, tapos ako, blind ako. Alin ko pa naman yung ganda niya, hindi ko naman makikita.
0: Ay, wag mong inaano kasi kung alam mo, kahit visually impaired ka, Kuya JR, iba pa din yung dating ng may misis na maganda. Kasi mapapansin mo yung mga tao, mabait sa mga magagandang tao. So, hindi mo man makita, mahahawakan mo yung
1: mukha. Mararamdaman. Hindi mo natin tumahangad yung pangit na pangit. Hindi mo tao man lang.
0: Wala namang taong pangit. Wala namang taong pangit na pangit ngayon. Kung meron mang pangit ngayon, tamad na lang yun. Daming pampaganda ngayon eh. Lahat ng babae maganda.
1: Kaya nga, tama lang sa akin. Tama lang kagandahan niya.
0: Oh, sige. Eh, kumusta naman sa ano?
1: Maganda rin ang kalooban.
0: Ano mo masasabi maganda yung kalooban? Describe.
1: Siyempre, mabait siya. Paalalahanin.
0: Paano mo masabing mabait? Example.
1: Sa pagkikilala pa lang ninyo, alam mo naman na yun, maano mo na kung mabait siya o hindi.
0: Anong example?
1: Alam mo na rin siya kung medyo suplada siya o hindi.
0: Oh, ayaw mo ng suplada?
1: Siyempre, ayoko.
0: What if suplada siya sa iba pero sa'yo hindi?
1: Kahit na.
0: Talaga?
1: Pangit kasi yung suplada kasi lalo kung iba ang makakaano, makakaano sa kanya.
0: What if suplada siya sa iba? What if suplada siya sa iba kasi hindi niya type? Sa'yo lang mabait kasi kalain type niya.
1: Yan lang.
0: Eh, kinilig ka din. Uy, gusto nila yan. Nuwari pa tong si Kuya JR. O maliban sa mabait, ano pa hinahanap mo sa babae? Magaling magluto.
1: Yan, magaling sa bahay.
0: Paano magaling sa bahay? Kailangan, ano, habang naglalaba, kumikembot, ganyan. Ano ibig sabihin na magaling sa bahay?
1: Ibig sabihin lahat ay alam. Pero hindi ko naman siya gagawin katulong.
0: Oh, wag naman. Kasi kung naghanap ka ng katulong, hindi mag-prepare ka na lang ng pang-sweldo kaysa pang-jowa. Pwede naman, di ba?
1: Tulong na pag-ayos sa bahay. Pero at least mas maganda yung marunong din siya, di ba?
0: Oh, sige. Pag, ano ibig sabihin ng marunong? Ano bang ibig sabihin ng ano? Like, marunong mag-ano?
1: Magluto.
0: Ano ba pa?
1: Sinabi ko na, maglaba, maglinis ang bahay.
0: Ano ba favorite mong pagkain na kailangan alam niyang lutuin?
1: Pero hindi matatukaso sa akin. Ganun.
0: Anong favorite mong food na dapat alam niyang lutuin?
1: Ay, wala naman kasi akong paborito. Basta masarap, okay na sa
0: basta may ulam, game. Tsaka may kanin. Okay. Sabi mo, dapat marunong mag-alaga sa'yo. Anong klase bang pag-aalaga yung gusto mo? Pinupunasan ng pawis? Sinusubuan ka, bebe, nandito na open yung mouth? Ganyan.
1: Sabi lang yung kunyari, may pupuntahan ako. Tulad nga, halimbawa ako tulad kanina, nag-service ako.
0: Oh.
1: Siyempre, ano ba lang niya yung pag-alis ko, ayusin niya yung damit ko, ganyan, etc. Tapos pagdating ko, paghahanda ba lang niya ako ng mami merienda, gano'n lang.
0: Okay lang kahit wala siyang pera.
1: Oo.
0: Basta maalaga. Paano siya bibili ng pang-merienda mo kung wala siyang pera?
1: Hindi, bibigyan ko naman siya kasi ako maghahanap buhay.
0: Ikaw maghahanap buhay. Okay, sige.
1: Okay, sige.
0: Eh, ikaw naman, Kuya JR, ibenta mo naman yung sarili mo. Bakit ka naman nila magugustuhan? Ano bang meron sa'yo? Oh.
1: Hindi ko masabi yun, Kut, kasi sila dapat ang makakasabi, hindi ako.
0: Di, pero syempre, alam mo yung mga katangian mong kagandahan, kaya i-share mo na maliban sa may bahay ka, anong meron?

0: Bakit ikaw?
1: Yung bahay ko, kunya, bukod sa bahay ko, hindi may hanap ko lang ito.
0: Bukod sa bahay mo, hindi naman pwedeng papakasal ka dahil lang may bahay ka. Siguro ko naman meron ka pang mga ibang katangiang okay.
1: Mga sa bahay ko rito, meron naman akong hanap buhay.
0: Ano bang hanap buhay mo, Kuya JR?
1: Nasabsa ko, di ba? Alam mo, tagalo na yung sabi ko na sa'yo.
0: Uy, pasensya Kuya JR, kasi 100 yung matumatawag dito. Gabi-gabi ka pa naman umiirim. Hindi mame-memorize mo lahat yun. Kuya JR? Ang
1: problema, nalilimutan mo ako pag pero hey. Ikaw, hindi ko nalilimutan. Gabi-gabi ako nakikinig sa'yo.
0: Sorry na, alam nyo naman yung memory ni Coach B. Parang goldfish. Pagka, like ngayon, area ko, matutulog ako bukas. Ano na, blanco na naisip ko. Salang na naman. New kasi memory na naman.
1: Nakatawa nga kay Coach B. Parang hindi mo lang niya ako naalaala na.
0: Oy, naaalala naman kita. Ikaw, kasi dalas-dalas sa may tawag mo, pero kung tinatawagan mo lang ako ng once in 3 months, eh makakalimutan talaga kita.
1: Okay lang yun. Pagkat mahalaga, nakatawag ulit ako, di ba?
0: Oo, mahalaga. Nag-usap tayo ngayon. At nalaman natin na...
1: Kumusta-malo tayo, di ba?
0: Oo. At nalaman natin na malapit... Kuya JR, tanong ko pala muna sa'yo. Kung... Tanong ko muna sa iyo, kung ikaw ikaw mag-aasawa, ha? Tapos sabi mo naghahanap buhay ka kasi nagmamasahe ka, so may pang-tustos ka sa pamilya mo. Tanong ko, ilan ba minamasahe mo sa isang araw? Masipag ka ba? Nakakaisang dosena ka ba o mamaya isang tao lang?
1: Alam ko, hindi ko masabi sa isang araw kasi pag tumawag yung customer, minsan sunod-sunod. Minsan naman dalawa lang o kaya tatlo lang ganun.
0: Anong pinaka marami mong namasahe sa isang araw?
1: Mga yun, mga tatlo nga, apat.
0: Tatlo, apat. At
1: oo, yun ang minimum.
0: Home service yun?
1: Oo, home service.
0: Ah, talaga? Paano ka nakakarating sa mga bahay nila?
1: Eh, sana bago ako mag-travel din, mabahay kwento ko na sa iyo nun.
0: Oo nga, pero kasi kailangan ko ba talaga maalala lahat ng kinihinto mo sa akin? Kwento mo ulit sa amin. Paano ka, for example, di ba, taga-Kainta ka, tapos may tumawag sa'yo, uy, masahe mo naman ako, nandito ako sa Baguio City. O paano, paano ka babiyay po ng Baguio?
1: Eh, login mo lang ako sa travel lang. Layo-layo na, no? Kaya kong pumunta rin, kaya lang ang problema, yung travel pumunta rin, yung pamasahe, no? Login na.
0: Magkano bang ibabayad sa'yo kapag nagmamasahe ka home service?
1: Eh, kumpirmi lang sa layo. Kunyari dito sa, yung may customer kasi ako dyan sa Taguig.
0: Oh.
1: Ano yan? 800.
0: 800? Kasama na pa masahe doon? Di pa?
1: Oo.
0: Okay din pala yung kita nyo, no?
1: Minsan may tip pa siya.
0: Kuya JR, okay din yung kita nyo kasi kung nakatatlo ka, 800 times 3. O, di ba? Pero hindi lang kasi araw-araw may nagpapamasahe. Tama?
1: Hindi, araw-araw naman. Kaya lang nga din, sabi ko nga sa isa, di ba? Minsan marami, minsan may time na ano, tulad na ano, tatlo, apat, ganun. Pero minsan, maghapon.
0: At anong araw yung pinaka-busy in demand ka?
1: Ano? Pag-imita na yung Sabado-Linggo.
0: Sabado-Linggo. So, buti
1: na... Kasi ang customer ko doon, mga pahinga sila, gawin mga nag-o-opisina ba?
0: Ay, totoo. Oo nga. Buti nagpupuyat ka ngayon. Buti sinasamahan mo kami kahit in demand ka bukas. Kasi Sabado bukas, di ba?
1: Okay lang yun. Okay. Ang mahalaga ay nakatawag ako sa'yo.
0: Yes.
1: Nakatawag tayo.
0: Ang galing talaga sumagot ni Kuya JR. Kuya JR.
1: Kasi ko talaga ako nakakatawag eh. Kasi yung pagka-uwi ko galing sa trabaho ko, abot ko na yung kanyang ano, alas 12. Nakakatapos ka naman na. Hindi ko nakita matawag ang
0: minsan. Buti na lang. Umabot ka ngayon. Or else, magtatampo na ako. Makakalimutan lang talaga ako, Kuya JR.
1: Hindi mo talaga ako nag-alis ngayon eh. Hindi mo nga sabi ko si kanina. Nagpapaano ko ng bahay ko rito.
0: Pahoy, sana all. Papagawa ng bahay. Eh kung kumikita ka ng 800 bawat kliyente, okay talaga yun. Talagang makakapagawa ka ng bahay kasi imagine mo kung apat yung mamasahe mo sa isang araw. 1-6 plus 1-6.
1: Kaya ko naman kasing nag-iayabang ako at yun may makikita, pwede ko ipakita kahit ngayon. Yung bahay ko dito talaga, talaga ito. Dito tuloy-tuloy ko sa kahit sa likod, tinagagawa ko nga. Tapos meron pa ako isang sinisimulan doon sa Antipolo.
0: Okay. Very good. Talaga ang sipag. Kaya talaga yung mga ibang lalaki talaga, yung mga sighted pa, tapos magsasabi na ganito, ganyan. Itong sila Kuya JR, nakakagawa ng paraan makahanap ng pera, tsaka nakapagpabahay pat lahat-lahat. Naku ha, mga kuyas, mga ates ha, challenge to sa inyo. Sana ma-inspire kayo. No, ito nga si Kuya JR, masahe-masahe lang, pero mas mayaman to sa akin, no? 800 per client. Oo, Kuya JR, kaya pag-igihan mo pa, ha? Sana in the future, magkaroon ka din ng mga ibang masahisa, tapos ikaw yung magmamanage sa kanila. Pag may mga tatawag sa'yo, o ipapadala mo sila dun sa mga suki mo, para ikaw, pwede kang makagawa ng ibang mga sideline, tapos may pumapasok pa din, di ba?
1: Ano ko, Kot, yung aking bahay dito, ang balak ko isa, pauupahan ko, para mayroon ako income.
0: Ganda yan.
1: Tapos yun namang nasa Antipolo, ganyan din ang pagkagal, pauupahan ko din yung ano, up and down din yun, sa up and down ko rin.
0: Wow! Yung up and down pa?
1: Oo.
0: Yaman ni Kuya JR.
1: Very good. Balak ko na lang dun, Kot. Maghahanap ako ng pwesto sa mall. Tapos, better na yung mga magiging tao ko.
0: Yun, maganda yung magkaroon ka ng mga tao. Yan bang mga, yung mga lupa mo?
1: Nakatulong na ako din.
0: Yung mga nabili mong property, nabili mo yan dahil sa pagmamasahe o mga pinamana yan sa'yo?
1: Ito, sa trabaho ko lang yan.
0: Wow, ibang level. O, mga kaserbisyo ha. Allow us, sana we be inspired by mga katulad ni Kuya JR na, you know, there may be restriction, pero that doesn't matter. May bahay at lupa, asawa na lang ang kulang. Kuya JR, bumati ka na nang makapag-asawa ka na. Sige na, go.
1: Come on.
0: Go.
1: Okay, sige. Nabati ko lang yung mga kaibigan ko. Si, ano, si MM, si Dina, si Tess ng Pampanga. Matawag sila sa edit, di ba?
0: Apo. Sino
1: si,
0: pa?
1: Si, ano, si Lito ng Laguna.
0: Okay.
1: At si Jovel.
0: Ayan. At meron kang mga, may requested song ka na ba? Sa'yo ba itong having
1: Wala pa.
0: Wala pa. Ano gusto, pwede. Anong gusto mong song?
1: Yung ano, Paano Pa Kita Malilimutan ni Cinderella.
0: Yan. Paano Pa Kita, Bakit Ta Malilimutan? Bakit, sino ba gusto mong malimutan? Ha?
1: Wala, kaya nga ato kong malimutin eh.
0: Ay nako, sige, pipindutin. Ipiplay na lang namin yan maya-maya. Meron ba tayo? Ayan, Paano Pa Kita Malilimutan meron. Maraming salamat sa pagtawag.
1: Sa kay Kuya Dan eh. Galing ako natang kay Kuya Dan.
0: Apo. Sige, ito na po yung kantang Paano Pa Kita Malilimutan. Requested po ni Kuya JR na maraming bahay dyan sa Kainta, Rizal. Tsaka sa Antipolo.
1: Kung magpagsigawan, ano ko lang kwento na sa'yo na rin.
0: Joke lang. O, sige na. Matulog ka na at marami ka pang kliyente bukas eh. O, say good night. Thank you for calling.
1: Konti lang bukas kasi magbabantay pa ko sa kalpintero ko.
0: Okay na, konti lang para magkaroon ka naman ng oras sa love life. O, good night. Bye.
1: Thank you. Bye-bye.
0: Ito na po ang kantang Paano Pa Kita Malilimutan.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30! Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.
6: Nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect. Si Merville or Furville ng Caloocan, sabi niya, Coach V, sa totoo lang, mukha talaga ang unang napapansin ko. Yun agad ang nakikita. Pero hindi ibig sabihin na doon na umiikot ang tingin ko. Kapag mabait, magalang at may respeto ang tao, mas tumatagal yun sa isip at puso ko. Salamat, Coach V, sa mga love advice nyo. You are welcome. Ngayon naman kausapin natin ang ating another caller from North Caloocan, si Ate Marian. Ate Marian, welcome po sa Love Connect.
7: Hello, Coach V. Good evening.
6: Hello, mayong gabi. Kumusta dyan sa North Caloocan?
7: Umuulan-ulan, pero di naman ganun kalakas.
6: Kumusta naman yung puso mo?
7: Happy po.
6: Kwento mo naman kami, ba't ka napatawag? Mayroon ka bang narinig na sabi mo, uy, nako, parang gusto kong i-share kay Coach V yung kwento ko.
7: Yung tanong na, ano ang unang tinitingnan?
6: Yun totoo. Anong tinitingnan mo, Ate Marian?
7: Actually, kasi Coach V, nung kay Marvin.
6: Congratulations.
7: Una ko siyang nakita. Sa simbahan ko siya unang nakita, Coach V. Ano, una ko siyang nakita, hindi ako attracted sa kanya, honestly. Pero, kasi sumali siya sa ministry namin, mga lectors and commentators, nagbabasa kami. Siya nakilala. Parang, ang isip ko noon, hindi ako attracted sa kanya physically. Pero, yung thought na sumali siya sa ministry namin, parang there is something na, ano, kumbaga yung relationship niya kay God, ganoon. Yun yung nagustuhan ko, na kumbaga parang nung time na yun, parang may chance, ganoon. Tapos, as time goes by, actually, one year pa bago kami nagkaroon ng ano, naging close on. Naging magka-work kami noon. Tapos doon ko siya doon ko unti-unting nakilala na okay yung character niya, ganun. Yun. So ang una kong nakita sa kanya, yung hindi ako tumingin sa physical. Yun lang yung ano.
6: Grabe ka naman. Hindi mo ba pang ibig mong sabihin, hindi ko pa si Kuya Marvin?
7: Hindi, nung time na nung natawa to.
6: Panindigan mo yan, bawiin mo yan.
7: Nung time na yun, parang hindi lang ako attracted physically, parang yun lang.
6: Hindi ka attracted physically.
7: Pero gumagwapo nung nakilala ko yung character niya.
6: Mga kaserbisyo, narinig nyo ba yun? Narinig nyo ba yun, kapamilya? Kapag ikaw...
7: Sinasopan ng tissue.
6: kapag na-develop ka na, gumagwapo at gumaganda, lalo na sa mga babae. Ang tinitingnan kasi talaga ng babae, hindi yung mukha ng lalaki. Kapag
7: Coach,
6: okay...
7: Coach, yung muna ng tissue dito.
6: Ala, binabato ka ng tissue. Kuya Marvin, huwag ka nang mag-violent reaction. Magpapakasal naman sa iyo eh.
7: Kasal na, Coach V.
6: Ah, kasal na? Kailan pa? Kailan pa? Congratulations.
7: Last year po, October.
6: Ah, last year. Kasi naalala ko mga mensahe ni Kuya Marvin, fiancé, misis niya na pala. Ibig sabihin, ang tagal na natin dito sa Love Connect.
7: Hindi, tagal na, Coach V, October.
6: Ay, grabe. Ang tagal na nating magkakasama. Thank you, ah. Kasi pa ang tagal-tagal niya din palang nakikinig tsaka nagbe-message dito sa Love Connect.
7: Yes, opo.
6: Simula mag-fiancé or mag-jowa pa lang.
7: Mag-jowa pa lang
6: mag-jowa, po. Mag-fiancé, kapamilya. Ngayon, kasal na sila. Kasama pa din kami dito sa Love Connect. O, tumatawag. Buti tumawag ka na sa akin, Ate Marian.
7: Nakatawag na po ako dati,
6: opo. Oh, sabi ko nga. Sabi ko, buti tumawag ka ulit. Coach B, yung memory mo, wag ka na. Lulusot ka pa. O, sige, Ate Marian. Sige, sabihin na natin, hindi yung physical ang unang naka-attract sa'yo. Gusto mo yung thought na pumasok siya sa ministry, so he must have a good heart and meron siyang faith kay God, no?
7: Yes, opo. Pero, yun yung una kong napansin naman.
6: Okay.
7: Sabi ko, may chance.
6: So,
7: character.
6: Pero ang tanong, si Kuya Marvin ba nagandahan sa'yo, first sight?
7: Hindi ko alam. Tatanungin ko siya.
6: Wala, nagpakasal ka sa taong hindi mo alam kung anong first impression niya.
7: Sabi niya, mukha raw kasi akong masungit. Sasagot daw siya.
6: Okay, pasagot daw. Sige daw, Kuya Marvin. Tapos usap ulit tayo, Ate Mariana.
8: Coach V, good evening.
6: Good evening. Uy, happy ako na tumawag kayo tonight.
8: Oo, Coach V, nung nakita tayo sa Ayala before, yung event, di pa kami kasal noon.
6: Ah, yun nga yung naaalala ko eh. Tapos ngayon, kasal na pala kayo. Itong mga batang to, very good.
8: Ayun. Eh, totoo naman, Coach V, sabi niya, di ba, masungit siya. Mukha siyang masungit. Literal na mukha siyang masungit dati, Coach V.
6: Mukha siyang masungit, pero maganda ba?
8: Oo naman, tinatabakan yung paa ko ngayon.
6: So, ang tanong ko sa'yo, Kuya Marvin, nung nakilala mo si Kuya Marian, si Ate Marian, yun totoo lang, ha? Yun totoo lang. Ano ang unang tiningnan mo? Ano yung unang nakakuha ng pansin mo?
8: Ang una ko talagang napansin physically, Coach V, yung kilay niya sa kaliwa na nakataas.
6: Wow!
8: Yung kaliwa niyang kilay parang naka pa 90 degrees.
6: Wow!
8: Hindi. Para siyang check.
6: Oo nga. Kung ang karamihan ng lalaki pag nakakita ng babaeng mataas ang kilay ay tumatakbo, ikaw sumasalubong.
8: Oo, nung una pa lang, yung binanggit niya kanina na sa may simbahan, hindi ko rin siya napapansin noon. Kasi nga ganun eh, medyo ilag ako sa mga medyo mukhang masungit, Coach V.
6: Okay.
8: Ay, nagkalaglagan lang ng damdamin. Siguro nung yun nga, naging magka-trabaho kami.
6: Okay, buti naman binilisan mo yung nagkalaglagan ng damdamin. Akala ko kung ano nagkalaglagan. O siya, katumatawa, ikaw talaga. O sige na, Ate Marvin, Ate Marvin. Ate Marian, Kuya Marvin, ha? Thank you so much for calling. Anong, ano nyo, love song nyo? I want to, try if I can play that for you tonight.
8: Hindi, mabilis yung fast song namin, Coach.
6: Alam nyo nang bawal, no? Sige, sa...
8: Oo, bawal eh. Ano kasi yun eh? Together Forever sana ni Rick Astley.
6: How cute. Sige, sa...
8: Pero, meron kaming, Coach V, meron kaming request.
6: Sige po, go for it.
8: I-explain ko rin yung request ko. Ang tao'y marupok.
6: Bakit yan yung request?
8: Hindi, pero ito hindi to dahil sa amin, Coach V. Ito ay para sa mga tao na tumitingin muna sa pang-physical na anyo bago ang damdamin.
6: Ay, okay. Ganun ka ba? Hindi.
8: hindi.
6: Sige.
8: Hindi naman.
6: Wait lang,
8: mas matimbang pa rin ang character.
6: Alright, so nag-agree ka ba dun sa sinasabi natin kanina na?
8: Wait lang, may tanong si Coach V. Ano yun? Sorry, Coach V.
6: May katotohanan ba yung sinasabi namin kanina na normal talaga sa mga lalaki na tingnan muna yung physical?
7: Oo, bagong naman, puso.
6: Bakit?
7: Oo, nag-agree naman ako doon. Kasi pa, syempre, mas attractive, di ko ma-explain, pero syempre mas una mong lilingunin yung physically attractive ka.
6: So kung hindi...
7: Kung pag meron ka, tayo, meron pa rin tayong preference kanya-kanya, pero parang merong common denominator yun na kung ano yung maganda sa paningin, yun yung una mong titingnan. Parang nandun talaga siya.
6: So kung hindi maganda si Ate Marian, papakasalan mo pa ba? Ayun lang. Ayun lang.
7: Siyempre, given na ganoon pa rin yung mga character attributes, siyempre naman, Coach.
6: Oye. Di nga.
7: Coach, ibayat mo ako pinagdududahan. O ganyan.
6: Biro lang, biro lang. Siyempre, part talaga yan ng charm nila. Pero alam mo, bilib ako sa'yo kasi usually kapag ang mga lalaki nakakahanap ng mataray, hindi pinipursu. Ikaw talagang na-convince ka. Bakit? Anong nakita mo kay Ate Marian maliban sa check niyang kilay?
7: Hindi, kasi pag mataray pala ako, sabi, meron pa rin malambot na part. Parang... kung may ganung level,
6: ano yung malambot
7: na part? Level din ng malambot.
6: Kuya Marvin, pakilinaw, ano yung malambot na part?
7: Ano, pagmamahal sa pag-aalaga.
6: Ikaw, yung mga sagutan mo, maalalahanin mo, love connect to, hindi to private talks, ha? Hindi pa Sabado. Okay, so yung puso niya, nagustuhan mo talaga, maliban sa mukha niya.
7: Oo, tsaka ano naman, kahit naman may angle yung kilay niya, cute naman siya nung panahong yun.
6: Uy, bakit ngayon hindi na cute?
7: Hindi, mas cute kasi ngayon, Coach.
6: Muntik ka na, baka gusto mong matulog sa labas ng Colombo, kahit kasal na kayo, ha? O, sige, thank you Kuya Marvin, balik mo na si Ate Marian kasi baka gusto niya din gumanti sa mga sinabi mo. Joke lang. Thank you, Kuya Marvin. Thank you sa mga text mo lagi. Hi, Ate Marian. Kumusta naman? Anong pakiramdam mo sa sinasabi ng asawa mo sa'yo? Na may check ka daw na kilay.
7: Tatawa-tawa lang ako.
6: Totoo ba? May check ka bang kilay? Patingin nga.
7: Hindi, Coach B. Parang ano kasi siya. Parang hindi ko alam. Ganon talaga yung shape niya.
6: Oh, sa ano ba? Pupunta ba kayo dun sa ano sa anniversary ng DZMM sa?
7: Ay, siyempre, Coach V. Sobrang lapit lang nandito sa amin.
6: Oh, ipaalala mo sa akin yung check mong kilay. Ako titingin ko talagang check.
7: Eh, pinapa-thread ko na.
6: Ah, pina-thread mo na eh. Yun nga yung na-inlaban sa'yo. Ba't mo pina-threading?
7: Magulo eh.
6: O, sige, excited na ako ah. O, sige, babasahin ko tong announcement para sa July 18 event. Sana makapunta kayo, alright?
7: Okay po.
6: Thank you. Night night. Kuya Marvin tsaka Ate Marian. Happy, happy, happy, happy love life sa inyong dalawa.
7: Thank you po. Bye-bye.
6: Mga kapamilya, invited po si Ate Marian tsaka si Kuya Marvin, pati na ikaw na nakikinig ngayon sa Love Connect at nanonood. Magkita-kita tayo mga kapamilya sa July 18, Sabado sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City. Para sa DZMM 40, apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 packs po ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booth. May libre pong merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba-ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partners. May mga livelihood workshop din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad nila Brian Chong, On Rain, Ayan Manibale, 162, Aja at iba pa. At syempre, marami pang mga surprise performances dyan kaya kailangan nyo talaga pumunta. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, makikipag-bonding din sa paborito nyong mga anchors at reporters, ha? Kaya punta na po kayo at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may mga pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa ating programa. First come and first serve lang po to mga kaserbisyo, kaya punta-punta na. Maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo. Super excited na kami dyan. Uy, alam nyo, pag kayo pumunta, hindi po talaga kayo magsisisi. Kaya magkita-kita po tayo. Nandun po si Coach B. Ay, nako, kung alam nyo lang kung gaanong naghihirap si Coach B tsaka yung mga kasi mga fellow anchors ko sa paghahanda para lang sa Sabadong yan. Ay, panoorin nyo po. Kaya pumunta po talaga kayo. Ha? It's gonna be fun. Picture-picture tayo, bati-bati. At i-take advantage nyo po yung mga free services na ibibigay namin during that time. Alright mga kapamilya, at syempre dahil marami din tayong mga partners na magbibigay ng freebies, gusto din po natin i-acknowledge ang isa sa ating mga partners right now. Para sa masiglakas na araw mga kapamilya, katuwang ng DZMM, ang gardenia sa paghahatid ng serbisyong publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. At syempre, no, maganda na yung araw mo, malakas na yung araw mo, may masarap ka ng tinapay, tapos may ka-holding hands ka pa, abay, perfect na perfect yan. Pero bago ka magkaroon ng jowa, alamin muna natin kung ano ba talaga ang tinitingnan ng mga tao kapag first time ka nilang nakikilala. Para kay Mark, para sa kanya, katawan. Ang una niya daw napapansin. Ang sabi niya pa, lalo na kung maayos manamit at halatang inaalagaan ang sarili. Lalo na kapag mabango kasi diba mas maayos tingnan pag malinis sa katawan. Feeling ko kasi refleksyon din yun ng disiplina at self-respect. Pero kung mayabang o pangit ang ugali, nawawala rin agad ang attraction. Actually, Kuya Mark, ba, nagulat kami dun sa ano, pero totoo yan, lalo na kapag malinis sa katawan, mabango tingnan, maganda magdala ng sarili, iisipin mo, uy, they have their acts together, siguro maalaga to, siguro hindi to tamad, siguro they are masinop na tao, no? Sometimes talaga, first impression could have it will trickle down to other aspects of your life. Naiisip nila na kapag maganda ka, mayaman ka. Kapag pogi ka, mabait ka. Kaya kung ako sa inyo, alagaan talaga ang sarili kapamilya dahil nakakatulong yan sa first impression. Si Maa naman, para sa kanya, kalooban daw talaga ang hinahanap niya. Sabi niya pa, kahit aminado akong may first impression talaga tayo sa itsura, ang bait, honesty, sense of humor, lalo na pag ma-effort coach, yun. Yun ang ihahatid sundo ka at yung magbibigay pa ng oras sa'yo kasi ang dahilan, ito yung dahilan kung bakit gusto mong makilala pa ang isang tao. Mas tumatagal ang ganda ng ugali kesa sa ganda ng mukha. Uy, tama naman yan, Ate Maan. Kasi by the end of the day, ang ugali talaga, no? Eh forever. Ang ganda eh, ito, itong napapanood nyo, okay. Maganda pa din naman. Iiba lang ang anyo. Si Dominic naman ng Quezon City ang sabi niya, Coach V, unang tingin, mukha talaga. Kasi natural lang naman yun eh. Pero habang nag-uusap kayo, mas importante na kung paano siya makitungo sa ibang tao. At marunong rumispeto lalo na sa magulang niya at nakakatanda doon ko. Doon niya daw talaga nalalaman yung kung worth it ba talagang kilalanin ang isang tao. Hehehe, coach, sana mabasa niyo to. Ayan na, Dominic, nabasa namin yung message mo. Thank you so much for sending that to us. So kapamilya, yung tanong na, ano ba talaga ang unang tinitingnan ng tao? Mukha, katawan, o kalooban? Let me share with you some science-based findings according to men and women, no? Na sinerbey ng pagkadami-dami. Totoo talaga, ang unang tinitingnan ng mga tao ay yung mukha. Kasi yun yung front-facing. At dahil sa mukha, eh marami nang napipick up. Kung masayahin, malungkutin, alam nyo kung saan? Sa mukha. Mata. Specifically, yung mga babae, tumitingin yan sa mata. Kasi like personally, for example, with Coach V, nakakaramdam ako kapag malungkot yung tao dahil yan sa mata, kahit nakangiti ang mga bibig, no? So hindi talaga maiiwasan na mukha ang first impression. Kaya talaga mga kaserbisyo, alagaan natin yung ating mga mukha. Ang susunod naman dyan, eh yung katawan. Ang katawan kasi, nagbibigay yan ng nag-impresyon kung maalaga ba tayo, madisiplina sa ating mga sarili. Yan ang impresyon ng mga tao. Kapag tama ang timbang, okay, maalaga. Kapag hindi, baka sabihin, ay, napapabayaan. At higit sa lahat, at ito ang dapat tinitingnan. Ang pinakamas importante, ang kalooban. Dahil by the end of the day, kapamilya, aanhin mo ang ganda kung minumura ka naman. Aanhin mo ang pogi kung hindi naman responsable. By the end of the day, no ba? Beauty, the exterior, it attracts you. But it is the character that keeps a happy and healthy relationship. This is your Love Guru on Air na si Coach V. Magsama-sama uli tayo from Monday to Friday po, 10 p.m. to 12 midnight sa nag-iisang programang nakatutok sa love life mo. This is Love Connect. Happy weekend!
9: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo lang kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Sabado, halika ating simulan ang kwentuhan. Dugtungan mo lang ang mga salitang, deserve ko ang...

0: iyong nakaraan. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Swabing umaga, July 11, 2026. Araw na po ng Sabado. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. May OPM pa, may 90s din ang mga paborito ninyo syempre. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ngayong weekend, meron tayong pagkukwentuhan hanggang maya-mayang alas 4. Pero bago yan, batiin muna natin. A lahat po ng mga nanonood sa atin sa mga sandaling ito, kakabukas lang ng mga telebisyon. Hello, hello. Sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello. Happy weekend. Patingin din natin ang mga nakikinig naman nakapihit sa 6:30 kung nasaan man kayo sa radyo sa bahay, sa opisina o sa kalsada. Lalong-lalo na mga nakikinig sa atin na bumabiyahe sa mga sandaling ito. Sana po mag-iingat kayo ha, dahil may mga ulan-ulan pa rin at syempre nakabantay pa rin tayo. Pero batiin muna natin lahat na nakatutok via DZMM Radio Patrol sa 6:30. It's the weekend, guys. At syempre, alam niyo naman, no, maghapon tayo nga nakamonitor, nag-aabang ng mga updates. Kaya naman, bago tayo magpatuloy sa ating programa, kumuha muna tayo ng balita.
2: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
1: Mahigit 17 pamilya inilikas sa barangay Doña Imelda dahil sa epekto ng habagat at bagyong Inday. Narito ang

0: Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, good morning.
1: Kuya Dan, umabot na sa mahigit 17 pamilya o katumbas ng mahigit 50 individual ang inilikas sa barangay Doña Imelda sa Quezon City dahil sa epekto ng habagat at bagyong Inday. Karamihan sa mga nasa evacuation center ay nakatira sa bahagi ng Kapiligan Street na isang low-lying area at nasa likod ng San Juan River na madalas umaapaw kapag malakas ang ulan. Ayon kay April Elnar, barangay coordinator ng Doña Imelda, ay umabot sa 20 hanggang 20 ang baha. Kaya nagsagawa na ang barangay ng preemptive evacuation kahapon ng Biyernes dahil sa pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan. Prioridad sa inilikas sa mga senior citizen, buntis, mga bata, PWD at mga may sakit. Nagbigay naman ng relief goods ang Quezon City LGU sa mga apektadong pamilya at mayroon ring ibinigay na hot meals ang barangay para sa mga bakwit. Pinatuloy naman sa multipurpose hall ng barangay na may aircon ang mga senior citizen, buntis, mga bata, PWD at mga may sakit. Sa mga sandaling ito ay nakakaranas ng mahinang pag-ulan ang bahagi ng Doña Hemandi dito sa Quezon City. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: Alerto sa bagyong Inday at habagat. Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta.
3: Remember your music.
0: Oras po natin, 12:24 ng umaga. Magandang umaga sa mga kasabayan natin na mga nasa duty pa rin kahit na obviously weekend na, no? Siyempre, mga graveyard dyan, nakasabay ng Remember Your Music ang shift. Ito pala ang ating Friday night. Ang kanilang Saturday morning ay ang ating Friday night. Kaya magandang umaga po sa inyo. Kumusta? Kumusta kayo dyan mga kapamilya, mga kaserbisyo, ha? Sana ay nasa ligtas kayong kalagayan. At kanina, no, nakikita ko sa balita, bandang sa may AIDS nga, medyo nagano na kanina, nagbaha-baha na. Pero so far, sana wag nang magtuloy-tuloy, pero dapat alerto pa rin ho tayo mga kapamilya at mga kaserbisyo dahil andyan pa rin, ano, may tendency pa rin na humila pa rin ito si Inday ng habagat, no, kahit na medyo palayo na siya, papunta ng palabas na ng par. Pero wag po tayong pakakampante. Kaya naman po dito po sa DZMM, no, dire-diretso po tayo kahit na tayo nasa Remember Your Music o kung anumang programa. Kami po ay magbibigay ng mga update sa inyo para lagi po tayong ready kung sakali man, ano, at abang-abang lang mga kapamilya. Pero kumusta ang linggo ninyo so far, ha? No, maraming nagtataka ako ng isang araw kasi lumabas ako nung Thursday ba yun? Or nung Thursday nga. Sabi ko parang maluwag ang kalsada ngayon, ha? Pero kanina, no, kahit na maraming suspended na klase, medyo mabigat ang traffic kanina. Oo, from ano eh, galing akong Makati, tapos sinundo ko yung nanay ko dyan sa may bandang, ano ba yun? Matipid dyan sa may Quezon City. Medyo inaabot din ako ng siyam-siyam sa daan. Parang ang daming umuuwi, no? Parang sabay-sabay yung mga commuter sa daan, tsaka yung may mga sasakyan din. So kahit nasabihin mong walang mga estudyante sa daan, medyo maano ang traffic kahapon. Ewan ko lang ngayong Sabado, no? Pero yun ang ganap ko kanina. Pero kayo, kumusta kayo? Tsaka ang isa pang ganap ko, ang sakit ng anak na lalamunan ni Kuya Dan. Humihingi na agad ako ng pasensya sa inyo, no? Ang nag-combo sila, eh, no? Magandang umaga sa mga may mga singaw dyan. At saka sa mga magaang tonsils. yun si Kuya Dan. Alam nyo kasi, di ba sabi ko sa inyo, mahilig ako sa matamis. Ang hindi ko nasabi sa inyo, talo din ako ng matamis. Pag ako kumain ng medyo sunod-sunod na matamis, wala na. Dead end. Nagsimula yan nung nag-Baguio ako. Isang linggo na yun nakalipas, ngayon lang umepekto. Di, nagsimula yan nung sa Baguio. Bumili ako nung ano nga bang tawag dun? Ano ba yun? Yung kulay puti na nagme-melts in your mouth. Just tulungan mo ko, Just. Ano nga ba yun? Yung para siyang maliit na pa-square na pa-oblong. Tapos eh, guys, hindi ko maisip. Basta yung kulay puti siyang ganyan, tapos parang siyang, parang nagka-crack siya kapag ka, ano, pagka kinagat mo. Tapos medyo milky yung ano niya, yung basta yon. Ibig sabihin, in short, matamis, no? So parang nakailan ako nung tinapay na yon. Pagkatapos nun eh, oh, tulungan nyo nga ako. Ano ba yung sinasabi ko? Yung hindi po hindi po to si Eko, yung sa Baguio, yung parang ano, parang ganyan lang siya na square na maliit, tapos parang patong-patong siya sa box na gano'n, sa garapon. Oh, ano yon? Anong tawag doon? hirap na ako dito. Hindi yung snowballs, hindi balikbayan box. Ano ba kayo? Hindi sa balik, lengua de gato. Yon, lengua de gato. So, pailan-ilan ako nung lengua de gato na yon hanggang sa, ayan, inabot ng, yung tonsils ko, nagalit na yung tonsils. Alam nyo, natatawa ako kasi kanina, habang iniisip ko na isishare ko sa inyo to. Habi ko, lagi ko sinishare yung mga sakit sa lalamunan ko, yung tinik, ngayon naman, magayon tonsils. Para aware kayo, para hindi lang ako yung ano. Sabi ni Jazz, iniisip ko kung anong oval lengua. Di ba parang oval yun? Parang siyang square pero medyo pa-curve yung gilid niya. Oh, sana sinabi mo flat na malutong. Hindi naman malutong yung nabili ko eh. Yun nga yung mali ko siguro kasi sabi ko pa dun sa tindera. Ate, anin dito yung lengua na creamy? Naghanap pa ako ng creamy na mas matamis, di ba? O may isang brand, 'di ba, yung the usual lengua, yung kulay green yung sticker. Parang medyo malutong 'yun eh, tama ka. Pero yung isa pang brand, yung isa pang tatak ng lengua. Sabi ni Ate, yun daw yung mas creamy, which is totoo. At ito ang patunay, magayong tonsil ko. Oh, magandang umaga sa mga madaling mamaga ang mga tonsils diyan. Oh, problema ko na 'to, bata pa lang ako, lagi akong ganito eh. Alam mo 'yon, yung pabayaan mo lang akong kumain ng matatamis. So, siguradong sasakit 'yung lalamunan, ganun. Hindi kasi namimigay. Alam niyo kung malapit lang kayo, susubuan ko kayo ng tigi-isang lengua eh. Meron pa ako sa bahay, hindi nga ano. O sige, dadaling ko na lang dito kasi ayoko na. Masakit na talaga 'yung lalamunan ko. At saka hindi ko naman siya kinakain ng dire-diretso, pa isa-isa, pakutib-kutib nga lang ako dun sa lengua kasi nga alam ko nga matamis, pero well, ba't ba ako nagrarason pa dito? Eh, masakit na nga ni. Oh, sabi niya, kami Kuya Dan, malapit. O, eh, sige na. Gusto niya, padala ko pa ngayon yung lengua dito para lang makakain kayo eh. Aso, tulog na yung mga tao sa bahay. Ako lang yung gising. Dapat pala, dinala ko nga dito, no? Oo nga, para ang tamis kasi, tas ang creamy, tas sarap. Ayun, namagayong lalamunan. Tapos kinumbuhan ng singaw. Ewan ko ba, naliligo naman ako. Bakit ako, alam niyo, dami kong problema, guys. Ah, tama, pag nandito na lang si Carlo, oo. Kasi baka lumambot masyado yung lengua. Pag nandito si Carlo, kahit ano pa yun, uubusin niya na kaagad yun. Oo, tama. Baka pati garapon ni Uwi. Grabe kayo kay Carlo. Hinahanap ko nga si Carlo kanina eh. Sabi niya, uunahan kanya siya na ilakukuha sa bag. Tama. Sabi niya, Kuya Dan, meron pa lengua. Grabe kayo kay Carlo, ha? Oy, Carlo, magandang umaga sa'yo. Nakikinig yan, mamaya tayo mo maglalike yan dun sa question of the day. Pareha-parehas naman tayong magaang lalamunan. Oh, maga din lalamunan. Hindi ko alam. Sabi niya, saan galing yung singaw? Hindi ko nga alam. Basta pagising ko, yung maga na tonsils, nararamdaman ko na siya, no? Sabi ko, parang ito na, parang sumasakit, ha? Siyempre, bukod doon sa lengua, kumukutib-kutib din ako nung ube, di ba? So, in short, ang daming matamis sa bahay. Pero yung singaw, ang random nung singaw, nasa may upper left siya, ay di, sa lower left siya ng dila. Sinabi pa ko na. So, masakit, di ba? Masakit yung pestuhan, so ewan ko. Pero mabuti na lang, at least nakapagsalita pa ako sa inyo dito ngayon, naiintindihan nyo pa yung mga sinasabi ko. Kaya, dire-diretsohin na natin to bilang 12:31 na, nagdadaldal na ako dito masyado. Ano ba ang dugtungan portion natin ngayong Sabado morning? Bilang it's the weekend, no? Magandang kahit papaano, light-light lang ating pag-usapan. Pero syempre, every now and then, pag may mga update tayo, eh, tumutok lang ho kayo. Pero ngayong July 11, 2026, ang dugtungan time ni Kuya Dan. Dudugtungan nyo lamang ang salitang deserve ko ang... deserve ko ang lengwa. Kaya namamaga ang lalamunan. Oh, deserve ko ang... Ano ang tingin ninyong deserve ninyo? Bilang pa-weekend naman, ano? So, kung meron kayo naiisip, i-viber nyo na yan sa 0919-278-3000. Pero the best, kung tatawag, makikipagkwentuhan ka sa 892-44101, locals 5671 hanggang 5673. Sa Facebook, Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Ang dami namang cast, ang dami namang entry na ito ni Jane. May entry siya, sabi niya, deserve ko ang maagang sahod at day off at pera at bakasyon at bahay at lupa at kotse. Deserve mo na lahat, yun na lahat, Jane. Sinabing masakit yung lalamunan ng haba pa nung in-entry niya. Ay nako, 12:33 na. Oh, yung mga deserve ninyo, eh, syempre wala naman tayong laban dyan. Kung feeling nyo deserve nyo yun, edi i-share nyo kay Kuya Dan. Oh, ako deserve ko mag-jacket ng ganito, di ba, yung natatakluban yung leg ko. Walang laban, pero ano? Anong mahaba? Anong lengguwahe yan? Saan ka ba galing? Jane, ano ba yan? Ano ba, saan ba kayo nag-originate? Ba't ganyan ka magsalita ngayon? Mahaba kasi, wag mahaba kasi may sakit. Ah, oh, tama, tama. Ah, oh, sa bagay. Intindin si Jane, walang tulog si Jane. 12:33 na po, mga kapamilya at kaservisyo, ha? Sagat ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika, simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
4: Remember Your Music sa DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at medical mission at derma check-up naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
5: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin from The Miracles, City of Angels, Lala Means I Love You ng The Delphonics. At ang very chill at saktong-sakto sa weather na tugtugan from Billy Joel, New York State of Mind. Sa oras po natin 9 minutes bago mag-alauna ng umaga. Itong mga nagko-comment sa Facebook, sinasabihan ako kung anong gagawin ko. Si Jeffrey Duhali gumapo, sabi niya, yan, kaka-video okay mo yan. Pwede din, no? Pwede din. Medyo matigas ang ulo ko eh. So, di ba nung nag-video okay kami nung ano, nung RYM na reunion, parang nag-alanganin na din yung lalamunan ko doon, pero hindi ko pinansin, di ba? Matigas ang ulo ni Kuya Dan, ha? Tapos, sinundan nung nag-bagi naman ako, kumain naman ako ng matamis. Ayun, ang sakit. Kaya, deserve ko ngayong weekend na magpahaya-hayahay lang sa bahay. Yan ang aking gagawin. Deserve ko na tutulog lang ako hanggang anong oras abutin. Para chill-chill lang, para maipahinga naman ang lalamunan, di ba? Kayo, ha? Ano ang deserve ninyo? I-viber nyo nga sa 0919-278-3000. O kaya naman, i-comment ninyo sa ating Facebook page. Hanapin nyo lamang Dan Capuchon. Parang lalong
2: lumalalim ang boses ko.
1: Parang ang sarap pang madaling araw. Gusto nyo ganito na lang ang boses ko hanggang alas 4? Na parang hinahagod-hagod ang inyong tainga sa pakikinig. Sakit talaga. Tinatago ko lang pero parang pinipisil-pisil yung ano ko. Yung tonsils ko. Di ba ganun pagka magayon tonsils? Ang hirap lumunok, di ba? Yung pagka, pag may pagkain yun, parang... Funny mukha.
3: Lilipas din niya.
1: Ayun! Oy, Kuya HB, ang aga mo ha. Sa bagay, lilipas nga din ito. Basta magpapakabait ako. Alam ko naman yun.
3: Kaya mo yan.
1: Thank you. Salamat sa suporta ko, HB. Matulog ka na, masyado pang maaga, ha? 12:53 ng umaga, kausapin natin first caller from Quezon City. Nasa linya natin, si Angelo. Angelo, good morning.
4: Happy Saturday, Kuya Dan. And happy Saturday sa ating mga kapamilya.
1: Oh, it's a Sabado day. Nasaan ka at kumusta ang lagay dyan sa inyo?
4: Dito sa Balintawa, kanina medyo umulan-ulan, pero hina lang. Pero ngayon wala na.
1: Wala na. So nasa Balintawa ka pa rin?
4: Yes. Actually, dito sa bandang likuran ng Balintawa. Banda.
1: Yung Balintawa na market ba yan? Sa may
4: yes.
1: mall?
4: Sa may... Yung may mall doon. Tapos likuran pa nun. Dito nakatira yung parents ko siyempre, so, pero doon kami sa bandang right side ng Balintawa. Siguro malapit sa Sumunyo.
1: Kami na kasi ni Labi. Lapit niya. Malapit lang kayo sa akin pa lang.
4: Kaya nga. Ang problema, dati, dun kami din lang sa malapit sa school namin. Pero ang problema, parang yung kapag may mga birthdays or kaya events, siguro mas okay daw na mag-prepare na ilagay lang kami sa mas malapit. Malapit lang sa amin.
1: Baka nilalayo ka lang nung mag-ulat.
4: Hindi naman. Ay, hindi ba? Gusto lang nila accessible transportation.
1: Tama. Naman. Actually.
4: Malapit lang naman dyan yung LRT.
1: Oo, hindi sa Line 1, di ba? Kasi doon ka sa papuntang Line 1 yung Adamson eh. Oo, tama. Hmm. Actually. Ang galing nga din yung lugar dyan kasi ako ang favorite ko talaga ng lugar. Ang bias ko talaga ay Sampaloc, Manila. Bilang doon ako tumanda at nag-aral. Pero nung napunta ako dito sa QC, in fairness kasi meron kang MRT tapos meron kang LRT, di ba? Kung papunta ka doon sa LRT, pwede. Pang MRT ka, pwede rin. So, amazing. At saka bakit parang clouded ang linya mo ngayon? Ano nangyayari? Dyan. Maulan ba dyan ngayon?
4: Hindi, may hangin lang. Malakas na hangin galing sa electric pan.
1: O, alam mo pala, edi lumayo kasi.
4: Wait lang, mainitan kasi ako dito pag ganito. Yan.
1: Mamili ka, sinong kakausapin mo? Electric pan o ako? Sinong kakausapin mo sabing, yan?
4: Hindi, electric pan lang magsusupport sa akin para, hanginan ang ano, tawag dito, kaliba.
1: Doon ka na lang, doon ka na lang magpahangin mula baba, mula baba pababa para hindi ka marinig sa electric fan. Ayan, okay na, medyo luminaw na din.
4: Okay.
1: Okay, oh, dugtungan mo na, deserve ko ang ano?
4: Deserve ko, ano ba ang deserve ko ngayon? Ang dami ko na nakuha eh. Siguro...
1: Oo nga, hindi mo na deserve, I think.
4: Na-deserve ko na nga si Lavi, na-deserve ko na lahat, awards, ano pa.
1: Aray mo ko. Siguro,
4: sa dami ng pagod ko ngayon, lalo na si Lavi, ayun, ako, joke lang. Siguro, deserve ko magpamasad siya lang.
1: Ah, ang
4: sarap ko na hindi nagpamasage, like, parang, ano, last massage ko, 2025 pa.
1: Gusto ko, 2025? Last year pa?
4: Tagal na eh.
1: Oo nga, last year pa matagal.
4: Na busy sa, ano, siyempre, ang daming ginagawa sa buhay, lalo na, ano, bilang isang student press, student reporter, ganyan.
1: Marami ka pang ginagawa sa buhay niya at marami kang absent, ha?
4: Siyempre, pero, ano, yung mga ganyang gawain namin, lalo na sa mga major subject, hindi biro yan, ha? Lalo na, hindi kami gumagamit ng kahit anong tools na pampa-shortcut sa mga ganyan.
1: Ako pa talagang sinabihan mo niyan. Ako pa talaga.
4: doon lang sa mga minor subjects namin, gumagamit
1: talaga. Talaga? Hindi gumagamit ng GPT?
4: Hindi, never sa mga major subject.
1: By, yes.
4: Ano ba tawag doon? By scratch ang aking gawain dyan.
1: Ano, may scratch, mahuhuli, ganun?
4: Hindi naman. Parang yung, ano, scratch na kumakamot.
1: Ano kumakamot?
4: Hindi, ano ba, may scratch. Basta yung, ano, yung...
1: Meron parang, kang draft.
4: Ha?
1: Draft.
4: Parang ganun, from yung, the start.
1: Ah, from scratch mo ginagawa?
4: Yes, lahat. Okay. Lang mga, ano, like, kahit sa, ano pa yan, digest, or
1: as
4: kaya
1: in,
4: sa...
1: Hindi nagpapacheck ng grammar?
4: Hindi. Sa grammar, siyempre, meron ako,
1: hindi ko,
4: ano, pero hindi
1: ko maamit ka.
4: Hindi sa AI tool, okay? Iba sa, hindi sa AI tool.
1: Ah, sige.
4: Ano lang siya, parang, ano, basta grammar checker siya. Hindi
1: grammar checker, pero ano ang gamit ng grammar checker?
4: Parang meron siyang ano, mechanical na ginagamit. Na para bang
1: mechanical o artificial intelligence?
4: Hindi naman artificial intelligence. Ano siya? Dati pa yun. Di pa umusong AI. Meron na yun eh.
1: Meron na. Grammar checker, ganun.
4: Sa bagay, meron naman. Kung may AI, ano ba siya? Halo. Wala. Hindi ko inaano yan.
1: Okay, sabi. Kwento mo yan eh.
4: Kaya nga. At saka, ano, siyempre sa pagiging, ano, ayun nga, tayo, mga, ano, MASCOM colleagues, dapat maging responsable tayo sa ginagawa natin bago natin ano ba tawag dito?
1: Apa.
4: Iput.
1: Huwag AI ng AI, di ba? Kasi nagbabago-bago yung itsura pagka nag-AI-AI, di ba?
4: Kaya nga eh, lalo na sa mga, ano, meron nga doon naging controversial ngayon sa isang, ano, palabas na isang scene.
1: Saan? Saan? Ah, oo, nakita ko yan.
4: Basta ABS-CBN pa rin yung ano.
1: Okay, wala na. Hindi na pwede si Angelo.
4: Ayun nga. Pero siyempre, siguro, okay lang naman kung konti. Pero huwag naman lahat eh.
1: Feeling, ako, ang ano ko dyan, feeling ko kasi, ano siya, intentional. Kasi syempre, di ba, ngayon naman, kahit sabihin mong nakakalito, alam mo pa rin yung AI at hindi. So, siguro from the start, meron na silang idea na, ano ko, maano to, iko-call out to. Pero wala eh, nandun tayo sa path na yun eh, di ba? Nandun tayo papunta. So, unless yung isang buong palabas ay AI na, eh, dun ka na magduda.
4: Lako, marami sa Facebook niyan.
1: Correct, oo. Tsaka ano...
4: I mean, kahit nakaka-entertain, parang nawiwili tayo eh.
1: Oo, tsaka ang dami nang loloko gamit ng AI eh, di ba? Yan ang inang problema.
4: Lalo na yung mga broadcaster ba naman natin, mga veterano, na ano na rin yan, na tawag dito.
1: Naku-clone, oo, naku-clone yung mukha, di ba?
4: Lalo na, ano, yung may nakita akong isang ad na... Pinipicture si Sir Alvin El Chico.
1: Oo, yung mga
4: TV Patrol.
1: Yung merong mga, ang ginagawa nila usually, nagpo-promote sila ng mga produkto na alam mo na mga hindi gagawin ng mga broadcaster, di ba?
4: Pero hindi nila maloloko kasi yung ano na yon, yung parang balita na yon, English ba naman? Alam namin na ang TV Patrol ay Tagalog newscast. So, Doon pa lang hindi na ako maloloko doon.
1: Ako din, hindi mo, ako hindi ako maloloko sa mga AI na yan, kahit na halimbawa yung bakit halos yung mukha talagang parang hulmang-hulma, akala mo totoo talaga. Ay, alam ko difference niya, nakikita ko ang mga pagkakaiba niya, no. Kahit sa mga simpleng details, sa tenga, sa shadow, yung mga ganun, kita ko yun.
4: Pero pag lalo pang umusbong ang panahon, lalo na by 2030 projected yan, baka hindi na natin malaman kung ano talaga yung peke o yung totoo.
1: Oh, galingan din nila ng mga nanloloko kasi syempre akala lang nila napapaniwala nila yung mga tao pero meron dyan mga critical thinker, hindi lulusot yung mga ganyang bagay.
4: Tama. Kaya suggest ko sa mga ano, mga AI tools na yan, magka-handle, taasan nyo ang subscription fee para hindi makagamit.
1: Oo, kasi nakikita eh.
4: Tama. At saka gawin nyo ng libre konti sa akin.
1: Bakit? Lagi mo bang ginagamit ang AI? Mahilig ka ba sa AI?
4: Pag ano lang, sa mga minor subjects like psychology or kaya ano, yun, yung mga ini-AI ko kaya...
1: Nag-generate ka ba sa AI? Nag-ano ka ba? Nagagawa ka ba ng mga about video, image, mga ganyan?
4: Image, video, hindi gaano, more on constructive ano statements or kaya activities.
1: Ano constructive ba?
4: Ano, yung ikaw mag, ano, iisip mismo.
1: Ah, ikaw mismo ang gumagawa ng AI, yung parang bubuuhin mo siya.
4: Ano, parang ano, yung may mga activities kasi sa psychology subject namin nung first sem na yung ikaw.
1: Oo
4: ano,
1: nga,
4: parang,
1: bubuuhin mo, di ba? Parang ipoprompt mo yung buong itsura, parang ganun.
4: Hindi naman sa ganun, pero parang yung buhay mo ay i-describe mo, pero itutulong mo kay AI kasi nga, hindi nga marunong mag-English, ganun.
1: Asa parang text ito, hindi image, ganun.
4: Eh, sabihin ko na, do this activity and I will explain the things that I know. Ganun lang.
1: Ano? Sabi ng AI, come again? Naguluhan. Pati yung AI naguluhan eh. Sabi ng AI, what are you saying? Sabi sa iyo, nagalit sa iyo eh.
4: Ano, briefly, you, ano to?
1: Sabi ng AI, wala ka ng pag-asa, boy.
4: Ano lang, ano, briefly answer this and I will explain anything about my information and my life and you do the thing.
1: Sabi ng AI, so what will you do?
4: I will write it handily.
1: Sana ganun minsan yung ano no yung AI yung sumasagot yung parang alam nilang gamit na gamit na sila.
4: Ang dami pang AI dyan na hindi ko alam. Buti lang yung isa naming ano.
1: Alin? May isa kang AI na, may alam ka bang AI na master mo na?
4: And ano, may sinabi isang prof namin na isang AI tool na ginagamit niya for kung gusto mo gumawa ng essay, ganun.
1: So more on text talaga.
4: More on text. Mga media. Mga critical thinking or kaya reflection. Pati reflection talaga, ginagamit ko na pang AI.
1: So sabi-sabi mo kanina di ka gumagamit, ano ka ngayon?
4: Ano lang.
1: Oo, wala
4: about
1: na.
4: Sa public, ano, let's say if for public use, syempre, ano, hindi mo pwede gamitin like yung naging controversial na teleserye, di ba? Huwag natin gamitin nung masyado kasi paano na yung ano creative work ng mga tao, di ba? Parang nawawala na sila ng trabaho.
1: Oh, eh siya naman yung nag-hire ng mga trabahante eh.
4: Ayun nga, pero still, i-gamitin natin yung ano natin, parang natural, ano natin, work.
1: Tama din naman. Oh, at saka ano lang, 'di ba? Be truthful lang kasi sa panahon ngayon eh talagang talamak ang paggamit ng AI kung saan-saan sa iba't ibang aspeto, no? Talagang
4: kahit saan talagang gamit na AI.
1: Ay, talaga, gamit na gamit.
4: Mas gamit pang AI kaysa sa Google mismo.
1: Ay, oo naman talaga.
4: Kaya nga, 'yun na lang ginagamit ko pang search engine talaga, si AI.
1: Hindi, tsaka parang nagbago na yung interface ngayon, di ba? Dahil pag magsa-search ka, parang titingnan mo pa yung mga links. Ngayon, nag-ano na siya, nagsasummarize na kagad siya. Eh, parang ano na din talaga, madali na ang buhay. Pero again, use AI responsibly. Responsibly. Okay.
4: Pero siya, siyempre, pagpasensya niyo na ako pagkagamit ng AI. Gusto ko lang maipasa itong mga minor. Bakit sa mga minor pa sa kanin?
1: Hindi, hindi. Bawal yung ganyan.
4: Gusto ko lang talagang alisin na eh. Gusto ko puro major lang. All about, ano, maskong, anything about broadcasting, journalism. Yan lang kailangan.
1: Ay, hindi gumawa ka ng sarili mong school para tama lang yung
4: tapos
1: mga makukuha mo.
4: Tapos pero pang month sa second year, my God. Akala ko, ano, kasi nung, ano eh, may nagsabi ni isang anchor na sa nagmaskom daw siya dahil wala nang ano, walang mask daw doon.
1: Oo.
4: Oh. Eh, ayun. Into journalism naman ako. Eh, kito ako maskom.
1: Hindi mo matatakasan yan.
4: Hindi ko naman nasa na may mask pa rin. Kaya, thank God for AI, no? Hanggang ngayon.
1: Ay, alam ko naman. Talaga ikaw, nagpapasalamat ka talaga.
4: Siyempre.
1: Bumati ka na. 105 na.
4: So, siyempre, binabati ko lang yung mga graduates ng Adams University Department of Communications ng Batch 2026. Hello po, classmates. Maraming po salamat sa mga inspirasyon at yung mga naging hamon sa buhay niyo po. At aming aanihin yan para aming, ano, ano ba tawag dito? To adapt yon. Ampunin.
1: Ampunin? I-AI mo para alam.
4: Ano ba, ano, ampunin ba? Adapt? Ay, tama, ampunin.
1: Oo, hindi ko alam.
4: Ayun, para i-adapt namin yung skills and ma-level namin yung mga kausayan niya. So, ayun. And then, syempre, sa mga kaibigan ko, sila Angela, Jessica, Danica, and Christina, walang pasok talaga. Hooray!
1: Sana all.
4: Magpahinga kayo, guys. Deserve nyo yan. Please lang, magpahinga kayo. Sulitin nyo na. And then, syempre, kila Kuya Aljon and sa lahat pa ng mga kapamilya na nakikinig dito sa DCMM Radio Patrol 630 and DCMM Teleradio.
1: Alright, ano ang iyong song request?
4: Ayun nga pala, song request. Di ba pala ako nakakuha?
1: Ano?
4: Meron akong song request na inaal dito. Yung...
1: Sinong...
4: Ano, about sa ulan eh. Wait lang.
1: Ano? Sino?
4: Tumigil.
1: Luma? Ano? Tuwing umuulan, nakapiling ka?
4: Yo!
1: Ate Regine. Tuwing umuulan at kapiling.
4: Yan ang napili ko kasi.
1: Regine Velasquez. Okay, sige, nandito.
4: Para makapaglambing na rin kami yung labi.
1: Bahala ka sa buhay mo. Sige na, bye-bye.
4: Okay, makita-kita pala tayo next week.
1: Oo, makita-kita with Lavi, ha? Hindi pwedeng yes. Ano, ha? Yes, ano, oh, nag-yes, oh, narinig nyo, nag-yes si Angelo.
4: Makakaya ako mag-kotse, pero nakay Lavi pa rin yung final decision.
1: Bakit? Nasa kanya ba yung gulong? Ano ba? Hawak ba niya yung gulong?
4: Hindi,
1: ano?
4: Hawak niya yung ruleta.
1: Hawak niya yung ruleta.
4: Ano bang pipiliin niya doon? Kung oh, yes or
1: no? Wala na, narinig ni Marvin. Sabi niya, noted sa yes. O, nag-yes
4: ka niya. Ako lang mag-yes. Pero si Labi, nandun pa rin decision niya. Kasi hindi ka naman kinokontrol yung katawan niya.
1: Sigurado ka?
4: Yes. Kinokontrol ko lang siya kapag tulog. Gusto kong yakapin. Yun lang.
1: Okay, okay.
4: Okay.
1: Okay, sabi mo eh, kwento mo yan eh. Ah, sige na, maraming salamat Angelo.
4: Thank you for your time.
1: Alright, salamat.
4: Happy weekend.
1: Happy week, oh, ano, happy weekend. Si Angelo ng Quezon City ang ating nakausap talaga naman. Dami yan, daming noted. Hindi naman pupunta si Labi dun sa ano. Ay nako, oras po natin, 1:08 ng umaga. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga kasagutan sa ating topic na pinag-uusapan. Deserve ko ang, yan ang dudugtungan ninyong mga salita. Pwede pumunta sa aking Facebook page. Hanapin nyo lamang Dan Capuchon. Pero sa oras nating 1:09, kumuha muna tayo ng balita.
2: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
1: Alamin natin ang mga lugar na suspendido ang klase ngayon sa area ngayon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
5: Kuya Dan, sa mga sandaling ito, no, as of 1 p.m. ang mga suspendido ng klase para ngayong araw sa Metro Manila ay ang lungsod ng Maynila kung saan suspendido ang face-to-face classes sa tertiary college at postgraduate, papapampubliko man yan at pribadong paaralan. At sila ay ini-instruction na mag-shift doon sa alternative delivery mode. Sa Marikina City, suspendido ang face-to-face at online classes sa lahat ng antas. Kansilado rin ang lahat ng school-related activities. Sa Caloocan City, suspendido ang face-to-face classes at asynchronous classes sa lahat ng antas. Sa Malabon City, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas at sila ay ipinalilipat sa alternative delivery mode. Sa Luzon, suspendido ang classes sa Dagupan City, Pangasinan, sa Tansa, Cavite, Indang, Ternate, Naik, General Trias, Noveleta, Dasmariñas City, at Dasmariñas City sa Cavite. Suspendido din ang classes sa Rosario, Batangas, at sa Balayan, Batangas, at pinilipad sila sa online o modular classes. So far yan yung mga suspendidong klase para sa araw na ito, July 11 as of 1 p.m. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: Alerto sa bagyong Inday at Habagan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1:12.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Song request mula kay Angela ng Quezon City. Ang awitin mula kay Regine Velasquez. Tuwing umuulan at ang another song request, I guess, mula naman kay MJ, Michael Jackson. She's Out of My Life na talaga namang saktong-saktong tugtugan ngayong 1:21 ng Sabado morning. Good morning po sa mga kaka-tune in pa lamang, kakabukas ng kanilang mga telebisyon at radyo. Kayo'y nakikinig sa ating tugtugan dito sa Remember Your Music. Sama kayo sa kwentuhan o dudugtuhan niyo lamang ang salitang deserve ko ang, at ipadala sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capuchon. Basahin natin yan dito, okay? Sabi ni Ethel Mojica, hindi pala, nag-thumbs up lang. Nag-thumbs up lang pala siya. Feeling ko mamaya pa yung entry niya. Iintayin ko ang entry mo, Ate Ethel, ha? 1:21, sa tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Meron na tayong next caller. Punta naman tayo sa Antipolo City. Nasa linya natin si Ate Jennifer. Ate Jennifer, good morning.
2: Hi, Kuya Dan. Good morning.
1: Good morning, Ate Jennifer. Bakit ka tumatawa?
2: Wala lang.
1: Ako din eh. Wala lang. Gusto ko lang ding tumawa. Kumusta ka naman? Kumusta ka naman, ha?
2: Okay lang. Maulan.
1: Maulan. Diyan din sa Antipolo, mga anong oras nag-start ng ulan mula, maga ba o ano pa?
2: Actually, Kuya, dyan kanina po umaga eh.
1: Ah, talaga? Medyo dire-diretso dyan sa Antipolo.
2: Nasiro nga kami sa ano namin eh.
1: Sa ano, sa trabaho, walang ano, nagpa-massage. Oo, kasi ang hirap lumabas din kasi ng bahay talaga pagka ganitong ano eh, pagka ganitong maulan. As in, wala at all? Zero?
2: Oo. Pero okay din naman.

0: okay din naman kasi may allowance naman kami.
1: At saka yan ang realidad ng mga businesses, no? Pagka maulan, uh-huh, ang hirap din talaga na kumuha ng customer o kung sino mang dadayo na ano pupunta talaga. Lalo ganyan, yung dadayuhin, di ba, syempre. Oh well, at least eh, kahit papano naman, may yung sabi mo nga, meron ka namang allowance. So, ito Ate Jennifer, sagutin mo ito. Dugtungan mo ang salitang, deserve ko ang alin ang deserve mo, Ate Jennifer.
0: Maraming kuya dun eh.
1: Deserve mo si Kuya Ruel?
0: Siyempre.
1: Ah, yun. Eh, kasi, alam mo, inihintay ko talagang tumawag ka kasi natuwa ako eh, no? Nung first time caller, tapos parang, alam mo.
0: Hindi kuya dyan. Actually, kuya dyan.
1: Oo. Oh.
0: Ako talaga nagbigay sa kanya ng number nyo.
1: Oo, oh, kaya.
0: Kasi dati kasi, I know, long time kasi na tumawag siya sa akin, nakikinig ako ng radyo. Sabi ko, niya, ano yung pinapakinggan mo? Sabi ko, si Kuya Dan. Sabi niya, ano ba number nila? Pwede tumawag doon?
1: Yun.
0: Sabi ko, oo naman.
1: Uh-huh.
0: Ayan, binigay ko sa kanya yung number yun.
1: Ayun, kaya napatawag siya. Sabi niya kasi parang, as in, talagang ngayon lang daw siya nakakapakinig ng, ano, ng programa. So, akala ko, dahil sinabi niya yun, as in, parang ano lang, naisipan niya lang, yung pala naman, may connection naman pala.
0: Ano
1: pa
0: yung ako?
1: Paano? Siyempre naman. Naging pabebe ka dun, Ate Jennifer. Pero, welcome sa programa kay Kuya Ruel. Kung nakikinig na rin siya ba? Or kung,
0: Actually, kuya
1: dyan, magkasunod
0: kami.
1: Ay, tawag din siya. O, sige. Ay, ikaw muna, sumagot ka muna. Ano muna ang sagot mo dyan sa deserve ko ang ano? Anong deserve mo, Ate Jennifer?
0: Siyempre, kuya dyan, marami eh.
1: Ano yung feeling mo pinaka-deserve mo ngayon, Ate Jennifer?
0: Sa ngayon umula,
1: na-deserve
0: ko
1: magkatabi. Habang maulan ang gabi, si Ate Jennifer at Kuya Ruel. Alam mo, naramdaman kong yan ang sasabihin mo. Kasi iba ka din eh. Pero magkatabi lang naman, para naman, di ba? Para kahit papano, eh, maibsan ang lamig ng madaling araw. Bakit may ganun yung kanta? May ganun ba talaga siya? Ay, sumasambay. May humahaling hing. So, magkatabi kayo. Ano yan? Nasa ano ba kayo? Nasa isang bahay ba kayo? Or parang...
0: Ano ba yan, Dan? Nasa padilya siya. Nandito ako sa may ano.
1: Ah, hindi kayo magkasama?
0: Sa may patanay ako.
1: Ah, hindi kayo magkasama? Ah, kasi magkaibang branch kayo. Tama ba?
0: Mm-mm.
1: Ah, magkaibang branch. Ah, so, ano? So, deserve mo nga. Oo nga. No? Kailan kaya kayo magkakatabi?
0: Actually,
1: kuya dyan, bukas. Uy! Oo, tapos?
0: Pupunta siya sa amin, diba?
1: Uy! Dadalawin si Jennifer at tatabihan ni Kuya Ruel. Siyempre, pag magkatabi kayo, magkukwentuhan kayo, diba?
0: Ay, siyempre naman.
1: Magkakape, masarap magkape pagka ganitong malamig, Ate Jennifer, diba? Ano pang gagawin mo pag magkatabi na kini? Pag magkatabi na kayo ni Kuya Ruel, gusto ko malaman, sige nga. Hindi yun, ano
0: ba yun? Pwede rin naman mag-shake hands.
1: Bakit kayo mag-shake hands? Ano kayo, magbi-business ba kayo? Holding hands nga ni.
0: Holding hands.
1: Nag-shake hands kayo yung dalawa. Dapat ano, holding hands. Magkahawak lang ang kamay. Kasi nga malamig ang panahon, di ba? Ito naman. Na-imagine ko tuloy, nag-shake hands kayo. Ano pa ang gagawin mo pagka... Sakto pareho kayo ng day off? Parehong Sunday and day off nyo?
0: Hindi. Pagkaibang kami kayo din eh.
1: Oh, ay di pupuntahan mo siya. May trabaho pa siya doon. Ikaw. Sinong pupunta? Siya pupunta sa'yo o ikaw pupunta sa kanya?
0: Actually, bukas siya. Kasi siya yung day off eh.
1: Siya yung day off pupunta sa'yo. Oh, okay.
0: Ako naman kasi...
1: Ah, so pag break time mo?
0: Ako naman kasi Wednesday.
1: So break time mo? Pag break time mo, mag-shake hands. Shake ng shake ng
0: shake. Alam sa mahilo.
1: Oo, hindi kasi eh, magaling magmasahe, di syempre siguro hagud-hagurin yung kamay mo.
0: Syempre, pamasahe.
1: Yun, di ba? Kahit naman ng massage therapist, kailangan din na may namasahe sila, di ba? Yun, tapos mapapaganon ka ba? Ay, ang sarap ng iyong masahe. Masahe nga ni ito. Masahe nga lang naman. Ano naman ako sinasabing. Tsaka magsishake hands lang naman kayo. Ano ba naman to si Ate Jennifer? Ano pa? Siguro, ano ba yung magkakain ba kayo sa labas? Ano, maglilibre ka ba? Ganyan.
0: Siguro kuya dyan, sa bahay na lang siguro.
1: Sa bahay. Para tipid.
0: Pag magluluto na lang ako.
1: Yun. Ano ang,
0: eh.
1: Ano ang iluluto mo para kay Kuya Roel?
0: Ano ang iluluto ko? Sinigang.
1: Sinigang na ano?
0: Pwede rin baboy, pwede rin bango.
1: Oh, yung maasim.
0: Pwede
1: yung,
0: rin baka.
1: Yung maasim, yung mapapapikit kapag higop mo ng sabaw. Ang sarap ng sinigang mo, Jennifer. Sabihin ni Kuya Roel, oh. Ay, kasi, alam mo, ulam ko din kaninang, ano, kanina. Sinigang din. Masarap nga. Habang tag-ulan. Diba?
0: Alam mo? Tapos magme-merienda kami ng sopa.
1: Wow, grabe naman. Pareho sa baon naman yung merienda.
0: Oo, naman,
1: siyempre. Sopas, no? Siyempre, may agwat yan.
0: Maulan.
1: Correct. Oh. Masarap na sopas. Ikaw ba, pag nagsusopas, lalagyan mo ba ng mga chicken-chicken? Di ba, masarap? Parang, alam mo, binigyan mo ako ng idea. Parang gusto ko na rin magsopas mamaya, Ate Jennifer. Bibili nga ako ng pang-sopas.
0: Actually, kuya, yan ang alimsan namin.
1: Oy, ang sarap. Magpapaluto nga ako ng sopas sa nanay ko mamaya. Ay, nako. Sige, oy, eh, deserve nyo yan. I mean, deserve mo na puntahan ka dahil off naman ni Kuya Roel. At para naman makapag-chill-chill naman kayong dalawa, di ba? Ayos yan, ayos yan.
0: Hindi, oo, kasi puro na lang trabaho.
1: Wala man lang shake hands. Oo, di dapat puro trabaho lang. Dapat nagsishake-shake hands din. Oo, yan, para... Relax, relax. Okay. Excited ka na ba na ano napuntahan ka ni Kuya Roel? Gaano kayo kadalas magkita? Every ano once a week nagaano kayo pinupuntahan kayo?
0: Hindi ko yan. Ang
1: ah, ngayon lang?
0: Mga siguro mga 2 weeks.
1: Diba? Twice a week?
0: Oo.
1: O every other week? Twice a week o kada dalawang linggo?
0: Twice a week.
1: Ay, wow. Masipag dalawin ni Kuya Roel, ha? Oh, si Ate Jennifer.
0: Siyempre, may hirap na. Baka mamaya may hirap pa eh.
1: May ano? may ano?
0: Ay, iba pa.
1: May iba. Ay, naka. Kuya Roel, ayusin mo, ha?
0: May ibang pinupuntaan.
1: Ay, tama, tama. Sa iyo na lang pupunta, no? Laging sa'yo uuwi. Yan. Alright, sige. Pero maraming salamat at na may bago kang recruit tuloy. Si Kuya Roel, automatic, nakikinig tuloy dito sa RYM. Kung meron kang mensahe para kay Kuya Roel, ano yun, Ate Jennifer?
0: Mag-na, Kuya Dan.
1: Wala, magme-message lang eh. Pag, yun lang naman, ayaw mag-message. Kuya Roel, oh.
0: Alam niya naman kasi yun, kahit naman ako hindi mag-message.
1: Ano nga, maikli nga lang nga ni, maikling message. Ano sabihin mo? Ay, kinig yun.
0: Wala, huwag na nga. Lo,
1: ayaw mag-message. Nahihiya pa. Pero pag mag-shake hands, okay lang.
0: Wala.
1: Ay, sis. Ay, sis. Ah, sige. O, bumati ka na lang. Baka may gusto kang batiin natin, Jennifer.
0: Siyempre, unang-una, hi sa kanya.
1: O, tapos sa kanya ka nag-message? Pinag-message sa kanya kanina eh.
0: Hello, hi lang naman.
1: Ano pa?
0: Ayan, nakabinaling niya nakikinig. Tapos, kay Erickson, kay Jennifer ng Bataan, at saka yung mga kasamahan ko dito, natutulog.
1: Oh, natutulog pa yung mga kasama mo dito. Tawa tayo ng tawa dito. Okay, anong song request mo, Ate Jennifer?
0: Ano kaya? Alay!
1: Ano kayang maganda pagka ganyan na magkikita pupuntahan ka bukas? Ano bang team song ninyo? May team song ba kayo?
0: Wala.
1: Wala.
0: Wala nga kami dan.
1: Iisipan ko kayo ng team song. Ano bang magandang team song dito kay Ate Jennifer at kay Kuya ano? Gusto mo ba ano The Gift na kilig yun, Ate Jennifer? Alam mo ba yung kantang yun? Oo. O kaya...
0: Alam mo ba kayo din yung ano, yung kanta ni Victor Wald na Tagalog? Ano yung dalawa, yung duet sila, ng dami ng anak niya.
1: Sino? Si Victor Wald? Meron silang duet? Victor Wald. So...
0: Yung Halikarito, yakapin mo to.
1: Sino yan? Si Nina Sara ba ang kasama niya doon?
0: Hindi ko alam kuya din kung sino yung basta anak niya yun.
1: Hindi ba Bintana ng Puso? Ha? Hindi ba yon? Victor Yata. Wald. Ano yung anak niya, lalaki, babae?
0: Babae.
1: Daughter, do it. Loving Arms? Yun ba yun?
0: Tagalog yun eh.
1: Ah, hindi. O baka nga yung Bintana ng Puso. Patingin nga may
0: Oo, yun nga yun.
1: Patingin nga ng Bintana, may Bintana. Tingnan namin kung may Bintana ang puso namin dito, Ate Jennifer. Wala. Wala kaming Bintana ng puso. Ano na lang? Ano iba pa?
0: Ano na lang? Yung...
1: Ano?
0: Yun?
1: Ano? Pintuan ng puso? Ano ba? Kasi, ano ang gusto mo? Bubong? Bubong ng puso?
0: Uy, natuloy ko maisip
1: to yun. Artist, baka may gusto kong artist na mapakinggan. Sino? Si Victor Wald, si Nora Honor, ano, doon tayo pumili. Lana, wala na maisip sa atin.
0: Ano ko maisip?
1: Wala na siyang maisip. Oh, ano na lang yung ano, yung mga favorite song nyo ngayon ni Kuya Ruel? Or kung meron kang gustong i-dedicate sa kanyang kanta, baka may maisip ka. King and Queen of Hearts. Ayaw mo ba King and Queen of Hearts? Para ganyan. My Valentine.
0: Pwede rin. Kung yun, kuya, malayo pa naman yung Valentine.
1: Ah, sige, sige. King and Queen of Hearts na lang para nakakakilig, no?
0: Yun na lang, kuya.
1: Ah, sige. David Pomerance. Alright, lagay natin. Maraming salamat, Ate Jennifer, at good morning sa inyo dyan,
0: ha? Thank you, kuya.
1: Enjoy bukas sa inyong date ni Kuya Rowell.
0: Yes. Alright. Thank you.
1: Bye-bye. From Antipolo, si Ate Jennifer, di ba? Walang sinabi ang ulan, mainit ang kanilang pagmamahalan. Sabi ni Marvin, shake hands pala, akala ko shave. Huy! Ano ba to? Kayong dalawa ng asawa mo, si Marian naman, sabi, Kuya Dan, Sabado pa lang ngayon, parang papunta na yan sa private talks. Alam nyo kayong dalawa, dinadamay nyo kami dito sa himpilang ito, ha? Kami... Oh, nag-i-interview lang ako dito ng mga tumatawag. Kung ano-anong naririnig nyo dyan. Linisan nyo ngayong radyo nyo. Malinis yung naririnig mo dyan, eh. Sabi ni Marvin, babasahin mo pala. Akala mo, hindi ko babasahin, ha? 1:35 ang oras natin sa ating pagbabalik. Basahin natin ang ang sulat na para lamang sa'yo. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
1: Oras natin, 1:38 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo.

Kumusta, dear? Nung bata tayo, may mga bagay na gustong-gusto nating magkaroon pero kailangan muna nating paghirapan o hintayin ang tamang panahon. Kapag dumadaan tayo sa mall, titigil tayo sa harap ng isang tindahan at tititigan lang ang laruan, sapatos o pagkain na gusto natin. Minsan, kahit isang simple pero paborito natin pagkain sa labas, kailangan pa natin maghintay ng birthday, ng graduation, o isang espesyal na okasyon bago natin matikman. Kaya sobrang saya natin noon kapag may nagsabi ng, "O tara, kain tayo sa labas." Para bang isang malaking selebrasyon na agad yon. Tinatangkilik natin ang bawat kagat, iniingatan ang bawat sandali, at iniisip kung kailan kaya ulit natin mararanasan ang ganitong saya. Naalala mo pa ba? Yung pag-aagawan sa huling piraso ng fries, yung paghingi ng extra sauce, yung maliit na laruan mula sa bata nating pagkain na ilang araw nating iniingatan kahit simple lang. At higit sa lahat, yung saya dahil magkakasama kayong kumakain bilang isang pamilya. Hindi man marami ang nasa mesa, pero puno naman ito ng kwento, tawanan, at alaala. Ngayon kasi, iba na eh. Marami sa mga bagay na dati ay pinapangarap lang natin, kaya na nating bilhin ngayon. Hindi na natin kailangan maghintay ng espesyal na araw para na matupad ang maliit nating hiling. Isang desisyon lang, kaya na nating bilhin ang mga bagay na dati, tinitingnan lang natin sa malayo. At nakakatuwang isipin na ang mga bagay na dating hindi abot kamay, ngayon ay parang paalala na rin na ang layo na nga, siguro, ng ating narating. Pero habang tumatanda tayo, mas naiintindihan natin na hindi lang pala ang pagkakaroon ang mahalaga. Mas naiintindihan na rin natin na ang halaga ng pera dahil alam natin kung gaano kahirap kumita at magsika para makuha ito. Bunga ito ng ating trabaho, ng ating pagod, at mga sakripisyong ginagawa natin sa araw-araw. Kaya may mga sandali na pag sinabi natin sa sarili natin, "Deserve ko to." Hindi ito pagiging magarbo. Isa itong paalala na may karapatan din tayong maging masaya at gantimpalaan ang sarili natin sa mga pinaghirapan natin. Dahil ang buhay ay hindi lang tungkol sa pag-iipon at pagtatrabaho. Minsan, kailangan din nating masulit ang mga biyayang pinaghihirapan natin. Pero habang tinatanggap natin ang mga bagay na kaya nating bilhin ngayon, mas mahalaga pa rin ang mga taong kasama natin sa pagdiriwang ng mga tagumpay na ito. Dahil may mga bagay na nababayaran ng pera. Pero ang tawanan, ang alaala at panahon na kasama ang mga mahal natin sa buhay ay mga regalong hindi matutumbasan ng kahit anong halaga.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin David Palmer's with the song King and Queen of Hearts na actually sinuggest natin para kay Jennifer at kay Ruel. Ganun din ang dedicated song para sa ating kumusta dear ngayong umagang ito. Kenny Rogers with the song Through the Years. Oras po natin 10 minutes bago magalas dos. Alam nyo may nakikinig sa atin. Itago natin siya sa ngalang Tita Doc. Sabi niya, akala daw ni Tita Doc, private talks na nga daw yung kanina. Tita Doc, good morning. Ating nag-iisang Dr. Lulu Marquez. Tita Doc, alam niyo ba, fan na fan ako ng mga napapanood ko sa internet na mga, ano ninyo, mga informative na mga videos na talaga namang, kahit yung iba dun, parang yung iba hindi ko pa din talaga alam, Tita Doc eh. Pero yun nga yung point, 'di ba? Na 'di ba maging aware tayo, no? Kung may mga hindi kayo alam, malaman ninyo para nang sa ganun eh. Kung sakali, no? Na ganyan eh, alam niyo na ang gagawin. Pero alam niyo, mas marami kayo diyang maririnig at maraming matututuhan kapag lagi kayong tututok sa private talks. Yan. With Dr. Lulu Marquez and Amy Estareja. Mali. Ito pala dapat. Private Talks with Dr. Lulu Marquez. Naging doktor din tuloy. Sasabihin ko, doktor din si Amy Estareja. Hindi, Amy Estareja lang. Pareho na silang doktor dun tuloy. Pero good morning, Tita Doc. Maraming salamat sa pakikinig. No? Sana ay nag-i-enjoy ka sa mga tugtugan natin dito. Sabi ni Marian, nakikinig si Tita Doc. Baka nakikibalita sa mga caller. Oo nga. Baka nag-update si Tita Doc sa mga caller. Ay, nako. Ito, bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, ha. Good morning po sa mga gising na gising pa rin sa mga sandaling ito. Parang si Tita Doc. Ayo ba, inaantok-antok? O magkape-kape-kape at magtinapay? Alam nyo na kung anong masarap na tinapay na ipapartner sa kape, ha? Para sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Good morning! Ako, tapos na ako. Nakapagtinapay na ako kanina. Oh, it's so yummy. Ubus na rin ang aking kape. Dahil kung hindi ko pa ubus sa mga sandaling ito, di malamig na yun. Ituloy tayo, pinag-uusapan natin ngayong Sabado morning. Dudugtungan nyo lamang ang salitang deserve ko to. Ano bang deserve mo dyan? Deserve ko ang, yun. Sabi ni Ethel Mojica, deserve ko pong makuha ang dapat na benepisyo po para sa aming mga visually impaired. And para po sa akin din po, lalo na deserve ko din kontratuhin ng maayos at hindi pa options lang po sa amin. Deserve ko rin pong mahalin po ng totoo, hindi nagpapanggap lang Kuya Dan. Uy, may hugot si Ate Ete. Baka po may matamaan Kuya Dan, pasensya na po, baka po may matamaan kasi. Baka may matamaan o baka may gusto kang matamaan natin. Tamaan na natin yan. Ito o naman. Lalo na yung sinabi mo na deserve ng mga kababayan natin, mga kapamilya natin na mga visually impaired. No? Kung merong maitulong na pwedeng iabot sa kanila o yung mga benefits na para dapat sa kanila, dapat makuha nila yun. Oo, nang sa ganun eh. Kahit papano, di ba? Konting tulong pero marami silang pwedeng paggamitan, no? Lalong-lalo na sa kalagayan nila. No? Maraming salamat, Ethel, at sana hindi ka lokohin kung sino man yung... Sino ba yan? Gusto mo, puntahan ko yan eh. Thank you. 6 minutes bago mag-alas dos, kausapin natin maya-maya ang ating next caller. Habang si Mimi Trinidad ay bumabati ng good morning, ganun din si Miss Fatty Jacinto. Magandang morning din po, Miss Fatty. Kagigising mo lang ba? Si Emmy Aguilon, sabi niya, hello Kuya Dan, pa-shoutout po sa hobby ko, si Banil Yamado na workaholic. I love you so much from Paris. Alam niyo ba kung saan yung Paris? Pari Franz. Si Emmy Aguilon at ang kanyang workaholic husband na si Bunny Liamado. 6 minutes pa rin bago mag-alas dos. Ito na, ready na ang ating next caller from Antipolo once again. Nasa linya natin si Kuya Ruel. Kuya Ruel, good morning. Are you there?
2: Hello, magandang gabi po.
1: Ayun, oo. Welcome back to Remember Your Music, Kuya Ruel.
2: Ako ulit po ito.
1: Si ano? Tama si
2: Kuya Ruel? Ako po ulit ito.
1: Oo, akala ko ibang tao yung kausap ko. Oo, welcome. At ngayon mas kilala na kita kasi nga alam ko na kung sino ang iyong labidabs dito sa programa. Pero mamaya natin puntahan yan, ano? Kasi masaya yung kwentuhan kanina eh. Balita ako, may date kayo bukas eh, ha? Kuya Ruel, ha? Ikaw, ha? ito muna, ano, kumusta ang linggo mo? Anong mga pinagkaabalahan? Work lang or ano? Anong, kumusta naman?
2: Ayos naman po.
1: Okay naman.
2: Kahit po ay minsan mahina, pero mahina yung ano.
1: Oo.
2: Pero nakakaan pa
1: eh. Kayo ba eh?
2: Pang-araw-araw.
1: Nasiro din ba kayo sila Ate Jennifer daw kanina? Wala masyadong pumunta dun sa ano nila, sa branch nila?
2: Oo, wala po. Mahina kasi po. Mahina po talaga ngayon kasi dala na.
1: Maulan. Oo, saka ina-advise ng mga tao kasi na, di ba, huwag mo nang lumabas-labas kasi nga. Pero may pasok pa rin kayo noon kanina kahit na ano, kahit medyo maulan-ulan na, pumasok pa rin kayo.
2: Maano pa rin. Mayroon pa naman nakamasaya pa naman, naka-ano pa naman kahit pa isa-isa.
1: Ah, meron naman pa isa-isa. Okay, very good. Oh, ito muna, dugtungan mo muna to kay Ruel, ha. Deserve ko ang, ano ba ang deserve mo?
2: Ayaw, ano po, yung pamagat po.
1: Ano pa?
2: Yung pamagat po ay deserve ko ang ano.
1: No, deserve mo ang ano, dugtungan mo. Halimbawa, deserve ko ang puntahan si Jennifer. Ganyan, wala ka na. Anong
2: sabi
1: gusto mo?
2: Sabi na deserve ko yung mapunta dito nga sa Benguela. Deserve ko mapunta kung example, sa mall.
1: Mm-hmm.
2: Sa commercial.
1: Tama. Oh, deserve mo na yung buhay kasi nakwento nito ni Kuya Ruel nung last time, 'di ba? Ikaw ay galing sa probinsya, tapos naghanap ka ng trabaho dito, at ngayon kahit papaano medyo okay, no? From sa mga dating racket lang, ngayon meron na siyang stable na trabaho, kaya yun doon humuhugot si
2: Kuya Ruel.
1: Oo, doon humuhugot si Kuya Ruel.
2: Na dating nga po gusto makapunta dito sa Maynila. Ano ba yung ano sa Maynila? Parang yes lang. So, may kakaiba.
1: Kumusta nga? Ano
2: ko kaya na i-try na mapunta doon.
1: Ano sasabi mo nung nakarating ka ng Maynila?
2: Nagkaroon ako ng parang deserve na ipanalangin ko daw sa ganun para mapuntahan ko ang isang lugar.
1: Mm-mm.
2: So, yun naman. Hindi naman ako na parang nabigo. Nagkaroon din ng katuparan dahil sa pananalangin ko na mapuntahan ko ng isang lugar. Magkaroon ako ng trabaho.
1: Saan nga ang probinsya mo, Kuya Ruel?
2: Sa trabaho sa PTX lang. Gusto ko yung talaga, yung regular talaga na meron akong makuha ng sa araw-araw.
1: Saan ang probinsya mo? Saan ka nagaling na probinsya?
2: Napangyari nga, na-deserve na yung bagay na yun ay pinangyari talaga. Napaghihintay ko sa patnang panang. Ako ngayon, hindi pa na po ako sa Maynila. Nakakapamasyan na akong, nakakapasok na akong sa mall. Robinson. Kasi natrabawan ko pa, Robinson.
1: Last na. Saan nga kagaling na probinsya kay Ruel?
2: Bicol po.
1: Sa Bicol, yun. Tapos,
2: Albay po.
1: Sa Albay. Ngayon, gusto kasi itanong, ano ba yung difference, no? Sabi mo kasi parang gusto mo ma-feel kung kamusta dito sa Manila. Anong naramdaman mo, anong pagkakaiba ng pamumuhay sa Bicol tsaka dito sa Manila?
2: Sa Bicol kahit ano, ang kinagaya lang, wala daw masyadong kita. Mm-hmm. Pero maraming masasarap yung mga pagkain.
1: Ay, naku.
2: Gulay.
1: Correct.
2: Mga ano, hindi ka bibili doon. Ando yung sa paligid yung mga lulutuin.
1: Tama.
2: Pero hindi lang doon, pumili ng bigas. Pero dito nga, marami mong pera, pero panay bilis.
1: Ay, bili.
2: Yan ang pinagkaiba.
1: Yun, no. Kumikita ka nga dito, pero...
2: Ano dito sa Maynila, na-deserve ko. Na, iba pala dito, pag nagtrabaho, puro pera ang ano. Puro bili ang...
1: Puro bili.
2: Nararanasan dito.
1: Mararanasan.
2: Maynila.
1: Alright, sige. Okay, maraming salamat sa pag-share, Kuya Rowel. Kumusta naman? Ano bang balak mong ano? Patapos na tayo dun sa entry mo. Ano bang balak mong gawin bukas at mag-shake hands daw kayo ni Kuya, ni Ate Jennifer eh. Ano bang, ano, magde-date ba kayo? Saan kayo magde-date, ha?
2: Kung saan kaya? Sa Jollibee o mag-McDonald's.
1: Ay, nako, oo nga. Tama. Si Ate Jennifer kanina hindi nag-message sa'yo. Ikaw ba, kung bibigyan mo siya ng message, anong message mo para sa kanya? Message? May gusto ka bang sabihin para sa kanya? Medyo...
2: Ano ko lang, bibigyan ko lang sa kanya ng message. Alaga. Paglabas ng ano eh, kailangan mapalaki namin yung...
1: Alin?
2: Mabait.
1: Wow. Teka. May nire-reveal ka sa amin ngayon na anong ibig sabihin niyang mapalaki? Ano yan?
2: Wala po.
1: Ah, sige.
2: May iba naman.
1: Iba naman. Sige. Okay, sige. Alright, sige. Okay na ako doon. Hindi na ako mag-uusi. Masyado na akong chismos. Sige, maraming salamat, Kuya Rowel. Baka may gusto kang batiin. Ano?
2: Wait lang po.
1: Wait lang. Akala ko anong nangyayari. Pero baka may gusto ko i-shoutout, ha? I-shoutout mo lang, Kuya Rowel, ha? Game na game kami dyan.
2: Wait lang po.
1: Wait lang, sige. Anong nangyayari sa atin?
2: Okay na po.
1: Okay na? Ayan. O baka may gusto kong batiin. Batiin mo muna.
2: Binabati ko yung mga nandito na pag-iyan, natulog na. Natulog kayo ng mabuti para bukas may lakas.
1: Alright.
2: May panibagong lakas naman ng pangatawan.
1: Okay.
2: At binabati ko din yung si Babe.
1: Sino? Si Babe?
2: Kasi wala akong radyo dito eh. Alam ko nakikinig siya ngayon.
1: Alright. Oo nga, nakikinig yun ngayon for sure.
2: Natulog ang mabuti eh. Malamig-lamig.
1: Sige. Anong awitin na gusto mong i-play natin pagkatapos natin mag-usap?
2: Ano lang, kuya? Gayuma.
1: Ano po?
2: Gayuma from Rowel Cortez. Saka...
1: Patingin nga ako ng Rowel Cortez natin dyan. Kung anong...
2: Walking in the rain.
1: Sige, wait lang ha. Hanapin ko muna yung Rowel Cortez. Anong title ulit nun, Kuya Rowel?
2: Gayuma po parang Rowel Cortez tapos Walking in the Rain.
1: Parang wala kami nung Rowel Cortez mo ha. Teka nga.
2: Dalawa lang po.
1: Ano yung isa? Ano yung isang song?
2: Po.
1: Ano yung isa bukod sa Rowel Cortez?
2: Dancing in the Rain.
1: Dancing in the Rain?
2: Please,
1: sorry, ano yun? Medyo malabo yung linya. Last na, isa pa. Ano yun?
2: Self,
1: try to wash away the pain. Yung ba yan? Is I need it. Give me some shelter. Ay na, papunta na. So, babe, I'm walking in the rain, yun. Feels like I'm... yun lang ang malagay natin kay Rowel kasi wala kami nung isang song ni Rowel Cortez eh. Okay lang ba sa'yo?
2: Pwede palitan.
1: Sige, palitan mo. Ano yung isa?
2: Yung ano na lang. Yung...
1: Kantahin mo para mas mabilis. Parang mas mabilis ko nagigets pagpakanta. Ano yun?
2: Yung pam...
1: Ang hihinayang Jerry Maya. Yan, okay yan. Meron tayo yan. Sige, piplay natin Kuya Rowel ha. Maraming salamat sa iyo at ingat dyan sa Antipolo. Alright. Thank you. Isa ay nang hihinayang ni Jerry Maya.

0: nakabuhos ko si Jeremiah. Si Jeremiah, si Jericho. Ano? Ah, okay. Nagugulat naman ako dito. Kay Jane. Ah, sige, oh, maraming salamat Kuya. Si Kuya Ruel na Antipolo ang ating nakakawentuhan. Si Miss Fatty, sabi niya, deserve kong mahalin ng wagas at tapat. Deserve ko na mapabalik sa work. Oo nga, actually, congratulations po sa inyo sa pagbalik sa work. Sa kabila ng aking age, feel ko na welcoming pa rin ako dahil na-miss ko ang mga pinaglilingkuran ko. O, kagigising lang daw ng lola mo. Good morning po sa inyo, Miss Fatty, at maraming salamat. Kinig lang ho kayo dyan habang nag-chill-chill kayo ngayong weekend na ito. O, ito muna, bago tayo magpatuloy, kumuha muna tayo ng balita sa oras nating 2:05.
1: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
0: Ilang pamilya sa Barangay Rojas sa Quezon City mas minabuti na lumikas ng maaga. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
2: Kuya Dan, minabuti ng ilang residente dito sa Barangay Rojas sa Quezon City na lumikas ng maaga dahil sa takot na mangyari ulit ang sitwasyon noong nalalasa ang bagyong Karina noong 2024. Kabilang sa mga maagang lumikas, ang pamilya ni Ana Rose Cator na nakatira sa bahagi ng Gumamera Street malapit sa San Juan River. Kwento ni Ana Rose na hanggang tuhod na ang baha sa kanilang bahay kahapon ng alas 4, kaya kaagad niyang inilikas ang tatlong anak sa evacuation center, lalo na ang kanyang isang taong gulang na anak na mayroong lagnat. Ayon kay Ana Rose, tila na trauma na sila sa naranasan noong bagyong Karina, nalagpas bahay ang lalim ng baha. Wala naman siyang magawa dahil wala silang ibang lilipatang bahay, kaya tinitiis nila ang halos 3 hanggang 4 na beses na paglikas kada taon kapag may bagyo. Samantala, umabot na sa mahigit 70 pamilya o mahigit 200 individual ang pansamantalang tumutuloy ngayon sa evacuation center. Nagsimulang palikasin ng mga residente kahapon ng alas 4. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
1: Alerto sa bagyong Inday at Habagan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 208.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po niya, 10:20 ng umaga na. Pakinggan natin ang song request mula kay Kuya Ruel ng Antipolo. Ang Nanghihinayang ni Jeremiah at Walking in the Rain. Ganon din ang song request naman sa atin ni Miss Patty Jacinto. Laughter in the Rain ni Neil Sedaka. Magandang morning sa mga napapasabay sa ating mga awitin ngayong umagang ito ng Sabado. Halina kayo at ipadala ang inyong mga kasagutan. Ha? Pwede niyong i-message sa akin sa aking Facebook page. Hanapin niyo lamang Dan Capucion. That's DanCapucion. Babasahin natin. Dudugtungan niyo lamang po ang salitang deserve ko ang... Alin ba ang deserve ninyo at ng ating mabasa dito? Feels like a... Ganda nung kanta. Bagay na bagay ngayong maulang umaga ng Sabado, no? Pero sana wag na masyadong umulan pata. Hindi naman na maganda yata ang biro yan, no? Tama na yan, no? Si Inday, no? Inday, magpadire-diretso ka na at wag ka na nang hihila ng habagat nga ni... Oo, hayaan mo na kami dito para nasa ganun eh, maganda-ganda ang aming weekend. Ito na, meron tayo next caller. Sa oras na 2:21, punta naman tayo sa Paranaque City. Nasa linya natin, Kuya Jess, good morning.
2: Ay, good morning Kuya Dan, kamusta na?
1: Long time, Kuya Jess, okay naman ako, ikaw, kamusta ka naman?
2: Ay, Kuya Dan, medyo, nung birthday ko, medyo, malungkot ang konti kasi ulan ng ulan, Kuya Dan.
1: Hindi kayo nakalabas ng birthday mo, hindi kayo nakatugtog.
2: Hindi, Kuya Dan, tumutugtog nga kami nun, inulan kami.
1: Ako, nabasa kayo ng ulan. Buti hindi nasisira ang mga gamit at hindi kayo nakakasakit, Kuya Jess.
2: Inubo lang naman, kaya kahit pa paano, gumaling na.
1: Pagka ganun ba, wala ba kayong mapupwestuhan na hindi kayo masyado ulanin? O inaabot kayo kasi uuwi pa kayo siyempre, daladala niyo yung mga gamit. Doon ba kayo nauulanan?
2: Inaabot din naman Kuya Dan. Tsaka dyan sa Paranaque, may nauuwi naman ako. Kaya dyan Kuya Dan. Babalik na ako ng Paranaque Kuya Dan.
1: Nasa ka ba ngayon Kuya Jess?
2: Nasa Bulacan ka ngayon.
1: Alright. Pagka ganun, pagka medyo, lalo ngayon, alam mo naman, itong panahon na to talaga, July, August, medyo inuulan talaga tayo. So, wala, bawi-bawi kung kailan malakas ulit, no? Kailan ba, ano yun, pagka tumigil, mga next month, ganyan, medyo okay-okay na ulit. Pagpasukan, di ba?
2: Okay, hindi. Pwede naman, pagka tumigil na mga 1 week, ganyan. Pwede na ulit
1: to, no? Kasi alam mo nung nagpunta ako ng Baguio, Kuya Jess, may nakita ako na parang feeling ko makakilala. Kumakanta rin sila doon. Meron ka ba makakilala doon? Mga blind din. Tapos mag-asawa din sila. Ang galing.
2: Meron din Kuya Dan yung iba.
1: Oo, sabi ko nga, naalala nga kita eh. Sabi ko parang si Kuya Jess tsaka yung si Ate Norma na pag magkasama, di ba? Ganun kayo eh. Yung isa nandoon sa may speaker, tapos isa kumakanta. Tapos palitan sila, no? Yung babae at yung lalaki kumakanta parang eh.
2: Kuya Dan, ganun po. Ano po ginagawa namin?
1: Sige. Basta mag-iingat, wag kayong magpapaulan kasi syempre mahirap.

0: Mahirap ang walang kita, pero mas mahirap magkasakit at mas magastos, Kuya Jace. Kaya ingat-ingat kayo na kanya, Tinorma.
1: Opo. Oh, ito. Ay, kasabihan nga daw po, kasi nga daw po yung bulag, kumikita.
0: Pag ano?
1: May nakakita, walang kita.
0: Ah, sorry, isa pa ulit. Pagka?
1: Ang sabi daw nila, kasabihan daw, yung bulag daw kumikita. May nakakita, wala daw kita.
0: Walang kita. Kasi yung bulag nagtatrabaho pa rin kahit mahirap. Oo. Yung iba, okay, nakakakita naman ang ginagawa. Ito, kakabasa ko lang ha. May nakita ko dyan sa may bandang Quezon Avenue. May mga nanlalagay ng pintura sa windshield ng mga sasakyan. Tinan mo itong mga, di ba? Nakakakita yung mga yan, pero ang ginagawa, perwisyo, di ba? Hindi katulad ng mga ano na. Hindi na lang magtrabaho. Oo, nakita ko kanina lang kasi may nag-post, no? Ina-alert nga si Mayor Joy. Oo.
1: At tinukuli yung ganyan eh, mga
0: sa highway. At saka yung ano, hindi naman sa ano, di ba? Yung mga naglilinis ng windshield, yung...
1: Opo.
0: Alam mo yung mga yan, minsan, pag hindi nabibigyan, nagagalit, tapos pinapabula yung...
1: Opo.
0: Alam mo na, nangyari sa akin yan, kasi syempre, pagka hindi naman lagi, di ba, bibigyan mo, pinabula yung windshield ko, tapos hindi niya tinanggal, tapos sa gilid, sa gilid... Nakakatawa pero nakakainis din. Oo, kasi pinabulaan niya sa gilid. Eh, syempre, yung, di ba, yung wiper sa harap lang naman yon. Sa gilid, wala ka namang wiper eh. Ang ginawa niya, pinabulaan niya. So, naging puti yung gilid ko. So, hindi ko siya maano, hindi ko siya mapunasan. Oo, sabi ko, pambihira itong mga to. Ang lalakas ng trip ninyo, ha? Ang gigigil ko sa inyo. Oo, di ba? Makinig kaya kay Kuya Jess, no? Yung mga bulag nga, eh, kumikita ng maayos, hindi namimirwisyo. Kayong mga nakakita, wag nang ano, ha? Wag namimirwisyo ng kapwa.
1: Bagong buhay na kayo.
0: Bagong
1: buhay na sila, Kuya Dan.
0: Tama, tama, Kuya Jess. So, ito, Kuya Jess, ang pinag-uusapan natin ngayon, dudugtungan mo lang ang salitang, deserve ko ang ano, ano sa tingin mo, deserve mo, Kuya Jess?
1: Ay, deserve ko, Kuya Dan, yung magsikap sa buhay, Kuya Dan, para para medyo umunlad.
0: Tama. Oh, deserve mong umunlad kasi masipag kayo, Kuya Jess, eh. Kayong dalawa ng misis mo, eh, no? Deserve ninyo na saka-saka, eh, baka ano na kayo, maluwag-luwag na, hindi yung kailangan pa rin kumanta kahit maulan-ulan, no?
1: Oo nga po, Kuya Dan, eh. Ano ba dumating yung swerte, Kuya Dan?
0: Correct. Diba? Oh, basta dire-diretso lang at saka kung hindi ka naman nakaperwisyo ng kapwa, eh siguradong may maganda naman pupuntahan niya, no? Kuya Jess?
1: Opo. Right. Sa pagsinwerte ako, Kuya Dan, saan ang kita dyan, Kuya Dan?
0: Ay, oo, syempre, isakay mo ako sa sasakyan mo, Kuya Jess, ha? Wag mo akong, baka mamaya, di mo na ako pansinin, ha, Kuya Jess, ha? Pagka ganyan, ha?
1: Kuya Dan, bibigyan pa kita.
0: Yun, yun ang gusto ko. Yun ang gusto ko, namimigay agad, i-claim natin yan, na imamanifest natin yan, siyempre. Kuya Jess. Oo, sige.
1: Alam mo, mayroon akong, ano, swerteng dumating na, biyaya na maganda.
0: Tama, tama. O, bibigyan ako. Narinig ninyo lahat, ha? Bibigyan daw ako ni Kuya Jess, ha? Kuya Jess, gusto ko kulay pula, ha?
1: Muntik na, Kuya Dan, eh. Kaya lang, hindi na itaya, Kuya Dan.
0: Ay, yun. Tama na sana. Hindi ito, hindi ito, mama.
1: Apat lang nakuha, Kuya Dan. Apat. Kaya lang, hindi na itaya. Dalawa na lang sana. Uy. Sayang nga, Kuya Dan, eh.
0: Uy, malaki na rin yung apat, Kuya Jess, ha? Congrats sa'yo, ha?
1: Hindi na itaya, Kuya Dan, eh.
0: Oo, hindi, di bali. Saka-saka, eh, tatama din yan. Basta lang gusto ko kulay pula, ha, Kuya Jess, ha? Usapan yan.
1: Oo, Kuya Dan, kahit din pa. Ay, dilaw, o ano.
0: Yan, yan. Sige. Ikaw ba, eh, sa July 18 ba, makakarating ba kayo? Kasi naalala ko, last time, nagkita-kita tayo doon.
1: Bakit, Kuya Dan, may ano sa July 18?
0: Yung ano, yung parang ginawa natin last time sa... gusto
1: ay,
0: ko yung...
1: Ay, oo, Kuya Dan, ko alam yan, ah.
0: Oo, mamaya, makinig ka lang at mamaya sasabihin ko yung detalye. Meron ulit tayong anniversary special. Sa Caloocan naman to, Kuya Jess. Caloocan Sports Complex. So, pagka...
1: Sa Caloocan, Kuya Jess.
0: Doon. Doon sa Caloocan
1: Sports. Sa Caloocan, eh.
0: It's parang sa may bandang North Caloocan niya tayo, eh. Basa napin mo, sabihin mo, Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road. Yun, oo nga pala. Yun pala yung ano yan. Mamaya, sabihin ko ang detalye, Kuya Jess, pakinggan mo para ano. Kung, saka, po, kung may time lang naman kayo, syempre, kung may trabaho kayo, eh, okay lang din naman. Wala mang problema, ha?
1: Yeah, po. Tsaka, batihin ko, Kuya Dan, si ano.
0: No, bati ka na.
1: Sandali lang po, ah.
0: Sige.
1: Batihin ko po, excuse me, Kuya Dan. Batihin ko po si Ate Bioli. Batihin mo lang, Kuya Dan, birthday niya sa 13. At asawa ko sa Martes, Kuya Dan.
0: Happy, happy birthday kay Ate Bioli sa July 13. Kailan ba yon? Monday. Opo. O, tapos ang...
1: Opo, Monday.
0: Ang asawa mo naman,
1: 14, Kuya Dan.
0: July 14.
1: Kuya Dan, batihin yung dalawa.
0: Pagpasok ng Remember Your Music, babatiin natin si Ate Norma, ha? Alright.
1: Opo, tsaka si Ate Bioli, kahit related na lang. Okay, kinigyan, Kuya Dan.
0: Alright, happy birthday. Advance happy birthday sa inyong dalawa, Ate Bioli at Ate Norma. Okay, sino pang gusto mong batiin? Batiin mo niya.
1: Binabati ko si JR, narinig ko kanina. Tsaka si yung tumatawag sa inyong talaga mo, si Eduardo. Binabati ko, Kuya Dan. Oh, natutuwa kasi ako doon, Kuya Dan. Pag-usap mo, ang haba kausap eh.
0: Napakakulit eh, no?
1: Tontuwa ako sa kanya, Kuya Dan. Oh, makulit.
0: Sino pa?
1: Tsaka si, ano, si Tess Orian, ang ano, Pampanga. Tapos si Ate Flor. Natutuwa rin ako pag nakikinig mo sa kanya. Flor, kamusta na dyan sa Victoria, Kuya? Ano, Ate Flor?
0: Victoria, Tarlac.
1: Sa naway, kayo lahat dyan sa probinsya nyo. Mm-mm. Sa Tarlac, Kuya Dan. Pati yung mga kaibigan ko lahat. At saka si Joseph, pinabati ko si Joseph. Kamusta ka na, Joseph? Saka si Jennifer, pinabati ko. Mm-hmm. Nakilala ko rin yung Kuya Dan. Saka si Susan ng ano, nung tagkawayanan, Kuya Dan. Lahat-lahat lang, Kuya Dan. Tsaka advance happy birthday kay Ate Bioli. Tsaka sa asawa ko sa July 14. Many happy birthdays to come sa inyong dalawa. Tsaka Kuya Dan, doon yung birthday namin, laging umuulan. Ano kaya ang song, ano niyan?
0: Wala naman yan. Ano lang yan talaga. Sa buwan yan, alam mo naman may specific buwan talaga tayong inuulan. So, wala. Pagka ang birthday mo talaga ay June, July, August, medyo asahan mo talaga maulan-ulan. Wala naman yan, sabi ko. Tatama ka pa, di ba? Ililibre mo pa ako, di ba? Huwag mo isipin yun.
1: Pero alam mo ba, Kuya Dan? Maganda yung naging birthday ko, Kuya Dan.
0: Bakit?
1: Nako, katakot-takot na libre inabot ko, Kuya Dan. Hindi ko lang sabihin kung saan ako kumain, Kuya Dan.
0: Yun naman pala. Oo,
1: Kuya Dan. Hindi ko nang pinost na ano sa Facebook ko kasi Facebook bago mo na yung vlogger ko, Kuya Dan. The iba vlogger, na? Vlogger. Over. In Paranaque City.
0: Ah, okay. May ganun na. In Paranaque City na. Vlogger, vlogger, vlogger forever in Paranaque City. Okay.
1: Okay, Dan. Yun na nakalagay.
0: Alright, sige.
1: Bago pa lang yan, Kuya Dan. Konti pa lang ang picture. Picture pa lang. Wala pa ang video. Hindi ko nilagay kung saan kami kumain. Baka mamaya eh. Sabi advertisement.
0: Tsaka baka bullying kayo dyan. May magpalibre pa sa'yo, Kuya Jess.
1: Hindi, Kuya Dan. Pag nagpangita tayo, Kuya Dan, nasa, kung nalagay ko dun sa cellphone ko, bakit pinasa sa akin nung kaibigan ko. Ay, salamat nga pala sa kanya, Kuya Dan. Pinakain ako dun sa restaurant na high class.
0: Yung?
1: First time namin nakapasok nung, Kuya Dan.
0: Yun?
1: Hindi ko kakalain, Kuya Dan. May yaman pala pumapasok mo sa lugar.
0: No? Huwag kang mag-alala. Yayaman ka, Kuya Jess. Babagay ka din doon, no? Huwag kang mag-alala dyan.
1: Papasok ko kayo lahat dyan. Sama ko na yung mga staff mo.
0: Sige, ipasok mo kami na ayos yan, ayos yan. Sige. Anong song request mo? Anong song request mo muna?
1: Ano na lang, yung kanta ng Bread, kahit anong kanta ng Bread.
0: Bread, sige, mahanap tayo
1: na. Concert kasi sila rito sa atin eh.
0: Bread, alright, sige. Maraming thank you, Ate Jess. Ay, Ate Jess. Dito kasi nakita ko kasi si Jane. Sorry, Kuya Jess. Sige na, good morning. Maraming salamat. Pasensya na.
1: Kuya Dan, pag pray ko, gumaling na yung ano mo, tonsil mo.
0: Oo nga eh.
1: Para bumalik yung boses mo.
0: Sige. Maraming thank you, ha, Kuya Jess. Ha. Salamat. Ikaw din. Mawala ng ubo, ha.
1: Salamat din, Kuya Dan. Happy weekend.
0: Happy weekend.
1: God bless you sa inyong lahat.
0: Salamat. Ate Jess tuloy na, sabi. Sabi ng tonsils ko, kapit lang, konti na lang. Oras mo natin, 2:32 ng umaga. Pagpatuloy natin ang kwentuhan at tugtugan, dito pa rin yan sa Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa.
3: First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
2: Remember your

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: You just listened to Billy Paul with his song Me and Mrs. Jones, Love Won't Let Me Wait ni Major Harris. At ang mga song request sa atin, sa oras po nating 10 minutes bago po mag-alas 3 ng umaga. Sabi ni Martina Mana ay, Kuya Dan, deserve ko po ang makauwi sa Pinas at sana makapagpasko at New Year ulit dyan. Kuya Dan, if may time pa po, pa-request po sana ako ng song na Salamat Musika by Nanette N. Vitir or With You I'm Born Again by Billy Preston and Sarita. Tingnan natin kung alin ang meron doon. Oh, meron tayo noon. Salamat, salamat sa musika. Yun yun, di ba? Yung parang pang-play. Yung isa ay ano, With You I'm Born Again. Ang sakit na nung hindi ko na matuloy yung mga letters. Atingin, meron ba tayo noon? With You I'm Oh, meron. Oo, Billy Preston. Oh, sige, lagay ko natin yun, ha. Maraming thank you, Miss Martina, dyan sa Canada. Mag-iingat palagi. 9 minutes bago mag-alas stress, kausapin na natin ang ating next caller. Mula naman sa Manila, nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan. Kumusta
1: ka na? Ito, hindi ko matuwid yung dila ko. Masakit. Masakit na singaw. Kumusta ka naman?
2: Eto, Kuya Dan, pareho tayo ng tonsil.
1: Ah, kumain din ng matamis. Ano? Anong kinain mo? Ako, lengo de gato. Ikaw?
2: Egg.
1: Oh, di ba? Oh, di pare-pareho tayong masakit ng lalamunan ngayon. Ang dami. Si Jess nga din, masakit din ang lalamunan. Si feeling ko, it's not ours. No, it's not ours. It's not us. It's not us. It's not us. It's them. Oo.
2: Kailangan ng take yun.
1: Yan.
2: Kasi pinatong to sa mesa.
1: Correct, correct.
2: Eh, tama. Kulo kumain ng hipon.
1: Ano? Oo. Hipon? Oo.
2: Oo. Ang ulam namin, hipon.
1: Oo. Hipon. Anong luto sa hipon?
2: Sa butter, Kuya Dan. Bilagyan ng butter.
1: Ay, masarap yun. Yung maraming ano, garlic. Yung buttered shrimp, ay, masarap yun.
2: Diba?
1: Pero hindi naman nakakasakit ng tonsils yun. Okay lang, yun yung cake talaga ang problema mo doon.
2: Hindi kaya ako yan. Nilagay nga kasi sa tabi ng ulam.
1: Nararamdaman ko din yung struggle mo magsalita, Adeline. Pareho tayo dalawa. Oh, diba? Yun ang mga napapala ng masyadong mahilig sa matamis na alam namang malamig ang panahon. Oh, diba?
2: Kumain ako. Hindi pa nalala ko yan, Dan. Kanina galing ako sa San Lorenzo Village, kumain na naman ako ng ano, donut. Walang dala eh.
1: Alam mo, gets kita kasi ako naman kanina kumain pa ako ng calamansi pie. Ang sarap eh, yung calamansi na ano. Oh, ayan. Edi wala, magpahinga tayo sa weekend dahil tayo matitigas ang ulo.
2: Ang gawin natin, Kuya Dan, isip ko kanina, punta kami ng ano, pumili ako Kuya Dan na ano, ng sindang ano, yung isda, pwede isigang Kuya Dan.
1: Anong isda ang sinisigang?
2: Salmon.
1: Ay, oo, salmon, correct. Yung sa may leeg, di ba? Yung mga sa may taba, oo, masarap. Isda. Salmon strips. Salmon strips. Ang tawag doon, salmon strip. Masarap nga yun.
2: Isigang natin, Kuya Dan, isang sigang. Sarap. Habang may nito sa bawang igugit sa sabaw, para yung tonsil, gumaling-galing na.
1: Hindi, lalagyan mo ng ano yan. Lalagyan mo ng madaming, ano ba tayo doon? Luya, para matanggal. Kasi luya, medyo malansay yung ano eh, salmon eh. Oo.
2: Luya, tsaka oregano pwede din
1: siya. Oregano? Wala. Alam mo sa probinsya, yung oregano, dinadaan-daanan lang namin. Dito, ang hirap makahanap ng oregano. Wala masyadong oregano dito.
2: Kasi pag kumakain kami ng mga ano, minsan may oregano kuya dala sa mga ano, fast food. Lalo pag ano, binubuhay.
1: Ano na yun? Yun na yung parang powder na lang yun, ilalagay na yung oregano powder para may panglasa na.
2: Kakaalisan.
1: Pero ang totoong magpapagaling sa atin ay maligam-gam na tubig with asin. Yun talaga. Igagargle mo yun, Ate Lina.
2: Igagargle mo doon siya, kuya. Igagargle mo. Pagkatapos mo doon, kuya, di ba, gargle? Kumain ka doon ulit, kuya, doon ng rechuplan.
1: Makulit ka talaga, ha? Ako nga, tinabi ko na lahat ng matatamis, eh. Nilagay ko na sa rep lahat yung matamis kasi ang sakit. Ano pa naman ako, yung mabilis pa namang mamaga yung tonsil ko kasi nga, ano to, yung mula bata pa ako, ganito na ako pagka nasobrahan ako ng matamis. Ikaw din, kasi may mga taong ganyan, yung madali talagang mamaga ang ano, tonsils.
2: Oo. Ganyan akong bata pa ako, kuya Dan. Binala na nga ako nung sa doktor doon, eh.
1: Ako nga eh, tinanong ako dati kasi yung tonsils ko medyo enlarged talaga siya. So hindi siya yung normal na size, kahit hindi naman maga. Hindi naman siya maga pero malaki talaga siya. So tinanong ako kasi apparently, no, pagka laging namamaga ang tonsils mo at halimbawa sa loob ng isang taon mga 5 beses hanggang 10 na maga, may problema ka na noon. May problema yan, diretso yan sa ano, sa puso yata yan, connected eh. So masama yun pagka ganun. Ako naman, in fairness naman, hindi naman ako lumalampas ng 3 beses na mamaga yung tonsil ko sa loob ng 1 taon. Ito first time pa lang naman to this year.
2: Ano? Mga kinakain lang tayo. Mga kinakain lang natin. Kasi yung tamis niya, dumidikit doon sa
1: tonsil. Correct. Kasalanan natin ito. Wala tayong ibang sisisihin. Tayo lang. ang sagot ay deserve natin ito, Ate Lina. Kasi mahilig tayo sa matamis. Deserve. Ikaw, anong deserve mo?
2: Kuya Dan, ang aking deserve dalawa. Unang-una, kuya Dan, gusto ko ulit kumain, kuya Dan, ng pakasikin ko na ba, kuya Dan, ng pata na walang buto. Boneless na pata.
1: Pata na walang buto. Ano to, prito o yung parang matamis? Yung ano yan?
2: Inaano siya, kuya Dan, nila. Ano ko sa ano eh, sa kinaina namin eh.
1: Anong luto?
2: Ano siya, kuya Dan, prito, crispy.
1: Ah, crispy, pata na walang buto. Uy, sarap nun ah.
2: Oh,
1: hassle free yun na pagka walang buto yung crispy pata. Mapaparami ka dun.
2: Oo, yun. This week, kakainin ko yung gagan. Promise ko sa'yo.
1: Nakalinya na yung mga kakainin. Ano pa?
2: Tapos, shirt ko, kuya Dan, na matapos yung aking ginagawang paghanda sa aming anniversary. 8 years na yung grupo namin. Natapos ko na yung games, na mga palaro, natapos ko na yung mga gagawin. Inaano ko na lang, kuya Dan, yung mga magiging speaker namin. Apat na speaker every day.
1: Social, may mga speaker. Oo, yes, maganda yun. Ilan? 8 years? Wow, tagal na, Tilina.
2: Pagpagal na, kuya Dan. Tapos yung pinahandaan ko rin, kuya Dan, yung mga ano, group chat namin. Kasi pinipili ko yung mga faithful member, yun ang kukunin ko sa group chat.
1: Yeah. Tama, para yung mga deserve.
2: Maging deserve na, kuya Dan, yung mga speaker namin. Makausap din nila, diba?
1: Correct.
2: Ma-ano din nila. Magkaroon sila ng time na sila mismo ang kakausap na dun saan, sa personal speaker namin. Diba?
1: Tama. Ay, paghandaan mo mabuti yan. Kailan ba yan gaganapin?
2: August 2nd, kuya Dan.
1: May time pa naman, pero maganda yung nagpe-prepare ka na maaga para sa ganyan.
2: Oo. At saka deserve, kuya Dan, na makauwi na si, umuwi si Hector dito sa Maynila.
1: Oo nga, dapat nga, para magkasama na kayo ni Sir Hector.
2: Ah, kasi kuya Dan eh. Yung ano kasi kanya, sasakyan kasi niya, binabayaran pa eh, tsaka yung bahay na ipinagagawa niya.
1: Alam mo, naging pabebe ka dun sa partner, nakakais kasi kanya. Pabebe. Pabebe. Oh, hindi makauwi kasi may mga kailangan si kasuhin dun.
2: Makababayarin.
1: Tama. Eh kasi 'di ba maraming order sa kanya, 'di ba? May ginagawa siya ngayon yung ano ba 'yun? Sabi mo ilalagay ng mga tinutuyo.
2: Binibilara ng tuyo. Yung ano, pero daing.
1: Oo, hindi ko alam kung anong tawag doon basta pinapatungan. Maganda at least may trabaho, 'di ba? Yung importante doon may trabaho, may kinikita, okay?
2: Oo. Kailangan eh. Marami siyang babayarin eh.
1: Tama. Tama. Kahit naman sino sa atin, tama naman. Ah, sige, bumati ka na, Ate Lina. Baka may mga gusto kang batiin dyan. Go ahead.
2: Ah, kaya dyan, binabati yung mga kaibigan ko na inanila ako sa group chat si ano, Rick Turo. Okay? Siya ay ngayon ay sinasalanta ng bagyong kanilang lugar sa Cagayan. Si Mara, si Robert, tapos si mag-asawang si Alejandro at si Ma'am Dana.
1: Mm-hmm.
2: Binabati ko yung kanilang anak. Si Alejandro Jr. At saka Kuya Dan, binabati ko rin yung aking kaibigan na ang kanyang anak ay graduating, Kuya Dan, ng accountancy.
1: Wow, yan. Congratulations.
2: So, yes. Sa UE graduate, Kuya Dan.
1: Wow. University of the East. Sa UP? Akala ko sa UE. University of the Philippines, Los Baños, UPLB.
2: Oo. Okay. Graduate ni Kuya Dan ng accountancy.
1: Sino pa?
2: Si JB. JB, happy graduating.
1: Congratulations.
2: Yes. Binabati ko rin kaya din yung mga pinantahan ko kanina sa anak sa Lorenzo Village. Si Ate Vivette. Si Ate Bibet, si Ate Vicky, si Kuya Jose, si Kuya Donald, at saka binabati ko rin yung kanilang, nagatid sundo sa akin Kuya Dana driver, sinatid ako si Kuya Ramon. Kuya Ramon, thank you so much sa pag-aan ng pag-drive mo.
1: Alright. Ano ang
2: yung... binabati ko rin, Kuya Dana, ang aking mahal.
1: Mr. Hector ng Palawan. Alright. Ano ang song request mo, Atinina?
2: Kaya din, paano mo na lang ang aking mahal. Meron ka ba nung kaya din?
1: Ikaw lang ang aking mahal. Diba?
2: Ang pag-iwala. Kaya din, parang kumanta natin. Kaya din, ano yung
1: natin. Pag magayon to sin natin. Pag-ibig na walang hangganan. Ikaw lang aking mahal. Try mo nga. Ang aking tunay na nararamdaman. Hindi, ikaw lang ang aking mahal. Try mo. Ikaw lang ang aking mahal. Okay. Sige, lalagay natin, Ate Lina. Maraming thank you. Boyfriend siya tama.
2: Thank you, Kuya Dan.
1: Thank you. Bye-bye. Bye-bye.
2: Magaling tayo, Kuya Dan. Magpagaling tayo.
1: Yeah, tama. Huwag lang tayo magmatamis. Alright. BST & Company, ikaw ang aking mahal. Ang song request ni Ate Lina. Ano man ang... Yun yun eh, di ba? Oras natin, 3:02 bago tayo mag-gap. Eh, kumuha muna tayo ng isa pang balita.
0: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
1: Maynila at Pasay, wala pang mga naitalang lumikas sa mga evacuation center. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
3: Kuya Dan, wala pang naitalang mga evacuees ang lungsod ng Maynila at Pasay, dulot ng habagat at bagyong Inday. Ayon kay Manila City DRRMO Director Arnel Angeles, wala pang lumilikas na residente sa kanilang mga inihandang evacuation center. Mayroong mahigit 40 evacuation center na inihanda ang Manila Department of Social Welfare sa 6 na distrito ng Maynila at sa Baseco. Ayon naman kay Sariel Salamat ng Pasay City DRRMO, ay wala pa rin naitalang evacuees na lumilikas sa kanilang lungsod. Patuloy naman ang monitoring ng 2 lungsod sa posibleng epekto ng habagat at bagyong Inday. Naka-standby pa rin ang emergency at rescue asset ng mga DRRMO ng Pasay at Maynila para sa agarang pagtugon. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
0: Alerto sa bagyong Inday at Habagan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4 na minuto makalipas ang alas 3 ng umaga. Real

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 3:19. Pakinggan natin awitin The One You Love ni Glenn Frey. With You I'm Born Again. At ang song request din sa atin ni Martina Manaay, ang awiting Salamat Musika. Magandang umaga sa mga nalaglag. Kaka-TikTok namin dito, nakadulas na nga ako eh, ha? Hindi pa ba sapat sa inyo masakit yung lalamunan ko? Yung mga kasama ko dito, nag-TikTok ko, nadulas si Kuya. Kasi naman eh, sabing pagkaganyan, one take lang dapat. Kung nag-one take lang tayo, edi hindi sana ako nadulas. Ha? Yung mga kasama ko dito. Sabi ko nga, okay na yung sayo ko kasama si Tung sa hori. Sumama pa kasi itong mga to eh. Ay nako. Sakit din ha. Masakit din sa puwit. As a trentahin. Oo, medyo... Yan ang iniiwasan eh. Yung akala mo, yung parang sa isip ko, nasa early 20s pa lang ako eh. Hindi na nga pala. Ay nako, deserve mo. Ano ba ang deserve mo? Yan ang ating pinagkukwentuhan ngayong umaga ng July 11, 2026. Basahin na natin mga comments ninyo sa ating Facebook page. Oo, mga pinost natin, mga comments. Wait a minute, let me see. Teka, nasa na ba yun? Ayun, okay. Sabi ni Miss Maria Dulce Orate, deserve ko rin naman ang bakasyon, kaya lang ngayon, wala nang mag-aaya sa akin ng libre. Oo, no, yung anak niya ho, ano? Good morning po, Miss Maria Dulce Orate. Oo. Libali ho, saka-saka ho ulit, no? Bawi muna. Sabi ni Sir Noel Galvez Ocampo Jr., good morning Kuya Dan. Deserve ko ang magbakasyon after my graduation this July 26 or mamasyal kung saan. Pakibati naman po ang IRIST graduating class of 2026 lalo na sa aming sa graduate studies. Saan ito? Sa MAED SPED Majors, pa-request naman po ng I Made It Through the Rain. Happy weekend kapamilya, sabi ni Sir Noel Galvez Jr. Si Miss Merly Mendoza, gumagood morning din sa atin. Sabi ni Simon Wright, medyo sumasang-ayon ako sa sinabi mo, Kuya Dan. Deserve ko ang sapat na tulog. Gising na ako simula pa kaninang 6:30 ng umaga at may ilang mahalagang bagay na kailangan tapusin sa buong araw. I still have a lot more things to do. Through and then, bago ko pa namamalayan, my day will draw to its end. Mag-English. And yes, tapat ako sa sinabi ko, sana ligtas ang inyong weekend. Salamat, masaya at mag-enjoy kayo. Ingat din dyan, Simon Wright. Sabi ni Erlinda San Andres, deserve ko rin ang magbiyahe ng malayo pero ayaw ko lang kasi mahihiluhin ako. Lalo na pag kulong na naka-aircon ang sasakyan. Gusto ko may hangin na dumadampi sa mukha ko. Alam mo, ganyan din ako dati, Miss Erlinda. Ano din ako, ayaw ko din ng... Parang for some reason, nakakasuka dati yung amoy ng aircon, ano? Yung pagbata ka pa, di ba? Kasi dati sa amin, ang biyahe ng Manila hanggang Quezon, ordinary bus, di ba? Bago naman naging aircon yung mga bus ngayon, ordinary bus muna yan eh. Mas feel ko kapag pagka yung hangin, yung ordinary bus, no? Mas masarap pakiramdam ko sa ano. Kaso nga lang, medyo malagkit pagdating mo ng... Pag naka 7 hours ka lang na biyahe, medyo malagkit na sa feeling. Pero nagsimula din ako sa mahihiluhin. Pero syempre, pagka wala ka naman choice, naging eventually kasi naging lahat aircon na din yung mga baso. Masasanay ka na rin, 'di ba? Sabi ni ang deserve daw ni Christine Joy Enoho ay sahod. Deserve mo din kanina doon maano. Deserve mo sumabay sana para hindi sana ako na. Sana ako nadapa eh. Sabi ni Jane, na para bang wala dito sa prod. Oo nga. Wala talaga sa prod kasi nagsasaya, inime naman na moonlight. Nga ganun.

0: Bingin o nabugi. Ayun, nabugi si kuya na. Ay, nako. Si Jericho Rosa. Ah, Jericho Rosa. Si Echo. Nakikinig na pala si Jericho Rosales. Ano, kaya pa ba, Kuya Dan, ha? 324. Oo, kaya na. Sabi ko, Jericho Rosales. Jericho Ferrer nga ni Jericho Rosales. Wala na nga akong boses. Napapagod pa ako kakatawa dito. Pagdira, no? Di bale, konti na lang deserve ko ng matulog. Kasi kung ano-ano na sinasabi ko dito. Sabi ni Marimi Canada Javines, nararapat kong o deserve kong, teka, ito kasing Facebook ang weird eh. Tinatranslate yung mga comment. Ganyan din ba yung Facebook ninyo recently? Yung pag may nag-comment lalo sa mga post ko dito sa page, naka-tinatagalog nila. So alam mong ano eh, alam mong hindi yun yung una niyang original na comment eh. Tinan mo, ang translation nakalagay dito, nararapat kong nag-e-enjoy ako. Mali naman yun. Sabi dapat, deserve kong mag-enjoy, have bonding with my relatives after almost 3 decades working out of the country. Palambing ng through the years. Uy, napatugtog natin kanina yung through the years, ating kumusta dear. Aha, Gloria Martinez Elago, deserve ko itong life ko today. Uy, gusto ko yun. Maganda yung kasagutan na yun. Deserve ko itong life ko today. Tayo din, di ba? Tayong lahat. I mean, lalo na kung tayo ay nasa mas okay na kalagayan, kahit papano, malayo dun sa dati na medyo struggling. Pero syempre, kapag ka nandun ka pa sa struggling period ng buhay mo, deserve mong maging better yan. Pero tayong mga, sige, amin na ako, kasama na ako dun. Kasi kung i-compare ko din naman talaga, malayo na ako dun sa dating buhay. Deserve natin ito kasi pinagpagura natin ito, no? Pinagtrabahuhan natin ito, winark natin ito, kung nasaan man tayo ngayon, kung anong trabaho ang meron tayo ngayon. Gusto ko yung sagot na yon, Miss Gloria. Deserve ko itong life ko today. Marilyn De Leon, malakas ang ulan, sumisipol ang hangin dito sa amin sa Calatagan, Batangas. Deserve kong matulog pero kailangan kong makinig ng RYM. Bakit parang napipilitan ako kayo dun sa party na? Pero maraming salamat, Miss Marilyn De Leon. Sabi niya, para kompleto ang araw ko. Ayun naman pala. Kailangan ay kompleto ang araw. Sabi ni Miss Corey Alejandro, deserve ko laging makinig sa DZMM at deserve ko ma-enjoy ang makipag-bonding sa BFF ko at makipag-fellowship sa mga members ng church na amin. Vanya, deserve kong isang high-end PC para makapaglaro ng video games. Wow. Pero wala na rin akong time maglaro dahil busy na rin sa buhay at work. I guess deserve ko na lang ng bakasyon. Tama. I second the motion, Your Honor. Miss ko na ang hometown ko at ang aso ko. Yun lang, and happy weekend. Happy weekend all the way from Canada. Sabi ni Miss Geraldine Lopez, Kuya Dan, good morning all the puyaters out there. Deserve ko yung 1 month vacation na hindi ako gagawa ng gawaing bahay. Kahapon lang, July 9, naturukan akong both hands ng 10 tusok. O bakit? Napakadami. Binakunahan each finger ko 5 times, 2 fingers in each hand. Bakit ho? Kahit may anesthesia, walang epekto sa akin kasi mataas ang tolerance ko sa pain. Kaya buong biyahe ng kirot ng 2 hands ko, kahit 2 naka-painkillers na ako. Kaya pagdating sa bahay, nilagyan ko agad ng yelo ang kamay ko. Grabe ang pain. Parang mga nganak ng walang painkillers. Grabe pa. Sakit nga ano, no? 10 turok sa kamay? Daliri? Sabi, sana 3 to 5 days mawawala na ang pain. Sabi ni Doc, sana nga. Pa-request naman ng Memory by Barbra Streisand at Sending the Clown. Sana naman mapakinggan ko kasi hindi ako makatulog dahil sa pain. Kaya kinig na lang ulit ako until makatulog kahit sandali. Thank you so much kasi may napapakinggan kaming program na ganito. Sayang at hindi ako makapunta sa July 18 kasi need ko uling ng injectionan. Then check up ulit. Masyado na akong pagod. Need ko nang mag-rest. Again, thank you. O nga. Itulog niyo ho yan. Napaka-sakit niyo. Parang na-imagine ko ano. Jeffrey Duhali Gumapos, deserve ko magtinolang manok na bagong luto. Lalo na kung chicken breast. Isabaw sa bagong saing na kanin. Hay, ang sarap. Sakto sa malamig na panahon. Salamat, Kuya Dan. Anything na may sabaw sa mga ganitong panahon ay masarap. Aha. Si Tita Nel Castillo Panganiban, ay nakikinig. Good morning, Kuya Dan. Stay safe sa lahat. Maulan. Deserve ko ang mahabang tulog. Deserve nating lahat yan. Maraming salamat, Tita Nel. Good morning po sa inyo. Sige ho, good morning na rin ho kay Moira. Si Tita Nel, oh, kahit wala na si Moira, nandito pa din sa RYM, in fairness kay Tita Nel. Wala na ba? Wala na ba? Kung hindi na babasa, let me see, let me see. Sabi ni Miss Nida Kayabyab Abutan, ang request daw niya ay ikaw at ako ni Jonoy Danaw. Parang na-late yung ikaw at ako, no? Ha? Pero sige, tignan natin kung maiipi-play ho natin. Pag hindi, pagpasensyahan nyo na ho itong aking version. Ikaw at ako, pinagtagpo. Nakalagay kasi dyan, Jonoy Dabaw. Nag-usapang ating puso. Ayoko na. Piplay ko na lang. Na-shy na ako eh. 3:30 na po ng umaga. O, mag-commercial muna tayo sa ating pagbabalik ang inyong mga song request. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Napakinggan natin, awitin mula kay Eddie Gourmet, Send in the Clowns, na request sa atin yan. And of course, ang awitin naman kay John Naidanao, Ikaw at Ako. Sa oras po natin, 3:42 ng umaga. O ito ha, mga kapamilya kaserbisyo. Bilang ngayon eh, July 11, 2026 na. Abe, magkita-kita po tayo sa July 18. Sabado po yan sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. At pagsapit naman po ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booth na merong libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partners. Meron din pong livelihood workshop para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad nila Brian Chong, Ann Rain, Ian Manibale, 162, Aja at iba pa. At pagpatakbo ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito ninyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod po dyan, may pagkakataon din makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. First come, first serve po ito, mga kaserbisyo, kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo! Oha, oha. O sa darating na Saturday na yan ha, this coming July 18, 2026, makita-kita po tayo dyan. Nako eh, huwag kayong mawawala dahil... Siyempre, pag wala kayo, hindi nyo ako makikita pagka hindi, pag hindi kayo pumunta doon. Tsaka may mga surprise ha. O, yan lang ang masasabi ko sa inyo. Merong mga surprise na naghihintay para sa inyo. At saka doon pa lang sa medical mission, di ba, sa mga libreng payong legal, kung meron kayong mga, may mga isipin kayo, di ba, o pwede kayong magtanong doon. Marami, masaya, no? Kaya sama na po kayo dyan pag wala kayong gagawin next Saturday, July 18, 2026. Magkita-kita tayo dyan, mga kapamilya at mga serbisyo. O, ito muna. Batiin muna natin lahat ng mga nakikinig pa rin sa atin sa mga sandaling ito, lalong-lalo na mga bumabiyahe. Kahit na hindi ko alam kung medyo maulan pa sa labas, pero kung hindi na ho kakayanin, oo, mag-ingat-ingat ho tayo ha, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Makinig sa mga updates natin dito sa DZMM para alam kung anong gagawin. Kung kailangan na bang mag-evacuate, kung masyado na bang baha sa mga dadaanan. Makinig po kayo dito para lagi kayong updated. Pero batiin muna natin ang ating mga kuya, mga ate, mga manong driver, jeepney driver, bus driver, taxi driver, TNBS, motor taxi. Sama natin ang mga truck driver, kasama ang kanilang mga pahinante. Kung saan man po ang biyahe ninyo sa mga sandaling ito, abay panatilihin pong ligtas ha. Kung inaantok, magkape-kape-kape, pwedeng magtinapay para matigas sa tiyan. Para mabigat, mahaba ang busog. Okay? Weekend na ha. Mag-iingat tayo lahat, mga kapamilya. Kahapon lang, nung sa biyahe ko mula Makati, hindi, mula QC pa Makati, tas Makati pa QC, nasa lima yung nadaanan ko na mga banggaan sa daan. Oo, siguro dahil din nga traffic, tapos maulan, di ba, nagmamadali lahat ng tao. Kaya talagang pagbayuhin ho ang pag-iingat, no? Minsan kasi kahit, halimbawa sabihin mo, nag-iingat ka naman, pero yung iba namang mga nasa paligid natin, hindi nag-iingat, wala din. Kaya dapat lahat tayo ay conscious pagdating sa daan, no? Iwas hassle na rin, kahit sabihin mong medyo maliit lang yung banggaan o kung ano man, syempre titigil pa rin kayo dyan, check ninyo, so hassle pa rin yun. Kaya ugaliing maging ano, defensive driver din, no? May practice din yan. Osha, osha, dahil 3:46 na po, maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan mula pa Tuesday morning hanggang ngayon. Sabado na ho, mga kapamilya, mga kaserbisyo. At syempre, hindi ako aalis dito hanggat hindi ko ginigising ang mga diwa ninyo. Simulan natin yan mula sa awitin from the industry. Oo, ano na nga bang lagay ng ating nasyon? So, huwag nyo na muna isipin yan dahil weekend naman na, deserve nating maghayahay na muna. Gising na, bango na. Oras natin 3:47. Alam nyo na to ha. Yug-yug na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: July 11, 2026, araw po ng Sabado. Good morning! Maraming thank you sa pagsama kita mula pa Tuesday morning hanggang ngayon. Ang oras po natin, 5 minuto na lamang, alas 4 na ho ng umaga. Huwag na kayong aalis ha, dahil susunod na yan tayo kasama si Noel Alamar at Bert Dizon. Kaya gawin ang mga bagay na gusto at kailangan gawin ngayong weekend. Kung medyo sumama talaga ang lagay ng panahon, huwag na lang ho muna lumabas. Mag-iingat ho tayong lahat mga kapamilya ha. Until then, nakasama ninyo ang nag-iisang Balbasa Radio. Ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Saturday pa rin ha, basta mag-iingat.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras!
1: Alas 4, una na po ng madaling araw!
2: Saan ka man sa buong bansa, angat ang kwento mo, yan tayo! Walang balitang palalampasin, hitik sa istoryang di ka mabibitin, yan!

0: a Dennis Datu. Dennis Datu. Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino.
1: Yan tayo!
2: Hoy! Good morning! Isang maulang umaga mga kaibigan, ito po ang programa na maghahatid ninyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ako po si Noel Alamar.
1: Good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Tampok ang kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ng panahon. Sa ngalan po ni Dennis Datu, ako po si Radyo Patrol Bert Dizon.
2: Hoy, nasan ka man sa Pilipinas, bida ang kwento ng Pilipino dahil
1: yan tayo! Parker, kamusta? Good morning.
2: Maulang umaga. Oo, lahat nakatutok ngayon sa bagyong si Inday. Pero I understand, humina.
1: Oo,
2: at ang maganda dyan mga kaibigan, hindi po siya tumama sa anumang panig ng lupa ng Pilipinas. Uh-oh. Pero pinag-ibayo niya yung habagat. Yun yung
1: nakakapagpaulan.
2: Oo, yun yung nakakapagpaulan. Uh-oh. And mamaya, pupuntahan natin ang pag-asa. Alamin natin kung nasan na sa Inday. Akala ko sa Senado lang.
1: Sabi nga nila, dalawang bagyo daw ang nanalasa sa atin ngayong linggo. Pero anyway, partner, sa pag-iikot natin itong buong magdamag.
2: Oo nga. Oo, duty ka, no?
1: Oo. Wala naman tayong, pasalamat tayo. Wala din malamang masamang epekto yung bagyo sa Metro Manila. Mm-hmm. Pero although merong mga iba't ibang mga lungsod na nagsagawa ng preemptive evacuation, pero so far naman ay so good.
2: Uh-oh.
1: At kahit merong ibang mga lugar na binaha, mga ganda, nakapag-evacuate yung ating mga kapamilya.
2: Pabugso-bugso ang ulan kahapon sa Laguna. Mm-hmm. Pabugso-bugso ang ulan dyan sa Binyan, sa Santa Cruz, sa San Pablo, sa Calamba City. Oo, pero walang baha. Yun ang maganda doon.
1: Yung maganda.
2: Walang baha. Sapagkat yung ulan naman, hindi naman tuloy-tuloy eh.
1: Pabugso-bugso lang.
2: Oo, yung ulan na yan. Pero nonetheless, naging handa yung gobyerno.
1: Actually, active na yun ang government. Like for instance, yung mula MMDA, DPWH, dito sa Metro Manila, yung mga local government unit talagang naka-deploy na yung kanilang mga rescue at emergency assets.
2: Yun,
1: tama. Ang sabi nga kanina ng mga kasama kong reporter
2: Ano sabi?
1: Sobra yata ang naging pag-ada kasi hindi naman malakas
2: yung effect. Hindi natatawa nga ako eh. Kasi tinitingnan ko yung track ng barko. Nasa Mindoro kasi ako nung minomonitor niyan. Tapos usually tumatawid ako dito sa from Mindoro, papunta dito sa Laguna. Usually, Thursday or Friday.
1: Mm-hmm.
2: Pero sabi ko, baka maipit ako. So, Wednesday ako lumuwas, no? Maalo na. Tapos, ng hapon, nawala na yung biyahe ng barko. Pasulpot. Buti na lang, hindi na-stranded ako.
1: Marami ding mga stranded. As far as I know, dun sa last nakita ko sa list ng PCG, parang almost 200 plus stranded. Meron pa ang figure na nag 500 ang mga stranded, pero hindi ko alam kung nabawasan na o nagsiuwian na yung mga
2: yung biyahe ng barko from Calapan to Batangas to Abra de Ilog to Puerto Galera to Romblon on at off. Kaya yung payo mga kaibigan ng mga shipping line total nasa social media naman yung kanilang mga updates. Check nyo muna bago kayo magtungo sa mga pantalan para hindi kayo stranded. Katulad kahapon pa, natatawa kahapon doon sa Gising Pilipinas kasi may mga cancellation.
1: Mm-hmm.
2: So doon sa Gising Pilipinas kahapon, yun yung inulat ko, update 30 minutes, nagbago, meron na ng mabiyahe.
1: Parker, to be exact, ang sabi ng Philippine Coast Guard ay umabot na po ng 862 passengers.
2: Yun.
1: Kasama na dito yung mga cargo drive, yung mga drivers
2: saka
1: yung mga
2: rolling cargos
1: nila, yan stranded
2: marami. On and off nga yung biyahe ng barko mamaya meron, pero kasi nagka-cancel ang Coast Guard ng biyahe ng barko kung may typhoon signal.
1: At saka gale warning.
2: Pero gale warning, sa mga, lalo sa mga maliliit na fishing vessel. Pero dito this time, ang nagka-cancel is shipping line. Di ba? Shipping line. Pero nung sumakay ako sa Wednesday, merong alon. Pero yung ganong klaseng alon ay kayang-kaya pa kasi malalaki naman yung barko. No? Doon sa Pola Bay, kung saan ako galing, sa bayan ng Pola. Yung Pola Bay kasi cove yun eh. Mm-hmm. So maraming, nakita ko nung umaga, ba, ang daming naka-shelter na barko. Pero yung dagat, planchadong-planchado. No? Planchadong-planchado. Pero mahalaga na rin po yung nag-iingat.
1: Tsaka maganda din kasi yung PCG, tsaka yung PPA.
2: Mm-mm.
1: Ay very proactive, paulit-ulit na nagpapaalala sa mga shipping lines na kung masama nga ang panahon, wag na bumiyahe.
2: Yeah.
1: Speaking of that partner, syempre, ratsyadahan muna natin yung ating mga balita.
2: Samantala, narito na ang mga balita.
0: Ratsyada na mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon.
2: Simulan natin ang pagbabalita sa Benguet. Ipinagbabawal na birthday zone sa mga mag-aaral sa elementary at sekundarya mula sa pampubliko at pribadong paaralan, ang pananatili sa mga mall at iba pang commercial establishment sa oras ng klase sa bayan ng La Trinidad. Ito'y matapos lagdaan ni Mayor Roderick Awingan ng Executive Order Number 91-2026 na nagbabawal sa mga estudyante na manatili sa mga naturang lugar mula alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon bilang hakbang laban sa pagliban sa klase. Napakarami niya na sa mall. Ayon kay Awingan, nakatanggap ang pamalang bayan ng mga ulat na may ilang estudyante na hindi pumapasok sa klase at sa halip ay tumatambay sa mga commercial establishments.
1: Parang gawain namin dati yan.
2: Oo. Pag may break, tapo sa mall.
1: Oo. Partner, dito naman sa Quezon City, kinilala ang Bureau of Internal Revenue sa Gov Media Conference and Awards 2026 sa Singapore matapos magwagi ang 2026 BIR Interactive Digital Tax Calendar bilang Philippines Digital Initiative of the Year Finance. Tinanggap ni BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza ang parangal kasama ang iba pang opisyal ng ahensya. Inialay niya ang pagkilala sa mga kawanin ng BIR na nagtatrabaho sa mga digital projects ng ahensya at sa mga naglilingkod sa mga nagbabayad ng buwis. Inilunsad ang Interactive Digital Tax Calendar noong 2026 National Tax Campaign Kickoff bilang isang online platform na naglalaman ng mga deadline, filing requirements at iba pang mahalagang impormasyon para mapadali ang pagtupad ng mga taxpayer sa kanilang obligasyon sa buwis.
0: Balita mula sa Visayas.
2: Lumipad tayo sa Negros Occidental. 4 na katao ang naaresto matapos mabisto ng pulisya ang isang umano'y illegal na online sabong operation sa Hacienda Pilar, Barangay Alicante, sa bayan ng EB Magalona. Ayon sa Police Regional Office Negros Island Region, nadiskubre ang operasyon habang nagsasagawa ng manhunt laban sa isang wanted person. Nasamsam sa lugar ang mahigit 100 panabong na manok, mga tari, camera standard television monitors na ginagamit sa online sabong. Patuloy ang investigasyon sa iba pang posibleng sangkot sa operasyon, kabilang ang isang lokal na opisyal na iniimbestigahan kaugnay ng insidente. Bukal. Sus ko.
1: Tawid tayo sa Antique Partner. Itinaas na ang blue alert sa harap ng banta ng baha at pagguhan ng lupa dulot ng patuloy na pag-ulan dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Sinabi sa DZMM ni Antique PDRMO Head Broderick Train na saturated na ang lupa at hindi na kayang sumipsip ng tubig, kaya tumataas ang posibilidad ng pagguho ng bato at putik. Tumataas na rin ang tubig sa mga ilog at iba pang water tributaries sa lalawigan ayon kay Train. Nakahanda na ang mga heavy equipment para sa agarang clearing operations, pati ang contingency system ng mga service provider sakaling mawalan ng kuryente at maapektuhan ang supply ng tubig.
0: Balita mula sa Mindanao.
2: Sa Lanao del Sur, umakyat na sa 7 ang bilang ng mga nasawi habang 4 pa ang nawawala matapos ang pagguho ng lupa at pagbaha sa bahay ng Calanogas, Lanao del Sur na dulot ng habagat. Ayon sa Lanao del Sur Police Provincial Office, 2 rin ang nasugatan at dinala sa ospital. Patuloy naman nagsasagawa ng search and rescue operation ng mga otoridad para sa nawawalang residente. Nahihirapan ang mga responder dahil sa mga kalsadang hindi pa rin madaanan bunso ng landslide at pagbaha. Kasabay nito, nagpapatuloy ang road clearing operations at pakikipag-ugnayan sa PDRRMO upang maabot ang iba pang apektadong komunidad at matiyak ang kaligtasan ng mga residente.
1: Ito, partner, sa Sarangani, 10 katao na po ang nasawi matapos matabunan ng pagguho ng lupa ang isang bahay sa Sitio Pandao, Barangay Poblasyon, Malapatan, Sarangani Province. Dulot ng tuloy-tuloy na malakas na ulan dala ng habagat. Ayon sa mga otoridad, lahat ng biktima ay nakatira sa iisang bahay. Isinugod pa sa ospital ang isang lalaking biktima, ngunit idineklar na rin itong dead on arrival. Nahihirapan ang mga responder na marating ang lugar dahil kinakailangan pang maghabal-habal at maglakad ng halos 2 oras. Samantala, mahigit 100 pamilya ang inilikas dahil sa pagbaha, habang mahigit 800 pamilya ang nanatili pa rin sa mga evacuation center kasunod ng magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang buwan. Eh mga kapamilya at mga kaserbisyo,
0: yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
1: Yan tayo, partner.
3: Yan sasabihin mo, di ba?
1: Oo, mga kapamilya at mga kaservisyo, sali po kayo sa talakayan natin ngayong umaga, no? Kung meron po kayo mga komento, mga mensahe na gusto nyo pong ipabatid sa atin, no? Maaari po kayo mag-text sa ating Viber text line na 0919-278-3000 at babasahin po natin yan maya-maya.
3: Mm-hmm. Pag may oras.
1: Pag may oras.
3: Pero babasahin natin. Isisingit natin. Ano? Patuloy po ninyong napapakinggan ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta sa AM Band at Metro sa Metro at Mega Manila. Sabayan napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want TFC App. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube channel. Kaya like and subscribe na! Available rin po tayo sa free-to-air digital TV channel 31 PRTV Prime Media.
1: Nood-nood na po. Kinig-kinig na.
3: Oo, mamaya iikutan natin yung mga lugar na naapektuhan nitong habagat. Pagyo, at saka nitong si Inday. Isa-isahin natin yan. Maraming naapektuhan pero hindi kaya nung isang oras natin yung programa.
1: Part ng bukid noon ng medyo parang pinaka natamaan.
3: At saka Sarangani.
1: Sarangani.
3: Sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, sa Lanao del Norte, Lanao del Sur. Di ba? Naapektuhan din. Kasi dyan sa Sarangani, partner, bumuhos yung malakas na ulan dulot ng habagat. Marami yung landslide. Kasi, di ba, nilindol yan.
1: Nabuhaghag na.
3: Buhaghag yung lupa, kaya siguro
1: madaling
3: erode yung mga lupa. Sa kwentong ngayon,
1: anong partner, bagay sa tag-ulan to.
3: Yeah. Ice chocolate. Baterol.
1: Baterol.
3: Wow.
1: Baterol.
3: Sa Baguio, yung
1: sa Baguio,
3: baterol.
1: Tagaytay.
3: Ano? Sa Tagaytay, yung baterol.
1: Aalamin natin kung anong lasa ng baterol niya.
3: Yan, saan ba galing yung baterol niya? Chocolate yung baterol. Paggawa ng ice chocolate baterol. Pupunta tayo dyan sa Santa Rita, Pampanga.
1: Meron pa isa part na ito naman. Yung bulaklak daw na marigold ay ginagamit bilang pesticide.
3: Ibang klase ito. Ano kayang pesticide kaya para sa pest? Para saan kaya ito?
1: Alamin natin kung kung hindi siya harmful. Kasi di ba yung the usual pesticide, harmful sa mga agulay tsaka sa mga pagkain.
3: Pero ito ata dinevelop para sa pananim. Para sa pananim,
1: Hindi siya harmful, no? Kasi natural.
3: Mamaya,
2: sa Davao del Norte.
1: Oh,
2: oh. Alamin natin yan
1: mamaya. Partner, bago yan, isingit ko muna. Ito, inaabangan to ng mga estudyante. Ito, announce po natin yung mga walang pasok.
2: Sa Laguna, wala nang pasok.
1: Bilisan lang natin, partner. Sa Metro Manila po, walang pasok na sa City of Manila, sa Marikina City, sa Caloocan, at saka sa Malabon. Pero, yung kani-kanila pong mga schools ay mayroong mga ipinatutupad like yung alternative delivery mode at saka mga asynchronous. Mag-ano na lang po kayo sa inyong mga school kung anong mode ang inyong ipatutupad. Sa Dagupan Partner, sa Pangasinan, Dagupan City, Pangasinan, wala din pong pasok. Sa Tansa, Cavite, Indang, Ternate, Naik, General Trias, Noveleta, Dasmariñas City, ay wala na din pong pasok. Gayun din, partner, sa Rosario tsaka sa Balayan dyan sa Batangas.
2: Wala na rin.
1: Wala pasok. Mamaya, feeling ko may mga nadagdag pa rito . Kasi ito yung last report natin kanina. Alamin natin kung ano pa yung mga nadagdag. Pero ang sabi kasi ng mga local LGUs, depende na po yan kung ano pong ipatutupad na mode ng klase. No? Kung walang face-to-face, baka mag-shift kayo doon sa alternative delivery mode o yung ABM o modular modular class o kaya yung isa, yung asynchronous. I-check nyo na lang po sa inyong mga LGUs at sa inyong mga schools.
2: Yes, and kahapon nga, lang hapon, in-anunsyo ni Laguna Governor Sol Aragones yung mga college at senior high school students sa buong Laguna walang pasok. Ang sabi, manatili na lang daw sa tahanan at maging handa. Palagi nakahanda rin daw ang pamahalaan ng Laguna para sa anumang sakunang mangyayari diyan sa Laguna at wala naman sanang mangyaring masama. Di ba?
1: Hi, Gob!
2: Oo. Tapos, yung mga bayan, yung mga lalawigan na naapektuhan nga nitong habagat, ating aalamin yan yung mga update. Samantala, magbabalik po kami. Diyan lamang kayo.
0: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa

0: magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan ni na Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon. Kwentong
1: Nayon. Ito na, partner. Oo. Mula sa 20 taong tradisyon ng paggawa ng tsokolateng batirol. Ano ba yung batirol?
2: Yung ganun, yung 'di ba yung nakalagay sa parang maliit na takore
1: ng ganun.
2: Tapos gamitan ng stick.
1: Yung ba yun? Oo. Na tsokolateng batirol ng kanyang lola, binigyan ni Mark Anthony Ocampo ng bagong anyo ang classic na inuming Pinoy. Kilala din ang kanyang isang taong gulang na negosyo na naghatid ng paboritong mainit na tsokolate sa mas refreshing na malamig na bersyon habang pinapanatili ang tunay na lasa nang inihaw na kakao at mani.
2: Mani? Aming mani.
1: May mani.
2: Oh, alamin natin, partner.
1: Nasa sumo niya, tawagin mo na.
2: Alamin natin kung ano ba ang special dito sa tsokolating batirol. Makakasama po natin si Mark Anthony Ocampo, ang may-ari po, ang owner ng Del's tsokolating batirol. Good morning po.
1: Good morning, Sir Mark. Mark.
3: Ayan, good morning po.
1: Ay,
3: good morning po sa bawat isa. Ayan, sa mga nanonood po and then sa mga nakikinig po sa atin. Isang magandang umaga po sa bawat isa.
1: Ayan, Mark, nasa kung kano, Pampanga.
2: Oo. May apaaba.
3: Yes po, sir.
1: Ayan. O, ilang taon ko na, Mark?
3: 31 years old po.
2: Bata pa.
1: Oo, bata pa.
2: Oo.
1: Ba't napatawag ka? Explain mo nga muna, ano ba yung batirol? Lagi ko naririnig yan, lagi ako umiinom. Pero ano ba yung batirol? Anong ibig sabihin ng the word batirol?
3: Actually po, yung batirol po, yun po yung winiwis po siya ng gano'n. So, yung batirol po, made of roasted cacao and peanuts po siya. So, parang tableya siya. Pero yung tableya po kasi, pure cacao siya. Pero yung sa amin po sa Santa Rita, Pampanga, meron po siyang halong mani.
1: Oo. Ikaw yung nag-formulate noong tsokolating batirol, yung specialized na ice chocolate batirol.
3: Yes po, yun po yung naisip kong gawin. Kasi po, nag-umpisa po kasi yan way back June 2025 nung ginagawa namin yung batirol paste muna, yung tinitimpla po, yung nasa jar. Eh, alam naman po natin ngayon, yung mga Pilipino or yung mga tao, tinatamad po silang magluto o kaya magtimpla, ganyan. So, naisip ko, why not create a product na naka-ready to drink na siya, tapos malamig siya, sakto sa klima ng Pilipinas.
2: Akala ko tinitimpla pa.
1: Ready to drink.
2: Ready to drink na.
3: Yes po, yung pong cold namin, ready to drink siya. Pero meron din po kaming jar na tinitimpla.
1: Ilalagay mo na lang sa ref, bibilin mo, lalagay mo sa ref, kung trip mo ng tumira ng batirol, bili ka na lang,
2: yung,
1: di ba?
2: Yung nasa jar, ano yung parang puree?
3: Yung nasa jar po, paste po siya.
2: A paste.
3: Yan po yung pinagalong kakao tsaka

0: naman eh. So, giniling na po namin yan.
1: Oh.
0: Minuluto po yan. Gamit ng gatas. Kung meron kang gatas, tapos tubig. And then, sugar. Or kung meron kang ano sa sugar, kahit wala pong sugar, pwede yan.
1: Oh, kasi partner, di ba yung tradisyon na baterol, na tsokolate yung baterol, yung bilog.
2: Bilog. Yung tableya.
1: Tableya.
2: Oo, tableya.
1: Ito, paste na siya na nakalagay sa garapon. So, parang kakanawin mo na lang. No.
0: Yes po. Kakanawin. Tutunawin na lang po sa ano sa mainit na tubig at gatas.
1: O nga kasi isa nang hirap din eh no pag magtitimpla ka ng bilog. Ano i-whisk mo pa siya eh, di ba?
2: I-blender mo na lang. Saan ka kumukuha ng raw material?
0: Actually po yung kakao po namin nanggagaling po sila sa Albay tsaka Batangas po.
2: Ang layo. Wala pa sa Pampanga ng kakao.
0: Wala po eh. Wala pong pakao dito na plantation. Matagal na rin po ang naghahanap pero sa Batangas lang po ang nakakakuha ngayon. So far okay naman po yung supply. Meron naman po lagi.
1: Anong variety ng ano? Ng kakao?
0: Yung tinatawag po nilang Prolio.
1: Prolio.
0: Hindi po nagkakamali. Yung pong pinaka magandang quality
1: dito
0: po ng kakao.
1: Dito sa Pilipinas. Yun yung parang pag inano mo partner, yung medyo parang naglalangis siya.
2: Oo.
1: Tama, no?
0: Opo, meron po siyang natural oil.
1: Na natural oil.
2: Naku, natakam tuloy ako. Saan ba masarap eterno yung baterol? Sa pandesal ba o sa bibingka? Nakita ko kasi may bibingka
0: sa, sa ano po namin? Sa mga kakanin, like bibingka. Sa, kung alam niyo po yung patko dito sa Santa Rita, sa Pampanga. Tsaka, ano ba yan? Mga sapin-sapin, ganyan. Hmm.
2: Ah, sa kakanin. Mas okay sa kakanin.
1: Kasi matamis partner eh. Matamis yan eh. Pampatanggal ng ano, tamis.
2: Bawal sa akin
1: suman, yan. Masarap yan.
2: Yan? Sasawsaw mo sa suman.
1: Sa suman, yung suman na matabang.
2: Oo.
1: Oh, ang sarap niya,
2: partner. Ay, yung pandesal na dala mo, pwede rin.
1: Pwede din yan, partner.
2: Masarap ba yung baterol?
1: Masarap yung partner.
2: Oo. Yan kayang gawa ni Mark. Masarap kaya yan?
1: Eh, titikman natin yan. Alam mo, partner, gusto kong matry yung ready, itong nakalagay na sa pet bottle.
2: Oo.
1: Itong mga...
2: Kakanawin mo na lang.
1: Hindi, ito, yung nakatimpla na.
2: Oo. Lalagay mo lang sa ref.
1: Sa ref, oo. Kasi yung ibang mga kape, sa mga convenience store, ganyan na yung style niya, yung nakapet bottle. Tapos ready to drink na.
2: Oo. Eh, saan mo ginagawa yung mga finished products mo? Diyan lang sa bahay?
0: Yes po, sa bahay po muna kami. Wala pa po kaming physical store or production area.
2: Oo.
0: Malaki naman po yung bahay. Kaya tapos meron naman po mga facilities dito na na-prepare na po namin. So sa bahay lang po namin ginagawa.
2: Sinong katulong mo sa paggawa niyan?
0: Yung pinsan ko po tsaka yung asawa ko minsan.
2: Mm-mm. Teka muna, ano bang natapos mo sa pag-aaral, Mark?
0: Graduate po ako ng Bachelor of Science in Accountancy po. Actually, working pa rin pa naman po ako. Online nga lang po. Mm-hmm. Tapos yung mga client po namin, taga Australia. Pero dahil yung gabay naman na yung trabaho, tsaka hindi naman masyadong busy, napagsasabay ko po.
2: Oh, so ibig mo sabihin, minamarket mo na yan. Available na yan sa market.
0: Yes po, matagal na po siyang available. 1 year na po siyang available sa market. Actually, meron na po kaming mga reseller sa yan, sa Manila po, meron na dyan. Sa QC,
1: sa
0: Quezon, sa Bulacan, and then sa... Saan pa ba?
2: Sa Pampanga, siyempre.
0: Sa Bulacan, Santa Maria.
1: Nag-online ka din, Mark?
0: Opo, meron po kaming online sa platform, sa yung mga platform natin na online, meron po tayo dyan.
1: Oo, Mark, bukod dun sa traditional na chocolate, ano pa yung ibang flavor? Parang may nakita ko dun, naka-display ka, parang may iba-ibang variant yung chocolate.
0: Yes po, yun po yung pinaka-naging twist din eh. Bali ngayon po, as of now, meron po silang 5 flavor. Yung original, which is yung chocolate. Pinaka-classic na lasa ng baterol.
2: Mm-hmm.
0: Tapos merong dark, which is yung dark. Mas madami yung baterol niya, madami yung taste, so medyo darker yung ano niya, less sugar din. Tapos milky, bagay na bagay po sa mga millennials or mahilig sa milk tea. Tapos meron pong unsweetened, para naman sa mga diabetic, ganyan. O kaya naman, yung gusto lang ng makatikim ng tsokolate na guilt-free. Tapos yung last, yung coffee po, meron pa rin pong coffee.
2: Marami pala.
1: Nagmamatcha-matcha yung iba, magbaterol kayo. Suporta ka ng sariling ate. Di ba yung iba? Mamatcha-matcha pa eh.
2: Correct. Magkano naman yung ganyan? Bigyan mo kami ng mga price indication, Mark.
0: Yung price range po niyan, yung cold po, nasa 99 Up to 159 po. So, depende po sa size. Dalawang sizes po yan eh. Isang 250ml, yung nakikita nyo po sa picture na marami. Mm-mm. And then, merong 375ml. Depende sa size, depende sa flavor. Parang tapos yung mga naka-jar naman po na tinitimpla, meron tayong dalawang size, 350, 300 grams, tsaka 500 grams. So, 350 pesos and then 550 pesos po.
2: Ayun, oh. Oh. Parang ka-pressure rin nung madalas kong inuming kape.
1: Oo, oh, yung mga kapeng
2: yung mga kapeng na nakikita mo dyan sa mga coffee stand.
1: Tsaka sa mga convenience store.
2: Yan, oo. Oh. Pero mas...
1: Ka-presyo niya din.
2: Oh, hindi ako masyadong mahilig kasi sa mga chocolate drinks.
1: Diabetic ka partner, no?
2: Hindi naman. Level. Oo. Simply because yung hindi katulad ng coffee, no, may mga coffee stand kung saan-saan, about corner. Wala kasi ako nakikitang chocolate.
1: Chocolate stand.
2: Or di kaya, inihahalo doon.
1: Hindi siya accessible.
2: Hindi, Kung hindi mo talaga sasadyain sa mga deli shops, sa mga supermarket, wala. Di ba, Mark? Yun yung nagiging parang... negatibo disadvantage. Disadvantage sa produkto ng kuwan. Kulang sa promotion siguro. Actually, parang ganoon, 'di ba, Mark?
0: Yeah po. Yung ginawa din po namin advantage 'yon actually yung sa ano din sa online.
1: Online.
0: So active po kami sa ano ngayon sa advertisement. Online advertisement po.
1: Mark, bukod doon,
0: nakakakuha ng maraming gano, customers.
2: Ay, naku, pag chineer mo itong interview namin sa iyo, siguradong babahain ka ng mga...
1: Mark, bukod doon sa traditional na market mo, nagsusupply ka na din sa mga convenience stores, sa mga supermarket. Mm-hmm.
0: Actually, hindi pa po eh. Dahil isa sa mga goal po namin this year, ma-FDA approved po siya para at least ma-over namin sa mga malalaking supermarket po.
1: Tsaka mahalal approved. Para yes po, may yes market po. Din yung tayo ng Muslim, di ba? Tapos may market.
0: Yung po yung goal na namin ngayon this year.
1: Mabilis na lang yan.
2: Bukod doon sa, yan ba yung line of products mo, plano mo pang expand?
0: Yes po. Actually, nag-expand na po kami. Gumawa po kami ng peanut butter. Nagumagawa na din po kami. Tapos yung isa sa mga flavor ng peanut butter po namin, meron siyang along kakao. So, tapos almond. So, tinawag namin siyang Nati Almond.
2: Saan galing ang almonds mo?
0: Sa ano lang po. Sa online lang din po.
1: Halo na.
2: Masarap kasi
1: sila
2: yan.
1: Sila na nagigiling.
2: Masarap kasi yan. Yung misis mo, katulong mo rin sa negosyo.
0: Yes po. Opo, katulog ko din po siya.
2: Ayun, ang ganda naman.
1: Actually, favorite ko yung chocolating butter. Saan yung sa QC? Saan yung supplier po dito sa QC? At nagmati ko namin yan.
0: Sa Cubao po siya. So,
1: Ang lapit lang. Ano ba sabi niyang supplier mo sa QC?
0: Pwede po yan na, no? Lalamove. So, mag-message lang po kayo dun sa page nila na Cold Brew Butterol, NCR.
2: Yung page mo, ano yung page mo?
1: Yung
0: page naman po namin, Nandals Chocolating Butterol.
2: Nandangs? Bakit Nandangs?
0: Nandals po. Nandals. Yung pangalan ng lola ko, Adela.
1: Kasi nga pamanan ng lola niya.
2: Si Nanang Adela. Bale ang nagsimula niyan, si Nanang Adela.
0: Opo. Actually, 20 years ago, ginagawa niya na po ito. Kaso hindi lang siya official na business talaga. Ginagawa niya lang... tuwing Vermont, ganyan.
1: Pampasko sa...
2: Kasi sa Pasko yan eh. Pag magpapasko, magbabagong taon.
1: Bago mag Noche Buena.
2: At saka magandang giveaway yan. Di ba?
1: Actually.
2: Oo, magandang giveaway
1: yan. Saka matagal ang chef life ng chocolate.
2: Yun.
1: Lalo na yung mga tableya.
2: Oo, yun ang natitikman ko, yung tableya. Pero yung galing dyan sa...
1: Jar.
2: May halong peanut ito eh. Kaya parang ibang klase, di ba?
1: Titingnan natin kung anong pinagkaiba yun sa traditional. Baka may nutty flavor nga.
2: Yun,
0: Yes po, meron siyang kick ng pagka-peanuts.
2: Pero talaga masarap ha?
1: Masarap?
0: Yes po.
2: Lapit lang po. Ng Cubao eh.
1: Oo, titingnan natin, partner. Kailangan matikman natin yung bago matapos ang programa.
2: Tulog pa. Sige, Kwan. Mark, anyayahan mo yung mga viewers, yung mga listeners natin, kung saan pwedeng maging available sa kanila yung chocolating butterol. Go ahead, Mark.
0: Yan. Sa mga viewers po natin dyan, available po yung Nandels Chocolating Baterol po natin. Sa online store po namin, Nandels Chocolating Baterol, pwede po kayo mag-message doon. At meron din tayong mga reseller sa iba't ibang lugar like NCR, Bulacan, and then sa Nueva Ecija po. So, tikman nyo na po yung sariling atin na baterol. So, kung tinatanggilik natin yung iba't ibang lasing kape, tanggilikin din natin yung sariling atin po.
2: Ayan, oo. Nakakatulong naman yan sa income generation ng family?
0: Actually, yes po. Malaki po yung income namin dito. Kung hindi po ako nagkakamali sa pagtatrack po, nasa 6-digit po a month.
2: Ooh,
0: po.
2: Wow!
0: Pinikita namin dito.
1: Parang gusto ko na mag-reseller.
2: Oo. Ay, nako. Mark, congratulations and sana lumago pa yung iyong negosyo
0: yes,
2: mo.
0: Yes po, thank you po, thank you po.
2: Oo.
1: Sana matikman natin.
2: Sana matikman namin, ha?
3: Ang galing mo! Ang galing ng Pilipino! Yan tayo!
2: Maganda yun, nakaka-inspire. Bata pa siya.
1: Entrepreneur.
2: Pero kumikita na.
1: O tsaka na-apply niya yung tinapos niya partner.
2: Oo.
1: Kasi ano daw siya, accountancy, di ba?
2: Oo. Sa pagbibilang ng...
1: Sa pagbibilang ng kita. Ng puhunan. Di ba? Tsaka na ma-maximize niya kung magkano yung unit cost.
2: Yan! Yung costing nun. Costing. Yeah, madali lang yan. Sige, magbabalik po kami. Antabay lang kayo sapagkat meron pa po tayong isang kwentong nayon. We'll be right back.
3: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Yan tayo! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan ni Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon. Kwentong Nayon.
1: Ayan, partner. Bago yun, partner.
2: Mm.
1: Oo, eh, good morning daw kay Mayor Wes Gatchalian kasi wala nang pasok sa Valenzuela.
2: Ah, yeah. Good morning, niya. Mayor.
1: O, sa mga taga-Valenzuela, sabi ni Mayor, wala daw kayong pasok ngayon.
2: Yan. Maaga magising si Mayor.
1: Maaga magising si Mayor.
2: Dapat, dapat ganyan eh.
1: May iba pang mga ano city na abangan ng ibang mga estudyante.
2: Yan.
1: Eh, ayan, partner, no? Eh, dako naman tayo sa ano?
2: Ikalawang sa, kwento.
1: Sa Moncayo, Davao del Norte.
2: Teka mo, nasaan ba si Dennis Dato?
1: Nasa Occidental.
2: Nasa assignment.
1: Ah, sa assignment. Ayan, ako. No. Kasi nga, tinocover niya yung epekto ng bagyo.
2: Yan.
1: Oo. Eh, ito, punta tayo ng Davao del Norte.
2: Mm.
1: Oo, sa Moncayo. Eh, alamin natin kung ano ba yung kakaiba dito sa Marigold na ginawang biopesticide na likha ng isang agriculture student mula sa Davao de Oro, no? O Davao del Norte. Alamin natin kung paano maaaring makatulong ang simpleng bulaklak na ito sa mas ligtas at mas sustainable na pagsugpo ng peste. Peste, ha? Sa mga panangim. Habang nagbibigay inspirasyon sa mas maraming kabataang yakapin ang agrikultura. Alamin natin kung ano ang kwento mula kay Cyrus Bautista.
2: Nasa Zoom.
1: O, nasa Zoom, ang Pyrosphere Agro Biotechnology.
2: Ayan. Good morning, Cyrus.
1: Good morning.
4: Good morning po. Hello po.
2: Oh, bata pa rin to. Ilang taong ka na, Cyrus? Good morning. Ilang taong ka na, Cyrus?
4: I am 23 years old po. 23? Yes po. Kaka 23 lang po noong July 6.
2: Oy, happy birthday.
1: Happy birthday. Oh, happy birthday. Ang course mo ay biochemic?
4: No. And hindi po. General po na based ay Bachelor of Science in Agriculture po.
1: Ay, agriculture.
2: Agriculture. Kaya mo naisip na gumawa ng pesticide.
1: Biopesticide. Nagawa sa
4: yes,
1: Marigold.
4: That's one of the reasons po.
1: Paano nyo nagawa yun?
4: Oh, yes po. About that po. So, before I was born po, may aggregate supply po yung mga, yung nanay at tatay ko po. So, pagkatapos nun, dahil weak yung immune system ng papa ko, nagkasakit dahil sa mga pesticides na nagkaroon siya ng chronic na exposure doon sa mga pesticidio. So, pagkatapos nagka-TB. So, yun. Isa din yun sa mga reason kung ba't namatay na po yung papa ko. So, noon later, naging agriculture student ako. Sabi ng nanay ko na, what if bumalik tayo sa negosyo ng agribet? Kasi agriculture student ako. So, may advantage ako. So, sa tanong ko sa mama ko, ba't tayo babalik? Iyan ang mga reason.
2: Masama yung experience, kumbaga.
4: Namatay yung papa ko. So, yun. So, nagsimula ang ideya nung napansin ko na maraming magsasakang maasa sa synthetic pesticides na mahal na nga, maaari pang magdulot ng panganib sa kalusugan at kapaligiran kapag hindi tamang paggamit. Tapos, bilang isang agriculture student, naisip kong maghanap ng mas sustainable na agriculture alternatibo. So, napag-aralan ko ng Marigold ay matagal nang kilala na, na nagkakaroon ng natural insecticide at fungicide na compounds. Tapos, nagsimula akong magsaliksi kung paano ito maging gawing isang matatag at practical na biopesticide. Yun po.
2: Oo. Yung Marigold, isang uri ng bulaklak yan, ano?
1: Amarillo.
4: Oh, yes po.
2: Amarillo, yun ba yun?
4: Marigold po.
2: Marami ba dyan sa Moncayo ng ganong klaseng bulaklak?
4: Ay, oo po. Kasi ganito kasi yan, maraming tinatanim po yan sa mga gilid ng mga farms. Tapos meron pong garden dito na almost 1 hectare. Ganito, kalawak. Malawak talaga. Tapos sa amin po, tinatanim ko po ng marami para mapagawan po ng research saka magawa ng formulation.
1: Anong process, paano siya nagiging biopesticide? Ano 'yun? Tinutuyo muna 'yung dahon?
4: So nagsisimula kami sa pagkuha ng proseso sa marigold extracts. So na-extract po siya bago siya
2: Bakit mo naisip 'yung marigold? Bakit hindi ibang bulaklak?
1: Rose.
4: Okay, so pinili ko po yung marigold kasi meron po itong natural na mga compounds na nakakatulong sa pag-control ng iba't ibang peste. Tapos, ngunit paroon, madali po itong itanim sa Pilipinas at maroon po itong dagdag ng pagkakakita ng mga magsasaka. Hindi lang po, hindi lang naman ito ginagamit ng halaman bilang sangkap, kundi binibigyan din ito ng mga mas mataas na halagang pamamagitan ng pagproseso ng mga agriculture inputs. So, madali po itong tumubo. May 3 months lang po. So, in a 1 year, 4 beses na mag-harvest. So, madali lang po itong tumubo. Tapos, hindi na po kailangan na mag-spray ka pa kasi natural repellent. Tapos, pesticide na properties na po siya.
2: So kinukuha mo yung katas niya, bale ganun.
1: Yung essence.
4: Yes po. Hindi po kasi ako personally I'm a local graduate sa local college, so yung capacity po ng school namin na mag-provide ng ano, although I am very thankful po sa Mangkayo College of Arts, Sciences and Technology. Hindi po gano'ng ka-enhance yung mga
1: technology,
4: mga gamit po ng school. So, hinahinay ko pong binili yung mga laboratory. As for now, I am also thankful sa Young Farmers Challenge na isa din yung sa nakakatulong na makapag-start ng ganitong mga proyekto.
2: Ay, yung mga equipment niyan, yung mga makina, yes, kung kinakaya. Saan galing 'yon o ginawa mo na rin yung ganun?
4: Binili ko po hinahinay. Sa isa, tapos yung pinag-ipunan ko po sa scholarship ko po. Isa din po kasi ako ng NCIP ano.
2: Scholar.
4: Scholar, yes po.
1: Oo. So yung parang ang inaano niya partner, yung parang kung paano mag-extract ng essence paggagawa ka ng pabango. Parang ganoon yung parang process. Ganun yung na process. Niya, kinukuha niya yung extract. Oo, kinukuha niya yung mismong oil. Oo. Tapos yung oil, ano po 'yun? Paano siya ano, magiging powder ba siya?
2: Ihahalo niya sa tubig o paano ihahalo mo sa gasolina? Ano ba 'yun?
4: So ito po ay ano emulsion in water. So
2: water
4: sa tubig.
1: Tapos iwiwisik na.
2: Water ang base niya.
4: Water base po to.
2: Tapos iwiwisik na sa halaman.
4: Yes po. So it is also a ano contact pesticide. As for now, we are also trying to develop a ibang klase ng pesticide based po sa based lang po sa ano, sa Mericon.
1: Pero yung efficacy nung pesticide, ano pa siya? Kaya ba niyang labanan, patayin lahat ng mga klase ng peste or mayroong mga certain na peste na hindi niya napapatay?
4: About that po, we conducted multiple studies especially sa persistent nito sa iba't ibang insekto. So hindi naman talaga nakakagawa po ng all perfect na pesticide na kayang patayin po lahat ng pesticide.
1: All in one.
4: Pero sa mga lepidopterans or tinatawag po natin mga moth na mga peste, effective po talaga siya. Especially po sa mga gulayan po.
1: Gulayan.
2: Ayun, may mga customer ka lang magsasaka.
4: As for now po, I'm trying to halt po the production for market kasi gusto ko pong mas i-develop pa ito. So I'm assisted by DOST as for now.
1: Ayan.
4: Ma-upgrade po ng ano. Kasi kung isipin niyo po, 15 years po, sa Pilipinas, it takes 15 years to develop a pesticide. So I'm also thankful po sa mga researcher na una po sa akin kasi sila po yung mga inspirasyon ko po sa ginawa namin ngayon at dahil po sa kanila hindi po aabot ng 15 years ang pag-develop ng pesticide.
2: Parang ang tagal, ano? Tagal, 15 years para yes mag-develop ng pesticide.
4: Yan po talaga yung reality ng pesticide.
1: At sana may mga NGO.
5: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
2: Yung mag-fund sa research, yung gano'n. Anong government agency ba yung pwede? National, pesticide, Pesticide Authority, di ba parang may ganun?
4: FPA po. FPA. So, ang FPA po is regulatory lang po talaga sila.
2: Oo.
4: Although DOST tumutulong po sila, especially sa laboratory, pero ako na din po yung magbabayad po. So, as for now, yan po, yung sinabi ko po, tinutulungan ako ng DOST, especially sa TAPI. Ongoing po yung approval po ng aming mga ano.
1: FPA, ganyan. Oo. Mm-hmm. Sana ano partner maraming tumulong lalo na yung kasi ang kung ma-develop ito ng mas maagat, mas mabilis, maraming mga farmer ang makikinabang na pwede nilang mabigyan ng ayun nga yung
2: oo, yung Fertilizer and Pesticide Authority. Ano yung function nun? 'Di ba sila yung mga tumutulong DA sa mga katulad mo?
1: Alam ko under ng DA yan partner.
4: Yes po, regulatory po sila. So sila po yung tumutulong na dapat kalidad po yung mga pesticide at saka fertilizer na matatanggap po ng mga magsasaka nating mga kapatid.
2: Regulatory function, wala sila nung tutulong sa research and development, yung ganun.
4: Meron po sir, pero mostly po talagang yung proponent po yung babayan po.
2: Nako, eh grabe, ano biro mo?
1: 15 years.
2: Oo, 15 years, kaya. Marami bang, ano ba ang pesticide natin dito sa Pilipinas? Mostly local ba o imported?
1: Imported.
4: Yes po, imported po. Yan po yung isa sa mga problema po. Ay, so, imported.
2: Kaya,
1: kaya hindi siya formulate sa lupa natin, partner.
2: Oo. Kaya hindi epektibo. Kaya dapat bigyan ng break itong ganitong katulad ni Cyrus. Saka ano?
1: Siya natural.
2: Natural. Oo.
1: Wala siyang health.
2: Walang chemical. Kasi sabi nga niya masama yung pinagdaanan ng kanyang pamilya dahil doon sa ganyang experience ano. Tapos mauulit pa, kaya ang ginawa ni Cyrus, nag-formulate siya ng pesticide na para environment friendly,
1: human friendly.
2: Di ba, Cyrus?
4: Yes po, yes po.
2: Oo. Eh, sino katulong mo sa paggawa niyan?
4: Yes po. So I'm very thankful po sa especially po sa mentor ko po sa Mungkai College of Art Sciences and Technology. Shout out ko na lang po si Ma'am Jolina NRDC.
2: Sige.
4: Top 6 po din po siya sa ano sa board exam sa agriculturist.
1: Oh,
2: kung sino mga nakakatulong sa iyo, i-shout out mo, okay lang sa Cyrus.
4: Yes po. Tapos sa Young Farmers Challenge din po, malaking tulong po talaga sa kanila. Sa mga kabataan po na katulad ko na may pangarap po na mapagbago ang ekonomi at saka kalidad ng matatanggap po ng mga magsasaka sa atin dito sa bansang Pilipinas.
2: Yung Farmers Challenge programa ng Department of Agriculture yan, ano?
4: Yes po. Yes po.
2: Yung nagbibigay sila ng break sa mga katulad mo na mga
1: aspiring.
2: Merong contribution sa larangan ng agrikultura.
4: Yes po. Ayun. Especially in agribusiness po.
2: Sa agribusiness.
1: Sana tutukan pa, no, partner?
2: Oo.
1: At saka yung pag-provide lang ng mga equipment. Kasi yung mahalaga dun eh. Di ba?
2: Oo. Para kahit hindi ibigay na libre, at least gumawa lang ng isang financial scheme para naman makatulong sa mga nagsisimula sa negosyo na katulad ni Cyrus. Ano, malaking tulong yan. Ang
1: tulong niyang... Cyrus, yung ano yan, paano yung application yan? Alibawa, ano yan, 1 gram is to ilang ektarya o ilang ano?
4: Okay po. So, about po sa application, we're still trying to enhance po the formulation. Pero as for now po, depende po kasi yan sa crop po. So, depende sa tanim.
1: Paano pag gulay?
4: For example,
1: Paggulay o yung mga high value.
4: Yes po. Sa gulay po, apa po yung starting ng ano research po namin kasi matagal po yung research especially sa saging tsaka sa palay. So doon pa po kami sa mga gulay po. So for example, in a 1 hectare po ng gulayan is mga nasa 1.5 to 2.5 liters po ng ano. Uy, ano namin.
1: Mas malaki yung ano niya, mas malaki yung cover niya na hectare, pero maliit lang yung ano yung kailangan mong litro kasi dun sa powder na
2: yung kinakanaw pa.
1: Yung kinakanaw na ilang sako ang kailangan mo para sa isang hektarya.
2: Oo, pero available na sa market yan, Cyrus?
4: Yan po yung sinabi ko po, nag-help po kami sa pag-distribute kasi delikado po sa side ko po, saka sa magsasaka po, baka ano, nasa third party validation pa po kasi kami. So, pero before that po, yung especially sa mga nagsusupport po ng proyektong ito, sinasabi po nila na tutulong po kami sa, kahit sinasabi ko nga, try nyo lang po, huwag nyo na lang pong bilhin, binibili po talaga nila.
1: Yes. At saka sana mabigyan siya ng ano yung FDA approval agad. Para pwede
4: FBA
1: nang
4: FDA po. FDA.
1: Para pwede nang gawing pang-market.
2: Yes, 'yun yung fertilizer and pesticides authority.
4: Yes po.
2: Sige, good luck sa iyo, Cyrus, and sana lumago yung negosyo mo para at least naman yung mga katulad mo na nagsasagawa ng research and development sa larangan ng agriculture na napapakinabangan ng magsasaka na hindi na kailangang import, mabigyan ng pagkakataon na makilala yung produkto. Ano yung Facebook page mo? Baka meron kang social page na maaring gustong mag-inquire sa produkto mo. Sige, go ahead.
4: So, they can contact me po sa via my Facebook page, Bautista Cyrus. Tsaka may page po kami ng Phytosphere Agrobiotech. Search nyo lang po, Phytosphere Agrobiotech. Startup pa po kami, so patience lang po kasi matagal po talaga itong mga ganitong mga sa ganitong mga larangan po.
1: Ayan.
2: Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Cyrus.
4: Yes po.
2: Ayan.
6: Idol! Idol kita! Yan tayo!
2: Cyrus Bautista yon, Phytosphere Agro Biotechnology mula sa Mongkayo, Davao. We'll be right back. Diyan lang kayo.
3: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Yan tayo!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras partner
1: 4:57.
2: Iyan tayo sa DZMM. Rasada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon, Luzon.
1: Simulan natin ang pagbabalita sa Laguna. Nagpaabot ng tulong ang Police Regional Office 4A sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City at Sarangani Province, na mahagi ng ang Pro 4A ng kabuuang 1,736 sacks ng tigli 5 kilong bigas, mahalos 2,000 grocery packs at mahigit 1,300 bote ng inuming tubig sa mahigit 1,600 pamilya sa General Santos City, Malapanan at sa Glan sa Sarangani. Ayon sa Pro 4A, bahagi ng tungkulin ng PNP ang agarang pagtulong sa mga komunidad na sinalanta ng kalamidad bilang pagsasabuhay ng serbisyong mabilis, matapat at nararamdaman.
0: Tawid tayo sa Zambales partner, sinuspinde ng Philippine Coast Guard Zambales ang paglalayag ng lahat ng mga sasakyang pandagat na may 250 gross tonnage pababa, kabilang ang mga motorboat, dahil sa maalong karagatan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Pinayuhan ng PCG o pinapayuhan ng PCG ang mga mangingisda, residente sa baybayin at mga biyahero na iwasan muna ang anumang aktibidad sa dagat hanggang sa bumuti ang lagay ng panahon upang maiwasan ng aksidente. Ayon sa PAGASA, inaasahang makararanas ang Zambales ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan hanggang July 13, kasabay ng katamtaman hanggang maalon na karagatan na may mataas na alon na aabot ng 1.5 hanggang 3.4 meters.
2: Mula sa Visayas.
1: Alam mo ba, partner, sa Cebu, nagkaroon ng aspol mula sa bang bulkan Canlaon matapos tangayin ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday ayon sa PBOLS at PAGASA. Bilang pag-iingat, pinayuhan ng DOH Region 7 ang publiko na manatili sa loob ng bahay hanggang may aspol at magsuot ng N95 o KN95 face mask kung kailangang lumabas. Nagbabala rin ang ahensya na maaaring magdulot ng volcanic ash ng iritasyon sa mata, ilong, lalamunan at balat, pati ang mga problema sa paghinga, lalo na sa mga bata, buntis, senior citizen at may sakit. Patuloy namang minomonitor ng Office of the Civil Defense at mga lokal na pamahalaang sitwasyon habang pinaaalalahanan ng mga residente na walisin at kolektahin ng abo sa halip na hugasan ito para maiwasan ang pagbabara sa mga drainage system.
0: Sa Sugbu pa rin, partner, dalawang residente ng Cebu ang na-ospital dahil sa epekto ng ashfall mula sa bulkan Canlaon. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, ang mga kaso ay naitala sa bayan ng Barili at pinamungahan. Ayon sa Environmental Management Bureau Region 7, bumuti na sa good ang air quality sa Metro Cebu, pero nagbabala pa rin ang ahensya na may mga volcanic gas kabilang ang sulfur dioxide na maaaring magdulot ng acid rain habang nagpapatuloy ang pag-ulan.
2: Balita mula sa Mindanao.
1: Sa Maguindanao del Sur, halos 27,000 pamilya o mahigit 130,000 pamilya internally displaced persons ang naitala sa Maguindanao del Sur bunsod ng pagbahang dulot ng pag-ulang dala ng habagat. Sinabi sa DZMM ng Maguindanao del Sur PDRRMO Windy Ann Joy Betty na mamaya makakausap natin, na 14 na munisipalidad ang nalubog sa baha kung saan umabot hanggang dibdib ang tubig sa gindulungan at talayan. Pangunahing problema ang malinis sa inuming tubig habang paputol-putol pa rin ang supply ng kuryente sa ilang lugar. Nakapagtala rin ng landslide sa bahagi ng Libak patungong South Upi.
0: Sa Basilan Partners, 10 pasahero ang nailigtas ng Philippine National Police Maritime matapos mabalahaw ang kanilang bangka sa karagatan ng Basilan dahil sa malakas na hangin at malalakas na alon. Nahirapan ng operator ng bangka na tumuloy sa Maluso mula sa Takela Island. Agad namang nakaresponde ang Maritime Police gamit ang bagong isyung high-speed tactical watercraft 16. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Muling pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na iwasang pumalaot kapag masama ang panahon o kaukulang ka o yun nga no, kapag masama ang panahon.
2: Yan ang mga balita Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo! Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
0: Samantala partner, kuha naman tayo ng weather update patungkol sa bagyong Inday mula sa Pag-asa Weather Forecaster. Ating makakausap sa linya si Liana Loreto, ang weather specialist dyan sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
1: Good morning, Lian.
3: Yes po, good morning po sir at sa lahat ng ating mga tigasubaybay. Ngayong araw nga po itong bagyong Inday ay malapit na nga po sa may Sakishima Island sa southern Japan. Ito po yung huling namataan sa line 500 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes at papalabas na nga po ng ating area of responsibility. Possible po ngayong umaga o tanghali. At inaasahan nga po natin at kung makalabas na po ito ng ating PRI, masihina pa po ito bilang isang severe tropical storm at maaari po maglandfall sa may eastern coast ng mainland China. Sa ngayon may taglay po itong hangin na abot sa 140 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 170 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ngunit malawak pa rin po ang sakop ng malalakas na hangin itong bagyong Inday, kaya't may nakataas pa rin po na wind signal number 2 sa northern portion ng Batanes at wind signal number 1 naman po ang nakataas sa nalalabing bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, maging sa may northern portion ng mainland Cagayan. Ngunit inaasahan po natin habang papalayo pa po itong bagyong Inday ay mababawasan po yung mga lugar na may wind signal. Ngunit kahit wala po tayong wind signals, most parts naman po ng ating bansa ay makakaranas ng pabugso-bugsong hangin dulot nitong habagat na sa ngayon ay nakakaapekto sa may Central and Southern Luzon, Visayas, maging sa may Mindanao. Asahan pa rin po natin yung mga panakanakang pag-ulan dito sa Metro Manila, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite, maging sa may Batangas at doon po sa mga nabanggit na lugar ay maaari po makaranas ng 50 to 100 millimeters na rainfall ngayong araw na maaari din po magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot nga po nitong enhancement o pagpapalakas nitong bagyong Inday sa habagat. Other parts naman po ng Visayas and Luzon maging sa may Barms, Oxarjen and Zamboanga Peninsula, may maulap po tayong panahon, kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot pa rin ng habagat. Other parts ng ating bansa, bagya mahulap hanggang sa maulap ang ating panahon. May nakataas pa rin po tayong gale warning sa may northern and eastern seaboards ng northern Luzon, kaya't bawal pa rin pong pumalaot yung ating mga kababayan dyan. Yan naman po ang latest.
1: Lian,
3: yes po.
1: Bukod kay Inday, meron pa ba tayong namamonitor na posibleng mga LPA na magiging bagyo na papasok sa ating par sa mga susunod na linggo, araw o linggo?
3: In the next few days, no, base po sa ating tropical cyclone threat potential forecast, may isang possible na low pressure area this week or until the coming week, no. Ngunit sa ngayon ay mababa naman po yung chance na ito po ay mag-develop. Ngunit manatili po tayong nakatutok, no, sa mga updates dito sa Pag-asa kung meron po tayong bagong monitor na sama ng panahon.
1: Pero ito mga pag-ulan sa mga lugar na yung nabanggit, magiging tuloy-tuloy yan hanggang next week kaya?
3: Ang nakikita po natin, yung orientation po ng habagat ay patuloy pong mag-norte. So, possible po mabawasan na po yung mga pag-ulan natin in the next few days dito po sa may Visayas. Ngunit patuloy po yung mga pag-ulan sa may northern and central Luzon hanggang Tuesday po next week.
1: Ayun. Maraming salamat, Lian. Ingat-ingat kayo. Thank you.
3: Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
1: Lian Loreto, Pag-asa Weather Forecaster. Ayan na. O paano? Tuloy-tuloy na tayo. Nasa linya natin si Kabayan Mario Muling Bayan, OIC ng PDRRFO sa Occidental Mindoro. Magandang umaga, Kabayan. Si Noel, kasama ko si Bert.
0: Morning, sir.
4: Sir Noel, Sir Bert, magandang umaga po at magandang umaga po sa lahat.
1: Yeah, oh, kumusta ang epekto ng habagat diyan sa Mindoro, sa Occidental Mindoro?
4: Ngayon po ay sa aming lalawigan, Occidental Mindoro, halos magdamag po. May ulan na may pagtugso, may paglakas, may paghina, tumitigil, pero wala pong tigil siya ng paulit-ulit na may bugso po ng ulan.
1: Ayo, so magdamag ang ulan diyan sa Occidental.
4: Opo, ngayon pong gabi at ito po ay walang tigil siya, mahina hanggang sa may paglakas.
1: Oo. So nagdulot ba ito, Mario, ng mga pagbaha diyan sa mga bayan na madalas bahain diyan sa Occidental Mindoro?
4: Sa ngayon pong umaga, base sa aming tala at koordinasyon sa ating mga MDRRMO, so meron po tayong naitala na kagabi na pagbaha. Dito tayo sa bayan ng Sablayan.
1: Mm-hmm.
4: Medyo hindi kinaya yung lakas ng buhos ng ulan kagabi.
1: Mm-hmm.
4: Noon sa tatlong barangay po sa bayan ng Sablayan.
0: Mm-hmm. Oo. Sir Mario, meron na po ba tayong mga ilan na po ang ating mga evacuees ngayon sa ating mga evacuation center?
4: Meron po tayong naitala na mga evacuees at ito po ay nagmula din sa bayan ng Sablayan sa barangay Santa Lucia.
1: Mm-hmm.
4: Meron po itong 23 individual.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Kamusta naman sir yung ating mga kalsada? Meron ba tayong mga passable, flooded na mga kalsada?
4: Base po sa aming monitoring at ang atin pong mga response cluster o mga operation staff, kasalukuyang nagsasagawa ng clearing operation dito sa aming sambayan, sa bayan ng Mamburaw. So dahil sa bigat noong puno na nasa kalsada, tapat ng kalsada, ito kaninang madaling araw ay bumagsak, malaking puno ito. Ganun naman po lagi, may kasamang hangin yung bugso ng ulan, at yung nabasa na ang kanyang katawan at mga dahon, so nagdiresulta ito ng pagbigat ng puno kung bakit may tumumba po kaninang madaling araw at kasalukuyan pong tinatanggal ng iba't ibang tanggapan ng MDRRMO, ng Bureau of Fire, ng barangay, ng kawanin ng PDRRMO. Pero tulungan po ito, sir, na matanggal hanggang sa kasalukuyan.
1: I understand yung dyan sa bayan ng Kalitaan, yung Alahawin River, ay unti-unting tumataas ang tubig. Dahilan kung bakit nagkakaroon na ng tubig dyan sa barangay Irurin, sa Kalitaan, dyan nga sa Occidental Mindoro, Mario.
4: Opo, ito po kasi yung sa Alahawin, kapag tumataas na ang level ng tubig sa ilog, so pumupunta na doon sa sakahan na nagre-resulta, yung sakahan naman dumadaan po doon sa kalsada ng Anhawin.
1: Mm-mm.
4: At pagkatuloy-tuloy ang pagtaas, katulad ng monitoring namin kagabi, bagamat naradaanan pa naman ito, pero kapag patuloy ang pagtaas ng level ng tubig, umaawa siya.
1: Mm-mm.
4: So doon po yan tumutumbok sa National Road po kasi ito. Tinutumbok niya yan, kaya talagang medyo mababa po kasi itong kalsada na to.
1: Mm-mm.
4: Kaya nagre-resulta na kapag tumaas ng level ng tubig, wala na tayong pinapayagan na dumaan na mag-uri sa sakyan.
1: Oo. Yeah, I understand din. Merong isang bagong gawa na flood control dike dyan sa bayan ng Abra de Ilog ang bumigay din.
4: Yes po. May bahagi noong ginawang flood control na nasira. Ito ay dahil ito ay naandun din sa may ilog. So dahil sa pagtaas na ng level ng tubig, so nagkaroon po ng damage yung bahagi ng flood control na sa Abra de Ilog.
1: Oo, bagong gawa daw, partner, yung flood control na yan.
0: Ayon
1: sa ating mga impormante at kaagad bumigay. So nagkaroon ng mga pagbaha dyan sa malapit dyan sa bumigay na flood control dike na yan, Mario?
4: Base naman po sa kahapong report ng ating MDRRMO, hindi pa naman. So bagamat yung paglakas kasi ng tubig ay nagresulta, so nakalkal yung flood control na ginawa. So nagkaroon ng karito ng damage. So kaya yung patuloy na pagtaas po ng ilog at dahil sa pagbuhos ng ulan, so hindi mo posible na doon dumaan yung tubig patungo sa mga kabahayan.
1: Oo. Ayan. Kumusta ang supply ng kuryente ng Umeco?
4: Yun naman po ang maganda dahil bugso din yung hangin at ito naman ay resulta talaga ng habagat. So nananatili po, nagkakaroon lang ng brownout pero bumabalik naman po uli ang serbisyo ng kuryente.
1: Ang supply, kasi ang Occidental Mindoro partner, yan ay isa sa mga lalawigan sa bansa na inaasahan yung epekto ng El Nino, yung tagtuyot. Ano? So medyo nabawasan yun. Ano? Nagkatubig ngayon, Mario. Ano?
4: Tama po kayo, sir. Sobrang. Kasi nitong mga nakaraang linggo, bagamat umuulan, ay napakadalang. Ito namang pag-ulang ito ay taon-taon po ito nararanasan ng Occidental Mindoro. Nga lang, pag sobrang lakas ng buhos ng ulan, talaga nagre-resulta, particular doon sa aming mabababang area, may tulong din ito sa aming mga magsasaka.
1: Yun, oo.
4: Sapagkat makakapaghanda naman sila ng para sa pagtatanim, pagpupunla, pag-aayos ng kanilang lupa para maihanda. Pero yun nga lang, sana wag namang sobra para wag namang magdulot ng baha at makatira ng mga ari-arian.
1: Oo. Kung magpapatuloy yung mga pag-ulan at madadagdagan yung mga evacuees natin, sapat naman yung mga naka-preposition na relief goods para sa kanila.
4: Ang koordinasyon naman po, sir, ng ating pong mga lokal na pamahalaan, ating po sa probinsya, ay mayroon na tayong mga nilagay na mga prepositions goods, at ang paghahanda ng ating mga evacuation center, may mga ahensya tulad ng mga social welfare offices. Ay yung ugnayan po natin ay lagi po nating pinahihiging para kung sakasakali nga na tayo ay makaranas sa mga ganitong sitwasyon, ay nakahanda po tayo para tumulong sa aming mga kababayan.
1: At this point, Mario, wala pang kailangang tulong mula sa national government ang Occidental Mindoro?
4: Sa ngayon po siguro ay masasabi natin dahil ang atin namang DSWD na kasama natin sa lalawigan ay ka-coordinate natin at itong pang-ulan na ito ay hindi pa naman nagre-resulta ng malawakang pagbaha at wala pa naman po tayong mga kasama na nasa evacuation center. Sa ngayon po ay masasabi natin ang pagtutulungan pa ng mga lokal na pamahalaan, pati naman yung national agency na nandito ay nananatili pong maayos pa.
0: Sir Mario, last na lang po, ano po ang panawagan natin sa ating pong mga constituents ngayon pong nananalasa yung habagat dyan sa inyo?
4: Yun po, ang lagi naming sinasabi sa pamahalaang panlalawigan, of course, ang laging habili ng aming gobernador, Gobernador Edgar Jano, ay sa mga gantong panahon ay manatili po tayong nakabantay at maging alerto at makinig sa mga ahensyang mayroong gumagawa o tumutulang sa ganito mga sitwasyon sapagkat ang pagiging ligtas, ang pagiging handa ay susi po sa kaligtasan ng bawat isa.
1: Well,
4: mag-ingat po ang lahat.
1: Well said. Maraming salamat, Mario Muling Bayan, ang OIC ng PDRMO ng Occidental Mindoro. Ingat-ingat kayo dyan. Kung ano man ang inyong kailangan, please feel free to let us know.
4: Maraming salamat po sa inyo, sir. Magandang umaga.
1: Magandang umaga. Ayun. Okay. Diretso na tayo, partner. Nasa Zoom natin si Arian Kagaanan, Operations and Warning Division Head ng Malaybalay City, Bukidnon. Sandali lang daw.
0: Oo, yun nga, partner. Alam mo, balita ko dyan sa Malaybalay ay may isang casualty, may isang namatay. Inanod ng flash flood. So, alamin natin kung kamusta na yung kanilang assessment sa kanilang lugar ngayon. Kasi balita ko, marami pa rin mga bayan, marami pa rin mga barangay ngayon ang lubog. At yung Malaybalay.
1: Napakaganda dyan sa Malaybalay, Bukidnon. Napakaganda.
0: Yung Malaybalay ang talagang first na talagang nakita yung ano yung epekto ng habagat. Eh.
1: Akala kasi nung una ang dahil nasa Northern Luzon yung hindi apektado no. Biro mo as diyan sa baba yung Maguindanao nasa Mindanao na yan. Apektado ayan sumenya sa CJ. Nasa Zoom na natin si Arian Kagaanan. Good morning, Miss Arian. Hi, mister. Lala. Good morning, sir.
5: Inaayos lang natin yung linya ng komunikasyon kasi nga may bagyo po sa kanila, baka apektado din ang linya ng komunikasyon. Naalamin natin kung kamusta ang kanilang mga linya ng komunikasyon at linya ng tubig internet sa kanila.
1: Ayan, alamin natin yung mga landslide, yung mga pinahang barangay dyan sa Malaybalay, kung meron mang mga evacuees, ano?
5: Feeling ko maraming evacuees sa kanila.
1: Nasa Zoom na natin. Naayos na. Mr. Arian, good morning.
6: Good morning, sir, and good morning din sa lahat ng nanonood ngayon sa programa niyo, sir.
1: Yeah, si Noel po ito, kasama si Bert.
5: Morning, sir.
1: Kumusta po ang Malaybalay City?
6: As of now, sir, wala naman tayong na-experience na flooding and landslide incident. Tapos wala na rin ulan, thankfully. So ngayon is ang CDR ng Malaybalay is on monitor sa AOR natin.
1: May mga naganap bang landslide in the past days dyan sa Malaybalay?
5: Or yung flash flood, di ba meron?
6: Yes, sir. 3 days ago, noong July 8, meron tayong na-receive na information sa isang barangay natin na may flooding incident na nangyari sa kanila. Specifically, first natin na na-receive na information is from Barangay Managok. Mm-hmm. So, initial na report is may tatlong bahay daw na naabutan na ng tubig baha. So, ang ginawa ng CDR Malaybalay is dideploy yung mga responders natin. So, para mag-augment sa mga BPSOs na nandun na sa ground. So, at the scene, sir, na kita na malaki pala yung extent ng baha. Kaya nag-request tayo ng assistance ng other agencies na sa within sa Bukidnon. So, kasama doon yung PDRR mo Bukidnon, nag-request tayo ng augmentation. Philippine Reservist na Army, nag-request din tayo ng augmentation sa kanila, manpower. Tapos sa LGU ng Malaybalay, member ng council, nirequest natin yung assistance ng City Engineering Office kasi mayroon din tayong na-receive doon na landslide incident sa summit area, yung sakop ng barangay Miglamin.
5: Mm-hmm.
6: Meron din tayong assistance galing sa City Health, sa CSWD, sa

0: affected barangays is cleared na at passable na lahat ng mga daan, sir.
1: Walang naapektuhang pamilya? Walang mga pamilya sa evacuation center?
0: Nung nangyari yung baha, sir, umabot ng 277 families yung affected. Limang barangay kasi yung natala natin na affected. Pero as of today, sir, actually, the day on July 9, the day after, umuwi na yung mga affected families sa kanilang mga bahay. So ngayon, wala na tayong evacuees na andun pa sa evacuation center. So, umuwi na po sila lahat.
2: So far, sir, wala na tayong mga challenges na kinaharap. Uh-oh. Kasi humupa na ho, amuna na yung panahon sa kanila.
0: Meron pa rin tayong ginagawang Ardana sa kahapon, sir, at inihintay pa natin yung result data na kinuha ng Ardana team, rapid damage assessment and analysis team doon sa ground para makuha talaga natin ano yung extent ng flooding at landslide incident na nangyari doon sa mga affected barangay. So, pag nakuha na natin yung data, so, possibly makaka extend tayo ng additional help sa mga affected na mga barangays kasi may mga cracks din na nasalantan ng so kailangan natin makuha yung data para makuha din natin kung sino yung mga affected na mga farmers, sino yung mga affected families na pwede natin bigyan ng assistance.
1: Pero as of now, wala pa kayong figure kung magkano yung mga naging damage sa infrastructure at saka sa livestock and agriculture. Wala pa. Kinokulate pa lang.
0: Wala pa, sir. Mm-hmm. Yes, sir. Ongoing pa yung pag-collect ng data doon, sir.
1: Umuulan pa ba dyan? Kumusta yung lagay ng panahon ngayon dyan as we speak?
0: Thank you. Thankfully naman, sir. Wala na, sir. Maganda na yung panahon dito sa amin.
1: Ayun. Wala naman kayong mga pangangailangan, yung mga naka-preposition ng relief goods, okay naman dyan?
0: Yes, sir. Yung prepositioning ng relief goods is in charge namin doon isang CSWD namin. So, kung merong mga kailangan nating bigyan ng mga relief goods, meron naman tayo dito na naka-standby sa LG namin.
1: Ayan, yan lang maganda, Arian, sa mga ganitong pagkakataon. Yung nasabi mo nga kanina, nagkaroon na ang pagtutulungan yung lahat ng involved, Army, PNP, yes, yung mga LGU. Barangay, mga katabing barangay, nagkaroon ng pagtutulungan, coordination. Kaya't napakaganda ng response. Walang casualty, walang nasugatan dyan sa mga ganyang trahedya. Di ba, Arian?
0: Yes, sir. Pero sa kasamaang palad, sir, meron kaming natalang isang casualty sa nangyaring baha dito sa amin. Based sa report namin is lalaki, 50 years old, na ang nangyari kasi is pinilit niyang lusubin yung baha. Dahil sa report na nakuha namin, pinilit niyang lusubin yung baha kasi meron siyang hayop na kailangan niyang i-safety. Sa kasamaang palad na anod siya ng baha.
1: Saan barangay ito? Saan barangay?
0: Sa barangay Malagok, sir. So, Malagok. Doon siya nasawi sa Anduhon Creek. Tapos ilang meters away, nakuha din yung katawan niya. So, tinurn over namin sa immediate family niya. At tapos, ayun, kinuha na rin. At di, sa kinuha na siya ng funeral home na yung dito sa Malay-Malay.
1: Okay, sige. Ingat-ingat lang, Arian. Sana hindi naman dagdagan yung isang casualty. Ingat-ingat lamang. And kung ano man yung inyong mga kailangan, ipagbigay alam nyo lang sa amin.
0: Thank you, sir. Thank you, sir.
2: Thank you po.
1: Okay, mga kaibigan, si Mr. Arian Kagaanan, Operations and Warning Division Head ng Malay-Balay City sa Bukidnon, CDRRMO. Paano? Magbabalik kami. Diyan lang kayo.
2: Diyan lang kayo.
3: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: matagalan.
1: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
0: Babe, ano ever best decision mo in life?
1: Siyempre, building a home with you.
3: Oh.
2: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Yan tayo!
9: Nagbabalik po kami. Ako pa rin po si Noel Alamar. Kasama ko si
10: Radyo Patrol, Bert Dizon.
9: Si Dennis Dato, mga kaibigan, nakadeploy. Nasa linya natin si Windy and Joy Beatty, ang head ng PDRRMO sa Maguindanao del Sur. Good morning, ma'am.
10: Good morning, ma'am.
9: Si Noel Pinto kasama si Bert.
11: Yes po, sir. Mga sirs natin na magandang umaga po sa inyo lahat.
9: Yeah, kumusta na po ang Maguindanao del Sur ngayon? Ano po yung naging epekto nitong habagat dulot ng bagyong si Inday?
11: Kagaya po nung ano po no, medyo hindi na po ganun kabaha.
10: Mm-mm.
11: Ang atin pong mga, or patuloy po na nagsasubside po yung
10: baha.
11: Ating mga pagbaha po sa mga munisipyo na apektado. Hindi na po kagaya nung naging first day po natin, which is Thursday. Ngayon po ay ikatlong araw na po na binabaha. Pero patuloy yung pagbaba po ng tubig papunta po sa mga low-lying areas ng Maguindanao del Sur.
10: Uh-huh.
11: So, and, yes po.
10: So, ma'am, nabawasan na po yung ating mga evacuees. Ilan na lang po yung mga evacuees natin, ma'am?
11: Hindi po siya nabawasan, sir, kundi patuloy pong tumataas ang number of evacuees.
10: Ilan na po, ma'am, so far?
11: Simula po nung sa ngayon, as of 8 p.m. po kagabi, ay umabot na po tayo sa 62,944 households po families na affected.
10: Oo. Oo, paano yun ma'am? So kamusta po ang ating ano po yung mga relief operation po natin so far, ma'am?
11: Yes po sir, patuloy po tayong nagkakaroon ng relief operations and ongoing rescue operations po sa iba't ibang munisipyo. Actually, ito yung pinakamabilis na movement ng provincial government of Maguindanao del Sur despite of yung rule natin na rapid damage assessment and needs analysis na dapat within 72 hours dapat po. Pero simula po nung kahapon ay nagkaroon na po kami agad ng relief operation sa limang munisipyo at sa ngayong araw po ay magpapatuloy po sa iba't ibang munisipyo. Simultaneous po kami sa pagbibigay ng ating mga relief goods and services po. Maliban po sa relief goods ay nagkakaroon din po tayo ng pagbibigay ng mga ready-to-eat na mga hot meals. Ngayon din po yung medical mission po sa atin pong mga evacuees.
9: Ma'am Wendy, ilang bayan po yung naapektuhan sa buong lalawigan ng Maguindanao del Sur at ano pong bayan yung pinaka-grabing naapektuhan?
11: Sa ngayon po, sir, nung Webes ay meron tayong 14 hanggang kagabi po ay nakapagtala na po tayo ng 19 out of 24 municipalities. At ang pinakamaraming affected po na na munisipyo ay ito pong Mama Sapano, Sultan Sabarungis, Sheriff Saidona Mustafa, Datu Saudi Ampatuan, at Talayan at Datu Salibo. Gayon din po ang Datu Piang. Sila po yung heavily impacted kasi halos lahat po ng household or ng kanilang mga barangay buong munisipyo ay apektado po.
9: Opo, meron po bang casualty or mga nawawala na naitala ang MDRRMO, PDRRMO?
11: Yes po sir, meron po tayong casualty which is missing po. Hanggang ngayon, tatlong araw na po na search and rescue operation ng atin pong mga kasamahan sa opisina, gayon din sa ibang ahensya. Kung saan ay si Alibasa Sanday ay still missing po. Siya po ay taga Barangay Tamar, Talayan, Maguindanao del Sur.
9: So isa lang yung missing?
11: Yes po. Isang missing po.
9: Ang casualty naitala po, yung nasawi, meron po kayong naitala?
11: Wala po tayong death na naitala. Ang meron lang po is yung missing.
10: Ma'am, kamusta po yung ating mga kalsada, ma'am? Na landslide po ba? May mga hindi po ba tayong passable na mga kalsada?
11: Nung unang araw po, sir, nagkaroon po ng landslide sa Sultan Kudarat Libak patungong South Upi, Maguindanao del Sur na National Highway. Pero hindi pa po namin masabi kung clear na po siya as of now kasi hindi po namin matawagan si MDRIM o South Upi. Pero po yung low-lying area na Gindulungan going to Cotabato Road ay possible na po na makakadaan yung mga maliliit po na mga sasakyan unlike nung first day po which is Webes po.
10: Wala naman tayo ma'am na mga ano no, yung isolated na mga barangay na hindi natin naabot?
11: Actually sir, meron po tayong mga isolated barangay na ano,
10: hindi pa pero po natin naabot.
11: Patuloy po nating ginagawan ng paraan to reach out yung atin pong mga kababayan para po mahatidan sila ng mga essential goods and services.
9: Ma'am Wendy, nasa inyo po ang pagkakataon ngayon na manawagan po sa national government kung anuman po yung inyong pangangailangan. Sige po.
11: Salamat po sa pagkakataong ito. Pero kami po ay patuloy pong open po ang aming opisina, ang provincial government ng Maguindanao del Sur, sa tulong po na nais po ipaabot sa atin ng ating national government. Particular po sa mga pangangailangang food services or food, essential food po para po sa atin po mga kababayan. At kung may gusto po kayong maihatid na tulong, pwede po kayong tumawag sa atin pong hotline. Ang hotline number po ng aming opisina ay 0969-626-1216.
10: Okay. And with that, Mama Windy, maraming salamat po at mag-iingat po kayo diyan sa Maguindanao del Sur.
11: Salamat po.
10: Yan po si Ma'am Windy Ann Joy Biati, ang head po ng PDRMO Maguindanao del Sur.
9: And pumunta naman tayo sa kalapit probinsya, Maguindanao del Norte. Si Engineer Muslimin Paglala, ang head ng PDRRMO. Good morning po, Engineer. Si Noel po ito at si Bert.
10: Good
9: sa
10: morning,
9: DZMM
10: sir.
9: Teleradio.
3: Yes, ma'am. Good morning, sir.
9: Sir, kumusta po ang naging epekto nitong habagat dulot ng bagyong si Inday dyan po sa Maguindanao del Norte?
3: Yes, sir. Sa ngayon po, sir, usually, sir, mostly affected, sir, yung ba natin sa municipality ng Parang and municipality ng Northern Kabuntalan.
9: Oo. Ano po yung naging epekto dun, sir? Gaano po kalawak yung pinsala sa Parang?
3: Yes, sir. Actually, sir, based on our report, sir, so may reported na 2,000, more than 2,000 families yung affected na families.
10: Mm-hmm.
3: And sa Northern Kabuntalan, more than 1,000 yung affected na families.
10: Mm-hmm. So far...
3: Yes, sir.
10: Oo. So far, sir, wala naman tayong casualty, no? O wala tayong mga missing?
3: So, yes, sir. No, as of this moment, sir, wala naman po tayong casualty or missing person or but meron pong reported na dalawang injured person.
10: Mm-mm. Yung 2,000, sir, na mga naapektuhan po, ano po to? Mga nasa evacuation center sila?
3: Based on the concern, yung as of this moment, sir, yung yan po yung kwan, nasa yung iba kasi dyan, sir, nasa home base.
10: Mm-hmm.
3: So yung regarding sa kwan, yung mga evacuation, sir, based on our report, nasa 600 families po yung nasa evacuation center natin ngayon.
10: So far, sir, kamusta po ang ano nyo yun ngayon? As of this moment po, nag-uusap tayo, kamusta po ang panahon sa inyo ngayon?
3: Yes, sir, sa ngayon, sir, medyo may kwento rin, sir, nakakaranas pa rin po kami ng maulap na kalangitan.
10: Mm-hmm.
3: So, continuous pa rin po yung minumontor namin yung itong weather ngayon.
9: Mm-hmm. Opo. Kumusta po yung pagbaha dyan po sa Parang at saka sa Barira? Nadadaanan na po ba yung mga kalsada dyan?
3: Sa ngayon po, sir, yun yung sa Parang, yung isa sa most affected na municipalities. So, for the yung access natin dito, so possible naman po, sir.
9: Oo, ang supply po ng kuryente at communication, kumusta po?
3: May mga municipalities tayo dito, sir, na interrupt yung communication. So, doon po banda sa, kuan, lalo na sa Matanog and Prairie, sir. So, may mga municipalities po tayo dito na down yung communication nila.
9: Oo, pero nararating naman po yun, papahatiran naman po ng tulong yung mga naapektuhan ng mga pagbaha doon sa lugar na yun.
3: Yes, sir. May mga pan naman, sir. May mga tulong naman, sir, sa local government.
9: Oo, wala po kayo mga pangangailangan ngayon from the national government like additional relief goods?
3: Actually, sir, sa ngayon, sir, so, since na, kwan, sir, ibang ilang araw na ito, sir, so, kailangan din po namin ng augmentation.
10: So kailangan pa po.
9: Ano po yung pangunahing pangangailangan niyo? Immediate na pangangailangan ng mga
3: Yes sir. Opo. Sa ngayon po sir, yung food pa rin po sir and also mga non-food items.
9: And tubig po. Inumin tubig.
3: Yes sir. Yes sir. Yes po.
9: Ayun. Mm-hmm. Sige po. So sige po, manawagan po kayo, sir. Bukas po yung mga monitoring ng mga national agencies dito po sa Manila, Metro Manila. DSW and I'm sure mapapakinggan yung inyong panawagan. Go ahead, engineer, nasa inyong pagkakataon kung ano man po yung inyong pangangailangan.
3: Yes, sir. So, in behalf po dito po sa province ng Maguindanao del Norte, so pinapanawagan po namin sa ating national government na kailangan po ng tulong and sana po mapakinggan po ito ng ating national government. So, particular po sa dito po sa province ng Maguindanao del Norte. So yun lang po. Maraming salamat.
9: Okay, maraming salamat din po, engineer. Thank you sa pagtugon sa aming tawag. Ingat po, engineer.
3: Yes, sir. Thank you, sir.
9: Mga kaibigan, si Engineer Muslimin Paglala ng PDRRO-MO Maguindanao del Norte. Magbabalik po kami, dyan lang kayo.
12: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado, pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
13: Ano mga concerns? Ano mga issues?
12: Pagkakampi ng masang Pilipino.
13: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
12: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
13: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
12: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo.
9: Nagbabalik po kami. Pumunta naman tayo sa Norte. Nasa linya natin partner si Rueli Rapsing, PDRRMO Head ng Cagayan. Good morning, Rueli.
14: Good morning,
9: si Noel
14: sir.
9: At saka si Bert.
14: Morning, sir.
15: Magandang umaga po, Sir Bert, Sir Noel, at sa inyong mga tagasubaybay po.
9: Oo. Kumusta po ang naging epekto ng habagat dyan po sa Cagayan?
15: Very dry po ang epekto rito, sir. Wala pong epekto. Naghihintay kami ni isang patak ng ulan na wala pong naibigay naman sa amin.
10: Yan ang magandang balita. Walang epekto sa inyo ang bagyo at ang habagat. So far, sir, di wala tayong ano ngayon. Wala tayong ano, wala tayong mga...
8: Wala, hindi busy.
10: Oo, hindi busy.
15: Since nasa ilalim pa rin kami ng state of calamity, ano, declared noong April.
10: Those
15: 90 days naman upon declaration. Tuloy-tuloy pa rin yung mga distribution sa mga barangays natin, sa mga affected farmers po, bunga nung early build-up ng El Nino.
8: Mm-mm.
15: And yung pagtaas nga ng petrolyo because of the Strait of Hormuz. Pero ngayon, medyo mga bumaba na, but still, nag-distribute pa rin tayo ng mga assistance sa kanila.
9: May estimated damages, total amount po kayo ng damages sa crops noong El Nino as of now?
15: In fact, yan po yung ginawang basis, sir, ano, why we place the province under state of calamity sa isinabmit na report ng Office of the Provincial Agriculturist po natin. If the early build-up of El Nino will last 6 months, baka umabot ng billion na damages.
8: Mm-hmm.
15: And right now, nakikita natin, natutriot yung mga pananim po ng mga magsasakaw natin.
10: So far, sir, yung ating intervention, yung pagbibigay tulong natin doon sa mga apektadong magsasaka, kamusta na po?
15: Yes, along with the Department of Agriculture Region 2, yung ating Office of the Provincial Agriculturist, ay namamahangi ng mga solar power irrigation systems, ano? Along with the seeds that can survive with this type of temperature. And meron din silang mga ini-schedule na mga cloud seeding.
8: Mm-mm.
15: Para dun sa mga areas na talagang kailangan ng irrigation.
8: Opo. Diyan po sa
15: most of our town may mga uplands talaga. So puro rain fed ang mga irrigation systems.
8: Oo, yung mga ilog nyo, tuyo na dyan, wala na halos tubig, sir?
15: Yes, sir. Makikita mo na yung mga sandbars sa gitna.
10: Kukuha tayo ng tubig
15: sa Ganyan River.
10: Kukuha tayo ng tubig dun sa mga maraming na ng bagyo.
8: Oo nga. Inaasahan ko Cagayan, diyan dadaan yung kwan.
10: Nasa kabilang side kasi sila eh.
8: Nasa kabila, ano?
10: Nasa kabilang side ng Cagayan eh. Kaya hindi sila fully affected.
8: Oo. Anong bayan po yung pinaka-apekto ng tagtuyot diyan sa Cagayan?
15: Ang mahaba ang exposure sa araw, sir, ano? These are municipalities of Bugay, Lalo, Alcala, and Rile, Tuguegarao. These are places na talagang makikita mo yung farmers natin. Hindi man magreklamo, pero sobra-sobra yung pasensya at pagtitiis. Kahit na nararanasan nila itong sobrang tagtuyot. Eh, hindi pa ito yung peak ng El Nino, sir, ano?
8: As forecasted
15: pa by PAGASA, October to March of next year pa ang talagang peak ng El Nino na phenomenon.
8: Okay, sige. Mr. Rapsing, maraming salamat po.
10: Thank you,
8: sir. And sana po magkaroon ng kahit konting mga manakanakang pag-ulan para naman matulungan yung mga magsasaka natin dyan sa Cagayan. Ano po?
15: Sana po.
8: Okay, sige. Thank you very much, sir.
15: Maraming salamat po sa inyo at sa inyo mga taga-subay.
8: Si Rueli Rapsing, suki natin yan. DRMO Cagayan. Nasa-zoom natin. Ito, Batanes, Janice Dicol. LDRRMO 4 ng Batanes. Good morning, Dan.
16: Yes, good morning po at magandang umaga po sa inyo lahat.
8: Sir, ang ganda ng ngiti ni Dan, mukhang walang masyadong epekto sa Batanes. Kumusta dyan sa Batanes?
16: Sa ayon po ay under signal number 1 na po tayo dito sa Bataan Island. Bagamat tayo nakakaranas ngayon ng habagat, lumakas po ang hangin ng habagat at malakanakang ulan.
9: Oo, may mga naapektuhan bang residente, infrastructure,
10: so far
9: diyan sa Batanes?
16: As of now po, ay wala pa pong reported na naapektuhan na infrastructure or ano, wala pa pong report.
10: Mm-hmm.
16: Pero meron po tayong evacuee kahapon sa bayan ng Mahataw na one family, two individuals po.
9: Mm-hmm. Yun pa lang ano, yun lang.
16: Yes po.
9: Sana hindi na madagdag. Yeah. Kumusta ang panahon as of now, as we speak?
16: Sa ngayon po ay medyo lumakas ang hangin dahil sa habagat at paminsan-minsan ay umuulan po ng malakas, pero sandali lang po, passing lang po ang ulan.
9: Oo, siguro ang lalaki ng alon ngayon dyan, ano?
16: I'm sorry, sir?
9: Siguro ang lalaki ng alon. Kumusta yung biyahe ng mga barko dyan?
16: Opo. Malalaki po ang alon ngayon, mula pa kahapon. So medyo lumakas pa uli ngayon. At ngayon po ay wala po tayong biyahe ng pupuntang dalawang isla ng Tagbayag. At wala rin pong pinapayag ang maglayag kasi may no sale policy pa tayo mula pa po nung Miyerkules na ibinaba.
10: Oh sir, as far as I know, meron daw mga turista na stranded. Kamusta na ho sir yung mga na-stranded?
16: Yes po, kasalukuyan po meron po tayong 35 na stranded na turista. At doon sa 35, isa po ay foreign national. At yung iba doon ay nag-off na maiwan dahil hindi dali po sila nakasakay doon sa last flight nung Wednesday, so Thursday. At hopefully, baka bukas sana may flight na kung kaya na po.
10: Oh, isan sila ngayon, sir, tumutuloy?
16: Naiwan po sila sa kanilang mga hotels.
9: Mm-mm.
16: At yun po ay nakamonitor naman po sa ating tourism office po.
10: So far, sir, dahil malakas yung hangin, wala namang mga naapektuhan na linya ng Kuryente,
9: communication. Okay naman po.
16: Sa ngayon, wala po. Dahil yung ibang ano namin, mga power lines ay underground na po. Pero sa bayan, naka-overhead pa. Pero so far, wala pa naman po ang naapektuhan.
9: Just sa Batanes, ano po yung pinaka naapektuhan ng habagat? Anong isla po at anong bayan?
16: Lahat po, lalo na yung Bataan and Sabtang Island, lalo na yung western part po ng isla, ito po yung maapektuhan ng habagat dahil siyempre yung sea breeze po medyo malakas po ngayon and hopefully hindi po magtatagal.
9: Mm-hmm. Oo, wala naman kayong pangangailangan ng mga relief goods, Dan?
16: Sa ngayon naman po, sapat naman po ang mga relief goods natin na lahat po nakapreposition na sa bawat munisipyo, nasapat pa sa bawat bayan, at meron pa rin na tayong stocks dito sa provincial government na warehouse na meron po pong additional na family food packs, hygiene kits, and kitchen kits, meron pa po tayo rito.
10: Partner, itong Batanes, bago pa bumasok yung bagyo at yung maramdaman yung habagat, nagpe-prepare na sila.
9: Bagyuhin talaga yung lugar na yan.
10: Nakikita ko yung mga posts ng DRMO nila, talagang aga pa lang, handa na sila yung mga bangka, talagang sama-sama, bayaniya, inaas na nila para hindi nga maapektuhan.
9: May wind signal pa kayo ngayon dyan, Dan, ano?
16: Yes po. Sa Bataan Island and Sabtang ay signal number 1, pero sa isla po ng Itbayat, signal number 2 po as of this morning po ng PAGASA.
9: Oo, mas norte kasi yung Itbayat eh. Yung pasok sa mga school, kumusta?
10: Kansilado pa rin po ngayon.
16: Yes po. Mula pa kahapon, nagbaba po ng executive order ng ating mahal na gobernador na canceled po lahat ng mga pasok ng mga bata sa lahat ng antas po.
9: Mm-mm. As we speak, kumusta po yung lagay ng panahon? Maulan po ba? Mahangin?
16: Mahangin po sa bandang western part, pero dito sa bayan ay hindi po gaano, pero ang ulan ay manaka-naka pong ulan.
9: Ayun. Sige. So, everything is under control, kumbaga.
10: Ayun.
9: Dan, sige. Thank you very much, Dan. Sir. And ingat po kayo dyan. Good morning po sa inyo.
16: Maraming salamat din po at magandang umaga po sa inyo.
9: Magandang umaga. Yun mga kaibigan, si Dan is the call, LDRRMO ng Batanes.
10: At partner, ha?
9: Oh.
10: Para sa kalaman po natin at atin ang Batanes.
17: Oo.
10: Ha? Kung sino man yung umaangkin ng Batanes, sa atin po ang Batanes, ha?
17: Atin yan, ha?
10: FYI po, ha? Sa mga umaangkin.
17: Oo.
10: Balita ko may umaangkin.
17: May umaangkin ba?
10: Napakalayo na sa kanila. Inaangkin pa eh.
17: Naman. Oo.
10: Atin ang Batanes.
17: Mm-hmm.
10: Ayan eh, partner. Basa muna tayo.
17: Nagagalit tuloy si Sosimo Gasmin. Congratulations daw sa Team PNP Magalang Police Station. Kasama yung kanyang anak dyan, si Patrolman Zymon Joshua Gasmin. Paki-shoutout daw, happy listening Mr. Angelo Manarang and Mr. Jimmy Macabali and Nelson A. Galleta and District Collector Mr. Jairus Reyes and Bureau of Customs, Port Clark and magpagaling daw Mrs. Carmelita Rivera. Yan, galing kay Sosimo Gasmin.
10: At partner, ito, si Nona Damian, Kuya Bert, in the house daw siya. Ayan, hello daw kay Kuya Dennis, wherever you are. Ingat daw, watching from YouTube, listening daw sa Transistor Radio. Sabay yun, ha? Severminia Panganiban, good morning from Santa Cruz, Occidental Mindoro. Si Lina Ho, partner, nakikinig din sa atin.
17: Mm-hmm.
10: At dyan din si Jonathan Nool.
17: Mm-hmm.
10: Sino pa yung partner isa? Sino?
17: Si Julius Bangalando. Good morning, Bert and Noel, watching from Camarin, North Caloocan. Yung kapatid ko sa Dubai, si Gina, at yung kapatid ko nasa USA, si Chinky, nakamonitor din sa atin ngayon.
10: Ang mama at papa ko nanonood daw sa atin.
17: Oo.
10: At nakikinig doon sa transistor radio niya.
17: Ayan.
10: At partner, nanonood sa atin yung mga taga Barbosa Police Station.
17: Uy! Magandang umaga po sa inyo.
10: Si Lieutenant Colonel Jolly Soriano, ang sabi niya sa atin, yung station commander, ay bukas na daw yung Ayala Bridge. Hanggang doon sa Figuera ay possible wala nang, na, sir.
17: Wala nang harang.
10: Pero yung General Solano at yung Arlegui, pati yung San Sebastian, ay nandun pa rin daw po yung mga harang na barbed wire at mga barge.
17: Ayan.
10: Yung mga container van. Kasi nga, nagkaroon ng rally kahapon, partner.
17: Pero matahimik naman.
10: Tahimik. Na. Maaga nilang tinapos, ayan, partner.
17: Uy, belated happy birthday kay Brigadier General Hansen Marantan.
18: Happy birthday!
17: Dating regional director ng PRO Calabarzon. Pero kahapon, nag-assume na po si Brigadier General Dominic Bakay bilang ika-43 regional director ng Calabarzon.
10: Congrats, sir!
17: At
10: syempre, binabati ko rin yung kasamahan natin sa juror. Si
17: mga taga Justice
10: Beat. Si Kuya Jun Samson, birthday niya.
17: Uy, si
10: happy
17: talaga?
10: Birthday, Kuya Jun.
17: Wala man lang parandam.
10: Walang paalog. Balita ako kagabi, naka-duty kasi ako eh. Nagpaalog kagabi kasama sila
17: sa tagal
10: Steve,
17: na dyan sa juror. Di ba dalawa yung grupo?
10: Jokra.
17: Jokra tsaka juror. Tumatambay din kasi ako reliever dyan eh. Masaya dyan.
10: Masaya.
17: Klase suspension ngayong araw na ito as of 5:52, mga kaibigan, sa Metro Manila. Walang pasok po all levels, public and private, sa Marikina City, sa Valenzuela City, sa Caloocan City, shift down na shift to
10: asynchronous classes.
17: Sa City of Manila, tertiary college, postgraduate levels, shift to alternative delivery mode. Sa Malabon City, shift to alternative delivery mode. Saan pa walang pasok ngayon, partner?
10: Sa Batangas, walang pasok sa Rosario at sa Balayan at mag-ship sila sa online at modular classes.
17: Mm-mm.
10: Ganun din sa Cavite, partner. Sa Tansa, Naik, Indang, General Trias, Ternate, Noveleta at saka sa Dasmariñas City. Wala ding pasok pero yung iba sa kanila ay mag-ship sa online, modular classes. Ayon. Partner, sa inyo.
17: Sa
10: Laguna.
17: Sa buong Laguna.
10: Laguna, walang pasok.
17: Oo, walang pasok sa buong Laguna.
10: Tsaka sa Pangasinan, dyan sa Dagupan City, kung saan masarap i-almusal ang bangus.
17: Bangus.
10: Wala ding pasok.
17: Wala rin bangus. Oo, pero may bangus.
10: May bangus. Ayan, eto partner, pahabol lang, no, mga kapamilya. Magkita-kita po tayo sa July 18 sa Sabado sa Caloocan Sports Complex sa Bagumbong Road, Caloocan City.
17: Sasayo po si Bert.
10: Para sa DZM... M40, 4 na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 packs. O, dami partner.
17: Dami.
10: Pupunuin natin ang sports complex.
17: Sasayaw
10: ka
17: ba?
10: Kung mapupuno.
17: Sasayaw ka ba?
10: Kung mapupuno nga. Ayan, yun po, pwede po natin ma-accommodate. 300 packs po yan. may medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit po ng alauna ng hapon, magbubukas naman po ang public service booth. May libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba pang discounted items at freebies mula sa ating mga partners. May livelihood workshop din partner para sa karagdagang kabuhayan at performance. Ito inaabangan. Sasayo po si partner mula sa ating mga kapamilya artists tulad ni na Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 162, Aja at iba pa. At pagpatak po ng alas 4 ng hapon, makibanding po sa paborito niyong anchor sa 3 Porters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, partner, may pagkakadaon ding makatanggap ng special na regalo mula sa DZMM. First come, first serve, po ito mga kaserbisyo. Kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo, partner.
17: Yan, ihahabol ko lamang itong aming drummer sa bandang Soulmen, si Roy Fadalian na ngayon ay andyan sa Arkansas, USA, nakikinig daw sa atin. At isang maulang umaga mula sa aking classmate, si Edith Gamilla. Roy, ingat kayo dyan. Kumusta kayo, Father Evie, at sa lahat?
10: Ayan, partner. Alas sa isa, magpapaalam na po tayo.
17: Eh, natapos na po yung dalawang oras na paghatid namin ng impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mga kwentong bumubuo sa kaysaysayan ng bawat bayan at bansa. Ako po ang comrade ng bayan, Noel Alamar.
10: Sa susunod na linggo na muli po tayo magsama-sama makinig sa boses ng Pilipinos. Ang alam po ni Dennis Nato, ako po si Radyo Patrol, Bert Dizon.
17: Ano mang panahon, ano mang sitwasyon, laging taas no. Dahil,
10: yan tayo.
17: Ingat ka, pamilya. Susunod na po ang
10: Anong Ganap?
17: With Christian Diosores at ang sikat na si
10: Victoria Tulad.
17: Bye-bye.

hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Maging in sa mga balitang may pakialam ka. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP. Ang ating oras, Happy Saturday! It's 6:03 in the morning.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panayam mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosones at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung
3: anong ganap?

0: Magandang umaga mga kapamilya, maulang Saturday morning po sa ating lahat dito po sa Metro Manila at sa ilat iba't ibang bahagi ng bansa. Ngayon po ay July 11, 2026, araw po ng Saturday. Ako po si Christian Yosores.
1: Hindi mo sinabi yung favorite ni Danny.
0: Good morning! Oo nga, ano? Good morning po mga kapamilya. Good morning po sa maulang Sabado sa ating lahat. Good morning!
1: Good morning! Nilalaro namin ng anak ko yan. As in, tuwan-tuwa siya sa good morning natin.
0: Kaya hindi ko ginawa yung good morning kasi panigurado maraming tulog pa sa atin dahil napakalamig. Masarap matulog, diba? Balayin
1: na naman natin sila. Oo nga, bad weather. Pero nako ha, lagi po tayong maging maingat lalo nga po at merong bagyong Inday. Ako naman po ang inyong kasabisyo at kapamilya, Victoria Tulad. Kami po ang inyong mga kasama sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Mas syempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Para yan sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.5 million na tayo!
0: Wow!
1: Kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Keep on coming, keep on liking mga kapamilya. Mahalaga po ang boses ninyo mga kaserbisyo at kapamilya. Sumali sa ating talakayan, mag-send sa aming Viber number 0919-278-3000. O kaya naman po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio. At promise po, babasahin namin yan later! Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
1: anong ganap! Lalo na partner doon sa mga nakakaranas ng pagbaha, ng malakas na pag-ulan. Ako, i-message nyo po kami ha. At kung may kailangan pong tulong ay subukan po natin ipaabot sa ating pong mga kinauukulan.
0: Yes, at hopefully po no, kahit papaano kung merong mga nai-experience sa pananalasa, sana naman ay stable pa yung ating signal, stable pa po yung mga linya ng komunikasyon para pwede kayo makapagpadala ng mensahe sa amin kung ano po ang inyong sitwasyon. At gaya na nabanggit po ni partner, maitawid natin sa mga kinauukulang opisyal po
1: at
0: ng gobyerno.
1: At sana may kuryente. Huwag po tayong mawala ng kuryente.
0: Pero po para po sa mga kaka-tune in lamang po sa DZMM, ay may ilan pong mga walang pasok ngayong araw. Ha? May mga nag-announce po ng walang pasok. Kasi may mga klase pa rin kasi kahit Sabado at Linggo minsan, di ba, sa ilang mga lugar, sa ilang mga paaralan. Kaya makinig po, Dito po sa Metro Manila, wala pong pasok, public and private, sa lungsod po ng Marikina at sa lungsod po ng Valenzuela City. Sa Caloocan City naman ay shift po sa asynchronous classes. Ibig sabihin, meron pasok pero asynchronous classes. Diba?
1: Meaning online.
0: Oo. Or module. Sa lungsod naman po ng Maynila, ang mga tertiary, college at postgraduate level ay shift din sa alternative delivery mode. Abang sa Malabon City ay shift din sa alternative delivery mode.
1: Sa Batangas naman po, sa Rosario, shift to online/modular classes po sila. Sa Balayan, ganun din. Online/modular classes. Sa Cavite, Tanza ay walang pasok. Naik, shift to online modular classes. Indang, General Trias ay shift to online modular classes. Pati po yung Noveleta at yung Dasmariñas City. Wala rin pasok sa Ternate.
0: Ang buong lalawigan naman po ng Laguna, ang kanilang anunsyo po ay no classes na po. All levels, public and private, walang mag-shift to online, asynchronous or alternative learning mode. Wala pong pasok all levels sa Laguna. Ganon din po sa Pangasinan pero sa lungsod lamang po ng Dagupan. Yan, pakibalik-balikan lamang po ang aming himpilan para po marinig po ninyo ang mga announcements mamaya kung meron po madadagdag doon sa listahan. Pati na rin yung, of course, official communication platforms po ng mga LGUs na yan para makita natin bago tayo magplano ng ating lakad ngayong araw. Alam na po natin kung may pasok o wala.
1: I-refresh nyo lang po yung Twitter account ng EBS-CBN, of course, ng DZMM para po makita yung mga walang hashtag, walang pasok.
0: Yes, simula nung mga nakalipas na araw, I think as early as Thursday, partner, may ilang mga areas nang nag-cancel ng pasok sa eskwelahan, sa mga opisina. At until this weekend nga po ay mayroong mga announcements na ganyan Ingat po doon sa mga lugar na nabanggit natin, lalo na po kung kayo po ay nakaka-experience ng ulan at malakas na hangin. Take note yung malakas na hangin, partner, kasi may ano din pabugso-bugso rin
1: At sana maagap din yung declaration. Gaya nung kahapon, talaga naghahanap ako kung may pasok ba sa Pasig o wala. Ito, wala naman declaration. So kung walang declaration, automatic po, may pasok.
0: O tsaka kung ano man, kung nag-declare ng walang pasok tapos parang okay naman ang panahon, okay lang po yun. Huwag na nating ireklamo na bakit walang pasok. Diba? Ang mahalaga po, ligtas tayo. At least meron tayong pagkakataon na gawin yung ibang dapat gawin kung may kailangan po man po tayong asikasuhin, hindi po ba? Pero sa oras po na 6:09, makibalita na po tayo sa ating pag-aasa para lang po malaman natin ang lagay ng panahon ngayong Sabado at kung nasaan nga ba si Bagyong Inday.
2: Panahon Patrol! Alerto sa Bagyong Inday at Habagan.
0: Kasama po natin si Sir Dan Villamil mula po sa pag-asa. Sir Dan, good morning po.
1: Good morning, Sir Dan.
3: Yes po, good morning po, Christian and Victoria at sa ating mga takasubaybay sa Talaradyo. Latest location para kay Bagyong Inday kanina alas 4 ng umaga, nasa layong 500 kilometers, hilagang silangan ng Itbayat sa may Batanes. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna, na umaabot ng 140 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 170 kilometers per hour. Kasalukuyan gumagalaw ito pahilagang kanluran sa bilis sa 20 kilometers per hour. So generally yung movement nito ay palayo na sa ating bansa. Gayunpaman, makakaranas pa rin tayo ng mga malalakas na hangin sa ilang areas ng Northern Luzon. So may nakatas pa rin tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dito sa northern portion ng Batanes, particularly dito sa may Itbayat. Samantala, Signal number 1 ang nakataas sa nalalabing bahagi ng Batanes, Babuyan Islands at northern portion ng mainland Cagayan. Kaya over these areas, maghanda pa rin po tayo sa mga malalakas na bugso ng hangin na dulot ng Bagyong Inday. Samantala, dito sa Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa, makaranas pa rin tayo ngayong araw ng maulap na kalangitan at mga tuloy-tuloy na pag-ulan, especially dito sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Patuloy po tayong mag-monitor ng mga heavy rainfall warnings sa ating mga lokalidad. Maghanda rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng flooding or landslides dahil inaasahan natin na itong mga malalakas na ulan posibleng magpatuloy hanggang sa araw ng Lunes. At sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, may gale warning tayo nakataas dito sa northern and eastern seaboards ng Northern Luzon. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit sa sasakyang pandagat sa mga lugar na ito, huwag po muna tayong pumalaot dahil makaranas tayo ng maalong karagatan na dulot ng Bagyong Inday. Christian, Victoria.
0: Apo, so Sir Dan, para lang malinaw at hindi malito yung ating publiko, no, ang epekto ni Bagyong Inday, ang naaapektuhan yan ay po yung mga areas na nabanggit ninyong may signal number, yung mga nasa Hilagang Luzon po. The rest of the country, ito ay dulot naman ni Habagat.
3: Yes, Christian, tama, no. So inaasahan naman natin na itong si Inday lalabas ng PAR within the day. Pero ayun nga po, posible magpatuloy pa rin ng itong mga pag-ulan na dulot ng Habagat since kahit na nasa labas ng PAR itong bagyo ay makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan na dulot ng South. Okay.
0: Posible po bang tumawid hanggang next week yung mga ulang dulot ni Habagat, Sir Dan?
3: Posible po, no, posible. Pero in terms of yung bulk ng rainfall, posible hanggang Lunes na lamang. So for the remainder of the week, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan for the western section ng ating bansa. Pero hindi na ganun kalakas as compared sa mga pag-ulan nating nararanasan ngayon.
1: Sir Dan, tama, humina na itong Inday. Hindi siya super typhoon na, tama?
3: Opo, so patuloy po yung weakening trend nito. Pero since as of now, typhoon category, malakas pa rin itong bagyo.
1: Wala namang naitatalang ibang sama ng panahon outside PAR.
3: For now, may mga minomonitor tayong cloud clusters sa east ng ating PAR. So sa ngayon, hindi pa naman ito nabubuong low pressure area. Hindi pa ganun ka-defined yung circulation nito. Pero inaasahan natin na itong possible within this area may mga mamumuong LPA sa mga susunod na araw. Pero as of now, bukod po sa mga weather systems na ito, wala pa naman pa yung inaasahang sama ng panahon.
0: Opo. At ano nga po ang dahilan, Sir Dan, bakit humina ito from super typhoon category naging typhoon na lamang siya?
3: Yung area na kung nasaan siya ngayon ay unfavorable po para sa bagyo. So kumbaga mataas po yung tinatawag nating wind shear. So usually yung isa ito sa mga factors kung bakit humihina yung isang bagyo.
0: Okay, at isin, a good news yun, no, na humina at hindi na malaki yung banta. Sir Dan, maraming salamat po at ingat po dyan sa pag-asa.
1: Thank you, Sir Dan.
3: Thank you po and good morning.
0: Si Sir Sir Dan Villamil ang ating pag-asa weather forecaster.
4: Anong ganap?
0: Alamin na rin po natin ang lagay ng traffic sa Metro Manila para po sa mga may lakad, sa mga babiyahe, sa mga luluwas
1: may
0: po ngayon.
1: May aksidente yata sa North Ave.
0: Ayan, sige, balitaan po natin mula po sa MMDA.
2: DZMM Traffic Update. Alerto sa Bagyong Inday at Habagan.
0: Kasama natin si Ninong Charlie Nazare. Sir Charlie, good morning po. Kamusta ang mga kalsada sa
1: good
0: Metro
1: morning,
0: Manila?
1: Good morning, Ninong.
5: Yes, good morning at maulang umaga sa inyong dalawa, mga inaanak. Ganun din siyempre sa mga tagahanga na ninyo at mga listeners. At sa mga oras na ito, nakikita naman natin dito sa ating mga CCTV monitor sa loob ng MMDA Metro Base na napakaluwag pa ng ating mga kalsada sa Metro Manila. Maliban lamang na madulas, kaya payo natin dun sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan naman natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. At kanina nga, past 5 a.m., meron nga yung nasabi ni Victoria dyan sa may EDSA North Avenue, merong isang closed van na bumangga sa mga concrete barrier. At yan naman po ay na-cleared na at wala namang nasaktan o nasugatan sa nasabing insidente. At syempre, ngayon po ay araw ng Sabado, wala tayong number coding at wala namang mga reported vehicular accident sa mga oras na ito. Yun nga lang, konting ingat na lamang po sa inyong pagmamaneho. At yan muna ating traffic advisory. Wala na tayong masabi dahil maluwag nga. So, yun lang. Magdala po ng payong at pananggalang sa ulan kung kayo po ay lalabas para naman mamasyal at kung maaari ay manatili na lamang po sa ating mga tahanan para maiwasan natin yung anumang mga aberya sa labas. So yan muna ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris Nagulat.
0: So Sir Charlie, dahil nabanggit mo na maluwag nga po yung kalsada, ibig sabihin pati po yung kahabaan ng C5 all the way to exit sa SLEX po ay maluwag din as of the moment?
5: Yes po, maluwag po lahat yan. So wala talaga tayong nakikitang nakaka-obstruct or mga pagbi-build up sa daloy ng traffic.
1: Mula yesterday, Ninong, wala namang pagbaha sa Metro Manila?
5: Kahapon, meron na itala dito dun sa may Espanya Lacson. Pero yan ay pag huminto naman yung ulan, nagsasubside naman kagad.
1: Okay. So ngayon, wala tayong natatala as of this morning?
5: Wala naman po. Wala namang mga reported na mga flooded areas sa ngayon.
1: Okay. Good alright to know.
0: At anong update ng hotline ng MMDA, Sir Charlie, kung sakali lang?
5: Yes, ang ating hotline para pala dun sa mga motorista na mayroong gustong itawag at iparating sa ating tanggapan, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan po yung maaari nilang tawagan.
0: Alright, Ninong Charlie Rosales, maraming salamat at ingat po dyan sa MMDA.
1: Ingat po.
5: Maraming salamat din po at magandang umaga.
0: Si Sir Charlie Rosales mula po sa MMDA Metro Base.
4: Anong ganap?
0: Oy, sa mga may lakad po, yung mga luluwas po, yung mga maagang babiyahe this Saturday morning, siguro samantalahin na rin natin na maluwag ang kalsada. Pero, doble, triple ingat po sa pagmamaneho. Huwag ipaharurot dahil maluwag ang kalsada.
1: Tama.
0: Ha, ingat po kayo. At sa oras po na 6:17, partner, simulan lang natin ang pag-iikot sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan dito po sa Metro Manila dahil as you mentioned, partner, magdamag na bumuhos ang ulan.
1: Oo, malakas yung kagabi.
0: At malakas din ang hangin. Napunta muna tayo sa lungsod ng Navotas.
2: Alerto sa Bagyong Inday at Habagan.
0: Kasama natin ang head ng kanilang CDRRMO, si Dr. Von Villanueva. Dr. Von, good morning po. Maraming salamat po, Christian at Victoria sa DZMM.
1: Good morning po.
6: Hello, Christian, Victoria at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Opo, ano po ang...
6: Mula po dito sa bayan ng Navotas. Maraming salamat po sa pag-imbita ngayong umaga.
0: Opo, makakamusta lang po kami, Dr. Von, doon sa sitwasyon po dyan sa Navotas dahil magdamag nga pong naging maulan. Ano po ang naging sitwasyon natin? Kamusta po?
6: Actually, sa Navotas naman po, siguro nagkaroon lang po ng malakas na ulan ng mga bandang alauna po ng madaling araw. Pagkatapos po noon ay medyo ambon-ambon na lamang po ang sumunod. Meron pong malakas na hangin pero hindi naman po siya yung tipo na nakakatakot at pa ba para sa ating mga kababayan. Inaasahan po namin na magiging maulan ngayong araw hanggang bukas. Actually po, nung Lunes pa lang po ay nagpiprepare na po kami sa pagdating ni Super Typhoon Hinday. Actually, may mga naka-augment po sa ating mga sundalo galing sa Armed Forces of the Philippines. Ang ating pong kapulisan ay handa. Yung pong ating Coast Guard ay lahat po ay tinap natin para po masiguro na ligtas po ang ating bayan po ng Dabotas.
0: Apo, may kinailangan po ba tayong ipa-evacuate lalo na po yung dun sa mga malalapit po sa tabing dagat?
6: Wala po. Mula po kahapon, nag-iikot po yung ating barangay, pati po yung ating local government unit. Sine-check po yung mga vulnerable areas at wala naman pong nangailangan po na iligas ng mga ligtas na lugar.
0: Opo. May naitala po ba tayong mga insidente po ng pagtaas ng tubig, pagbaha, lalo na po kung nag-high tide po kahapon?
6: Wala naman po. Wala po tayong nakitang pagbaha. Pag ang high tide po ay nasa 1.5 meters, kayang-kaya pa po ito ng ating mga river at saka coastal dikes, pati po ng ating mga pumping stations. Wala po tayong naging problema kahapon at hanggang ngayon po ay maayos naman po dito sa bayan ng Dabotas.
1: Pero Doc Bon, ilan po ba yung inyong barangays na prone sa baha? At ano

0: Sige, go ahead, sir.
1: Ang protocol po namin, kung may mga parating pong bagyo, nagkakandak po kami ng pre-disaster risk assessment. At ang kung ang oras po ng bagyo ay parating ng gabi, dapat po bago magdilim ay nasa evacuation center na po yung ating mga kabarangay. Awa naman po ng Diyos ay wala po kaming nailikas para at nangailangan po ng paglikas.
0: Mm-mm. At hindi naman po mahirap pakiusapan ang mga taga Navotas na lumikas.
1: Hindi po. Alam niyo ho, ang mga taga Navotas po ay karamihan ay nabubuhay sa pangingisda. So pagdating po sa problema at danger po ng pagtira sa tabing dagat po ay sanay na sinaway na po ang mga Navotelyo.
0: Mm-mm. So for today, sir, wala namang sinuspending klase?
1: Sa Navotas po kasi wala pong kolehiyo at graduate school na nag-ooperate po ngayon. Kung meron man po ay naka-online classes lang po sila. So yung pong GAPC at saka yung Navotas Polytechnic College right now po ay wala pong klase. Kaya hindi po namin kailangan mag-suspend. Wala din naman pong klase ang ating elementary at high school. Mm-hmm. Kaya hindi po kami nag-declare ng kahit anong suspension po.
0: Mm-hmm. At panghuli na lang po from me, Doc Von, may hotline po ba ang Navotas LGU? Ano po ang pwedeng tawagan ng mga residente kung kailanganin po nila?
1: Dito po sa Navotas, meron po tayong hotline number. Ito po yung
2: 8281-1111.
1: 8281? Opo. 02 para sa Metro Manila. 8281-1111.
2: Okay po. 1-1. Opo. Para lang po, kung may mga may ngailangan lang po dyan sa atin sa Navotas, alam ang kukontakin na numero.
0: At sa social media pages?
1: Opo. Alam niyo po, yung numero na yan ay since 2010 pa po, ayan na po ang hotline ng ating Navotas Action Center na under po sa Disaster Risk Reduction and Management Office.
0: Opo. At kung may makikipag-ugnayan po sa social media pages, sir, may sasagot naman po?
1: Opo. Meron po tayong Facebook page. Ito po yung Navotenyo Ako. At yung pong Facebook page po ng aming mahal na Mayor, Mayor John Ray Tiangco.
2: Mm. Opo, last na lang sa akin, Dr. Von, kasi kamusta yung ano naman dyan sa atin sa Fishport? Meron po ba tayong advisory para sa mga namamalaot na mangingisda?
1: Meron pong advisory po yung ating Coast Guard. Ang pinapayagan naman po is yung mga 300 tonnage pataas para po lumabas po ng ating safe areas. So yun po mga maliliit na bangka po, hindi po talaga pinapayagan lumayo.
2: Alright po. Maraming salamat po, Doc Von, at ingat po dyan sa Navotas.
0: Salamat po, sir.
1: Maraming salamat po at mag-ingat din po tayong lahat. God bless.
2: Salamat po. Si Dr. Von. Von Villanueva, ang head ng Navotas CDRRMO.
3: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
2: Punta naman tayo sa lungsod ng Maynila. Yes. Kasama natin si Sir Arnel Angeles, ang chief ng Manila DRRMO. Sir Arnel, good morning po sa inyo. Christian at Victoria sa DZMM.
0: Good morning po.
2: Good morning, Sir Arnel.
4: Yes po, magandang umaga po.
2: Apo, maraming salamat po. Kumusta po ang lungsod ng Maynila sa magdamag po na buhos ng ulan at malakas po na hangin?
4: Apo, magdamag po nga malakas ng hangin dito sa lungsod ng Maynila. Ang baka naman po sa aming mga kalsada po ay manageable po. Nag-gutter dip lang po talaga sa mga lugar, especially sa Top Avenue, United Nations Avenue, yun po sa may lugar po ng PGH. Yun po yung may mga gutter dip po tayo sa magdamag.
0: Pero sa mga oras pong ito ay wala na pong baha, humupa na?
4: Wala na po, mabilis po ang paghupa ng baha, pagpigil naman po ng ulan eh. Mga ilang minuto lang po nawawala na rin po. Ang mga naiiwanan na nga lang po itong mga lugar na po ng United Nations UN, medyo mabagal po ang pagbaba.
0: Mm-mm.
4: Saka po yung tapat po ng PCU.
2: Mm-mm. Hanggang pero ngayon po, Sir Arnel, may tubig pa rin doon?
4: Wala na po ngayon, yun lang po ang naiiwanan po. Uh-oh. Sa ngayon po, pantay na po ang Top Avenue na dadaanan na po ng maayos.
0: Mm, so lahat naman po ng kalsada sa Maynila ay passable?
4: Opo, lahat po ay passable. Opo. Especially po yung malapit sa paligid ng City Hall, ito po ay hindi na nagkakabaha ngayon.
0: May mga inilikas pa rin po ba, sir? Dahil medyo malakas
4: wala
0: yung ulan.
4: Wala po tayong paglilikas sapagkat pag po ganitong panahon na nagkaroon tayo ng bagyo, at may habagat at low tide naman po, hindi naman po tayo namumugod.

0: problema po sa mga tao, mga taga Maynila po na nakatira po sa baybayin ng dagat.
1: Okay po. So yung mga taga doon po sa may Baseco sa may bandang area po ng Tondo ay sa magdamag po ay safe naman po sila. Wala pong mga nakapagsumbong sa atin na gustong magpalikas po dahil malakas ang ulan or maalon po kung sakali.
0: Opo, wala naman po. Ha. Nakagayak po na nakabukas po ang ating dalawang evacuation area. Yun po nga Delpan para sa mga taga Isla Puting Bato. At yung pong ating Baseco evacuation area po ay na-ready po bukas magdamag ng tao po tayo. Wala naman po tayo mga nilikas po.
2: Sir, panghuli na lang sa akin, ano po ang hotline na pwedeng tawagan ng mga residente ng Maynila kung sakali pong kailangan ng tulong?
0: Dito po, meron pong 02-8463-3317. Meron din pong 02-8463-3295. At meron po tayo ang cellphone 0932-662-2322, 0950-700-3710.
1: At maaari din po sa mga dun sa official Facebook page, social media page po ng Manila LGU, pwedeng kumontak din po doon.
0: Opo, meron po kami official page po ng Manila City Disaster Reduction and Management Department po. Ito po ay maaari po silang magpadala ng message po dito.
1: Opo, at tama ba Sir Arnels, ngayon po sa lungsod ng Maynila ay shift muna sa alternative delivery mode ang pasok po ng mga eskwelahan sa public and private all levels?
0: Wala po tayong, opo, wala mong pasok po ang, wala mong pong pasok ang elementary at high school po natin, pati ang senior high po natin, ay wala rin pong pasok ngayon. So ang ating po nga sinespindi po na klase ay yung pong ating mga nasa kolehiyo, yung pong mga nag-aaral po na ng masters po, yun po yung ating sinispindi ngayong araw po.
1: Walang ito. Face-to-face classes. Ano muna, shift to alternative delivery. Okay po. Okay po. Sir Arnel, maraming salamat po at hihingi pa rin kami ng updates kung kinakailangan po dyan sa lungsod ng Maynila. Thank
2: ingat
1: you po.
0: Yes po. Okay, maraming salamat din po. Maganda umaga po. Mag-iingat po tayo.
1: Ingat din po. Si Sir Arnel Angeles, ang chief ng Manila DRRMO.
3: Anong ganap?
2: O, yung mga nakakuha po, ulitin lang natin yung sa Manila LGU ha, 02-846-33317 or 02-8463-3295, cellphone number 0932-662-322 at 0950-700-3710. Siguraduhin nyo lang po ha na talagang may pangangailangan po kapag kayo ay tumawag para po hindi rin natin maabala ang ating mga rescuer, ang ating mga lokal na opisyal.
1: Or kung kaya po, magpadala kayo ng mensahe sa amin sa 0919-278-3000 para from time to time, mabasa rin po namin ang inyong concerns at ma-heads up natin yung mga LGUs po na nangangailangang magbigay po ng tulong sa inyo.
4: Alerto sa bagyo at habagat.
1: Punta naman tayo dyan, partner, sa inyo sa Pasig. Ano?
2: Uy, oo nga.
1: Kasama natin si Sir Bryant Wong, ang head ng Pasig City DRRMO. Sir Bryant, good morning po sa inyo. Si Christian at Victoria po sa DZMM.
2: Good morning, sir.
1: Good morning po, Sir Bryant.
2: Sir Bryant. Ay, choppy.
1: Usin lang natin yung linya ni Sir Bryant para malaman natin ang update mula dyan sa Pasig. Nabanggit mo nga kahapon, di ba, partner, nag-antay ka kung merong update, kung may pasok o wala. Pero wala naging announcement.
2: Wala. At ano naman, maganda rin na kasi sayang din yung araw ng pasok. Eh, maging maayos naman yung lagay ng panahon ng umaga.
1: Although naging maulan din kahapon talaga sa Metro Manila, naramdaman na natin yung maulan at medyo malakas na hangin. Nasa Maynila ako kahapon, hindi ako sa Merecto eh. Panaka-naka yung buhos ng ulan.
2: Bagyo mode ka rin ba kahapon? Walang ganap ang Pangulo?
1: Wala eh. Wala. May mga ibang activities ang Pangulo pero more on private. Saka walang invited na press. Gabi siya nagkaroon ng activity, public activity. Pangulong Marcos. Pero kahapon nga po dyan din sa lungsod ng Maynila, panaka-naka yung buhos ng ulan. Kaya ano, nag-monitor din tayo noong epekto ni habagat at ni Bagyong Inday.
2: Oo, balita ko nga si Robert Mano, nag-duty rin ka.
1: Oo, nasa labas tayong lahat natin para ano, may update lang po sa ating mga kapamilya. Balikan na po natin si Sir Bryant Wong, wala po dyan sa Pasig City DRRMO. Sir Bryant, good morning po ulit sa inyo.
2: Hi, sir.
5: Hi po, magandang umaga po sa inyo.
1: Opo, kamusta po dyan sa atin sa lungsod ng Pasig sa Magdamag, Sir Bright, na maulan po?
3: Okay naman po, sir. Wala naman pong reported na tapos may sumabit lang po sa kagabi. So tinrim na po siya sa Marcos Highway. Tapos yung sa evacuation center naman, may mga ilang barangay na po nung naka-set up, nakaabang lang po kasi sabi nga namin sa kanila, i-ready po yung mga gamit pang rescue tsaka yung evacuation camp management kasi dahil baka mamaya biglang tumaas yung tubig, at least naka-ready lang po tayo.
1: Apo, pero wala pong kinailangan or wala po kayong na-monitor ng mga residenteng nagpunta po ng evacuation center?
3: Wala po, zero po. So, naka-set up din naman po yung incident management team natin sa isang area, yung incident command post natin, naka-set up naman po. So, naka-activate po yun. Na-activate natin kagabi dahil, yun nga, what if biglang umulad ng malakas? At, dahil weekend, mahirap, syempre, mahirap po mag-mobilize din pag ganun. So, naka-set up po yung sa city na IMT.
2: Kumusta, sir, yung mga residente doon sa mga low-lying, yung pinagbuhatan, yung sa may floodway? Wala naman pong naging pangamba doon sa sitwasyon nila?
3: Siyempre, ang announcement mo ng LGU palagi is to be alert. Yung tubig naman ng ilog mababa po eh. So, at least wala naman pong pangamba about it. Tapos, siyempre, malaking tulong din po yung mga na direction na area ng DPWE, sila niyo yung project dun sa Marikina, Pasig connecting, diba? So may isang santolan. So lumapad po yung ilog po dun eh.
2: Mm-mm-mm. At panghuli na lang po, sir, hotline po ng Pasig City para po sa mga mangangailangan?
3: So 8643-40.
2: So it's 02-8643-40.
3: 8643-40 po.
2: Okay, sige.
1: Ang Pasig po ba ngayon, Sir Bryant, may pasok pa rin po doon sa mga tertiary levels, sa mga college po?
3: Yun po. Kasi yun po yung pinag-usapan namin ni Mayor Vico kagabi. Una yung sa DepEd naman po, wala naman po ang pasok. Mm-hmm. Sa public na PLP, wala naman din po pasok kasi naka-vacation po sila. Mm-mm. So
1: wala pong pasok. Alright po, sige po, Sir Bryant, maraming salamat po at ingat po dyan sa Pasig.
2: Thank you, sir.
3: Sige po, thank you po.
1: Si Sir Bryant Wong, ang head ng CDRRMO ng lungsod ng Pasig.
4: Alerto sa bagyo at habagat.
1: Ang oras po natin ay 6:34, mga kapamilya. Magbabalik po ang Anong Ganap?
4: Sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong Ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
5: Ang husay!
6: So easy to use? Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
5: Siyempre, it's you, babe.
6: Aww.
4: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol Setis 30.
10: Trenching sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trenching na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trenching sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trenching na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kitakits mga kasambuhay.
4: DZMM
11: Numero 1 sa aksyon.
12: Happy
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?

0: 6:36, nagbabalik po ang programang Anong Ganap. Kasama niya pa rin Christian Yosores.
1: At Victoria Tulad.
0: At syempre, bukod po sa inabangan nating bagyo, ano, inabangan din po natin yung pagsisimula po ng impeachment trial noong Lunes. Quickly, kamusta ang linggo, partner? Kamusta para sa'yo?
1: Sobrang challenging, partner, kasi
0: yes.
1: Ako yung sa live ng special coverage, tapos yung live tweeting, ako rin yung nag-handle. So, very technical kasi, although hindi pa ata as technical as as yung mga iba pang mangyayari. Very challenging din na maintindihan lahat ng nangyayari at na mabilis mo ma-deliver yung balita.
0: Yes, and this is just the first week po ng impeachment trial. Balikan lang po natin ano ba ang mga takeaway natin doon sa unang linggo at ano pa ang aasahan natin in the next coming weeks and months. Kasama na po natin ang assistant dean and assistant professor mula po sa University of the Philippines College of Law, si Attorney Paolo Tamasia, live on Zoom. Attorney Paolo, welcome back po. Good morning.
1: Good morning, sir.
2: Morning, Victoria, Christian, sa inyo mga taga. So, bye-bye.
0: Sa pagtatapos po ng unang linggo po ng impeachment trial, kindly share us po yung inyong observation. Ano ang ating naging takeaway doon sa unang linggo po, unang tatlong araw ng impeachment trial?
2: At siguro, unahin natin yung issue nitong pag-legalize or parang judicialize nitong impeachment trial. Pangatlo na rin naman siguro to na overtime, no? Pero kung ikukumpara natin ito dun sa unang-unang impeachment trial na meron tayo kay Pangulong Erap at ngayon na may si VP Sara ang nakasalang, parang mas nagmumuka, mas nagmimisto lang korte yung impeachment. So hindi naman necessarily masama yun kasi mabuti na maayos yung proseso. Pero siyempre, as nabanggit nga ni Victoria nung panimula nito, nagiging mas technical, mas komplikado. No? At parang hindi yata yun yung pakay ng impeachment. Mas gusto natin na yung publiko na iintindihan at nauunawaan yung nagaganap. So, masyado pang maaga. No? Baka naman in the next few weeks makakuha ng Senado yung balanse niya kung gaano baka technical yung gusto nila na proseso. Baka naman yung mga abogado umabot na rin sa kanila na hindi masyadong na-appreciate nung mamamayan yung ganoon na diskurso, no? At baka mag-evolve din itong trial na ito over the next 90 days. Siguro yung pangalawa maganda natin na kuha this week ay yung kaso, no? Na-explain na sa mamamayan kung ano ba talaga yung naratibo ng bawat panig. So pagdating sa prosecutor, very clear naman yung tawag nila para sa pananagutan na sinubukan nila sagutin dun sa opening statement, yung kritisismo na hindi nakakain yung impeachment. So natali nila ito dun sa mas mahalagang konsiderasyon ng mabuting mabuting pamamahala at dun sa fairness lang, di ba? Kung yung mga maliliit na mamamayan, tayong mga hindi naman nandingilbihan sa matataas na posisyon sa gobyerno, ay accountable para sa napakaliliit na bagay, bakit hindi yung pangalawang pinakamakapangyarihang opisyal sa Pilipinas? Mm-hmm. Tapos ang depensa naman, yung naratibo kasi nila ay persecution ito, na parang ang daming ibang problema na kailangan harapin. Yung sa side ni VP Sara mismo, may mga pagbabanta din sa buhay niya. Marami pang iba na parang bakit siya yung sinescapegoat, basically parang sinesingle out dito sa napakaraming problema sa Pilipinas. So yun yung nag-competing na narratives na kita natin the last week.
1: Opo. In terms of latag ng argument, Attorney Pau, sino yung sa tingin yung mas naging maayos yung discussion? Or mas nakapag-present ng kanilang depensa or argumento?
2: Well, so una, no, mahirap pa sabihin yan kasi isang ebidensya pa lang to or isang testigo over 90 days. At least
1: doon sa nakita lang natin last week.
2: Yes. But based doon sa nakita, mukhang mas geared towards sa labas ng Senado yung argumento ng prosecutor or prosecution. Hindi yun bad thing, no? Parang yung impeachment, hindi yan parang korte na dapat lahat ng argumento mo sa legal proceeding kasi nakatoon lang sa huwes. Yung huwes lang naman nagde-desisyon. Pero parang mas tanggap at this point ng prosecution or siguro mas kailangan nila talaga na kumiling doon na yung proseso na ito, hindi lamang involved yung dalawang panig at yung Senado, kundi yung mas malawak na publiko na binabantayan naman at tinitiis yung legalismo nitong trial na ito. That said, maganda din yung nagawa ng depensa, I think, na naipakita or naisisingit pa din nila kahit papaano yung naratibo ng persecution laban kay VP Sara. alam ko mayroong kritisismo laban doon sa pag-o-object nila or yung madalas nila na pagreklamo doon sa ebidensya. Ngunit no, kung ginawa naman talaga, desisyon ng Senado na mas maging legalistic or procedural itong paglilitis na ito, patas trabaho talaga ng abogado nila na hiyaya or pigilin no, yung pagpasok ng ibang ebidensya at sagot doon sa record no, para hindi sila matignan or makonsider ng impeachment court. But yun nga yung concern ko, Victoria, parang pwede kasing simplihan eh, itong process na ito na naka-focus doon sa ebidensya, but instead in the last at least two trial dates ko, isasama mo na yung away over the presiding officer, parang mas nagiging laban ng mga abogado yung proseso. At ultimately, hindi ako comfortable no, kung yun yung magiging direction. But let's see, maaga pa naman. Day 1 to 3, week 1 of mas mahaba pang diskurso.
1: At speaking of presiding officer, sir, ano nga ba talaga? Paki-explain po sa amin kung ano ba talaga ang nasa Constitution. Pwede ba na mag-elect ng presiding officer? O tama sila, Senator Alan Cayetano, Senator Pia Cayetano, na dapat SP, Senate President, yung mag-preside. Kasi sa kaso lamang ng Pangulo ng Bansa, doon lamang papasok yung ibang, sabihin na nating party, which is the Chief Justice. Siya yung dapat maging presiding. Pero in all other cases, ano po ang sabi ng Constitution?
2: So look, alam natin, kine-question na to sa Korte Suprema ngayon. No? But bilang akademikong pananaw lang, pag tinignan mo yung teksto ng saligang batas, tahimik naman kasi talaga siya. Now, yung katahimikan na iyon, no? Wala namang sinasabi yung saligang batas natin kung sino ang mamumuno sa impeachment kung hindi pangulo ang nasasakdal. Yung natahimikan na iyon, kinarakterize siya nila ni Senators Cayetano na parang ambiguity or hindi or kalabuan sa saligang batas. Pero parang yung nasasabi kasi ng marami akademiko this week kasama ko, yung katahimikan, hindi yun kapareho ng kalabuan. Pwedeng malinaw na tahimik talaga yung saligang batas. At usually, yung katahimikan na iyon sa pag-interpret ng saligang batas ay isang permiso para dun sa ngayon ng pamahalaan na gawin nyo yung ano yung nararapat batay sa inyong best judgment. So titignan nyo, may isa pang provision sa saligang batas na sinasabi na yung Senado ay may kapangyarihan na magpalaganap ng sarili niyang patakaran para ipalaganap itong impeachment na ito. So ibig sabihin doon, no, parang yung lisensya sa Senado siya binigay. And kung based doon sa political judgment ng Senado ay mas makabubuti na iba yung presiding officer, then I think no, parang hindi naman pinagbabawal ng saligang batas yun. So siguro mabilis lang napag-usapan natin yung framers. No? Ano ba yung framers? Yung framers sila yung nagsulat nung saligang batas, nag-draft. Pero sa teorya kasi natin sa saligang batas, hindi naman sila yung nagsulat talaga ng saligang batas. Kasi pinagbotohan ng mamamayan. Yan lang yung batas na diretso mamamayan bumoboto. Yes. No? So noong 1987, yung binoto naman ng mamamayan ay yung teksto ng saligang batas, hindi yung usapan ng framers. And therefore, yung turo sa amin, naturo namin sa aming mga estudyante ay kung malinaw yung saligang batas, huwag kayo pupunta doon sa framers. Kasi parang inunahan niyo yung mamamayan na yun na nga yung dinesisyon namin eh, bakit kayo bumabalik doon sa nag-draft or yung usapin nila. And in any event, pag tinignan mo naman kasi yung discussion ng framers, hindi siya ganoon kalinaw. No? Yung proposal para dagdagan kung sino yung magiging presiding officer, winidraw yun ultimately. Eh. So hindi dapat ganoon kabigat yung weight nun. But all of this said, malinaw yung teksto na tahimik siya. And therefore, no, usually, hahayaan natin yung Senado na gawin kung ano yung sa palagay niya no, in its best judgment, pinakamabuti para sa proseso.
0: So yung pag-amend po nila doon sa rules noong June 3 na kire-question po ng ilang mga senador, yun ay valid naman, attorney. Yun ay makatwiran at naaayon din naman po sa kung anong nakasaad sa ating saligang batas.
2: In my view, yes. Kasi mayroong patakaran yung Senado kung paano niya papalitan yung rule. I think may question on June 3, but kung ano man yung tanong doon, nalinis na yun by the time na nagkaroon sila nung quorum na yes, hindi na pinagdidisputan. No? Tapos nagkaroon na rin sila nung 13 para bumoto ng bagong Senate President. But even if magka-issue dun sa compliance sa internal rules, yung turo kasi mismo ng Korte Suprema, no, may 1997 case, tawag Arroyo versus De Venecia, pagdating dito sa patakaran ng Senado at ng Kongreso, hindi lamang sila yung parang master ng pagsusulat nito, no, hindi sila pinapakialaman ng Korte sa pagsusulat ng rules nila, pero pati yung tanong na na-violate ba nila yung sarili nilang patakaran, kahit yon political na tanong yon. Kasi paggalang talaga ng korte yon na, naku, hindi to normal na nakatawan sa gobyerno, no? Parang co-equal talaga namin to. So as much as possible, iniiwasan ng korte na panghimasukan yung proseso at sabihan yung Kongreso na binayolate niyo yung sabi din yung patakaran. Of course, may pang-aabuso na pwede mangyari doon. Pero kung itong bagay na ito, mukhang nag-move on naman na yung mga senador, hindi ako sure, no, objectively, kung titignan mo yung mga dating desisyon ng korte, kung papasok pa sila dito ngayon.
1: Sir, doon naman sa unang witness ng prosecution, si NBI Senior Agent John Mark Kalilong, do you think credible witness siya, na-establish ba niya, nasuportahan ba ng kanyang testimonya yung allegasyon ng grave threat against President Marcos, First Lady, and former Speaker Martin Romualdez?
2: I think credible siya and effective yung testimonya niya for yung purpose ng testimonya niya. So yung purpose naman talaga ng testimonya niya, si Agent Kalilong, kung tama naman yung alala ko dun sa purpose ng mga ng prosecution, no? Binigay siya primarily para i-authenticate yung video. Ano ba yung ibig sabihin ng authentication? Authentication yung parang yung siguraduhin na may integridad, na hindi spurious, hindi kung saan lang kinuha, or parang AI-generated basically itong ebidensya na dinala sa korte. So mahalaga yan to ensure na pag nagdesisyon yung korte, or in this case yung Senado, nagdedesisyon sila based on a video na totoo. No? Yun ang purpose ni Agent Kalilong, I think. No? Hindi naman siya talaga yung makapagbibigay, siguro mas malaki yung NBI investigation over it. I don't think siya yung ipipresenta dapat para doon sa, no, nagkaroon ba ng contracting, halimbawa, nung assassin. So kung yung purpose lang ay patotohanan, i-authenticate yung video, I think na-achieve yun. And I think nakatali yung kaso ng prosecution, at least this week lang, ha, doon sa fact na yung video itself, kailangan mo lang siya panoorin para makita yung pagbabanta or para makita yung violence doon sa character ni VP Sara. Kung yun lang yung purpose, I don't think may butas doon sa credibility niya. So hindi siya kinuha bilang expert, no? Kinuha siya bilang tao na kaya makapag-authenticate ng dokumento. And I think na-achieve naman yun. No? May, based dun sa tanong ng Senate, may enough na training.
0: Oh, yes.
2: Si Agent Kalilong, nakapag-aral naman siya. And I think most importantly, kahanga-hanga yung kaalaban niya, yes, sa pagtestigo or yung pagbibigay ng testimonya. Kasi minsan siya mismo yung maingat, na dapat ko ba sagutin ito? Dapat ko pong buksan na itong ebidensya na ito, no? So clearly naiintindihan niya yung kahalagahan nung proseso, and important yun for witnesses na kailangan magbigay ng testimonya ukol sa integridad ng object or dokumento, or in this case yung video na nakikita nga natin yung paglilitis.
0: May isa pa pong haharap next week na witness related pa rin doon sa article na grave threat.
1: Oo, si Attorney Jeremy Lotok ng NBI pa rin.
0: Opo, ano kaya po ang maaaring o pwede po nating i-look forward doon sa pagsalang po niya from the part po na na-witness na atin nung humarap si Ginoong Kalilong last week?
2: Well, I think in-expect natin na makita kung yung NBI, ano yung mga investigasyon na na-launch nila. Mas mataas kasi si Attorney Lotok, I think, doon sa hierarchy ng NBI, no? Kung tama yung alala ko dun sa pre-trial documents. And I think, therefore, binabantayan natin kung seryoso nga enough yung threat na binitawan ni VP Sara dun sa press conference na yun, to the point na nag-imbestiga una yung NBI. Siguro interesting kung may nakita sila mismo, no? Na magpapakita nga ng credibility or integridad ng threat na iyon. So yun yung mga interesting na nabantayan, at least from the NBI end. Now, siguro on this point, kailangan lang natin i-highlight na itong trial na ito, paglilitis na ito, hindi siya paghahanap ng criminal liability para kay VP Sara. Ibig sabihin nun, at siguro kung familiar kayo kung paano nililitigate ang criminal na kaso, pag may kaso kasing criminal, may checklist yung abogado niyan sa utak, yung tinatawag niya elements. na kailangan mapatunayan niya bawat element na ito. Kasi yun din yung hahanapin. May ganun din checklist yung korte, basically, na napatunayan mo ba lahat nitong element. But yung impeachment na proseso, hindi siya dinisenyo para maging ganoon, no? So ang tinitignan natin basically is yung overall na character and fitness ng public officer. It is possible na hindi nila mapatunayan lahat ng elements ng offense na yun. Hindi po ibig sabihin na hindi impeachable yung ginawa. No, so babalik tayo dun sa moral judgment ng mga senador. Halimbawa, kahit kinulang ka ng isang requirement, like condition, yung ganun baka violent na rhetoric, no, and paulit-ulit nagdo-double down on it, yan ba ay nagpapakita ng fitness sa pagiging public officer, or parang kailangan lang natin tanggapin na bahagi siya ng human nature na i-accommodate natin? So yun lang yung warning na I think, dahil pag nakita niyo yung diskurso sa impeachment court, parang nagiging technical even kung ano yung kailangan patunayan. Hindi po ganoon, no, yung dinisenyo ng impeachment. And medyo kailangan natin mag-guard against that kasi otherwise, mat-turn off yung mamamayan na parang hindi naman tayo nag-sign up para sa, you know, criminal trial. Bakit parang sobrang technical ng proseso na hindi na siya accessible sa atin?
0: Mm-mm. Sideline lang, attorney, no? Kasi ang daming namimiloso po ngayon online doon sa binanggit na ang photocopy ay considered ng
1: Ebidensya,
0: proof, basta document siya. Kayo nga po magpaliwanag, attorney, ano bang sinabing sa desisyon ng Korte Suprema? Dahil mula po nung na-bring up yung doon sa impeachment trial, ang daming namimiloso po ngayon online, obviously mga supporters ng kabilang kampo na pina-photocopy ang mga banknotes, mga pera na sabi nila, sabi pa rin ninyo, pwede palang photocopy as proof. May mga proud pang nagpipicture kasama ang mga photocopied na mga pera. Ano ba ang sinasabi po ng batas natin? Ano ang kaparusahan doon sa mga lumalabag doon?
2: Sige po, no? So unang-una, baka mabilisan lamang po, no? May kasaysayan kasi ang pag-emerge ng rule na yan na photocopies are equivalent to original. So, nung unang panahon, mga 6 years ago, parang yung rule kasi na prevailing ay, kung mayroon kang dokumento, kailangan maipakita mo yung original as much as possible. So, ang tawag dito yung original document rule, no? Na para, or best evidence rule nung unang panahon. So, kailangan maipakita mo yung dokumento na original mismo upang ma-verify nung kabilang side na yung pumirma ba talaga dyan, siya ba talaga yan, no? Iniluwa ba talaga ito no, na kontrata nung dalawang panig? And therefore, yung photocopies, secondary evidence yun, pinupuntahan lamang siya kapag nawala yung record ng original or etc. May mga conditions for it. Kailangan mo pa i-establish yun in court. So you can imagine kung gaano kakomplikado nun. Okay. Kung voluminous yung dokumento, 1,000 dokumento yung kailangan mo ipakita, kailangan ko ba patunayan yung original lahat nun? Kaya sobrang gumastos. So, nung nag-reform ng rules on evidence noong 2018-2019, yung Korte Suprema natin, kasama doon sa nilagay nila na unless i-question ni nung isang panig kung or may genuine question on authenticity yung kabilang panig, tatanggapin na natin yung photocopy. Ibig sabihin nun, yung mga abogado at yung mga panig, pwede sila pumunta sa korte, dala na lang nila photocopy. Tapos kung dinadoubt mo genuinely, sincero yung doubt mo dun sa authenticity ng document, pwede mong i-question. Pero kailangan mo i-establish yung authenticity, yung genuineness ng pagtatanong na yun. So kamakailan, nagkaroon ng desisyon yung Korte Suprema na kino-confirm niya ito kasi sobrang laking rule change niya sa mga korte na minsan yung ibang judge, hindi sila naniniwala na gano'n na talaga yung ipinag-utos ng korte. Like, kapareho kasi siya sa arbitration, yung sa commercial side, na hindi sa labas ng korte na sinisettle. But totoo po talaga yun, yung rule ngayon ay photocopy accepted as parang original unless may genuine question. In which case, kailangan mo idalin yung original. Mm-mm. Now, yung pagpo-photocopy po ng pera, ibang bagay po yun. Una po, hindi naman po ebidensya yung pera. No? So, hindi po nag-a-apply yung photocopy as equivalent to original na rule kasi evidentiary rule po siya, pang korte po yun. Pangalawa, potentially krimen po yan, no? Yung pagpo-photocopy ng pera. So, lalo na ako kung yung intent ng pagpo-photocopy ay to forge.
0: Yes.
2: So, ingat-ingat lang po siguro dun sa pamimiloso po kasi baka nasushoot po natin yung sarili natin sa paa. No? Shoot ourselves in the foot dahil lang dun sa gusto natin para mabalikan yung ganun na statement. But yung disenyo po talaga ng rule kasi na yun ay precisely para simplihan yung mga kaso sa korte kasi kung hindi po, bibigyan nyo ng lisensya yung mga abogado na patagalin yung proseso dahil pag-aawayan yung authenticity ng bawat dokumento at kailangan pa tumawag ng witness for each document na yun.
1: Mm-mm. Apo. Attorney, before mga final questions na lang po. Bagnong third day, si Attorney Mark Binluan, doon sa kanyang parang closing statement, sinabi niya na the action of the Vice President was unconventional but justifiable. So what does that say? Kasi may mga nagsasabi na, okay, so inaamin ng defense na may threat talaga. Uh-oh. Although ang pinopoint nila is hindi lang siya conventional, hindi siya, hindi siya yung traditional na parang threat.
0: At ang sabi ay, sinabi niya yon hindi as Vice President, but as a mother, as a sister, as anak.
1: As someone na natithreaten yung family.
0: To justify.
1: Oo. Justifiable nga po ba yun, sir? Anong take nyo doon sa ganung statement nilang ng defense?
2: So, assess natin objectively, no? Kung babasahin natin or papakinggan natin in the best light, no? In good faith yung sinabi ng defense, ibig sabihin nun, hindi naman nila, I think, kinakaila na ginawa yung statements na yun. Hindi nila kinakaila na ginawa ni VP Sara yung statements na yun in public. I think ang kinakaila nila is kung una sa lahat, threat po ba yun? At pangalawa, impeachable. So, ibig sabihin po nung non-unconventional, tama naman po, hindi po natin ina-expect kasi yung public officers natin na ganoon kadulas sa pananalita. Napakaingat po nung karamihan ng public officers. So in that sense, parang nagbabak si VP Sara doon sa trend na maingat yung public officers sa sinasabi nila, sa wording nila. Of course, siguro kapareho niya yung tatay ho niya na kilala din kasi for that. But unconventional but hindi po impeachable or hindi po social threat, ibig sabihin po nun parang galit lang po yung nagtulak sa kanya na magsabi nun at wala naman talagang balak na ipamalakad, no, yung threats na binitawan niya. And more than that, hindi niya balak i-intimidate yung Pangulo at yung kanyang pamilya. Yun po siguro yung posisyon ng depensa. Now, whether kaya nila patunayan yan, mangyayari po yun much later kapag nagpakita na sila ng kanilang ebidensya. Hindi ko rin po alam kasi kung paano nila balak patunayan na hindi naman po seryoso itong threat na ito. Which is kung ano yung core ng sinasabi ho ng depensa ngayon. But kung impeachable po ba yan, parang mas malawak po na tanong yun, no? Than kung hindi po credible yung threat. Kasi, again, pag tinignan mo yung paulit-ulit siyang ginagawa, no, or parang wala nang regard for yung violence or yung rhetoric ng violence na lumalabas, especially given yung konteksto, for example, ng war on drugs na nangyari, yung patong-patong na dahas, no, in the last 10 or so years, parang hindi po ba dapat mag-expect tayo ng mas mataas sa ating public officers? I think yun yung core na tanong dito. Mm-hmm. If yung estimate ng Senado or tayo ng mamamayan is, sige, nagbago na yung pamahalaan natin or yung pamamalakad natin, okay na lang yung ganyan, then hindi siya impeachable. But I think there is a significant section ng population na expect a higher standard. Kaya nga po, babalik tayo dun sa opening statement. Hindi po sure kung si Senator, si Congressman Defensor or si Congressman Jinky Luistro po yung nagsabi, no? Mm-hmm. Pero may nag-bring up po nung kaso nung teacher nung pandemic na nag-threaten lang, quote-unquote, sa Facebook tapos yung inaresto. Maganda po yung compare and contrast. Yung tao na yun, hindi nabigyan ng araw sa korte yun, no? Naaresto siya kaagad, pinaluhod pa sa tapat ng pulis. Tapos itong bagay na ito na paulit-ulit yung threat, no? Parang yun yung kine-question ng prosecution ngayon. Hindi ba talaga tayo magtataas ng standards para sa public officers natin? So, marami pa hong ebidensya na lalabas. Makikita natin kung credible ba talaga yun. But at this early, no, even if one witness pa lang out of 90, ganun po kahalaga yung questions na hindi lamang tinutulak sa impeachment court, but para sa atin po mismo sa mamamayan. Kasi bilitis din natin siya. Ano po ba yung values or mahalaga sa atin, sa ating lipunan? Importante po ba yung public officers na nag-espouse ng non-violent rhetoric? Or okay lang po sa atin yun? Yun po yung mga parang question one of this week, no, na kung nagsiself-examine din tayo bilang mamamayan. Yan po yung unang, I think, na-raise sa atin today. Or this week at least.
1: Mm-mm. Kaya marami rin nagpo-point out nung di umano'y double standard, eh. Unfortunately. Pero next week, abangan natin talaga, yes, dahil si Attorney Zulayka Lopez ang isa sa mga ina-expect na sasala ang Chief of Staff niya, VP Sara.
0: Attorney, maraming salamat po and looking forward till the next 90 weeks pa.
1: Till February, sir.
0: Salamat, sir.
1: Thank you po.
2: Maraming salamat din po. Magandang umaga.
1: Good morning,
0: si
1: sir.
0: Si Attorney Paolo Tamase, Assistant Dean and Assistant Professor sa University of the Philippines College of Law.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Kuha tayo ng report mula sa ating Radyo Patrol, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines nagmamasid sa proseso ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Balita mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
4: Yes, Christian Victoria, binigyan din ni Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaporo, chairperson ng CBC Episcopal Commission on Interreligious Dialogue, na mahalagang hayaang masundan ng constitutional process sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at hayaang ang batas na magpasya sa kalalabasan ng kaso. Iginit rin ng obispo na hindi pumapanig ang simbahan, pabor o laban sa pangalawang pangulo kundi sa konstitusyon at sa rule of law. Ipinunto rin ni Bishop Bagaporo na ang impeachment ay paalala sa lahat ng mga lingkod bayan na may pananagutan sila sa mamamayan at dapat na ipaliwanag nila ang kanilang mga ginagawa sa tungkulin. Patuloy din aning nagbabantay ang mga religious leaders kasama ang Inter-Religious Leaders Council for National Transformation sa takbo ng paglilitis. Nanawagan naman si Bagaporo sa mga Pilipino na manatiling nagkakaisa at iwasan ng labis sa pagpalig sa politika upang maisulong ang mabuting pamamahala at kabutihang panlahat. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMN.
0: Maraming salamat, Bert Dizon!
3: May nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Oras natin ay 7:03 ng umaga. Magbabalik po ang anong ganap, pero susunod na Radyo Patrol Balita alas 7 weekend.
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Susunod na!

balanse. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.

0: ating Radyo Patrol, balita alas 7, weekend. 17 na italang patay sa landslide na dulot ng habagat sa Sarangani at Lanao del Sur.
1: Bagyong Inday, papalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Ulan, asahan pa rin sa Metro Manila at iba pang lugar.
0: Apat arestado sa paihe o iligal na bentahan ng petrolyo sa Malabon.
1: PGH inutusan ng Sandigan Bayan na suriin si Senator Rodante Marcoleta kung dapat pang manatili sa ospital.
0: Kasabay ng pagdiriwang ng 10th anibersaryo ng arbitral ruling, Pangulong Marcos iginiit na dapat manaig ang rule of law sa West Philippine Sea.
1: James Reid at iba pang cast ng inaabangang seryeng Someone Someday may mini-concert mamaya.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po si Victoria Tulad.
0: Sa detalye ng mga balita. Mga kapamilya, 10 ang patay sa landslide sa Malapatan, Sarangani, bunsod ng pag-ulang dulot ng habagat. Mano-manong kinuha ng mga otoridad at residente ang bangkay ng mga biktimang natabunan ng gumuhong lupa sa Sitio Pandao sa Barangay Poblasyon. At ngayong araw, target na ibaba mula sa lugar gamit ang chopper. Sinabi ni Malapatan MDRMO Incident Commander Mark Christopher Quino na magkakasama sa iisang bahay ang mga biktimang kinabibilangan ng dalawang pamilya.
2: Itong dalawang pamilya is doon muna pansamantalasan ng mamamalagi doon sa farm nila. Maulan niya at baka daw mag-landslide yung original na area nila. So doon daw sila magpalipas ng gabi sa farm nila. So sa kasamaang palad, doon po talaga na landslide ang dalawang pamilyang ito.
0: Tiniyak naman ni Office of Civil Defense SAC Sergeant Spokesperson Beverly Santos ang tulong sa mga apektado ng pagguho ng lupa.
3: Folks, coordinating kami at monitoring sa concern LGU itong Malapatan. So kung ano po yung kailanganin nila sa OCD, kung may mga non-food items tayo or yung mga relief assistance like a shelter kit, mga hygiene kit, family pack, na pwede pong ibigay sa kanila. Sa pagkain naman po, nandyan po para magbigay ng tulong ang DSWD.
0: Nasa 100 pamilya ang inilikas sa lugar dahil sa pagbaha. Bukod pa ito sa mahigit 800 pamilya na nasa evacuation center dahil sa magnitude 7.8 na lindol.
1: Patuloy ang search and rescue operations sa mga pinaniniwalaang natabunan ng gumuhong lupa sa Calanogas, Lanao del Sur. 7 ang kumpirmadong namatay sa landslide sa barangay Ngingir, habang 2 ang sugatan at 4 ang nawawala. Ayon sa Lanao del Sur Police, pahirapan ang pagresponde sa barangay dahil hirap madaanan bunsod ng landslide at baha.
0: Mahigit 34,000 pamilya ang naapektuhan ng pagbaha sa Maguindanao del Sur. Sinabi sa DZMM ni Windy Ann Joy Biati, head ng PDRMO Maguindanao del Sur, 124 na munisipalidad ang apektado ng pagbaha. Patuloy din ang relief operation sa iba't ibang munisipyo, habang may isang residente 3 nang nawawala ang hinahanap.
4: Meron po tayong mga isolated barangay patuloy po nating ginagawan ng paraan to reach out yung atin pong mga kababayan para po mahatidan sila ng mga essential goods.
1: Mahigit 9,000 pamilya ang apektado ng baha dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyong Inday sa Maguindanao del Norte. Sa bayan ng Parang, naglatag ng tent at banig ang mga residenteng inilikas sa simbahan at gymnasium. Nasira ang ilang silid aralan sa Ruth Manion National Highway School matapos umabot sa hanggang leeg ang baha. Lumubog din ang buong bayan ng Northern Kabuntalan at Buldon. Sinabi naman sa DZMM ni Engineer Muslimin Paglala, PDRRMO Maguindanao del Norte, na 600 pamilya ang tumutuloy sa evacuation center. Umapela na rin ng tulong para sa pagkain at tubig ang mga residente.
5: Pangilang araw nito, sir. So, kailangan din po namin ng augmentation. So, sir, yung food pa rin po, pinapanawagan po namin sa ating national government na kailangan po ng tulong.
0: Sa Occidental Mindoro, lubog sa baha ang 3 barangay sa Sablayan dahil sa malakas na pag-ulang dala ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Occidental Mindoro PDRRMO Officer in Charge Mario Molingbayan na 23 individual sa munisipalidad ang inilikas dahil sa baha. Sa bayan ng Kalintaan, binaha na rin ang National Highway sa Barangay Iriron dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa Anahawin River. Sa Abra de Ilog, wasak ang ilang bahagi ng flood control project sa Barangay San Vicente dahil sa pagragasa ng tubig sa ilog. Sa Mamburao, hindi madaanan ang bahagi ng kalsada papuntang Barangay Tayamaan matapos matumba ang malaking puno. Tiniyak naman ng PDRRMO na nakahanda ang mga evacuation center at mga pagkain para sa mga residenteng gustong lumikas.
6: May tulong din ito sa aming mga magsasaka.
7: Yun,
6: sapagkat makakapaghanda naman sila ng para sa pagtatanim, pagpupunla, pag-aayos ng kanilang lupa para maihanda. Pero yun nga lang, sana huwag namang sobra para huwag namang magdulot ng baha at makatira ng mga ari-arian.
1: Ilang pamilya sa Quezon City nagsilikas dahil sa epekto ng habagat at bagyong Inday. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
8: Mas pinili ng ilang mga residente sa Barangay Rojas at Barangay Doña Imelda sa Quezon City na lumikas sa mga evacuation center dahil sa posibleng epekto ng habagat at bagyong Inday. Ayon sa ilang mga residente na nakausap ng Radyo Patrol, sa bahagi ng Kapiligan Street sa Barangay Doña Imelda ay umabot na sa tuhod ang baha. Gabewang naman ang taas ng baha sa Gumamela at Waling-Waling Street sa Barangay Rojas. Pangamanila nila na baka maulit ang nangyari noong nanalasa ang bagyong Karina kapag umapaw ang San Juan River na nasa likod ng dalawang barangay. Umabot naman sa 17 pamilya ang lumikas sa Barangay Doña Imelda habang mahigit 70 pamilya ang lumikas sa Barangay Rojas. Sa mga modular tents sa loob ng evacuation centers, pansamantalang tumutuloy ang mga apektadong pamilya habang nagbibigay naman ng hot meals ang mga barangay sa mga bakwit. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Kanselado ang pasok sa mga paaralan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina, Valenzuela at Malabon, habang lilipat naman sa asynchronous classes ang mga paaralan sa Caloocan City. Sa Maynila, suspendido ang pasok sa mga kolehiyo, gayon din sa postgraduate levels. Suspendido rin ang pasok sa buong probinsya ng Laguna, gayon din sa bayan ng Tanza, Indang, Trece Martires at Ternate sa Cavite. Online o modular classes naman ang ipatutupad sa NAIC, General Trias at Noveleta sa Cavite, gayon din sa Rosario at Balayan sa Batangas. Sinuspindi naman ang physical classes sa Dasmariñas City, pero maaaring magpatupad ng modular distance learning ang mga pribadong paaralan. Kinansela na rin ang klase sa open high school at tertiary level sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Wala rin face-to-face classes sa lahat ng antas sa Dagupan City, Pangasinan.
9: Panahon Patrol!
0: Ang kapamilya, papalabas na ang bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 500 kilometers, hilagang silangan ng Itbay at Batanes, at kumikilos pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Taglay nito ang hangin na 140 kilometers per hour at bugso na aabot hanggang 170 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes. Signal number 1 naman sa ibang bahagi pa ng Batanes at Babuyan Islands at hilagang bahagi ng mainland Cagayan. Posibleng makalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday ngayong umaga o mamayang hapon.
1: Attention po mga motorista, nakaamba ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Batay sa 4 na araw na kalakalan sa world market, tumaas ng 2.50 kada litro ang presyo ng diesel at 1.80 sa kerosene, habang bumaba naman ng 80 centimos ang gasolina. Hindi pa kasama sa presyuhan ang trading kahapon at ang premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan ding makaaapekto sa presyuhan ang panibagong palitan ng airstrike ng Amerika at Iran, kasunod ng anunsyo ni US President Donald Trump na tapos na ang tigil putukan ng dalawang bansa.
0: Apat ang arestado sa paihi o ilegal na bentahan ng petrolyo sa Malabon. Sakay ng tugboat na nakadaong sa Barangay Concepcion ang mga suspect na naaresto matapos pagbentahan ng pulis na nagpanggap na buyer. Sinasabing hinigop ang petrolyo mula sa mga bangka sa laot at isinalin sa drum at naka-standby na tanker truck sa kaibibenta ng mga suspect sa mas mababang halaga. Aabot sa mahigit 20 milyong pisong halaga ng produktong petrolyo at tugboats ang nakumpiska sa lugar.
1: Arestado ang tatlong empleyado ng resort sa Pagbilao, Quezon na nagnakaw at chumap-chop umano ng isdang nagkakahalaga ng 7 milyong piso. Sa imbestigasyon, nakita ang mga suspect na pinagtulungang buhatin ang isdang arapaima na may habang halos 7 talampakan at timbang na 90 kilo. Sinasabing dinala ng mga suspect sa tinutuluyan nila sa loob ng resort ang isdang inaalagaan sa fish pond at pinlano rin umanong paghati-hatian para iluto at gawing ulam. Nakakulong na sa Pagbilao Police Station ang mga suspect na nahaharap sa reklamong qualified theft.
0: Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat manaig ang rule of law sa West Philippine Sea kasabay ng paninindigan sa 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling pabor sa Pilipinas. Sa pagsasalita sa diplomatic reception, sinabi ng Pangulo na mas maituturing na legal victory para sa bansa ang desisyon. Pero isa rin itong international order sa iba pang sovereign states na dapat respetuhin at ipatupad. Binigyang diin pa ng Pangulo na ang arbitration na isinulong ng pamahalaan ay pagpapakita ng commitment ng Pilipinas para sa mapayapang solusyon sa pinag-aagawang teritoryo. July 12, 2016, nang maglabas ng desisyon, ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, pabor sa Pilipinas laban sa paghahabol ng China.
7: In making that historic decision in 2013, which culminated in the landmark 2016 arbitral award, our nation chose dialogue over confrontation, law over intimidation, and peace. At its heart, this award is about people. It is about our fisher folk whose ancestors have cast their nets in these waters for many generations and who deserve to fish in peace, in safety, and with the dignity to feed their own families.
1: Samantala, bumubuti na ang kalagayan ni Senador Rodante Marcoleta ayon sa Internal Medicine Department ng PNP Health Service General Hospital. Ayon sa hepe nitong si Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, minsan na lang makaranas ng pananakit ng dibdib si Marcoleta, kaya maaari nang ibiyahe oras na matapos ang isang linggong gamutan para sa sakit ng mild pneumonia. Inatasa naman ng Sandigan Bayan ng Philippine General Hospital na magsagawa ng hiwalay na medical examination sa senador para alamin kung kailangan pa nitong ma-confine sa PNP Hospital. Samantala, aminado naman ang PNP Health Service General Hospital na may pagkukulang sila sa pamamahala ng mga bisita ni Marcoleta.
10: Some abscess na nakita, and we will comply with the requirement of the Sandigan Bayan. I got to say na kailangan nakamask sila because of the condition of the senator. Yun lang yung hiningi ko ng apologize kasi yun lang yung COVID ko.
1: Matatanda ang kinwestiyon ni Sandigan Bayan Associate Justice Ronald Moreno ang ospital matapos dalawin ni na Vice President Sara Duterte at Senador Robin Hood Padilla si Marcoleta. Gayong, inirekomendang i-isolate ito dahil sa pulmonya. Nangako naman ang CIDG-NCR na mas hihigpitan pa ang pagpapapasok ng mga bisita sa lugar alinsunod sa utos ng korte.
0: Umapela si Vice President Sara Duterte na itigil na ang pamumulitika sa impeachment trial. Iginiit ni VP Sara na dapat isantabi ang pansariling political na interes sa panawagan para sa transparency at accountability.
11: Tutukan natin ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Matagal na nag-aantay ang ating mga kababayan na maging mas maayos yung kanilang buhay.
0: Bumuelta naman si House Deputy Speaker Janet Garin at House Prosecutor Joel Chua sa pahayag ni VP Sara at iginiit na baymasehan ang apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente.
12: Ang ginagawang impeachment trial ay sang-ayon sa saligang batas, It is our moral obligation and our moral duty.
13: Matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan na siya po ay humarap at sagutin niya lahat ng mga allegasyon sa kanya sa impeachment. Yan po muna ang sagutin niya bago po siya magsabi na kami ay namumulitika lamang.
0: Itutuloy ang impeachment trial sa susunod na linggo kung saan isasalang na testigo sina NBI Regional Director Jeremy Lotok, House of Representative Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello at Chief of Staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez. Si sentro pa rin ang paglilites sa Article 4 o ang sinasabing pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Inaprubahan na umano ng gabinete ng administrasyon ang panukalang budget para sa susunod na taon. Kasunod ito ng presentasyon ng Department of Budget and Management ng panukalang pondo sa pulong na pinangunahan ni Pangulong Marcos. Hindi muna nagbigay ng detalye si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez sa halaga ng national budget para hindi mapangunahan ang isusumiting panukala sa Kongreso. Sa memo na inilabas ng DBM noong June 25, sinasabi 7.2 trillion pesos ang target na pondo para sa susunod na taon na mas mataas ng 6% sa mahigit 6.7 trillion pesos na budget ngayong taon.
0: Abangan, truck bumangga sa concrete barrier sa EDSA northbound dahil sa nakaidlip na driver.
1: At kasalan sa Baguio City, hindi napigilan ng bagyo at habagat. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Radyo

0: should type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
0: Artrisin, get going!
3: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
5: The morning news team you can trust for the news that really matter.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radyo Patrol Balita alas 7, weekend.
7: Nagbabalik po ang Radyo Patrol Balita alas 7, weekend sa oras na 7:24.
8: Hindi muna pinapayagan ang pagpapalaot ng mga maliliit na bangkasa na votas. Sinabi sa DZMM ni CDRRMO Head Dr. Von Villanueva, dahil pa rin ito sa posibleng epekto ng habagat at bagyong Inday. Walaan niyang inilikas ng mga residente dahil walang naitalang pagbaha sa lungsod.
9: Actually po, nung Lunes pa lang po ay nagpiprepare na po kami. May mga naka-augment po sa ating mga sundalo. Ang ating pong kapulisan ay handa, yung pong ating Coast Guard ay lahat po ay tinap natin para po masiguro na ligtas po ang ating botas.
7: Isa ang naitalang nasawi sa pagbaha sa Malaybalay, Bukidnon. Sinabi sa DZMM ni CDRRMO Operations and Warning Division Head Arian Cagaanan, namatay ang biktima matapos tangkaing sagipin ng alagang hayop sa rumaragasang baha. Samantala, nakauwi na sa kani-kanilang bahay ang mahigit 200 pamilya na lumikas dahil sa epekto ng habagat.
10: Pag nakuha na natin yung data, so possibly makaka-extend tayo ng additional help sa mga affected na mga barangays kasi may mga crops din na nasalanta ng bas.
8: 6-wheeler truck sumalpok sa mga concrete barrier sa EDSA northbound. Balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan?
11: Good morning, Victoria. Christian, bumanggang isang 6-wheeler truck sa 4 na concrete barrier sa EDSA northbound, kanto ng North Avenue, dahilan para magbara ang bahagi ng EDSA busway. Pasado alas 5 na nakaidlip ang driver ng truck habang nagmamaneho kaya nawala ng kontrol at bumangga sa mga concrete barrier. Galing sa Cubawan truck at patungo saan ng Malabon nang mangyari ang insidente. Wala namang naiulat na saktan at hindi pa naman naapektuhan ang daloy ng traffic sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
8: Maraming salamat, Rowan Cueto.
7: Interfaith rally ng United People's Initiative sa Liwasang Bonifacio

0: Pagabi tinapos dahil sa masamang panahon. Balita mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
1: Naging mapayapa sa pangkalahatan ang isinagawang rally ng United People's Initiative sa Liwasang Bonifacio kahapon, kung saan umabot sa mahigit 2,000 ang dumalo ayon sa Manila Police District. Bagamat maagang tinapos ang rally pasado alas 8 kagabi dahil sa masamang panahon, ayon kay UPI founder retired General Romeo Pokis, matagumpay nilang naiparating ang kanilang panawagan na accountability o pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control anomaly, hustisya at pagkakaisa. Bukod kay Pokis, nagsalita rin sa rally sina former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, Reyna Mercedes, Vice Mayor Harold Respicio. Dumalo rin sa rally ang anak ni Senator Rodante Marcoleta na si Sagip Partylist Representative Paulo Marcoleta para magpakita ng suporta. Ayon kay Pokis, muli silang magsasagawa ng mas malawak na kilos protesta sa susunod na linggo sa Maynila at sa iba't ibang lugar sa bansa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMN.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: Ito, partner, love wins. Hindi napigilan ng habagat at bagyong Inday ang pag-iisang dibdib nang magkasintahan sa Baguio City. Itinuloy pa rin ang kasalan sa Our Lady of the Atonement Cathedral kahit bumuhos ang malakas na ulan. Bumaliktad pa ang payong ng groom habang pasakay ng bridal car ang kanyang bride, habang napatakbo naman ang kanilang photographer para sumilong dahil sa tindi ng hangin at ulan sa lugar.
0: Love wins! Sa labas ng bansa, 11 ang iniulat na namatay dahil sa wildfire sa Spain. Sinasabing karamihan sa mga biktima ay foreign national, kabilang ang 4 na Briton na natagpuan sa loob ng sasakyan. 19 na iba pa ang hinahanap. Nangyari ang wildfire sa kasagsagan ng heat waves sa Europa.
3: Sports Balita.
0: Sa sports, nagpasiklab agad si Terafima Jeep rookie Gio Chiu sa season opener ng PBA Governor's Cup. Naglista ng career high na 19 points at 23 rebounds si Chiu para maungusan ng Jeep ang Titan Ultra Giant Risers sa score na 113-100. Sa second game, tinambakan ng NLEX Road Warriors ang guest team na Macau Giant Pandas sa score na 114-75. Ito rin ang unang panalo ni dating NBA Player Development Coach at PBA MVP Jimmy Alapag na bagong head coach ng Road Warriors.

0: course.
1: Magaganap po mamaya alas 6 ng gabi ang mini concert ng ilang cast ng inaabangang Someone Someday.
0: Uy.
1: Pangunahan ni James Reid ang Someone Someday Press Play Music Hangout kung saan live na aawitin ang mga kantang tampok sa serye. Sasamahan si James ni Namaki, Uy. Angela Ken at iba pa sa music event na mapapanood sa iWant, ABS-CBN Entertainment YouTube channel at Dreamscape Entertainment Facebook page. Simula sa July 24, mapapanood na ang seryeng Someone Someday.
2: Excited ako dyan.
1: Ilang araw na lang. Samantala, binisita ng singer-actress Shasha Padilla ang puntod ng yumaong partner na si King of Philippine Comedy, Dolphy. Sa 14th anibersaryo ng pagpanaw ng Comedy King, sinabi ni Shasha na hindi pa rin niya nakakalimutan ang mga alaala nito. Pumanaw sa edad na 83 ang Comedy King dahil sa chronic obstructive pulmonary disease noong 2012.
2: At yan po ang kabuuang mga balitang itinampok sa Radyo Patrol, Balita alas 7 weekend. Ako po si Christian Yesores.
1: At ako naman po si Victoria Tulad. Magbabalik pa ang
0: Anong Ganap?
3: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at medical mission at derma check-up naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sina Christian Yesores at Victoria Tulad. Anong ganap? Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM, Radyo Patrol 630.
0: Morning! Good morning!
1: Good morning!
2: nagbabalik po ang
0: Anong Ganap
2: at Good Morning Partners sa Maigit 30,000 nating viewers
1: good
2: this Saturday morning. Kumusta po kayo? Ingat po para doon sa mga lugar na nakakaranas po ng epekto ng bagyong Inday at Habagat.
1: Mm-hmm.
2: At stay tuned lamang po dahil tuloy-tuloy po ang updates ng DZMM.
1: Opo, banggitin lang natin yung iba, si Sarah C. na Los Angeles, si Julius Bangalando, Darwin Cabalian, at si Miss Elsie Balion Florentina nandiyan din po.
2: Si Jill Borjal naman, mukhang nag-party kagabi ha. May tinag sa aking bar ha.
1: At si Sir CEO na hindi na natin na-meet. Sorry, Sir CEO.
2: Pero, have a safe flight.
1: Oo, have a safe flight sa inyong family. Thank you.
2: Next week, ka na ulit? CEO ng Toronto, Canada next week.
1: At si Sir JV Valdez na bumabati rin po sa atin. At si Sir Zosimo Gasmin.
2: Yes, binabati rin natin, partner, si... may nag-message sa akin sa Instagram. Ibabalikan ko na lang mamaya. Yung mga taga-Lipa, Batanga, syempre sila Melissa Malabanon and family. Thank you so much. Maraming salamat sa pagtutok sa atin. At si Tandi Maano, good morning at ingat.
1: Good morning!
2: At syempre, bago natin na mabanggit, partner, bago natin makalimutan, happy 2 years na pala!
1: Yes!
2: Happy 2 years na pala sa tandem, sa Tuyo Tandem. 2 years na pala kami ni partner last July 6 ang aming tandem ni partner Victoria dito po sa Anong Ganap.
1: Happy anim!
2: More years to come, of course.
1: More eyebags to come.
2: More eyebags to come. Ang oras natin ay 7:35,
1: yes.
2: Partner. Huwag na tayong lumayo doon sa usapin ng impeachment na pinag-uusapan natin kanina.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nakasama na po natin ang isa sa mga senator judge ng Vice President Sara Duterte impeachment trial at member din po ng Senate Majority Block. Nagbabalik po sa ating programa si Senator Panfilo Ping Lacson. Senator, good morning po sa inyo. Maraming salamat.
1: Good morning po, Sen. Thank you.
9: Good morning, Christian. Good morning, Victoria. At Anong Ganap, maganda umaga rin.
2: Salamat po.
1: Thank you, Sen. So tayo po ay naka 1 week na sa ilang weeks na impeachment trial. Sir, ano po ang inyong assessment doon sa first 3 days po ng paglilitis?
9: Unang assessment, yung 3 days, parang naka 3 buwan na kami.
1: Ganon katagal, ganon
2: katagal. First 3 days.
1: Bakit, sir? Bakit parang 3 buwan?
9: Nakakainip. Kasi alam mo, hindi naman tayo sanay sa kaganapan sa mga korte, di ba? Ako, may experience ako kasi nung nasa law enforcement ako, malimit ako na kung maharap. Ano?
1: So, mm-hmm.
9: Talagang iba yung nakababad ka doon, nakikinig at nagmamasid. Kaya yun. Parang feeling ko na kaisang buwan na kami talaga.
1: Tsaka sir, kasi may mga technical din kasing pinag-uusapan doon po sa mga nakaraang 3 araw. So part ba yun, sir, nung parang feeling nyo ang tagal na nung inyong naging proceeding po?
9: Totoo yun. Parang napakarami na kasing nangyari. Kaya yun ang feeling na parang napakatagal na ng mga pagdinig na ginagawa.
1: Mm-mm. At isa po dun sa mga unang nangyari, sir, noong first day ng impeachment trial ay yung pag-elect kay Senator Cheese Escudero as the presiding judge. Kayo po ang nag-nominate kay Sen Cheese. Can you give us information lang, sir? Paano po ba ang naging usapan sa inyong senators? Kasi up to the last minute, nakausap po namin si SP Win nung flag raising ceremony. Sinasabi pa rin niya na siya po ang uupong presiding. Although nangyari naman yun, siya naman talaga yung nag-start, pero eventually ay na-elect si Sen Cheese. So anong nangyari doon, Sen?
9: Totoo yan. Actually, original idea niya yun eh. Siya ay nag-float na mas mainam kung abogado, kung lawyer. Kaya initially, talagang pinag-iisipan namin sino sa kanilang dalawa ni Senator Kiko. Kasi dalawa lang naman silang lawyer sa majority block.
1: Apo.
9: So yun, hanggang napag-usapan na nga na ako yung maatasan para mag-nominate. So at tinaasahan namin, magkakaroon talaga ng pagtutol na manggagaling sa minorya. Expected na namin na maraming mga i-motion o kaya isasuggest o kaya i-take up sa impeachment trial na tututulan ng minorya. In-anticipate na namin yun eh. So, ganun nga nangyari.
1: Mm-mm. Pero bakit po kailangan na si Senator Cheese? Hindi po ba kaya ni Sen. Win na siya yung maging presiding?
9: Well, kaya. Sa tingin namin kaya. Kaya lang, mas mainam talaga yung lawyer kasi rules of court yung i-apply mo. At nakita naman natin pagiging handa at pagiging competent ni Senator Cheese bilang presiding officer. At hindi lang naman ito ako yung nakaka-obserba, kundi pati mga mamamayan na rin na nagmamasid, nanonood sa impeachment trial. Alam naman natin, wala naman siguro. Isa lang narinig kung para nag-criticize si Attorney Panelo. Expected din naman yon na hindi mo rin naman masasatisfy lahat. Pero by and large, generally, at saka overwhelmingly, sumasang-ayon sa ginagawa o sang-ayon sila sa ginagawa ni Senator Chis Escudero.
1: No po. So ano ang reaction niyo, sir, doon sa ipinupunto nga po ng minorya na dapat si SP Win yung umupo dahil ayon daw sa Constitution, in all other cases aside from the kung presidente ang iyong lilitisin, dapat SP ang nakaupo. At meron pa nga pong nag-question si na Attorney Torion doon po sa Supreme Court.
9: isa lang pinggagalingan na nagko-question eh. Pag nakakarinig ako ng mga interviews ng mga constitutionalists, yung mga legal experts, mga professors sa law professors sa UP, kung saan sa mga paaralan, nagkakaisa naman sila na talagang hindi naman talaga kailangan Senate President ang maging presiding officer. So, wala sumasangayon sa kanila. Actually, wala pa akong narinig na interview ng mga talagang may alam sa batas at saka sa konstitusyon na sumasangayon doon sa mga nag-object o kaya tumututol doon sa pagiging presiding officer o paghahalal namin ng presiding officer. Huwag na natin sabihin yung mga personalidad. Ano? Basta't yung mere idea ng paghahalal ng presiding officer na hindi Senate President, nagkakaisa naman yung mga maalam sa konstitusyon at saka maalam sa batas.
2: Sa tingin ninyo, Senator, meron bang mas malalim pang posibleng dahilan? Kaya ganun na lang din po yung effort at yung pagkalampag sa pagtutol kay Senator Chis as presiding officer at mas gustong si Senator Gatchalian ang umupong presiding officer?
9: Hindi ko alam, pero parang on cue yung pag-file ni Attorney Torreon after mag-object sa floor o doon sa trial mismo si Senator Alan, parang on cue, after a few days, eto na, nag-file na nga ng petition sa Korte Suprema. Pero pagpaubayan na sa Korte Suprema, sila naman yung may karapatan na mag-interpret ng konstitusyon pag may usaping ganyan.
2: Pero yung effort din po from your co-senator judges na may ganun din pong same stance na pag-question at pagharang or pagtutol po kay Senator Escudero as the presiding officer?
9: Actually, dalawa lang naman ang tumutol, yung magkapatid na Cayetano eh, hindi ba? Yung iba naman, wala naman na kami naririnig. Maski nung nag-caucus kami, kasi nag-all senators caucus kami 1 week before magsimula yung trial, dalawa yung nag-attend sa kanilang grupo, si Senator De Garda, Senator Robin Padilla. Hindi nga na take up yan eh. Wala kami narinig na pagtutol man lang. Na, of course, hindi pa naman namin na take up o hindi pa na-elect si Senator Chis noon. Pero medyo alam na rin naman nila na hindi yung Senate President ang magpipreside eh. Okay. Pero hindi yan ang main issue eh. Ang pinakiusap nila noon kasi pinadala nila kami noon ng parang letter, ano? Parang resolution, hindi naman resolution, pero parang sulat, draft na sulat papunta sa Sandigan Bayan at nakapirma dahil lahat doon yung miyembro ng minority. At pinapag-usapan kami ni Senator Loren kung pwedeng magpirma kami. Ako nga yung unang-unang tumutol doon. Sabi ko, hindi maganda kung tayo bilang impeachment court o bilang Senado susulat sa Sandigan Bayan para payagan yung ating kasama. At that time, si Senator Estrada pa lamang yung nakakulong. Sabi ko parang hindi maganda pangitain na nangimasok tayo sa judicial process. So, yan din ngayon ang in-erase ni Senator Alan doon sa nung nasa trial na kami.
1: Opo.
9: Nag-motion siya kung pwede kaming sumulat sa Sandigan Bayan. Pero yun nga, na-overtaken na rin ng development kasi nag-file din pala ng motion si Senator Estrada. Actually, yun ang idea namin noon eh. Sabi namin, ang maganda dyan, yung lawyer ni Senator Dinggoy, ang mag-file ng motion, hindi yung impeachment court. Kasi para tayong, nag-i-interfere doon sa Sandigan Bayan.
1: Mm-mm. Pero agree kayo, sir, na since ang threshold daw dapat, sabi po ni SP Chis, ay 16, dapat mapagbigyan din si Senators Estrada at Marcoleta na makadalo sa trial para ma-observe nila talaga at mas magkaroon sila ng proper judgment tungkol po dito sa trial?
9: Yung pag-attend nila, hindi ako sang-ayon kasi ang jurisdiction nila nasa korte eh, wala na sa Senado eh.
2: Uh-oh.
9: Pero yung 16, sumasang-ayon ako doon. Ano naman yun eh, kinwalify ko naman noong tumayo ako dahil hindi ko kino-question yung 16 na threshold. Ang kinatanong ko lang, kina-clarify ko, kasi nakapaloob doon sa opening statement ni Senator Chis, yung sinabi niyang 16 yung dapat yung boto, yung two-thirds. Eh, dahil sa opening statement saka paloob yun, hindi naman talaga, kaya hindi malinaw. Actually, marami din tumawag sa akin, ano ba yung statement ni presiding officer, yung by ruling na ng impeachment court o sarili niyong opinion. Ako rin, medyo confused ako doon, kaya kinlarify ko, para na sa ganon, kung sakaling merong gusto mag-question, eh, meron na silang karapatan na mag-question kasi may tinatawag na, may controversy na, may, may justiciable issue na dahil nga ruling na ng impeachment court yun. So sa ngayon, wala pa namang ginagawa yung prosecution o kaya maski sinong mga, sa mga kababayan natin para questionin yung pahayag na yon o yung ruling. Hindi na pahayag yon, ruling na yon ng impeachment court. Pero na dapat yung two-thirds, eh two-thirds ng 24. At ako, ganun din yung aking pananaw.
1: Opo.
9: Kasi hanggang ngayon, miyembro pa naman sila. Kasi pag sinabing all members of the Senate, that's 24. So, at binanggit pa nga ni Senator Escudero noon, I think inulit niya ito sa kanyang opening statement, na yung issue pa nung panahon ni naging Vice President Gloria Macapagal-Arroyo, dahil senador siya, umakyat sa bilang ng Vice President, tabakanti yung isa, so 23 lang yung senador noon. At talagang hindi na member noon si Vice President o naging President Gloria Macapagal-Arroyo. Pero ang decision pa rin ng Korte Suprema, 24 pa rin yung base number. So, pero alam mo naman ang jurisprudence, di ba? Pamisan-misan, pagka may mga bagong circumstances, nagbabago din. So, it's up to kung sino man yung interesado para linawin o questionin sa Korte Suprema yung threshold na bilang, eh, karapatan nila yon. At karapatan din naman ng Korte Suprema na interpret yung ating saligang batas.
2: Opo. Pero sa tingin po ninyo, Senator, yung issue or yung usapin dyan sa pagbobotohan, yung threshold ay dapat later on nang ma-discuss kasi maaga pa naman ngayon eh, nagde-deliberate pa rin naman tayo ng mga articles of impeachment eh.
9: Ang concern namin noon, ako mismo ang concern ko na ni-raise to din noon nung nag-focus kami, kung halimbawang hindi yun settled, no? At kami bilang impeachment court, eh sa dulo na, nagkaroon na kami ng ruling, ng decision. Halimbawa, merong ang interpretation namin eh hindi 24 yung base number dahil nga dahil kukunti na lang naiwan, hindi na sapat yung numero para magbigay ng boto, ano. At kung halimbawang sa ruling na nagkaroon ng controversy, eh maantala pa yung trial kung sakaling doon pa lang i-raise, hindi ba? Dahil nag-rule kami na, okay, hindi naman tayo 24, 20 lang tayo. At nanalo yung sabihin na, ang nagsabi na, hindi, ibe-base natin sa 20 lamang. Halimbawa yun ang nanalo sa aming koko, sa aming pagbubuhan, ano? Na hindi, 20 lang yung bilang. Isipin mong kahiyaan kasi unang-una, malinaw naman na yung decision ng impeachment court unappealable. Hindi pwedeng i-reverse ng Korte Suprema. Pero maliwanag din naman doon sa Rule 65 na malawak yung poder ng Korte Suprema sa pag merong grave abuse of discretion. Hindi ba, Christian, Victoria, napaka-awkward, halimbawa ang sinabi namin, hindi. 12 lamang yung two-thirds, o kaya 13, o kaya 14. At pagkatapos, merong magre-raise ng issue sa Korte Suprema at kire-reverse. Yun ang messy. Kasi nando tayo sa naipit tayo doon sa interpretation na hindi pwedeng i-appeal yung decision ng impeachment court. Pero meron namang nangyaring grave abuse of discretion kaya na-reverse o hindi pinayagan ng Korte Suprema na yung number of votes to convict na two-thirds ay hindi 16. Napaka-messy noon. Baka magkaroon pa ng gulo. So para sa akin, mas mainam ng maaga pa lamang, mag-settle na ito. Pero once and for all, bago kami mag-render ng aming decision, yung ruling, whether to convict or to acquit, eh maliwanag na sa amin yung two-thirds na, yung bilang ng two-thirds.
1: Kaya better na na-address na rin, na-bring up na rin yung issue sa simula pa lang. Pero, Sen, paano yung argumento na nung iba na paano makakapag-render ng tamang boto yung mga wala sa Senado kung hindi naman nila makita for themselves in person yung witness, yung proseso na nangyari? Baka nga hindi po nila kahit mapanood sa TV kung yun ang maging ruling ng Sandigan Bayan. Paano, hindi ba unfair naman daw para sa public na hindi naman naging sapat yung basehan ng Senator Judge?
9: Yes, ang Victoria, ang abstention, ang bilang niya acquittal eh. Kasi sa Constitution, sinasabi naman, two-thirds vote para mag-convict. Hindi naman sinabing 9 votes to acquit, di ba?
1: Yes.
9: So kung halimbawa nag-abstain, hindi nakaboto, for some reason, nagkasakit sa araw ng botohan, o kaya nag-abstain, ang bilang noon, doon sa bali acquittal, maski ang kanyang nasa loobin, mag-acquit, pero wala siya doon sa araw ng botohan, mabibilang siya doon sa bumoto ng acquittal. Yun ang magiging bilang noon.
1: So it doesn't matter pa rin kahit na, yun nga, nakakulong yung dalawa, hindi sila makaparticipate. Kung mag-acquit, kung mag, ano sila, abstention, ganun pa rin. Acquitted pa rin yung ano, yung kanilang boto.
9: Oo. Oh,
1: okay.
9: Oo. Bilang na sila, halimbawa ngayon, tatlo yung pwedeng hindi makaboto.
1: Yes po. Mm-mm.
9: Senator Bato, Senator Magruleta, Senator Dinggoy, ano? Assumption lang ito, hindi to statement of fact kasi hindi naman natin alam kung ano magiging status nila pagdating ng botohan, no, after 92 trial days, ano? So, assuming na 3, 4, 5, kaya nga sabi ko, napaka-awkward, ito yung scenario. Hypothetically, ang senaryo na halimbawang 9 sa mga senador ang hindi maka-attend, hindi maka-attend man lang ng trial at hindi makaboto.
1: Mm-hmm.
9: So, magta-trial pa ba kami kung 15 lamang kami doon sa members ng impeachment court? So, parang formally, acquitted na yung respondent.
1: Oo nga.
9: Dahil 15 yung nando sa impeachment court. Dahil nga indisposed yung 9. So yun ang dapat talaga ma-resolve dahil highly improbable yun, pero that's still in the realm of possibilities na po pwedeng merong 9 na hindi available sa araw ng botohan o even during the trial. So dapat talaga ma-resolve ba yung issue ng threshold, yung two-thirds vote, ng kung ano man yung threshold na number.
1: Mm-mm.
2: Very soon.
1: Mm-mm. Opo. At sir, ang Senator Judges, kayo ang laki na responsibility niyo po para hindi magsalita on the merits of the case. Yeah. Si Senator Robin Hood Padilla po may pinost sa kanyang Facebook page, I think kahapon ba or nung Thursday, about doon sa video na ino-authenticate ni NBI Senior Agent Kalilong. May sinabi po si Senator Robin na dapat yung raw na recording ang maging basehan. So parang pinupo na siya ng iba na merits of the case na yung kanyang tinatalakay. Meron po ba kayong apela sa inyong fellow Senator Judges on this po, Sen?
9: Kami, we should be responsible enough, no? Na dapat conscious kami lagi na mga huwes kami. Hindi kami pwedeng magpahayag even sa mga interviews na tulad nito o maging doon sa mismo sa trial na magpo-project na kami panig sa prosecution o kaya panig sa depensa. At saka sa Rule 18, meron yung saklaw kami ng tinatawag na sub judice eh, na hindi kami pwede magpahayag sa mga interviews bilang mga senator judges tungkol doon sa merito ng kaso na aming dinidinig. Pero ako, I think, alam mo, nung nabasa ko yung pahayag ng aming spokesperson, ano, I think he should not do that, ano. With due respect to Attorney Tongol, ano, yung aming spokesperson. Kasi spokesperson siya ng impeachment court. Spokesperson siya, nagsasalita siya on behalf of all the senators. So wag niyang ibalik sa amin, parang kami yung kinokosyonan niya, ina-admonish niya, na wag kami magsalita ng ganun. No, kung halimbawang merong sa aming nakapagsilita, ite-take up na lang namin dapat yon sa aming caucus.
1: Mm-mm.
9: Na huwag na niya na ipahayag sa publiko, parang pinsasabihan niya yung Senator Judges. Eh siya, spokesperson siya ng mga Senator Judges eh. Kasi siya yung spokesperson ng, he should refrain, at the very least, from commenting kung ano man yung naging behavior o naging pahayag ng isa o ilan sa mga senator judges. I think that's uncalled for.
2: Mm-mm.
9: Kasi hindi naman siya kritiko eh. spokesman siya, spokesperson siya. At spokesperson siya namin. He's speaking on behalf of the impeachment court and effectively, he's speaking on behalf of the senator judges.
2: Apo,
9: bago. So sa akin, hindi maganda yung kanyang pinahayag na parang pinagsasabihan niya pa kami, nire-remind kami na mayroong Rule 18 sa Rules on Procedure on Impeachment Trials. Kasi responsibilidad namin yon. At kung merong gusto mag-call out sa amin, mag-usap-usap na lang kami during focus ng mga senator judges.
2: Apo.
9: Pero hindi para sa, I think that's above his pay level. Ano? That's
2: Apo.
9: Beyond his paycheck.
2: Apo. So bago po mag-start ulit itong trial on Monday, Senator, magkakaroon po ba ulit ng caucus ang mga senator judges to take up or discuss yung mga ganong concerns, particularly na yung post ni Senator Padilla na parang naglalahad ng merits of the case?
9: Darating kami doon kasi unang-una may mga pending motions eh. Yung motion nga na ano, hindi nag-ruling si presiding officer eh. Yung motion ni Senator Cayetano na payagan, na sumulat kami sa Sandigan Bayan para payagan. Hindi resolve yun, ano? Kasi sa akin, yung sinasabi kong parang effectively wala na. Parang na-spare na kami from that responsibility o yung task na sumulat sa Sandigan Bayan. Kasi nga, may ruling na. Kasi naunahan na ng motion at dininay na yung motion. Pero that's only my opinion. So dapat itake pa rin namin sa caucus para pagbuhan para namin, pag-desisyonan pa rin namin kung marapat ba na sumulat kami o hindi. Pangalawa, aabot kami doon sa pagsupina ng bank records, no? Pagbubukas noong, pagsupina uli noong ITR records at saka yung kung isusupina ba o hindi, although wala pa namang motion, mismong yung respondent. So ito yung mga usapin na hindi, sa tingin ko, hindi naman mag-rule kaagad tulad ng ginagawa ngayon dahil iyon mga minor issues yon na nare-raise sa floor, yung overruled, denied, or sustained, o kaya yung pagsasabi sa magkabilang panel, eh yun, tinapaubaya na sa presiding officer. Pero pagka mga major na issues, tulad ng halimbawa tulad ng tatlong nabanggit ko, eh palagay ko hindi gagawin ni presiding officer at si Escudero na mag-rule siya on the floor. Kasi ang pwede mangyari doon, merong mag-object, eh mauwi rin kami sa botohan. At again, pagka ganong mga malalaking issues, hindi namin dapat pagbotohan kagad sa floor, kundi i-defer yung aming decision kasi meron sa amin na gustong isulat na lang yung memorandum ng objection o kaya pagsang-ayon. So pagka ganon, ako I would like to think na i-defer na muna yung ruling at pag sasubmitin lang namin ng mga memoranda yung magkabilang panel sa kanilang mga positions at kami mismo itetake up namin sa focus. Ganyan ang ginawa namin noong panahon ng impeachment ni Chief Justice Corona. Nagko-focus kami kay Senate President Enrile noon kapag ang usapin o yung issue medyo mabigat at hindi agad madesisyonan oro mismo do sa mismo sa court.
1: Opo. Send, kunin ko lang din po yung reaction niyo po. Nandun po si VP Sara mismo sa Senate noong Tuesday. Pero nakipag-meeting lang po sa kanyang mga abogado. Hindi po dumalo sa impeachment trial mismo. What do you think of that, sir?
9: Ayoko na mag-comment doon. Baka mag-border tayo sa merito ng kaso. So mas mainam na yung tahimik kami sa mga usaping ganyan.
1: Alright. At nitong last week, sir, ayun
9: parang
1: nga...
9: Parang disappointed, Victoria.
1: Hindi, sir.
2: Hindi, diba, parang nag-motion din si Attorney Kapunan, diba? Na dahil nga nandun naman si VP Sara. It would be best sana kung maimbitahan na siya as hostile witness.
1: Nasabi naman niya gagawin daw nila eventually.
2: Sabi naman ni Senator Cheese.
1: Panguli na lang sa akin, sir. Ito, baka masagot niyo po. Kasi nga po, sumurrender. Sumuko po si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan noong Monday bago mag-trial because of plunder. Ano lang po ang inyong masasabi as his colleague in the Senate?
9: Alam mo, yung nag-tweet ako dyan, ano, meron akong post.
1: Yes.
9: Pero yon, alam mo, since time immemorial, ganyan lagi nangyayari. Pag may kaming kinokontempt kami sa Senado, ang bagsak lagi sa ospital. Kapag merong na-aresto, ang bagsak sa ospital. Naglalabasan yung sakit once na lumalabas yung warrant. Si Secretary Buruan, nung na-aresto, diretso sa ospital. Yung mga nakaraan din mga pangyayari, nakakakita tayo na kapag yung tao hindi pangkaraniwan, sa halip na sa pangkaraniwang kulungan, napipiit, eh, ang takbo sa ospital. So parang nasabi ko lang na parang nagiging pattern, ano? Hindi ito yung, well, ang interpretation ng iba, may mga nagbabas pa nga, na pinapatungkulan ko si Senator Marcoleta, ano? Posibleng ganun, pero ang aking pinatutungkulan talaga, yung kaganapan lagi, na pagka merong nakokontempt at matukulong, eh, bigla nagkakasakit. At pagka nagkakawaran at medyo mataas yung antas sa lipunan ng tao, bigla nagkakasakit, naglalabasan yung sakit. Merong pulmonya, merong mataas ang blood pressure, ang cholesterol, kung ano nung masakit. Nagkakaroon ng brace sa leeg, tapos masakit yung likod. Lahat ng sakit naglalabasan, parang kasabay ng paglabas ng warrant of arrest, lumalabas yung sakit.
1: Mm-hmm. So ano dapat, sir, ang gawin? Kasi di ba PNP yung nag-accommodate ng ganyan eh?
9: Well, unang-una, ang isang issue dyan, ano, ang PNP dyan ng hospital, may sariling pondo, yung public funds yan eh. Ang pwedeng, ang authorized lang dyan na ma-confine, ang pag-alam ko ha, kasi dating si PNP ako, yung mismo member ng PNP o kaya dependent, no, o kaya for some reason, pero sino ngayon na mag-shoulder noong mga gamot? Sino mag-shoulder noong ward o noong kwarto? Eh, hindi naman, ang pag-alam ko, hindi naman dependent si Secretary Bonoan, hindi naman dependent ng PNP si Senator Marcoleta. No, anong araw hindi rin man dependent si Senator Juan Ponce Andrile nung na-confine siya sa ospital. No, meron siyang kaso doon sa Napoles case. Pero at least si Senator Andrile, naging Secretary of National Defense eh.
1: Mm-hmm.
9: At yung PNP, dati naman PC, na dating branch ng Armed Forces. So, yun lang naman aking issue. At saka baka merong PNP member na nadideny ng space doon sa PNP General Hospital.
2: Yes.
9: Minsan kasi hindi nabibigyan ng kwarto.
1: Mm-mm.
9: Pero bakit yung hindi dependent nandun? Sinong gumagastos doon? Gusto kong erase ito pagkaroon nagkaroon ng budget deliberation sa para sa 2027.
2: Just yung
9: DILG saka yung PNP.
2: Alright.
9: Itatanong ko ito eh.
2: Alright.
9: Sino ba yung mga authorities?